0: Bukas dito lamang sa
1: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
4: Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM!

0: Aba, anong oras na ba? 8:03 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: Yay! It's Monday, October 12, 2026. Akalain nyo yun, 74 days na lang bago tayo regaluhan ni Christian Yusores ng Pamasko.
1: Ako nga mangingi ng Pamasko. Ay, asa na Pamasko ko?
0: Parang mali ata ikaw. Parang baliktad ata. Ikaw yung rumaraket simula alas 5 hanggang ngayon. Imaginin mo yan. Tapos ikaw pa manghihingi sa akin ng Pamasko.
1: Kaya nga ako nagrumaraket para may pang-ipon.
0: Kaya nga. Tapos iparegalo mo sa amin. Ha?
1: Yan.
0: Ay, magandang umaga po mga kapamilya. Tandem ng bayan na po hanggang alas 9 ng umaga. Minus the beautiful Doris Bigornian na naka-beauty rest today. Relax ka lang dyan, partner. Pero, gaya nga lang nabanggit ko, kasama natin si Santa. Not in size, ha? But sa gift, sa pagbibigay ng gift.
1: Sige na, para may regalo kayo
0: attorney,
1: sa akin.
0: Hindi. Hindi ko yan gagugustuhin. Baka hindi kita ma-interview sa impeachment, attorney. Good morning, partner!
1: Magandang umaga po, kapamilya. Sa ngalan po ni Doris Bigornian, ako po si Christian Yusores.
0: Mm-hmm. So, Christian, talaga tinanong agad, sino ang mga witness ng defense? Ginawa ka po gano'n. Kilala niyo po ba yon si attorney? Kamukha-kamukha ng partner ko, ano? O yan, very
1: with your indulgence, Mr. Presiding Officer.
0: Oo, di ba? Pati salamin, ganyan na ganyan eh.
1: Medyo makapal ang buko eh.
0: Oo, pero ganyan na po talaga si Christian. Nagkaiba lang sila sa height.
1: Wala akong laban doon.
0: Wala laban. Matangkad talaga si attorney. Ay nako, speaking of attorney, 39, day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Continuation ng cross-examination ng expert witness nila, ng financial expert nila. At pagkatapos doon, tingnan natin kung ano magiging interjection ng mga iba pang senator judges dito sa naging pagtestigo ng expert witness na to, ng financial expert na sinasabi ng prosecution. And then, pahingang konti, eh baka defense naman ang lalatag.
1: Alam mo, ang inaabangan ko, partner, ay kung paano magtatapos yung presentasyon ng prosecution. Kasi diba si Attorney Cabrera ang last witness nila?
0: Yes.
1: Bago tayo mag-shift sa depensa sa Nobyembre. Paano, ano ang magiging senaryo kaya sa pagtatapos doon? Ano ang mga insights ng both parties pagkatapos ng prosecution?
0: Totoo yun. Tapos syempre, dahil nga ilang days, 39 days yung dumaan ano, para doon sa trial, 39 days na maraming isyong inungkat, ang aabangan din natin pagbalik ng defense, paano nila sasagutin isa-isa itong mga ito mula sa threat, diba, hanggang doon sa sal-in, hanggang doon sa undeclared wealth na sinasabi.
1: Magbaback to zero tayo kasi, diba? Pabalik tayo doon sa unang article na pinag-usapan.
0: Tsaka pwede rin, partner, na pwede may mga bumalik na witness. Syempre, kasi di ba meron silang kaparehas din ng mga witness. Tingnan natin.
1: Yan ang magiging POV ng depensa naman sa pagbabalik.
0: Yan ang POV ng depensa. Pero tayo, partner, ang ating POV today, favorite nyo ba ang saging? Ay, mali. Kumakain kasi sila ng saging,
1: Pengi naman kami yan.
0: Pengi yan, sarap, lakatan. Ang tanong sa ating POV, anong plano mo sa Undas ngayong taon? A! Anong A, partner?
1: Uuwi sa probinsya or mag-travel?
0: Wow, parang gusto ko yan. B!
1: Trabaho pa rin para paldo.
0: C!
1: Chill lang sa bahay.
0: Tinapos agad yung B.
1: Walang comment.
0: Oo. C!
1: Chill lang sa bahay.
0: At D!
1: Reunion sa sementeryo.
0: Pero parang natakot ako dun sa D. Na reunion sa cementerio.
1: Sino ka reunion? Kung meron kayong mahal sa buhay na.
0: Minsan kasi, baka kala ko, ibang reunion to eh.
1: Huwag ka munang susunod.
0: Tumayo ang balahibo ko, matakot ako. O kung may iba pa po kayong plano, mga katandem, sabihin nyo lang din po sa amin. Hindi natin nililimit sa ABCD ito, ha? Pagpatak po yan ng Linggo, November 1, at syempre yung Lunes. Holiday ba ang November 2?
1: Ano araw ang luan?
0: Martes.
1: Oo, di ba? Di ba long weekend yan?
0: Usually, di ba? Wala pa bang deklarasyon? Ang mahal na pang...
1: Pero di ba maagang na-declare ang
0: before, check natin mamaya. Kasi para ma-schedule natin yung mga lakad natin, ha? I-send nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000.
1: O kaya mag-comment po sa aming YouTube live ng PCMM Telerado.
0: Yan. Babasahin po yan ni Christian. Maya-maya mga katandem. At of course, pwede rin po kayo tumawag para makakwentuhan po namin kayo ng, of course, pero mabilisan lang, ha, para marami po yung mailatag natin, makakausap natin mga katandem natin, ha. O paano? Hintayin po namin yan, ha. Sabi nga ng aking beautiful partner na si Doris, huwag na kayong babagal-bagal.
1: Ano pa?
0: Huwag na kayong kukupad-kupad.
1: Kunin na yung cellphone.
0: Kunin na yung cellphone, ipadala na agad, ha. At tabayan na po namin yan. Samantara, sa oras po na alas 8:10, narito na po ang mga balitang dapat ninyong malaman antemano sa Tandem ng Bayan.
2: Tandem ng Bayan!

0: Sa ating po mga balita, hinikayat ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region ang mga negosyo at industriya na paigtingin ang pagtitipid at muling paggamit ng tubig bilang paghahanda sa posibleng water stress sa Metro Manila. Ang water stress ay kondisyon kung saan nagkukulang o nahihirapang tugunan ang supply ng tubig ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kabilang sa isinusulong ng ahensya ang pagre-recycle ng wastewater at paggamit ng mga teknolohiyang mas matipid sa konsumo ng tubig. Binigyan din ng DENR na dapat dumaan sa wastong treatment ang wastewater bago muling gamitin o itapon para mapangalagaan ang supply ng tubig at mabawasan ang polusyon sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila.
1: Sa iba pang balita, malugod na tinanggap ng Partido Manggagawa ang bagong 45 pisong dagdag sahod sa Calabarzon. Pero giit nito, malayo pa rin ang aumento sa halagang kailangan ng pamilyang Pilipino. Sinabi ni PM Chairperson Renato Magtubo na nanatiling mababa ang minimum wage kumpara sa tumataas na gasto sa pagkain, kuryente at transportasyon. Tinuligsa rin ni Magtubo ang umunoy malaking agwat ng sahod sa Calabarzon at Metro Manila, gayong magkakatulad anila ang halaga ng pamumuhay sa mga lugar na ito. Ang panawagan po ng grupo magkaroon ng mas mataas na sahod na nakabatay sa aktwal na gastos ng pamumuhay ng mga manggagawa.
0: Tiniyak ng BIFAR ang pagbibigay ng livelihood assistance sa mga mangingisdang maaapektuhan ng 3 buwang close fishing season para sa Galunggong sa Northern Palawan. Magsisimula ang fishing ban sa 1 ng Nobyembre at tatagal hanggang sa katapusan ng Enero sa susunod na taon para sa commercial fishing operation. Ayon sa BIFAR, Mimaropa, nakikipag-ugnayan din sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng karagdagan tulong sa mga apektadong mangingisda habang ipinatutupad ang ban.
1: Nagbigay ng tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga OFW na stranded sa Riyadh, Saudi Arabia at sa NAIA matapos makansela ang ilang flights dahil sa pag-atake sa King Khalid International Airport. Ayon sa ahensya, 25 OFW sa Riyadh ang nabigyan ng pansamantalang matutuluyan at iba pang ayuda habang naghihintay ng panibagong biyahe. Sa Pilipinas naman, 50 pasahero ang natulungan sa NAIA sa pamamagitan ng hotel accommodation, transportasyon at iba pang assistance. Patuloy namang minomonitor ng OWA ang Department of Migrant Workers ang lagay ng mga apektadong OFW habang inaayos ang kanilang mga biyahe.
0: Sa sports, pansamantalang sinuspinde ng Portuguese Football Federation si Cristiano Ronaldo habang iniimbestigahan ang bigla nitong pag-alis sa national team camp. Nagsimula ang disciplinary proceedings matapos umano magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Ronaldo at head coach na si Jorge Jesus tungkol sa kanyang playing time. Humingi na ng paumanhin si Ronaldo sa kanyang mga kakampi at taga-suporta at sinabing handa siyang tanggapin anumang parusa at wala pa namang final decision ang federation sa kaso.
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: At yan po ang mga balita na babantayan natin sa maghapon. Ilalaman po yan sa mga balitang tutugay-gaya natin dito po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tandem ng Bayan sa DZMM!
0: At dahil 8:40 na, attorney,
4: may I present the Exhibit A?
0: Can you please present your witness? Yes. Your two witnesses?
4: Yes. Yes.
1: Sa oras po na 8:14, pasadahan na po natin ang balita mula sa mga Radyo Patrol. Una sa listahan, si Nico Bagsik, 3rd Division ng Sandigan Bayan, naghahanda na para sa pagdinig sa kaso ni Congressman Romualdez. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go!
5: Nagsimula ng maghanda ang mga tauhan ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga para sa nakatakdang hearing sa kasong plunder. Laban yan kay later 1st District Representative Martin Romualdez. sa isang resolusyon na nilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng pagdinig sa kasong plunder ng mambabatas pinayagan ng anti-graft court si Romualdez sa dumalo via video conferencing mula sa kanyang piitan sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Kaya naman naka-flash sa monitor sa loob ng korte ang live feed sa Quezon City male dormitory kung saan haharap si Romualdez. Normal naman ang seguridad sa paligid ng Sandigan Bayan sa mga oras na ito. Nakatakdang dumalo ang mga abogado ng Office of the Ombudsman na bahagi ng prosecution habang meron ding dadalong representante ng kampo ng mambabatas ngayon sa hearing na tinakda ng Sandigan Bayan para sa mosyon ng kampo ng dating House Speaker para makapagpiyansa o maghain ng bail sa kanyang kaso. Nag-ugat ang kanyang plunder case sa hinihinalang 7.44 billion pesos na kickback ng mambabatas kaugnay ng maanomalyang infrastructure projects mula 2022 hanggang 2025 kung saan kapwa-akusado niya ang pugante at dating Ako Bicol Party List Representative Daldico pati na rin ang dalawa pang pribadong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Samantala, punta naman tayo ng Senado. Mga demonstrador, muli pong nagmamarcha patungong Senado ngayong umaga. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at yun di Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
6: Yes, Robert at Christian, muli nga magmamarcha patungong Senado yung mga miyembro ng grupong Akbayan ngayong umaga. Ito ay para magpahayag ng pagdiligsa kay Vice President Sara Duterte kasabay na kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Akbayan Party President Rafaela David, inaasahan na sa 2,000 realista mga ngalampag sa Senado na binubuo ng Akbayan Party, August 21 Movement, Mamamayan Liberal, Magdalo at iba pa. Magtatagalaan niya ng higit isang oras sa magiging programa ng grupo sa tapat ng Senado habang mananatili naman ang mga miyembro ng sandugo. Christian at Robert, ganun ulit yung magiging sitwasyon sa tapat ng Senado ngayong umaga. Tulad na nangyari noong Biyernes, mayroong dalawang grupo ng mga realista. Yung grupo ng Akbayan at ng mga kasama nito, pati na nung grupong sandugo, iisa lang naman yung kanilang panawagan, yung pagtuligsa nga kay Vice President Sara Duterte. Mahigpit na. Robert at Christian, yung seguridad sa paligid ng Senado, nakapuesto na yung mga pulis at nakabarikada muli yung bahagi ng northbound lane ng Diokno Boulevard malapit sa mismong gate ng Senate compound. Ganap na alas 9 ng umaga, magmamarcha yung mga grupo. Sa lagay naman ng panahon, tila nagbabadya yung ulan na bahagi na yan ng Pasay City dahil makapal ang ulap at madilim ang papawirin.
0: Eh paano yan? Sus, pag nag-ulan na yan, magtatakbuhan yung mga yan.
6: Ang alam natin, yung sa hanay ng Akbayan Party, ang sinabi sa atin ni Akbayan President Rafaela David ay mabilis lang naman yung kanilang magiging programa. Tatagal lamang anya ito ng isang oras. Kaya kung umulan man, titiisin na lamang nila at hindi sila magpapatinag sa anumang sama ng panahon. Ang tinitigan natin dyan kung ano yung mangyayari dun sa bahagi ng grupo naman ng sandugo na ang alam natin sila talaga ay nananatili dun sa tapat ng Senado kapag nagsimula na impeachment trial hanggang matapos sa mismong araw na ito.
0: Okay, Zeus, maraming salamat.
6: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Basta AM, DZMM.
0: Sabi ko sa'yo, partner, mabilis sumagot siya mga katandem natin na yan.
1: Ang dami agad sumagot dun sa ating POV for
0: today. Ano sabi ng iba dyan? Meron ba?
1: Sa kanina mga plano sa onda, sabi ni Alrom Christian, pupuntahan ko ang horror house dito sa Kalibo, Aklan.
0: Ayos yun na, horror house. Di ba usually ganyan naman talaga, partner? Minsan sinasabay talaga dyan, mga karnibal-karnibal. Diba karnibal pala? Karnibal, iba pala yun.
1: Si Ma'am Ellie Trinidad, sabi niya, dadalaw kami sa father at husband ko sa church at magdadasal.
0: Ay, ang galing naman. Si Katandem Jolly, sabi niya, B, trabaho pa rin para paldo. Double pay plus 30% additional sa basic pay. Sa office namin, kapag nag-work ka ng holiday, free ang food. Buffet style.
1: Saan yan?
0: Parang niingit ako nito. Sige pa, dagdag, sayang ang sweldo para may manakaw naman ang mga kurako sa gobyerno.
1: Wag na yun.
0: Wag yun. Okay na nga, Jolly. gusto ko na yung double pay, yung plus 30% additional, yung
1: buffet style
0: na pagkain kapag holiday. Sana ma-experience ko yan.
1: Kasi totoo naman din, no choice naman eh. Kada pasok natin, di ba, may nakakalta sa atin na para mapunta sa buwis.
0: Correct. Kaya na sabihin mong ito, eh, ibubuwis mo pa rin naman yun.
1: Oo. Si Ma'am Elsie Bolion Florentine, sabi niya, team, bahay lang kami sa Undas kasi ang mahal namin sa buhay na wala na ay nasa Leyte na kalibing. Mm-hmm. At dinadalaw namin ang puntod 3 times a year at hindi na daw need sa araw mismo ng Undas na napakaraming tao sa sementeryo.
0: Si Katandem, Titalina Ho, sabi niya, good morning mga Katandem, POBD. Dadalaw lang po sa cemetery, ha? May sagot din si Katandem Marchetto Angelo. Ano sabi niya, partner?
1: Sabi niya, mas mabuting magtrabaho na lang kaysa magpunta sa sementeryo. Iba lang ang paraan ng pag-alala. Kung sa trabaho ka mananatili, ibig sabihin, hindi mo na sila naaalala. Mm-hmm. Ang pagmamahal sa mga yumao ay hindi nasusukat sa pagpunta sa sementeryo. Minsan, ang maayos na pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang iniwan nila, yon ang pinakamagandang parangal na maibibigay mo sa kanila.
0: Well, si Gurit, good CV, Katande, Miss D. Labrador, ha? For All Saints Day, we prefer to visit ahead of November 1 to avoid the heavy crowds. Yan. I won't be joining the actual day itself so I can steer clear of traffic. I have an extra funds. I love to go back to the... Benguet.
1: Wow.
0: Parang 1 year na rin tayo no, nagpunta doon, partner. And reconnect with nature. A form of healing amidst all the toxic things happening in our country and the world. Ang galing. Yeah.
1: Kung ano man po ang plano ninyo para sa Undas, ingat po. Yun lang po.
0: Tama. Panatilihin po nating tahimik pa rin at may respeto pa rin tayo, lalo na kung mga nasa sementeryo tayo. Hindi po natin pagmamayari yung sementeryo. Huwag po kayo sigawan ng sigawan. Marami pong...
1: Bawal. Huwag nang
0: galing. May mga nagdarasal din dyan, di ba? Kami usually, partner, pag ganyan, automatic misa. Sa Samas, lahat ng mga departed loved ones namin, nandun yung mga names, pinapasama namin sa Mas. For Catholic.
1: Kami naman ang nakagawian namin before tuwing October 31, talagang sa cementerya.
0: Ayun,
1: buong family.
0: Doon na kayo.
1: Overnight.
0: Pinapayagan doon, overnight. Saan ba yan?
1: Sa Cavite.
0: Cavite.
1: Yung kinabukasan, uwi, November 1, kasi doon talaga yung peak na madaming tao.
0: Sa Lipa. Pinapayagan.
1: Hindi pa ako nakapunta ng Lipa eh. Robert, man.
0: Naitalo ko lang naman yung Lipa. Anyway, kasi maganda doon.
1: Nabigla ako, nabigla ako, diba?
0: Bakit namumula ka? Nagtatanong lang naman ako.
1: Ate V, hello sa Lipa.
0: Ay, nako, baka nga po natin. Baka sakaling ngayong Undas ay nasa Lipa itong partner ko na to, ha? Babalitaan ko po kayo. Pero, mag-gap lang po kami na mabilis pero may paanunsyo ang partner ko bago po kami mag-gap.
1: Go, partner! Makinig po kayo mga kapamilya sa mga naikinig po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Abangan po ninyo ang My Money Ka sa DZMM. At baka ikaw na ang maswerteng listener na makasasagot ng ating question of the day at makakausap namin sa programa. Magbabalik po ang
0: Tandem ng Bayan!
7: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!
3: Basta AM, DZMM!
8: Uy, protect! Uy,

0: With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs! With Protect Soap, with regular use, results may vary.
1: Palitang kumpirmado! Tata Radyo Patrol! Servisyong sigurado! Tata DZMM!
2: Ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May money ka sa DZMM. Question of the day. Sinong Pinoy tennis player ang nanalo ng WTA 500 title sa Amerika? A. Alex Ayala. B. Jessica Pegula. C. Naomi Osaka.
5: Money.
4: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
7: Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako.
8: Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema
7: para tumigil ang pagbubo.
8: Ginhawa sa paghinga.
7: Sakto talaga!
8: Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta AM DZMM. Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dabayan sa DZMM. Radyo Patrol Flash Report!
10: Sa kapapasok lang na balita, Energy Regulatory Commission o ERC pinare-refund ng mahigit 5.3 billion pesos ang Meralco dahil sa sobrang nasingil sa mga consumer mula January hanggang June 2026. Katumbas po ito ng bawas singil na mahigit 10 centavo kada kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
11: At napakinggan po ninyo ang tanong sa ating May Money Ka ngayong Wednesday... Ngayong Monday morning. Namali ako doon. Sorry. My fault. Mag-text po sa inyong sagot sa 0919-278-3000. At makakausap po namin mamaya ni Christian ha, yung maswerteng listener na may tamang sagot at maaari makatanggap ng regalo mula kay Christian. Sa DZMM. Oo, baka mabigla ka partner, hindi ka na mag-tandem.
10: Baka may maningil tayo. Ba't ako wala? Ba't siya lang?
11: Baka po namin yung mga sagot din ninyo dyan ha. Alam nyo po, ngayong araw, isa sa mga nakaschedule na pag-usapan po natin, syempre, dahil mas papalapit, partner, imaginein mo yung 74 days. Pagdilat mo lang, magka-countdown na tayo niya, simbang gabi na yan, di ba?
10: Ganyang kabilis,
11: di ba? Kaya importante na malaman natin, magkano ang budget natin na dapat ihanda? May pagtaas ba talaga? Gaano karami yung itataas? Di ba? Gaano kataas, rather, yung itataas? Kung meron man, better kung may roll ba?
10: At meron pa ba ang supply ng pagkain pagdating ng Disyembre?
11: Tama. Diba? Ano ba sabi ng Pangulo?
10: Sisiguraduhin merong supply.
11: Ayun, di ba? At sana, stable. Pero alam nyo po, yung sa mga baboy, hanggang ngayon, hindi ang ASF, malawak pa rin, partner, dun sa Pampanga, kakauwi ko lang over the weekend.
10: Talaga,
11: nagkaroon na naman ng another wave, halos namatay lahat ng mga baboy dun.
10: And I think kakaiba yung paghahandaan o pag-uusapan nating mga presyo ng mga bilhin paparating ang Pasko. Dahil binanggit mo, partner, may yung tension sa Middle East na kaka-affect sa atin sa supply, sa paghahatid ng mga produkto. At the same time, meron ding El Nino.
11: Mm-hmm.
10: So, ano yun, sa magkakakonekta yung mga yan. Kaya ang tanong ko kanina, meron bang supply na aasahan pagdating ng Disyembre?
11: Diba? Tsaka kapag ganyang El Nino, nagkakaroon ng problema sa supply, sa itlog, diba? Yung mga manok na yan, kapag sobrang init yan, di mo yung mapapaitlog or kaya liliit yung itlog nila. O magkano lang yung value nun versus sa normal na presyo na naibibenta ng mga nagpo-poultry.
10: Correct.
11: Ito, ulan-araw, sakit naman sa baboy, namamatay lahat. O paano yun?
10: Bale, wala. Kung may budget ka nga pambili, pero kung wala ka nang mabibili,
11: mm-hmm,
10: paano ka pa maghahanda?
11: Although, di ba, ang Department of Agriculture humihingi ng permit eh, para sa dagdag na pag-aangkat.
10: Yes.
11: Diba? Pero tingnan natin kung anong say, kasi yung iba sinasabi, wag pag-aangkat agad. Kaya naman naming i-produce yan.
10: Tama.
11: So tingnan natin kung ano magiging say ng government kung papayagan yung specific na volume na yon ng hinihingi nilang iaangkat.
10: Oo, kasi syempre kung tatanungin mo yung mga local producers natin, syempre mas gusto nilang pabor sa kanila para sila ang kumikita. Kasi ang laki ng lugi kapag pumasok ang importation.
11: Ay, totoo.
10: Mas mura kasi na ibebenta yung mga imported.
11: Mm-mm, diba? Mas napag-iiwanan yung local natin dito. Magpag-iiwanan yung hirap, pagod, puyat na ginawa ng mga magsasaka natin, ng mga farmer natin, o even manging isda natin kung isda ang aangkat eh, sa ganyan. Tapos bibili lang magkano yung kanila.
10: Ang lawak ng resources ng Pilipinas. Totoo. Diba, agricultural country tayo. Eh, kaya yun ang naging argumento madalas ng mga nakakausap nating mga farmers group, yung mga taga-industriya. Kasi mm-hmm, madami tayong resources, kaya nating magtanim, kaya nating magbuhay ng mga alagang hayop.
11: Tama.
10: Pero bakit napapasukan pa rin tayo ng importation? Bakit mayroong prioritization sa importation?
11: Mm-hmm. Tsaka sana dapat ano, mas ma-improve natin yung production, yung talagang sa atin lang. Kung tayo na lang, or better, tayo na yung naglalabas ng produkto. Sa atin na sila bibili.
10: Correct.
11: E total, tayo na muna nagsimula niya. Sa atin sila natuto sa pagpapalay, sa pagtatanim, di ba? After nila maaral, ayun, tayo na mangkat sa atin.
10: At yun ang laging sinasabi ng Pangulo, laging highlighted ang food security.
11: Food security.
10: Sa panahon ngayon, specifically, lalo na merong El Nino, mas dyan masusugo talagang secured ba ang pagkain sa Pilipinas.
11: Mm-mm-mm-mm. Tapos, isa pa dyan, ang babatayan natin, eh, bukod sa impeachment, bukod dito, eh, syempre yung mga nag-aalboruto, sabi nga ng partner ko na si Doris, papansin na naman itong mga to. Yeah. Itong mga bulkan-bulkan na binabantayan natin na halos magkakasunod.
10: Halos magkakasunod,
11: eh, diba?
10: Diba?
11: May Taal, Canlaon, diba?
10: Pati Mayo, nagpaparamdam din.
11: Oh, si Christian, may paramdam din.
10: Pangalawa na yan, ha?
11: Nagpaparamdam ka ba? O, naramdaman ka na niya?
10: Naramdaman
11: mali!
10: Na niya.
11: Ay, magandang umaga po kay Architect Loy Hidalgo na traveling today pa airport pabalik po ng Dubai. Good luck po sa inyo, Architect Loy Hidalgo, at good morning din po kay Ms. Roslyn Ranyosa Hidalgo at Sir Junry Hidalgo. Magandang umaga po.
10: Good morning, Sir Junry. Good morning din po sa mga taga-Santolan, Pasig, mga avid fans daw ng DZMM, sila Sir Ricky, Ma'am Maricel at Ma'am Blessy Lucas. Pinapabati po kayo ng inyong anak ni si Sir Rian Lucas. Good morning po, maraming salamat.
11: Ayan, magandang umaga po. At syempre, huwag niyo pa rin pong kakalimutang sumagot ha sa ating POV.
10: Yes.
11: Ang POV, anong plano nyo po ngayong undas? Uuwi ng probinsya or mag-travel? B, magtrabaho pa rin? C,
10: ano yun? Chill lang sa bahay.
11: Ayun.
10: At D, reunion sa sementeryo.
11: Ayun. Sumagot na yung iba. Kayo hindi pa sumasagot.
10: Habol,
11: bahala kayo. Eh kapag hindi kayo sumagot, hindi natin mababasa yan. May ibang dadalaw sa inyo.
10: Tinakot. Baka magka-idea kami ni Robert kung anong pwede namin gawin sa undas.
11: Oo.
10: Para hindi laging B yung sagot.
11: Oo nga, para hindi lang ganun. Eh, malay nyo naman, no? At syempre, magandang umaga po ha sa mga nakikinig sa atin sa radio, via radio, DZMM yeah. Radio Patrol 630. Karamihan ngayon, yung sa mga bumabiyahe, sa mga sasakyan nila na naka-tune in sa 630, sa DZMM, magandang umaga po sa inyo.
10: Morning po, mga mamang chopper, mga mamang TNVS at taxi driver, good morning po, mga todahan dyan.
11: Tama. Yung kung sa mga toda partner, meron sila dyan mga monitor din, habang nakapila, yan. Nakikinig sila, tama po yan, para wag hindi po tayo nabibiktima ng mga misinformation. Mabituloy ako. Hindi tayo nami-misinformed sa mga issues ng ating bayan. Eh, ito po dapat talaga yung pinakikinggan natin. Walang iba, ano. Christian lang. Si Christian lang. Siya pagkat syempre nakatutukin sa palasyo ng Malacanang. Ano nga ba nakalatag sa palasyo ngayong araw? Nakabalik na ang Pangulo?
10: Nakabalik na ang Pangulo at meron mga seri ng activities sa Malacanang ngayong araw. So sa Malacanang muna ang Pangulo.
11: Doon muna siya. Nandun ang mga ganap today.
10: Yes. Ayun. Mga courtesy call ngayong araw.
11: Mm-hmm. Sabi ni At Baleta dito sa ano sa YouTube natin. Sabi niya, takutin mo ako.
10: Naku, wag ka maghamon. Pag ikaw, tinakot
11: baka
10: talaga.
11: Magsisi ka, ha? Sabi niya, good. Ito naman, si Mabel de Dios. Good morning po, pabati sana ko. Birthday niya today. Maria Francesca de Dios. Happy birthday!
10: Happy birthday,
11: Francesca!
10: Po. Happy birthday! Si Sir Elenito yan. Enriquez. Yan. Shout out daw kay Ma'am Lucy Manalo sa... From Lito. Yan, good morning po.
11: Si Roberto Clemente, ito kayo. Sabi niya, good morning Sir Christian at Sir Robert, watching from Kalumpit, Bulacan.
10: Good morning.
11: Baha pa rin po ba dyan? Meron pa rin po bambaha?
10: Kumupa na po ba? Marino Igos, magandang umaga po. Daryl Gonzalez, good morning. Si Ma'am Nono Damian, Sir Eliazar Isidro, magandang umaga rin sa inyo. At si Jesus Arnold De Leon.
11: Ayun.
10: Good morning.
11: Good morning din po kay Ma at Ma underscore RA 548. Good morning, Sir Robert at Chris. Yo!
10: Yo!
11: Happy Monday ka, pamilya, yeah. Sabi niya.
10: Si Ma'am Lori Pereda, sabi niya, bilang isang OFW, wala kaming holiday sa November 1. Work, oo. work.
11: At least may trabaho pa rin.
10: Mabuhay
11: tayo.
10: Mabuhay po kayo.
11: Importante pa rin po yun, ha? Ayan na, narito na, kakausapin na natin. Makinig po kayo. I-ready nyo na po yung mga bulsa ninyo. Mag-take downloads na rin po kayo dun sa mga goods na pwede na ninyong bilhin. Na ngayon pa lang, baka sabihin, eto, better na ngayon na mabili ito. Mabibigyan po tayo ng tip, ha, ng Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Sir Steven Kuwa. Sir Steven, magandang umaga po, Christian at Robert sa Tandem ng Bayan.
10: Hi, sir.
5: Hi, Christian, Robert. Magandang umaga.
11: Opo, eh kami po'y makikibalita sapagkat 74 days, papalapit ng papalapit, bago ang Kapaskuhan. Ano, sa nakikita po nating galaw ng mga produkto, ng mga bilihin po, Sir Steven, ano po ang masasabi natin na pwedeng paghandaan ng public? May pagtaas ba o may bababa rin tayo na aasahan sa presyuhan?
5: Well, ang pagpresyo nga, like I always say, no, is a management decision. No? Decision niya ng manufacturers. Decision niya ng retailers na kung ilang percent ang margins na kanilang ipapad sa kanilang mga produkto. Sa akin palagay, pataas ang presyo, no? Sad to say, no? Kasi not because it's Christmas, walang kinalaman sa Christmas. Yeah, may kinalaman in terms of demand, no? Pero demand is very low right now, so hindi na dahilan. Maraming dahilan kung ba't gumagalaw ang presyo ng mga bilihin, no? Pero hindi demand ang dahilan ngayon kung bakit... tumataas ang presyo ng bilihin. No? It's more of the different factors, no? External factors, of course, yung gera nga sa Middle East hanggang ngayon, no, nag-escalate pa rin, no? Hindi nakabuti na, you know, kaya tumataas ang presyo ng crudo. Tapos yung ating exchange rate, no? Ito, tumataas ang peso, ang dollar versus the peso. So, ang pag-import ng crudo, pag-import ng raw materials, finished goods, matataas. Okay? And then, itong sinatabi ng Super El Nino, although wala pang effect for the masa, hindi na pa sila namin nag-iimbak ng tubig. Yung mga may kaya lang. Yung mga may kaya lang ang magawa niyan. No? Kayang gawin yun.
11: Oo,
5: no?
11: May pambili.
5: Kasi too many factors, no, to react to. Kaya hindi na makauga-uga ang mamimili. No? Hindi na makareact. And then, of course, sentiment, no, na medyo low ang confidence ng consumers and the business sector, no, which adds to the element of uncertainty and element of nagtipid, no, nagtitipid, no, belt tightening ng ating mamimili. Now, all of this costs, you know, adds to the cost of the increase of the reasons, no, given to business people to increase prices or adjust their prices.
11: Kung magkakaroon ng increase, Sir Steven, meron ba tayong rough estimate kung ilang percent para mapagandaan natin ito?
5: Again, it's a management decision ng manufacturers and ng retailers. So, mahirap sabihin, there are so many products, a regular size supermarket, 15,000 to, you know, 18,000 different SKU stock keeping units, no? Napakarami yan. Ang decision normally ng manufacturers is to increase, you know, parang rigodon, increase prices in some of their products, not all at the same time. They don't want to lose market share, no? So increase products in some of their brands, no? Minsan, dalawang brand yun for the same product. Mm. Let's say for coffee, dalawang brand. Example lang, for sardines, dalawang brand, tatlong brands, no? So they will increase them in for brands which lalo na cater to the premium market, may kaya. Yun ang gagalawin nila ng presyo. Okay. Yung pangmasa, konti lang ang galaw ng presyo nun. Mm. Subsidized by those products na binibenta doon sa premium market. Yun. So by how much? It's a management decision. When? It's a management decision.
11: Mm-hmm.
5: How many products ang pipiliin para itaas? It's a management decision. Kasi ayaw nila mawala ng market share.
10: Opo,
5: pero once nagtaas ng gusto ang lahat ng manufacturers, may papasok na bagong brands from abroad, from, you know, even from the Visayas and Mindanao na mas mura dahil pagkakatod nilang agawin yung market ng market leaders.
10: Opo. Basta ang malinaw po sa ngayon, Sir Steven, medyo asahan natin po talaga ng mga kababayan natin na may magtataas po na ilang presyo pagdating po ng habang papalapit ang Pasko with considering yung mga external factors po na nabanggit ninyo kanina.
5: Well, as we speak, Christian, I'm not saying right now, this very moment, but, you know, the past few months and the next few months, gumagalaw ang presyo, nag-adjust kasi nga, it's a management decision.
10: Okay.
5: So, gumagalaw ang presyo. Pero hindi naman yung malaking jump, malaking one-time, big-time increase. Kasi when that happens, takot ka ng manufacturer na mawala ng market share.
10: Apo. Yes. So, ibig sabihin, magkakasya pa rin po ba ang 1,000 pang Noche Buena?
5: Okay, nagbago na yung tanong. Last year, 500 yun, 1,000 na. Okay na.
10: Ah, 500 actually, yung last year? Oh, 500
11: lang.
10: Magkakasya pa rin bang 500 ngayon pang Noche Buena?
5: Well, huwag na 500. Masyadong maliit na. No? Pero kumbaga, realistically, if you want a meal worthy of being called Noche Buena, di ba, kakaiba, eh siyempre, medyo gastusan ng kaunti. At, pero pag mamili tayo, may ano pa naman, alam mo, may chance talaga pwedeng pagkasyahin. No? Kaya lang, siyempre ang tao, pag sinabi mong Noche Buena, nasa isip nila, hamon, queso de bola, eh, pinakamahal.
11: Tama.
5: Isang piraso lang, di na kasya, di ba? Impossible na eh. So, kumbaga, be creative and make ends meet. In other words, pagkasyahin, di ba? So, go to the sales section. Kung may sales section yung tindahan na yun, you know, at hindi ba naman mag-expire by the time you need the product, swak.
11: Sir Steven, isa pa, baka naman paghandaan, may pagtaas. O sige, okay lang kasi importante pa rin kahit papano may handa sa mesa, may pagsasaluhan kami. Baka naman pagdating nila sa mga grocery store, sa mga supermarket, ay, bakit wala nang ganito? Ay, bakit wala nang pang ganito? Hindi ba magkakaubusan, sapat ba yung supply natin?
5: That's a good question, no? Kasi dahil nga sa low demand, retailers will also try not to stock up on items which they think will not sell after the season. Ibig sabihin, pag tayo mag-stock up ng napakaraming queso de bola, sino maghahanap ng produktong yung come January, di ba?
11: Yes,
5: so, in
11: yes.
5: other words, ingat din ang retailer. Sa dami ng tinatayong tindahan, no, retail outlets, ingat ang tindahan to overstock on items that will not sell after the season. No? Kahit spaghetti eh. Kapag na umay na tayo sa spaghetti during the season, come January, pabagal na gusto ng demand niya.
11: Ayun. So, at least,
10: magkaroon man lang
11: realistic na may dagdag, pero yung supply, tingnan natin kung stable pa rin, anong equals nun?
10: Anong pwedeng maging strategy po ng mga mamimili? Bumili naman ng maaga, ngayon pa lang, o pwede nating hintay naman na kapag yung mga late November, early December?
11: Or baka talaga mas mag-spike kapag ganun naman na December na mismo bumili?
5: Ang behavior ng nakakarami, huling-huli ang pagkain. Kasi ang point nila, kami naman pwede pagpilihan.
11: Totoo.
5: Pwede pagpili sa restaurant, pwede kumain tayo sa labas, di ba? So, huling-huli yan eh. So, if I am to, kung akong tatanungin nyo, syempre, mas mabuting maagang bumili, no? Hindi naman magtambak ka agad ng products ng maan. That's not smart also, no? May listahan, yun ang importante. Alam mong may bisita kang parating, galing abroad, for example, no? Balikbayan, at itong paboritong dish niya, kailangan mo na isang cup na yan, di mag-stock up ka na ng konti. Check the expiration dates. Kung hindi nga naman mag-expire by the time you need them, you know, no-brainer.
11: Go ahead.
5: Bumili ka na, kailangan mo namang ihanda yun, di ba? Kailangan mo namang paghandaan yun, di ba?
11: Tama, sige. Sir Steven, maraming salamat po sa inyong oras. Punta na kami dyan, ha? Mamimili kami ni Chris.
10: Ito na ang listahan.
11: Thank you, sir.
5: Thank you. Thank you for having me, Robert. Christian, maraming salamat.
11: Good morning po. Si Sir Steven Kuwa, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Samantala,
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
11: Narito na po ang competition ng Department of Energy sa magiging galaw sa presyo ng petrolyo, produkto petrolyo bukas,
10: yan.
11: October 13, 2026. Good news sa mga diesel users, mas malaki pa ang rollback bukas.
10: Wow.
11: Banatan mo, partner.
10: Sa ang rollback sa diesel bukas ay 3 pesos and 1 centavo. Pero tataas po ang gasolina at kerosene.
11: Naku.
10: Sa gasolina tataas po ng 1 peso and 56 centavos kada litro, habang sa kerosene ay 1 peso and 77 centavos ang itataas kada litro.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
11: Ang swerte naman nila. Ang swerte ng naka-diesel. Kaming gasolina.
10: Oh, na nga,
11: partner. Walk it, walkathon lang muna.
10: Maglakad kayo.
11: Walk lang. Huwag nang gumamit ng sasakyan. Mass transport. Kaso, kung easy access sana, mas masarap talaga yun.
10: Parang bisikleta.
11: Mas,
10: kung safe ang mga kalsada.
11: Oo. Para na-miss ko ulit tuloy mag-bus. Kasi ilang weeks din ako nag-bus nung baha eh. Yun lang ang pag-asa ko para makauwi sa amin, partner eh. Gusto ko mag-bus ulit sa nabasa ko natin kita na flash report.
10: Parang garahe ka muna dyan sa
11: gilid. Oo, wag na. Diyan ka na lang. Ako na bahala. Doon ako sa bus. Magbubus ako. Ay, nako. Ganun po talaga. Kanya-kanyang strategy po tayo. Pero maganda naman kahit paano may bumababa. Sana magpatuloy ano, yung pagbaba.
10: Sana lahat na lang, di ba? Para happy-happy tayo. Mas okay yung buhay-buhay natin.
11: Oo. Pero kung i-compute mo tong diesel na 3 pesos ang rollback, partner, kumpara doon sa mga several weeks ng sunod-sunod na itinaas, eh parang wala pa sakaling kinga nito.
10: Tunay na sukatan yan kung talagang bumaba ang presyo ng petrolyo. Eh kapag nakita mo doon sa mga gasolinahan na talagang bumalik na sa dating presuhan, yung hindi halos 100 piso pa rin kada litro.
11: Pustahan tayo, partner. Pag pumunta ka ng gasoline station, papag-gas ka ngayon kasi may increase yung gasolina tsaka kerosene. Mm-hmm. Ay, puno po.
10: Or
11: wala, ay puno. Wala po na, pala, sorry. Wala pong supply. Mag-aantay pa po tayo. Ganun, nagkaubusan. Bakit puno yung nabanggit ko? Di ba laging ganyan yung reklamo? Ang dami ko nakakausap mga driver. Laging ganyan. Ito si Fred Silip, kala mo naman namang problema sa increase ng increase ng diesel eh. Di mo naman nararamdaman yan eh. Pagkayaman-yaman mo eh. Kagaya ni Kuyang Leo Palo, ganun din yan. Hindi naman nararamdaman niya mga increase. Alam ba, di nila nararamdaman?
10: Dahil?
11: Mga kasama ko naglalakad lang yan eh.
10: Ah, okay. akala ko dahil may budget silang pampakarga.
11: Eh, bukod doon, hindi yun ang priority nila. Yung priority nila, walk na lang pala. Healthy. Healthy, di ba? Totoo yan. Balikan natin ang POV. Ano ang plano mo ngayong undas? Umuwi ng probinsya?
10: Trabaho pa rin para paldo.
11: Chill lang sa bahay.
10: O reunion sa cementerio.
11: Ang sabi ni Katandem Joseph Moya, may POV. Chill lang sa bahay at gunitay na tipagdasal ang mga mahal natin sa buhay sa araw ng undas. Yung iba sa bahay na nagsisindi ng kandila. Pero please, pakibantayan nyo naman po.
10: Ako naman din. Maging responsable din po.
11: Delikado po yan kapag sinindihan lang ninyo at iiwanan ninyo.
10: Yeah. Si Katandem Vanessa Torres naman, sabi niya, ang POV ko po ay work para sa ekonomiya. No choice, regular work day po sa November 1 sa New Zealand.
11: Wow.
10: Nasa ibang bansa pala si ma'am. Nagdarasal na lang po ako at nagsisindi ng kandila pag undas.
11: Ayun.
10: Pasakot po sa lahat ng mga ka-nurse.
11: Mm-hmm.
10: Ka-nurse dyan sa New Zealand. Good morning po, good day sa inyo.
11: Ay, ma'am Vanessa, magandang umaga.
10: Vanessa Torres.
11: Babalik ako dyan ha. Magkita tayo.
10: Damay mo naman ako.
11: Ay, kasama ka talaga.
10: Eh sa undas, sabi sa undas.
11: Hindi, wag. Kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong magtrabaho. Para pang undas.

0: Alam po, mamaya magkukwentuhan pa tayo, mag-uusap pa tayo. Pero may mga sumasagot dito eh. Si Ligaya Chingtan, sabi niya, good morning Christian and Robert.
1: Si K-Drama Princess, sabi niya, mag-offer ako ng mass and pray for departed loved ones. And K-Drama Marathon po.
0: Aba, si Maleta, sabi niya, chill lang ako. O, diba? Chill lang siya. Chill tama lang naman yun.
1: Oo.
0: Sabi ni Ma'am Marilu, salamat daw sa shoutout.
1: Salamat din po. Thank you.
0: At syempre, magandang umaga rin. Si Tita Nona Damian na nag-message. Sabi niya, sa bahay ako magtulos ng kandila and magdasal para sa mga kaluluwa. Amen.
1: Oh, si ito si Mota Vignale. Sabi niya, ang POV niya, mag-aabang siya sa Memorial Park dahil baka daw magpakita yung kanyang misis na nawala sa pandemic. Kasi last election, nasa voter list siya pero hindi ko nakita. Bako naunahan akong bumoto.
0: Naunahan
1: pa. Walastik.
0: Si Jodaisai, sabi niya, hindi lang sa Pilipinas nagtaasan ng commodity, ito sa presyuhan naman siya. Needs dahil dito rin sa Japan po. Mabuti nga kayo, may libreng pang Noche Buena dyan. Dito, walang libreng bigaya na gaya ng LGU ninyo. Eh, di naman po lahat na bibigyan dito ng LGU. Depende kay Kapitan, sinong ililista ni Kapitan.
1: At saka ano, siguro yung iba, pwedeng pang survival din yung part, ano, kung may mga LGUs na nagbibigay ng Christmas package or may mga opisina na nagbibigay ng Christmas package. At least kahit pa paano makakameno sa
0: gastos. Pero marami talaga ang gano'n, Pasig laban ngayon. Tingnan mo ngayon December, postahan mo, maglalaban na naman yung mga LGU na yun. Ito sa ganitong LGU ang binigay. Ito, ganito. Sige, tama para naman yun. Contest naman tayo para mas mapakinabangan ng mga kababayan, ng mga residente nila.
1: Give back sa mga constituents nila.
0: Oo, tama yun. Iparamdam nyo naman po sa kanilang priority nyo rin sila. Oy, Ma'am Antonia Mariton Bornas, ang chief po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Pakisagot po. Andiyan na. Ayun. Very good. Eksakto. Ang kakausapin natin dahil nga sa binabanggit natin kanina itong mga bulkan na ito, may dapat ba tayong ipakamba? Dahil nasagot na po ni Ma'am Bornas, eto na po.
2: DZMM Alerto sa Vulkan. Alerto sa Vulkan.
0: Good morning, Ma'am Antonia Mariton Bornas, ang chief po ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOSAP Volks. Good morning, Ma'am.
1: Hi, Ma'am. Good morning.
3: Magandang umaga po. Magandang umaga po, Robert and Christian.
0: Ma'am, bago tayo nag-usap ngayon, kumusta po ang monitoring ninyo doon po sa mga binabantayan po natin na mga bulkan? Meron po ba tayong nakikita na possible na mas dadagdag pa yung mga activity, Ma'am?
3: Well, sa ngayon po, ang meron po tayong long-term forecast na simula pa po noong 2024.
0: Opo, opo.
3: Sa Kamloon Volcano, no? Dahil ito pong vulkan na ito ay nasa period po ng long-term unrest. Ibig sabihin, yung mga nakikita po nating mga pagputok, no? Nakailan na po tayo mula po nung pinakauna nung June 3, 2024. Ito po ay mga pasakali lamang po para po sa isang napipintong mas major na pagputok ng vulkan, no? Kaya po, matagal na po natin sinasabi sa ating mga kasama po si LGU na kailangan pong paghandaan. Ito pong major event ng Kanaon Volcano. So kung mapapansin po natin, simula pa po nung 2020, nung una po tayo nagtaas ng alert level, wala na pong hinto ang dami po ng mga volcanic earthquakes. Paminsan-minsan po kumukaunti, ngunit hindi po yan nawawala. Simula po nung pumutok ang vulkan nung June 3, 2024, ay hindi na po bumababa ang sulfur dioxide na mataas po ito lagi. Katunayan po, noong September 2024, ito po ay pumalo ng lagpas ng 15,000 tons per day. Ito po ay record for Kanaon Volcano. At namamaga po ang vulkan patuloy nung mula pa po noong 2020. Kaya meron po tayong period of long-term unrest at inaasahan po natin na mauuwi po itong mga pagputok, paminsang-minsang pagputok po ng Kanaon Volcano into a major eruption event.
0: Ayun. No? So, yung major eruption event na ito na binabantayan po natin sa Kanlaon base po sa ipinapakita ng mga datos, ay of course, hindi naman po natin agad ma-identify, Ma'am Antonia, kung kailan talaga ito.
3: Opo, hindi po. Ang ating pong problema po sa Kanlaon Volcano, wala po tayo nitong record of magmatic eruption, no, na monitored, no? Ang nasa kanya pong history, nagkaroon po ito ng isang lava flow eruption nung after 1900. At Ito po ay very vague na account lamang.

0: lamang po yung nag-iisang magmatic eruption sa Talapo o sa eruptive history po ng vulkan, ano? Ngunit alam po natin batay sa pag-aaral natin ng geology ng vulkan na ito po ay maari pong maglabas ng mahahabang lava flow. Dahil ito po yung major component ng kanyang edifice o ng kanyang cone. Or pwede rin po itong sumabog ng malakas, no? Dahil meron po tayo mga deposito ng highly explosive eruption. So yung nakikita po natin ngayon mga panakanakang pagputok, ito po yung mga moderate explosive eruption. Kaya po natin ginigiit yung moderately explosive. No? Hindi pa po ito yung hinihintay po natin na major event from Kandong Volcano.
1: So yung nakikita natin ngayon, ma'am, na activity niya, so pwede yung times 2, times 3, times 4, times 5, depende. Ano?
0: Opo, depende po yun. No? Ito pong nakikita po natin mga activity, hindi pa po ito fully magmatic, no? Batay po ito sa nakikuha po nating ash na inaanalisa po ng ating mga geologists. Hindi pa po ito yung fully magmatic eruption, no? Kumbaga, nag-throat clearing pa lamang po ang vulkan, no? Nakailan na po ito. Kaya po, yun nga po, kailangan po talagang paghandaan yan, ano? Kailangan pong ihanda ang preparedness po for yung large scale na evacuation, yung naganap po after noon June 3 hanggang 2025. Ito po ay maliit lamang na bahagi ng evacuation na kailangan isagawa sa buong isla ng Negros kapag pumutok po ang vulkan. No? Kailangan pong ihanda ang mga loob, no? Dahil ito po yung isa nating nakikita, no? Hindi pa po nakahanda ang loob ng ating mga kababayan sa ganito pong klaseng magmatic eruption na lahat po ng ating monitoring parameters ay itinuturo na nadadating.
2: But can we safely say, ma'am, ba na dahil po sunod-sunod na itong mga moderate activities ng vulkan, maaaring malapit na rin po talagang magkaroon ng major eruption?
0: Opo, yung time scale po ang hindi po natin alam, no? Dahil nga po wala po tayong instrumental record ng magmatic eruption ng vulkan. At tinitingnan na lamang po natin yung mga analog volcanoes po sa ibang bansa. Notably po yung mga katulad po na stratovolcanoes sa South America, kung saan meron po silang period of unrest, tumatagal po na hanggang 10 taon nga po yan, eh, no? At napakalaking suliranin po sa kanila, both sa kanilang emergency measures po nila, pati na rin po doon sa psychology po ng mga tao, no, na kailangan i-evacuate and then ibabalik, evacuate then ibabalik. So, yun po ang nakikita po nating pwede pong mangyari, no? So anytime po, no, nasa 2 years pa lamang po tayo, no, after nung unang explosive eruption, maari pong tumagal yan ng 10 taon kung titingnan po natin yung mga katulad ng mga volcanoes nito na gising po at nagkaroon po ng long-term unrest.
2: Quickly lang, ma'am, last na lang po, ang Mayon at saka ang Taal, ma'am, ano po ang maibabanggit po ninyong update sa kanila?
0: Okay, ang Taal Volcano po, nagkaroon po tayo ng minor Fiat magmatic eruption noong October 8, no, noong after 6 o'clock p.m. Ito po ay lumikha ng medyo mataas na eruption column na umabot po ng 4 kilometers. At ito po ay, tumagal po yung eruption ng, I think, mga 5 minutes. Na ito po ay isa lamang doon sa napakarami na po na mga Fiat magmatic. Kasama na rin po yung mga phreatic events na nangyayari po sa vulkan mula pa po nung ito ay pumutok nung June 12, 2020, natulog ng ilang buwan at nag-umpisa na naman po ang unrest noong March 2021, no? Nakailan na po tayo, ilang daan na po yung ating mga eruption, minor eruption dito sa Taal Volcano. At ang ganito po talaga ina-expect natin na sa ganitong klaseng vulkan na nagkaroon po ng major eruption dahil yung ipinutok po ng magma, meron po yung kapalit, no? At ito pong kapalit na ito, dito po sa kanyang tinatawag na magma chamber, ito po ay nagdidigras pa, no? Kaya po, meron po tayo mga pagsama ng kaunting magma, volcanic gas, at ito po yung nagdudulot po ng ganitong activity.
1: Ayun.
0: So, Mayon Volcano po, ganun din po, no? Katatapos lamang po ng 2026 eruption, meron pa po tayong magma din na in storage na lumilikha po ng mga minor symbolian activity at ash emission. At inaasahan po natin na ito po ay mawawala through time, no? Yun lang nga po. Hindi po dapat masyadong kampante tayo, mga kababayan, yung mga kababayan natin. Opo.
1: Ayun.
0: Dahil napaka-strange po ng behavior ngayon ng Mayon Volcano, hindi po katulad ng mga nakaraang pagputok
1: okay,
0: nito.
1: Ma'am. Sige po.
0: Opo.
1: Ma'am, maraming salamat po.
2: Thank you po.
0: Okay, you're welcome po. Okay.
1: Thank you. Si Ma'am Antonia Mariton Bornas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST PVOLCS.
3: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
1: Napakarami pong nagpadala ng sagot sa May Money Ka sa DZMM Question of the Day. Isa sa mga naunang maswerteng sumagot ay si Ma'am Inaji La Victoria mula po sa Caloocan City. Ma'am, magandang umaga po.
2: Morning, ma'am.
4: Magandang umaga po.
1: Opo, ang tanong, sinong Filipino tennis player ang nanalo sa WTA 500 title sa US? A. Alex Ayala, B. Jessica Pegula, C. Naomi Osaka.
4: A. Alex Ayala po.
1: Woo! Sure na.
4: Opo, sure na po!
1: Woo! Dahil dyan, tama ang iyong sagot. May regalo ka sa DZMM. Antayin nyo lang po yung tawag ng aming staff. Ha, ma'am? Maraming salamat!
2: Congratulations
4: po! Thank
1: you po! Yehey! Dahil may nanalo na, maraming salamat po mga kapamilya. Tuloy-tuloy po pakikinig ha sa DZMM. May special coverage pa tayo sa impeachment trial. Partner, yes. Maraming salamat.
2: Maraming salamat, partner. As always, muli ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Robert Bano. At ito ang
5: Tandem ng Bayan!
1: 9 o'clock!

0: walang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
1: Tandem! Tandem ng Bayan! Basta AM, DZMM!

DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo.

0: Monday! Hello! Kumusta kayo? Kayo ba'y katulad namin na aking partner na si Johnny B? Na naipit sa tindi ng traffic, partner. Kumusta naman ang ating Manic Monday, di ba?
1: Grabe, ako back sa reality.
0: Oo.
1: Dahil nga, syempre, alam ko, on a Monday, grabe ang traffic dyan sa Commonwealth, no, yung binabaybay natin, di ba?
0: Oo, tama.
1: So, from Commonwealth, ay from Fairview, sobrang traffic. Di ko akalain, hangga sa circle, hanggang dito sa may EDSA.
0: Isang buwan ka na nasa States, nakalimutan mo na ang traffic dito. Welcome back, Danny B!
1: Thank you very much. At saka, happy naman ako. At syempre, recharge, no? At kahit pa paano, excited ako dahil ngayon yung pagtatapos nung, di ba, mag-testify yung si Cabrera.
0: Alam mo, ito pa nga ang kinalulungkot ko, partner, dahil napaka-busy ko nito mga nakaraang araw. Ay, hindi ko napanood yung impeachment nung Friday.
1: Sabi nila. Ako,
0: yun nga, ang pinaka-catch up na nagawa ko lang talaga ay makapagbasa nung mga nangyari nung Friday dahil ang ganda daw ng ipinresenta ni Your Honorable Chel.
1: Ni Congressman Chel Jokno. Pinanood ko, kinatch up ko the other day at saka yung kahapon, kagabi, pinanood ko yung mga part ng mga yung testimony
0: yun
1: niya. So at least kasi ngayon, tatapusin natin dahil magko-cross mamaya, di ba?
0: Tama.
1: At saka hopefully ay magkakaroon ng redirect and then magtatanong, interjection naman yung mga senator judges.
0: Feeling ko talaga, partner, magiging mahaba pa itong pakikipag-usap nila dahil dito sa ating witness dahil ang tindi ng mga inilatag nilang ebidensya. Kung paano nilatag ni Kong Chel yung pagtatanong niya at nang maintindihan din natin. Kasi dinifferentiate talaga nila ano ba ang undeclared income, 'di ba? Ano ang undeclared asset? Tapos ang total, partner, from 2022 to 2025, mga kapamilya, 817 million pesos of both undeclared asset and income.
1: How will the defense, di ba, perform sa kanilang cross-examination? Kaya interesting ba? Kaya excited ako na kahit papaano tayo yung mag-co-cover part na yun dahil ang alam ko, di ba, because of the budget season, maghihinto muna sila ng Wednesday and then ang defense naman will present their case naman November 9 ba? Tama
0: pagbalik
1: ba?
0: Pagbalik nila ng
1: after the budget.
0: Hindi ako sure kung 9 o 16.
1: November
0: pero
1: 9?
0: After 16 yata tayo no ating
1: November?
0: Supreme Commander Camille. Parang ang ating pagbabalik ay pa-check nga kung kailan tayo ulit magbabalik ng impeachment
1: trial. After hindi kasi until tomorrow yata.
0: Yan. Kasi November 16, partner, yan. Nanigurado lang tayo. Yes, November
1: 16
0: yan.
1: Siguro baka may mga progress pa yan kasi ang tagal na nun, ha? Kasi it's only, ngayon, October 12, di ba? So, ilan ba? 74 days before Christmas?
0: Itataas din natin yan para sigurado tayo. Pero yun nga, partner, no, nakakagulat. The numbers na nilabas nila last week. And we're talking about forensic analysis
1: financial forensic analyst,
0: di ba? Ng taxation, partner. And mga kapamilya, ang tinitingnan kasi dito, syempre, hihimayin mo yan, partner, bawat tinanggal. Bawat loans, bawat pumasok, bawat debit, di ba, sa perang pumapasok sa'yo. At yun ang kanilang na-come up na figure that's staggering high amount. If you compare it doon sa kinikita ng isang vice-presidente na sabi nga nila ay 350 per month. Di ba? 350,000 per month. Tapos may undeclared asset ka and undeclared income ka na aabot ng 813 million pesos.
1: 817.
0: Diba? Kahit siguro i-combine mo ang asset mo ng asawa mo na isang abogado, granted na, in practice siya, how big do you have to earn, cumulative earning ninyo mag-asawa to acquire that much, diba?
1: At saka yung sa yung mga involvement dun sa mga shares, yung katulad din mga GenCorp. Diba? Importante yun. Kasi in-analyze ako. Matagal ako nawala. Nire-review. Pinanunod ko pa rin. Part of the proceedings habang nasa abroad ka. Kasi interesting pa rin. Diba? Yung mga lumabas din ng mga taga Di ba, pagkatapos ni Buenaventura, nung AMLAC yan, nung nawala na ako doon, and then sumunod yung babae na taga, yung taga Davao,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, yung nagsalita. Mga registry of deeds
1: tapos
0: natin.
1: Tapos importante yung na, ano rin, yung sa GenCorp na lima ang Jollibee.
0: Tama.
1: Na hindi alam ni Baste Duterte, di ba? Na kapatid niya pala. Ha? Kung alam niya, hindi niya papayagan. Pero bakit sinama yun? Kasi importante, di ba? Yes. Kinukwento ni Cabrera.
0: Oo.
1: Importante yun. Malaki kasi ang shares ng Jollibee.
0: Tama. Alam mo, diba? Partner, itong ano nga, itong mga nakaraang araw nga, dahil hindi din kasi ako nakatutok nga nitong past few, itong Friday. Tapos nung Saturday, Sunday, ako'y nag-iisip, no? Paano ba tinatanggap ito ng mga kapamilya natin, ng mga kababayan natin, itong nangyayari sa impeachment? Nandun ba tayo sa baka kasi nagiging sobrang technical ang mga usapan. Ang pag-analisa ba natin ay sa pagbilang ng parang, oy, score! Point one yan. Kasi masyadong bombastic yung inilabas. Paano kung hindi bombastic? Paano kung dokumento ang pinag-uusapan natin and we're looking at the details lang, di ba? Yung devil is in the details na medyo boring ang usapan. Ito kasi kailangan po nating analisahin eh. At na-realize ko, partner, no? Dahil hindi naman talaga tayo nag-keep score na parang 1 point, Shell Jokno, 2 points, di ba? Parang ang mangyayari talaga dito, mga kapamilya, is sa ating pag-intindi
1: na hindi lawyers, ha? Hindi tayo lawyers, hindi, pero siyempre sinusundan natin. Alam mo, napansin ko, partner, ito nga, sorry ha, kasi yung doon sa pag pinanood ko yung nagka-catch up nga ako, iilan na lang yung mga senator judges umaaten, parang siguro na bobor sila. Kaya nagsalita siguro si Ping Lacson, na sabi niya nga, ako hindi ako inantok kasi interesting yung naririnig ko na paglalatag ng, although medyo ang tagal eh, parang bago in-establish ni Chel Joe, ni Congressman Chel, parang gusto niya establish ano ang nakaraan nito, how competent is this witness, ito si Cabrera, paano siya napunta dyan sa yung isla, yung accounting firm, yung pinaka oldest, di ba, na somehow anyway that I will be reminded by that later on. Tapos yun na nga yung tapos ano siya, graduate pala siya ng law, juris doctor yan sa Ateneo,
0: so CPA lawyer siya.
1: CPA, diba? So mabigat yung credentials, although may nakikita rin ako social media dinidispute yung kanyang credentials ng mga ibang nakasama niya, kaya nga that's something na interesting if the defense,
0: yes, what, diba, will the defense present, do
1: ano, diba? Naman yung how will they, syempre ang habol niyan, ano to, destroy ang reputation, di ba, ni ano, ni CPA lawyer Cabrera.
0: Lalo na ngayon, partner, kasi we're wrapping, di natin alam po ilan pa ang kanilang ilalabas na mga witness for this article. And di ba kasi kinonfirm na hindi na nila i-bring up ang bribery.
1: Wala na. Dinarap na yun, na, yung Article 3.
0: They dropped na the article ng bribery. Kaya so, dito tayo matatapos. Once matapos ang prosecution, mga kapamilya, it's the defense's turn to present their evidence. Ibabangga nila ang kanilang mga argumento sa lahat ng akusasyon ng prosekusyon. So, dito talaga po tayo dapat maging masusi doon sa mga ipinresenta ng prosekusyon, i-argue ng defense, nang makita po natin, meron ba talagang nagawa ang Vice Presidente para masabi natin na she violated public trust and therefore should be impeached at hindi na maaring tumakbo sa kahit ano pang posisyon. Hindi naman tayo political, this is not a tool for political persecution, itong impeachment, partner, di ba? It is actually the power of the people, para nga po, we have to hold accountable ang mga opisyal na gumagawa.
1: They are fit to serve, di ba? Yun naman ang parang pinaka ano ng ano eh, ng impeachment eh. Hindi naman ito to prosecute eh.
0: Tama.
1: Basta lang ang habol, if she is removed, may mga naririnig pa ako, even mga ibang senator judges, baka magtuloy-tuloy pa yan, pati sa prosecution ng cases eh. After now, if ever, kasi medyo interesting din yung threshold ah. Kasi medyo dumadami rin yung majority. Ngayon, sumama na nga si Mark Villar
0: At
1: na naging 14 na.
0: Tama, diba? At maugong pa ang balita na baka daw may si Senator Loren pagbalik niya, baka daw bumalik.
1: These are all part of the dynamics na nakikita mo na yung conviction rate.
0: Yes.
1: Although kaya nga meron ng plan B ang kabila, di ba, na naririnig natin na si Baste might be the one.
0: To run.
1: So, yun yung mga all of this we will determine, no, tama, in the next few days.
0: Namiss mo kami, partner.
1: Ah, siyempre naman.
0: Ay, yun lang, namiss mo lang kami.
1: Nag-extend kayo ni partner Peter, tama ba?
0: Oh,
1: from
0: kasi,
1: balitapatan, tuloy-tuloy na kayo hanggang sa impeachment.
0: Siyempre,
1: diba?
0: Ganun ka namin kamahal. Kahit walang impeachment, talaga nag-extend tama, kami para sa iyo. Oh, welcome back, Danny B. Namiss ka namin. Happy birthday.
1: Ay, thank you, thank you. Oh, okay naman. So far, ano na, medyo tumatanda, pero at least, we cannot retire at this time. We
0: tama,
1: need to, ano,
0: tama,
1: diba, to survive and very interesting political development.
0: Tama. So, ayan. Kaya sisimulan na po natin ating programang Balitapatan. Kasama po si Rica Lazo. And my partner for today, si Danny B. Magpapasalamat lang ako kay Liza.
1: Oh, si Liza.
0: Oh. Si Liza yung sumalo sa akin noong past 2 days last week. Partner,
1: ba? So sila ni Peter ang nangyari nung last Thursday, Friday.
0: Tama.
1: Okay.
0: Kaya salamat, Liza, ha, for your kasipagan. Ayan. At marami pa po tayong pag-uusapan. Hindi pa po natatapos ang ating financial Literacy 101 kasama ating financial beshi ng bayan, si Ma'am Salve, Ma'am Salve Ibanez, ating makasama pa later. Pero for now, graduate na muna tayo sa usaping impeachment. Dito muna tayo sa ating mga headlines for today. October 12. Ay, birthday ng ex ko ngayon. Happy birthday, Egoy. Ayan. At syempre, dito na tayo sa headlines. Ngayong araw na ito, October 12, Monday. Humalig Island sa Quezon Province, isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Supply ng tubig sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro, nagkukulang na rin.
1: Okay, tuloy muna, partner. Wala akong kopya eh.
0: Meron kang kopya niya, partner, sa second page ng Balita Patan. Andyan yan. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad bukas. Sigil sa kuryente, posible ring tumaas. Nakita mo na? Wala
1: di
0: pa rin?
1: Di pa.
0: Okay, sige,
1: sige. Go ahead na. Partner.
0: Tuloy natin. Wait lang, na-aching kasi me. Ayan, sorry po. Live ito. Senado, ititigil muna ang impeachment trial para talakayin ang panukalang national budget simula sa Miyerkules. Pangulong Marcos, nanindigang walang kinalaman sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ika-apat na status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Kasado na bukas. Research vessel ng China nagsagawa ng ilegal na operasyon sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Chinese na sinasabing may koneksyon sa mga Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga, arestado sa Parañaque City.
1: Apat. Ito, partner, ata, nakita ko na.
0: Go.
1: Apat na Pilipino, sugatan sa pag-atake sa Saudi Arabia. Isa pang Pinoy na aresto naman sa tangkang pagpupuslit ng droga sa Laos.
0: Sa labas ng bansa, Pope Leo XIV, nakatakdang sumailalim sa operasyon dahil sa bukol sa baga. At sa showbiz, muling gumawa ng kasaysayan ng Nation's Girl Group Beanie matapos nga pong ma-nominate sa Nickelodeon Kids' Choice Awards para sa kategoryang Favorite Global Music Star. Ayon sa Billboard Philippines, sila ang unang Filipino act at unang hindi-Korean act na nakapasok sa naturang kategorya. Makakalaban nila ang mga international star na sina Taylor Swift, Karol G, Tyla, Zara Larsson, Olivia Dean at Tame Impala. Patuloy naman ang paglawak ng international presence ng P-pop girl group matapos ang kanilang mga performance sa Coachella at Summer Sonic Festival ngayong taon.
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: Ang oras ay 9:16 na ho ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: Ngayon, partner, mamaya-maya ay makakasama natin si Ma'am Salve Ibanez para turuan tayo sa Financial Literacy 101. Kasi mga kapamilya, kung kasama po namin kayo araw-araw, ay alam nyo po na for the past week and this week, meron tayong financial literacy kung saan tinuturuan nga tayo ng stocks, alam IPO, di ba?
1: Alam mo, napaka-importante sa akin. Napanood ko yung bahagi ng una yung interview ni Peter nung I was abroad, no? Alam mo, napaka-importante sa akin, lalo na ako, I covered so many years ng mga OFWs, di ba? At yan ang isa sa mga nagiging problema ng ating mga OFWs. Medyo kulang sila dyan sa financial literacy. At hindi sila na masyado nakakapag-save. Ang lagi lang, ang inahanap lagi ng mga ating mga OFWs, yung how can they remit back home, yung kanilang mga relatives back home, paano nila matutulungan, padala ng pera.
0: Uh-huh.
1: Tapos minsan nagdo-double job, nagti-triple job.
0: Tama.
1: Tapos nagkakasakit, wala na sila halos, ibig sabihin, yung productivity nila na ako-compromise.
0: Mm-hmm.
1: Ang laking bagay yun, kaya importante yung how to save your money.
0: Tama,
1: diba?
0: Tama.
1: Kasi pag hindi ka na nakakapagpadala, yun eh, parang somehow yun yung ano eh, yun ang habol lagi ng mga OFW sa atin, magpadala. Meron nga kami kilala, mga halos every week nagpapadala.
0: Wow, sana all na ambunan.
1: Kawawa yung mga ano, kawawa mismo yung OFW kasi siya yung talagang hirap na hirap. Tapos ang nakikinabang lang yung mga relatives, no, na sa Pilipinas.
0: Tama. At kaya mamaya, partner, tuturuan natin yung ating mga OFW at ang ating mga kapamilya na matuto kung paano nga ba tayo sumali sa IPO at magkano ang ating kailangan. Mamaya po yan. Pero sa ngayon po, meron muna tayong traffic report.
2: TCMM Traffic Update. Traffic Update.
0: Kasama ang ating traffic policeman, traffic reporter mula sa MMDA Metro Bay, si Sir Jojo Guillendo. Sir Jojo, magandang umaga po. Si Danny at Rica po ito.
3: Magandang umaga po, Angkor Rica and Angkor Danny.
1: Good morning po.
3: Good morning po. I-report po ko ngayon sa ang ating EDSA po, ang ating i-report sa traffic update po.
0: Opo, sige po.
1: Oh, EDSA ho. Anong balita? Matraffic eh, kanina, Monday. Oo.
3: Maganda umaga po sa inyong lahat na nakikinig sa DCMM at kay Ate Rica at Kuya Danny. Narito po ang ating traffic update sa araw na to. Simulan po natin sa southbound EDSA. Galing po Monumento hanggang 8th Street, moderate traffic po tayo. And then mabilis po na dali ng trapiko ang mararanasan natin hanggang dito na po yan sa Timog Avenue. Ngunit pagdating po dito ng Timog Avenue, magiging moderate to heavy traffic po ang ating lagay hanggang dito na po yan sa Shaw Boulevard. Mabigat na po ang daloy ng trapiko natin ng galing ng Timog to Shaw Boulevard, and then mabilis po ang daloy ng trapiko. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe, EDSA, at hanggang dito po sa Buendia Avenue ay makakaranas po tayo ng moderate traffic. After that, mabilis na dali ng trapiko hanggang sa makarating po tayo dito sa Evangelista, Pasay. Hanggang dito na po sa Top Avenue intersection ay moderate to heavy traffic po ang ating lagay ng trapiko. And then after that, F.P. Harrison hanggang dito po sa Ross Boulevard ay moderate traffic po ang lagay ng ating trapiko. At tuloy-tuloy na po nadali ng trapiko hanggang sa Jokno Boulevard. At punta naman po tayo sa northbound EDSA. Galing po ng F.B. Harrison hanggang dito na po yan sa Magallanes Station. Hanggang Buendia, Kalayaan ay mararanasan po natin na mabigat na daloy ng trapiko. And then mabilis po na daloy ng trapiko mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Madison, Bonnie, ay makakaranas tayo ng moderate traffic hanggang dito po yan sa Shaw Boulevard. Paglagpas po yan ay mabilis na daloy ng trapiko. At pagdating naman po dito sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang dito po sa Aurora Boulevard intersection ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. And then tuloy-tuloy na po yan na daloy ng trapiko na mabilis hanggang sa dumating po tayo dito sa General Natividad hanggang dito na po yan sa Cloverleaf ay makakaranas tayo ng moderate to heavy traffic.
0: Sir Jojo, and, so mukhang itong buong EDSA po, northbound, southbound, eh traffic po talaga tayo, no?
3: Hindi po, mama, may mga pockets. May mga parte lang po na mabigat at may parte po tayong maluwag.
0: Opo, sige po. Maraming salamat Sir Jojo sa inyong report at mamaya po o sa mga susunod na araw kami po yung makikibalita pa po sa inyo ha.
3: Okay, marami rin po salamat, ma'am.
0: Po. Salamat po ang ati mula sa MMDA Metro Base, si Sir Jojo Guillendo. Oras muna natin.
1: Ang oras natin is 9:22 na ho ng umaga.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Yan na, narinig nyo na po ang ating pabelchi na. Kapag kasi tumutunog yan, partner, ibig sabihin nun, yayaman na tayo.
1: Yun na ba yung ano? Financial expert na ba ibig sabihin?
0: Namimigay nandito kasi. Na? Yes, ganon? Namimigay ng kayamanan.
1: Ito nga, etong dapat ating kumakausap.
0: Financial expert. Mm-hmm. Pero kayamanan sa karunungan.
5: Yan! Salamat diba? Naman.
0: Muntik ka ba mapasubo doon, Beshi?
5: Oo, muntik. Baka paglabas ko dito, mahaba yung pila, friend.
0: Oo, mauna ako doon.
5: Good morning, gorgeous Rica. And
0: good morning,
5: Kuya Danny.
1: Nako, maraming salamat. Hello, very close kami niyan dahil may program sa Sunday.
0: Yes.
1: Kasunod kami.
5: Ayoko na nga siyang paalisin. Dapat pakatas ang programa niya. Guest naman siya
0: diba?
5: Sa
0: diba? Oo. Sayang naman ang ano nito, pagiging legend.
1: Lagi kong pinapakinggan yung kanilang programa ni Ate May.
5: Ang nanay ko naman ang biggest fan mo. Umaga pa lang, bago ako sumala, nandun na siya.
0: Ayan,
5: nakikinig
1: sa'yo. Bakit ako puro matatanda, no? Mga nakukuinahin mo.
5: Uy, 30
1: pati sa abroad, so... sinabi sa akin, mga nanay ko, nanunod sa inyo. Parang sabi ko, bakit nakaka-relate? Lola, nanay, tatay.
0: Kasi syempre kayong mga ano generations.
1: Nauna,
0: oo. Wala ka tayo sinabi matanda. Ikaw nga lang nagbigis ng sarili mo na matatanda.
5: Tingin ng nanay ko, 30 anos lang.
0: Tama.
5: Kaso nasa ospital ngayon.
0: Nako, sana gumaling ang mga.
5: Yes. Prayers.
0: Prayers talaga yan para sa mami mo. Pero babalik tayo sa ating usapang financial literacy, mga kapamilya. Dahil marami na tayo natalakay last week.
5: Yes. Nakalimang araw na tayo.
0: Oo.
5: Absent kanina.
0: Oo nga eh. Pero huwag kang mag-alala, babawi ako ngayon.
5: Ayan, very good.
0: Oo. Ito nga ang ating pag-uusapan daw ngayon, mga kapamilya, partner, at ang ating financial beshi ng bayan. Paano ba tayo sasali dyan sa IPO? Ito yung merkado.
5: Yes.
0: Ng stocks,
5: okay,
0: diba?
5: Correct.
0: At magkano ba ang kailangan nating budget dyan? Parang kasino ba yan? Na pagpasok mo, dapat may 20,000 ka.
5: Ah, hindi 30,000, na. Hindi ganon? Ganyan. Oo. Actually, problema talaga yan ng mga kababayan natin. Akala nila, pag nag-IPO, kaya nagsa-stocks, nagsusugal. Ayaw natin nun. Kasi actually, hindi sugal ang stocks dahil bago ka pumasok, may alam ka na dapat muna dun sa bibilin mo. So, quick recap from last week, yung initial public offering, yan ang first time na ang isang kumpanya ay mag-o-offer ng shares niya sa merkado.
1: Okay.
5: So, dahil first time yan, merong public offering na tinatawag. Yes, Rica. Pag yung public offering na yon, bago pa yung first day of trading, meron na siyang price. Okay? Meron na siyang offer price. At dito sa GCash IPO na pinag-usapan natin last week, dahil dito dumadami ang ugong-ugong tungkol sa stock market, ang final offer price ay 6.60 pesos.
0: 6.60.
5: Okay. 6
0: petot. Agulat ako.
5: And 60 centavos.
0: 6 pesos and 60 centavos per stock?
5: Correct.
0: Tapos shareholder na ako?
5: Oo, ganun. May pag-aari ka na doon sa isa sa, the only real fintech company in the Philippines.
0: Aha. So maganda yan. Kung 6 pesos and 60 centavos, pwede ba akong mag-only buying kung meron akong, kunyari, 660 pesos?
5: Yes.
0: So meron akong
5: 100
0: stocks.
5: Actually, diba? Yan ang very good question yan, because yan ang minimum na pwede mong bilhin. Kasi pag pupunta ka sa Philippine Stock Exchange, Kuya Danny, di ba? Yeah. Kasi Kuya Danny, marami to. Mahaba ang portfolio list nito.
1: Hindi, kasi gusto ko rin makita yung ano, yung, siyempre, bago ka naman pumasok dyan, titignan mo muna yung produkto kung talaga may potential, di ba?
5: Tama.
1: Bago ka mag-invest. Kasi investment din yan eh, titignan mo, di ba? Like, ABS-CBN Shares or whatever Tama. Company that you will try to engage with, di ba?
5: Dahil ako isang value investor, bawal sa akin yung bumibili ka ng chismis lang ang pinanggalingan. So, dapat naiintindihan mo. So, yung ibang mga stocks na binibili ko, inaaral ko muna yan bago ko pumasok. Inaaral ko yung kumpanya, inaaral ko yung nagmamay-ari ng kumpanya, yung nagmamanage ng kumpanya, yung servisyo niya o kaya yung produkto niya. Okay. So, pag nagustuhan mo siya, pwede kang bumili. Pero sa Philippine Stock Exchange, hindi ka pwedeng kumatok mama pabili ng isa.
1: Oo, tama.
5: Merong tinatawag
0: tingi,
5: na
0: walang tingi.
5: May minimum lang.
0: Ayan.
5: At yung minimum na yon ay 100 shares ngayon.
0: Mura lang siya. Afford.
5: Ibig sabihin, 6 pesos times 660 times 100. 660 pesos to go into it.
0: Afford siya.
1: Yun yung minimum. Okay, so makikita mo yan sa PSE.
5: Makikita mo yan sa Philippine Stock Exchange.
1: Kung ano yung available na for IPOs.
5: Correct.
1: Tama ba?
5: Okay.
0: Eh, wala. Hindi ko nga alam paano ako bibili. Kakatok lang ba ako dun sa tindahan nila?
1: Pero meron bang mga expert na sasabihin sa'yo, bumili ka rito, partner, dito, Shell or whatever company, tingin nila may potential to in the next one year, 2 years. Kung meron ka naman excess money, di ba? That's very important na gamitin mo na. Sayang eh, baka. Pero normally, gano'ng katagal yung ano niyan, dividends to be collected?
5: Okay. Ang dividends, usually, pag maganda ang kita ng isang kumpanya, hinahatian nila lahat ng mga shareholders.
1: Okay.
5: Sometimes at the end of the year, iba-ibang period. Sometimes first quarter, sometimes second quarter. Minsan, 2 times a year. Minsan, once a year lang. So, pagka magaling ang research mo, maganda ang decision mo, Rica, tapos nakabili ka ng, ano, ng shares, kahit minimum lang yan. Kahit 660 pesos lang, pag kumita yung kumpanya, may hati.
0: Kasama ko doon.
1: At least twice a year.
5: At least twice a year.
1: Kung maganda kung gano'n ang bigayan, ang dividendo.
0: Kung quarterly yan, mas marami ka pang kikitain, di ba?
1: May gano'n ba? Kahit ba quarterly, kung talagang maganda
5: yung ano? Ang sa portfolio ko, 2 times a year yung pinakamaganda.
0: Yan, yun pala. So, yung twice a year.
5: Yung iba, once a year naman.
1: Paano, how do you collect naman yun? Kunwari, papasok mo. Yung technicalities. Ipaliwanag mo. So, mga ordinary nakikinig ngayon na mukhang pwede ako mag-invest sa ganito. Ah.
5: Tama. Pati mga OFW nga pa rin.
1: So, how will they?
5: Pag papasok sa IPO muna, sabi ni Rica kanina, kakataba ko sa tindahan, kukunta ba ako sa bangko?
0: Ano ba yan? Entry ba yan? Registration?
5: Yes.
1: Yan, paliwanag mo.
5: Kailangan mag-open ka muna ng account sa isang stockbroker na legit.
0: Aha.
5: At ang listahan yan matatagpuan sa website ng Philippine Stock Exchange.
0: Aha.
5: So, dun lang tayo sa legit. Hindi pwede sa hindi. Kasi baka mawala yung pera mo, di ba?
0: Okay.
5: Pag nag-open ka ng account dun sa stockbroker, pag nag-open ka ng account, pwede ka na mag-order. Dun sa stockbroker, mag-order ka, gusto ko nito. Tapos, pagka sinabi na available, bibigyan ka ng allocation.
1: Okay.
5: Pag binigyan ka ng allocation, pasok na yung purchase mo.
0: Okay. Uh-oh. Pero sorry, meron akong very beginner question, partner, and Ma'am Salve.
1: Ako rin, hindi ako masyado kasing bihaso sa mga stocks.
0: Yun nga.
1: Anyway, yung katulad yan, pag sinabi mong dadaan ka, di ba? Ang magta-traffic sa'yo, yung talaga parang maging legit yung transaction, yung stockbroker.
5: Yes. Diba? Walang pwedeng bumili na legit
1: katulad
5: na hindi dumaan sa stockbroker.
1: Hanapan mo nga ako ng magandang may potential, di ba?
5: Yes,
1: pwede. Di ba? Ikaw, you can... Pwede ka mamagitan? Ganon?
5: Hindi ako. Diretso
1: meron,
5: ka na dun
1: meron
5: sa...
1: Meron,
0: kailangan mo ng broker.
5: Kailangan mo ng broker.
0: Eh kung wala akong broker, kunyari online wallet lang meron ako.
5: Dun sa online wallet, apply ka sa isang broker na nandoon sa online wallet. Madali na lang ngayon, Kuya Danny. Compared to 20 years ago, walang mga app-app, di ba? Ngayon, pwede na. Kung verified, for example, yung account mo sa GCash, mag-a-apply ka lang, pupunta ka dun sa G-Stocks. Tapos mag-a-apply ka dun sa online broker nila. Tapos, pasok
0: yun
5: na yung
0: yun
5: purchase
0: ang gusto ko, partner, kasi lahat tayo ngayon may mga online wallet na eh. Di ba? May mga e-wallet apps na tayo. So, kung may access tayo for online broking, yung online brokers nga, di pwede na tayong lulod ka lang sa wallet mo, bili ka lang ng bili ng mga stock
5: ilang
0: na
5: click
0: gusto
5: lang
0: mo, di ba?
1: Via GCash, okay yun?
5: Via GCash. Actually, as a financial literacy advocate of 30 years, Ang problema namin noon kung paano i-onboard. Mm-hmm. Ang hirap, ang daming forms.
0: Oo.
5: Ah. Ngayon, app na lang. Kaya yan ang innovation na hindi natin nakita noon that can help more Filipinos feel what it is like to be part kasi, owner of the future of the
0: tama,
5: country.
0: Maging shareholder.
1: Kasi katulad ko na senior nga na laki, bihasa lang ako dito sa mga apps na to pag magbabayad ka ng mga utilities. Diba gagamitin mo yung Gcash mo, transportation, lagyan ko ng load itong auto sweep, yung mga ganun. Kung gusto ko magbayad ng Meralco, lagi ko rin may Meralco. Yung mga ganun.
0: Ngayon,
1: na, doon ko na
0: enjoy
1: yung di ba hindi ka na pupunta sa mga buyer center, di ba? Pero yung ganyan na option na you can also buy pala ng mga
5: very
1: stocks.
5: Very quick lang, bago tayo matapos, yung dividendo nyo, dun din sa stockbroker dadaan. Sila din magkikredit sa inyo. Tapos, kailangan ko lang sabihin, bago tayo matapos, na this is not guaranteed. Kahit bumili tayo, hindi ibig sabihin, bukas agad, kikita ka na.
0: Siyempre,
5: wala siyang interest katulad ng deposito.
0: Siyempre, magtatakbo muna yung course niyang stocks mo, di ba? Ang business.
5: Right.
0: So, ang assignment natin bukas ay?
5: Ang assignment natin bukas ay safe ba ang IPO?
0: Yan. Kasi maraming mga, ang tawag doon, yung very conservative.
5: Yes,
0: mag-invest.
5: Correct.
0: Mm. Okay. Tuturuan tayo niya tomorrow good. Ni Ma'am Salvi Ibanez sa ating financial bashing ng bayan. Maraming salamat
1: maraming
0: for joining
1: salamat,
0: us today.
1: Maraming salamat.
5: Thank you, Gorgeous Rica and Kuya Danny.
1: Okay.
0: Yan. At bukas po ang ating financial literacy day 7. Para impeachment lang to, nagbibilang tayo ng mga tama ba? Ay, day 6, day 7 na tama.
5: Day 7 tomorrow.
0: Oo. Medyo mahina tayo sa mat. Pero dito po sa impeachment natin,
1: day 39, 40. 40 na yata.
0: 39. Sabi ko 40, sa inyo eh.
1: Na.
0: Mahirap tong usapang pera kaya mamaya po bantayan
1: na,
0: natin.
1: Day 40 na.
0: Ba, pero yung 813 million tandang-tanda natin, di ba? Day 38 pa lang pala. Oo. Day 38 pa lang sabi na ating si Camille ang ating napakagandang EP. At magbabalik po tayo mamaya sa oras na.
1: Ang oras natin ay 9:33 na ho ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita-patan. Balita-patan. Basta AM, DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
13: The morning news team you can trust for the news that really matter.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radyo.
14: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw.
15: Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
2: Basta AM DZMM.
1: Ang oras ay 9:36 na ho ng umaga.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ito po ang DZMM.
16: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
0: Sa pamilya, panibagong linggo, panibagong yugto ngayong Lunes, day 38. Magpapatuloy po ang proseso ng impeachment trial. Ayan, ilang minuto yan, partner?
1: Yan,
0: 22 minutes. Itutuloy po ng defense team ang cross-examination sa financial expert na si Attorney Alexander Cabrera. Lumabas na 817 million pesos ang sinasabing hindi idineklarang ari-arian at kita ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manas Escarpio simula noong 2022 hanggang 2025. Ito yung taon ng pag-upo niya ng Vice Presidente. Magsisimula na po ang pagdinig maya-maya. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang araw sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po si Rica Lazo.
1: Sa panayam sa Singapore, nababahala si Pangulong Marcos sa posibleng epekto naman ho sa pambansang seguridad ng aligasyong nakatanggap ng pera mula sa China ang ilang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Pero itinanggi ng Pangulong Marcos, siya ang nasa likod ng impeachment trial ng Vice Presidente. Nakantabay na ang taong bayan sa paghimay kung saan napunta ang kaba ng bayan. Magandang umaga, kapamilya at kaserbisyo sa lahat ng ating mga nakasubaybay sa amang panig ng mundo. Ako naman po si Danny Buenafe.
0: Maghahatid ng balitang kumpirmado at sigurado kasama si Radyo Patrol, Pamela Vasquez at John Garner mula sa Senado. Ito po
1: ang Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
16: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
0: Nakatakda pong sumalang sa cross-examination ng financial expert na si Attorney Alexander Cabrera ngayong araw nga po sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Noong Biyernes, sinatapos ang direct examination ng prosekusyon kay Cabrera kung saan tinatayang aabot sa 817.87 million pesos ang sinasabing hindi idineklarang ari-arian at kita ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manas Escarpio simula 2022 hanggang 2025. Sa day 37 ng impeachment trial, sinabi ng testigo ng prosekusyon na malaking halaga rito ay nanggaling sa mga bank account ni Attorney Carpio, kasama rin dito ang mahigit 21 million pesos na joint account ng mag-asawa, na sinasabi nga po na wala sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. Maging ang mga negosyo at kumpanyang iniuugnay sa mag-asawa ay hindi rin anya nagdeklara ng milyon-milyon pisong kita. Sinita rin sa report ni Cabrera ang remittance na nagkakahalagang daan-daang milyong piso mula sa mga foreign company na kumpanyang pag-aari ni Carpio.
17: Kasi po ang aming po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
0: Sinabi ni House Prosecutor Jervin Luistro na pinalakas ni Cabrera ang ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
18: Ako na overwhelm ako ng mga informations na sinare niya, no, coming from his own forensic or financial report. The list that we can do, no? Because meron tayong prohibition and sub judice. Ibang gamo yung allegations doon sa findings niya as shared during the direct. And we're positive that he is satisfying or he is establishing the requirements of the allegations under Article 2 of the Articles of Impeachment.
0: Tiniyak naman ang depensa na sasagutin nila ang lahat ng alegasyon kapag sila na ang maghaharap ng ebidensya na inaasahan sa Nobyembre.
1: Inaasahan ng ilang ekspertong bubusisiin ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga kwalifikasyon ng final financial expert na si Attorney Alexander Cabrera sa cross-examination mamaya sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, na kabilang sa mga posibleng siya sa atin ng depensa ang karanasan at pinagdaan ng issue ni Cabrera bilang accountant. Para kay Salvador, madaling maintindihan ng publiko ang mga inilatag ni Cabrera sa kanyang pagbusisi sa sinasabing paulit-ulit na paglabag ng Vice Presidente sa saligang batas. Nakikita rin ni Salvador na posibleng magpresenta rin ng sariling financial expert ang depensa para naman kontrahin ang isiniwalat ni Cabrera.
19: Base po sa kanyang kwalifikasyon, pinakita doon na siya isang tax consultant na sanay siya sa mergers and acquisition. Subalit, para po doon sa lente ng forensic na inaasahan ko dyan nila aatakihin mamaya yan, tatanungin nila, sa credential mo ay hindi namin nakikita yung forensic expertise na yan.
0: Collateral damage. Ito ang tingin ni Attorney Manasseh Scarpio sa kanyang sitwasyon kaugnay ng impeachment trial sa asawang si Vice President Sara Duterte. Sa talumpati sa pagtitipon sa Valencia City, Bukidnon, sinabi ni Carpio na tila inaapi sila at nadadamay siya sa kontrobersyang para bang siya ang mismong ini-impeach. Pero wala naman anyang mapatunayan ang mga nag-aakusa sa Vice Presidente. Sinabi ni Carpio na patuloy silang mananalangin at umaasang malalampasan din ang mga pagsubok. Git naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mabuting idaan sa panalangin ang paglabas ng katotohanan.
1: Kapamilya, posibleng itigil muna sa Miyerkules ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate President Senator Sherwin Gatchalian na target nilang simulan sa Miyerkules ang budget hearing, kaya pansamantala munang ihinto ang impeachment trial. Sa harap na rin ito ng pahayag ng prosecution na ang forensic financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera na ang kanilang huling testigo. Ayon pa kay Gatchalian, sisikapin ng Senado na hindi na umabot ng 2027 ang impeachment trial. Nakadepende anya ito sa dami ng iaharap na testigo ng defense team, pero pipilitin nilang mas mapabilis ang hatol bago matapos ang taon.
20: Ang gusto natin ay makapresent na kaagad yung defense, kaya mag-a-allocate kami ng maraming oras para sa defense man pagpresent nila. So again, depende ito sa gaano karami nilang testigo i-represent, gaano kahaba.
0: Kumuha tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula sa Senado kasama sina Pamela Vasquez at John Garner. Unahin natin ang kagandahan ni Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam.
21: Yes, Rica at Danny, good morning. Mamaya nga magsisimula ang cross-examination ng defense kay Financial Forensic Analyst Attorney Nathaniel Cabrera. Posible namang mag-redirect examination, no, yung prosecution. Depende yan doon, syempre, sa mga may tatanong ng defense mamaya. At kung makapag-redirect naman, ay possible din na mag-recross itong defensa. After nga ni Attorney Cabrera, dapat may iaharap pa na kinatawan from the National Bureau of Investigation o NBI para talakayin sana yung iniimbestigahan ito na ari-arian sa Davao dati. Pero last week nga, sinabi ni House Prosecutor Shel Jok doon at si Cabrera o si Attorney Cabrera ang kanilang huling witness o testigo para sa Article 1. Hindi na rin ipipresenta ng prosecution yung Article 3 o bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte. So mamaya, titignan natin, no, kung ano yung mangyayari once matapos na yung presentasyon kung ano-ano yung mga announcement na sasabihin ng Senate Impeachment Court at kung kailan din yung petsa kung kailan magpepresenta ang defense. Rica at Danny?
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nasa labas naman ng Senado, nagbabantay si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, anong latest?
3: Danny at Rica, tapos na ang boxing. Ganyan inihaling tulad ng mga grupong nagpo-protesta ngayon sa labas ng Senado sa Jokma Boulevard ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang panawagan, papanagutin si VP Duterte at i-convict na ito sa kanyang impeachment trial. Partikular na pinuna ng mga grupo ang umani na higit 800 milyong pisong undeclared assets at income na mag-asawang VP Duterte at Attorney Manasseh Scarpio nang karamihan umano ay galing umano sa China na tinawag nilang pagtatraidor sa interes ng mga Pilipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Rafaela David ng Akbayan.
5: Ito po ay pagtatraidor sa interes ng Pilipino. Kaya para sa atin po, tapos na ang boxing. Nakita na po natin ang ebidensya. Dapat i-knockout na si VP Sara, i-convict. Launa! Ang panawagan po natin ngayon, convict Sara Lau! Convict!
3: Kasama sa mga grupong nagprotesta o nagpo-protesta ngayon ay sina Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance, Kiko Aquino din ng Dindid Pilipinas, at mga kinatawan na pimiento ng Magdalo, Mamamayang Liberal, Akbayan Youth, Centro Every Woman, August 21 Movement at Student Council Alliance of the Philippines o SCAP. Abot naman sa 377 pulis ang nakadeploy ngayon sa perimeter ng Senado mula sa Southern Police District para panatilihin ng maayos at ligtas ang pilos protesta at ang or

0: Sir.
1: Hey, magandang umaga, Sir Danny and Ma'am Rica.
0: Hi, Professor. Ayan,
2: hi, medyo good morning, Prof.
0: Madugo yung nangyari nung Friday. Ang daming mga numbers pero hindi nakakabagot. Maganda yung pagkakalatag ni Kong Chel dun sa kanyang mga katanungan.
2: New witness. At
0: saka, ang simple partner nung mga pagkakatanong niya, di ba? Na maiintindihan nating lahat. Ano po ba yung naging standout point sa inyo at takeaway doon sa nangyari nung Friday Friday impeachment trial?
1: Well, for many people, yung parang pinakatumatak sa atin yung 817 million
2: okay.
1: Na unexplained wealth. Yeah. So it's very parang controversial in the sense na it is something expected. Pero with the way that, you know, the witness was able to elaborate this, again, in intelligible manner. Kumbaga, trinay ng prosecution yung kanilang best na maintindihan ito dahil yun nga madugo yung mga konsepto, yung mga technical terms, pero tingin ko yun yung parang magandang may highlight dun sa naging performance ng prosecution last trial day.
2: Pero tingin nyo ba, Prof, how do you size up yung mismong, kasi marami nagdi-dispute ngayon sa social media, yung credibility ni Alex Cabrera, ni Attorney Alex Cabrera, CPA lawyer. How do you, take away nyo sa kanyang naging pagpapahayag? Although minsan, lumalabis nga di ba? Somehow, unnecessary na yung mga remarks na sinasabi at tinatawag pansin din ni Presiding Officer Chief Escudero.
1: Well, that concern is legitimate. In fact, for today's trial, yung mamaya, yung sa discussion mamaya, yung cross, aasahan natin na
2: questioning
1: yung kanyang credibility, tatanungin yung experience niya, pwedeng tanungin din siguro yung mga qualifications niya. Now, it is really expected, especially in this very heated parang trial na yung mga witness talagang bubusisiin yung kanilang mga background. Tapos tama yung sinabi niya, Sir Danny, na yung sa hearing, meron din mga, sabihin natin, mga sublime moments na nagko-comment na sa tingin ko hindi nakakatulong kasi remember, napaka-sensitive na nga ng topic. Sana naging mas siya, seryoso.
0: Na-call out tuloy. Nakakampi mo na yan, ha?
2: Anyway, from an outsider looking in, katulad natin, mga hindi naman tayo mga lawyers, pro, pero nag-wind up na ho, ha, prosecution. At ito na yung huling witness, si Cabrera. Ano ang feeling mo? For now, parang although dinarap na nila yung bribery charges na pang number 3 sana yon sa Article 3, tingin mo ba malakas ang naging presentasyon ng prosecution? Although marami pa raw tayo dapat asahan sa pag-present naman ng defense.
1: Well, yung sa naging performance ng prosecution, masasabi ko na isa itong naging parang masalimuot na parang discussion. Remember, marami rin po tayo mga distractions, mga suspension po ng trials, tapos may mga makukulay din ng mga exchanges. So, naitawid naman nila ito in the sense na parang mas nabigyan ng priority yung main message na, for example, there's a grave threat. So talaga na-establish nila na meron talaga na utter na words, tapos merong mga nangyari. Doon naman sa unexplained wealth na dinidiscuss natin. Ngayon, talagang na-highlight nila yung mga accounts, yung mga transactions, tapos yung mga controversial na mga inaasahan natin pasabog na nagkatotoo nga. For example, yung pagta-transfer ng pera galing sa isang Chinese entity, di ba? So, sa tingin ko, naging naman siya, successful na naiparating sa ating mga, naiparating sa ating mga kababayan yung dapat may parating na mensahe.
0: Pero kung titignan po natin, Prof. Arjan, syempre napakalaki ng staggering talaga yung amount na nakita natin dun sa inilabas nilang total ng undisclosed assets, undisclosed income ng mag-asawa. Syempre, ilalaban ng defense dito yung baka sabihin nila na yung sa kanyang asawa ay hindi naman dapat bilangin o hindi tignan o ano po ba yung mga sa tingin ninyo maari pang barilin, kasi kung kunyari, syempre makikita natin na babarilin nila yung kredibilidad ng ating witness. Aside from that, titingnan pa natin kung paano nila hihimayin yung pagbusisi din netong naging financial analyst. Meron ka bang nakikitang pwede pang maging butas dun sa nasisilipin ng defense dito sa naging testimonya ni Cabrera?
1: Well, I'm expecting, tama po kayo, sa mga detalye So pag sinabing detalye, yung mga specificities ng mga

0: nabanggit ni Atty. Cabrera. Remember, we are very much concerned din dun sa how did he able to get those data.
1: Yes.
0: Kasi part siya ng ano eh, tinatawag in-expect nating expertise na isang forensic analyst na ikaw ay may particular skill set na hindi present sa isang ordinaryong accountant. Therefore, you must prove to us na yung nakuha mo information ay nakuha mo sa lawful means or natanggap-tanggap na pamamaraan. So, i-expect ko siya mamaya sa pros. So, tatunahin siya siguro dun sa manner or method na ginamit niya sa pagkuha ng mga sensitive information. Kasi remember, may mga ano eh, information na hindi for public consumption. So, paano niya ito nakuha? So, ako yun yung isa kong inaasahan mamaya sa magiging mainit na direct examination. Cross-examination ng defense.
2: Oo. Pero ako nga ho eh, talagang interesting. Feeling ko itong araw na to napaka-interesting kasi cross-examination nga ng isang sinasabi nila na expert witness na last witness nga ng prosecution. Tapos yung mga interjection na gagawin ng mga senator judges, masarap din pakinggan yan kung anong mga itatanong dahil yun itong mga tanong ng taong bayan. Eh, no? May mga narinig ko mga political pundits lately, sinasabi nila, it's really not so much on the evidence that will weigh in dito sa mga magiging desisyon ng mga senator judges. It's more of the court of public opinion kasi maingay ho sa social media ngayon eh, di ba? Ano ang nagiging latag nitong pagkukwento ng mga witnesses, lalo na prosecution nag-present. So, tingin mo may way or merong ano talaga yon, merong pinanghuhugutan yung court of public opinion na malaking bagay, lalo pa ngayon yung threshold eh napag-uusapan na naman dahil yung mga ilang members sa minority lumilipat sa majority.
0: Yes, Sir Danny, totoo po yan na dapat din natin tingnan yung mismong factor ng public opinion. Kasi do not forget that in an impeachment trial, ang nasasakdal dito ay elected na official. So binoto siya, tapos ang magtatanggal dito ay mga binoto rin. So ano to, interest ito ng mga botante or mga electorate. That's why dito sa discussion, I'm so sorry to tell this, pero dapat kasama ang taong bayan. Kaya maganda po na sa mga ganitong discussion, DZMM, ABS-CBN. Yeah, kasama tayo sa discussion. Pinihimay-himay natin para maintindihan ng ating mga kababayan. So sa mga nangyayari ngayon, I'm very sure na yung mga iba nating tao na decided, nagkakaroon na sila ng kamalayan at nagkakaroon na sila ng kalinawan, lalong-lalo na, Sir Danny, Ma'am Rica, yung mismong issue ng corruption, napakalapit sa puso ng mga Pilipino na imagine dekad-dekada na lumipas pero yun pa rin ang issue. So dapat dito sa impeachment trial na ito, pangatlo na ito, remember, hindi naman ito bago sa atin. Sana alam na po natin yung gagawin. So yung mga napapakinggan natin mga impormasyon sa mga amount na nakuha o nakalam, tapos papaano ito nakuha o nakorap na isang politician, sana tumatak sa atin ito at gawin natin ito parang basehan sa mga eleksyon nating pagpaparticipatan.
1: Oo, pero kasi ang worry ko talaga dito, partner and prof, no, dito sa Court of Public Opinion is the public's acceptance of eto ngang nagiging procedure natin ng impeachment. Naiintindihan ba talaga natin yung nangyayari? Kasi nakikitingin ako sa social media ng mga kaibigan ko, ng aking mga kamag-anak, kung ano yung mga lumalabas sa kanilang mga feed. And ang dami ko pa rin talagang nakikita na ang argument pa rin ng mga tao ay dahil nga political supporters yan. Talaga sila ng vice presidente. Hindi ko alam if meron ba talagang mga tao na hinihimay yung mga nangyayari ngayon. Some are even thinking na yun nga, ginagawang political prosecution nga ito, ay persecution nga itong impeachment. Ayaw din naman natin sabihin na hindi naman ito persecution, 'di ba? Kasi nga nakikita din naman talaga natin na binubusisi under a microscope ang galaw ng ating vice presidente. So how do we make the public understand na what impeachment is actually their right to assess yung nangyayari nga po na ginagawa ng isang public official before we wrap, Prof?
0: Siguro isang magandang parang line na pwede natin ma-highlight dito is this is how democracy works.
1: Aha.
0: So sana sa ating mga kababayan na nag-obserba, wag sila mawala ng pag-asa na yun nga, may proseso tayong pinagdadaanan at tinatry naman natin yung best natin na maging objective. So kung hindi sila sang-ayon, kundi man sila para sumusuporta sa isang view, siguro dapat panatiliin natin yung suporta natin doon sa institusyon. So for example, dito sa media, sa academic institutions na nagumagalaw sa issue na ito, sana magtiwala sila na yung bawat sasabihin natin, yung bawat you know, i-discuss natin sa mga ganitong issue ay pinag-iisipan nito at may accountability rin tayo. So yun yung parang gusto ko i-highlight dito na isang democratic process po itong pinagdadaanan natin. So sana magtiwala po tayo sa mga institusyon.
1: Okay, Professor, pumasok na ang ating impeachment court to start our day 38. Babalikan ka po natin dahil magkasama pa tayo until 1 p.m. Mga kapamilya, magtungo na po tayo sa Senado para sa ika-38 araw ng impeachment trial laban sa Vice Presidente Sara Duterte.
3: Almighty Father, we humbly stand before you today as we resume trial in this impeachment court. We beseech you to bless and inspire us so that all we think, say, and do aligns with your will. In times of adversity, we ask that you renew our spirit, keep our focus steady, and grant us the physical, emotional, and spiritual strength required for the magnitude of our responsibilities. We lean fully upon your grace to sustain us. Fill our hearts with wisdom, discernment, and integrity. Enlighten our minds with clarity to carefully weigh the evidence before us, stripping away all confusion so we may examine every testimony and record the objective fairness, distinguishing truth from speculation. Shield us from the traps of personal bias, political variance, or divisiveness that could cloud our judgment, and grant us the grace to put the justice before gain, the plight of the Filipinos before our own, and truth above all. Fill our hearts with wisdom and understanding in all our judgments, that we may be effective channels of truth and justice. Grant us the grace of true independence, giving us courage to stand firm in what is right against political pressures and outside influences, remaining faithful to our solemn oath to the Constitution and the people we serve. Give us humility to seek your will, the truth that may be fully revealed under your light as we take our final steps. Continue to guide us so that peace and accountability may prevail. May our concluding judgment be rooted entirely in fairness, integrity, and righteousness for the fulfillment of your greater glory. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Amen. Trial suspended.
1: Tama ba yung rinig ko dun, partner? Trial suspended. Oo, ang bilis ng suspension ng trial natin, wala pang nangyari.
2: Nagulat din ako, biglang trial suspended Prof, after the prayer na
1: Prof,
2: ni,
1: magkasama
2: ni
1: tayo agad.
2: Senator Mark Villar eh.
1: Baka naman hihinga lang sandali, CR break. Kasi diba nauuso yung CR break dati lang nakaraang linggo, mental health break, CR break.
2: pero tinitingnan ko, do they have enough set? Pero mukha namang may quorum ah. Diba?
1: Ang marami naman na sila. Ay, inaabot natin yun. Parang lagi na lang 15 lang muna, di ba? 15, 16
2: pero
1: lang.
2: Pero 14 at least. 13. Yeah. Kasi diba koro. Pero ewan ko ba't bigla nag-break.
1: Oo, pero kasi partner dito nang talaga natin, ewan ko kung Prof, if you share the same sentiments, Professor Arjan, I know you're still with us, no? I don't know if you share the same sentiments na dapat palaging nandun yung ating mga senator judges dahil paano nyo nga huhusgahan etong nangyari, di ba Prof? Kung hindi kayo uma-attend, your thoughts on this please.
0: Yeah, actually tama po kayo Ma'am Rica. Required yan sa ating mga hukom, sa mga justices. Kasi dapat nila maobserbahan yung mga demeanor, yung mga disposition ng mga witnesses. Kasi merong mga pwedeng gawin, ha? Yung ating mga witnesses at yung kanilang mga abogado na pwede nila itago kung sakali mag-zoom lang ito. Kaya aasa ka lang sa TSN. So ako, yun yung parang paalala ko rin sa ating mga senator judges na sana gawin po yun yung trabaho nyo.
2: Constitutional
0: kayo,
2: duty.
0: Kaya po kayo na... Yes, kaya po kayo nahalal para dito.
2: Tsaka narinig ko si Senator Robin in one of those mga interviews niya, pinanunood na lang daw niya kung lalo na, kasi di ba isa siya sa mga nag-file dito sa threshold, sila nila Bongo. So parang feeling niya, parang if he allows himself na to be there, parang it defeats the purpose daw, kaya hindi na siya masyadong umaten. Although nakikinig naman daw siya sa kwarto niya kasi may mga bisita rin siya. Pero tama nga yung pinunto niyo eh, dapat napapanood nila yung demeanor ng mga witnesses eh, di ba? Yung how they are testifying.
0: Yes, at dapat po natin silang i-call out. Kaya tama po yung ginagawa natin dito sa media na sinasabi natin sino yung absent. At inaalam natin kung ano yung dahilan nila. Kasi ito po, trabaho nila po ito. Nasa constitution po ito. At ito yung in-expect natin gawin nila.
2: Mm-hmm.
1: Opo, eh, eto ha, laging ang hindi na umaattend. Parang natawa naman ako. Doon, paano natin malalaman kung taga saan ulit si Senator Robin? Ang dami na niyang tinirahang mga lugar.
2: Oh, doon daw siya sa kwarto eh, nanonood eh. Pero, napapanood naman daw niya yung proceedings. Pero eh, if that will be the case, eh, di kahit naman sino, kahit na Miss Lauren Legarda,
1: at kaya pwede rin panoorin. Di lang din yun, partner at prof, di ba? Oh. Ina-argue yan ng ibang mga senator judges na nakapiit ngayon eh, na walang access to the proceedings, na payagan sila na
2: umatin. Kasi under court jurisdiction sila.
1: Oo, di ba? And if the senators who have the opportunity to really be there are doing the same, na hindi umaattend, di ba? Di parang ganun din yan, na hindi din nila nirerespeto pala ang proceedings ng ating impeachment court. Anyway, sige, habang hindi pa po nagsisimula, balikan na lang po natin yung naging discussion natin dito sa mga napakaraming mga ano, no, itinalakay nilang mga numero. Pwede pa ba nilang i-argue, Prof? Nakikita niyo po ba sa pagkakalatag ng prosecution? Maari pa bang i-argue ng defense na may mga dokumento silang hindi nila dapat nakuha o illegal nilang nakuha dahil nga, more specifically, the documents of Attorney Manasseh Scarpio?
0: Well, I expect them to try. I mean, especially for this cross-examination stage, in-expect natin na mag-attempt sila, pero depende na rin yan sa judgment ng ating presiding officer. Kaya nga po, crucial din yung role ng presiding officer dahil ang defense, aasahan talaga natin na gagamitin ng technicality para protektahan ang interest ng kliyente nila. At isa ito sa mga parang titingnan natin mamaya, yung bang mga numbers na nai-present last time ni Attorney Cabrera, ay nakuha ba ito sa lehitimo pamamaraan? At again, meron itong limitation at restriction, so titingnan nila kung talaga bang maayon ito sa batas. So ako, expected po siya mamaya at tingnan natin kung lulusot.
1: Pag ba hindi nakuha ng... Kasi 'di ba ang mga financial documents, partner at professor, you have to have a court order eh, para makuha mo yan. At hindi naman
2: talaga... May subpoena naman eh. Oh, di ba kaya nga
1: pero kahit,
2: exception ng impeachment court.
1: Yes,
2: they can.
1: Yun nga nga...
2: Walang absolute confidentiality. Di ba yung sinasabi?
1: Oh. Kaya nga sinabi din ni Attorney Chell, di ba, na don't put words in my mouth. Di ba? Doon sa paggamit ng salitang alleged o alleged yung na come up nila na sum, no? Sige, Prof, kukuha muna tayo ng flash report dahil meron muna tayo mga hinihintay at hindi pa po kasi nagpapatuloy, hindi pa bumabalik ang ating si Senate Presiding Officer Chis Escudero. Prof, if you can hold on, please kuha lang tayo ng isang mabilis na flash report.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Ang detalye natin sa atin ni Nico Bagsik. Nico.
6: Rika, kinumpirma ng Quezon City Police District na naaresto na ng Batasan Police Station ang 38 taong gulang na suspect na may alias Bin. Ito yung suspect sa pamamaril sa bahagi ng Senatorial Street, kanto yan ng Batasan, San Mateo Road, sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Kaninang alas 2 ng madaling araw kung saan 3 ang kumpirmadong nasawi dito sa pamamaril. Isa sa mga biktima ay minor de edad. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Ang oras natin, 10:08 ng umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Balikan natin ang ating Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University, Prof. Arjen Aguirre. Prof, balikan po natin yung ating nagiging pag-usapin dito nga po sa impeachment. Lumipat na sa mayorya si Senator Mark Villar and we are hearing some rumors na maaari rin...
2: Madagdagan pa?
1: Madagdagan. Kasi sinabi ni Attorney Tony Lavinia, spokesperson ni Senator Lauren Legarda, diba, na pinagsisihan daw ng Senadora ang kanyang pag-aliansa doon sa grupo ni
2: Sinabi mo niya, pinagsisisihan o parang kinukonsider na mag-rejoin. Yun ang narinig ko lang. Hindi ko alam yung pinagsisisihan.
1: May narinig ko na sinabi niya na...
2: She might rejoin.
1: Oo, she might rejoin. Pero narinig ko rin yun na sinabi ni Senator Ping eh, partner eh.
2: Sinabi ni Ping. Pero si Lavinia, sinabi niya she might rejoin. Pero yung nagsisisi, hindi ko narinig from Lavinia.
1: Sorry, si Senator Ping nagsabi no na pinagsisihan niya. Pero si Senator, I see Attorney Lavinia said that she might rejoin. The majority. Sorry, Professor, mukhang bumalik na si Senate Presiding Officer Chis Escudero at mga kapamilya. Babalik na po tayo sa day 38 ng ating impeachment trial. Tunghayan po natin ito.
8: Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the Presiding Officer, Senator Judge Escudero, the Senate President, Senator Judge Gachalian.
4: With 13 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected Presiding Officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
9: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the journal for October 7 to 8 and October 9. That is journal number 35 and journal number 36 of the Senate, Sittings and Impeachment Court, and shall consider the same as approved. The clerk will please call the case before the impeachment court.
8: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Zaira Zimmerman Duterte.
9: Appearances of the parties.
10: Good morning, Your Honor. Same appearances. We are ready for the prosecution.
11: Same appearance for the respondent accused, Your Honor.
9: The clerk of court is directed to situate the witness, Attorney Alex Cabrera, to the witness stand for the continuation of his testimony, specifically the cross-examination by counsel for respondent. Attorney Christine, your apple box is there already?
11: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor.
12: Good morning, Your Honors.
9: Good morning, Honorable Chell. Kindly take your seat. Attorney Cabrera, naunawaan niyo po na patuloy kayong magbibigay ng inyong testimonya sa hukumang ito. Sang-ayon at base sa pinanumpaan po ninyo noong huli kayong tumestigo dito noong nakaraang Biyernes.
10: Apa.
9: Attorney Christine, are you ready?
11: Ready, Your Honor.
9: You may proceed with your cross-examination, ma'am.
11: You can drink your water first, sir. It's okay.

0: oras natin, 12:03.
1: Oras sa tinsenyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at

0: sa headline ngayon.
1: Prevensyon, ting maagang bumili, hindi naman magtambak, may listahan, yun ang importante. Kung hindi nga naman mag-expire by the time you need them, no-brainer.
2: Go ahead.
1: Bumili ka na.
0: Ilang pangunahing produkto sa merkado asahang tataas hanggang sa Kapaskuhan, bunsod ng giyera sa gitnang silangan at paghina ng piso kontra sa dolyar.
3: Alos 300 milyong piso ng hinihinalang shabu na samsam sa anti-illegal drugs operation sa Cebu.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez dumalo sa unang araw ng pagdinig sa kanyang petisyong makapagpiyansa sa pamamagitan ng video conference.
3: Energy Regulatory Commission ipinarerefund ang mahigit 2 bilyong pisong sobrang nasingil ng Meralco sa mga consumer mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon.
0: Tatlo kabilang ang isang menor de edad patay matapos pagbabarilin ng miyembro umano ng Task Force Disiplina sa Quezon City.
3: At mga artista ng Starworks at Kapamilya Stars nagsalip puwersa sa mas makulay na ASAP XP.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernandez.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, tatlo ang patay, kabilang isang menor de edad sa pamamaril ng lalaking miyembro umano ng Task Force Disiplina sa bahagi ng Senatorial Road, Barangay Batasan Hills, Quezon City, mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Kabilang sa mga nasawi ang mga biktimang edad 15, 18 at 19 na nagtamo ng tama ng bala sa ulo, dibdib at tagiliran. Nakaligtas naman ang dalawa pa nilang kasama. Ayon sa isa sa mga nakaligtas, nakatambay sila ng sitahin ng sospek dahil 10 oras na ng gabi. Hindi umano nila ito pinansin at lumayo na lang, pero sinundan umano sila ng sospek na ilang ulit nagpaputok ng baril. Lumalabas naman sa investigasyon ng polisya na lango sa alak ang sospek ng mangyari ang pamamaril. Naaresto ang sospek sa hot pursuit operation at maharap sa 3 counts ng murder. Nakumpiska rin ng polisya ang motorsiklo at baril na ginamit sa krimen.
3: Sugatan ang motorcycle rider at angkas nito matapos sumalpok sa sinusundang sedan sa Ortigas Avenue Extension sa Cainta, Rizal. Sa investigasyon, humaharurot ang magkaangkas na rider na aminadong lasing nang mangyari ang insidente. Sa lakas ng impact, tumilapon at napahandusay ang dalawa sa kalsada habang nawasak ang bumper at tail light ng sedan. Nagkaareglo na ang driver ng sedan at ang rider na nangakong sasagutin ang gastos sa pagpapaayos ng sasakyan. Nagpapagaling na sa ospital ang dalawa habang ipinauubayan na ng pulisya sa Land Transportation Office kung papatawa ng parusa ang nakainom na rider.
0: Arestado naman ang 33-anyos na lalaking naaktuhang nagnanakaw sa isang bahay sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Pauwi na galing trabaho ang may-ari ng bahay nang mapansing sira ang kandado at may nagahalughog sa bahay. Agad nagpasaklolo ang biktima sa barangay na natyempohan naman ang mga pulis na rumoronda sa lugar. Nakumpiska sa sospek ang dalawang cellphone at improvised pen gun na may bala. Nasa kustodiya na ng Cubao Police Station ang suspect.
3: Halos 280 billion pesos na halaga na hinihinalang shabu na kumpiska sa anti-illegal drugs operations sa Cebu City. Ang balita hatin ni Annie Perez. Annie.
4: Sinabi ng PDEA Central Visayas na ito na ang pinakamalaking nasamsam nilang droga mula noong 2016. Ikinasa ang bypass operation sa Barangay Mabolo, Cebu City. Subject ang driver ng sasakyan na si alias Erwin. Karga ang nasa 41 kilo ng hinihinalang shabu. Bloke-bloke at naka-vacuum seal pa ang mga kontrabandong tinatayang may kabuuang halaga na 278.9 million pesos. Halos isang buwang minamanmana ng mga otoridad ang suspect na nakapagbibenta umano ng nasa 5-10 kilo ng illegal na droga kada linggo sa mga parokyano sa Cebu City. Inihahanda na ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa suspect. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Mga kapamilya, asahan po na tataas ang presyo na ilang bilihin hanggang sa pagdating ng holiday season. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na pangunahing dahilan ng posibleng taas presyo ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar na layo nagpapamahal sa mga inaangkat na produkto at raw materials. Hindi pa niya kasama rito ang epekto ng napipintong mas malalang El Nino. Dagdag ni Kua, nakadepende pa rin sa mga manufacturer at retailer kung kailan, magkano at kung anong mga produkto ang tataas ang presyo. Paalala ni Kua sa publiko, planuhing maigi ang pag-budget at paghandaan na po ang nalalapit na holiday season para hindi mabigla sa malaking gastos.
1: Mas mabuting maagang bumili, hindi naman magtambak ka, may listahan, yun ang importante. Alam mong may bisita kang parate, galing abroad, for example, at itong paboritong dish niya, check the expiration dates, kung hindi nga naman mag-expire by the time you need them, no-brainer, bili ka na.
3: Ipinare-refund ng Energy Regulatory Commission ng 2.64 billion pesos ang Meralco dahil sa sobrang singil sa mga customer nito mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Katumbas ito ng bawas singil na 10 sentimo kada kilowatt hour na dapat ipatupad sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa ERC, lumalabas sa true-up calculation na umabot sa 1 peso and 55 centavos kada kilowatt hour ang actual weighted average tariff ng electric company mula Enero hanggang Hunyo, na higit pa sa inaprubahang distribution rate na 1 peso and 35 centavos kada kilowatt hour. Ibig sabihin, 20 centimos kada kilowatt hour o 5.36 billion pesos ang nakolekta ng Meralco sa naturang panahon.
0: Kasado na ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, malaki-laki ang bawas presyo sa diesel na 3 pesos at 0.1 centavos kada litro, habang tataas ng 1 peso at 56 centavos ang kada litro ng gasolina at 1 peso at 77 centavos sa kerosene. Bunsod ang rollback sa diesel ng pagbaba ng premium cost, taliwas sa gasolina na tumaas. Nakakaapekto rin sa presyuhan ang tensyon sa Middle East, export ban ng China at paghina ng halaga ng piso.
3: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon sa pagbuo ng nuclear energy sa gitna ng posibleng pagtaas ng demand ng kuryente sa bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa isang press briefing sa huling araw ng kanyang working visit sa Singapore nitong linggo. Ayon kay Marcos, tataas ang power demand dahil sa pag-usbong ng data centers at artificial intelligence o AI sa Pilipinas. Kaya niya, kung nais ng bansa na maging bahagi ng value chain ng AI at digital economy, kakailanganin nito ng sapat na power supply. Ayon pa sa Pangulo, mahalaga ring magkaroon ng tiyak na power source, lalo na sa gitna ng sigalot sa Middle East. Dumating ang pahayag ng Pangulo habang pinaghahandaan ng pamahalaan ang mas malaking pangangailangan sa kuryente dahil sa pagdami ng data centers at paglaki ng AI at digital economy sa bansa.
0: Inupakan na ilang grupo ang umunoy mga red flag ng sa bersyon ng Kamara ng 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget. Sinabi sa DZMM ni bagong alyansang makabayan chairman at Bantay Budget Network member Teddy Casino na mistulang balik sa dating gawi ang mga kongresista at hindi natuto sa issue sa maanumalyang flood control projects. Batay anya sa kanilang pagtaya, aabot sa 180 billion pesos ang umano'y pork barrel sa pondo ng DPWH, habang nasa 116 billion pesos ang inilaang insertion para sa sinasabing ayuda programs ng pamahalaan. Dagdag ni Casino, pinakamalaking porsyento umano ng budget sa infrastructure projects ang napunta sa mga distrito ni na Congressman Sandro Marcos, House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, House Speaker Faustino D. III.
2: Alam mo, kung ako sila, siguro may ito sa luwa kahit sa laki ng work barrel. Parang hindi naman yata natuto at mukhang walang balak matuto itong Kongreso sa mga nakaraan. Ang masakit pa dyan, saan manggagaling yung mga dagdag na budget dito sa infrastructure at saka sa pork barrel allocations? edi kinuha yan sa mga basic services.
3: Nababahala ang ilang grupo ng mga negosyante sa tila hindi pakikinig ng mga kongresista sa publiko dahil sa mga sinasabing red flags o questionableng bahagi ng panukalang 2027 national budget na inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa. Sinabi sa DZMM ni Makati Business Club Chairman Edgar Chua na lumalaki ang ayudang maituturing na patronage politics dahil tila nanlilimos ang mga Pilipino para lang mabigyan ng tulong. Giit ni Chua, nakasalalay sa aksyon ng pamahalaan ang magiging lagay ng ekonomiya ng bansa, kaya dapat ayusin ang mga pinagkakagastusan sa national budget, kabilang ang infrastruktura. Panawagan ng grupo kay Pangulo Marcos Jr. i-veto ang mga bahagi ng budget na anya'y hindi naaayon sa tamang paggastos.
5: Ang pakiusap ng mga Pilipino, ng mga negosyante, sana ayusin natin yung budget, bawasan natin yung patronage politics, kung pwedeng alisin na nga. Nakakabahala talaga no, na despite yung mga protest ng mga tao, trillion peso march, maraming sa mga ating mga kongresista hindi nakikinig, no?
0: Oras po muna tayo mga kapamilya, it's 12:15.
6: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Naniniwala ang ilang eksperto na nakapuntos ang prosekusyon sa testimonya ng financial expert na si Attorney Alexander Cabrera sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyers impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, na madaling maintindihan ng publiko ang mga inilatag ni Cabrera sa kanyang pagbusisi sa sinasabing paulit-ulit na paglabag ng Vice Presidente sa Saligang Batas. Ito anya ang dahilan kaya kontento na ang prosekusyon na si Cabrera ang kanilang huling testigo. Nakikita naman ni Salvador na posibleng magpresenta rin ng sariling financial expert ang depensa para kontrahin ang testimonya ni Cabrera.
8: Sa kabuuan, alam mo, understandable ang kanyang salaysay, naiintindihan, natsutsud, nangunguya ng ordinaryong mamamayan. Sa lente ng paningin ng prosecution, ayos na kami. Sa tingin nila, nakapagpresenta na kami, nabuo na namin ang aming istorya, and therefore pwede na kaming tumigil.
0: Para naman kay Political Science Professor Arjan Aguirre na sa cross-examination ng defense team, dapat patunayan ni Cabrera na nakuha niya sa legal na paraan ang mga isiniwalat na impormasyon tungkol sa sinasabing naging mga paglabag ni VP Sara.
9: Tatunahin siya siguro dun sa manner or method na ginamit niya sa pagkuha ng mga sensitive information. Kasi remember, may mga information na hindi for public consumption. So, paano niya ito nakuha?
3: Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng 61st anibersaryo ng Office of the Vice President, kung saan ibinida ng Vice Presidente ang budget utilization ng kanyang opisina. May pasaring naman si VP Sara kay Pangulong Marcos Jr. Balita mula Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
10: Bika, ginit ni...
3: Go ahead, Zeus.
10: Yes, Rica, no, sa kanyang talumpati sa 61st anibersaryo ng Office of the Vice President, sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang 4 na taon sa opisina ay nakatuon sa tamang paggamit ng pera ng taong bayan. Ayon sa pangalawang pangulo, mahigit 90% ang budget utilization ng OVP sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ibinida rin niya ang programa ng OVP kabilang ang libreng sakay na nakapagserbisyo sa halos 4 na milyong Pilipino mula 2022. Kasama rin niya sa mga programa ang pagbibigay ng libreng bigas, gamit pang eskwela at suporta sa mga nangangailangan ng industriya. Sa gitna ng kanyang talumpati, inihaling tulad ng Vice Presidente ang kanyang termino kay dating Vice President Jejo Marbinay na labisan niya ang naranasang paninira. Pero ani Duterte, mas malala ang pagbatikos na kanyang natanggap na umabot pa sa reklamong impeachment. Nagpasaring din ang pangalawang pangulo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinabing tila siya pa rin ang iniisip kahit nasa working visit na sa ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Isa sa mga tinaguriang Maleta Boys humarap bilang testigo sa prosecution sa o nang prosekusyon sa plunder case ni dating House Speaker Martin Romualde sa Sandigan Bayan. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico.
10: Jeff, sinabi ng prosecution na ipinresenta nila si George Villalon Jr., isa sa mga tinaguriang Maleta Boys bilang witness sa bail hearing ni Romualdez ngayong araw sa kasong plunder para patunayang naging bahagi ng kanyang trabaho bilang dating bodyguard ni Zaldico ang mag-deliver ng mga maleta sa isang bahay sa McKinley Road, Forbes Park, Makati na di umano'y pagmamayari ni Romualdez. Batay sa judicial affidavit ni Villalon, bahagi siya ng security team ng personal na nag-deliver ng higit 20 maletang may lamang pera noong November 21, 2023 ayon sa prosecution. Pinabulaan na naman ni Villalon na edited ang videong kanilang umanong kinuha nang i-deliver ang mga maleta sa dating sa bahay ng dating House Speaker. Sinend din umano ni Villalon ang video sa kanyang asawa para malaman ito na magde-deliver sila matapos hindi masagot ang kanyang tawag. Dumalong sa pagdinig ngayong araw sa video conference si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa hearing court naman si Attorney Levito Baligod, dating counsel ng mga bodyguard ni Ko at sinabing kasama ang isa pang dating bodyguard na si Johnny Buduan sa testigo sa bail hearing. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Inamin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi niya nasubaybaya o nasusubaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
11: Rica, wala umanong panahon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para manood ng impeachment trial ng dati niyang kaalyado na si Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa press conference sa Singapore, sinabi ni Pangulong Marcos na ang napapanood lang niya ay ang 5 minutong highlights ng impeachment kada araw. Iginiit ng Pangulo na hindi mahalaga sa kanya ang impeachment trial ng Vice Presidente, sabay giit na wala naman siyang kinalaman dito dahil tungkulin ito ng Senado. Sabi pa ni Pangulong Marcos na marami siyang trabaho na kailangang atupagin at dito na lamang niya igunugugol ang kanyang oras. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mayroon na lamang siyang halos 19 na buwan sa pwesto at marami mang kailangan gawin at atapusin kaysa bumawad sa panonood at pagtutok sa impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Hindi patukoy ng World Health Organization ang pinagmula ng pneumonia na ikinasawi ng Russian lab workers sa Anti-Plague Research Center sa Irkutsk, Russia. Ayon sa WHO, batay sa ulat ng Russian state regulator, negatibo sa pneumonia ang mga close contact ng nasawi at hindi rin nakitaan ang sintomas ng sakit. Nilinaw naman ang Department of Health na magkaiba ang sanhi ng COVID-19 at ng pneumonic plague. Sinabi sa DZMM ni DOH Epidemiology Director Dr. Alethea de Guzman na karaniwang galing sa infected na pulgas ng wild rodents gaya ng wild mice o bubonic ang pneumonic plague. Ang naikakalat ito sa tao kung nakagat ng infected na pulgas o na-expose sa individual na tinamaan ng sakit. Habang airborne naman o sa hangin na ikakalat ang COVID-19. Bagaman kapwa-anya mataas ang mortality rate ng mga sakit, nagagamot ito lalo kung maagapan. Wala pang kaso ng bubonic o pneumonic plague sa Pilipinas at patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Bureau of Quarantine laban dito.
12: Magkaiba po kasi kung plague at COVID, na ang COVID ay airborne. Kung tayo ay magkasama sa kwarto, nagsalita, nagkaubuhan, ganun kabilis, no, yung posibleng transmission natin. Ang plague, meron tayong antibiotic na available para siya ay magamot. Ang COVID, on the other hand, ay actually supportive treatment lamang.
0: Hindi inaalis ng Feebox ang posibilidad ng major eruption ng Bulkan Canlaon kasunod ng muling pag-aalboroto noong Sabado. Sinabi sa DZMM ni Feebox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Antonia Bornas na hindi na huminto ang mga pagyanig sa bulkan mula nung itaas ang Alert Level 1 noong 2020. Dagdag ni Bornas, posibleng umabot ng 10 taon ang long-term unrest ng bulkan. Dahil dito na nawagan ng FIBOC sa mga lokal na pamahalaan na paghandaan ang mas malawakang paglikas sa mga apektadong residente.
13: Yung mga nakikita po nating mga pagputok, no, nakailan na po tayo mula po nung pinakauna nung June 3, 2024. Mm. Ito po ay mga pasakali lamang po para po sa isang napipintong mas major na pagputok ng vulkan. Nag-throat clearing pa lamang po ang vulkan, no.
0: Samantala, sa kabila ng mahinang pagputok kahapon, sinabi ni Bornas na inaasahang titigil ang mga naitatalang aktibidad sa Bulkang Bayon sa Albay, pero hindi dapat maging kampante ang publiko dahil sa anya'y kakaibang sitwasyon ng bulkan. Parehong nasa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon at Mayon. Oras po muna tayo, it's 12:24.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ulat, ulat, panahon, panahon.
0: Apat na weather system ang nakakaapekto sa bansa ngayong araw. Asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Bicol Region. Ni Maropa, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Easterlies o mainit na panahon o mainit na hangin mula Dagat Pasipiko naman ang umiiral dito sa Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Habang north easterly wind flow o paunang hangin bago ang malamig na amihan ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Asahan naman ang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon lalo sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala, binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan mahigit 3,000 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Walang direkt ng epekto ang bagyo sa bansa at hindi rin inaasahang papasok ng PAR. At susunod, Pope Leo XIV sa ilalim sa operasyon dahil sa natuklasang bukol sa baga.
3: Chinese na iniugnay sa Pogo Hubs arestado sa Parañaque City. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
15: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosine.
18: Para sa mga active adults, may Arthrosine. Ang Arthrosine ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosine.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
18: Arthrosine, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosine! Mabibili ang Arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Rain, rain, go away!
21: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
20: Cough, cough, wet away! Yay!
21: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naubayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
22: DZMM, numero uno sa aksyon!
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
22: Headline ngayon! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Oras po natin 12:28. Umarangkada ang cross-examination ng depensa kay Forensic Financial Analyst Attorney Alexandre Cabrera ngayong Day 38 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
1: Jeff, unang unisita ng depensa, partikular ni Attorney Christine Ferrer, ang kredibilidad ni Cabrera na testigo ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment complaint o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Binisisiri ng depensa ang ilan sa mga organisasyong kinabibilangan ni Cabrera at ang kanilang mga naging pahayag tungkol sa impeachment trial ni VP Duterte kaugnay ng kanilang panawagan na ikunbi ng impeachment court at simula ng impeachment trial ni VP Duterte, bagay na kinumpirma ng testigo. Ilan din sa question ni Ferrer ang naging assessment ni Cabrera sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Duterte na una niyang sinabing may kabuuang unexplained assets at income na may mahigit 800 million pesos mula 2022 hanggang 2025.
2: Did not examine or use any document coming from the respondent and her spouse, correct?
4: Speak yes. To the mic.
1: Ayon kay Cabrera, Hunyo ngayon taon niya natanggap ang mga kopya ng SALEN ng PISE at records mula sa Anti-Money Laundering Council at mga financial statement ng mga korporasyon mula sa prosecution. Habang September naman niya natanggap ang mga ipinasabi ng bank documents ni VP Duterte ng impeachment court, bagay na kwestiyon ni Ferrer dahil sa confidentiality rules. Ayon kay Cabrera, hindi niya na inintindihan tungkol doon dahil napagtalunan na aniya ito sa House of Representatives noong tinalakay ang mga impeachment complaint laban sa bise at inisip na walang problema kung tatanggapin niya ang mga nasabing dokumento. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Oras po natin, 12:31.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ibinida ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang 39 na kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal sa kanyang unang taon sa posisyon. Balita mula sa Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
24: Rika, sa mentro ang talumpati ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa kanyang unang taon mula ng pamunuan ng Office of the Ombudsman sa mga kasong naisampan na nila sa korte. Sinabi ni Remulla na sa 39 na mga kaso, 35 dito ang dinidinig na sa Sandigan Bayan kabilang ang mga kaso ni na Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating mambabatas at ngayon puganting si Zaldico, at later Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang apat na iba pa ay isinampa sa iba't ibang regional trial court at inihahabili na aniya sa mga korte ang mga desisyon base sa mga ebidensyang nakalap at naayon sa konstitusyon. Binanatan din ni Remulla ang mga opisyal ng pamahalaan na nasasangkot sa katiwalian at gumagamit ng mga umano'y dummies, middlemen at shell companies para pagtakpan ang ginagawang pangdarambong base sa aniya sa definisyon ng plunder kung saan dapat may main plunderer sa kaso at mapatunayang tumanggap ang akusado ng ninakaw na pera. Giit ni Remulla panahon na para repasuhin ito ng Korte Suprema dahil nagiging pahirap lang umano ito sa paghuli sa mga opisyal na may paraan para magtago sa batas.
25: Ang batas laban sa pandarambong ay ginawa para panagutin ang mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Pero sa doktrinang ito, ang pinakamalaking sindikato ang pinakamahirap mahuli. Hindi po yan ustisya. Pananggalang po yan.
24: Yan ang tiniga ni Jesus Crispin Remulla, ang ombudsman. Iginiit din niya na ang panawagan sa transparency hindi lamang sa kanilang opisina, kundi maging ng taong bayan laban sa mga nakaupo sa gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Narecover ang ilang pampasabog sa basurahan malapit sa Campo Crame. Balita hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
4: Jeff, sinabi ni San Juan City Police Chief Colonel Anthony Gantang na narecover ng motoridad ang iba't ibang explosive materials sa kanto ng Road 7 at Road 5 sa Barangay West Crame, ilang metro ang layo mula sa PNP headquarters sa Campo Crame. Isang garbage collector ania ang nakadiskubre sa mga ito na nakalagay sa loob ng bag na isinilid sa sako at itinapon sa basurahan. Nababasa na siya na investigasyon na walang lamang pulbura ang naturang explosive materials na hinihinalang ginagamit sa pagdasanay sa paggamit ng granada. Gayunman, iginitigantang na may tuturing na improper disposal ang pagkatapon ito sa basurahan. Sa ngayon, nagkapatuloy ang backtracking ng mga otoridad sa CCTV para matukoy kung sino ang nasa likod ito habang nasa pangangalaga na ng EOD ang mga nakuhang gamit. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Inaalam na kung ginamit ang pera sa pagbili ng mga lupa't pagpapatayo ng mga ari-arian. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
5: Rika, sinusundan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang daloy ng pera batay sa affidavit na isinumite ni Rodolfo Gracioso, dating pulis at dating AD former House Speaker Lord Alan Velasco kaugnay ng alegasyon na nagatid siya ng pera sa mga Duterte. Sa press briefing, inilabas ni NBI Director Melvin Matibag ang mga larawan at video ng mga ari-ariang iniuugnay sa pamilya Duterte. Sinusuri ng NBI kung may kaugnay ng mga ito sa posibleng money laundering kabilang ang posibilidad na ginamit ang pera sa land banking o pagbili at pag-iipon ng mga lupa bilang investment. Ayon kay Matibag, layunin din ang investigasyon na alamin kung tugma ang halaga ng mga ari-arian sa mga itineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga ari-arian na itineklarang nagkakahalaga ng nasa 890,000 pesos ay tinatayang nagkakahalaga naman ng hanggang 60 million pesos.
6: Why are we investigating this? No, we are investigating this because we are following the pattern na established natin dun sa Gracioso affidavit. Ibig sabihin, may pera, saan tumunta yung pera? Dito lumalabas ngayon na yung mga properties, yung mga pera, inilalagay sa land banking. And we are looking in seriously into it. May allegation si Gracioso na may pera din natin sa mga Duterte. Saan, asan yung pera? Ito yung malaking posibilidad na yung pera inilalagay dito by land banking, by creating resources, by creating actions.
5: Samantala, ipiniliwanag din ng NBI ang kaugnay ni Vice President Duterte kay Jaime Cruz kabilang ang mga interes o pagmayaring direklara sa SALEN na hindi naman nakikita sa mga corporate record ng mga kumpanyang sangkot. Yan ang batitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Vice President Sara Duterte naniniwalang paninira lamang ang investigasyon ng NBI sa kanilang mga lupain sa Davao City. Balita hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
7: Jeff, iginiit ni Vice President Sara Duterte na pawang paninira na lamang ang ikinasang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kanyang mga umano'y lupain sa Davao City. Ani Duterte, nagbibitaw na lamang ng alegasyon ng NBI at kung ano-ano na ang krimeng inaakusa sa kanya. Paliwanag ng Vice Presidente, bahagi ang aksyong ito ng NBI sa paggawa ng naratibong sangkot siya sa katiwalian.
8: Lahat na ay ginawa kukuno at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin.
7: Nanindigan din ng pangalawang pangulo ng NBI ang handler ni Rodolfo Gracioso Jr. na umano'y dating tauhan ni ex-House Speaker Lord Alan Velasco at nagparatang kay Duterte na tumanggap ng mali-maletang pera. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Sa ibayong dagat, sa ilalim sa operasyon si Pope Leo XIV sa mga susunod na araw matapos umanong makitaan ng bukol sa baga. Ibinahagi yan ng 71-year-old na Santo Papa sa kanyang weekly address sa St. Peter's Square sa Vatican City nitong linggo. Sabi ni Pope Leo, nasa early stage pa lang ang nakitang bukol, kaya sangayon sa payo ng doktor, nagdesisyon siyang ipatanggal na ito. Isasagawa ang operasyon sa Gemelli Hospital sa Rome, kung saan kadalasang ginagamot ang mga Santo Papa. Ayon sa Vatican Press Office, tatagal ng isang linggo ang pagpapagaling ng leader ng Simbahang Katolika, oras na matapos ang operasyon.
0: At abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
9: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: DZMM Radio Patrol 63. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
13: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
16: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
26: Pag-aanin at pasayahin ang
27: buhay at kalusugan!
26: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline Ngayon!
3: Pasintabi po sa mga kumakain, inimbestigahan ngayon ng pulisya ang insidente kung saan natagpuan sa isang bangin ang naaagnas ng bangkay ng isang babae sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang balita hatin ni Harris Julio Harris.
28: Ayon sa pulisya, napadaan sa kalsada ng barangay Bitnong ang 16 anyos na delivery boy nang mapansin ang masangsang na amoy bandang 3:15 ng hapon noong Biyernes, October 9. Nang kanyang sundan ang pinagmumulan ay nakita niya ang bangkay sa bangin na may 3-5 metrong lalim. Agad naman niya itong ipinagbigay alam sa Dupax del Norte Police na agad rumisponde sa lugar. Hindi sinasantabi ng pulisya na itinapon lamang sa lugar ang bangkay na nasa state of decomposition o naaagnas na. Pinabulaanan din ng pulisya ang kumalat sa social media na pugot ang ulo ng bangkay. Batay sa suot na damit ay nakilala naman ng kanyang mga kaanak ang bangkay ng 33 anyos na laborer mula Barangay Rojas, Sulano. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado para sa DZMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Arestado ng mga otoridad na isang Chinese na iniuugnay sa mga sinalakay na Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Naaresto sa Paranaque ang suspect na si Wang Mingmin na pinaghahanap dahil sa kasong qualified human trafficking. Ayon sa CIDG, si Wang ang 451 kinasuang individual na itutuling na kasabwat ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Libo-libong Katoliko ang nakiisa sa taon ng posisyon ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Lanaval de Manila na nagtapos sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Pinangunahan ni Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. ang misa matapos ang posisyon na dinaluhan din ng ilang lokal na opisyal ng lungsod. Isa ang Lanaval de Manila sa pinakamatandang debosyong Mariano sa bansa. Ginugunita ito bilang pasasalamat sa paniniwalang pagtulong ng Mahal na Birhen sa tagumpay ng mga Kristiyanong mandirigma sa labanan kontra sa mga Dutch noong 1646.
1: Showbiz ngayon.
2: Showbiz ngayon.
3: Naging mas makulay ang ASAP-XP sa Pampanga matapos makipag-collab ang mga artista ng Starworks sa mga kapamilya star sa concert na ginanap sa Angeles City. Kabilang sa mga nagtanghal sina Ogie Alcacid, Piolo Pascual, Bamboo, Eric Santos, Darren Espanto, Bel Mariano at Alexa Ilacad. Kasama ang Starworks artists na sina Celine David, Carmela Lorzano at TV5 talent na si Dylan Menor. Kasabay nito, formal na ring inanunsyo ng ABS-CBN at TV5 ang kanilang partnership bilang co-producers ng ASAP-XP. Magsisimula ang pagpapalabas ng programa sa TV5 sa Oktubre 18.
0: At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Hanggang bukas mga kapamilya, ako naman po si Rica Lazo.
1: ZMM.
22: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: mga kapamilya, day 38 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At syempre po, patuloy po nating inaantabayanan iyan. Ano? Dito po sa special coverage ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po muli, Jeffrey Hernaez.
1: At mula kanina umaga, kasama niyo pa rin po Rica Lazo. And mula kanina umaga rin po, kasama pa rin natin ang ating ang ating political analyst partner at syempre isang professor ng Department of Political Science sa Ateneo de Manila University. Kasama pa rin natin Professor Arjen Aguirre. Professor, maraming salamat po for staying with us since this morning. Kasama na po natin ngayon si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang hapon po, Ma'am Rica and Sir Jeffrey.
1: Opo. Professor, puntahan natin yung pagsimula ng cross-examine itong si Attorney Christina, no? Isa sa mga una niyang ipinunto ang lack of experience nitong si Attorney Alexander Cabrera sa pagbusisi ng mga government works. Sa palagay po ba ninyo may pinanggagalingan, may pinagmumulan itong si Attorney Christine pag sinabi mo na ang isang forensic tax analyst ay wala namang government experience?
2: Yan. Yan po yung napag-usapan natin kanina, Ma'am Rica. No? So, pinipredict natin kung ano yung magiging line of questioning. Mm-mm. So, mukhang tumama tayo na naging formulaic yung approach ng defense. Meaning, parang sumusunod sila sa script ng usual na defense na kapag meron sila i-cross, kadalasan ang una nilang parang i-interrogate o i-probe yung background, no? So yung qualification, yung experience, so nakita natin yung kanina. And unfortunately, kung mabibigay man ako ng aking analysis or assessment, parang hindi siya naging effective given nga na impeccable yung background ni Attorney Cabrera. I mean, napakalalim ng kanyang experience. Tapos, kumikita mo sa kanyang body language kanina, no? Napaka confident sa pagsagot or sa pag-response sa mga question ni Attorney Ferrer. So ako, indikasyon ito na parang hindi siya effective para sa ating witness.
1: Kasi tinanong din kung meron siyang experience in handling graft cases, di ba? Mm-hmm. Pero hindi naman lahat ng mga tax issues grafted plunder naman, Professor, di ba?
2: Yeah, that's why parang ang nakita kong approach kanina is the defense is trying to tell us that in this area, hindi exposed si Attorney Cabrera.
1: Yes.
2: Parang, kunwari, wala siya experience sa government, tapos hindi rin siya nagkaroon ng parang past experience sa pag-probe ng mga fraud sa mga government transactions. Pero again, ang punto kasi dito is that number one, meron bang qualification yung expert natin, yung witness? At number two, meron ba siya experience na para mag-qualify siya do sa pagtingin dito naman sa parang inaharap niyang parang case? So ako, mukhang hindi yun na-accomplish kanina ng defense sa line of questioning nila, kasi parang naging nag-rely siya sa parang ini-imply lang nila hindi ka qualified o kaya hindi ito yung main background.
0: Pero Prof, ang sabi din naman kanina doon sa pagtatanong ni Attorney Christine kay Cabrera, sabi walang binusising dokumento mula sa mag-asawang Duterte Carpio, hindi rin daw nabahala nang bigyan ng kopya ng bank records, hindi rin na-interview itong mag-asawang Carpio at VP Duterte. Medyo bawas points po ba ito dito sa competence ni Cabrera?
2: I'm so sorry, but no. I mean, para sa akin, Sir Jeffrey, dito nga papasok yung skill na isang forensic expert. You don't need to ask, di ba, yung mga taong involved na iniimbestigahan mo. All you need to do is to access the documents. And malinaw yung sagot kanina ni Attorney Cabrera na yung kanya natanggap na document, ito yung mga document na ibinigay din dun sa House of Representatives hearings. Tapos binigay din sa prosecution or natanggap ng prosecution. Pinagdebatehan na to kung bubuksan ba ito o hindi. At sinabi, inamin niya yon na, inantay niya yung mismo

0: Tinitinig ko kanina, Professor, no, kung paano nila sasabihin na, kasi we always hear that argument from the defense na, wala kang personal knowledge, wala kang personal experience on what happened dun sa taxes ng mag-asawa. Pero it's like you saying na, hindi naman siya eyewitness to the crime para for you to ask him that question, di ba? Although, I am kind of looking at paano pa nila kukutkutin yung sasabihin na binigay lang naman kasi ng prosekusyon ang lahat ng dokumento na kanyang binusisi. Meron ka po ba nakikitang sa palagay mo malulusot ng defense dito?
1: Yeah, Ma'am Rica, nasa first half pa lang tayo kumbaga sa basketball game. So parang ako parang hopeful pa rin na sa second half mukhang may magagawa yung defense. Kasi again, ang nakita kong pattern kanina, Ma'am Rica, parang they're trying to discredit the person, but they have yet to undermine yung kanyang analysis. So, yun yung inaasahan ko sana sa second half ay matutukan ng defense. Kasi so far, wala pa tayo nakikita mga tanong na parang talagang binubusisi. Paano mo ito na-compute? Paano ka nakapag-arrive sa 870 million?
0: Although, Prof, may napansin tayo yung sinabi niya kanina na etong alam niyo po ba na itong figure na to ay ginamit nila sa yung Japan trip ay ganito, hindi lang naman siya, may kasama siyang grupo, di ba? May mga ganun na pinalabas kanina, pero hindi naman nila isa-isang binangga lahat ng mga gastos, lahat ng mga items na kinumpute netong si Attorney Cabrera.
1: Yeah, it's not helping, Ma'am Rica. It's not helping to tell us the reasons why those money, yung mga funds were spent. Katulad yan, yung binanggit nyo nga, ako bibigyan ko example, yung Nike purchases na ginawa. Ang sinabi dun na line of questioning, did you know or they have personal knowledge na ginastos ito dahil sa basketball team? But it's not helping. Kasi parang, it's not my job to know the reasons. Ang nakita ko, yung may gastos. Now, dahil binanggit mo yung mga information na ito, mukhang magkakaroon patuloy ng parang support dun sa mismong analysis ni Attorney Cabrera na talaga nagastos ito.
0: Nagamit talaga. Yeah. No? Pero paano kaya yun, Professor Arjan? No? Kung kunyari, lahat naman ng dokumento galing sa prosekusyon, wala nang pwedeng sabihin na ang defense dito na illegal ang pag-procure nila ng financial records ng Vice Presidente, knowing na meron naman ang subpoena na i-grant ang impeachment court.
1: Kanina po, napansin ko, Ma'am Rica, that they tried. Okay? They tried to trap, yun nga, si Attorney Cabrera na alam mo ba na itong mga dokumentong ito ay may confidential, di ba? Ang sagot doon ni Attorney Cabrera, no. I'm aware of the law. So yung papalay isa pang strength ni Attorney Cabrera na lawyer siya eh. Maliban sa pagiging accountant, lawyer din siya, so alam niya yung ginagawa niya. So ako parang ang nakita kong dito is that mukhang mahihirapan ang defense kung magre-rely lang siya dun sa personal attacks. So kung gusto nila maka-score sa second half, kailangan tumutok sila dun sa mga documents na kanilang pinag-aawayan dito sa discussion na to.
2: Prof, kanina nabanggit no ni Attorney Christine yung confidentiality rules. Ang sinasabi kasi niya, natanggap yung mga ipinasubi ng dokumento mula sa impeachment court na September ito natanggap ni Attorney Cabrera, na question nga po ito ni Attorney Christine dahil ta may rules daw sa confidentiality. Pa-explain nga po ito, hindi po ba ito dapat talaga matanggap ni Attorney Cabrera? Paano po ba 'yon?
1: Kasi di ba recently nagkaroon nga ng decision na yun nga kung pa-appearin ba ang ating Vice Presidente sa hearing, yun nga yung self-incrimination, tapos di ba meron ding issue about dun sa yun nga, sa conjugal status ng mga bank account na ito. Kung sakaling meron mang mga transaction or meron mang bank account ownership yung asawa, kumbaga maihiwalay ba ito dun sa mismong inimbestigahan natin na interest ng Vice Presidente. So ako, parang kinoconflate o pinaghahalo nung defense yung issue na yon. No? Parang, you're not supposed to see that. You're not supposed to access those information during that time, prior dun sa paglabas ng parang decision nga na, yung nga, pwede itong makuha, pwede itong lumabas, at pwede itong ma-access ng prosecution para maisama sa mga ebidensya. At ako, napansin ko sa response naman ni Attorney Cabrera ay again, napaka-confident niya na he did not violate any law. Aware ako sa confidentiality laws at sumunod lang ako sa

0: sa mismong utos sa akin ng prosecution panel. So parang ang nakita ko rin na parang strength ng ating expert witness is talaga pinapalabas niya rito na professional siya. So he did not do anything that would mean na nagpaka-proactive siya na inga, meron ng bordering illegal yung ginawa niya. So ako, yun yung kailangan basagin siguro mamaya sa second half ng ating trial for today.
1: Sa palagay niyo po ba yung inilatag nila attorney Chel Jocno at ni attorney Cabrera nung nakaraang linggo para ipakita nga itong total undisclosed income at assets na 813 million pesos, dapat po ba para maging malakas ang depensa ay isa-isahin nila ang mga pag tingnan talaga nila yung kung paano ikinumpute ni Attorney Cabrera ang mga ito para masabi nga na maraming naging lapses o may hindi tama na nagawa si Attorney Cabrera, or the 813 po ba is already damning enough against the Vice President na sa tingin niyo po ay mahirap na itong mabawi pa ng depensa?
0: Yeah, I think I would subscribe to your point kanina po, na Ma'am Rica, na mukhang kailangan nilang busisiin yung computation, because that's what I have mentioned earlier. That's one way to undermine yung expert witness, yung analysis niya, yung computation. So kung gusto nila magkaroon ng parang pamamaraan na magiba yung credibility ng kanilang kinocross, kailangan makita ng ating senator judges at yung ating mga kababayan na yung computation ni Attorney Cabrera ay may problema. So kailangan makahanap sila doon ng discrepancy rin sa mga na makocompute na ng mga amount. So mukhang mahihirapan sila diyan kung dito pa lang sa umpisa ng cross-examine first half nakita natin na mahina na yung parang pag-atake. Siguro yun nga, inaasahan ko rin na sa second half, kahit na ba i-attempt nila na busisiin yung mga numero, mukhang hindi nila makikita mismo yung para mga discrepancy na yun. Kasi so far, mukhang confident at mukhang credible talaga si Attorney Cabrera. Lalo na yung mga pagsagot niya, yung disposition niya. So ako, nakita ko yung kanina.
2: So sa ngayon, Prof, wala pa rin. Naghahanda pa rin ang ating mga senador para babalik dito sa floor. At 1 p.m. nga po, mga kapamilya, magbabalik ito nga impeachment trial. May question, Prof. No? So ito, naglatag na ng financial forensic financial expert itong prosecution. Nakikita niyo po ba na soon tatapatan ito ng isa pang forensic expert ng depensa?
0: Yes, I think nabanggit po ito ng ating lead defense counsel na magkakaroon din sila ng expert witness or financial analyst pantapat dito kay Tony Cabrera. And abangan natin kung talaga bang yung mga line of questions nila ngayon ay parang i-comply nila sa kanilang pagpili ng expert witness. Kasi yung mismo computation na Tony Cabrera, aasahan natin na pagdating sa defense, yung kanilang forensic analyst, magkakaroon din ng ibang explanation or computation. So mukhang yan yung abangan natin sa side naman ng defense sa November, yung kanilang pagpresent ng mga witness.
1: Attorney, doon naman ako sa mga very minor detail ito, no, kasi napapansin ko kanina, and actually kinolaw to ni Honorable Chel Jocno nung sinabi niya na let the witness finish his statements. This has been the tactic ng defense noon, parang they only want yes or no questions, they don't want the witness to qualify their answers. Mukhang nakikita naman natin that this is a style of questioning ng mga defense natin. But does this also discredit yung witness natin in the sense na parang because they got the yes or no question, na-qualify na agad na whatever they asked, tapos na hanggang doon. Hindi na nila maaring i-defend ang kanilang position on why they said yes or no.
0: Yeah, again, that's one of the things that we should be looking at, yung mismong mga tanong or line of questions na binabato ng ating mga abogado sa direct examination at pati sa cross, kasi minsan yung mga tanong nila trap. So kaya napapansin niyo, 'di ba, meron din instances na kapag direct, 'di ba, nag-o-object yung kabila kasi nga yung mga sagot ay minsan nakakapag-lead na ng mga parang points na yung contentious pa rin. So dito naman sa cross, nakita natin na yan yung iniwasan ng prosecution, na kapag napapasagot si Attorney Cabrera kanina, minsan parang mapapansin mo na nasasagot na rin niya yung mga ibang contentious aspects ng discussion. So ako, tiwala naman ako kay Tony Cabrera na he knows what he's doing. Dahil nga abogado siya at napapansin niyo naman, 'di ba? Parang minsan talagang pinaglalaban niya na
1: yes.
0: I have to explain this, I have to elaborate this. Kasi matatrap siya doon eh.
1: May sinabi pa nga siya one time na no, may witness ako to support my claim. 'Di ba? Hindi mo pwede sabihin alleged 'yan. I have a witness to support my claim. Anyway, Professor, we've had you for ilang oras na. Pagbabreakin naman natin si Professor Partner. Magla-lunch break naman na si Professor kasi kanina pa natin kasama. Maraming salamat sa panahon, Professor, and we'll talk to you again soon po para himayin pa po natin itong mga nangyayari sa impeachment trial. Magandang morning, ay magandang afternoon po, and talk to you again soon.
2: Thanks, Prof.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you po. We appreciate Professor Arjun Aguirre sa pagsama sa atin, ang Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University.
2: At sa pagbabalik po ng impeachment trial ni VP Sara, makakasama niyo naman po si Attorney Noel Del Prado at si Liza Aquino. Ingat po mga kapamilya.
1: God bless po. Bye.

0: Terima kasih.
1: Nakakain kayo, Attorney Cabrera?
2: Presiding Officer, idol ko po si Attorney Ronel eh.
1: Hindi ka rin kumain?
2: Apo, natuto na rin po akong intermittent fasting.
3: Good for you.
1: Naunawaan niyo po na patuloy kayo magbibigay na niyong testimonya sangayon sa nauna niyong pinanumpaan ka nung nakaraang Biyernes.
2: Opo.
1: Salamat po. You may continue with your cross when you're ready, Attorney Christine.
4: Thank you, Your Honor. Good afternoon, sir.
2: Good afternoon po.
4: Just a few more questions. In your CV, sir, you mentioned several times your professional affiliation with PwC, correct?
2: Opo.
4: Thank you, sir. And you retired from PwC in 2025.
2: Tama po.
4: Correct? PwC was not engaged for the purpose of this investigation.
2: Tama po.
4: PwC did not review, approve, or authorize your report, correct?
2: Tama po. Tama po.
4: PwC did not also authorize your testimony today, sir.
2: Tama po.
4: Thank you. In so far as this case is concerned, you are not authorized to speak on behalf of PwC, correct?
2: Tama po.
4: So, when you reference PwC experience in your CV, this court should understand, sir, that your report has no PwC quality control, review, or endorsement.
2: Sobrang tama po.
4: Thank you, sir. No further questions, Your Honor.
1: Any redirect, Honorable Jokno?
5: No redirect, Your Honor.
1: Chair declares a brief recess so that we can get the list of senator judges. Binigla kasi kami ni Attorney Christine. Nakala ko hanggang mamaya. Hindi ko muna hinig. Chair declares a 5-minute recess to get the list of the interjections from senator judges.
6: Ayan po. Makikita po natin na nagkaroon ng maikling pagtigil sa ating impeachment trial dahil katatapos lang ng cross-examination ng depensa at wala nang redirect at yan na nga po ang signal para makapag-interject na yung ating mga senator judges. Attorney Noel Del Prado po sa pagpapatuloy ng ating coverage ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Siyempre, kasama ko po ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
7: Na nagdadasal po na umayos ang aking earmong.
6: Yan.
7: Hindi pa kita naririnig.
6: Na
7: hindi pa kita naririnig. Opo.
6: Sige, but habang
7: course,
6: hinihintay natin. Loud
7: and clear naman ba ako ngayon?
6: Malinaw ka naman.
7: Malinaw. So mag-hello po muna ako sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon. Day 38 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napakabilis ng kanila. Cross. Kasi sabi ni Presiding Officer Cheese kanina, putulin mo ng tama yan bago tayo mag-lunch break. Saktuhin mo na ng 12. Yung pala meron na lang siya 3 remaining questions sa kanyang cross-examination. Makes me wonder, ba't hindi mo na lang sinunod yung kanina? Pero ngayon, pakinggan po natin ulit ang pagbabalik ni Presiding Officer Cheese Escudero dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Wala rin siya lati.
1: Forgive me, the first two registrants aren't here, so... Yes, there we go. Second to register is Senator Judge Rafi Tulfo. Prior to him was supposedly Senator Joel, but I think he's indisposed right now. So, the chair recognizes Senator Judge Rafi Tulfo for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
9: Mr. Witness, expert kayo pagdating sa taxation.
2: Tama po.
9: Now, gusto ko lang magkaroon ng konting enlightenment pagdating sa money laundering. Kasi may mga napapanood akong mga documentary na kung saan involved yung mga Cosa Nostra, how they laundered money. Correct me if I'm wrong. Yung kanilang dirty money, ininvest nila sa isang legitimate business. And then, nagbabayad silang tamang buwis. At bihira silang maimbestiga ng tax evasion because the ultimate goal is to pay taxes using front yung legitimate business. So when it comes out, malinis na. Am I right?
2: Wrong. Tama po yan.
9: Okay. Now, anong mga bansa ang alam mo na kung saan high risk sila pagdating sa money laundering?
2: Mga bansa pong...
9: Well, dito, Kazakhstan, Lithuania, Tajikistan, South Africa, Ukraine.
2: Opo.
9: Right?
2: Philippines po.
9: And Philippines as well.
2: Opo.
9: Now, let's talk about Cali 88. They're supposed to be an importer dun sa mga bansa na nabanggit ko ng mga banana chips. Nag-check pa ko sa Bureau of Customs kung sila ba ay meron mga importation documents dun sa mga bansa na yon na sila nagpalabas ng mga produkto nila. And then do they have yung accounts payable nila, accounts receivables, have you examined them?
2: Yung sa pangalawang tanong na lang po muna.
9: Okay.
2: Yung sa financial statements po kasi ng Cali 88, marami po talagang wala po sa tamang hulog po sa financial statement na yon. Wala po siyang payable, wala po siyang receivable. Manufacturer siya o exporter siya ng manufactured goods. Wala po siyang inventory ng raw materials or work in process. At kahit po gaano kalaki po yung perang pumapasok at lumalabas, nananatili po siyang lugi. Maliit lang po yung kanyang property, plant and equipment. Kung nagpapatol man siya, wala pong nakalagay na tolling or manufacturers or tolling toll manufacturing arrangements po sa disclosure niya po sa kanyang notes. Marami pa pong iba eh. Kasi po yung the way po yung ano na nakaduda po talaga doon, exporter ka, para mangyari yung wala kang receivable, abay pag-landing ng goods mo doon, nakatanggap ka ng cash.
9: Mm-hmm.
2: Meron kang supply chain, malalaki yung, halimbawa, yung mga in-order mo sa supply chain mo, ang ibig sabihin ay pagtanggap mo ng produkto, parang bumubunot ka ng pitaka mo at binabayaran mo ng cash. So, yung nakikita po namin sa Cali 88, hindi po tinikling, tatawagin kong revolving door. Pagpasok po ng pera, lumalabas po. Marami pong perang pasok at labas. Yung sa una nyo pong tanong sa customs po, kinanong ko po yun sa prosecution, pero hindi ko na po nasundan kung ano po yung kasagutan doon, dahil gusto nga po, kung nga po sanang malaman kung meron talagang tunay na inventory na lumalabas. Pero isa po yun sa mga tinanong ko rin po.
9: Okay, you did mention about manufacturing materials. So, doon sa records ng Cali 88, kumikita sila by the hands of millions. Dahil yun ay nanggagaling doon sa pag-export nila ng potato chips o banana chips, excuse me. Tumutugma ba yan doon sa kagamitan na ginagamit nila sa pagmamanufacture ng banana chips? Na-investigan niyo ba kung gaano kalaki itong kumpanyang ito? Yung ba'y bumabangga sa amount na namamanufacture nila at bumabalik na pera versus doon sa electric bills nila, binabayar nilang utility bills doon sa kumpanya o factory nila na pinanggagalingan ng Cali 88 products?
2: Opo, yung kanila pong cost of sales, parang meron po silang tinatarget na cost of sales para po hindi po masyadong malaki yung income nila. Pero yung ginawa po namin, binangga po namin siya sa mga lima o anim na mga exporter na kumpanya na ganyan po kalaki yung mga meron pong 200 million na annual revenue. Ang nakita po namin dito sa mga kumpanyang ito, malaki po yung kanilang property, plant and equipment.
9: Okay.
2: Masyado pong maliit po yung sa Cali 88 kung iku-compare po. Meron po sila mga, yung iba po may land, pero meron po silang buildings.
9: Okay.
2: Wala pong ganun yung Cali 88 po or improvements po. Marami po silang inventory on raw materials. Kasi natural po yung kung manufacturer po kayo, dapat meron kayo laging naka-ready na raw materials. Malaki po ang kanilang receivable at malaki po ang kanilang payable. At malalaki po rin yung, maganda rin po yung kita nila sa bottom line po sa negosyo nila. So yun po yung, kaya po nasabi namin na talaga pong pagka gumamit po kayo ng transfer pricing, well, comparable transactions po, doon nyo po makikita na ano. At comparable po itong mga companies na to kasi po pareho po ng negosyo at exporter po. Kaya doon nyo po makikita na kakaiba po yung Cali 88.
9: Okay, good. Now, sabi niyo po nag-check kayo sa Bureau of Customs. So, na-check niyo ba yung records ng Cali 88?
2: Sorry po.
9: I did not.
2: Okay. Senator,
9: sorry.
2: Tinanong ko lang po sa prosecution.
9: Correction.
2: Pero wala pong malinaw na result po.
9: Okay, siguro I can ask the prosecution. Is it okay? Sir, nag-check ko ba kayo sa Bureau of Customs para matingnan yung amount of exported products nila going to, say, Tasiktan, going to Tajikistan, Lithuania, Kazakhstan, yung amount of product exported versus amount of money that comes in, bumabangga ho ba?
5: Wala na po kaming oras na tingnan po yan. That's really something that I think should be further investigated. Pero hindi na po namin nakuha yung datos na yun.
9: Maraming salamat po. Thank you po, Mr. Witness.
0: Thank you,
9: Mr. Presiding Officer.
1: We go back to the first registrant, Senator Judge Villanueva.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: For the information of our colleagues, Chair's giving you a variable period of 2 minutes, given the importance of the witness. So we'll be a bit flexible as long as you don't do it too much.
8: Happy birthday, Mr. Presiding Officer. Thank
1: Apologies
8: you
1: for... to Senator Judge Tulfo. after round two, if you will avail of round two, it applies to you still. Apologies again. Senator Judge Villanueva.
8: Senator Lapid wanted more, Mr. President. Mr. Witness, before I start, I'd like to say that kayo ho yung pinaka-interesting na witness na ipinresenta ng prosecution. In fact, I think you're the most important sa pagdinig na ito so far, no? And your report, it is in-depth study, and it is our job to scrutinize and examine itong inyong report to look into your competency and integrity, and of course to convince us na tama po itong mga reports na ito, no? Let me ask some clarificatory questions, Your Honor. Attorney Cabrera, dun po sa Annex A ng BIR reply, ang total ng net taxable income ay kasama na po yung personal income ng Vice President, combined na po siya sa kanilang mag-asawa. Pero pag tinignan nyo po itong Table 23, ayan po, pina-flash sa screen. Mula 2023 hanggang 2025, mukhang nadagdag muli ang eksaktong personal income ng respondent. So ang question ko po, hindi po ba ito double counting, Your Honor, sir?
2: Kung tama po ako ng pagkakaintindi po dyan, ang epekto po ng schedule na yan ay kulang po yung report namin ng 14 million po.
8: Exactly.
2: Kung nagdoble po yung bilang
8: 14,369,692 po yung sobrang bilang.
2: Namin po sa declared niya.
8: Kasi ho, pag tinignan nyo po ito, no, tingnan nyo ho maigi, itong BIR, taxable income, tsaka yung forensic report. Pagka tinignan nyo po yung excess ng 2023, 2024, and 2025, yun ho yung difference, eh. So, ano po, kung wala hong difference, ano pong income item o tax record ang magpapaliwanag sa magkapareho pong halaga, Your Honor?
2: So, as a bilang patotoo po dyan, kung ako po iti-take ko na lang po yun sa BIR po. Kasi po, BIR. I think, ang nangyari po yata dito sa report namin, merong compensation, tapos meron pong compensation and business. Mukhang nabilang po namin yung compensation, tsaka compensation and business. So, parang nagdalawa po yung...
8: Uh-huh.
2: Kasi po yung Parang naninimbang po yata yung mga kasama po namin na baka naman nakakatanggap din siya ng compensation sa ano. Pero nung ina-analyze ko po, parang hindi naman ito makakasama, makakabuti naman to sa kanila. So, idagdag na lang natin. So, yung pong figure namin, hindi po nakakasama po yan kay BP Sara.
8: That's what I wanted to look into, no? Despite of this, 2023, 4 million yung salary sa VP and probably business income, professional income. Pag dinagdag niyo, kasi saktong-sakto po yung 14 na million. And I wanted to ask this because a repeated addition to the of the respondent's own income would change the report's comparison. So yun yung tatanong ko po sa inyo. Nakaka-apekto po ba, gaano kalaki yung epekto kung ito nga ho nasama po?
2: Kulang po yung sobra po yung bilang namin, yung 817 po plus 14 po.
8: Plus 14.
2: Apo.
8: Oh, but you mean to say, hindi ho nakaka-apekto?
2: Pwede pong magsalita po tungkol.
8: Sure. I wanted to understand. Apo, as a senator judge, apo, that's our duty. We wanted to make sure na naiintindihan namin na kung meron nga hong ganito, ano ba yung effect nito?
2: So ito po, medyo figures po na trinit po namin conservatively in favor po ni BP Sara. Pero yung point lang po kasi sa isang forensic report, at maaaring may makita tayong mga maliliit po na hindi masyadong natignan to o maliliit po na ganyan. Yung tunay po kasing forensic study, para po yung para po yung walang katapusan, para po yung infinite. Kasi po pagka pinuprove po natin yung hypothesis, meron pong eto pa lang, sapat na, na-prove na yung hypothesis and kulang din po yung araw namin, okay na, proven na. Pero yung tunay po, huhukayin pa po yan eh. Kasi po, baka meron pa po halimbawang mga hindi naka-declare na property, wala po dyan. Hindi po na naisama ng mga branches po ng Jollibee o Chowking, kung meron man po, wala pa po dyan. Pero it doesn't affect the effectiveness of the proof of that hypothesis na marami na pong undeclared at marami na pong manifestly disproportionate na po yung property versus her income. So, kami naman po dito, inisip na lang namin na dagdag mo na lang sa income niyang na-declare. Mabawasan man yung report natin, at least hindi naman tayo, kumbaga we're erring on the side of conservatism po.
8: And in this particular slide, hindi ko kasama dyan yung mga inflows, outflows, bank accounts. Hindi ko kasama dyan eh. So,
2: opo.
8: Kaya ako tinanong ko yun, will it affect the bigger picture? Let me go to another point. No? And again, I'm just doing my job as a senator judge. Sa sarili nyo pong report, parehong corporate income ang pinag-uusapan dito sa wealth table, table 39, at tax table, table 41. Pero magkaiba po yung totals, no? Just to show you, and again, I just wanted to be clarified on this, alin po yung tama dito at alin ng, sa pananaw po namin bilang mga senator judges, ano po yung dapat naming tignan? Kasi pag tinignan nyo po, if we can show these two tables, table 39 and table 41. You look at 2022, 3,790,000 sa table 41, 1,193,000. Sa table 23, 70,503,000 naging 72,000,000. So, merong 2 million, merong 1 million, may 2 million increase, may 1 million na decrease, no? And again, ang sa atin lang, we wanted to make sure na yung mismatch po ba dito sa KLT 88, Metro, and GenCorp columns, gusto natin maintindihan yung when you talk about a corporate estimate and how it becomes a personal finding po, Your Honor.
2: Ano po yung tanong?
8: Pakilala, gusto kong maintindihan, Your Honor, yung ito nga, dalawa, pero magkaiba po. Table 39 tsaka table 41. Magkaiba po yung 2022 tsaka 2023. Gusto ko humalaman at kung po pwede ho, mailatag po ninyo yung adjustment per year. Lalo na po kung magkaiba pala ang tax base o coverage nito, Your Honor.
2: Sige po. Pwede, titignan ko po sandali. 39 po.
8: Particularly the 2 years, 2022 and 2023.
2: Tsaka table 41.
8: Opo.

0: Metro City po dun sa isa.
1: Opo. Bali, ano po yan eh, Metro City, KL88, saka GenCorp. Na it's supposed to be the same. Pero pagdating yung 2023,
0: nakahiwalay po yung nakahiwalay po yung GenCorp.
1: Saan po nakahiwalay, sir?
0: Hindi, nakahiwalay pong column yung sa GenCorp.
1: Oo, nakahiwalay.
0: Opo. Undeclared income section.
1: Again, just to clarify, if there's an explanation to this, meron po bang working paper na sumusuporta
0: meron po,
1: opo.
0: Medyo hindi ko lang po ma-identify ngayon yung amount. Medyo unfamiliar po ako dun sa discrepancy. Pero I'm very sure po we can prove. Meron pong 795 na difference. I will...
1: Opo.
0: Bigyan niyo po ako ng... Baka mamaya po. Babalikan
1: sure,
0: ko po.
1: But the bottom line here that I wanted to raise is that will it also affect the bigger picture of your report na maraming hindi ma-explain na pondo na pumapasok sa mga kumpanya.
0: Wala pong magbabago po doon sa aking report. At kahit po yung maliit na difference pong yan, I'm sure po ma-re-reconcile po namin.
1: And then lastly, no, meron po bang dokumento sa inyong ni-review na natanggap po ng mag-asawa ang corporate money as personal income o proportionate share lamang yung pong ginamit po ninyo?
0: Ang sinasabi nyo po ba, yung pong hindi naka-report sa halimbawa po Cali 88,
1: yes,
0: or sa GenCorp Metro City, kung yung hindi naka-report na yon ay nag-flow sa kanila pong individual bank account?
1: Sa personal nila, opo.
0: Hindi ko po masabi kung nangyari po yun. Pero kung tinatago nyo po, ba't nyo po ipapakita sa kabila?
1: Exactly. Pero yung corporate money that goes to personal income, meron pong ganun? Or just it remains in the corporation?
0: Opo.
1: Yun po yung gusto kong maintindihan.
0: Naintindihan ko po yung tinatanong nyo. Yes. Marami pong outflow yung corporation.
1: Mm-hmm.
0: At ang problema po, hanggang dito lang po yung nakikita natin eh. Yung papasok po, hindi po natin alam kung kanino nang galing. Yung palabas po,
1: alam.
0: Hindi rin po natin alam kung paano nila ginamit o kanino nila diniposito. So ito po eh talagang medyo, ito yung comprehensive na forensic na po. Ito na po yung pag-build halimbawa po ng criminal case. Subalit yung aking pong engagement po sa Senado, ay tignan lamang kung meron bang wealth manifestly disproportionate sa kanilang income. Meron bang evidence na kanilang business interest? Tama ba yung sell-in? At sasabihin ko lang po na kahit hindi po ako naging empleyado ng gobyerno at hindi po nag-file ng sell-in, ay gusto ko lamang pong sabihin, ang sell-in po ang pinakasimple na balance sheet po na nakita ko at napaka awkward po ng sell-in. Complicated po yung mga balance sheet na inaaral po na yung sell-in po. Asset, personal property. Hindi ko po kailangan maging
1: eksperto.
0: hindi ko po kailangan pumasok po ng gobyerno para maintindihan po yung sell-in.
1: Last na lang po, Mr. Witness. Kung bibigyan ho kayo ng pagkakataon na humingi ng dokumento, kasi you never had the chance to talk to the respondents or ask any document from the respondents, what would that be kung hihingin niyo po ito to finally put the icing on the cake with your extensive report?
0: Hindi, simulan ko na lang po sa kanina po, may natanong po sa akin si Attorney Christine, no? Alam ko rin ba kung may payable o ano? Kasi puro inflow yung tinignan namin apparently.
1: Yes.
0: Hindi naman namin binerify kung may payable. Pero gusto ko lang pong sabihin na wala pong payable dun sa sell-in eh. How do you verify something which is not even there, di ba? And kung ano nakuha namin, bank accounts. Kaya nga po sinasabi ko na sana po eh may sinubmit sila doon sa answer nila sa House o kaya dito po sa Senado nang natingnan ko po. Kasi kung totoo po yun, ibabawas ko po yun eh. Yun po yung kasunduan ginawa ko po sa Senado. Okay, sige. Pro bono, sige. Pero walang pwedeng magdikta. Kung ano yung makita ko, yun lang. Huwag niyo akong isisway kaliwa o kanan. Yun lang po yung condition ko dahil ang dali-dali naman po mag-resign eh. Pag kami po namili sa akin, so kung dadalin po, I will be happy to look at it. At kung mali po yung 817, na aminin ko po.
1: So bottom line, you don't need anything to prove na tama
0: po
1: solid
0: yun.
1: Itong report po.
0: Opo.
1: Maraming salamat po, Mr. Witness. Thank you.
2: Senator Judge Erwin Tulfo is next, followed by Senator Judge Ontiveros. Just so that you can prepare. Senator Judge Erwin, you have a variable period of 2 minutes as well.
3: Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, Ginoong Presiding Officer. Susundan ko lang po yung ilang katanungan po ng ating kasamang si Senator Judge Joel Villanueva, Ginoong Testigo, patungkol po doon sa mga ari-arian na hindi po na-deklara at pagkatapos nakita kung ano pong gagawin doon, ika nga, suddenly po ay nasilip po. Ano ho mangyayari doon? Medyo hindi ko po nasundan. Kasi kaninang umaga po, Ginoong Testigo, nagsagawa po ng isang press conference ng National Bureau of Investigation. Kaya nga po ako lumabas kanina at pinapanood ko. At lumabas na rin po sa mga media kani-kanina lamang. Ang sinasabi po kasi, yung press conference, patungkol po sa ilang ari-arian ni VP Sara. Gusto ko pong malaman kung itong mga ari-arian po na ito na ipinalabas sa press con ng NBI at pinalabas sa media, ay kasama po ba ito sa sal-in niya? Ngayon, kung papahintulutan po ako ninyo, Ginoong Presiding Officer, na makita po, ipalabas po itong ari-arian para makita po ng ating testigo na at ma-identify kung ano-ano mga ari-arian na ito.
2: Senator Judge Tulfo.
3: Maraming salamat po. So, pwede po bang paki-play dahil ito po ay na-pick up namin din sa media ngayong umaga po.
4: Hindi yung investigator namin, kausap yung president.
3: Sandali lang po. May kasama pong video yun para ma-identify po ninyo, Ginoong Testigo. Ano po, yung sinasabi po ng NBI kanina at saka media, kung tugma po ba ako, ito'y kasama po doon sa inyong in-audit na ikangari. Ito po.
4: Ito yung isang property. Declared to as agricultural. The value of pag ginoon ba yun, mga 900,000 lang. But you look at the resort, before the 900,000, at walang declaration of improvements. Can you show other properties na medyo ito kay natin yan? May dalawa yung nakasabi. Ito yung sa kilid.
5: Boss, may punta. Pwede ba punta na, boss? Ano mo? Ang hindi sa dami yung gusto. Nga taon, sarado po ko naman. Yung po yung pinahita ng resort, mga stay na dali. Ay, hindi ito talaga.
4: Kaya siya, boss, parang it's a macho. It is an air swimming pool.
5: Sa dami sure, boss, pwede ka makakating nila.
4: Ang sarap, identify siya na property ng Vice President sa
5: akin. Ay, medyo sa mga resort ko dali.
3: Okay. Kindly advise our tech. Salamat po, Ginoong Technician. Ginoong Testigo, nabanggit po doon na may narinig po akong 200,000 na po ang halaga at mukhang agricultural land po yan. Ito po ba yung nakalagay na land agricultural sa Barangay Santo Niño, Balak, Igacos na acquisition cost ay 200,000 po?
0: Honorable Judge Tulfo, pagpasensya niyo na po. Pero hindi po ako makapagbigay ng opinion basta-basta eh. Kailangan ko po makita yung TCT, kailangan ko po makita yung address, yung square meters po, kung pareho. Meron nga pong simpleng property lang po dito nung isang araw po eh, hindi po masabi kung yun po yung property pinag-uusapan. Kaya hindi ko po talaga masabi kung kasama po yan o hindi po sa na-declare po.
3: Dalawa po yung ipinakita ko kanina ng NBI at lumabas na rin po sa mga media. Ang tanong ko po, kasama ho kaya ito sa 817 million pesos na undeclared wealth po ng Vice Presidente?
0: Honorable Judge Tulfo, again po, sorry po hindi po ako makapagsalita conclusively on that hanggat ako po ay nakapagdaos po ng investigasyon po dun po sa mga titulo po at other documents po related po sa property na yan. Kasi po baka isa po yun sa mga property na naka-declare, although kung titignan ko po yung pinakita nyo, mukha naman pong valuable siya dahil dalawa po yung swimming pool, ganun po.
3: So ibig niya sabihin ho, kung hindi ho kayo sigurado kung naisama niyo na sa computation nyo na 870 na undeclared itong mga ipinakita po ng NBI.
0: Tama po. Hindi po ako sigurado kung nandun po yan.
3: Kung bibigyan po kayo ng kopya marahil ng prosecution, I believe, may we ask the prosecution, sir, if you have copies of the TCT, was this included doon po sa pag-audit ng ating testigo? Ito pong dalawang agricultural land daw po na sinasabi ng NBI sa Davao na mala-resort naman po pero agricultural po yung itsura, resort po ang itsura.
6: As I recall, Your Honors, what we have are the copies of the SALENs, the Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. At doon po naka-describe yung iba't ibang mga dineclare na real properties.
3: Okay. So you haven't seen this video yet, Mr. Prosecutor?
6: No.
3: Ito po ang pinalabas ng NBI.
6: Opo.
3: Would you later look into this to check, yes, counter-check kung tama po itong investigation ng NBI?
6: Sure. We will do that, Your Honor.
3: That's all for me, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: With the indulgence of Senator Judge Irwin, Attorney Cabrera, sabi niyo po kanina hindi kayo nagpa-file ng SALEN, pero nakalagay po kasi sa SALEN, acquisition cost. Hindi po nakalagay doon fair market value ng ari-arian.
0: Parang except real property po. Parang kailangan pong i-disclose sa rules yung...
2: I'm the one telling you, since you haven't filed the SALEN, I'm already telling you na wala pong fair market value, acquisition cost lamang po.
0: Apa.
2: Again, you said you described the SALEN as one of the simplest balance sheets. So, kung acquisition cost, anumang improvements technically need not be declared, technically. I don't know, I'm not aware of any civil service regulation that requires it. So, kung hindi dineclare, posibleng kasama yon sa net worth ng isang tao pero hindi naka-declare sa SALEN.
0: Tama po.
2: Would that be correct?
0: Tama po.
2: Again, basing it on your analysis that the SALEN is a balance sheet. It's a simple balance sheet, ika nga. Na wala masyadong mga detalye.
0: Tama po.
2: Okay. Next is Senator Judge Ontiveros.
7: Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 1:37 ng hapon.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Ang mga sakit gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
13: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
11: Pagaanin at pasayahin ang buhay at kalusugan. Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, ito mainit. Makinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemix!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Ang Philippine Standard Time ay 1:41 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemix!
7: Baliksinado po tayo mga kapamilya sa pagpapatuloy ng ating live coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial.
8: Wala pa po dyan yung working capital requirements at lahat po ng kailangan yung gastusin para makapagtaguyod ng isang store. Kaya alam ko po yung 35 po ay patas na patas. At yung pong wala pong valuation, hindi po mapapababa ng valuation yung property. Bare minimum po yun eh. Capital po yung dinagdag po namin eh. Kasi kung kukunin nyo po yung valuation, ano po, sige, sabihin po natin, okay lang po ba, Honorable Judge, mag-explain ng konti.
9: Ng konti po, kasi konti. Baka naman maging conservative din yung variable 2 minutes
8: po. Alimbawa po ang total po ng revenue niya taon-taon, hindi po ito related sa, alimbawa total po ng revenue niya taon-taon ay 1 billion. Mm-hmm. So pagka ginamitan niyo po yan ng cash flow method over a period of 5 years, yung 1 billion na yan easily, magdodoble yan o magtitriple yan.
9: Wow.
8: Pero pag dinagdag nyo dyan ng terminal value, yung bang infinite na walang katapusan na ano, mayroon pong formula yon. Pero yung 3 billion na value niyo, baka maging 4.5. Mm-hmm. Mas malayo po yun ang dihamak sa amount po ng initial seed capital po mm-hmm. ng investment. Kaya gusto ko lang pong maintindihan po ng lahat na hindi po kami salbahe na yun lang po yung ginamit namin dahil hindi po value ng business yung ginamit namin eh. Mm-hmm. Dahil meron nga pong kinakailangan method or scientific method po na dapat gamitin po doon.
9: At isa po sa mga scientific methods na binanggit nyo kanina, yung four eyes review, literally apat na mata, literally hindi lamang kayo ang tumitingin, kundi may iba pang kasama sa opo, small
8: hindi,
9: team nyo.
8: Hindi lang po actually four eyes, mga six eyes
9: six
8: po.
9: Eyes. Eh. Oh, tsaka, okay po. So ito po, ibig pong sabihin, yung ibinilang nyo so far, medyo mahigpit yung confidence nyo na masabi, ito po talaga yung distinct na mga dapat ibilang dito sa loob ng distinct na ibilang na asset sa loob ng SALN.
8: Opo, isang example lang po. Limba po yung ending cash balances. Mm-hmm. Sigurado po namin na fresh money yun. Mm-hmm. Kasi baka andun sa ending balance ng first year, tumawid ng second year, we're talking about the same amounts. Okay. Pero nakikita po namin na nauubos yun. At papasok po yung bagong pera. At galing po sa bagong pera, doon po ma-establish yung ending balance.
9: Okay.
8: Kaya, kumbaga po, yung apat na taon yon, tinignan po namin lahat po ng pumasok na pera at lumabas, kayang-kaya pong i-establish po nung fresh money po, yung mga ending balances po.
9: So, sa ganyang mga fresh ending balances, sa ganyang mga distinct na assets, nagsumika po kayo na walang pagdoble ng pagbilang.
8: Tama po.
9: Okay po. Nabanggit din po kanina na yung cash po ng mag-asawa, posibleng nakalump dun sa other personal property sa SALN. Kung ganyan po yung paliwanag, magtutugma po ba yung pera sa banko at saka investment accounts doon sa dineklarang other personal properties?
8: Opo, wala pong problema eh kahit nandun po yung cash. Kasi po kung nandun po yung cash, hindi, wala po kaming cash na tinanggal doon, kumbaga. So sabihin po natin nandun na po yung cash. Pag kinumpir nyo po doon sa personal properties na nakita namin, meron pong discrepancy, di po ba? So kumbaga parang, eh, kung nandun yung cash, edi dapat mas malaki pa yung discrepancy. Diba? Pero ang sa totoo po niyan, classification of assets lang po yan.
9: Right.
8: Hindi po yan makaka-apekto ng total po.
9: Okay. So kung saan mang kategorya inilagay,
8: tama po.
9: Ang suma total ay magiging reasonable or expected, hindi nakakagulat. Wala pong discrepancy na
8: lalabas. Po.
9: Okay po. Sa inyo pong professional opinion pa rin, Attorney Cabrera, bakit po importante na isama sa analysis ng kasong ito yung pera, investments, properties, business interests ng asawa ni VP Duterte?
8: Well, dahil po yung unang-una po yung requirement po sa SALN eh, dapat pong i-file kasama po yung properties po at business interests po nung ng mag-asawa. Well, because of absolute community of property, kung ano po yung kitain po nung asawa po ay kita rin po nung may bahay, in this case po si BP Sara. So hanggat wala naman pong prenuptial agreement at kung absolute community po yon, mabubuwag lang po yon ng judicial decree of separation or if not separation of properties. Pero kung may ganun po, wala rin pong naisubmit sa amin. Kaya po talaga pong magkasama po yung ginawa po namin.
9: So dahil sa batas at dahil sa presumption nyo sa property regime na namamagitan sa kanilang dalawa, ganito po nyo kwinenta na isinama po yung kay Attorney Carpio din. At sa batas din po, ano po yung rason kung bakit nga isinasama yung asawa sa SALN declarations at sa pagdetermina ng unexplained wealth?
8: Accountability po, siguro. Yun po yung mahalaga doon. Kasi kung may absolute community of property kayo, kasama po sa accountability na i-declare nyo yung property po ng asawa, kasi po, ilipat nyo lang po doon, ligtas na po kayo. I-push nyo lang sa kanya. O wala akong property, property mo yan lahat. E diligtas na. So para po magkaroon po ng accountability, pinapakupkup po ng batas na ideklara po sa iisang SALN.
9: Okay. And actually, pag tinitingnan po natin yung definition ng mga salita, accountability, ibig sabihin talagang pwedeng ikwenta, no? So na-account po yung ganitong mga assets sa isang o sa mga SALN. And then, paulit-ulit din po binabanggit sa buong trial halos na may separate personality ang korporasyon sa may-ari nito. So bakit po dito sa computation ninyo isinama nyo yung assets ng mga kumpanya sa yaman ng isang VP Duterte?
8: Opo, yung simple ko pong paliwanag nung una pong araw is kung hindi nyo po pinasok sa loob ng korporasyon, ang ibig sabihin ay paghahati-hatian nyo yun. Pero sinundan po nga ni Honorable Shell ng may legal basis ba yun? Yung legal basis nga po na sinabi ko is piercing the veil of corporate fiction. Alam nyo po sa forensic review, marami pong pakinabang ang piercing the veil of corporate fiction. Ginagamit po yan pag nagliliquidate po ang kumpanya. Pwede bang habulin yung mga may-ari ng kumpanyang yun in an liquidation case? Pagka hinahabol po ng manggagawa yung pong kumpanya, pwede bang i-pierce yung veil para makakolekta sila ng salary kung agency sila, halimbawa, at hindi sila makakolekta dito sa pinagtatrabahuhan nila? Kasi nasa agency sila, pinipierce po yung veil, isa kayo, ganyan. So, dito naman po sa atin, yung pong substantial under-declaration po, ang dahilan po ng pag-pierce ng veil. Ito pong pag-pierce ng veil ay isinasa isang tabi po ang korporasyon pag ginagamit po ang korporasyon sa pang-aabuso Kasi po yung korporasyon po, napakaganda po ng ano eh, napakaganda po ng nagagawa niyan para sa negosyo. Mm-hmm. Ang isang tao na may konting kapital ay pwede po magtayo ng maliit na restaurant. Pwede po siya magtayo ng maliit na restaurant. At halimbawa lang po, ang kanya pong investment po doon eh, 100,000 halimbawa lang po. Pagka meron pong nasira ang tiyan at nalason po sa kanyang restaurant, at ang sabi, ang laki ng medical bill ko, ang bill ko umabot ng 5 milyon. Pagka po sino niya po yung restaurant, hanggang 100,000 lang po yung makukuha niya. Generally, kasi po may corporation, the corporation is only liable to the extent of its assets. Pero

0: So ito pong pag-pierce ng veil of corporate fiction, in a way, paraan din para panatilihin yung original, tamang, at magandang layunin ng pagkakaroon ng mga korporasyon sa negosyo.
1: Tama po.
0: Pinipigilan yung pang-aabuso nito.
1: Apo. So yung pag-pinierce po yung bail, para pong walang korporasyon.
0: Mm.
1: Tapos yung mga stockholders po doon, para lang po silang group of persons working together.
0: Mm-hmm.
1: So hindi po papayagan, pero depende po sa inyo, honorable judges, kasi tulad nga po ng na-point out po ng defense, na hindi naman conclusive yung aking report ng piercing of the veil. Nasa inyo po yon kung sa tingin nyo po tama po na i-pierce ang veil. Nabanggit po earlier yung tax code po, 30%. Ito po, we're talking of 87% under declaration. For GenCorp, 69% for Metro City Chow, more than 50% for Calle 88, so much more po than the threshold.
0: Nagdodoble o nagtitriple sa threshold ng 30%.
1: Apa.
0: And yung pang-aabusong pinipigilan ay alang-alang sa mag-asawa na may absolute community of property, alang-alang din pala sa mga manggagawa sa usapin ng katarungang panlipunan, maaring alang-alang sa kalusugan ng isang customer na food poisoning.
1: Tama
0: sa inyong
1: po.
0: Mga halimbawa.
1: Apa.
0: Salamat po. Kailan po pwedeng sabihin na may unexplained wealth ang isang opisyal? Basta po bang may hindi dineklara sa SALN ay unexplained wealth na po yun?
1: Meron pong marami pong Supreme Court decisions po dyan na binasa ko rin po bago po gawin yung trabaho pong ito. Ang nakikita ko po, hindi po yung fact that it was not declared, not that mere fact per se,
0: mm-hmm.
1: but the deliberate concealment of the property, you know. Pero po yung pag sinabi pong deliberate concealment, o sinadya po talaga na itago yung property, para pong akala nyo po mahirap because it goes into the state of mind. Di po ba na deliberate ba o hindi?
0: Mm.
1: Pero ang sagot po dyan mismo ng batas, is it manifestly disproportionate?
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Halatang-halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin.
0: Alright. So, mayroong parang may finding na sadya ito, na itago, tapos sobrang halatang anlaki kumpara sa kita, and then paulit-ulit over time.
1: Tama po.
0: Ganun po. Oh, speaking of concealment, sa inyong assessment pa rin, may mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
1: Yung senyales po, nandun naman po. Yung gagamitin ko na lang po yung percentage po ng under declaration or under reporting. Kasi nga po yung sinasabi ko na that makes it manifest.
0: Mm-hmm.
1: That makes it manifestly disproportionate. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line. Ito po yung mga telltale signs na meron pong fraudulent reporting po na nangyayari.
0: Alright. Salamat po. Pwede nyo rin po bang ipaliwanag yung naririnig natin na modus na either modus sa manager's check, either check kiting, tinikling, or yung binanggit nyo kanina lang na revolving door. So, paano po ba yan nangyayari or paano ginagawa?
1: Hindi po yung naobserbahan ko lang po dito. Actually, first time ko pong nakakita nung ganun po, yung manager's check po na labas-pasok po.
0: Mm-hmm.
1: Pero totoo naman po yung sinabi ng defense. Wala po dong pirma si BP Sara doon sa manager's check.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung time deposit po na yung applicate, yung nakapangalan po sa kanya pero wala po siyang pirma. Nawala po yung interest doon eh.
0: Mm-hmm.
1: O kahit sabihin po na

0: ating hindi nakapangalan kay BP Sara, medyo may accountability naman po siya sa bank account because end-or po yun. Nawala po yung interest doon sa time deposit. At dahil ginawa pong manager's check. So, to give up interest on a large amount like that doesn't really make any business sense.
1: Dahil malaking interest din, malaki yung principal.
0: Pwede na po kayong magpahinga ng konti, ng mga ilang araw doon po sa interest na yon. So yung manager's check po na napatawid-tawid, maaari pong hindi natin talaga alam kung ano yung intention nun. Di po ba? Pero the fact po na paulit-ulit po, nagtitinikling po siya sa dulo po ng taon. Yun po yung point po namin na it is a concealment method. Pero again, tama naman po yung defense that this is prior to 2022 and nga po, wala pong pirma doon si BP Sara, pero that is the behavior of that account.
1: Mm-hmm. At kaya revolving door naman yung isang image nyo ay dami.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule, basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
1: Nabanggit sa report nyo, isang specific date dito sa table 24 sa page 18 na August 6, 2024. Opo. Kung kailan nagkaroon ng total cash withdrawals na 41 million pesos in a matter of 1 hour 13 minutes. Unusual po ba ang ganitong klaseng mga transaksyon?
0: Sa ordinaryong tao po, unusual po. 41 million in cash, kailangan nyo po siyempre ng bag po doon. And parang may hinahabol po eh, kasi lahat po ginawa within the hour po. Mm-hmm. Pwede rin pong i-check yun eh, sabi ko nga po. Ba't hindi nilang may manager's check at i-deposit sa bank account na iba, no? Pero pagka po kasi cash, ibig sabihin, ayaw po ng trail. So kung wala pong trail, ito po sa amin yung mga telltale signs din po sa forensic investigation eh. Pagka po yung mga transactions po kulang sa trail, kulang po sa record, wala pong document evidencing it, pero nangyari po yung transaction, yung pong walang document nangyari yung transaction, evidence din po yun eh. Bakit wala yung document? Bakit wala yung governance? Bakit wala yung mga required corporate and regulatory documents na makakapagsabi kung ano talaga yung mga details ng transaction na yun. So yun po yun.
1: So bakit walang governance as evidenced by the document trail? May binanggitin po kayong nagmumukhang may hinahabol. Ano yung bakang hinahabol sa ganong klaseng mga transaksyon na ang suma total ay malaking halaga tapos maaring gawin sa loob lamang ng kulang pa sa 2 oras?
0: Tinignan po kasi namin po doon yung mga timestamp. Tapos ina-analyze po namin yung mga timestamp malapit po sa bawat isa. Except po yung timestamp po nung huling withdrawal na 12:37 or so. Tapos yung katuloy niya po ay mga alauna
1: 12:23 p.m. tapos 1:17
0: po. Opo. Nag-lunch po muna. Nag-lunch muna tapos kinuha po yung so yun po kaya sabi parang may hinahabol kasi right after lunch tuloy yung transaction. Matagal din po kasi magbilang ng 41 million.
1: I guess po. So, ini-imagine nyo rin pala po kung paano talaga nag-unfold yung events.
0: Ganyan po talaga ang forensic investigation okay. po.
1: Yes, sir. Huling tanong na lang po. So, yung Cali 88 ay nakatanggap ng 319 million pesos mula sa China na finlag ng AMLAC. Lumalabas po ba yan sa audited financial statements?
0: Ang audited financial statements po kasi ng Cali 88, everything po is in pesos.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi po namin malaman kung yung dollar po na kinonvert sa peso.
1: Mm-hmm.
0: Pero tulad nga po nung nasabi ko po sa inyo kanina, magkaiba po yung bank accounts na peso at yung dollars po.
1: Aha.
0: At hindi po namin na nakita kung paano po yun na convert po.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag inad nyo naman po yung peso equivalent po nung dollar remittances tsaka itong local, yun naman po yung ginamit namin to compare po what was declared.
1: So kahit hindi nga po natignan yung dollar transactions, may teorya po ba na pwedeng ibase sa forensic report kung saan naman pumunta yung perang yan, yung 319 million pesos na yan mula sa China?
0: Pasensya na po.
1: Okay po.
0: Ma'am, wala po kaming teorya po doon eh.
1: Okay.
0: Although, sa peso account po, meron po mga konting credit memo.
1: Mm-hmm.
0: Na yun po, posible po sigurong galing sa foreign account, pero wala rin po kaming katibayan doon. So wala po kong theory po doon, wala po kong pagbabasihan.
1: Alright. Maraming salamat po, Attorney Cabrera. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir, when you're ready.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Cabrera.
0: Magandang hapon din po sa inyo, Honorable Judge.
5: Ay, idadagdag ko lang doon sa unang mga tanong ni Senator Ontiveros. Yung August 6, 2024, sabi ninyo, 41 million ang winidraw sa isang araw at parang may hinahabol. So ako rin naging curious dito, kaya iniisip ko, ano ba nangyari nung August 6 o kaya thereabouts, no? Just to place on record, si Vice President Sara Duterte resigned as DepEd Chairperson July 19, 2024. And then on July 30, it's in the news and we can Google it because that's what we did. Drug charges were filed against Attorney Mance Scarpio. Doon sa yung tawag dito, magnetic lifter. So July 30 yun. So that was the filing was July 30 and then 6 days later nangyari ito. No, kaninong account pala itong 6 August 2020?
0: Pareho po kay Attorney Mance Scarpio po.
5: Both kay Both Attorney Scarpio. Okay. Just for the record. Doon naman sa report po ninyo, nabanggit nyo yung safety deposit box o vault. Do you remember that?
0: Opo, wala rin naman pong kahinatnan. Dahil wala, hindi ko po alam kung anong laman nun po.
5: Yes, yes.
0: So, ay nirecord lang po namin doon na clean house na po yan.
5: Yes, pero that was no, safety deposit box 27, 28, 29, and 30 on October 11, but all boxes were closed on January 7, 2025. Isang araw.
0: Tama po.
5: Hypothetically, and based on your professional experience, ano nilalagay sa safety deposit box?
0: Mahalagang bagay po. Valuable things po.
5: Tulad ng? Hindi dito sa kasong to, no? Because you wouldn't know. Pero opo, based on your...
0: Jewelry po. Mga mahalagang jewelry po ng family. Mahalagang dokumento po.
5: Mga dokumento?
0: Opo. Paminsan-minsan po, even very sentimental things po, nandun po.
5: Pera nilalagay din sa safe?
0: Of course po. Ah. Opo. Pero may banko naman po. But kailangan pa ng safety deposit box. Meron naman pong mga malaman po yun na valuable properties, not money.
5: Yes.
0: Kung ako po yung tatanong yun. Oh.
5: Pero pwedeng pera.
0: Pwede rin po.
5: No? Pwedeng cash.
0: Theoretically po, pwede po. Opo.
5: Diba? So yun lang, no? Kasi nabanggit nyo, no? Lahat sinara sa isang araw. No? So I'm, that just gives us pause to think, no? Manager's checks ba nilalagay din dyan sa... doon naman sa manager's checks, nabanggit na naman kanina, no, na usual ba yun na you issue the manager's check to yourself and then you do it 12 times in a period of 3 years? I mean, again, yeah, have you encountered that practice?
0: Well, honestly po, first time ko pong nakita po yun.
5: Kasi hindi ba usually pag manager's check, babayaran mo yung binili mong lupa. So yung pinagbilihan mo, yung seller, sa kanya naka-issue yung manager's check.
0: Opo. Alam niyo po itong manager's check po na lumalabas po at the end of the year para po hindi po mahuli yung cash at hindi magkaroon ng discrepancy sa all-in. Hindi po siya effective eh.
5: Mm-hmm.
0: Kasi po pagka nilabas yung manager's check, ang ibig sabihin po nun, yung banko ay may utang sa inyo.
5: Yes.
0: So kung may utang sa inyo yung banko, meron kang receivable.
5: Ibig sabihin,
0: dapat nakadeclare po yung receivable sa sal-in. So kung hindi po cash ang nakadeclare doon, dapat po ay receivable. Kaya hindi po effective eh, yung paglabas-pasok po na yun. Kung
5: in other words,
0: mabanggit ko lang po,
5: kasama pa rin sa declaration ng iyong net worth, yung receivables.
0: Dapat po. Dapat diba? Po. Receivable niyo po yun eh. May pruweba po nun dahil nakapangalan po sa inyo yun eh.
5: So, nakadeclare ba yung receivables dun sa sal-in, sa pag-aaral ninyo?
0: May mga nadaanan po. Siyempre, wala po. Yun nga po yung point ng paglabas. Kaya, wala pong receivable po.
5: Kasi, 96
0: po.
5: 96 million.
0: 41 tsaka 55 po. Yung
5: so,
0: touch.
5: You're saying, dapat yung 96 million na yun, na manager's check, dapat naka-reflect sa sal-in ng receivables na 96 million din.
0: Tama po.
5: Okay.
0: Opo. Kasi po yung sal-in po, as at. So, yung as at po, certain date, wala po yung cash. Yeah. Pero yung sa as at po na yun, na December 31, meron pong receivable.
5: Okay. Punta tayo doon sa KL 88. No? Dahil yung kanyang audited financial statement at as of 2025 ng KL 88, hindi na shareholder si Mance Scarpio, tama?
0: Tama po.
5: But...
0: Ay, hindi po. Hindi po. Siya pa rin po. Ang sa treatment po namin, siya pa rin po.
5: Ay, sorry. Sa sal-in niya, hindi na siya shareholder ng...
0: Noong 2025 po, dahil dinispose niya po.
5: Yes.
0: Sa Pikimong.
5: Sa sal-in niya.
0: Sa sal-in
5: niya.
0: Diba
5: nakalagay na nailipat sa Pikimong.
0: Opo.
5: At ang Pikimong, naging 95% pag-aari ang KL 88.
0: Opo.
5: Okay. Doon sa records ng pinag-aralan ba niyo yung records ng
0: Opo. Meron po kaming kinuha po namin yung SEC papers po ng Pikimong, isa public document naman po.
5: Yes.
0: At ang nakita po namin doon yung Pikimong po, dalawa lang po yung shareholder.
5: Mm-hmm.
0: At it is actually a shell company. Noong 2024, ang kanyang equity ay 56,000 pesos only.
5: Ano ibig sabihin ng equity para sa ating mga kababayan?
0: Well, yung pong capital.
5: Yun yung perang pinasok?
0: Perang pinasok po.
5: Okay.
0: Tapos nung naman po, nung 2025, nakalagay po sa GIS, ang kanya pong assets, kasi wala pong financial statements, ang kanya pong assets ay 86,000 pesos po. Wala pong transaction. Wala pong kahit anong transaction, wala pong disclosure kahit ano po.
5: Mm-hmm.
0: So hindi po niya binili. Hindi okay. wala pong binili. Kung nilipat man po nila, nag-usap sila, hindi, wala pong record po na pinagre-reflectan. So kaya po namin kinuha na lang po, tinik na lang po na nanatiling property po 'yon ni Attorney Mance Scarpio. Dahil kung walang record yung paglipat mo, walang car, o sabihin natin naglipat ka ng private, wala namang evidence na naglipat ka, syempre mananaig po yung official records po na siya po yung may-ari.
5: So ang equity ay
0: 56 po yung assets.
5: 56,000.
0: Tapos 86 po yung pangalawa.
5: 86,000. Pero base doon sa mga transaction ng KL88, inflows, magkano? Would you recall?
0: Well, malaki po yung mayroon pong year na malaki, pero kung magbabasihan nyo lang po, di ba yung ano, mga 300 po, 300 plus million per year.
5: So doon pa lang, 300 plus million per year, tapos binili ng isang kumpanyang pikimong-pikimong na 58,000 ang equity at 86,000 the following year, medyo red flags na yon, di ba?
0: Opo, hindi po siya 300 plus million per year, parang meron pong umabot meron pong umabot ng ganong under declaration po over the several years.
5: At yung KN88, yun din pumasok yung Chinese money, di ba?
0: Opo,
5: doon din. 319 million. So, doon magtataka ka talaga na yung isang 58,000 equity and then the following year 86,000 ang paid.
0: Oh, Honorable Judge, hindi po 319 million po ang bilang po namin sa report.
5: Ah, yes, that's right.
0: 222
5: AMLA
0: lang
5: po. AMLA records pala yung 319.
0: Opo,
5: sorry.
0: Opo.
5: Thank you for that correction.
0: Mm-hmm.
5: May tanong ako sa AMLA records, pinag-aralan din ninyo.
0: Ay, opo.
5: Okay. At doon, may mga lumalabas nga na yung dollar remittances, hindi ba?
0: Opo.
5: Meron bang pagbabangga nung peso accounts na kung saan ay may mga nilipat sa dollar accounts sa AMLA records?
0: Parang wala po kaming napansin pong ganun eh.
5: Na
0: galing po sa peso nila, nilipat po sa dollar?
5: Yes, yes. Unless diniretso sa...
0: Parang wala po kung
5: okay,
0: wala
5: okay
0: po kami nakita.
5: Okay,
0: ganun.
5: Thank you. Yung sa GenCorp, ito rin sinabi ninyo sa report ninyo, kataka-taka, nasa 2021, 28 million ang kanilang, tama ba yan? 28 million. Una-una, 1.25 million ang paid up capital ng
0: GenCorp. Tama po. Yan po, tama po yan.
5: Tapos in 2021, alin yung figure na 28 million? At lumobo ng 520 million? Anong figure ito? Nabanggit nyo sa report nyo yun eh. Sorry.
0: Check po natin.
5: Genco, sorry. Let me check my... Ayun.
0: Sige po, baka ma-refresh po ako pag nasabi niyo po.
5: Total identified bank inflows from period 2022 to 2025. Teka, hindi pala yun. Where are... Revenue... Okay, page 31 pala. Sa dami ng page.
0: Wala nga ayun. Pong page 31. Wala pong table of contents.
5: Page 31, GenCorp grew from a business generating approximately 28 million of revenue in 2021 to more than 520 million by 2025. Tama? That's on page 31 of your report.
0: Opo.
5: During the same period, it acquired approximately 150 million of property and equipment while continuing to purchase inventory and fund day-to-day operations. Despite the scale of this growth, sabi nyo, the company reported only 1.25 million of paid-in capital. Tama?
0: Tama po.
5: Para sa ating mga kababayan, ano yung 1.25 million paid-in capital?
0: At cash po na, yun po yung investment po sa kumpanya po.
5: So bakit mahalaga yun na maliit at malaki naman ang kanilang revenue?
0: Actually,
5: at yung 150 million na mga bentahan.
0: Opo, kasi yung revenue po na malaki, hindi nyo po yan makukuha sa maliit na asset.
5: Okay.
0: Opo, sobrang galing na negosyo ng 1 million tapos ganun po kalaki yung 520 po yung generate niyang revenue. So ito po yung nanggaling po sa mga several Jollibee stores.
5: Okay.
0: At kailangan po ng kailangan po mag-invest dito po sa Jollibee stores. Isa nga lang po ay 35, di po ba? So,
5: yes.
0: Yung isang Jollibee store lang po, hindi po kaya ng 1.2 na capital po.
5: Okay. So, sinabi nyo, but the financial statements do not clearly explain where the money came from. So, kung it does not clearly explain where the money came from, in your expert opinion, saan galing yung pera? Hypothetically.
0: Cannot explain po.
5: I cannot explain
0: po where the money came from. Wala okay. po talaga akong idea kung saan po nanggaling yung pera. Pasensya na po. Manguhula po ako pagka sinagot ko po yan eh.
5: So, kataka-taka. Apo. Maaring inutang? Sabihin, inutang.
0: Yeah, it came from the shareholders or from someone else.
5: Yeah.
0: Maaring basta hindi po from operations, yan po ang kaya ko po sabihin.
5: Hindi from operations.
0: Hindi po from operations, pagka ganun po kalaki yung
5: okay.
0: Disproportionate po eh.
5: Ito naman, yung pattern that funds are introduced into and subsequently withdrawn from the entity with minimal economic value added. In these circumstances, revenue and cash flows may appear substantial, yet the corporation retains only a nominal margin inconsistent with the scale of transactions. That's your second paragraph of page 31. Sa man on the street, sa ordinaryong mamamayan, can you explain it in layman's terms? Ano ibig sabihin ng paragraph?
0: Opo. So, pag magpapasok ka ng pera sa kumpanya, investment man po o inutang, ang ibig sabihin nun eh, kailangan mo yung pera. Bibili ka ng equipment, bibili ka ng inventory, ipangbabayad mo sa empleyado mo o sa mga pinagkakautangan mo. So ito pong pera na pumapasok at lumalabas at mga several po yan, para pong wala pong naitutulong yung perang pumasok sa negosyo po.
5: Okay. Teka, nakakalimutan ko lang doon sa piki mong. Kasi nung isang araw, yung testigo ng BIR, tinanong tungkol sa hindi fully paid yung subscription ni Mr. Mances Carpio. At dahil hindi fully paid, tama ba bilang accountant at abogado and corporate law, walang na-issue na shares. At pag walang issued shares, hindi may lilipat.
0: Opo, so yung BIR po, ginagawa po nilang subscription pa lang, taxable na. Pero ang meron po siyang legal basis eh. Mm-hmm. Kasi titingnan nyo po, definition of shares of stocks sa tax code. So yung definition po ng shares of stocks sa tax code, kasama na po doon ngayon ang warrants and options.
5: Okay.
0: So yung warrants and options, wala pa pong binibiling shares of stocks dyan.
5: Okay.
0: Parang meron pa lang kayong right na bumili.
5: Yes.
0: Kung yung right pa lang ng pagbili ng shares of stocks ay subject na, considered na na sale of shares of stocks.
5: Yes.
0: Yung pa kayang subscription agreement,
5: yes,
0: na meron na talagang nagsimulang sale. So yun lang po yung masasabi ko doon, na medyo may tama po yung BIR sa treatment po nila doon.
5: Okay. Pero from the point of view of, I think yung questions ng defense, sinasabing pagka hindi pa fully paid, hindi pwedeng ilipat.
0: At tama naman po yun.
5: Diba?
0: Kailangan po, yung iba naman po yung ownership.
5: So kung hindi pwedeng ilipat, yung paglipat sa Pikimon, legal ba yun? Kung hindi pwedeng ilipat?
0: Lalo pong it will only prove the point na hindi po kalipat-lipat. Di po ba?
5: Oh.
0: Kasi kung hindi pa nga po bayad, eh tama lang pong manatili dito muna sa Salen, di ba?
5: In other words, questionable yung paglipat sa Pikimong. Kasi nga
0: not for that reason po eh. Yung wala po kasi talaga ako nakikitang transaction.
5: Well, in addition, di ba? Kung
0: Apo.
5: Hindi paid up, yun yung argumento, paano mo ililipat sa Pikimong, hindi pa pala fully paid yung subscriptions?
0: Yung title po. Lalong
5: yes,
0: hindi malilipat yung title.
5: Yes, okay, yung title. Okay. So, yun. So, meron pa akong ilang mga katanungan. Oh, sabi niyo kanina, may mga cash deposits. Did you mean cash and check deposits or just cash?
0: Meron din pong check deposits po.
5: No, but you said earlier, or yesterday, they were deposits in cash. That was your exact word to describe one of the transactions.
0: Ano pong transaction po?
5: I forget, no? But my point actually is, meron ba kayong inventory nung ano yung mga cash deposits tsaka ano yung mga hindi cash deposits?
0: Pwede po nating ipagawa po kaya po namin gawin. Pero wala po kaming inventory po ng, halimbawa po yung inflow.
5: Yes.
0: Kung cash deposit po siya o deposit po siya by check.
5: Yes.
0: Pwede naman po nating ihiwalay po yun.
5: Ang meron kayo, yung 41 million pesos withdrawal, cash lang.
0: Cash lang po yung lahat. Pito cash po yung ano.
5: Yung 20, dalawang cheque.
0: 23 million po. Na dalawang cheque po.
5: Pero yung apat, cash.
0: Cash po.
5: Ang withdraw.
0: Tama po.
5: So totaling 41.
0: Tama po.
5: So it would be interesting, if you have the time to do it, to submit to us, yung ihiwalay yung cash dun sa check deposits para lang malaman magkano ba umiikot dito sa kahit na doon sa punto lang na yun, no? So we have an understanding. And then dito sa bumagsak ng 80 million cash naging 2020 bumaba sa 60, bumaba sa 24, umangat ng 43. That was also in your report. Pasensya na, medyo sa dami nung... would you remember that? Ito. Can we flash this on the screen? This is your table, I think. Table nila to. Ano, I put this together based on your information. So, various banks, spouses... 2022, 60,214,700. You confirm that, no?
0: Tama po.
5: Okay. Tapos, umangat, tumaas ng additional 20 million noong 2023. Di ba? Ending. Tama?
0: Tama po.
5: Mm-hmm. Tapos, bumagsak ng 23 million noong 2024. Na minus 60 million. Almost. Tama?
0: Mm-hmm. Tama po.
5: And... yun siguro yung isa doon yung 41 million na tinanggal.
0: Yan po yung ano, malaking diba? Factor po yung ano, diba? Yung naglimas po ng pera yung 41 million
5: yun.
0: Tama
5: eh.
0: Po yan.
5: Yun na, so that might explain it kasi August 6, 2024 yun, tinanggal yung 41 million cash. Kaya pagdating ng end of 2024, 23 million.
0: I agree po. Napansin ko rin po yan.
5: Okay. And then finally, 2025, cash balance ending, umangat na naman. Another 20 million. But all of that, as you have said, hindi reflected, di ba, dun sa kanilang audited financial statements as well as sa SALN. Correct?
0: Hindi po reflected sa SALN pa.
5: Okay. Yes, yes. Okay. I have no other questions at this point, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po.
0: Salamat din
4: thank
0: po.
4: Thank you. Senator Judge Lacson is next. You may proceed when you're ready, sir. Again, you have a variable period of 2 minutes.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang tanghali po, Attorney Alex.
0: Magandang tanghali din po.
6: Ang aking pong pagtatanong ay babase ko sa aking ginawang pakikinig, ano, at saka observasyon do sa direct examination last Friday at saka yung cross na nangyari kaninang umaga at ngayong tanghali rin. Sa inyong ginawang pagsusuri, ano, sa inyong findings and conclusion sa inyong forensic report, ano ang bahagdan o percentage ng reliance ninyo sa analytical assumptions versus direct or indirect references to documents?
0: Napakahirap na tanong po.
6: 0 to 100, 25 to 75, 50-50. Curious lang po.
0: Malaki po yung ano, malaki po yung supported po ng documents po halos lahat. At ang talaga pong masasabi ko po na talagang hindi po masyadong malinaw na supported ng documents tulad din po ng nasabi ng defense, yung GenCorp po. Kasi ito pong GenCorp, kailangan po, hindi po natin kaya ditong i-take in isolation po yung mga related documents po. Kailangan po nating pagsamasamahin at gumawa po ng conclusion. Pero mahirap pong sagutin yung percentage-wise po kasi po bawat aspeto po meron pong document at meron pong analysis po na ginagawa po namin.
6: Overall po, estimate lang. Palagay ko naman may knowledge kayo o nare-recall nyo pa kung ano yung percentage na nilaan ninyo sa inyong report patungkol sa inyong analytical assumption versus yung mga dokumento.
0: I see. The dirty work and the analysis. Ayun po, pwede po yan. 50-50 po. Pero mga 60-40 po. 40 po yung
6: analytical
0: assumption. Puro analysis po. Yeah.
6: 40% yung nakabase o naka-refer.
0: Ang ibig ko po sabihin, 60% po ng oras, nagkakalkal ka, tapos parang nag-analyze ka ng 40% of the time.
6: Hindi po. Ang tanong ko po, analytical assumption versus reference to documents, whether direct or indirect references or reference to documents. Gusto ko lang pong makita yung naging frame of mind din nyo when you finished your or crafted your forensic report.
0: Ang kasi po yung ano, kaya hindi niyo po makakraft ng ganun po sa simula. Wala po kasi kayong prejudgment na ano, yeah. Hindi po predetermined yung ano eh. Na ito gagamitin ko dito 40 ito. Hindi ko po malaman kung ano po yung makikita ko eh. Minsan po matulin kasi may document, minsan po wala pong document, medyo nagde-dead wall, pero ide-derive nyo po yung information or conclusion nyo doon po sa mga ibang related documents po. Asensya na po, Honorable Justice.
6: Sabi nga ni Attorney Christine, I can accept that.
0: Sige po, salamat po.
6: Okay. Namagit nyo po sa tugon ninyo sa tanong ni Attorney Christine kanina na yung absence ng documents, ebidensya rin ninyo. Medyo nilaro po sa aking isip ano na parang double edge eh. Pag sinabi niyo yung absence of documents, ebidensya rin ninyo, ebidensya niyo pabor o adverse sa respondent?
0: Hindi po siya evidence ng kung ano po yung nakasaad sa dokumento, pero evidence po siya ng behavior.
6: Okay.
0: So doon niyo po maano na bakit wala yon, basic lang yon. Halimbawa po.
6: Ito isang halimbawa kasi alam niyo nagsaliksik din kami sarili namin, pero binasi namin doon sa mga exhibits ano, yung mga nasumite at nasa pag-aari na ng korte na hindi niyo na isama o maaring na overlook niyo o maaring hindi niyo na kailangan sa inyong pag-analisa no. Halimbawa, napakarami, hindi ko na po ihahayag yung aming ginawang pagsaliksik at yung naging conclusion namin kung ito'y pabor ba o adverse sa respondent para ma-preserve lang yung impartiality ng o integrity at impartiality ng korte. Sasarilinin ko na lang po yon sa paggawa ng aking desisyon, sa akin na lang po yon. Napakarami po mga cheque, no? Napakarami na hindi naman nasama sa inyong report na ang mga payees ay mga personalidad na nung aming pinagtagni-tagni, sa simpleng Facebook search lang, magkakaroon kayo ng conclusion. So, napakarami po. At ang bawat cheque, mga 6 figures, ano, 6 digits. Na pagka sinuma total nyo, abot talaga siya ng 7 digits yung halaga. Pero wala po doon sa inyong report. Pero sinasabi ko lang po dahil hindi kami lumabas doon sa mga exhibits na naisubmite ng prosecution, no? At hindi ko alam kung iba galing sa defense, no? Ito ho ba'y sadya dahil sa inyong sound judgment sapat na sa inyong pagsusuri ang umabot sa inyo o kung umabot man at hindi nyo natinignan dahil sa sound judgment ninyo tama na para makapaggawa kayo ng conclusion sa inyong forensic report.
0: Opo, tulad nga po nung nasabi ko po kanina, ito po kasing forensic examination, pag nakapag-establish ka na, pwede ka nang tumigil eh. Pero kung gusto halimbawa ng client, halimbawa po ang Senado or ang prosecution halimbawa na palawakin pa yung report, magpatuloy lang silang mag-submit ng documents at aming titignan para po mapalawak po yung base data po nung report. Pero doon pa lamang po sa nakita namin ay sapat na po yung ano, sapat na po yung nakita namin para po masabing yun po lamang yung nakita namin, 817 million, dahil yun lang po yung nakita namin based on data and using a conservative approach po.
6: Yeah. Sabi ko na nga, hindi ko na ipagbibigay alam sa aking mga kasamahan kasi pagka sinabi natin payees, pwedeng pabor sa respondent, pwede ring adverse. Kasi kung ito'y pabor dahil bawas talaga ito sa kanilang naging gastos nila sa legal na pamamaraan, ibig sabihin, pabor sa respondent. Pero sabi ko nga sa akin na lang yun. Panguli po, gusto ko lang banggitin na yung una dating pagtatagpo, at least sa aking mga staff, nung kayo'y pinadala ng Pricewater ng PwC para magboluntaryo ng inyong serbisyo sa Yolanda.
0: Tama.
6: Nung ako po'y head ng OPAR,
0: tama po.
6: Kasunod ng McKinsey, kayo po'y pinadala para tumulong sana sa audit ng mga PAPs, no? Projects, activities, at saka mga plans.
0: Opo, ako po ang nagpadala po sa sarili ko po doon.
6: pero ang kumunta po sa amin, ginamit nyo lang po yung Pricewater, pero hindi po mismo ang Pricewater yung nag... kasi yun po yung aming yung presentasyon eh.
0: Opo, pero... Tama po kayo, tama po kayo.
6: Maraming salamat po. At pro bono rin po yon sa kaalaman na ating mga
0: syempre,
6: nanonood.
0: Siyempre naman po. Opo.
6: Sayang nga lang po, nabitin kasi wala akong implementing o implementation authority. So, naputol din yung ating engagement. Ibabagay ko lang na nawala yung kanyang Mont Blanc habang nag-ipag-meeting. Nataranta po kami lahat. Dahil nakakahiya naman, nag-voluntaryo na walang pa ng Mont Blanc na pen. Yung pala nadala ng kasama nyo. Maraming salamat po.
0: Ang talas ng memory.
4: Titigil nyo na po yung kwento nyo pagkatapos nakita sa ilalim ng kama. For the information of the senator judges, the senator judges can base their decision on the evidence, both testimonial and documentary.
7: Ano oras sa partner?
8: Ang oras, 33 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon.
7: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities. On the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako ng buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
19: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
20: Pagaanin at pasayahin ang
21: buhay at kalusugan!
20: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
23: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: At the end of the day, sir, ang paniwala ko kasi ay ganito eh. This case is really not about VP Sara Duterte as a person. To me, it's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. At pangatlo po, it's not about her as a person, it's really about accountability. At kapag kung ikaw ba'y binigyan ng kapangyarihan, lalong-lalo na kung pangalawang pangulo ka, at lumalabas na inabuso mo, ay dapat may pananagutan. Sana po nakatulong po sa inyo yung sagot.
3: Maraming salamat po sa paliwanag kasi tinatanong lang mga taong bayan tungkol dyan. Maraming salamat po.
4: Senator Judge, it's not yet... Okay. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir. Ngayon wala nang pwedeng gumamit na pinapatanong ni Senlito, ha? Hindi na pwedeng gamitin yun.
5: Maraming salamat, Mr.
4: Senator
5: Presiding
4: Judge
5: Officer.
4: Senator Aquino is recognized.
5: Yes. Gandang araw, Attorney Alex.
6: Senator Bam.
5: So I want to focus on Table 39 sa ating report, no? Ito naman yung main table po na nabuo po ninyo. Tama po, no?
6: Tama po.
5: This is the reference table. And may I request one of the lawyers to provide a calculator to Attorney Alex in case na kailanganin niya. Kahit sa telepono. Para lang handa siya. Okay, so we'll flash table 39 in the on the screen. Huwag niyo daw po tingnan yung ibang mensahe ni attorney. Baka ka nung makita daw niyo dyan. Sige. So, would you say, Attorney Alex, na ito yung main reference natin sa inyong report?
6: Tama po.
5: Okay. And dito po sa inyong report, may parte po dyan na hango sa mga records. Tama po?
6: Tama po.
5: At meron pong hango sa mga record, pero meron kayong assumptions.
6: Tama po.
5: Tama. Would you say that, well, para sa akin po, meron kayong dalawang main assumptions. And you can correct me if I'm wrong. And kung meron po kayong dagdag na assumptions, pwede rin pong banggitin, no? So first assumption is that si Vice President Sara merong 20% ownership ng GenCorp.
6: Tama po.
5: And that's an assumption. Ibig sabihin yan, pwede yung 1%, pwede ring 50%, pwede ring 75%. Tama po, no?
6: Tama po, pero assumption po na with basis po.
5: Yes, para and sa akin, could you repeat again what the basis is? Para lang po malinaw sa atin.
6: Opo. So yung kanya pong oath, ang kanya pong sinumpaang sal-in, sinabi niya po na siya po ay isang stockholder po doon. Sa GenCorp po na JS, wala po siya doon. So yung una po namin tinignan sa amin pong sensitivity analysis, ano ba itong mga relationship nila ni Jaime T. Cruz? At nakita namin na yung relationship nila way back 2007, meron pa pong ibang corporation na Davao, ano nga ba yan? Davao
5: Metro.
6: Hindi po, meron pa pong isa na
5: isa pa.
6: Davao New Royal type Tyson Corp. Mm-hmm. Na nung 2017, 20% din po yung pag-aari niya. Yung Metro City Chow po ay 20% po. So yung unang tumakbo po rin sa isip namin, bakit niya ilalagay yung sarili niyang stockholder na sinumpaan pa? Doon po yung, ano ba yung mga rule of thumb para matawag ka na...
5: Ano po ba yung rule of thumb sa Tagalog?
6: Magandang tanong po yan.
5: Ay, parang pangkaraniwang ginagawa. No? Yung pangkaraniwang ginagawa.
6: Actually po, yung accounting rules po, na yung PAS po on investments, at saka po yung sa yung significant influence po, no? Nung nabuo po yan, eh, galing din po yan sa experience po ng business community. Mm. Kaya po siya nabuo. So, ang threshold po niyan, pagka may 20% ka, may significant influence ka. And kaya naman po, maniniwala, okay po, may assumption po, kaya na sinabi namin na may significant influence siya, kasi vice president siya eh. Tapos si JTC, envoy sa China, etc. Kumbaga, subordinate ni President Duterte. Tapos ito naman po yung anak niya na vice president. Okay. So, yung significant influence, meron po yung significant influence because of her position and long time relationship with JTC, with Jaime T. Cruz. At given yung kanyang mga dating ownership sa kumpanya na kung saan sila magkasyosyo, kinopya po namin yun. Pero sabi ko nga po, conservative po yun. Kasi po kung silang dalawa po yung magkasyosyo, tulad po sa Metro City Chow, kung saan syosyo po sila dun sa Chow King, 80-20 po yun eh. Dahil yung iba po mga accounts doon ay nominal. So kung sa GenCorp naman, si Jaime T. Cruz, na siyang may-ari ng JTC Group of Companies, effectively, siya yun, 55 siya doon. Kung partner sila ni BP Sara, 45 si BP Sara. Okay. Pero,
5: So in short, ang sinasabi ko ninyo, possibly anywhere from 20 to 45.
6: Tama po.
5: Yan yung inyong expert analysis. But that's also an assumption. No? Hindi kayo sigurado, assumption. Pero sa tingin ninyo, anywhere from 20 to 45, posible.
6: Opo.
5: Okay. Yung pangalawang assumption po na ginawa ninyo is that lahat ng undeclared income, pinaghati-hatian. Correct?
6: Yung piercing the veil po?
5: I'm not sure kung yan yung piercing the veil.
6: Ito po,
5: but
6: ito po yan.
5: Yan yun?
6: Pero hindi ko po siya tatawaging
5: assumption.
6: Eh. Marami pong rules na ginagamit po na maaari pong mag-lead sa piercing the veil. Yun po yung aking judgment.
5: Mm-hmm.
6: Pero yung judgment pong yun ay meron pong malinaw na basihan. Pero kayo pong mga honorable Senate judges po ang mag-decide po kung okay. Tama po yung gamit.
5: But kasi posible namang yung undeclared income, posibleng pinang-invest sa ibang bagay or posibleng pinambili ng ibang bagay, yung pinaghati-hatian siya itself is an analysis. I think ito rin yung mga tanong ni Senator Lacson kanina.
6: Tama po.
5: Mm-hmm.
6: Pagpasensya nyo na po yung language ko po, pero minsan po na-oversimplify ko. Kasi ang hirap po ipaliwanag ng piercing the veil nang hindi ginagamit yung corporation as a separate juridical personality from the owners of the corporation. Kaya sinimplihan ko lang po, pag hindi mo ipinasok sa negosyo, ibig sabihin, itatago nyo yun. At kung itatago nyo yun, alam mo, itago nyo ng hindi paghahatian.
5: Okay, question na ni Alex.
6: Hindi po yun.
5: So itatago ninyo, therefore paghahatian, hindi ba pwedeng itatago ninyo at gagamitin sa ibang bagay? Or in your experience, in decades of experience, usually ba yung nakatago at hindi dineklara sa BIR ay pinaghahatian ng mga may-ari, ng mga beneficial owners?
6: Opo.
5: Mm-hmm. So ganun yun, usually. Kung hindi ka magtatago para mag-invest ulit sa ibang negosyo.
6: Hindi, kaya po tinatago. Yung sa hindi po ganito yung mga kliyente namin, pero ako po ay nakukonsult po sa iba't ibang mga bagay at marami na po siyempre natignan na mga tax assessment cases, etc. Pagkayang po hindi dinideclare, kasi gusto po nilang palakihin yung income nila.
5: Mm.
6: Ito po yung sa mga corporations po. Kasi po masyado pong mabigat yung tax.
5: Kasi pag nag-declare ka, may tax yun.
6: Opo.
5: So bawas ka agad, no?
6: Tama po. At kung lumalaki yung income dahil nakailag sa tax, eh syempre po, paghahatian nyo yun. Kasi kung nasa loob po yun ng corporation, i-declare po yun na dividends. Mm. Hindi na po kailangan i-declare na dividends. Wala po dun sa loob eh.
5: Mm. Okay. So, let's go to table 39 na. And ito kasi gusto ko lang linawin. I'm sure nasa isip rin to ng ibang mga senator judge. Dito sa, we have the total undeclared cash, section 1. Section 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alin po dito yung based purely on bank records and based purely on the insurance records. In fact, yung insurance po is really more like an investment, no? Hindi talaga siya yung pangkaraniwang pag-iintindi ng insurance na parang meron kang makukuha pag namatay. It's really more like an investment, no? Kasi stocks nga, parang stocks pa nga yung iba. So, alin po dito, aling section dyan, yung galing talaga sa bank record?
6: Opo, yung bank-based information po dyan, column 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 po, hindi po.
5: Can you mention kung section 1, section 2, section 3, section 4, section 5?
7: Siguro section 5 ba itong dulo? Parang typographical error ba yan?
6: Hindi po.
7: Kasi yung, parehong section 4?
6: Parehong section 4 kasi isa po yan na undeclared income from owned companies. Pero
5: ibang kumpanya, kaya section 4 pa rin siya.
6: Pero yung sasabihin ko lang po, pati po GenCorp is bank-based. So lahat po yan bank-based. Except po yung nakahiwalay po na GenCorp, yan po kasi yung kakaiba na meron po kaming attribution.
5: Yes, or the assumptions na sinabi natin kanina.
6: Tama po.
5: So yung purely on bank records na wala kayong ginamit na attribution or assumption or 20% or ganyan, anong section po yun dito?
6: Yan po lahat. Except yung GenCorp po na merong attribution. Pero yung pong mga Kalye 88 Metro City, syempre po, gumamit po kami dyan ng piercing the veil.
5: Okay. Piercing the veil, pero hindi kayo naglagay ng porsyentuhan?
6: Oo.
5: Porsyentuhan na yan mula sa GIS?
6: Tama po. Tama okay.
5: po. So, if I'm not mistaken, ito lang GenCorp 55, 74, 82, 2023, 2024, 2025. Yan lang yung gumamit kayo ng assumption on ownership.
6: Opo. Pero Senator Bam, kaya ko pong ipaliwanag kung bakit po malakas yung... Alam ko po yung gusto niyo pong puntahan. 817 minus 211.
5: Pakicompute po. May calculator po.
6: So sabi natin 600 na lang po. Yung, halimbawa po natanggal po yung GenCorp ay 600 na lang po. Pero ito po yung ano, siguro po mahalaga pong masabi, marami po kaming hindi sinama dito na dahil po napaka-controversial, pero hindi po ibig sabihin na mali pag sinama namin. Una po dito yung confidential funds po na around 475 million during the 2-year period. In respect of that po, yung Martinez versus Sandigan Bayan, pagka hindi mo na liquidate yung pondo na nasa iyo, meron pong pwede pong i-assume that it was used or malversed for personal use. Pagka yun po ginamit nyo for personal use, syempre po income po yun. So okay. 475 po yun na kayang-kaya niya pong talunin yung mawawala po kung sakali na 200.
5: Attorney, wag mo nating intindihin yung final number, no? Kasi the final number should be based on the evidence, no? So parang ang dating kasi parang pampalit. Wag ho ganoon, no? Let's just go step by step. So section 1, ito yung bank records, tama ba? Undeclared cash.
6: Cash po. Undeclared cash. Ending balances po.
5: Okay. Ng Sara Duterte, Man Scarpio, and any joint accounts.
6: Tama po.
5: Okay. Yung section 2, ito yung mga, ano tong section 2?
6: Physical properties po.
5: Physical properties na wala, na hindi nyo mahanap sa mga sasain.
6: Pero kasama po dyan ang mga investments po, at saka, well, investments and insurance po, nandyan din po.
5: Nandito na yun?
6: Apo.
5: Okay. Mm-hmm. So, the insurance, which is actually more like investments, are personal properties.
6: Personal properties po. Tama po.
5: Yung section 3, ano po yung section 3?
6: Yan po yung outflow po na hindi po napunta sa personal properties or properties, physical properties, at hindi po naiwan sa undeclared cash po.
5: So, hindi pa rin ito yung sa corporation, si section 3?
6: Hindi pa po.
5: This is still based on the record sa mga banko, investment, at
6: kanila po yan. Yung corporation po natin, nagsisimula po dun sa next section. Ito pong Kalye 88 at Metro City.
5: Na okay. Meron pong Kalye 88 at Metro City, malinaw yung ownership. Tama po ba ni Man Scarpio?
6: Tama
5: po. Wala po si Sara dyan, no?
6: Wala po. Si Dr. Lebosada po yung partner niya po dyan.
7: Okay. And ito yung almost 50% ownership.
6: 47.5% each po.
7: In each metro, for Metro City and K-88. So may basis kayo to compute yung undeclared income.
6: 20% po si BP Sara sa Metro City Chow. 47.5% po si Attorney Manscarpio sa Kalyaiti.
7: Okay. So it's actually just GenCorp. Itong pang ano ba yan? Pang limang column kung saan kayo nag-apply ng 20% assumed ownership.

0: Right. Maraming salamat, Attorney Alex. Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you. Ring na ring.
3: Tapos na?
4: The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have a variable period of 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Attorney Alex.
2: Magandang hapon po, President Wynn.
5: Ikita mo naman gaano kahalaga yung testimonya mo at yung report mo dito sa impeachment na ito dahil yung tanong ay binigyan kami ng mas mahabang panahon para magtanong at mag-clarify ng mga items dito sa report. So yun ang gagawin natin, mag-clarify. At susundan ko yung mga tanong ni Senator Bam dahil mahalagang mag-clarify ito. At pupunta ako dito sa GenCorp, no? At nakita ko dito sa GenCorp, basically ang sinasabi ng report mo na mas malaki ang perang pumasok kaysa sa sales nila. Tama po ba?
2: Tama po.
5: So ang ibig ba sabihin yan na may perang pumapasok at hindi nila rinirecord as sales?
2: Tama po.
5: Pwede ba mag-iba ito? Like for example, loan, advances, or even pass-through, baka pinadaan lang yung pera doon. Pwede bang ganun ang nangyari dito sa GenCorp?
2: Hindi po talaga likely kasi dapat po, i-record din po nilang payable. Bakit pa po nila inilalabas?
5: So wala kayong nakitang ganyan?
2: Wala po.
5: So itong nakita ko dito sa report nyo, from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
2: Apo.
5: Or even sa kanilang income statement.
2: IDR. Tama po.
5: So, dahil pumasok ito sa kanila, sinasabi nyo rin na hindi sila nagbayad ng buwis. Tama po ba?
2: Tama po. Tama
5: At magkano
2: po.
5: Yun? Yung kanilang hindi binayaran na buwis dito sa GenCorp?
2: Basic po, 250 po.
5: Magkano?
2: Ay, sorry po. Ginagamit ko na yung bagong rate na kahit at 25%, 250 million po.
5: So, ibig sabihin ng GenCorp, hindi nagbayad ng 250 million in taxes?
2: Tama po.
5: Okay. At sinasabi nyo rin dito sa inyong report, dahil hindi siya nagbayad ng taxes, eh pwedeng i-pierce yung corporate veil.
2: Tama po.
5: Tama po ba?
2: Tama po.
5: So, pag ganun po lalabas, ang mangyayari ho, yung mga shareholders ang dapat unang-una, yung shareholders in-attributing income sa kanila, yung taxes sila rin ang dapat magbayad.
2: Tama po.
5: So itong 250 million in taxes, dapat po yung mga shareholders magbayad prorated.
2: At tama po.
5: Tama, no? Dito sa ang tanong ko ngayon, meron bang mga kaso o jurisprudence na ganun na ang ginawa na pierce yung corporate veil dahil hindi ho nagbayad ng taxes?
2: Opo, marami pong marami
5: can, you cite,
2: pong,
5: can you give us an example or cite
2: jurisprudence po?
5: Jurisprudence.
2: Medyo hindi ko po pinagandaan yung listahan po ng jurisprudence po sa piercing the veil kasi masyado po marami.
5: Itong particular case
2: Opo.
5: Na hindi nagbayad ng taxes,
2: Opo.
5: Kaya ang dapat magbayad ay yung mga shareholders.
2: Opo, yung tax code po na in-adjust niya to 30%, meron pong isang kaso, hindi ko na lang po banggitin yung pangalan, na mas mababa po doon. Pero yung mas mababa po doon, pero hindi po siya naging fraud. Dahil po ang sinabi po sa kasong yon, gawa nung ipinakita naman lahat sa BIR, ay hindi po na deprive ang government ng opportunity to find out kung ano po yung nangyari. And nakita po nila na may good faith po doon sa under declaration. Yung po yung 20. Kaya po nung ginamit po yung case na yun, nag-develop na lang po ng 30 para hindi na wala na pong usapan, prima facie evidence of fraud po ang ginamit nilang basehan. Kung babasahin nyo po yung bagong tax code, ang ginagamit niya po, substantial under declaration. Pwede pa rin pong magkaroon.

0: ng piercing of the veil, kahit po lower than 30%. Except pag 30%, mas madali na. Pero pag lower, pwede pa rin po. Yun po yung provision po ng tax code pag tinignan nyo po dahil nagsisimula siya sa substantial under-declaration.
1: Alright. Doon sa nabanggit nyong kaso, anong kaso ho yun? Para rin ma-compare rin namin dahil importante itong ginawa niyong kagaya na sinabi ni...
0: Pwede pong pagkatapos na lang po ng bigay ko po sa inyo yung pangalan, baka magalit po.
1: Alright, sige, sige. Pero may kaso. Okay, isupply nyo na lang yung GR number or yung case number. Isa pa rin clarification, no? Dahil nga wala namang sa GIS, no, yung pangalan ni Vice President Sara. Pero nasa kanyang SALN itong GenCorp, no? At naintindihan ko kung paano yung methodology na ginawa ninyo. At narinig ko rin kahapon sa sinabi niyo dahil napakahalaga yung GenCorp, no? Na importanteng importante yung declaration sa SALN, no? Anong basis nyo dyan sa statement na yan? Meron ba kayong legal basis? Again, jurisprudence na nasabi nyo na mas mahalaga yung timbang ng SALN kaysa sa GIS.
0: Opo. Unang-una po, yung SALN po ay final po ng Vice President po. Pangalawang pinakamataas na may katungkulan po sa ating bansa. Pangalawa po, it's a statement under oath. Versus po sa mga private corporations po na nagpa-file na maaari pong wala pong tulad ng consequence na maaari pong mangyari for erroneous document or erroneous declaration, wala pong masyadong ano, kasi sa SEC po mababa lang po yung multa dyan kung meron man, kung merong inaccurate na i-file on JS. So dahil po yung consequence po magkaiba, eh mas kinikilingan ko po yung isa po na may malaki pong consequence.
1: Which is the SALN.
0: Yung SALN po under oath po.
1: Dahil personally under oath yun. No?
0: Tama po.
1: Compared to the GIS na sinasabi nyo.
0: Tama po.
1: And then nakita ko rin dito sa report nyo na meron kayong mga bagay doon na tingin nyo na hindi naman mga nominees lang, no, yung mga tao, no. I think tatlong tao dito sa report niyo, may tatlong tao kayong in-identify ng mga nominees. Paano niyo ano ang basehan niyo na dineclare niyo silang po sa report niyo, inassume niyo sila na nominees at ang totoong may-ari ay si Vice President Sara?
0: Opo, si Jaime T. Cruz po kasi isa pong sikat na negosyante sa Davao. Pagka po, ginamit po naming model yung Metro City Chow dahil fast food chain din po, Jollibee po yung nandun. Sila po yung magkasyosyo doon. At ang nakita nga po namin doon ay 80-20. Kaya sinasabi lang namin, kung sila rin yung magkasyosyo sa GenCorp, 55-45. Dahil 55 yung kay Jaime T. Cruz. At subalit po baka masyadong mataas po yung 45, bumaba po kami ng 20 at ang na-identify po namin na 20 ay si Richie Cruz na sa Metro City Chow po, 0.04% po yung pag-aari niya or nominal share lang po. Pero pagdating po sa GenCorp, naging 20 po. So sabi namin, ito, baka ito yung nominee niya, no, si yung asawa po ni JTC. Pero hindi lang po yung kinopya po namin, tulad nga po nung naipaliwanag ko kanina, ano ba yung merong sense na ba't mo nilalagay dyan? Diba? So parang sabi po namin, kung mahalaga kasi, kaya mo nilalagay dyan. And meron po siyang, kaya po inassume namin na using po yung accounting rules na 20 ang threshold, SEC memorandum circular na attribute po ng ownership niya, 20% din po yung threshold. Tapos yung pong ano, yung pong sa Metro City Chow po, yung sa GIS niya po na ang nakalagay po ay sorry po, sa GenCorp po na ang GIS niya po ang nakalagay po ay JTC Group of Companies, nag-violate po yun ng ano eh, ng ultimate beneficial owner disclosure na isa pong requirement po ng SEC. At hindi niya po dinisclose sino po talaga yung ultimate beneficial owner, na ang pwede lang po maging ultimate beneficial owner based on SEC rules is a natural person. So taking all that, kaya po napilitan po kami maglagay po rin ng motibo. Bakit hindi ka pwedeng mag-disclose sa GIS ng GenCorp? Kasi nga po, kumukuha po ng kontrata yung GenCorp sa City of Davao. So yun lang po yung hypothesis namin kung bakit hindi niya po nilagay, hindi po siya sinasama sa GIS, pero nilalagay naman po niya sa sal-en niya yung GenCorp. Kung may tagagawa po siya nung sal-en niya, alam po sigurong tagagawa na siya po yung may-ari. Tapos pinipirmahan niya po yun eh. So baka po naging careless lang po.
1: Mm-hmm. Kaya na-attribute yun kay Vice President Sara.
0: Apa.
1: No, at in the same, tatalon lang ako sa isang company. Ganun rin nakita ko sa pag-analyze mo ng Metro City Chow, na mas malaki rin yung pumasok na pera kumpara sa benta. Dito ang undeclared inflows ay 98 million pesos.
0: Apa.
1: So kung 98 million pesos ang undeclared inflows, hindi niyo rin nakita sa kanyang libro kung ito ay advances, ito ay loan.
0: Ah, opo, wala po 'yan sa libro. Yung mga nasa libro po ay ang ginawa po kasi namin total inflows. Tapos nag-compute po kami ng inflow ng kumpanya based on their statement of financial cash flows. Yan po yung main na document na ginamit namin. Tapos yung diferensya po, yun po yung ano, yun po yung kinonsider po namin undeclared. So in other words po, binangga namin yung total bank inflows sa inflows per financial statements po.
1: And ganun rin na meron ding tax liability, may utang to sa buwis.
0: Kung 98 po yun at 100, halos 100 po, mga 25 million po.
1: May 25 million din. At ganun rin, dahil mayroong utang, eh dapat may dahilan na ngayon i-pierce yung corporate veil.
0: Tama po.
1: Okay.
0: Tama po.
1: At ganun rin, yung kanilang shareholder rin, ang dapat first, i-attributing income sa kanila, at pangalawa, sila ang dapat magbayad ng utang.
0: Opo.
1: Sa buwis.
0: Opo. Kung maaari ko lamang pong mabanggit, yung corporation po kasi, wala po yung sariling puso at utak eh, at kamay at paa. Ang kanya pong utak, puso, kamay at paa ay nasa board of directors po at saka sa mga may-ari sa kanya. So yan po yung nagbibigay buhay sa korporasyon.
1: So ibig sabihin, kung ang korporasyon ay hindi nagde-declare ng tamang sales, yung mga, hindi rin nagbabayad ng tamang buwis, ay may kagagawa nun yung mga
0: may-ari po.
1: Yung mga may-ari, mga directors. Kaya pinipierce yung corporate veil.
0: Tama po.
1: Alright. Pupunta naman ako, may tatlong corporation kasi nabanggit nyo dito sa Calle 88. No? Ganun rin yung inyong analysis na mayroong 35 million pesos na hindi dineclare. No?
0: Opo.
1: And ganun rin, may utang din to. So, magkano utang na buwis dito sa Cali 88?
0: 5 million plus po. 6 5 million po siguro. Kung ganun lang po yung undeclared. Pero 51% po yung under declaration. At base lamang po sa nakita po naming dokumento.
1: Doon sa AMLAC report, nandito na tayo sa Cali 88. Doon sa AMLAC report, nakita namin na may 700 million na pumasok, no? In terms of inflows. Pero dito sa inflows na dito sa bank inflows sa report niyo, 247 million, no? Meron bang possibility na recorded ng AMLAC pero hindi recorded sa libro ng Kapo, corporation?
0: Yung AMLAC po kasi ano eh, nagtatag po siya ng transactions, ng covered transactions at mga SDR po. So hindi po possible po na, hindi po mali yung AMLAC. Hindi po siya mali. Kasi yun po yung gawain niya, mag-tag po ng transactions. Pero kami po sa ginawa po namin, pati yung report po yun na may nakita kami mga paired or pairing.
1: Pero nakita niyo yung 700 million. Do you remember?
0: Ang naalala ko po sa AMLAC report yung 319 eh.
1: That's from the China.
0: Opo, opo. Oh, yung yeah. 700 parang hindi ko po
1: total na yun eh. That is China, other opo. Countries, tsaka iba pang mga inflows.
0: Opo.
1: So anong possibility na may pumasok according to AMLAC may pumasok na 700 pero according to your report inflows 247. What are the possibilities based on your expert based on your experience and expert opinion?
0: Maaari po kasing pumasok at matag once tapos po i-convert into a credit dun sa account matag twice. Pagka ganyan po tinatanggal po namin yung isa. So maaari pong magduda kami na baka magkaiba to, hinati lang. Pwede rin po yun. Pero sabi ko nga po, doon po kami sa conservative ang lagi po namin ginagamit.
1: Pwede bang pumasok, hindi pumasok? Kasi tinignan nyo yung bank accounts, di ba?
0: Tama po.
1: Pwede bang natag sa Cali 88 pero hindi pumasok sa bank accounts? Meron bang ibang po, way na pwedeng pasukan ang pera na hindi bank accounts? Based on your experience and ano ah and
0: bank account po yung papasukan, otherwise po hindi po matatag ng AMLAC eh. So bank account po yung pinasukan pero most likely po foreign currency account.
1: Okay.
0: Yung pinasukan at alam po namin na may foreign currency accounts versus local bank accounts. Kasi kinumpare po namin yun at magkaiba po yun.
1: Okay. So it can be tagged twice, in other words. Foreign and then peso.
0: Pagka kinonvert po, possible po matag po uli yun. Kasi kung ililipat po nila.
1: Okay. Pupunta naman ako doon sa question ni Senator Risa on the, doon sa kiting, yung check kiting and or tinikling. Anong significance nito? Dito sa inyong report no may nakita ba kayong kasi merong 90 million around 2010 2011 nakita natin may mga managers check na nag-expire but ano ang inyong nakitang connection dito naman sa mga present transaction itong mga last 3 years of transactions
0: ang So kung titignan po natin magmula simula, parang noona po, time deposit po na hindi naka-declare. Tapos manager's check po na ang paraan para hindi po ma-declare. Tapos po, naging investments na po na hindi naka-declare. So parang nagbabago po yung mode nila of kung paano po sila mag-ano po ng asset. Mamili po ng asset sa kanila pong...
1: But it's the same 90 million na undeclared time deposit.
0: Nagano po yan eh, na-convert na po to insurance yung 80. Tapos yung 16.2, sinoli po kay Sammy Uy. Ay, sorry po sa word na sinoli. Ni-remit po, binayad po kay Sammy Uy.
1: Okay. But it's the same 90 million
0: apa.
1: Na naging investment lang at hindi rin na-declare yung investment na yun.
0: Apa.
1: Yun ang nakita niyong relevance itong 90
0: parang,
1: million.
0: Sandali lang po. Paano na-declare po yung insurance po? Na-pick up po namin yun eh. Yung insurance na 80 million po.
1: Okay. Mm-hmm. 80 million, was it declared or not declared? Based on your analysis.
0: Kasi po yung the way that we do it po, kino-compare po namin lahat po ng personal properties dito po sa na-declared po versus po dito sa mga personal properties po na hindi po declared. Kaya total po yung ginagamit po namin eh. So baka po pagbalikan ko lang po yung detalye, makikita ko po kung specific identification kung kaya, pero certainly yung totals po nang tama.
1: Sige po, go ahead. Can you look at your notes?
2: Ano?
1: Para makita natin.
2: ET, pumasok? Hindi. Wala. Specific tayo nung hinahatap natin.
0: Honorable Senator Wina, hindi po pumasok sa salin.
1: So hindi siya pumasok sa salin.
0: Tama po.
1: So in other words, in time deposit na naging investments through insurance.
0: Consistent po.
1: Hindi pumasok sa salin. Okay. And my last question, dito sa finlash ni Senator Bam kanina, in total undeclared income of the couple, no? Which is about 100 111 million?
0: Tama? Fourth column po.
1: Yeah, fourth column. Opa. Tama ba? 111 million?
0: Siguro po. 62. 90.
1: Ano ba yan?
0: 111. Okay.
1: 111 tama million. Tama. Tama po. Ano ang source nitong income na ito?
0: Bank flows po. Inflows po sa bank.
1: So pumasok to sa kanilang
0: apa
1: bank, the way you computed it, pumasok to sa kanilang bank accounts.
0: Tama po.
1: 111, i-compute ko lang mabuti just to be sure. Tama, 111 million. Anong source niya?
0: Honorable Win, para lang po for clarity po, no? Kasi po yung pumasok po, meron pong natira sa ending balance ng cash. Tapos meron pong na-convert into properties. Personal and real property. Tapos ito pong third column, effectively po, yan po yung outflow na hindi po namin alam kung saan pumunta.
1: Yes. Ang first tanong ko, ano yung inflow? Saan ang galing yung inflow?
0: Sa bank records din po, sa statement of account po.
1: But ano ang source?
0: Ang source po niya ay deposits po.
1: Anong source ng deposits? Kasi considered nyo income eh.
0: Apo.
1: So ano yung naging source ng deposits?
0: Kasi maaari pong pagka po cheque, makikita po natin, pero marami pong cash deposits.
1: Okay. But hindi nyo alam kung ito galing sa negosyo?
0: Hindi po. Hindi po. Wala po tayong ganong klaseng dokumento eh. Kaya yung ginagamit po natin dito, yung principle of law. Actually po, kung ano man po yung mga nasa bank accounts natin ngayon, pag may nangyari po sa atin, subject po yun sa estate tax, di po ba? Ganyan po kabigat yung ano, yung presumption ng law eh, na kung ano yung nasa bank account mo, ay sa'yo yun. So kung halimbawa po, yung nasa bank account po, sabihin na held in trust lang yan eh. Kung held in trust yan, dapat naka-declare naman po yung liability. Kasi ang ibig sabihin po ng held in trust, meron kang cash, pero meron ka rin liability. Pero hindi po naka-declare yung liability yun po sa SALN. At kung sabihin naman natin na hindi, held in trust talaga yan. So parang kada deposito po, held in trust. Parang naging banko na silang pinagdedeposito ng mga tao at lahat po held in trust. So parang hindi po kapanipaniwala na yan po lahat held in trust. So ang pwede lang po dyan ay maging income, payable, o kaya po donation. Pero sa isa pong vice presidente, or public officials for that matter, bawal po yung donation. Minimal value lang po yung pwede sa donation. In fact, ang sabi po sa batas, in the course of work sa ang sabi po sa batas is hindi ka allowed mag-accept ng donation unless nominal value, bawal pong mag-accept ng donation in the course of your work. Subalit ang vice presidente po, ang pagiging vice presidente po ay 24-hour job. Yan po yung nasa isip namin. Kahit natutulong siya, is vice presidente po siya. Kahit po weekend, vice presidente po siya. Nasa bakasyon po siya, vice presidente po siya. Kasi po, hindi naman po tumitigil yung inyo pong obligasyon pagka kayo po yung naging vice presidente. So, na-rule out na rin po namin yung donation. Kasi bawal yon. So, kung hindi yung donation, walang nakadeclare na payable sa SALN, ang manner na lang na pag-acquire mo dyan ay income. Yun po yung ginamit po naming proseso.
1: Kung income yun, dapat may income tax.
0: Tama po. Pero tinanggal din po namin yung mga ibang, baka yung pumasok po doon ay galing lang po sa kanya pong ibang bank account. Eliminated din po yun. So may mga eliminations po kaming ginagawa. But in principle po, yun po yung dahilan kung bakit po yung mode of acquisition po ng ownership na in-assume namin ay income. Yung isa po pala doon eh, pamana, pero hindi naman po pamana yun.
1: Kung income to, magkano ang income tax na kailangan bayaran?
0: Individual po, 35 po.
1: Dito sa 111 million?
0: 35% po sa...
1: So 30 million, more or less 35 million?
0: Opo.
1: Ang kailangan bayaran?
0: Opo, tama po. Sa 135 million.
1: Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Attorney Alex, for the clarification.
3: Thank you. Senator Judge Camille Villar is recognized. Thereafter, Senator Judge Pia Cayetano to avail of their first round.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer, and magandang hapon po, Attorney Cabrera.
0: Magandang hapon po, ma'am.
4: Yes, good afternoon. May mga konting clarificatory questions lang ako. Dito po sa inyong, dito sa forensic report po ninyo, ay sinuri ko yung iba't ibang mga tables. So meron lang po akong isang nakita, tapos gusto ko lang po i-clarify. Kasi unahin na lang po natin dun sa main amount, tas kung paano tayo nag-arrive dun sa main amount. Dito kasi sa table 39, sa page 37, meron kayong linagay na total undeclared, di po ba? Tapos andyan po yung mga total, yan yung total na minimension ng lahat ng tao since kanina, na ilang milyon. Nakita ko po, meron po tayong first column, that's total undeclared cash. Then the second column, section 2, is the total undeclared other personal and real properties. Section 3 po, under undeclared assets. Tapos under undeclared income naman po, section 3, merong total undeclared income of the couple. And then section 4 is the computed undeclared income of Calle 88 and Metro City, and then total computed undeclared income po of GenCorp. So ang napansin ko po dito sa second section 2, itong total undeclared and other personal and real properties po, sa year 2022, ang amount po ay 76,147,730. So forgive me, sinusuri ko po to kasi napakalaki po ng amount. So habang naghihintay po ko, binasa ko po yung report nyo kung paano nyo na-derive. Kasi gusto ko po tingnan kung gaano pa ka-solid or saan po nanggaling ang ating mga numbers. So binalikan ko po yung page 10 ng ating report sa interest in businesses. Tapos dito na natin pinag-uusapan yung GenCorp. Kasi yung page 12 po pala, I found out that you were able to find yung total undeclared personal other than cash assets is... You added the investments of in 2022, the insurance, hindi po ba?
0: Tama po.
4: And then yung firearms, wala po. And then itong interest in businesses, di ba? Tapos sinubtract nyo po yung nasa SALN. Kaya po kayo nag-arrive sa 76,147,730. Ito po yung sa page 12.
0: Tama po.
4: Okay. So ito naman pong 76 million ay forms is composed of, yun nga, yun ang sinabi natin. Ito namang Section C, yung interest in business na 44 million. Ang in-add nyo po yung paid up capital and advances from shareholders. So this is on table 14, page 10. Hindi po ba?
0: Tama po.
4: Okay. So nakalagay po dito 2022 ang paid up capital po ay 35,359,375. Advances from shareholders is 8,787,500. Tapos ang sinabi niyo pong total interest in business na hindi na declare is 44,146,875. Hindi po ba?
0: Tama po.
4: Okay, so hindi ko na po masyadong natingnan yung advances from shareholders, pero nakita ko po yung sa paid capital in 20 paid up capital of 2022 of 35,359,375 pesos. So dito po naintindihan ko po yung sa year 2022, this is table 15 naman po. Ang linagay niyo pong paid up capital by VP Sara is 300,000 pesos po. And I suppose, did you get this from the GIS?
0: Apo.
4: Okay. And yung ano po, yung paid up capital po by the spouse?
0: Sa GIS din po.
4: Sa GIS din po. Okay po. Yung calculated capital contribution to GenCorp na 35 million, nabasa ko po dito na... Yung nabasa ko po dito is, una, you found out through receipts na GenCorp owns 5 Jollibee branches throughout Davao. Hindi po ba?
0: Tama po.
4: Yes, so okay naman yun. Pero itong 35 million po na ito ay basically hinanap nyo po sa internet, sa Jollibee website po, yung na at nakita nyo na ang a franchise would cost anywhere between 35 to 55 million.
0: Tama po.
4: Yun po, hindi po ba? Tapos, yeah, it said, I read here, you said, desktop research from Jollibee's official website shows an initial franchise between 35 to 55 million. And then you conservatively assigned 35 million pesos,
0: tama,
4: right?
0: Tama po.
4: So ang way of computing nyo po is, sabi nyo, 35 million, inestimate nyo from the website na 35 million ang isang franchise, minultiply nyo po by 5, so 175 million, and then you assumed.
0: Applied 20%.
4: You deduced, and how did you deduce this?
0: Yun po, yung tulad po nung napaliwanag ko po kanina, ginamit po namin yung 20% attributed rate.
4: Okay.
0: Dahil po sa maraming factors po.
4: Yes, yes.
0: Yung relationship po nila ni Jaime Tan.
4: But this isn't in the GIS or there's no paperwork.
0: Tama po. Walang
4: paperwork kung, po na nagsasabi.
0: Kung makikita nyo po.
4: Yes. Estimate.
0: Hudyat po yan eh. Hudyat.
4: Yes.
0: Sa report, nakahiwalay po si GenCorp.
4: Okay.
0: Ba't po namin gagawin? Kasi po, binibigay po namin sa mga judges, honorable center judges, ang pagkakataon.
4: Opo.
0: Kung
4: yes.
0: Gusto nyo po itong pick-upin o hindi.
4: Okay.
0: Opo.
4: Alright. So this is... So ang caveat mo doon is that you estimated. Ito po yung estimate based on your maybe expertise. Ito po yung amount na sinasabi nyo na...
0: Hindi po siya estimate in the sense of an estimate. Ano po siya? Sensitivity analysis po.
4: How did you do the sensitivity analysis?
0: Opo, yung sensitivity analysis po, halimbawa po yung patay po at mainit-init pa. Parang matatansya mo yung kung kailan siya namatay, kung kailan nag-effect yung lason. So ito naman po, yung sensitivity analysis, kailangan po namin balikan yung historical facts, yung kanila pong partnership with the IMT Cruz, etc.
4: Okay, so yun. So based on your sensitivity analysis, yun lang naman, kaya po 20%. Kaya po 35 million po ang linagay nyo sa... 35 million po, yun po. Pero dun po sa 35 million, for example, kasi balik po tayo sa paano natin paano natin even na estimate na 35 million yung ininvest sa isang Jollibee? Kasi pwede naman pong 35 million, pwede rin naman pong nakalagay dito, pwedeng 55 million. Pwede pong, do you know kung anong taon po binuksan yung limang stores?
0: Meron po kaming, wala po kaming data on kailan po siya binuksan. Pero ang ginamit po namin, kaya po namin tinawag na conservative, kasi yung 35 million po, yun po yung pinakamababa ng yes. Jollibee. Tapos kung ang pag-uusapan lang po natin ay strictly capital, mm-hmm. hindi pa po tapos ang 35 million.
4: Oo, kaya lang po naisip ko po, halimbawa, sa 2022 ba binuksan yung unang Jollibee?
0: Ay, medyo hindi ko po alam ang data, alam. No? Kaya kasi, po, nalansya po. Pero ito po yung point dito eh. Okay. At nabanggit ko rin po kanina.
4: Oh, pero yun lang naman po ang tanong ko. Salamat na yun po. Estimate lang
0: sige
4: naman po.
0: Sige po.
4: Yun lang naman. Parang that's your estimate.
0: Conservative based, estimate po ang
4: yes,
0: tawag
4: that's your
0: yan.
4: Conservative estimate. So, it could be less, it could be more.
0: It could be more, it couldn't be less. Yun po yung estimate ko. Kung mali po yun, mali.
4: Okay.
0: Kaya ako po tinatawag na conservative.
4: Okay.
0: Hindi po bababa doon ang value po nung investment niya po.
4: Are you sure? Can you say with certainty na hindi bababa sa 35
0: hindi
4: million?
0: Hindi po bababa yung value po nung investment niya po.
4: Paano kung she acquired it for less? By the company acquired it for less. Actually, GenCorp acquired it for less. Certain po ba tayo na less than 35 million yung na-invest nila, na-invest nung kumpanya, and if you wanna pierce the corporate veil, maybe even the respondent, but perhaps that's a reach. So
0: opo, yung pinagbabasehan ko po na hindi po bababa kasi po marami pa pong kailangan ang isang kumpanya po sa pag-start po. Yun opo. Lang po yung basis. In-explain ko lang po kung ano po yung ibig sabihin ng conservative approach. Ang ibig sabihin ng conservative, tingin ko na po, yan na po yung pinakamababa. Kung mali po ako, ay mali po ako.
4: Opo. Okay. So, that's your opinion po. So, that's your conservative estimate. But, wala po tayong document or anything na nakita like a agreement between GenCorp and Jollibee as to the total investment that was made or opo. The acquisition. Meron po ba tayong nakita ganun?
0: Wala po, Honorable Judge okay. Villar, tsaka kulang po ang oras po. Kulang
4: yes.
0: po ang oras talaga.
4: Okay, so, yun lamang po. And meron po ba tayong any other...
1: Hindi, si GenCorp, tsaka si Metro City Chow.
4: Document po na nakita other than the ano na
0: the receipts
4: other than the receipts that we used like I know you estimated based on your analysis your sensitivity analysis I'm just asking if there was any document used that we saw that could further strengthen yung calculated capital niyo po.
0: Wala na po.
4: Okay, wala na po. So in effect, so, at least with this column, at least for year 2022, dun po sa calculated capital contribution of GenCorp na falls under interest in businesses and falls under the total and that forms part of the total undeclared personal and other cash, this is based on your analysis.
0: Tama po.
4: So, wala po tayong document na nagsasabi kung magkano talaga.
0: Opo, wala pong malinaw na document na nagsasabi kung
4: magkano yung contributed ng GenCorp. And for that matter, I saw nga po na dun po sa audited financial statements of GenCorp ay mababa rin yung income nila after. So, hindi po tayo sure. Pwedeng inutang po, pwedeng nanggaling from somewhere else. Pwede po yun, pero hindi po tayo sure.
0: Opo, pero yung mababa po yung income nila after, doon po kami may malaking katanungan.
4: Okay, well, tinatanong ko lang. Yun lang naman, I can end there. So, again, I just wanted to highlight that at least pertaining to the 2022 calculated capital contribution to GenCorp na 35 million, wala po tayong document proving that. And you cannot say with certainty and as a fact na yun ang na-contribute na capital sa GenCorp nung nung respondent.
0: Or opo, attribution po, attributed capital lang po.
4: Yun lang. So, hindi po kayo sure. So, yun lamang po. Maraming salamat po.
3: Thank you, Senator Judge Camille. What is the pleasure of the Honorable Jokno?
5: May I just know if the witness would need to take a bathroom break or stretch his legs before we continue, if that is okay with the Honorable Court and the defense?
0: Maraming salamat po, Honorable Shell. I'm okay po, Honorable Presiding Officer.
3: Kung sakasakali po, magsabi lang kayo.
0: Maraming
3: dahil
0: salamat.
3: May mga iba po pong testigong gagamit niyang witness box.
0: Maraming
3: sabi
0: salamat
3: po kayo at huwag kayo magatubili.
0: Opo, idol ko po si Attorney Ronel.
3: Yes, Senator Judge Pia Cayetano is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have a variable period.
6: Oras sa partner.
7: Mga kapamilya, ang oras 33 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush.
11: Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
12: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Rain, rain, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang oras, 34 na minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
17: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginyo?
18: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
19: Pag-aanin at pasayahin ang
20: buhay at kalusugan.
19: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
21: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Ay, partner! Anong oras na?
7: Ang oras, 37 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: That's correct po.
22: Because she declared an interest in GenCor in the Salin, but wala namang percentages doon. And then silent naman ang General Information Sheet or the GIS on her name is not there, no? So silent.
0: That's correct po.
22: Okay, so wala tayong basis. At least wala that you have found so far. And now please correct me if I understood correctly. Therefore, you assumed that using another corporation, Metro Food Corp, if I remember correctly, where she has a 20% stake, you use the same percentage because similar yung mga stockholders in both companies.
0: Tama po, but not only for that reason po.
22: Ano yung pakidagdag na rin, Huy, para maintindihan ko yung, so yung way of thinking?
0: So yung Metro City Chow is one, and yung Davao Royal Taipan,
22: okay,
0: is another one where she had
22: 20%. Okay.
0: Tapos po yung
22: with identical stockholders.
0: Not identical po, pero partner niya po si Jaime Tan.
22: So yun yung main, apo, yun yung common.
0: Yun yung main.
22: Okay.
0: Apo, so susundan po natin yung relationship nila. At yung rules po sa accounting po na significant influence po.
22: What does that mean, sir? Yan, that's where you have to help.
0: So yun, so pag 20% po yung ownership mo, di ka nagkakaroon ng significant influence.
22: Yeah, you did mention that.
0: Apo, tapos tinignan namin yung ano, kung ilalagay mo yung na stockholder kasi isang corporation, siguro po hindi 1% share kasi mahalaga po sa kanyang ilagay yung stockholder siya dun sa GenCorp po. Tapos kung yung sa substance naman po, katakataka ba na magkaroon siya ng significant influence, Vice President, and matagal na nilang kilala itong si Jaime Tan. So parang hindi po katakataka na para makonsider siyang partner ni Jaime Tan Cruz, meron siyang significant influence. Kaya 20 po yung ginamit namin.
22: Sir, I understand the use of the term significant influence. Correct me if I'm wrong, no? So, you're saying once na ma-establish mo yung tao eh, may significant influence or interest? What is the correct term?
0: Significant interest po siguro.
22: Okay.
0: Baka napapagod na po ako.
22: No problem. It's okay. Ako nga yung nalilito eh. So, significant interest. So, all you're saying naman po is, pag nakita natin na yung isang tao, may interest siya doon.
0: Ma'am, susundan. Sorry po.
22: Yes, sir.
0: Mali po ako. Significant influence po.
22: Okay, sure.
0: Opo, pero yung sa SEC po, ownership lang po. Ownership naman siya. Yung sa ultimate beneficial owner, pagka po 20%, yon dapat pong i-report na ultimate beneficial owner po. SEC circular, memorandum circular number 15.
22: No problem
0: po
22: with the number, hindi na natin minememorization, but kudos to you na-remember nyo pa yan. Anyway, sir, you're establishing certain terms, but I don't think you've answered the question na how did you come to that conclusion na meron siyang significant influence? Just because you have significant influence in one corporation, what doctrine can you cite that would state that automatic may significant influence ka din dun sa isang corporation? May ganun ho ba?
0: Wala pong ganung doctrine.
22: Oh, yun na nga.
0: Opo.
22: So yun din ho talaga,
0: sensitivity,
22: sir,
0: analysis po yung ginamit po,
22: okay,
0: namin doon.
22: Because, sir, ang sa akin lang naman po, it's not unlikely, or let me ask you the question kasi my opinion doesn't really matter. Isn't it possible for an investor to have a 5% interest in one corporation, 20% in another, 90% in another? Is that not also a possibility?
0: Possible po. Possible yun po lahat yung sinasabi,
22: okay,
0: niyo. Possible po yan lahat.
22: So I'm just, sir, having a problem coming to the same conclusion as you na 20% yung holding niya sa GenCor. Kasi it could be less, it could be more. And I'm having a little bit of a problem assuming why. Kasi I remember I'm taking everything you're saying very seriously na dun lang kayo sa minimum na sure kayo, yun lang ipapasok nyo sa assumptions nyo.
0: Opo,
22: but
0: opo.
22: I don't know how you came to that minimum came... 20%, opo. Sir.
0: Kasi po kung ako po si Jaime Tan, tapos pa-partner ko po si BP Sara, ang City Chow po at saka ang GenCorp po ay pareho po ng nature po ng business, fast food business. 20 po siya dito sa kabila. Tapos partner ka sa akin dito pero hindi kita bibigyan ng malaki. Parang hindi po.
22: Eh paano ko naman kung wala siyang nilabas na pera? So for zero investment, binigyan kita ng 10%. Apo. Laking bagay din for me.
0: Apo, donation that po sounds, yun. Dapat po naka-declare
22: but
0: po.
22: But we don't know what it is. Di ba ka doon sila po nagkamali na hindi nag-declare ng donation? Ano?
0: Bawal po kasi bawal din po kasi makatanggap ng donation tulad po nung na-discuss ko po na paniniwala namin of nominal value lang po ang pwede niyang matanggap. And tulad nga po ng nasabi ko, in the course of work po siya lagi dahil it's okay. 24, 365.
22: Anyway, I'm just trying to understand your way of thinking na. Sa tingin niyo po, si, what's his name? Jaime
0: Tan Cruz po.
22: Jaime Tan Cruz would not give her less than 20%. Yun lang tama naman
0: po
22: yung basihan niyo.
0: Apa.
22: Okay. Pero sir, ang follow-up question ko din dyan. So if you assume that she had 20% in one franchise and the minimum investment in one franchise is 35 million. I'm curious why you did not attribute to her advances of 20% of 35 million. Bakit sa kanya po napunta yung buong 35 million na para na siyang 100% owner ng operations ng Jollibee?
0: Yung limang franchise po.
22: Hindi sir, kasi every year 35, 35, 35, 35. Every year po yan.
0: Apo, ano po to? It continues to be undeclared. Kaya po siya nag-appear every year. Pero po sa accounting po natin ng undeclared assets po or income na 817, isang beses lang po yan account.
22: I see. Thank you for that clarification. Apa. Because I was of the impression that every year may additional 35. No, you're just saying,
0: apa,
22: hindi mo dineclare nung 35, hindi mo dineclare yung 35 million nung 2022. And hindi mo naman kinorek noong 2023, so it continues to be undeclared.
0: Tama po.
22: I think I was confused, sir, because at some point you made a statement na ang total investment nung limang yan is 30, you said 170, which I think is 35 times 5. Tama
0: po. Times po.
22: Kasi 140 to eh. So plus another 35
0: is 175. 20 po, balik po sa 35.
22: So kaya ko na-conclude na that is what you were going with, na 35 million every year, and then binigyan nyo ng discount, ginawa nyo 140. So 35 lang pala.
0: Kaya lang po namin nilalagay sa every year po, para lang po ma-capture po yung undeclared po per year or SAL-N inaccuracy po per year, pero hindi po siya kinakount ng doble po pagdating po dun sa total namin na 817.
22: Thank you, sir. Thank you. That's a big ano for me, clarification. Furthermore, sir, you also said that it is your opinion that because malaki, and please correct me dun sa choice of words ko, no? But my understanding is, it is your opinion that because malaki yung investment ni VP Sara sa GenCorp because of Jollibee, basically, ilalagay niya talaga yan sa SAL-N niya. I don't know if it's like a badge of ownership, but hindi naman dineclare sa ang name niya sa GIS dahil meron silang dealings with the City Hall, so hindi nila gagawin yon. You said that, sir, no?
0: Tama po.
22: Sir, wouldn't it also be a possibility na kung talagang gusto niyang mag-invest ng Jollibee business with Mr. Jaime, I keep forgetting his last name.
0: JTC po. Jaime Tan Cruz po.
22: Cruz. JTC. If gusto niyo mag-invest, it's equally easy naman to put a new corporation naman kasi hindi ho ba revelational na ipasok mo yun sa SAL-N mo? Kung tinatago mo, di malalagay yung, ba't malalagay sa SAL-N mo? That's also an option, a possibility, sir, di ba? Kung, let me rephrase this. I'll compounded na yung aking questions. If you wanted to do business private business that has no dealings with the City Hall, then you can just put up a new corporation.
0: Yung
22: spin-off right?
0: lang po. Spin-off po ng bagong partnership with the JTC under Corporation X po.
22: Madali, pwede naman.
0: Madali pong gawin yun.
22: So that could have been done. I mean, we cannot conclude na the reason why wala yung name niya sa GIS is because tinatago niya na may dealings siya in a, may dealings ang isang corporation that she's a part of with the City Hall. We cannot conclude that that's the reason na wala yun dun because nilagay niya yung pangalan sa sal-in niya, and I think kayo din ang nagsabi na mas importante, mas mabigat ang weight ng sal-in. Kayo rin ho nagsabi nun.
0: Tama po.
22: So it's possible that maiba yung conclusions niyo.
0: Kung meron pong dokumento, dalhin lang po at babaguhin ko po yung report ko.
22: No, but even as it stands now, what I said are possibilities.
0: Opo, possible. Possibilities okay,
22: po. Possibilities
0: everything
22: naman,
0: po is possible.
22: Yes. Would you have any reason to make assumptions as to why the Vice President declared GenCorp in her salin in 2024 and yet meron ng Jollibee franchise ang GenCorp in 2022? Did you look into that? And do you have a theory about that?
0: Hindi ko po kasi alam kung kailan po nadadagdagan yung branches po ng GenCorp. So,
22: madali naman siguro tingnan yun kasi
0: hirap po. Dami po. Ang late po ng oras namin.
22: Kulang din sa tao. Kulang po.
0: Opo, namugto na nga po ang eyebag ko kagagawa nito.
22: So, hindi nyo na natingnan yan, sir. Okay lang. So, I'll go on to another point. Thank you for that. Doon din ako nahilo kasi doon sa transaction na yan eh. Sir, doon naman sa table 25, page 20 of your report, ito po yung tungkol sa mga credit card ni Attorney Manscarpio. Ang sinabi nyo doon sa report nyo is, this is basically you're showing this, I guess, to establish and then in quotes banking behavior that may warrant further review and investigation.
0: Tama
22: no?
0: po.
22: What banking behaviors exactly did you want to establish, or are you trying to establish that would warrant further review and investigation? The fact that namimili sa isang kilalang discount store si Attorney Manscarpio, because Mega Donkey is a discount store. So, ang ini-establish ba natin is dyan siya sa discount store namimili? Establishing that mahilig sa sports gear si Attorney Manscarpio? I'm just curious, what is that behavior that we are trying to establish?
0: Opo. So, ang thinking po namin, halimbawa po dito po sa yung Nike na lang po, muna.
22: Yes, sir.
0: Yung Nike po na December 28 po ba? Posting date, transaction date, December 27. Isang purchase po yan or isang araw. 206 tsaka 93 is 300,000 pesos plus.
22: Okay. So, your point, sir, is napakagastos niya sa sports?
0: Well, di naman po niya masusuot po yan lahat. Obvious naman po na pwede po niyang ipamigay at
22: obvious naman. Pero na-establish niyo ba sa report niyo yon na possible na pinamimigay niya ito?
0: Wala po kaming conclusion sa report pagdating po diyan.
22: So, sabi
0: po
22: naman, yung behavior?
0: Yung pong ang ordinaryong tao po kasi hindi po bibili ng ganyan pong kalaking halaga, di po ba, na sa Nike store. So, maaari pong may dahilan. E di, kung ma-prove yung dahilan na yun, di okay na po. Dahil sinabi lang naman, warrants further investigation okay. po.
22: Share ko lang po, nung I had the privilege of being selected sa national team ng volleyball, wala akong ka-sponsor yung team namin, except for, of course, the Philippine government that was sending us to Japan to compete in the Asian Volleyball Championship. So, daddy ko po yung nilapitan ko at nagbigay siya at that time mga, I can't remember kung 20 or 30,000 pesos in 1983. I don't know what that value is. Maybe that's worth 200,000. So, if somebody is a sports supporter, it is possible naman, ano, na magbigay siya ng ganon.
0: Mm.
22: Possible, sir.
0: Tama po. Nabanggit nga rin po ng defense kanina, nag-abroad o may grupong pinakain or sa Nike Pavilion, merong in-sponsor. Mm-mm. Pwede po yun. Wala po ito sa 817 at parang flinag lang po namin.
22: Oh, kasi syempre nakikita ho natin kahit na as a judge, I try my best not to be influenced by external factors, pero tao lang tayo, may mga nakikita din tayo. Malayo ho to sa mga Nepo baby na nagpapakita ng mga luxury bags na 500,000, sapatos, relo na 1 million, 2 million. Kaya I genuinely was curious kung ano ba yung behavior na gusto nyo.

0: Forensic report po. And it's based po on my judgment. At tulad nga po ng nasabi ko, hindi po maaari pong ituloy ang forensic report, maaari pong itigil na rin ngayon. Kung wala po kasi yung GenCorp po sa computation, hindi pa rin po magbabago yung conclusion namin. So, pagka sinabi ko po na may mga assumptions dito, parang it will put into question po yung buo pong na-compute po namin na unexplained wealth. Kasi po naniniwala naman kami na kung mawala man yung GenCorp, buo pa rin po siya. And tulad nga po ng nasabi ko earlier, meron pa pong mga ibang pwedeng ipasok dyan eh.
1: Mm-mm.
0: Meron pa pong pwedeng ipasok Mm-mm. sa report na hindi namin na ipasok because
1: lack of time,
0: etc.
1: Manpower. Naintindihan ko naman po, sir, yun. Mm-hmm. Ang sa akin lang, yung conclusion lang natin.
0: Hindi po kasi, kaya ko po hindi mailagay yun. It will cast into doubt the entire thing. And kaya po na-explain naman po sa loob yung mga basis namin. Bakit po ako magsasabi na ito yung conclusion ko pero hindi pa ako sigurado sa conclusion ko, ha? Yung sinasabi ko po is based on what we've seen, sapat na to para masabi that there are assets which are manifest acquired or owned which are manifestly disproportionate to her income.
1: I understand, sir, but you just said now that if you would have to put a statement that says, that reminds people that there are certain assumptions that would be made that would refute your conclusion. But isn't that what you are supposed to present to us, na the whole truth and nothing but the truth?
0: Po, ay wala
1: such
0: naman
1: that
0: pong...
1: kung may assumptions nga po na we have to be mindful of these assumptions, dapat hindi natatago yun dun sa almost 100-page report. Dapat clear na clear po sa atin yun. You understand our job, no, sir?
0: Apo, naiintindihan ko po. Naiintindihan ko rin po na babasahin nyo rin po naman lahat po ng
1: baka hindi huli namin kayo, sir, Ron. Kahit ako na sa legal side, okay makapagbasahan, pero yung accounting, umiikot din yung utak ko. So, yan lang naman yung sa akin, sir, na...
0: So, parang...
1: I was waiting to see...
0: Kung ilalagay ko po na baka yung GenCorp po ay hindi sigurado po, ganun.
1: Well, if that's ganun, your conclusion, then dapat sana siguro nakasabi
0: po,
1: dun.
0: Apo, kasi po, sa ngayon po sa judgment ko po at ginamit naming sensitivity analysis, conservative na po yung 20%. And maaari pong sa... Pag-uusap natin ngayon na ngayon po na naiintindihan nyo, kaya po namin hiniwala yon. Because I know it can be controversial. Pero hindi porket controversial siya, hindi na po ako pwede magkaroon po ng professional judgment on that matter.
1: Well, I will just leave you with this, Mr. Witness. In a case that is almost 100 years old, 1940, so short of 14 years, ang Tibay versus Court of Industrial Relation, I'm not going to ask you for these citations kasi as lawyers, di na po tayo nami-memorize ng citation. Pero I'm sure naalala niyo po yung ang Tibay due process, may decision dito that is landmark case for due process. The Supreme Court ruled that an administrative body's decision must be supported by substantial evidence, etc., etc., etc., and forbids an investigative tribunal from relying on sweeping conclusions or off-the-record assumptions. So, may ganun ho. Kaya sa akin lang na malaman talaga namin ng buong buo, ano dyan yung question. Tapos bahala na rin kami mag-review po, sir. May ganun tayo. And then, this was reiterated more or less the same principle in the very latest Duterte case and in a string of cases. So, that's the purpose of clarifying these issues with you, sir, and the principles both in law and accounting. Mm-hmm. Thank you so much for your time, sir.
0: Maraming salamat din po.
2: Senator, thank you, Senator Judge Pia. With the indulgence of Senator Judge Padilla, according to Annika, Senator Judge Zubiri manifested earlier his intention to make interjections. So we will recognize Senator Judge Zubiri ahead of Senator Judge Padilla. You have a variable period of 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Kindly turn on the mic of Senator Judge Zubiri. Tech.
3: Yeah, thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Attorney Alex.
0: Magandang hapon po, Honorable Judge Zubiri.
3: Thank you. Mabilis lang po ito. Simpleng tanong lang po. Nung unang mga 2 to 3 weeks ago, Naglabas po ng statement nga yung prosecution na meron daw ilalabas ang AMLAC, more or less na report na 4.4 billion, tapos present nga po ng AMLAC yung 4.4 billion na suspicious transactions. Hindi masyadong na-take up po ito sa mga tanong ng ating mga prosecutors po sa inyo. Yan po ba ay sinilip din po ninyo itong 4.4 billion? Kasi parang napaka-misleading. Your report basically says 817 million, but this is for 4 years, di ba, na nakaupo si Pangulo, Vice Presidente Sara Duterte.
0: Apo.
3: Paano po yung sa AMLAC? Ito pong
0: Honorable Sevilla, ito po yung prior po sa 2022.
3: Yan po ang sinabi po sa AMLAC report. I think yung sinabi nila 4.4 billion, buo na po yan from 2007 until 2024.
0: Apo. Ako po kasi nagtitake po ako ng direction po sa prosecution kung ano po yung titignan. Tapos sa oras po na nalalabi, saan ba natin pwedeng ibuhos ang ating work at ang ating mga efforts. At ang sabi po ng prosecution sa akin, 2022 to 2025 nung nanunukulan siyang Vice President. So yun po yung tinignan ko na mainly.
3: So, simpleng salita, hindi nyo pa nasisilip yung mga suspicious transactions before 2022?
0: Partially.
3: So, hindi pa sa kasama?
0: Partial lang po eh, partial. Parang okay. Sobrang partial po. Pero pagka ginamit ko po yung sarili ko para doon, baka hindi ko po matapos yung 22 to 25 po na...
3: But I believe the court was furnished, Mr. Presiding Officer, no? I believe the court was furnished the documents from AMLAC on what these particular suspicious transactions are, Mr.
2: It is
3: Presiding
2: with the clerk of court, that is correct, Senator Judge Javiri. However, the senator judges can refer to it in relation to their interjections.
3: Maybe we can...
2: But it has not yet been formally offered nor admitted by the court.
3: Maybe just for the benefit of the judges of this... impeachment court. Maybe the court can just give us a rundown of those the list that was given by the AMLAC, Your Honor, for our perusal and not to be
2: the clerk of court is directed to comply with the request of Senator Judge Zubiri.
3: Sa lahat ng ginawa mong investigasyon itong sa apat na taon, may na-encounter ba po kayo mga foreign currency accounts or foreign bank accounts?
0: Una po, wala pong bank statements on foreign currency accounts dahil sa aking pong pagkakaalam, hindi po siya inattempt na isabina. Kung meron mang foreign currency accounts na nakita kami, ito po yung sa remittance po sa Cali 88. Kung saan po yung mga accounts po na pinasukan po ng mga foreign currency remittances po ay kakaiba po dun sa mga local bank accounts po na pinapasukan po ng mga local transactions. Pero hindi po namin nakita yung bank statement na yun po. Wala po ako nakitang bank statement ng foreign currency deposit accounts.
3: Sa katapusan po, Mr. Presiding Officer, sa binanggit po ng ating kasamahan, si Senator Pia Cayetano, on your report, kung sa English pa, you stand by report.
0: Tama po.
3: 100%.
0: Tama po.
3: Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Padilla is recognized. You have a variable period of 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
4: Maraming salamat po, aming tagapamahal ng hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Meron po sana akong katanungan para po sa prosecution.
5: Magandang hapon po.
4: Sir Chel, magandang hapon po.
5: Good afternoon po, sir.
4: Opo, masasabi ko po na tayo'y magkakilala at maituturing ko po kayong kaibigan sa Facebook. Bagamat tayo po hindi politically inclined sa isa't isa, mataas po ang respeto po sa inyo.
5: Ganon din po sa panig ko.
4: Opo. Ginoong Chel, pwede po bang yun ang tawag ko sa inyo? Ginoong Chel?
5: Opo.
4: Opo. Ginoong Chel, gaano niyo po kakilala yung ating saksi?
5: Minsan lang po yata kami nagsama sa isang forum. I believe that was a year or two ago. Ayun lang po yung pagkakilala ko sa kanya bago po itong impeachment case.
4: Opo. Parang tayo rin po, ganyan. Masasabi po bang ganun din ang pagkakakilala po ninyo sa kanya?
5: I suppose po, Your Honor.
4: Opo. Nabalitaan nyo rin po na minsan yung atin pong witness ay naging nagtrabaho sa Isla Lipanan and Company?
5: Opo, opo, sir.
4: Opo. Na ito pong company na ito ay ginawang independent auditor ng isang FT group of companies?
5: Ano po yon?
4: Opo. Ito pong company na ito, meron po itong sinasabi. Kung nandiyan po siguro, baka makita din po ninyo, pwede pong... Meron pong reklamo dito sa company na ito na ito daw po ay nang biktima ng mga OFW na marami pong bouncing checks ang isinabit nitong MFT group of companies na umaabot po sa 5 bilyon. Ang tanong ko po, hindi niyo po ba alam na yung Isla Lipana ang independent auditor nitong MFT group of companies?
5: Ang alam ko po ay itong MFT group of companies ay hindi po kasama sa mga kasong ito ang ating pong testigo, si Attorney Alex Cabrera.
4: Pero siya po ang chairman nung panahon na yon. Pwede hindi po bang malaman natin kung siya... Pwede po natin maitanong ang ating witness? Attorney... Sir, Attorney. Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po,
4: Opo.
0: Honorable...
4: Kayo po ay naging chairman ng Isla Lipana?
0: Tama po. Tama
4: po. Panahon pong ano ito? Ano pong panahon kayo naging chairman?
0: 2013 po hanggang 2021.
4: 2021. Opo. Familiar po sa inyo yung MFT Group of Companies?
0: Opo. Yan po yung... ang aming pong kumpanya, ang Isla Lipana and Company, ay 104 years old po.
4: Opo.
0: At meron po kami mga 3,000 na kliyente. At sa 104 years of existence po namin, ngayon lang po kami na nadamay po sa ganyang
4: sa panahon niyo po.
0: Uri ng problema.
4: Sa panahon niyo po.
0: Yung kaso po nung nangyari po ay tapos na po yung aking term.
4: 2018 to 2021 po.
0: Yan po yung financial statement po na kine-question.
4: Opo.
0: Hindi po sa akin dumaan yan. Pero yung kaso po na nagkaroon po ng
4: paano po yun? Hindi sa inyo dumaan? Paano po yun? Kayo po ang chairman, hindi dumaan sa inyo?
0: Opo, hindi po. Wala pong chairman na kakayanin pong dumaan po sa kanya.
4: Ibig niyo pong sabihin, ito po nangyari lahat ito sa panahon po ninyo at hindi niyo po alam. Sagot lang po, oo lang, o tama. O tama ba, o mali?
0: Alam ko na po ngayon.
4: Sa panahon po ninyo?
0: Nung panahon po ngayon, wala pa pong nangyayari eh. At hindi po ibig sabihin na meron pong mali.
4: Paano pong walang mali?
0: Ang mahirap lang po...
4: Paano po kaya yung 5 billion na bouncing checks? Paano po kaya yung mga OFW na napahamak?
0: Problema po yan po ni MFT. Hindi po kami nagsusulisi.
4: Eh kayo po ang ano? Kayo po ang nagpatunay na sila ay financially healthy. Hindi kayo po ang nagpatunay. Po, yung kayo pong ang Isla Lipana ang nagsabi na walang kaproblema ang MFT Group of Companies.
0: Senator Robin, gustong-gusto ko po siyang sagutin. Ang kaso po ay ang involving po two of our partners.
4: Simple lang naman partners. Po kasi yung tanong ko, haba po ng sagot nyo, kayo po ba yung chairman nung panahon na yun?
0: Chairman po nung 2018. Chairman po ako nung 2018.
4: Hanggang 2021?
0: Hanggang 2021
4: yun lang po. Yun lang po.
0: Pero maraming... wala pong kaso noon.
4: May kaso nga po ngayon sa panahon ninyo.
0: Noon po pa, wala po.
4: Okay po, balik po tayo sa inyo, Sir Chair. Ngayon po, narinig po ninyo. So, nung panahon niya, nagsabi po yung Isla Lipana na financially healthy itong MFT Group of Companies na hindi naman po pala at ngayon ay kinakasuhan na. So okay lang po ba sa inyo yun, Sir Chel, na itong ating witness, nung panahon niya, na siya ay chairman, ay nagkaroon ng sabit itong Isla Lipana na for 100 years ay walang sabit. Pero sa panahon niya, sumabit.
5: Buong-buo po ang tiwala ko kay Atty. Cabrera. Ang pagkaintindi ko po sa kasong iyan, ang naging kliyente ng Isla Lipana ay yung parent company lang po. At ang alam ko, yung nagka-problema na nabanggit po ninyo, Senator Robin, ay involved the subsidiaries who were not engaged by or who were not served by Isla Lipana.
4: Well, yan po ang hindi sinasabi ng SEC. Yung pong SEC ang nagsasabi na sumabit itong MFT Group of Companies na yung Isla Lipana and Company ang independent auditor at yung po ay sa panahon po ni Ginoong witness. Ibalik naman po ako sa ibang katanungan. Sa inyo po, mahal naming witness, kayo po ay miyembro ng Integrity Initiative Incorporated?
0: Tama po.
4: Kayo din po ay miyembro ng Justice Reform
0: Initiative po. Tama po.
4: At kayo din po pala ay naging miyembro din ng AFP Multisectoral Governance Committee.
0: Hanggang ngayon po.
4: Ay, opo. Naging miyembro naman po ako din yan, Strategic Communication. Kayo din po pala ay naging tagapagsalita ng Institute for Solidarity in Asia?
0: Spokesperson po, hindi.
4: Opo.
0: Pero member po ko ng Institute of Solidarity for Asia.
4: Ah, member po kayo niyan.
0: Opo. Board of Trustee po.
4: Opo. Ang tanong ko po, bakit po kayo hindi nag-member ng Institute of Certified Forensic Accountants of the Philippines?
0: Opo.
4: Salamat. Bakit po kayo hindi nag-member niyan?
0: Salamat po sa katanungan. Nung naging partner po ako, 9 years na po ako nagpa-practice. 11 years na po ako nagpa-practice nung tinayo po ang Association of Certified Fraud Examiners. Ngayon po ito po ay tinayo po ng isang organisasyon. Yan po ay hindi po yan lisensya. Yan po ay isang certification lamang. Yung license ko po as a CPA and as a lawyer is more than enough po to practice forensic. Yung pong mga nag-i-exam po for CFE, ang requirement po nila, pag nakapasa po sila na exam, hindi po sila, not necessarily accountant po, kahit sa ang course po. Pero ang requirement po nila, pag nakapasa po ng exam, kailangan po nilang mag-practice ng 2 years po lamang, direct or indirect, about fraud investigations, bago po sila bigyan ng certificate po na certified fraud examiner. Ngayon dun po sa 2 years na yon, magaan po yung requirement kasi direct or indirect. 2 years lang po. Yung mga kabataan po sa amin na pumapasok ng mga bata pa po, nagtitake po sila ng mga CFE. Tinitrain po namin sila kung paano po mag-gumawa po ng forensic audit. Kasi kailangan po nila ng 2 years bago po magkalisensya. Nung itinayo po ang Association of Certified Fraud Examiners po sa Pilipinas noong 2001, ay 11 years na po yata ako nagpa-practice po noon. Kaya kung baga po, hindi ko na po siya talaga, alam niyo po yung exam, Honorable Senator Robin, yung exam po niya, tinatanong po kayo ng internal control, ano po ang balance sheet. Tapos tinatanong po kayo tungkol sa mga criminal laws po. Ang accounting po ay napakalawak po at napakalalim po sa aspeto po na yon, yung mga about internal control. At ang legal subject naman po, ang law naman po, ay napakalaki po at napakalawak compared po sa kinocover po ng isang exam po ng CFE.
4: So parang sinasabi niyo po, sir, na hindi niyo kailangan nito?
0: Hindi ko na po siya talaga kailangan. Opo. Po.
4: Sa palagay niyo po ba itong Institute of Certified Forensic Accountants of the Philippines, wala itong silbi? Parang ganun po.
0: Nako po, nakakatulong po sila sa pagpaparami po ng certified fraud examiners po na kailangan po ng ating bansa. So, hindi po siya walang silbi. Malaki po ang maitutulong niyan sa pagpaparami po ng certified fraud examiners po dito sa atin. Pero ulitin ko lamang po, certification po yan, hindi po yan na bigay po ng gobyerno na lisensya. And any accountant, any lawyer, in fact, can practice forensic investigation services kahit po wala po nung ano. Kahit
4: yung,
0: po wala
4: po opo, nung ano. Yung salita pong certified, hindi po yun importante po, sa inyo.
0: Certified po yun ng organization na kailangan opo. Nyo po mag-exam. Tapos kailangan nyo lamang po ng 2 years experience. Honorable Senator Robin, 37 years na po ako. Huwag naman po sanang tawaran po. Compared po sa 2 years na ay,
4: hindi
0: kailangan
4: ko naman po, hindi ko naman po kayo, pasensya na po kung ganun po ang ay, dating, hindi po. Hindi naman po, ano lang po yun, tanong lang po.
0: Salamat
4: kasi
0: po.
4: Para po sa akin ay napakahalaga nung certify. O, pero kung sa inyo po, sa palagay nyo, ay hindi naman siya ganun kahalaga, okay po yun, hindi ko po kayo inuusgahan, sir, ha? Opo, ano lang po yun, tanong lang po yung sa akin. Opo. Pangalawang tanong po, kanina, madalas kong marinig, sinasabi ninyo, minadali kayo. Parang wala kayong masyadong time. Sir, pinag-uusapan po natin ang pag-i-impeach sa ibinoto ng tao ng 30 million votes. Tama po bang sabihin natin na wala kayong time, na hindi kayo masyado binigyan ng oras at minadali ito? Itong ginawa niyo pong forensic na... ano pong tawag niyo dito? Forensic analyst?
0: Forensic analysis po.
4: Yun po, opo. Yun po ba? Opo. Eh, sa palagay po niyo ba, fair po ba yun? Kasi opo. Alam niyo po, ang unang-unang ibinilin sa amin dito, nung kami po ay may mga bisita na naging Supreme Court Chief Justice, fairness, sabi niya. Importante yung fairness. Sa inyo po bang palagay, tama yung salitang wala kayong masyadong time nung ginawa nyo ito? Minadali, ganun.
0: So ako po yung nagtrabaho po sa isang audit firm at lahat po ng trabaho po doon ay minamadali. Ang mga kliyente po namin, lahat po Russian. So mabilisan po, lagi pong rush ang trabaho. Sanay po
4: pero kami, ito po ay impeachment po ito eh.
0: Opo.
4: Ito po ang isang bagay na dapat ay binibigyan natin ng tamang panahon. Yun lamang po. So sinasabi niyo po na talagang minadali niyo.
0: Kailangan pong habulin ng mga deadline. Hindi po ibig sabihin na minadali ay hindi na po namin ginawa ng mabuti ang trabaho po namin. Ginawa po namin ng mabuti ang trabaho po namin.
4: So iba na po ngayon. Ginawa niyo ng mabuti. Iba na po, iba na po. Minadali o ginawa niyo mabuti?
0: Hindi po siya inconsistent. Kahit po kayo nagmamadali, pwede nyo pong gawing mabuti po ang inyong trabaho. Kahit po mabagal, pwede nyo pa rin pong gawing mabuti ang trabaho. Ang mahalaga po doon ay dedicated po kayo sa ginagawa po ninyo.
4: Opo, kasi kanina na sa argumento po ninyo ni Senator Pia Caetano na isa ring abogado, ilang beses po niyang inulit na sa usaping ito, mahirap yung nag-a-assume lang tayo. Opo, napakahalaga po noon kasi alam nyo, ito po'y hindi basta-basta kaso. Ito po ay impeachment po ito. Tayo po ay nagtatanggal ng isang opisyal na binoto ng taong bayan. Yun lamang po ang aking gustong ipaalala sa inyo, sir, na hindi po katanggap-tanggap yung mga salitang minadali, yung wala ng oras, assumption. Yan po yung mga bagay na para po sa akin, ha? Kasi kayo din po kanina nagsasabi kayo na ito po yung sa tingin ninyo. Yan. Eh, yun din po sa tingin ko. At ako po ay pinangahawakan natin ng saligang batas na kailangan na ibigyan natin ng due process ang lahat ng bagay. Yun lamang po, kung sa palagay po ninyo, ginawa nyo yung trabaho ninyo, ay sa inyo po yan. Sa amin naman po, gagawin din namin ang trabaho namin na hindi namin ito mamadiliin. Hindi rin po kami magkukulang ng oras at hihingin po namin sa aming Senate President at sa aming tagapamahalang hukom na huwag nating madaliin ito. Dahil itong bagay na ito, nakasalalay dito ang 32 million votes ng taong bayan. Bilang huling tanong na lang po, tama po ba nung December 2025 nakita kayo ni Mayor Lenny Robredo?
2: December.
0: Tama po.
4: Okay. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you po.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Oh, nabitin ako ng konti doon. Akala ko may follow-up eh. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Gandang hapon po ulit, Attorney Alex. Nais ko magtanong muli for my second round regarding KL 88. Nais ko makita yung pagtutugma ng ating report dito sa financial records sa operasyon ng negosyo. At dito po sa inyong report, it states that based on the local bank accounts examined, the company's recorded revenues were understated by an average of approximately 51% year on year. So gusto kong makita yung buong value nitong kumpanya. Kasi ho, doon sa computed local bank na undeclared inflows na inyong ginawa, 2023, 2.33 million, 2024, 22.18 million, and 2025, 10.78 million. Gusto kong malaman, Attorney Cabrera, when you reconciled itong KL88's bank inflows against its declared revenues and audited financial statements, ano po yung major discrepancies na inyo pong nakita? Natanggal nyo po ba yung tinatawag na, for example, internal transfers, duplicate reporting, already recorded sales? At dito yung sa initial na binigay, yung mga loans or shareholder funding, foreign currency proceeds, later converted into peso. Gusto ko natin sana malaman, magkano po kaya yung talagang amount na talagang hindi ninyo ma-reconcile dun sa books, tax returns, at legitimate sources of
0: yung
6: funds?
0: Amount po?
6: Opo.
0: So, meron lang po kaming discrepancy po lang sa AMLA report po, yung yung 319 po tsaka 222, pero
6: 319 at
0: versus 222
6: versus 2 okay,
0: so pero na-reconcile na rin po namin yon, na talaga pong meron po kami mga nakitang pairing transactions, tinanggal po namin yung isa. Magkaiba naman po kasi kami ng ginagawa ng AMLA. Yung AMLA po nagpa-flag, tapos kami naman po kinukuha namin yung receipts.
6: And you analyze.
0: Apa.
6: Mm-hmm. And dun sa adjustments na nakikita nyo po, for example, same company transfers, duplicate regulatory entries, collections of sales already booked, financing, shareholder advances, pati yung foreign exchange conversion into local accounts. What did you see here, sir?
0: Meron pong credit memo sa local bank accounts na nakikita kami, pero hindi po namin na alam kung saan account na gagaling.
6: Ah, ganoon.
0: Kaya credit memo po ibig sabihin na nasa isang banko po 'yon. Tapos meron pong pumapasok na galing po sa ibang banko, pero hindi ko po alam kung saan po nanggagaling. Na
6: gusto ko kong susugan itong kumpanya na ito, and I will share with you later, kasi I'm being asked when I raised yesterday or last time yung dalawang empleyado, no? Pero ayon po sa inyong findings, wala ring inventory of raw materials. Do you recall
0: tama
6: that?
0: Po.
6: And supplies, no? Based on your professional experience po ba? Both as an accountant and fraud analyst, to ba pwedeng mangyari? Kasi I just can't as a observer, no, parang ang nangyayari po, and correct me if I'm wrong please, every December 30 o yung sa huling taon, wala akong inventory. Ibig sabihin po ba nang simot lahat, walang saging, walang asukal, walang packaging, etc. Yun yung lumalabas sa report nyo, gusto ko lang i-clarify.
0: Tama po.
6: Is that
0: tama
6: correct,
0: Your Honor? Tama po yun. Meron lang po silang inventory ng maliit na finished goods po. Pero wala po silang raw material supplies, work in process inventory, wala po nun.
6: And for you as an analyst, what is this possible sa manufacturing business?
0: Yeah, kung manufacturer po kayo, hindi po pwede. Kasi ibig sabihin po nung titigil po talaga yung ano, yung trabaho. At saka hindi po talaga natural na wala po kayong inventory, dahil kasama po yan sa mga materials na ginagamit para po makapag-export.
6: And dito, nakita ko yung audited financial statement na inyong pinuna, manage, at nung pong, if I recall it right, I think it's the BIR na witness, nagsabi po na, kasi tinanong ko po eh, kung losing yan, sino yung nagpopondo? Ang naging sagot po ay lumalabas sa mga records na iyong management po yung nagpopondo o sumasagot po para magpatuloy yung operasyon, management daw. Yun yung sabi ng BIR, no? And ang tanong ko, meron po ba talagang pondo na binigay ang management para sa operations na to? May nakikita po kayo dun sa
0: meron lang po yung pong advances po. Advances to from shareholders. Yun lang po yung pondong naibigay niya. Kasi halos wala pong capital yung Cali 88 eh. Pero even kasama po yung advances na yun, kulang pa rin po yun para masustain po yung ganyan pong level ng operations.
6: Ulitin ko po, no, kanina binanggit ko po yung nasa report nyo, approximately 51% year on year is being understated, no? What made you come up with the 51%, sir?
0: Inad lang po, tsaka dinivide by 4, lahat po ng understatements niya po.
6: Oh, okay. Sige po. Next, I go to the, kanina binanggit ko, yung manpower complement ng KL88. Nung binanggit ko po yung dalawang empleyado na naka inilabas po dun sa GIS, may mga nag-bash po sa akin eh, na sabi sa akin eh, Senator Villanueva, hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng outsourcing, etc. Eh sabi ko, alam ko naman po yun. At gusto ko hong malaman sa inyo, when you examined itong financial statements ng KL88, na-flag nyo po ba na walang manufacturing arrangements na maaaring nakakapag-substitute sa actual na manufacturing activities? And you know, the company reported 150 million sales for 2024, while the GIS presented here in this court reflected na wala po rank and file employees eh in 23 and 24. In fact, 2025 po pumasok yung dalawang empleyado at zero ang nakalagay sa manpower complement. Kaya dun sa mga nagtatanong po na kung hindi natin alam yung sinasabi natin, wala pong report na zero, na talaga pong zero ang nakalagay dun sa manpower complement. Sa tatlong taon po yun. So, ibig sabihin po, yung outsourcing o sinasubcontract, wala pong nakalagay. And please correct me if I'm wrong. Wala ho talagang nakalagay, hindi po ba, sa AFS, wala ding nakalagay sa GIS, zero po talaga.
0: Wala pong nakadisclose sa financial statements. Although, Honorable Villanueva, meron pong cost of goods sold po siya. Cost of goods manufactured po. At maaari pong may direct labor po doon.
6: Doon po mapasok? Could be?
0: Maaari pong nandun po yung direct labor.
6: But again, there's no record that states may outsourcing.
0: Wala po.
6: Merong sinubcontract. Wala po.
0: Wala po.
6: And your forensic examination independently verified the company's staffing and operational capacity against the relevant records.
0: Tama po.
6: Follow up po. Sa inyong professional experience, ano ba yung mga factors that you would examine when determining whether or not the financial and operational profile of a certain business is consistent with its reported scale? Ano yung mga factors?
0: Well, lahat po nung aspeto po kung paano po magiging viable po ang isang business. Kung kayo po ay may manufacturing concern, dapat meron po kayong sufficienting property, plant and equipment. Yung pong establish po yung sino po yung mga tao po na nagtatrabaho po sa planta, sa manufacturing, sino po yung mga tao na nagtatrabaho rin po sa administrative. Tapos dapat po, mataas po yung electrical cost nyo, di ba? Din kung magamit po kayo ng power. Pero po yung mahalaga po sa amin din na nakita po namin, hindi po kasi pwede magsabay po yung sales at purchase. Mm-hmm. Na parang lagi ka pong walang receivable, lagi kang walang payable. Kasi po sa tunay na negosyo, syempre kailangan mo munang bumili ng mga inventory o materials para i-process, no, bago po maging finished goods. Bago po makapagbenta, tapos po pag nakapagbenta at nakolect nyo po yung pinagbentahan, pwede nyo po mabayaran yung mga nasa supply chain po. So, hindi po talaga possible na cash po lahat.
6: And considering that this company ay nag-ooperate with international operations.
0: Tama po. Mm.
6: Anyway, pwede ko bang matanong ang ating prosecution at defense? Just one question, the Honorable Jock, no, if I may. Kanina nabanggit po yung sa customs, if you were able to verify. Sa prosecution po ba, na-verify nyo po ba independently yung workforce declared by KL88 using this original GIS filings, payroll, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and other official employment records?
5: Unfortunately, Your Honor, we were not able to. We hope to do that. Ang problema lang po sa dami rin ng mga inaayos at hinahanda po namin. We were not able to make the official confirmations.
6: That's official, pero not official. May nabalitaan na po kayo or anything?
5: Parang meron wala man pong naririnig, but of course, that's all hearsay.
6: Yeah. Thank you. Sa defense, pwede yung malaman, sa original GIS filings ng KL88, tama po bang totoo na ito, wala hong empleyadong deklarado, 23 to 24, dalawa naman para sa 2025, and on top of this, zero ang manpower complement as stated a while ago ng mga taong iyon, is the defense disputing the entries reflected in this general information sheet documents, or accurate po ba ito? What's your position on this?
7: Your Honor, we will disclose, or we will tackle the matter at the right time, Your Honor.
6: Okay, thank you. I understand po. Siguro yung last na lang po na itatanong ko sa ating witness. Thank you. I just wanted to make sure that I get your position, but we will wait on that, attorney. Mr. Cabrera, Attorney Cabrera, doon po sa 2025 GIS, tungkol po doon sa pag-transfer, doon sa pikimong-pikimong, susugan ko yung tinanong kanina ni Senator Kiko. First of all, would you agree with this representation na a GIS reported corporate ownership, a GIS records reported corporate ownership but does not by itself establish that consideration was actually paid? Would you agree with that?
0: Well, sandali lang po, isipin po natin. Ito po kasi secondary na po ito eh. Yung naka-establish na po yung company. Mm-hmm. So pagka po, original incorporation po, bawal po yung walang payment because you will be issuing watered stock. Pero kung nagta-transfer po from one shareholder to another, gawa nung issued na po yung stock, pwede po silang magkaroon ng kasunduan na on credit, no?
6: On credit.
0: Kaya pwede pong lumipat kahit po wala pa pong wala pa pong bayad pero
6: yeah.
0: Pwede pong lumipat, wala pa pong bayad, pero kahit wala pa pong bayad, babayaran mo yung tax. Mm-hmm. kukuha ka ng CAR, at saka dapat merong disclosure po ng mga transaction na yon doon po sa kabila pong financial statement. So halimbawa po sa pikimong, kung siya po ay talagang bumili ng Kali 88 shares doon po sa mag-shosyo po na si Attorney Manscarpio at saka si Dr. Lebosada, kung kahit hindi niya po bayaran, marerecord po yung asset. Tapos po, marerecord din po doon yung payable.
6: Doon naman sa books ng KL88.
0: Marerecord po yung payable Okay. Pag binili ko po yan, kahit hindi ko po binabayaran, i-record ko po yung shares, investment. Pero kung hindi pa po bayad, payable ang i-record ko. Kung bayad, edi cash yung maapektuhan. Mababawasan po yung cash ko. Pero tulad nga po ng nasabi ko kanina, wala pong kakayahang magbayad ng cash. At wala rin pong aksyon dun po sa financial statement po, wala pong nangyayari.
8: Susugan ko yung sinasabi niyo, yung kakayahan na magbayad dahil po doon sa inyong inireport, ini-state niyo po doon yung pikimong had only about 59,836 pesos in capital and approximately 84,007 in total assets. Is that correct?
0: Tama po yun nung sumunod na taon po.
8: And with no corresponding acquisition, reflected in its financial statements.
0: Wala rin po talagang activity sa financial statements niya.
8: And what did your review find about whether an actual transfer of for value occurred, Your Honor? GIS lang?
0: Whether an actual transfer for value occurred? I guess financial statements po, reporting.
8: So parang sinasabi niyo po, yung sari-sari store, binili yung isang department store. I'm just asking yung, you. Kung...
0: Yung dilis po, kinain yung pateng. Ganun po?
8: Parang. But anyway, I just wanted to put that on record. And if this was a genuine sale, Mr. Witness, Attorney Cabrera, where would you ordinarily expect to find the purchase price and the proof of payment? Did you find any of those records, by the way?
0: Wala po. Well, you can see that, of course, the deed of sale, the check payment, the bank account, you could see that in the bank account kung nag-clear po yung cheque. Yung recording po, yung extemporaneous recording po sa books, mm-hmm. journal entry po na meron pong nagbentahan. So kailangan po naka-record po yan na lahat. Tapos kikilos po yung stock and transfer book, etc. po. Hindi po pwedeng isang dokumento lang.
8: So dapat, meaning to say, hindi po pwede na yung GIS standing alone established that underlying ownership interest was actually or genuinely transferred for value.
0: Kailangan po natin ng menu of all the rest of the transaction documents that will be affected and will reflect the record of the transaction. Yun po yung normal po.
8: Okay. Maraming salamat, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Rafi Tulfo, for his variable 2 minutes this time around. And apologies again during the first round.
9: Pwede na? Variable mo, 4 minutes. Atty. Cabrera, okay ka pa ba?
0: Okay pa po.
9: Gusto ko uminom ng tubig.
0: Okay na po, nakakainom po ang tubig. Maraming salamat po.
9: Thank you. Babalikan na natin yung Cali 88 kasi na-interrupt ako dahil lang mamadali ako sa oras kanina. Base sa records, itong Cali 88, palaging negative ang net taxable income.
0: Losses po.
9: Meaning losses. Mm-hmm. Ibig sabihin, every single year palagi silang nasa red, meaning lugi.
0: Tama po.
9: Now, it really defies logic and simple common sense na lugi ka every year and yet may pumapasok malalaking pera. And that money is coming from countries na high risk padating sa money laundering. Kasi ang normal business principle is to make money. Kasi what's the use of you being in business if you're not making money? Ito pa, napansin ko... Recently, meron silang advertisement na nag-hire silang empleyado. So ang tanong ko po sa inyo, ano po sa inyong pag-analisa na bakit ganon? Every year, sila ay lugi or losses, wala silang ibinabayad, meaning sa BIR, and yet by the hundreds of millions pumapasok ng pera. Why is that? Bakit they still continue doing business?
0: Yung pera pong pumapasok po ay hindi po related sa business. Yun lang po yung, dun po sa fact pattern po na inyo pong nabanggit. kung wala talagang tunay na negosyo, pumapasok yung pera. Hindi po from business operations yung pumapasok na pera.
9: So, most likely, saan po nagagaling yung pera? Kasi, siyempre, alangan mo naman yung mga, parang ako, kunyari, isa ako sa mga incorporators ng Cala 88. And then, idideklara sa akin na accountant at the end of the year, boss, lugi tayo, wala tayong dividendo. At, nasa pula tayo at wala nga tayong pambayad ng tax. Well, atas na ako at sabihin ko, isa na natin itong ligtik, ay sorry, itong kumpanyang ito dahil lugi na ng taon-taon. Pero ito, tuloy pa rin. In fact, nag-hire pa. As a matter of fact, sabi nyo nga kanina, wala silang records na nagbabayad sila para sa kanilang raw materials to produce their products na para ilalabas.
0: Wala pong raw material inventory po.
9: Yung raw materials inventory. What does that mean? Ano ibig sabihin ng wala sa inventory?
0: Wala ka ring finished goods na magagawa kung wala kang raw material inventory at the end of the year. So, kailangan nyo po ito para maging continuous po ang business.
9: Exactly. So, for you to be able to produce banana chips, you have to have raw materials, right?
0: Opo.
9: So, may pinanggalingan yan. So, yun ay missing. So, kumbaga, paano ka nagkaroon ng banana chips? Saan ang galing yung pang manufacture mo ng banana chips mo kung wala kang declare ng raw materials? Bakit hindi po nakadeklara yung raw materials sa kanila?
0: Sa kanila po, wala po. Pero maging tabla lang po tayo. Kung wala po sila nung manufacturing talaga, ibig sabihin, pwede po sila nagpapan-manufacture sa iba. Theoretically po.
9: So, meaning nag-aangkat sila sa iba. So, merong ibang kumpanya ang nagsusupply ng raw materials nila and then pinoprocess nila yun and then after that, ina-export papunta sa mga iba-ibang bansa.
0: Opo. Maring ino-order nila, halimbawa po. Pero yun nga po yung ano eh. Wala po tayong nakitang record ng ano.
9: And then why would they do that? Ba't sila hindi nila mismo ang mag-angkat ng sarili nilang raw materials and then ipoprocess that? Proproses yan hanggang sa yun ay maging banana chips.
0: Opo, kulang po kasi sila sa ano eh. Kulang po sila sa property, plant, and equipment.
9: Property, plant, and equipment.
0: Kulang po sila sa investment.
9: Okay, di ba 125,000 yung kanilang investment? So, tama po ba yan? Ang investment mo is 125,000 paid up capital and yet you're making hundreds of millions every year.
0: Yun po yung...
9: Does that make sense?
0: Well, sa kabuuan po ng financial statements, kasi po, yung pagkakasabi nyo po, kung halimbawa, tech company ko, hindi mo kailangan masyado ng capital, may na-invento ko. Yung pang sobrang kakaiba lang po pwede mangyari. Pero sa ganito pong uri ng business, hindi po siya plausible.
9: Okay, sa inyo pong experience bilang accountant for so many years, sintomas ng ano po ito, ng klaseng business? Yung bang...
0: Alam ko po yung... sinasabi niyo, pero hindi ko po masabi na ito po talaga yung nangyayari doon. Pero tulad nga po nung nasabi ko sa kanila, kanina, ang pagpasok ng pera at paglabas ng pera na hindi naman nagagamit nung negosyo yung pera, ay simptomas po ng money laundering. Pero hindi ko po sinasabing conclusive po na may money laundering po nang nangyayari.
9: Kumbaga, yun yung symptoms na may problema sa katawan. Kung tao man may sakit, alam na niya, yung symptoms na yan ay magkaroon siya ng trangkaso, etc. Something like that. Okay, mapunta muna tayo sa GemCorp po, Mr. Witness. Nag-start atang GemCorp is 2020, am I right? Sometime in 2020 or 2021. Around that time. Okay, anyway, sige. Ang paid up capital ng GemCorp was 1.2 million at that time. Tama?
0: Tama.
9: 1.125 something.
0: 1,250,000.
9: At 2050. So 1.2, more or less. Okay. Now, with that paid up capital, sila'y nakapag... na bumili ng franchise ng Jollibee, na yung Jollibee is franchise is 35 to 55 million. Ilagay na natin sa 35 million. Kanina pa natin pinag-usapan yung 35 million na amount, maski na ibang senador nagtanong sa iyo. Na-trace niyo ba saan galing yung difference? Kasi kung 35 million na lang and then ibabawas natin yung 1.2, so meron 33.8 na ipinasok nila para mabili yung isang first franchise ng Jollibee.
0: So, ito po yung attribution po at sinasabi namin na maaari pong hindi po na-record po doon yung equity. Hindi po na sinasabi na walang branch kasi sinabi nga natin may mga resibo. Pero sa financial statement po, hindi po doon na-record yung equity. So yung 1.250 million, hindi po siya reflective ng actual net worth po ng company.
9: Hindi reflective.
0: Ng so, actual capital po ng company.
9: Bakit nangyari yun? Di ba dapat they have to declare it properly when they filed yung GIC, yung records nila sa
0: financial statements po, statement. Supporting the ITR should reflect the proper right. value. So, pero hindi po pwedeng meron kang ganung asset, limang branches, na ang capital mo ay 1.250. Wala rin po naman payable na...
9: Okay. Kaya nga po, so... Abante tayo ng konti. Bumili ng Jollibee sa capital, paid up capital 1.2 million first year. And then, ang income nila sa first year ay 182,000 net income, taxable net income. So, again, mind-boggling. Para sa ordinary mamayan, mga hindi negosyante, ako, hindi ako masyado sanay sa negosyo. So, 182,000 ang net income ng iyong first franchise. And yet, on that same year after, nakabili ka ng another franchise and another franchise hanggang sa dumating sa anim na franchise. In fact, kung titingnan sa records, i-average na natin from 2021 to 2025 thereafter, ang average net income ng bawat Jollibee nila ay only 3 million and yet lumilito na every year nakakabili sila ng panibagong franchise, parang it adds up to that. So paano po nangyari yon sa inyo pong pag-estima?
0: Unrecorded transactions, may unrecorded cash flow po talaga. And nakita naman po natin dun sa aming pong report na malaki po yung cash flow na hindi pumapasok. So, maaari pong galing dito sa unreported cash flow po yung ginagamit nilang pera para makabili po ng, ano, ng additional franchises po.
9: Ito po, very basic na tanong. Bakit po hindi lang nireport? Anong reason behind why are they not accurately reporting yung mga cash flows nila? For what purpose?
0: Pagka hindi po kayo nagre-report hindi nyo po nire-report yung para pinaka-basic po doon para bumaba po yung babayaran yung tax.
9: So, tax evasion?
0: Opo.
9: At, okay. Sige. Now, isa na lamang po. Dito sa page 25, Metro City, Chow. Sabi nyo dito, undeclared inflows of Metro City Chow. The money deposited into Metro City Chow's bank accounts was consistently higher than the collections generated from its restaurants operations based on its audited financial statements. So, ibig sabihin, yung mga deposito sa banko mula dito sa mga restaurant ng Metro City Chow, hindi bumabangga sa sales, sa collection.
0: Tama po.
9: Is that what you mean?
0: Tama po.
9: Bakit po nagkaganon? Ano naman pong simptomas ito?
0: Pareho po ng GenCorp, pareho po ng Calle 88 po. Under-reporting po yan ng revenue.
9: So, hindi po nagbabalance, ano, last na lamang. So, maraming deposit, consistent yan, every year, ang taas ng deposit, and yet, yung collection, yung sales, nasa mababa. So, ang nakapagtaka, saan galing yung pera?
0: Tama po yan.
9: Na pinang-deposit na wala naman pala sa hindi tumutugma sa income.
0: Tama po yun. Pero kulang po yung aming information para masabing sales po siya or gaano kalaki po yung kanya pong operations at kung meron pa pong pinanggagalingan pong iba. Alam ko po yung tinutukoy nyo. Pero kami po, isipin lang po namin na kumbaga unreported revenue. Kung meron pong pinanggagalingan na iba other than operations, hindi po namin alam kung saan po okay. yun nagagaling.
9: So, base po sa inyong karanasan, madalas po mangyari sa ibang negosyo o bibihira o first time na makarinig ng ganitong sitwasyon sa negosyo? In your experience?
0: Not at this amounts po eh.
9: Nangyayari, pero not at this
0: amounts po. Tsaka Nangyayari naman po sa ano sa tunay na buhay po yung dalawang books of accounts tapos hindi po naka-declare lahat. Ganun po. Kasi po marami pong mga maliliit na negosyo na

0: hanggang sa sila ay mahuli ng BIR at sila ay mapapadala ng LOA. Maring hindi mo to alam, pero ito na inig na balita. Now, in this case, dito sa Metro City, Chow, bakit hindi nahabol ng BIR to? Ba't hindi nakikita ng BIR?
1: Hindi ko po alam. Wala pong idea bakit po hindi nakikita.
0: Ano? Hindi, kasi di po ba? So, ang BIR ba, hindi niya tinitingnan yung deposits and then yung sales para pagbanggaan nila, para malaman nila kung ito ba yung nagtatabayad ng tamang buwis? Hindi ko alam paano mag-operate yung BIR. Hindi ganun ang mag-operate yung BIR. Kasi para sa akin, dapat para malaman talaga yung tamang buwis, no, tamang kinikita o tamang binabayad, yung deposits mo kung ikaw business at yung iyong sales, pagbabanggain. Pero kung ang laki pala ng deposit mo, tapos maliit lang yung sales mo, there's something wrong. And then tawagan natin AMLAC or something like that.
1: So, pag may indication na po ng fraud, gagawin po yun ng BIR?
0: Sa ngayon, hindi.
1: Baka po, hindi ko po alam ang status po. Wala po akong information po.
0: Okay, sige, yan lang. Maraming salamat po sa patience ninyo, Mr. Witness. And Mr. Presiding Officer, maraming salamat po.
2: Thank you for your patience. One more, Senator Judge.
3: Mga kapamilya, puputol po muna tayo para ihatid ang tamang oras po natin, ang ay 4:55.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
7: Wow, Mama, you know I

0: Radio.
1: Ang mga sakit gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
6: Oras po natin, 5:56.
7: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Mga kapamilya, kayo'y nakatutok pa rin po sa DZMM Teleradio special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Nagwakas na po ang day 38 ng impeachment trial. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Matapos nga po, mahinto na ano, yung po mga senator judges sa kanila po mga interjections doon po sa prosecution witness mula po sa Isla Lipana. O yung Philippine partner po ng PricewaterhouseCoopers na si Attorney Alexander Cabrera. At marami rin po siyempre no, mga tinanong yung mga senator judges patungkol po ano dun sa ginawang forensic financial analysis ni Attorney Cabrera dun po sa mga kumpanya na iniuugnay kay Vice Presidente Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Manassas Carpio, yung galaw po ng kanilang mga bank transactions at yung mga buwis na ibinayad po nila. So para sa kabuuan po ng mga naging kaganapan dito sa day 38 ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte, tanggapin natin ang ulat mula po sa ating Radyo Patrol, si Robert Mano. Kayong Robert.
8: Tony, sa day 38 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito na din yung huling araw para sa presentation ng testigo ng prosecution sapagkat ibinanggit na sa open session, sa open court nitong impeachment court yung ipinadalang sulat ng prosecution kung saan binabanggit na wine-withdraw na nila yung Article 3 o ito yung bribery. At bukod dyan ay ngayong araw din ay nabigyan ng pagkakataon ang defense at maging ang mga senator judge na magtanong at mas ipapaliwanag pa dito sa testigo ng prosecution, huling testigo ng prosecution na si Attorney Alexander Cabrera, yung kaugnay sa kanyang ginawang pagbusisi doon sa mga records. Sa pagtatanong mismo ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero, binanggit nitong witness na conservative lamang na pagtansya yung kanyang ginawa, yung kanilang yung computation na ginawa niya, kaya nasa 817 million roughly yung sabi niyang unexplained wealth ng Vice President at maging ng asawa nito. Pero nang tanongin siya ni Escudero,

0: paano kung hindi conservative, ano yung maximum na po pwede nilang maibanggit dito? Ang sabi nitong witness, kung itasama yung confidential funds na 475 million, yung AMLAC report na nasa 100 million, yung sa bahagi naman ng GenCorp na 250 million, more or less mula 2022 hanggang 2025 ay nasa 1.5 billion yung total unexplained wealth ng Vice President at maging ng kanyang asawa. Ito anya yung ibig sabihin nito kalahati ano nung kasalukuyan niya na conservative estimate na 800 17 million. Sa kanina din nanindigan din itong si Cabrera na hindi naman siya natatakot doon sa babala ng defense na posibleng makasuhan, posibleng makulong dahil doon sa mga paglabag sa bank secrecy at confidentiality. Natanong kasi siya ni Attorney Christine Ferrer kanina kaugnay doon sa provision ng Anti-Money Laundering Act tungkol sa paglabag sa confidentiality. Sabi ni Cabrera na isang forensic expert na sumuri sa AMLAC records, bank accounts, mga financial statements ni Vice President Sara Duterte at mister nito na si Atty. Manases Carpio, binatay niya, inilatag lamang niya ito batay sa review kung saan nasa 817 nga yung lumalabas na unexplained wealth ng Vice President at ang kanyang asawa. Sabi nitong si Cabrera ay hindi naman siya natatakot doon sa tila paalala o babala nitong defense. Hindi rin nabahala ito si Cabrera sa pagtanggap ng financial document na sinasabi ng defense na walang pahintulot ng impeachment court dahil ang dokumento ay natalakay at napagdebatehan na anya sa kamera pa lang. Kaya tinanggap niya ito at kaya ipinroseso niya yung data na makukuha mula doon sa mga records na ibinigay sa kanya. Nanindigan din siya sa pagtanggap ng mga dokumento sa PIR dahil naman sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kasama yung mga bank deposits at tax sa mga pwedeng silipin nila at para nga makompute yung binabanggit na unexplained wealth ng Vice President at kanyang asawa. Doon sa Cali Food Corporation ng ikinoconnect sa asawa ni VP Sara, sa interjection ni Senator Judge Raffy Tulfo kanina, natanong si Cabrera kung nagtutugma ba yung mga pumapasok na pera doon sa kita naman at gasusi ng kumpanya nagmamanufacture itong ang banana chips na ito. At sabi ni Cabrera, na ibinangga niya yung Cali 88 doon sa 6 na mga exporters na kumpanya na kumikita rin ng kada taon ng nasa 200 million. Gumawa siya ng comparison ng Gildito at sa pagsusuri niya, sabi niya, ang iba mga kumpanya ay malaki yung property, yung planta, yung equipment, pero pagdating dito sa Cali 88 ay masyadong maliit. Bukod dito, marami rin anyang inventory ng raw materials ang mga kumpanya dahil manufacturer nga ang mga ito. Malaki rin yung account receivable at accounts payable at magaganda rin yung mga kita ng negosyo. At sa pagtatanong din ni Tulfo, na unang pagtatanong ni Tulfo, sinabi ni Cabrera na walang may nakikita siyang mali o hindi tama doon sa financial statement ng Cali 88 dahil walang nakatalang receivable at payable accounts at wala rin inventory ng raw materials. At tiniyak din naman itong si Cabrera na tama at hindi inara at tama at hindi, bagamat sabi niya nagmamadali sila sa pag-compute pero tama yung ginawa naman nila na proseso ng computation ng undeclared assets ng Vice President. Sabi ni tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros kung paano nga siguro ni Cabrera na tama yung computation at walang na doble doon sa mga assets na binabanggit. At paliwanag ni Cabrera na maging maingat sila nung sinuri yung dokumento kung saan anim daw yung mata yung kasama niyang nagsagawa ng review sa mga bank at financial records ni Duterte. Inalimbawa ni Cabrera yung paggamit nila ng software technology tulad sa Cali 88 kung saan nakumpirma na at na-verify nila na magkaiba ang local bank accounts sa mga bank accounts na pinasukan ng mga foreign remittances. Bukod dito, siniguro din niya na fresh money yung mga ending cash balances dahil nakita nila na naubos talaga yung pera at saka pumapasok ang bagong pera sa sumunod na taon kaya na-establish nila na bagong pera talaga yung pumapasok taon-taon. At kanina, nabigyan din ng pagkakataon na magtanong sila Senator Pancelo Lacson at nagpaliwanag din si Senator Cis Escudero. Ito yung kaugnay naman doon sa magiging judgment nila doon sa mga dokumento, doon sa mga naging testimonya ng prosecution. Ipinaliwanag ni Senator ni Presiding Officer Cis Escudero na may kalayaan yung bawat Senator Judge na pumili kung aling mga ebidensya yung gagamitin nila sa pagbuo naman ng kanilang desisyon sa impeachment trial. Sabi ni Escudero, maaaring ibata yung desisyon sa mga testimonya ng mga saksi at ng mga dokumentong inihain sa korte. Para sa mga dokumentaryo na mga ebidensya ni Lino Escudero na dapat ay naipresent ito sa pamamagitan ng formal offer at dapat tinanggap ng korte. Yan yung sunod na mangyayari dahil kapag dahil nga nag-rest na itong prosecution doon sa kanila pagpepresenta ng mga testigo at ebidensya ay magpupunta na ito sa formal offer at dito din malalaman kung tatanggapin ng korte yung mga evidence o pieces of evidence na kanilang ilalatag. Dagdag pa niya, nasa pagpapasya pa rin ng bawat senator judge kung aling mga bahagi ng mga testimonya o dokumento ang kanilang pagbabatayan sa sandaling ilatag na yung panghuling tanong nila dito sa prosecution. At nagpayag naman na sabi din ni Senator Panfilo Lacson ay maaring ang gamitin yung mga ebidensya at yung appreciation nila doon sa pagharap doon sa mga humarap na mga testigo. Alauna ng hapon bukas ang pag-resume ng impeachment trial. Ito'y magiging more, hindi na wala nang uupo sa witness stand, pero ang mangyayari dito ay marami mga admin matters yung pag-uusapan at maging yung mga manifestations na magkabilang kampo, defense and prosecution, ilalatag din yan. At pagkatapos ay saka na mangyayari yung formal offer na gagawin ng prosecution, sasagot ang defense, at pagkatapos ay mag-decide ang impeachment court kung alin yung tatanggapin at hindi mula doon sa mga ebidensya yung ipipresent ng prosecution. Tony.
1: Alright, sige. So, hintayin na natin bukas, syempre, ang pagpapatuloy ng pinakahuling kumbaga hearing na lang or parang session ng impeachment court bukas, dahil ang mangyayari niyan, Kuyang Robert, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang sa kailan magbabalik yung impeachment court?
2: 16.
1: November
0: 16? Wala pang binabanggit dito sa ang impeachment court mismo, presiding officer, pero prior to that, over the weekend, ang Senate President ay na-interview at binabanggit niya na sa November, after the break nila, ay doon babalik yung impeachment trial. At habang walang impeachment trial simula sa Wednesday, naglabas na sila ng mga schedule kanina ng mga hearings kaugnay pa rin naman sa budget para sa susunod na taon, Tony.
1: So ngayon, naka-undas break ang Senado. Babalik sila, regular session ng kanilang Senate session, November 9.
0: Tama, November 9.
1: Pero hindi pa sure kung November 9, balik tayo sa impeachment trial.
0: Hindi pa sure dito kung agad-agad na November 9 na babalik. Pamalalaman natin yan bukas kung ano yung magiging desisyon ng impeachment court doon sa kanilang muling pagbabalik. At syempre, pagbalik, ang defense naman ang nakatakdang maglatag ng mga testigo at mga ebidensya.
2: Oh, Kuya Robert, ano pa yung mga ipapresent nilang evidence for, documents for marking bukas? Hindi pa ba tayo tapos doon sa prosecution?
0: Hindi, di ba dahil nga may contention pagdating doon sa mga records ng AMLAC, may contention pagdating doon sa BIR records, may mga iba pang kinukwestiyon pagdating naman doon sa pagkakakuha doon sa SALN. So lahat yan, susubukin niyang siyempre ipresenta ng prosecution na maging official nila na evidence, documentary evidence. Pero ang prosecution o ang defense, rather, in-expect na natin na ang gagawin naman niya na isusubukan niyang harangin at ipipilit na hindi yan magamit dahil doon sa paniniwala nga nila na pagdating doon sa issue ng confidentiality. Even ang impeachment court, sinabi na kanina na kailangan nilang mag-meet bukas dahil kailangan ma-settle kung paano ang magiging admission dito sa mga records na ito na ng PIR, ng AMLAC at ng iba pa.
2: Once mapag-usapan na nila yan, ma-settle na nila which records to admit, lahat ba ng senator judges mabibigyan ng kopya for their perusal?
0: Lagi naman, ang nangyayari tuwing may binabanggit, even yung mga cases, kapag may binanggit yung mga magkabilang panig, resolution ng Supreme Court, automatic binibigyan ng kopya yung mga senator judge para magkaroon sila ng appreciation doon sa mga pinag-uusapan. At siyempre, doon sa ito kasi magiging batay nila ng desisyon nila. So definitely magkakaroon sila ng copy dyan at pag-aaralan nila.
2: Sige. Tayo makikibalita na lang sa mga mangyayari bukas. Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
1: All right, so the prosecution rests, the senator judges will rest, the defense will rest, pero dito po sa DZMM Teleradio, we do not have to rest. Dahil meron pa rin tayo siyempreng mga kapanayam. Nakaready na ba yung ating guest? Nakasalang ngayon sa... Ah, nagpe-presscon po yung ating dapat palang maging guest. Kasi sana from Robert Mano, tutulay sana tayo kay Robert Ace Barbers. Eh, wala naman pala.
2: Kaya mo yan, partner. Ikaw na lang ang ating magiging tagasala. Dahil meron pa tayong 20 plus.
1: I am not competent to answer your questions because I am only a Miron.
2: Almost to 20. Meron pa tayong
1: ilan. I am only a Miron here.
2: Oh, di ba? Matagal-tagal pa ang ating oras. Pero maganda nga itong mga napag-usapan since Friday, partner, yung mga numbers na.
1: Yeah,
2: no, medyo glaring na yung
1: Mission Control is hungry for the time. Oh. You should time check, partner.
2: Oras, 6:10 ng nagmamadaling gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Hello, attorney.
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney.
7: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Ay, tayo po ay naghihintay na makausap natin yung ating guest. Pero yung pong ating kinumbina, yung House Impeachment Spokesperson, ay kasalukuyan pala nagpe-presscon. Dapat ata, pakinggan na lang natin yung presscon. Ang mas maganda yung...
2: Pwede rin.
1: Hindi ba natin pwedeng idukutin yung presscon ni Congressman Ace Barbers?
2: Nang marinig naman natin, diba? Siyempre, magtatanong din naman ng ilan sa ating mga kapatid sa media. Yeah. No? Ng kanilang mga nais malaman. Ang dami rin naman kasing nangyari at mga hihimayin lalo na sa ating mga normal na mamamayang Pilipino, partner, kung nasusundan pa ba natin ito?
1: Medyo
2: dahil naging technical na sila eh.
1: Umabot na pa kasi sa punto na ang hinihimay na eh, yung mga corporate records, yung mismo mga assets, iba yung investments. Basta ang nais lamang syempre ng prosecution na tumbukin ay yung umano'y hindi nga po na lumalabas doon sa official sal-en ng Vice Presidente, yung ilang po sa mga assets na iniugnay sa kanila, particular no, yung mga kumpanya, yung Cali 88 ng kanyang mister, si Manasseh Scarpio, yung Metro City Chow, yung Gencor. So tatlong kumpanya po yun na pinunteriya po ng prosecution para palabasin nga doon sa financial forensic analysis na may mga shares dito or may mga income ito na hindi po lumilitaw doon sa Statement of Assets and Liabilities ng Vice Presidente. Pero yun naman ay parang sa pinakahuling ilang minuto na lang ng impeachment trial kanina, tahas ang tinawag na erroneous.
2: Oo.
1: Ni Defense
2: Attorney Sheila.
1: Counsel Sheila Season.
2: Oo.
1: At sinasabi nga niya, ilang oras nga daw ang inilaan para dito kay Attorney Alexander Cabrera.
2: As if they don't exist.
1: Para maglabas na, para maglabas daw ng erroneous na analysis. Na conclusion. Eh, siyempre, pumalag din naman si Prosecutor Shell Jok, no? Dahil ito nga daw ay maaaring ituring na closing argument.
2: Oo.
1: At na hindi pa nga daw napapanahon dahil hindi pa naman nagpe-present ang depensa ng mismo mga witness nila at mga dokumento. Ay, medyo hihintayin pa po natin yon, mga kapamilya, no? Dahil naka-break nga po ang Senado ngayon, yung undas break na tinatawag, November 9 po ang balik nila sa kanilang sesyon, pero sabi nga po ni Robert Mano, ni Radyo Patrol Robert Mano, walang katiyakan kung by November 9 ay itutuloy. Yes, impeachment trial.
2: So magkakaroon tayo ng assignment dito, partner, para sa ating mga taong bayan na binabantayan tong impeachment. Kasi pagbalik ng depensa, sila naman ang magkakaroon ng pagkakataon na ilatag ang kanilang mga ebidensya.
1: Wala ka na oras, partner. Pasok mo na yung guest mo. Sorry to cut
2: natin.
1: You, ha?
2: Oh, sige lang. Sige, pasok na natin natin. Associate Dean mula sa University of the Philippines, Diliman, si Attorney Paolo Tamase.
1: Hindi. Ang pangalan niya, Tut-tut-tut. His
2: pala.
1: Name is not Attorney Tamase. His name is Tut-tut-tut. So, sorry, partner. Pinutol kita para kay Tututut, ha?
2: Paano? Pahalang ba yung pagputol mo sa akin? O pahiga? Pahaba?
1: Julian. Very thin slice.
2: Ganun yan pa naman yung gagawin natin nga, partner. Hihimayin nga talaga. Ako pala yung nahimay nun bigla. Attorney Paolo, baka kasama na natin ngayon.
1: Wala pa. And we only have about 10 minutes left. So, hindi natin alam kung ano pa maitatanong natin kay attorney. Once matawagan siya ni Ken Don, ni Yuki,
2: yung,
1: and whoever
2: ako,
1: else.
2: Ako, mahalaga sa akin, partner, yung pinag-uusapan nila kanina na piercing the veil of corporate fiction o piercing the corporate veil.
1: Kasi corporate nga, identity.
2: Corporate identity. Kasi ngayon yung nagiging tanong ko dati, paano mo paghihiwalayin ang corporate entity sa personal entity?
1: Sinagot yun ni Attorney Sheila Season. Ang sagot ni Attorney Sheila Season ay, maaari lang pong gawin yon na silipin kung sino-sino yung mga personalidad na nasa likod mismo ng korporasyon. Kung meron na pong tahasang napatunayan na paglabag yung korporasyon. No?
2: Inulit-ulit pa niya kanina yan.
1: Yes.
2: Diba?
1: Kung talagang may established na daw na violation. Oo. No?
2: At not yun, presumed.
1: Yeah.
2: Hindi
1: mo, partner. Ang feeling ko pag isinapelikula itong impeachment trial,
2: pwede
1: kang si Attorney Sheila Season. Ako naman, ako yung meron na natutulog sa likod ng witness.
2: Hindi, nakuha mo
1: I'll
2: rin. Kopyang-kopya mo rin si SPO.
1: I'll be some congressman that's sleeping. Para madali lang yung role ko.
2: Wala pa. Akala ko naman maipapasok na natin.
1: No.
2: Kasi di ba mahalaga yun, partner, di ba? Paano nga nila ihihiwalay yan? At dapat ba nahihiwalay mo talaga yung corporate identity niya o yung kini, ipapasok mo din ba sa pagbilang ng asset ng Vice Presidente yung kinita nga?
1: Kung meron ka ngang shares, di ba? Ayan na. Sige, sabi niya.
2: Ito totoo na to.
1: Totoo na daw. Kasi I hope hindi ito tutot, ha? Sige, para.
2: Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor, kasama natin. Attorney, magandang gabi po. Si Tony Atrica po ito ng DZMM.
9: Ganda ka po, Tony Rica, at sa inyong mga tagapakinig.
1: Sorry, Attorney Pao, we called you at such a late hour dahil alam ko mga 9 minutes na lang natitira para po tayo magkausap. Para mabilis lang, Attorney Pao, kung kayo po ay nakasubaybay magmula kaninang umaga, tanghali at hapon, sa tingin niyo ho ba, meron din bang pagkukulang ang prosecution sa pag-upo nila kay Attorney Cabrera? Gayong ang binibintang sa kanya ngayon ng ilang senator judges, sangkot daw itong si Attorney Cabrera at kanyang kumpanya, yung Isla Lipana, sa SEC complaint sa kanilang kliyente na MFT Group.
9: Sa totoo lang po, no, objectively, hindi naman po nakakasira sa credibility ni Attorney Cabrera yung allegation na iyon. Siguro himayin natin ng konti, no, kahit konti na lang yung oras.
1: Sige, una,
9: yung apparently sinubukan naman po niyang ipaliwanag iyon na yung complaint involves other partners niya sa partnership, no, sa Isla Lipana.
1: Yes.
9: And hindi naman po siya sangkot personally. In fact, yung nakasuhan po ata yung partners at hindi siya mismo.
1: Uh-huh.
9: Pangalawa, parang imposible naman po talaga kung 3,000 mahigit po yung kliyente nila, may yung partner or yung chairman po, no, parang involved sa every individual transaction. So, uh-huh. In the same way na kung may, halimbawa, may complaint po tayo particular branch ng isang fast food chain, hindi naman po inaakyat yung responsibilidad na iyon doon sa pangulo ng chain na iyon. No? Hindi naman po ganoon yung kalakaran natin. Of course, kinikilala natin na part of it siguro ay a way then to ensure na yung credibility ng witness ay mataas.
1: Yeah.
9: Yun po yung best way na pwede natin basahin yung some of the questions that were raised. But I think yung good faith po kasi na pag-unawa kung involved ba talaga yung witness is allowing the witness to explain kung implicated po siya. And I think may parts po kanina doon, respectfully po, no, doon sa questioning kanina ni Senator Robin, na parang hindi naman po hinahayaan magpaliwanag yung testigo. So, patas po if may, while may attempt po to paint him as a non-credible witness, for other observers to also conclude na baka naman naghahanap lang ng gotcha moment or iniipit siya in that moment.
1: At dun sa pagtatanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na kung dapat ba daw ay matakot si Attorney Cabrera na kanya pong sinusuri ang mga confidential financial records na hindi naman daw po kinakailangang buksan dahil may issue of confidentiality. Sa tingin niyo ba yung confidentiality issue ay mananaig pa rin habang nagpapatuloy itong trial or dapat na-settle na ito na impeachment court?
9: I think na-settle naman na po. Hindi naman po pumipigil yan sa defense na i-raise po siya repeatedly. In fact, mayroon po silang continuing objection, pero dalawang mabilis na punto po. Una, napagsabihan na rin po sila ng Senado before na siguro kahit hindi yun yung intent nila, ay nagmumukha na parang iniipit po nila yung mga testigo. And trabaho lang naman po ng mga testigo na sumagot sa mga tanong na ibinibigay sa kanila in this setting. Including in the case of Attorney Cabrera as an expert witness, nasuriin yung mga dokumento na ibinigay sa kanya sa paghahanda ng kanyang expert report. So, parang hindi ko dapat ipitin yung testigo po, no, yung mga witnesses natin. Siguro pangalawa po, part din po siya ng strategy ng depensa in the sense na nakita naman po natin from the beginning, nagtatanim po kasi ng possible objections sa record, no, na kung iakyat nga po nila sa Korte Suprema, basically madaming beses na po nila nabanggit. So, alam ko po na tunog underhanded yon, pero ginagawa po talaga namin yon sa trial kung may balak po at some point na i-question yung proceeding at kung may dahilan, yung isa pong strategy usually nung abogado, nung panig na involved ay inilalagay for the record kung napapansin ninyo, no, yung continuing objection nila. Kanina, hindi, nung patapos na po yung trial, nabanggit pa ho yung ideya na may mga tanong na nabigyan ng unbridled opportunity to quote Attorney Sheila season po, no?
1: Yeah.
9: Yung eksperto na makapagsagot ng kung ng malawak, no, yung saklaw. So yung mga ganun po, part po yun ng defense strategy. Of course, kailangan nating kilalanin din na dahil hindi po ito purely legal na proceeding, sometimes hindi po maganda yung reception ng publiko kapag ginagawa po yung mga ganoong bagay.
2: Opo. Attorney, kanina, no, tinanong din yung kanyang pag-compute dahil nga sinasabing ito ay conservative estimate lamang. Tinanong siya, what if you went beyond your conservative estimate at magkano pa kaya yung nakikita mo na unexplained wealth ng Vice Presidente na instead na 817 million, it will blow up to more than 1 billion pesos pa. Nalampas pa talaga dun sa kalahati, no, ng nakita niyang unang figure na ibinigay. Is this important for us to think about na ibigay pa yung figure na yan? O doon pa lang sa ibinigay na 817 presented by the witness is already sufficient?
9: Actually, wala naman pong magnitude, no, for unexplained wealth na minimum or required sa ating batas. Yung principle po at its core ay lahat po ng yaman ng isang public officer dapat explainable either ng sweldo niya sa gobyerno and or yung other lawful income niya. So kung may negosyo po siya, kung nagpa-practice po siya ng profession ng mga permiso, etc. So wala pong issue kung maliit or malaki. Ang nagiging issue lang po ay kung masyado siyang malaki, and I think correctly nasabi po ito nung expert witness, kung masyado siyang malaki, nahihirapan ngayon maghanap ng valid na excuse kung bakit may discrepancy. Kasi kung yung butal po, to give completely hypothetical number, no, siguro 1,000 hanggang 10,000, baka kung ganyan, pwede ko pang sabihin na na-omit ko lang, no, or hindi ko lang nailagay. And I think wala namang pagtatago doon. Pero kung yung nailalagay po, multi-million na po, or hundreds of millions of pesos as alleged by the expert witness, then I think yung punto po niya ay mahirap po to argue na hindi fraudulent yung nangyayari. Important po for him to argue that kasi yung fraudulent po, babalik tayo dun sa yung napag-usapan na alter ego. Yung po yung parang kailangan po yun eh upang mabutas yung corporate veil at makita na yung mga kita na hindi din ni-report nung GenCorp at nung I think Metro City Chow po, pwede po siyang ikarga o isama doon sa unexplained wealth ni VP Sara. So may ganun po natali yung presentation ng expert witness na baka nawawala po kasi usually doon sa details.
1: Attorney Pao, medyo maikli na lang, ilang segundo na lang tayo. No? Pero yung issue doon sa piercing the veil of corporate identity, na meron pong mga kaso na nilahad si Attorney Sheila Season na dapat merong basihan muna bago po ito pwedeng gawin. Ngayon, dahil nga po itong impeachment court ay tawag nila ay sui generis at hindi naman dapat laging sumusunod lamang sa regular rules of court, maaari pa rin ba niyang i-invoke yung mga judicial precedents para sabihing walang piercing of the corporate veil na dapat ginawa?
9: Opo, no. And ang two quick points po. Una, kahit regular court pa rin po ito, hindi po kailangan ng hiwalay na proceeding. I don't think yun naman po yung punto ni Atty. Sheila, but yun po kasi yung parang nagka-come across na kailangan may finding po muna. That finding can happen in the same trial. Pwede po siyang same trial, same proceeding na may multiple findings yung korte. So, pag nakita na po niyang may fraud, pwede na po niyang basahin in the same decision, in the same case, kahit sa regular po na korte. Pangalawa, maganda yung sinabi niyo, Tony, kasi ultimately, hindi naman ito issue tungkol sa Metro City Chow or sa GenCorp. Yung issue talaga na involved dito ay pagkakatiwalaan niyo pa ba si VP Sara? And alam naman natin sa Pilipinas lalo na hindi ganoon kalaki yung share of public corporations or publicly traded corporations, malaki yung control na minsan mayroon yung isang individual na stockholder, lalo na kung significant shareholder siya sa kanyang korporasyon.
1: Okay.
9: So ultimately, yung Senado yung magtitimbang yan kung enough ba yun. May mga senador natin, mga miyembro din sila siguro, may iba siguro na miyembro din ng kumpanya, consistent ba yun sa experience nila. Pero ultimately, dapat bumalik yung kaso doon sa Vice President mismo.
1: Attorney Pao, sorry ha, puputol na tayo dahil kinakawayan na ako ni Alvin, ni Karen, at saka ni Bernadette. At syempre, don't forget, Tito Ariel and Gretchen, ang buong cast po ng TV. Patralalalalal! Attorney Pao, thank you so much.
10: Thank you, Attorney.
9: Marami salamat din po. Magandang hapon.
10: Ingat po.
1: Putol na po kami, mga kapamilya. Kakanin during Tony Velasquez.
10: Tony Velasquez po, kanina pa putol. 637 TV Patrol, susunod na.
11: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: TV Patrol sa DZMM.
1: At least ang pag-aaral niya, katupad niya ang pangarap niya.
2: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
3: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Yan. Miyembro ng Task Force Disiplina na umano'y lango sa alak na maril sa Quezon City, tatlo patay kasama ang minor de edad. Dating kapitan sa Tanawan, patay matapos tambangan. Cellphone shop sa Danao, Cebu, nilimas. Gasolinahan sa Bohol, hinold up. Eksperto ng prosekusyon sa umano'y mahigit 800 milyong pisong hindi deklarado o tagong yaman ni Vice President Sara Duterte sumalang sa cross-examination. NBI nag-iimbestiga sa posibleng money laundering ng magkapatid de Duterte, Congressman Pulong, hinamon si Matibag na maglabas ng matibay na pruweba. Isa sa apat na Pilipinong sugatan sa kambal na pag-atake sa Riyadh, kritikal ang kondisyon. Lineup ng MMFF kumpleto na. Ikalawang batch ng pelikula inanunsyo na.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamamaril. Patay ang tatlong lalaki, kabilang ang isang menor de edad, matapos pagbabarilin ng miyembro ng Task Force Disiplina sa Batasan Hills, Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Ayan. Sunod-sunod na malakas na putok ng baril ang narinig ng mga residente sa Senatorial Road sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City mag-aalas 2 ng madaling araw nitong Lunes. Paglabas nila, bangkay ng tatlong lalaki ang bumungad. Ayon sa pulisya, pinagbabaril umano ang tatlong lalaki kabilang ang isang menor de edad ng isang miyembro ng Task Force Disiplina. Ang Task Force Disiplina ay grupo na binuo ng Quezon City LGU para matiyak na naipatutupad ang mga ordinansa at madisiplina ang mga residente.
2: Binawal ng suspect yung mga biktima natin dahil nga dis oras na ng gabi ay nasa labas pa. Ang ginawa naman ng mga kabataan ay inasar pa siya. Ang bawat isa po sa kanila ay nagtamo ng tigi-tigi isang tama ng bala. Sa tagiliran, ang isa naman ay sa dibdib at ang isa ay sa ulo po.
1: Matapos ang pamamaril, nakunan pa sa CCTV ang suspect na naglalakad at dala ang baril. Kwento ng mga testigong kasama ng tatlong biktima ng mangyari ang insidente, nakatambay sila sa lugar ng puntahan at sitahin sila ng suspect.
3: Bigla po siyang lumapit sa amin na, ang sabi niya po sa amin na anong oras na daw po, ginagabi na daw po kami. Tapos yung di namin po siya pinansin, lumayo na po kami sa kanya. Bigla po siyang bumunot ng baril, sabay nagtakbuhan po kami. Bigla po siyang bumalik din sa pinagiinuman niya, sabay nakita niya po kami sa bandang dulo. Tinitignan niya po kami, tapos inikutan niya po kami, doon na po siya nagpaputok.
1: Ayon sa pulisya, edad 15, 18 at 20 taong gulang ang mga biktimang nasawi. Ayon sa ama ng 15 anyos na biktima, inutusan lamang niya itong bumili ng gamot at nagkataong nagkasama-sama ang mga magkakaibigan sa tindahan para kumain.
4: Sakit yung ginawa niya. Nag-aaral pa yung mga bata na yun. Kukunin niya ng ganun-ganun na lang. Sana mabigay yung tamang justisya sa kanila. Tatlo yung kinuha niya.
1: Hindi rin matanggap ng kaanak ng 18 taong gulang na biktima ang pagkawala ng kanyang kapatid.
5: Parang lahat po kami shock pa. So hindi pa po namin alam gagawin namin. Sana po makuha namin yung justisya na dapat para sa amin.
1: Sa isinigawang hot pursuit operation ng mga otoridad, agad na naaresto ang suspect sa kanyang bahay. Lumabas sa investigasyon na galing sa inuman ng suspect na mangyari ang pamamaril.
2: Yun lamang po ang talagang motibo dahil nga langus sa alak ay nagawa niya yung krimen.
1: Depensa naman ng suspect.
6: Ako wala akong pinagsisisihan kung sasakali po na ganyan dahil mga salot na sila sa lipunan. Yun lang po ang masabi ko. Kasi sir, wala pa po tayo sa husgado, sir. Di bali, ang hukuman na lang po yung magsasuggest na taktunayan. Kung mapatunayan po sa mga lahat po ng ebidensya na nagtutugma na ako po talaga yung bumaril, di tatanggapin po natin.
1: Nakuha sa kanya ang ginamit na baril at motorsiklo na isa sa ilalim ngayon sa ballistics at paraffin test. Nahaharap ngayon ang suspect sa tatlong counts ng murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Patay ang isang dating barangay chairman matapos barilin ng mga suspect na magkaangkas sa motorsiklo sa Tanawan City sa Batangas Biyernes ng hapon. Ayon kay Tanawan City Police Chief Cesar Ian Binukal, papunta sa sentro ng lungsod si Emeterio Awitan sakay ng kanyang motorsiklo. Nang maganap ang pamamaril bandang alas 5 ng hapon, gumamit ang mga suspect ng kalibre 45 baril. Isinugod sa Tanawan Medical Center si Awitan pero idiniklara siyang dead on arrival. Sa CCTV footage, sinusundan ng mga suspect ang biktima habang binabaybay ang provincial road. Hindi naman nakuhanan ng kamera ang aktwal na pamamaril. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen habang tinutugis na rin ang mga suspect. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang cellphone shop sa Danau City sa Cebu. Sa video nakuha noong Huwebes ng gabi, buwersa ang binuksan ng mga kawatan ang roll-up door ng tindahan at saka pumasok sa bintana ang isa sa kanila. Mabilis niyang hinablot ang mga kahon ng gadget sa mga estante na dinatay ang aabot sa halos 800,000 piso ang kabuang halaga. Agad naman ito isinilid ng kanyang mga kasamahan at saka sila tumakas. Arestado ang dalawa sa mga suspect sa hot pursuit operation ng mga pulis. Batay sa investigasyon, dayo lang sa lugar ang grupo. Nasangkot din sa nakawan ng ibang cellphone shop. Pinagahanap pa ng PNP ang 8 kasabwat ng mga suspect. Samantala, hinold up naman ng riding in tandem ang isang gasolinahan sa Tupigan, Bohol, Piyernes ng gabi. Bumaba ang angkas ng motorsiklo at tinutukan ng baril ang attendant at pilit kinuha ang kanyang bag. Pinabuksan din ng suspect ang opisina ng cashier para nakawan at saka sumibat sakay muli ng motorsiklo. Ayon sa Tupigan PNP, walang plaka ang motorsiklong ginamit ng mga suspect at hindi rin sila namukhaan dahil sa suot na helmet. Patuloy na pinaghahanap ang mga kawatan at inaalam pa ang kabuang halaga na kanilang natangay.
7: Sa ibang balita naman, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangang humingi ang Pilipinas ng permiso sa China para sa mga misyon nito sa BRP Sierra Madre. Ito'y kasunod ng panggigipit ng China Coast Guard ng magsagawa ng medical evacuation para sa isang sundalo sa barko. Samantala, muling nilinaw ng Pangulo na wala siyang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol Harlene Delgado.
8: This was particularly distressing because, you know, medevac lang naman yan eh. May sakit na yung tao eh. Bakit naman tayo naman pipigilan para gamutin yung tao natin na may sakit?
9: Ganyan inilarawan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan hinarang, binuntutan at tinanggap ang bugahan ng water cannon ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation sa isang sundalong may sakit sa BRP Sierra Madre. Tingin ng Pangulo, indikasyon ito ng mas lumalalang aksyon sa West Philippine Sea sa gitna ng mas marami umanong hinihinging demands ng China.
8: But it is unfortunate that this happened and it seems to indicate a new phase in escalation in the actions that are being undertaken in the West Philippine Sea.
9: Ang insidente niyan magiging bahagian niya ng diskusyon sa matagal nang hinihintay na Code of Conduct sa South China Sea. Giit pa ni Marcos, hindi kailangang humingi ng permiso ng Pilipinas sa China para sa mga misyon nito sa BRP Sierra Madre.
8: Pakinggan ninyo yung radio challenge. You have no permission. You are required. Walang required. Ito, dagat namin ito. Ba't kayo anong required? Pero dumadami pa rin yung demanda, yung hinihingi na requirement.
10: Sara Z. Duterte.
9: Sinagot din ni Marcos Jr. ang ilang issue kay Vice President Sara Duterte. Gaya ng tinawag umano niyang buwaon o sinungaling si Vice President Duterte ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Pero pabirong sinitayan ng Pangulo.
8: Eh, ba't mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two of us? I just got this report and I asked her and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release na. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
9: Muli ring nilinaw ni Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa impeachment trial ng bise at nakatutok anya siya sa mga dapat matapos ng kanyang administrasyon.
8: I have too much work and this is, you know, I wala naman akong involvement dyan eh. Let the Senate do its work, di ba? Dami kong ibang kailangan gawin. And so that's what I spend my time on.
9: Samantala, seryoso rin ang Pangulo sa pagsulong ng nuclear energy sa bansa. Kailangan umano na may sapat na supply ng kuryente ang bansa na magpapagana sa artificial intelligence at digital economy.
8: Even as we stand now, we're okay in terms of power generation for the Philippines. But everybody knows that what's coming down the road is our data centers, is AI. And I think everybody by now knows that the demand for power is going to increase at a very, very high rate.
9: Bilang bahagi naman ng tugon sa Super El Nino, ayon kay Marcos, tuturuan ng mga Pilipino na mag-imbak at mag-filter ng tubig.
8: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter.
11: Specific gains are we expecting from your...
9: Hinihikayat din ni Marcos ang publiko na magtanim ng gulay gaya noong pandemya.
8: Nagka-green revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun.
9: Tumuloy din si Marcos Jr. sa main race ng Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix kung saan nakapulong niya si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Namataan din sa speedway event noong Sabado si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Lunes ng umaga nang makabalik sa bansa si Pangulong Marcos matapos ang 5 araw na working visit. Iniulat ng Pangulo ang ilang investment pledges gaya ng $700 million investment ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation at planong pagpapatayo ng dagdag na pasilidad sa bansa ng Singapore-based renewable energy developer Navena Energy.
12: Return home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people.
9: Okay, sa pagbalik ni Marcos Jr. sa Pilipinas, ipinagmalaki niyang dala niya ang mas matibay na ugnayan sa Singapore. Pero ang totoong sukatan niyan ay kung anong epekto nito sa ekonomiya na mararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Singapore.
7: Bumuwelta si Vice President Sara Duterte sa alegasyong tumatanggap siya ng pera mula sa China. Iginiit din niyang iniimbento lang ang mga ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
13: Bumabagsak na yung kaso nila eh. Kaya binibilisan. Kasi wala na sila masabi. Nag-iimbento ka ng ebidensya eh.
14: Ganito ay nilarawan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Ngayong patapos nang magpresenta ng ebidensya at testigo ang prosecution. Para sa pangalawang pangulo, hindi umuubra ang mga alegasyon laban sa kanya. Mula kay Ramil Madriaga hanggang kay Rodolfo Gracioso. Kaya lumulutang na ngayon ang alegasyon na tumanggap siya ng pera mula sa China.
13: So ano ba talaga? Bawal ba talaga magnegosyo with China kasi it is a national security risk? Parang nakakahiya na nga yung drug haul na papuntang Pilipinas galing Laos and Thailand. Tapos eto pa tayo na nagsasabi na, nako, it's a national security risk ang magnegosyo with China. Ano, nagiging troublemaker of Southeast Asia tayo.
14: Naunang kinondena at tinuligsa ng Chinese Embassy ang anilay gawagawang naratibo na pinondohan ng China ang isang political na paksyon sa Pilipinas. Nainawagan din ang embahada na huwag idamay ang ugnayan ng Beijing at Manila sa politika. Giit ni Duterte, politika ang dahilan na umunay pagpapabagsak sa kanya.
13: Nag-iiba na yung kwento, nandun napunta na tayo sa China at kung ano yung... pagiging national security risk ng mga negosyo na merong trading sa China, lahat na ay ginawa kukuno at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin ako because this is about the 2028 elections.
14: Everybody, nitong linggo sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung mapapatunay ang totoo ang aligasyon, maituturing na national security issue ang pagtanggap ni Duterte ng pera mula sa China. Duwelta ng bise, nakababahala ang mga ganitong pahayag ni Marcos.
13: Parang inamin na rin niya na simula noong 2023 ay itinuring nila akong threat. At pangalawa, nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nagnenegosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa. So napakarami nun. Mga negosyo na yung export nila or import nila ay galing China.
14: Bagamat itinanggi na mismo ni Pangulong Marcos Jr. at hinamon siyang patunayan nito, muling iginiit ni Duterte ang paniniwalang hawak ng administrasyon si Gracioso, ang dating pulis na nag-deliver umano ng bilyong pisong halaga ng pera sa kanya. Bagay na dati nang itinanggi ng bise.
13: Di ba ang handler ng ni Gracioso ay yung National Bureau of Investigation? The way that the NBI defends Gracioso and lahat ng mga sinasabi ni Gracioso the way that NBI yung baga protects and handles Gracioso. So lalayo pa ba tayo? Eh, kitang-kita naman sa mga actions ng National Bureau of Investigation kung paano nila hinahandle si Gracioso. Sila pa nga yung nagde-defend mismo doon sa supposed witness kuno nila.
14: Giit ni NBI Director Melvin Matibag, hindi ito ang handler ni Gracioso at hindi nito dinedepensahan ang dating pulis. Pero aminado siyang nagbibigay ito ng tinawag niyang good leads na kanilang sinusuri. Kabilang na ang umano'y pattern ng money laundering sa pamamagitan ng mga lupat ari-arian gamit ang aniay corporate dummies. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
15: Isa sa apat na Pilipinong nasugatan sa kambal na Houthi attack sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia nitong weekend ang nananatiling critical ngayon sa ospital. Apektado rin ang biyahe ng overseas Filipino workers na papuntang Riyadh dahil sa suspensyon sa operasyon ng airport at mga flight cancellation. Sa kabila nito, walang deployment ban para sa mga OFW na papuntang Saudi. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
9: Ito ang eksena sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado. Matao gaya ng pangkaraniwang paliparan nang bigla itong binulabog ng pagsabog. 13 ang nasawi at higit 300 ang sugatan sa itinuturing na pinakamadugong pag-atake sa airport ng kabisera ng Saudi. Nasundan pa ito ng ikalawang airstrike nitong linggo na ikinasawi ng isa pa at ikinasugat ng 11 individual. Ayon sa Department of Migrant Workers, umabot sa 4 na Pilipino ang nasugatan sa unang insidente. 3 sa kanila ang nananatili sa intensive care unit habang 1 ang nakalabas na ng ospital.
16: He had some problems in his lumbar area, so this will be continually monitored. He had some trauma burns. Yung 3 sa ICU, we continue to monitor their situation. I understand at least one is critical, in a critical condition. So we continue to monitor and pray for her recovery.
9: Ayon kay Kakdak, 2 sa mga sugatang Pinoy ay nagtatrabaho sa airport habang 2 ay pasahero. Nakausap na rin ng DMW ang kanilang mga pamilya. Nasa Saudi na rin ang mga opisyal ng OWA para alalayan ang 30 Pilipinong stranded sa Riyadh dahil suspendido ang operasyon sa airport. Isang OFW rin ang apektado sa Dammam City, habang halos 40 OFW sa Ninoy Aquino International Airport ang hindi rin natuloy ang flights patungong Riyadh.
17: Dinesignate po natin ang OFW lounges natin sa Terminals 3 and 1. May dedicated po na espasyo doon para po sa mga nakansela ng flight na ating mga kababayan. 37 po ang makukumpirma natin na humingi po ng tulong sa atin patungkol sa temporary accommodation o kaya naman po transportation assistance pabalik po sa kanilang mga bahay sa Metro Manila at sa mga iba't ibang probinsya po.
9: Inako ng Houthi movement sa Yemen ang pag-atake sa airport at maging sa ilang oil facilities ng Saudi Arabia bilang ganti sa pambubomba rin umano ng Saudi sa Sana'a Airport ng Yemen noong Hulyo. Kinundin na naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pag-atake kung saan isang Amerikano ang nasawi. Nagpaalala na rin ang U.S. Embassy at Consulate sa Saudi ng iba yung pag-iingat sa mga Amerikanong bumabiyahe sa lahat ng paliparan sa Saudi Arabia. Pinaiiwasan na rin ng Canada ang mga non-essential travel sa Saudi para sa lahat ng Canadian citizens. Pinapayuhan naman ng Australia ang mga kababayan nito na pag-isipang mabuti kung kailangan bang pumunta sa Saudi. At inuutusan din silang huwag bumiyahe sa King Khalid International Airport. Sa ngayon, wala pang deployment ban ang Pilipinas para sa mga OFW.
16: Economic life continues within the kingdom. And ang nakikita natin dito, targeted ang mga attacks. and the kingdom has kept Filipinos safe. Rest assured, we will coordinate with the DFA and the DND along these lines in terms of getting our advice, our reports on the political security situation.
9: Sa kabila nito, nagpaalala si Kakdak sa mga Pilipino na bantayan ang sitwasyon sa airport at mga flight. Nakiusap rin ang kalihim sa mga OFW sa Saudi na mag-ingat sa mga social media post na nagpapakalat ng mga haka-haka, opinyon o maling impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon dahil itinuturing itong major offense sa Saudi Arabia at banta sa seguridad at kaayusan sa naturang bansa. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
15: The wait is over. Kompleto na ang Magic 8 ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sino-sino ang mga pambato rito? Alamin natin mula kay MJ Felipe na nagpapatrol live sa Mandaluyong City. MJ, excited na kaming malaman ano ang apat pang pelikulang kukumpleto sa MMFF this year.
18: Alam mo Gretchen, mainit-init pa. Nakatapos lang ng event ng MMFF kung sa inanunsyo nga nila ang second four or second batch, apat pang pelikulang pasok sa MMFF this year. At narito na sila. Una, ang historical drama na Los Salvajes Bravos, produced by Jesuit Communications Incorporated, directed by Paulo D. at pagbibidahan ni Romnick Sarmienta at Ruru Madrid. Pasok din ang romantic comedy drama na Little Hope, pagbibidahan ni Yasi Pressman at Pepe Herrera, produced by Lone Wolf Films Incorporated, directed and written by Benedict Mike. At may isa ring documentary na pasok sa lineup, ang The Life of Father Roel Gallardo, entitled Seeds of Peace, at pagbibidahan niya ni Zijan Haranilla, directed by Romel Galapia Ruiz. At syempre nagdiwang ang mga Kim Pao fans ngayong hapon Gretchen, dahil pasok ang pelikula ni Kim Chu at Paolo Avellino na A Perfect Marriage, produced by Quantum Films at sa direksyon ni Dan Villegas. Gretchen, yung unang apat na pelikula na una nang pumasok sa lineup ay ang Second Miracle in Cell Number 7, Haunted Carnival, Amir, at ang The Greatest Showdown nina Vic Soto at Vice Ganda. December 25, ipapalabas ang lahat ng pelikulang ito. Magkakaroon ng Parade of Stars sa Bacolod City sa December 12. Sa December 19 naman, meron din dito hosted by the two cities ng Mandaluyong at San Juan. At paalala Gretchen, na inanunsyo nila na ang lahat ng tickets ng sinihan sa buong festival ay 299 pesos lang. At yan ang latest mula dito sa MMFF. Basta'yo Gretchen.
15: Magandang balita yan. Maraming salamat, MJ Felipe.
0: Sa pagpabalik ng TV Patrol, diesel, may tatlong pisong pawas. Gasolina, may mahigit pisong dagdag naman sa Martes. Mga umano'y ari-arian ni Vice President Sara at Congressman Paulo Duterte, inilabas ng NBI. Magkapatid na Duterte, hinamon ng NBI na maglabas ng ebidensya. At barangay na tinamaan kamakailan ng landslide sa Cebu, nalubog naman ngayon sa baha. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
20: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitakahan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: daily, every day, up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 15.50 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM

0: Nilata ngayon ng NBI ang ilang hinihinalang ari-arian ng magkapatid na sina Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte. Buwelta ng magkapatid, ilabas ng ahensya ang mga ebidensya na direktang mag-uugnay sa kanila sa mga ari-arian ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Ipinakita kanina ni NBI Director Melvin Matibag sa media ang mga larawan at video ng mga ari-arian umano ni na Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte sa Davao. Ayon kay Matibag, bahagi ng investigasyon ng mga nasabing ari-arian kaugnay sa mga akusasyon ng dati security ni dati House Speaker Lord Alan Velasco at si dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Nauna na iniugnay si Gracioso sa umano'y pag-deliver ng pera sa magkapatid na Duterte at ilang pang personalidad. Ito ang tinututukan ng NBI. Ang umanidali ng pera, kung saan man ito napunta.
2: May pera, saan pumunta yung pera? Dito lumalabas ngayon na yung mga properties, yung mga pera, inilalagay sa land banking.
1: Ayon sa NBI, sinuri at inihambing din umano ng mga investigador ang mga ito sa mga titulo ng lupa at mga halaga na kasaad sa SALN ng Vice Presidente.
2: Ang declared value, mga 890,000, pero without improvements, it ranges from 40 million to 61 million.
1: Ilan sa mga ari-arian tinukoy ng NBI ay may malalaking bahay, swimming pool at helipad na kailangan masuri ang halaga at pagkakadeklara. Plano ng NBI na isumit ang paunang resulta ng investigasyon sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para sa karagdagang aksyon. Samantala, hinamon ni Congressman Paulo Pulong Duterte si Matibag na maglabas ng konkretong ebidensya sa halip na umano'y umasa sa mga paratang at larawan. Sa kanyang Facebook page, iginit ni Duterte na hindi patunay ng pagmamayari ang isang larawan ng resort sa Samal. Hiniling ni Duterte na ilabas ang ebidensya at itama ang record kung walang sapat na batayan ng mga paratang. Pinunari ni Vice President Sara Duterte ang sunod-sunod na mga paratang na umano'y ibinabato sa kanya.
3: Napansin ko lang ha, na lahat na lang ng illegal ay ipinapahid nila sa akin.

0: Ano ba yung una? Ano yung una-una sinabi nila noon? Confidential funds, corruption. Actually, meron pa yan silang trying to link us with drugs. So, corruption, droga. Ngayon, meron silang China funds. So, galing sa China. So, ngayon, merong ill-gotten na wealth, lahat na lang.
1: Sa kabila nito, aminado ang NBI na patuloy ang kanilang pagverifika sa mga dokumento, halaga at mag-may-ari ng mga ari-ariang sinusuri. Kailangan muna anilang makita ang ebidensya at makumpleto ang investigasyon bago maglabas ng konklusyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Binabantayan na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kinaroroonan ng isang alias Boyet na umunay kasabwat ng Pinoy na naaresto sa bansang Laos dahil sa illegal na droga. Ayon kay PDEA Director General Isagani Nerez, si alias Boyet ang inihinalang nagbayad at nag-arkila sa pribadong jet na naharang sa Laos matapos madiskubre ang nilalaman nitong mahigit sa isa't kalahating tonelada ng shabu na dadalhin sana sa Pilipinas. Dagdag pa ng PDEA, nakaalis na ng bansa noong October 11 si alias Boyet at pinaniniwala ang nagpunta sa Hong Kong. Base rin umano sa ulat, iniuugnay si alias Boyet sa isang drug syndicate na nag-ooperate sa Mindanao. Sinabi rin ng PDEA na posibleng maharap sa parusang kamatayan ang naarestong Pinoy sa Laos dahil sa mahigpit na batas doon kaugnay ng illegal na droga. Samantala, kinumpirma ng PDEA na papunta rin ng Pilipinas ang naharang na barko sa Thailand na may kargaring mahigit isang tonelada ng illegal na droga. Bahagi umano ang grupo ng isang sindikatong nag-ooperate sa tinaguriang Golden Triangle Region, kabilang ang Laos, Thailand at Myanmar. Ayon pa sa PDEA, dati nang nasita ng ahensya at ng Philippine Navy ang barko, gayon din ang mga sakay nito. Naka-alarma na umano ito at hindi na makalulusot pa sa bansa. Nasa 3 piso ang rollback sa diesel bukas araw ng Martes, pero tataas naman ang mahigit 1.50 ang gasolina. Samantala, kasabay ng pagtaas sa distribution charge ng Meralco, iniutos din ng Energy Regulatory Commission ang pag-refund ng kumpanya na mahigit 2.5 billion pesos sa mahigit 8 milyong customers sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Bumaba ng nasa 400 pesos ang pinakahuling bayarin sa kuryente ni na Carmen. Ang gamit nila, ilaw, ref, washing machine at TV, pero madalang naman umanong gamitin. Bagamat hindi pa abot ng 2,000 pesos ang kanilang bill, pahirapan umano ang paghahanap ng perang pambayad sa Meralco.
3: Kahit na dalawang mag-isa ang tatrabaho, kulang na kulang para sa pamilya. Lalo na sa mga anak, sa maraming anak. Baon, pagkain, tapos ulam pa, pamasahe pa.
2: Pero posibleng lalo pang lumaki ang bayarin sa kuryente ni na Aling Carmen at maraming mga consumer. Makalipas kasi ang mahigit isang dekada, inaprubahan na ng Energy Regulatory Commission ang mas mataas na distribution charge ng Meralco. Ito yung nakikita nating singil sa buwan ng bayarin na napupunta lahat sa Meralco. Pero mas maliit itong inaprubahang dagdag ng ERC kumpara sa hirit na taas ng Meralco na mahigit 2 pesos kada kilowatt hour. Hindi pa natatanggap ng Meralco ang desisyon, kaya kailangan pa umanong pag-aralan ang epekto nito sa kumpanya at customers. Pero may isa pang desisyon ang ERC. Iniutos nila sa Meralco na mag-refund ng mahigit 2.6 billion pesos dahil sa sobrang nasingil ng kumpanya mula January hanggang June 2026. Nakatumbas ng bawas na 10 cents tapos kada kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Kaya posibleng ang dagdag dahil sa pagmahal ng distribution charge ay mababawasan pansamantala ng refund sa loob ng 6 na buwan. Samantala, may nakikitang yellow at red alert sa Luzon grid sa susunod na taon sa gitna ng Super El Nino. Pero ngayon pa lang, masusing binabantayan na ng DOE ang pag-aayos ng ilang malalaking planta sa Luzon na naka-shutdown dahil posibleng mapaaga ang alerto kung hindi ito makababalik operasyon.
4: This may bring about yun yung potential na yellow or red alert natin by next week and the following week kung hindi po masusunod yung kanilang return to service.
2: Pero handa na nga ba ang gobyerno sa epekto ng Super El Nino sa supply at daloy ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao pagdating ng tag-init sa susunod na taon?
5: I would say that we are still preparing, Alvin. Programs are in place na. Inactivate na siya.
2: Sinagot na rin ni Garin ang mga grupong nananawagan ng kanyang pagbibitiw dahil sa sinasabing kapalpakan sa pagresolba sa krisis sa kuryente, sa Visayas at iba pang problema sa sektor ng enerhiya.
5: I work at the pleasure of the president. So kung anong decision po ng presidente, then we will follow and with what we have been presented with since the start ng administrasyon ni President Marcos, I think they have done very well naman.
2: Samantala, umabot pa ng 3 pesos ang rollback sa diesel bukas, pero mahigit piso naman ang dagdag presyo sa gasolina batay sa computation ng DOE. Paliwanag ng DOE, sunod-sunod kasi ang release ng supply ng diesel ng G7 countries at Russia para sa buong mundo at Amerika.
6: Asahan natin na sa susunod na mga weeks, no, pag natupad ho ang mga releases na to, gagaan ho ang ating pressure doon sa price ng diesel.
2: Sa kabila ng maligalig na sitwasyon sa Middle East, kampante ang DOE sa inventaryo ng diesel at gasolina sa bansa na aabot na mahigit 50 days na supply. Ang may pinakamaliit na inventaryo ng Pilipinas ay sa LPG na nasa 31 days lang.
7: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may inaasahan bang bagyo at mga pag-ulan ngayong Linggo?
8: Bernadette, walang inaasahang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, pero may mga pag-ulan pa ngayong Linggo. Kapamilya, tayo po ay nasa transition period pa rin patungo sa panahon ng amihan. Pero bago yung pagdating ng amihan, umiihip na ang northeasterly winds o yung paunang hangin bago ang amihan dyan sa northern Luzon. Habang patuloy namang magapaulan, ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at maging dyan po sa Mindanao. Kapamilya, may okasyon po na malalakas at matagal ang buhos ng ulan, kaya maging alerto at handa dahil posible ang mga bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 13, Martes sa Mindanao, aaraw pa sa umaga pero tanghali magsisimula na mga pag-ulan sa maraming lugar. May kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon sa may Bukidnon at sa oras naman ng hapunan dito sa may Agusan del Sur at may aasan pang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, maulan sa madaling araw sa northeastern Panay at sa hilagang bahagi ng Cebu at tanghali rin magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan. May malalakas pong ulan sa hapon dyan sa Panay Island at maging dito po sa may bahagi ng Samar at sa oras ng gabi ay meron pang aasang mga pag-ulan dito sa probinsya ng Bohol. Sa Palawan, halos buong probinsya ang uulanin pagkapananghalian at maulan pa po sa hilagang bahagi ng Palawan bago ang paglubog ng araw, pero pag lumalim na ang gabi ay mawawala na yung mga pag-ulan sa buong probinsya ng Palawan. Dako naman tayo dito sa Luzon, maghapon pong may aasahang kalat-kalat na ulan dito sa Bicol Region at meron na rin mga pag-ulan sa hapon dito sa may Batangas. Hapon naman hanggang oras ng hapunan may mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro, gayon din sa ilang bahagi dyan sa Ilocos Region at uulan pa pag lumalim ang gabi sa may Tarlac at dito po sa may Oriental Mindoro. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw sa umaga pero mataas po ang tsansa ng ulan dahil sa thunderstorm, bandang tanghali at pagkalubog ng araw. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, dahil sa mga pag-ulan nitong Linggo, umakyat na ng higit kalahating metro ang water level sa Angat Dam na nagtala po ng taas na 208.29 meters nitong Lunes ng umaga. At kapamilya, binaha ang bahagi ng Cebu City dahil sa malakas na ulan ngayong Lunes ng hapon. Sa post ni Marites Limotan sa social media, nakunan ang ilang individual na naglilimas ng tubig sa bukana ng evacuation center sa Barangay Pulang Bato. Pansamantalang tumutuloy doon ang mga naapektuhan ng landslide sa barangay noong Biyernes. Nakaburon din sa lugar ang mga nasawi sa trahedya. Nakipag-ugnayan na ang barangay sa pamahalaang lungsod para matugunan ang kanilang sitwasyon. 75 pamilya ang hindi pa muna pinapabalik sa kanilang mga bahay dahil pa rin sa banta ng landslide sa lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
7: Tatlong insidente ng pamamaril sa mga paaralan ang naitala sa loob lang ng tatlong buwan. Iniuugnay ng mga otoridad ang mga insidente sa mga tinatawag na online groomers na naghahasik umano ng negatibong impluensya sa kabataan para baluktutin ang pananaw sa karahasan. Paano nga ba naaabot ng mga groomer ang mga bata at paano ito mapipigilan ng mga magulang, paaralan at ng komunidad? Yan ang inalang ni Liza Aquino sa panibagong ABS-CBN News Documentary.
9: I was playing Dandy's World. Someone came up, approached me to try out this community. Well, this is one particular community I entered in. The true crime community.
10: Ano po usually yung pinag-uusapan niyo doon?
9: True crime, mass shootings, and serial killers got me fixated a lot. Started out buying knives, to be exact. First thing is, it's like if you want to do an attack, it's when I live, they tell you to do to live stream it first. Just like what happened at Zamboanga. When Tacloban happened, when it happened, I felt like I was in risk when it happened because it was a very serious incident that happened in San Jose. That incident put like lives in danger. I decided that I want to leave this community. If any one of you are struggling, seek help immediately.

0: Mapapanood na ang May Halimaw sa Likod ng Salamin sa ABS-CBN News YouTube channel mamaya lamang pagkatapos ng TV Patrol.
1: At susunod, eksperto sa umano'y hindi deklarado o tagong yaman ni Vice President Sara Duterte isinalang sa cross-examination. Ombudsman Remulla may panawagan sa Korte Suprema sa usapin ng kasong plunder. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush.
8: Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
9: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at tacord.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8965. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ang oras, 13 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Court of Appeals, ibinasura ang petisyon ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para makalaya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, si Radio Patrol Steve Raz. Steve?
11: Ayon sa ibinasura ng Court of Appeals ang motion for reconsideration ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kaugnayan ang petisyon niyang palayain siya sa pamamagitan ng writ of habeas corpus. Sa resolusyon may petsa October 5, 2026, sinabi ng CA na walang sapat na dahilan para baliktarin ang nauna nitong desisyon na ibasura ang petisyon ni Guo. Paliwanag na korte, hindi siya kasalukuyan nakadetine sa kustudiya ng Bureau of Immigration kundi sa Correctional Institution for Women, alinsunod dyan sa utos ng Regional Trial Court kaugnay ng kasong qualified human trafficking. Dahil dito, hindi maaaring gamitin ang habeas corpus para kwestiyonin ang legalidad ng pagkakulong na nakabatay sa utos ng korte, maliban na namang kung may sitwasyon na bibigay katuwiran dito. Gayon man, nilinaw ng CA na maaari pa rin kwestiyonin nito ang jurisdiction ng BI sa deportation proceedings laban sa kanya sa pamamagitan ng paghahay ng hiwalay ng petisyon para sa writ of prohibition. Dahil walang bagong sapat na argumento si Guo, ibinasura ng CA ang kanyang motion for reconsideration dahil sa kawalan ng merito. Si Guo ay nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos ka matulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng iligal na pogo sa Bamban Tarlac. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero 1 sa aksyon.
12: Ang talaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Balik witness ta na kinuhang eksperto ng prosekusyon kaugnay sa umano'y mahigit 800 milyong pisong halaga ng di idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte para sa cross-examination ng depensa. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang ipinunto ng depensa kanina?
13: Bernadette ang huling witness ng prosekusyon na si Atty. Alex Cabrera ang kinuhang sumuri ng financial records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Atty. Manasses Carpio. Pero yan mismo ang tumbok ng depensa. Opinyon lang yun ni Cabrera, limitado pa sa mga dokumentong galing lang sa prosekusyon. Inasinta ng depensa ang sinabi ni Atty. Alex Cabrera na mahigit 817 milyon ang undeclared o tagong yaman ng bise na mula sa pinagsamang undeclared assets umano at undeclared income umano ng mag-asawang Duterte Carpio. Base lang kasi umano sa mga dokumentong galing sa prosekusyon at walang panig o paliwanag ng respondent o mag-asawang Duterte Carpio.
14: You did not examine or use any document coming from the respondent and her spouse, correct?
15: So wala po kasi dun sa reply po niya, answer niya po sa House tsaka po sa Senate. Wala okay. Po kasi. Had there been, I would have used po.
14: You also did not interview the respondent?
15: Yes po.
14: You also did not interview Mr. Manasses Carpio? Yes, yes or no po. Only?
13: Pinunto rin ang depensa na ng hula lang umano si Cabrera na walang kasya sal e ng bise.
14: You did not also consider in that specific report only on cash that the cash was lumped somewhere in the sal end, correct?
15: Naisip ko po, possible pong ganun, pero wala pong nakalagay po.
13: Wala rin naman ng pirma ang bisa sa manager's checks. Magugunitang noong isang linggo, lumabas na gumamit umano ng manager's check na nakapangalan sa ama ng bisa at sa kanya para magtago ng pera sa bangko dahil hindi ito lalabas sa kanilang balanse hanggang hindi sinusole ang manager's check.
15: Wala po siyang signature doon, pero yung pangalan niya lang po yung nakalagay.
14: So in short, based on the documents that you examined, the vice president has no signature in all of the applications for manager's checks in the documents that
15: ito
14: you examined.
15: Yung...
13: Agad din umano nagsimula si Cabrera na mag-forensic audit noong Hunyo. Panong hindi pa nagsisimula ang paglilitis kaya puro galing sa prosekusyon ng mga dokumentong kanyang sinuri habang natanggap niya ang mga bank records, AMLAC records at BIR records nitong Setyembre matapos masubpina. Hindi alintana na baka may nalalabag ng patakaran.
14: Okay,
15: ang concern
14: sir.
15: Ko lang po ay matanggap po yung documents sa prosecution at yun po yung titingnan ko. Dahil na-take up na po sa House at pinagtalunan na po sa House, kaya po ang nasa isip ko ay okay lang po yun na tanggapin ko.
13: Hindi rin naberipika ni Cabrera sa bangko ang mga balanse sa mga account o kahit na kung may utang sa bangko ang mag-asawa. Pati transaksyon lumabas na limitado lang rin ang pagsusuri. Pinutukan lang rin umano ni Cabrera ang tatlong kumpanya. Metro City Cha Foods Corporation, GenCorp Industries at KL88 Foods Corporation dahil tapos sa panahon. Pero hindi rin maliwanag paano nila tinuos o tinantya kung ano pa talaga ang parte at business interest o business interest ng bise sa mga kumpanyang ito. Gayong wala namang nakalagay sa sal-in o anumang kasulatan na nakita nila.
14: It was not based on any deed of assignment or deed of subscription or any subscription agreement which was made available to you for your examination. Correct?
15: Yung absence po ng document ay ebidensya rin po sa amin yun.
14: Now, despite of any written contract, deed of assignment, or subscription agreement, you still find that the VP has 20% ownership in GenCorp. Correct?
15: Tama po.
13: Tinantiyan lang rin umano ilan ang fast food branches ng GenCorp at hindi ito naberipika sa kumpanya, pati halaga ng prangkisa. Pinagbasehan lang nila galing sa internet at walang impormasyon mula sa mismong fast food. Giniit ng depensa na opinyon lang ni Cabrera na huwag ihiwalay ang mga kumpanya sa mag-asawa dahil tingin nito ay may fraud.
14: And all of these attributions was because of the supposed fraud that based on your own assessment, sir. Based on your
15: non-reporting po siya.
13: Bago yan, unang tinumbok ng depensa ang pagiging bahagi ni Atty. Cabrera ng mga organisasyon o grupo na pabor sa impeachment trial ni VP Duterte tulad ng Justice Reform Initiative, Integrity Initiative, Makati Business Club, at Management Association of the Philippines. Bagamat inako ni Cabrera na nalimitado lang ang ulat niya sa panahong bise si Duterte, pinunto ng depensa na hinatulan niya si Duterte ng mga paglabag ng iba't ibang batas at paglabag sa patakaran ng sal-e na lumabas lang noong nakaraang taon. Gayong niminsan hindi siya nagtrabaho sa gobyerno o gumawa ng sarili niyang sal-in at wala siyang hinawakang kaso sa ombudsman o sa Digambayan o anumang korte o kahit witness man lang o amici curiae.
14: Despite not having appeared in any court as counsel or as an amicus curiae, in cases involving graft and corruption, ill-gotten wealth or civil forfeiture, You, of course, are still appearing as an expert witness and opining on the supposed constitutional violations of the Vice President, correct?
15: That's right po.
13: Bernadette, hindi rin umano niliwanag ni Cabrera sa kanilang report kung kanino ba talaga nakapangalan ang mga bank account na pinag-aralan nila. Natanggap lang rin umano nila Cabrera ang bank records nitong nakaraang buwan. Pero ani Cabrera, sabay-sabay nang dumating ang mga papeles mula prosekusyon at depensa. Wala rin umano silang panahon o datos para gumawa ng formal valuation exercise para matiyak ang halaga ng negosyo. Mga 3 linggo lang umano nila na pag-aralan ng mga accounts. Pinaalala naman ng depensa na walang reklamo ng fraud sa pagbabayad ng buwis laban sa mag-asawang Duterte Carpio. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
1: Nagbigay ng kanyang ulat sa bayan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla matapos ang 1 taong pagkakaupo sa pwesto. May panawagan si Remulla sa Korte Suprema sa usapin ng plunder. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
16: Remulla! Sa kanyang kauna-unahang annual report, umapila si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema na muling tingnan ang doktrina sa plunder law. Hinukoy ni Remulla na ang naging desisyon ng Supreme Court noong 2016 sa kaso ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay naglagay ng 2 requirements sa plunder. Una, dapat pangalanan ang main plunderer. At ikalawa, dapat mapatunayan na tumanggap ang mismong akusado ng pera.
17: The smarter the thief, the safer he is. Pass the money through enough dummies, middlemen, and shell companies, and no one can be shown to have touched it. Ang batas laban sa pandarambong ay ginawa para panagutin ang mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Pero sa doktrinang ito, ang pinakamalaking sindikato ang pinakamahirap mahuli. Hindi po yan hustisya. Pananggalang po yan.
16: Diin ng Ombudsman, ganito ang estratehiya na ginamit sa flood control scandal.
17: Many hands, many layers of contractors, and money moving through accounts that do not carry the names of those who profited.
16: Mahigit 1 taon nang pumutok ang kontrobersya sa flood control projects, inulat ni Remulla na naghain ang Ombudsman ng 39 na kaso kaugnay sa anomalya. 35 rito ay inihain sa Sandigan Bayan at 4 sa Regional Trial Courts.
18: 52 ang individual na humaharap sa mga kaso. Ilan sa kanila ay sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating House Speaker Martin Romualdez at ang dating kongresistang si Zaldico. Sabi ni Remulla, nasa 100 bilyong piso ang binayad sa mga ghost flood control projects pa lang.
17: The ghost projects alone are roughly 18 times the pork barrel scam. We expect our courts to be what the Constitution asks of them. Impartial, independent, and attuned to the times. And we hope they will see the power they hold, the power to interpret the law so that it works against those who plunder, not as a shield for them.
18: Plano rin ang anti-graft body na bumuo ng investment ombudsman. Ito ang nakatalagang sumbungan ng mga investors sakaling sila ay hinga ng suhol o abusuhin.
17: Kapag nawala ang lagay, bababa ang gastos. Pag bababa ang gastos, mababa ang presyo, dadami ang negosyo, at dadami ang trabaho.
18: Samantala, 1,770 na hiling para sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ang pinagbigyan ng Ombudsman. Bago kasi maupo si Remulla, kailangan pang humingi ng permiso sa opisyal ng gobyerno bago mabigyan ng kopya ng SALN. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
19: Naitaboy ng Philippine Coast Guard sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Navy at Philippine Marine Corps ang 5 dayuhang fishing vessels malapit sa Cota Island na bahagi ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan itong linggo. Bigo manong sumagot sa radio challenges ng Philippine Coast Guard ang ilan sa mga fishing vessels. Nagpadala pa ng rubber boats ang Coast Guard sa mga barkong pangisda. Bandang alas 4 ng hapon, nagsipulasa na mga dayuhang barko nang hindi sila tigilan ng puwersa ng Pilipinas. Wala namang naitalang hindi kanais-nais na insidente sa naturang operasyon. Ito na ang ikatlong operasyon ng Philippine Coast Guard na magtaboy ng illegal fishing vessel sa lugar sa loob ng 2 linggo.
20: Makakaharap si Pinay tennis star Alex Ayala ng isang Chinese qualifier sa opening round ng Wuhan Open sa China. Umusad sa main draw si Han Shi matapos talunin ang isang pambato ng Uzbekistan sa qualifying. Kasalukuyan siyang nasa pang 231 na pwesto sa world rankings at may 56 na panalo at 23 talo ngayong season. World number 18 naman at number 13 seed sa torneo si Ayala. Kagagaling lang niya sa kanyang kampanya sa Asian Games kung saan nasungkit niya ang bronze medal sa women's singles. Ito ang kauna-unahang beses na makakaharap ni Ayala ang Chinese. Nakatakda ang kanilang laro sa center court ng Optics Valley International Tennis Center ngayong Lunes ng gabi.
21: Susunod, 2 sugatan sa salpukan ng tricycle at 2 motor. At financial forensic expert inulan ng mga tanong ng Senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, alas 7.29 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: May ulat pong muli ang ating Radio Patrol. Depensa handang tumugon sa posibleng show cause order kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
4: Ay mihanda ang depensa sakaling isuhan ng show cause order ng impeachment court si Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice ruling. Sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, matapos sabihin ng kanilang kliyenteng si VP Duterte kaninang umaga na nag-iimbento na lang ng mga ebidensya ang prosecution dahil sa bumabagsak na aniya ang kaso laban sa kanya. Ang sub-judice ruling ay nagbabawal sa mga abogado ng magkabilang panig maging ng respondent na si VP Duterte na magsalita tungkol sa merito ng kaso. Samantala, sinabi naman ng depensa na handa sila sa kanilang pagkakataon naman na maglatag ng mga ebidensya at testigo sa pagbabalik ng impeachment trial sa November 9 matapos ang break ng Senado para sa pagtalakay ng panukalang 7.2 trillion pesos national budget at undas. Ayon kay POA, pina-finalize na ng depensa ang listahan ng kanilang mga testigo pero tumangging pangalanan ang mga ito. Ngayong araw, tinapos ng prosecution ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa kanilang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Radio Patrol Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Kalaboso ang isang lalaking nanloob sa isang bangay sa Cubao, Quezon City. Ang suspect, inabutan pa ng mga pulis sa aktong nagnanakaw sa bangay na pinasok niya. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
7: Nilusob ng ilang tauhan ng Cubao Police Station nitong madaling araw ng Linggo ang isang eskinita sa barangay E. Rodriguez, Quezon City dahil sa natanggap na ulat ng nakawan.
8: Hey!
7: Ilang sandali pa, natsyepuhan ng mga pulis ang lalaking ito habang naghahalughog sa loob ng isang bahay. Agad nila itong pinadapa at pinusasan. Ayon sa pulisya, kauuwi lang galing trabaho ng biktima nang madat ng sira ang kandado ng kanyang pinto kaya agad na nagsumbong sa barangay.
9: Nung sinilip niya, nakita niya po na mayroong kakaibang nangyayari, tumawag siya sa barangay para humingi ng tulong.
7: Bukod sa dalawang nakaw na cellphone, may narecover din sa belt bag ng suspect na pendgun at mga bala.
9: Narequest po natin for ballistic examination para po ma-identify kung nagamit sa ibang krimen yung nakuha sa kanyang improvised na baril.
7: Lumabas din sa investigasyon na bukod sa talamak na pagnanakaw, sangkot din ang suspect sa ilang kasong may kinalaman sa ilegal na droga at sugal.
9: No-comment po ako dyan.
7: Balikulungan ngayon ng suspect dahil sa mga kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News.

0: Dalawa po ang sugatan sa karambolan ng dalawang motorsiklo at isang tricycle sa Santa Barbara, Iloilo noong Sabado ng gabi. Sa kuha po ng CCTV, nagdahan-dahan sa pagtakbo ang isang motorsiklo at sumignal na pakaliwa nang bigla itong binangga ng kasunod na tricycle. Sinalpok din ang motor ng paparating na isa pang motorsiklo na mula naman sa kabilang linya. Dahilan para sumemplang ang dalawang motor at ang may mga sakay sa kalsada. Agad, rumisponde sa lugar ang rescuers at dinala sa ospital ang tatlong sakay ng dalawang motorsiklo na nagtamo ng galo sa katawan. Nagkaayos naman ang mga sangkot sa insidente matapos magharap sa pulisya. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Henry Aguda na nagbitiw na kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Ito ay matapos kumpirmahin ng Pangulo nitong Linggo na tinatanggap nito ang pag-resign ni Aguda na unang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sabi po ni Aguda, itinuturing niyang karangalan na mamuno sa DICT at magkaroon ng ambag sa digital transformation ng bansa. Tiniyak din niya ang tutulong siya sa maayos na palitan ng liderato sa kagawaran. Nagpasalamat din siya sa mga kawaning ng DICT, pati na rin sa sambayan ng Pilipino sa pagsuporta sa kanya. Bago po ang kanyang pagbibitiw, naharap si Aguda sa mga kritisismo dahil sa pagsusulong ng DICT ng social media ban, kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa paaralan. Iniimbestigahan din ng Ombudsman ang DICT, kaugnay ng umano'y ghost internet, kung saan naglalagay umano ang mga kontratista ng mura, luma at peking software sa ilang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, wala pang pinapangalan ng kapalit ni Aguda sa DICT. Nangunguna pa rin sa posibleng kakandidato sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte sa halalan 2028. Base po ito sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong September 17 hanggang 24. Sa 2,400 respondent, lumabas po sa survey na 50% ng mga respondent o kalahati ng mga Pinoy ang nagsabing si VP Duterte ang gusto nilang kandidato. Pumapangalawa si Naga City Mayor Lenny Robredo na gusto ng 26% ng mga respondent o isa sa bawat apat na Pinoy. Si Senator Raffy Tulfo naman ang ikatlo na may 12%, habang nakakuha ng 3% na score si Senator Risa Ontiveros. Isinagawa ang survey sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado at sa pagpapaaresto at pagpiansa ng bisya sa korte sa Quezon City sa kasong grave threats. Kapag na-convict ng impeachment court, aalisin si Duterte sa pagka-vice presidente at habang buhay na pagbabawalan sa anumang posisyon sa pamahalaan.
1: Tumistigo sa Sandigan Bayan ang dalawang ex-bodyguard ni dating ako Bicol Representative Zaldico tungkol sa mga litrato at video ng kanilang delivery umano ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
2: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ang dalawang ex-bodyguards ni dating ako Bicol Representative Zaldico bilang testigo ng prosekusyon sa unang araw ng pagdinig sa petition for bail ni dating House Speaker Martin Romualdez para sa kinaharap niyang plunder case kaugnay sa ill-gotten wealth mula sa kickbacks sa infrastructure projects ng gobyerno. Kasama ng dalawang tinatawag na Maleta Boys, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod habang dumalo sa pagdinig si Romualdez sa pamamagitan ng video conference. Unang sumalang sa witness stand si George Villalon na nag-deliver umano ng nasa 20 maleta mula sa condominium ni Ko sa BGC sa Taguig patungo sa residential property ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park sa Makati noong November 21, 2023. Ipresenta niya sa hukuman ang kuhang picture ng hari ng mga maleta na mula umano sa kondo ni Ko at isang video na kuha mga maleta sa umano'y bahay ni Romualdez habang inaayos sa mga tauhan ni Ko at Romualdez. Itinanggi ni Villalon na inedit niya ang video matapos questionin ng depensa kung tunay nga ba ito. Personal umanong nakita ni Villalon ang lamang pera ng isang maleta sa hallway ng condominium ni Ko habang inaayos ang tauhan ni Ko na kinilalang si John Paul Estrada. Ayon kay Villalon, nasa 20 to 25 billion pesos ang kadalasang laman ng small size na maleta, habang umaabot sa 70 billion pesos ang laman ng large size na maleta na naging kalakaran umanong i-deliver sa iba-ibang personalidad kada linggo. Pinatotohanan naman ni Johnny Baduan, isa pang bodyguard ni Ko ang naging delivery noong November 2023. Aniya, humingi pa ng tulong sa kanya si Estrada na bilangin ang pera sa ilang maleta na nagkakahalaga umano ng 30 million pesos. Aniya, mula 2023 hanggang 2024, tatlong beses kada linggo ang naging delivery ng mga maletang may pera na tinatawag umano nilang basura. Nang minsan naman siyang makapag-deliver sa bahay ni Romualdez sa Makati City, hindi niya nakita ang mambabatas doon. Dagdag niya, 6 beses na rin siyang nakasama sa pag-withdraw ng pera mula sa mga bangko na kanila namang dinadala sa condominium ni Ko sa BGC at sa kumpanya nitong Sunwest Incorporated sa Pasig City. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ng kampo ni Romualdez na wag nang isama ang mga karagdagang ebidensyang inihain ng prosekusyon dahil hindi nakalista ang mga ito sa initial pretrial brief ng mga taga-usig. Pero paliwanag ng prosekusyon, hindi pa nalalagdaan ang pretrial order. Kabilang dito ang mga dokumento mula sa mga telco at National Telecommunications Commission na layong patunayan ng authenticity ng mga videong maleta at palitan ng mensahe ng mga bodyguard ni Ko. Kasama rin dito ang mga dokumento kaugnay ng mga proyekto ni Romualdez at Ko. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Matapos ang 3 buwan, natapos na ang prosecution sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, kumbinsido silang sapat na ang mga naihain dokumento at testigo para makumbinse ang mga senator judge na dapat nang maalis sa puesto ang dalawang pangulo, ang pangalawang pangulo. Live mula sa Senado, nagpa-patrol Katrina Domingo. Katrina, ano na ang inaasahan na susunod na hakbang ng prosecution?
4: Karen, hindi na ipatatawag ng prosekusyon si Vice President Sara Duterte bilang kanilang testigo sa impeachment trial. Ibig sabihin, bukas, Martes, ay inaasahan na maglalatag na lamang noong mga panghuling posisyon ang magkabilang panig bago formal na isara ang paghahain ng ebidensya ng prosekusyon. Pero bago matapos ang paglilitis ngayong araw, ay hindi nakalusot sa panggigisa ng ilang senator judge ang financial forensic expert na si Attorney Alexander Cabrera. Sa pagtatanong ni Senator Judge Pia Cayetano kay Cabrera, ay tinanong niya kung ano yung naging basehan ng financial forensic expert para sabihin na nasa 20% ang shares ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Food Industries, ang kumpanyang lumabas sa salae ng Vice Presidente at na hindi umano nagdedeklara ng tamang kita upang makaiwas umano sa tamang pagbabayad ng buwis.
5: Did you come to that conclusion na meron siyang significant influence? Just because you have significant influence in one corporation, what doctrine can you cite that would state that automatic may significant influence ka din dun sa isang corporation? May ganun ho ba?
6: Wala pong ganung doctrine.
5: Oh, yun na nga. Opo. So yun din ho talaga,
6: sensitivity analysis po yung ginamit po namin. Sa ngayon po sa judgment ko po at ginamit naming sensitivity analysis, conservative na po yung 20%. I know it can be controversial, pero hindi porket controversial siya ay hindi na po ako pwedeng magkaroon po ng professional judgment.
4: Sina Senator Judge Camille Villar at Robin Padilla naman tinuligsa kung paano kwenenta ni Cabrera ang halaga ng umano'y ipinuhuna ng GenCorp para makapag-franchise ng 5 fast food chain sa Davao City.
6: Yung pinagbabasehan ko po na hindi po bababa kasi po marami pa pong kailangan ang isang kumpanya po sa pag-start po. Kung mali po ako, ay mali po ako.
7: Wala po tayong document or anything na nakita like a agreement between GenCorp and Jollibee as to the total investment that was made or the acquisition. Meron po ba tayong nakita?
6: Wala po, Honorable Judge Villar, tsaka kulang po ang oras eh.
8: Mahirap yung nag-a-assume lang tayo. Opo, napakahalaga po nun kasi alam nyo, ito po'y hindi basta-basta kaso. Ito po ay impeachment po ito. Tayo po ay nagtatanggal ng isang opisyal na binoto ng taong bayan. Hindi po katanggap-tanggap yung mga salitang minadali, yung wala ng oras, assumption.
4: Samantala, humingi ng paglilinaw ang ibang Senator Judge tungkol sa mga analysis ni Cabrera.
9: Kailan po pwedeng sabihin na may unexplained wealth ang isang opisyal?
6: Hindi po yung fact that it was not declared. Not that mere fact per se.
9: Mm-hmm.
6: But the deliberate concealment of the property, you know. Is it manifestly disproportionate?
9: Mm-hmm.
6: Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh.
9: Mm-hmm.
6: Halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin. Symptoms po yun ng, ano, ng money laundering.
9: Uh-huh.
6: Again, wala po to sa report ko at hindi ko po sinasabing may money laundering pong nangyayari dito. Mm-hmm. Sinasabi ko lang po ay symptoms. Pag ang pera po ay pumasok sa kumpanya, lumabas po the same day.
9: Mm-hmm.
6: O lumabas po the following day.
9: Mm-hmm.
6: Ang ibig sabihin po nun, it didn't add any value to the company.
10: Nag-check po ako sa Bureau of Customs kung sila ba ay mayroong mga importation documents dun sa mga bansa na yun.
6: Sa financial statements po kasi ng Cali 88, marami po talagang wala po sa tamang hulog po sa financial statement na yun. Wala po siyang payable, wala po siyang receivable. Manufacturer siya o exporter siya ng manufactured goods. Wala po siyang inventory ng raw materials or work in process. At kahit po gaano kalaki po yung perang pumapasok at lumalabas, nananatili po siyang lugi.
4: Sa gitna ng balitaktakan, nanindigan ng prosekusyon na nananatiling matibay ang kanilang mga alegasyon laban sa Vice Presidente.
11: The numbers do not lie. Ito pong mga bank documents, for example, ay hindi naman po dumaan sa kamay ng prosecution yan. Yan ay dinirecho ng mga banko dito po mismo sa hukumang ito. Kaya masasabi natin na they are independent facts, verifiable by anybody. It's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. At pangatlo po, it's not about her as a person. It's really about accountability.
4: Bago natapos ang paglilitis ngayong Lunes, pinuna ni Lead Defense Counsel Sheila Sison ang ilan sa mga naging sagot ni Cabrera sa mga tanong ng Senator Judges.
12: It cannot be presumed. The wrongdoing must be established clearly and convincingly. Unang-una sa lahat, wala siyang sapat na oras. Pangalawa, hindi niya hawak ang lahat ng dokumento to form sufficient basis.
4: Karen, kanina tumanggi ng magbigay ng opinyon yung mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte para sabihin kung sumasang-ayon ba sila sa naunang sinabi ng Vice Presidente sa isang press conference kaninang umaga na faltering o gumuguho na yung kaso ng prosekusyon laban sa kanya. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, mas nais nila na mag-focus na lamang sa paghahanda doon sa pagpapresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo na inaasahan nating magsisimula sa November 9. Karen.
3: Katrina, ito na ang huling testigo ng prosecution. Ang depensa ay magsisimula sa November 9. So medyo, tama ba ito, Katrina? Medyo tatlong linggo o ilang linggo bago ang depensa ay magpipresenta?
4: Tama yan, Karen, no? Dahil base doon sa mga naunang napag-usapan ng Senate Impeachment Court, kailangan ay magbigay daan muna ang Senado doon sa mga magiging budget deliberations dito. So mula pagkatapos ng paghihiring paglilitis bukas, kung matatapos yan, ay inaasahan na magsisimula naman yung budget deliberations dito. At pag natapos nila yan sa Nobyembre, pagkatapos ng undas, ay tsaka naman magre-resume yung impeachment trial ng pangalawang pangulo dito sa Senado. Karen.
3: At Katrina, kapag nagpresenta na ang depensa, pwede ba nilang ipatawag ang mga naipatawag na or may agreement mga bagong testigo na ito na titibag sa mga ipinresenta ng prosecution sa tatlong articles of impeachment?
4: Tama yan, Karen. No? Mayroon kasi silang mga tinatawag na common witnesses. Ito yung mga testigo na parehong lalabas o nandun sa listahan ng prosekusyon at ng depensa. Bukod dyan, Karen, maaari ring ipatawag ng depensa yung kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte para isa lang bilang sarili nilang testigo sa mga susunod na linggo kung kailan turn na nila na magpresenta ng kanilang sariling ebidensya at mga testigo. Karen.
3: Alright. Katrina, si Attorney Man Scarpio ba? Ang asawa ng Vice Presidente ay nasa listangan ng mga testigo na ipinresenta.
4: Karen, sa ngayon ay hindi natin, yung initial list na nakita ko doon sa pre-trial brief ng depensa ay hindi ko nakita yung kanyang pangalan doon. Pero mayroon kasi silang tinatawag na reserve list of witnesses. Ito yung mga listahan na walang mismong pangalan ng mga testigo pero mayroong brief description kung para saan ba yung kanilang magiging testimonya. Sa ngayon, Karen, kahit yung pagharap, posibleng pagharap ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng depensa, ayaw pa rin kumpirmahin ang kanyang mga abogado. So yung posibleng pagharap ni Attorney Man Scarpio dito sa Senate Impeachment Court, isa pa rin sa ating mga aabangan sa mga susunod na linggo. Karen.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
13: Todo na ang saya at ngiti sa Mascara Festival sa Bacolod City. Bibisita sa City of Smiles ang inyong mga paboritong kapamilya stars sa ABS-CBN Kapamilya Caravan sa darating na October 17, Sabado, alas 5 ng hapon sa isang mall sa Capital Central. Panoorin ang live performances ng BGYO, Colette Madelo, JM De La Serna, Mariel Monteliano, Sam Milby, gayon din ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barreto, at Jane Gutierrez at Jericho Rosales. Kita-kit sa Bacolod!
1: Susunod, bagong pelikula ni na Joshua Julia, lagpas 100,000,000 piso na ang kinita sa box office. Yan, nari pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
15: DZMM, numero 1 sa aksyon.
16: Tanggap po tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol. House Prosecution Panel sisiguraduhin na hindi na magkakaroon ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
17: Yes, I meet ugon ito ni House Prosecutor Terry Didon sa naging payag ni VP Duterte na na-impeach siya ng hindi lang isa kundi dalawang beses. Sinabi ni Redron na titiyakin niyang matatapos sa impeachment trial na ito ang mga isyo o ng mga paratang laban sa pangalawang pangulo at titiyakin hindi na magkakaroon ng bagong impeachment case sa naturang usapin. Iginitin ni Redron na hindi na nila kakailanganin pang ipatawag si VP Sara bilang testigo sa sarili niyang paglilitis dahil tapos na rin ang prosekusyon sa kanilang presentasyon. Ayon pa kay Redron, mismo ang mga dokumento ang nagsasalita o nagpapakita ng punto o argumento kung kaya hindi na anya kailangan si VP Sara. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
16: Maraming salamat, Radyo Patrol. Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja.
15: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.

Kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Man.

0: pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. At live mula sa Batasang Pambansa at sa Patrol, si Vivian Gulia. Vivian, ilan ang bumoto pabor at ilan ang kumontra naman sa bersyon ng Kamara sa panukalang budget?
1: Bernadette, 282 kongresista ang bumoto pabor sa pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa dito sa House Bill 10858 o ang panukalang 2027 national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. 13 lang na kongresista ang bumoto ng no at isa ang nag-abstain. Sa 2027 House General Appropriations Bill o HGAB, nakapaloob ang mga amyendang inaprubahan ng Kamara para pondohan ang mga programang layo numanong maging handa ang sektor ng agrikultura sa banta ng Super El Nino, ang 10 milyong pisong presidential assistance to farmers and fisherfolk, ang panukalang 500 million pesos para tiyakin ang seguridad sa mga paaralan, at 1 bilyong piso para sa fuel subsidy program ng Department of Transportation. Bilyong-bilyong piso rin ang inaprubahan ng Kamara na dagdag na panukalang pondo para sa ayuda programs tulad ng AIX sa medical assistance para sa mahihirap na pasyente, sa Kamara, sa infrastructure projects ng DPWH at sa kontrobersyal na Local Government Support Fund o LGSF. Kasama sa mga bumoto kontra sa HGAB ang Makabayan Block na sinasabing nanatili pa rin umano ang pork sa panukalang 2027 national budget. Binatikos nila ang tapyas sa panukalang alokasyon para sa ilang foreign assisted projects, programa ng kagawaran ng kalusugan para sa health facilities, mga bakuna, family health commodities at health promotion, alokasyon para sa mga classroom at computerization program ng DepEd, National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Pension and Gratuity Fund. Ito ang paliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng no.
2: Ng gobyerno ang paglalaan. Year in, year out, the national budget is overflowing with pork. Sa taong ito mismo, may piniritong baboy o hard pork. 361.19 billion pesos para sa maanumalyang flood control projects, farm-to-pocket roads, at iba pang proyektong pang-imprastruktura. Pangalawa, may pinakuloang baboy o soft pork. 136 billion pesos para sa patronage-based assistance programs, MAIFIP, AIX, Tupad, Tulong Dunong, at iba pa. Pangatlo, may giniling na baboy, Presidential LGU Pork, 51 billion pesos, lump sum discretionary funds.
3: Kapag palakasan ng basehan, ang pondo ay nagiging kasangkapan sa politika, hindi sa pag-unlad. Discretion did not disappear. Lumipat lang ang dagdag sa LGSF. Iba lang ang pangalan, pareho pa rin ang pakay.
4: Ito ay budgeting by political influence. Kapansin-pansin, malalaking alokasyon ng ilang distritong kinakatawan ng mga ng liderato, ng mga kalyado, ng mga kongresistang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga distrito naman na bumoto ng no na napakaliit ng alokasyon.
1: Nauna nang itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swan Singh ang mga alegasyong may pork sa panukalang 2027 national budget. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni House Speaker Faustino Bojie D. III na pangangailangan ng taong bayan ang naging basehan ng mga amyendang ginawa ng Kamara.
5: Tiyak natin na ito ay may transparency at itunuloy din natin ang mga reformang sinigurado natin na ang pinakamahalagang pamantayan ay ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula sa edukasyon at kalusugan hanggang sa paghahanda sa mga sakunang dulot ng climate change.
1: Bago isa lang sa ikatlong pagbasa ang panukalang 2027 national budget, nagdaos ng kilos protesta ang ilang grupo sa labas ng Batasang Pambansa para kundinahin ito. Bernadette, kung magkaiba ang bersyon ng panukalang 2027 national budget ng Kamara at ng Senado, kailangan itong dumaan sa Bicameral Conference Committee na pag-iisahin ang bersyon. Ang pinag-isang bersyon o ang Bicam Report ay kailangang ratipikahan ng magkabilang panig ng Kongreso bago ito

0: ito isumite sa mesa ng Pangulo para sa kanyang magiging aksyon. Bernadette.
1: Maraming salamat, Vivian Gulia.
2: Certified box office hit. Pumalo na sa mahigit 100 milyong piso ang kinita sa takilya ng Always Yours, Never Mind nina Joshua Garcia at Julia Barreto. Kasunod ng matagumpay na screenings ito sa Pilipinas, nakatakda na rin itong ipalabas sa iba't ibang bansa. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
3: Always on point and never disappoints. Patuloy na patok sa takilya ang romantic drama film ng Star Cinema na Always Yours, Never Mind nina Joshua Garcia at Julia Barreto. Sa loob ng halos 2 linggo, lampas na sa 100 milyong piso ang kinita ng pelikula. Kaya taos puso ang pasasalamat ng Josh Lia sa lahat ng sumuporta at nanood ng kanilang muling pagtatambal sa big screen.
4: Gusto namin ang pasalamat sa lahat ng mga sumuporta at nanood na. So, hindi ka pa nanonood?
3: Sa direksyon ng blockbuster director na si Cathy Garcia Sampana, sinusundan ng pelikula ang 3 dekadang kwento ng pag-ibig ni na Apollo at Luna. Isang pagmamahal na sinubok ng panahon, mga pagkakataon at mahihirap na desisyon sa buhay. Nakatakda na rin ipalabas ang Always Yours, Never Mind sa United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Australia at New Zealand sa October 22. Susundan ito ng screening sa United States, Canada at Guam sa October 23. Sa October 31 naman, mapapanood ito sa United Kingdom at Austria. Habang sa November 1 ang screenings sa France, Italy at Spain.
5: Double promise.
3: Samantala, higit pa sa musical movie, isinusulong ng Unfiltered ang mas malawak na talakayan tungkol sa mental health ng mga kabataan. Para sa veteranang aktres sa si Boots and Sunroa Rodrigo, personal ang kahalagahan ng proyekto, lalo na bilang isang lola.
6: Para sa akin, and I've been in the industry for about 60 years, this is really an advocacy. While I love acting, there is an extra texture and nuance to my participation here.
3: May special cameo sa pelikula si ABS-CBN Foundation Advocacy Ambassador Ernie Lopez.
7: Sa akin personally, importante ito dahil nung 17 years old ako, nagkaroon din ako ng nervous breakdown. I was put in a mental institute pero naka-recover ako. At gusto ko lang malaman ng iba, ng kabataan, there is hope.
3: Umaasa ang mga nasa likod ng Unfiltered na magiging daan ng pelikula para mas maunawaan ang mga hamong pangkaisipan at emosyonal na kinakaharap ng mga kabataan.
8: What if my part sa sarili mo na di mo pa nakikilala?
3: Gino Krishnan, ABS-CBN News.
9: Oy, maganda yung Unfiltered. Panoorin nyo. Panoorin nyo kasi tungkol yan sa mental health.
10: Okay.
9: Oo, ng mga kabataan.
10: Nasasabi lang, di ba?
9: Maganda yan sa mga eskwelahan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: 74 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita,

pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 8:05.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padieros sa Spot Report.
0: Happy Lunes, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, ano bang petsa ngayon? Ngayon ay October 12, Lunes.
4: Uy!
0: October 12, partner. Abay, akalain mo yan, ha? Akalain mo yan. Nasaan yung araw ng before Christmas? Paki-scroll down ng
4: konti na lang konti kasi partner down. Eh. Konti na lang.
0: Ayun, 74 days before ayun Christmas. Na. At ika... 38 araw, partner, ha, ng impeachment trial.
4: Aba.
0: Ang haba talaga yun. Ha.
4: Correct.
0: Maghapon na, ha.
4: Prosecution pa lang yung partner. Oh,
0: depensa, hintay natin. Oh, oh. Yung kinaabangan natin, partner, na dalawang empleyado doon sa banana chips. Banana chips, ano? Anyway, ay kayo po yung nakatutok din sa inyong bisyo alas 8. Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
4: Ito po ang programang hindi yung urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalanta ng katotohanan dapat mong malaman.
0: Eh, bawat kaso amin pong tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
4: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito nga po ang
4: Spot Report!
3: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!

0: Sa oras na alas 8:07, sa unang bugso ng ating balitaan, kinuwestiyon ng defense team ang kredibilidad ng testimonya ng forensic financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera. Sa cross-examination, pinuna ni Defense Counsel Christine Ferrer ang pagsuri ni Cabrera sa bank accounts ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasses Carpio. Paliwanag ni Cabrera, ibinatay sa mga dokumentong inihanda ng House Prosecution Team ang report hinggil sa sinasabing mahigit 817 million pesos na hindi maipaliwanag na yaman at hindi niya nasuri ang lahat ng bank documents ng mag-asawang Duterte Carpio. Natanong din ni Cabrera hinggil sa joint account ni na VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing ginagamit sa tinawag na tinikling sa manager's check na pamamaraan umano para mabawasan ang bank account balance bago ang December 31. Kinumpirma ni Cabrera na hindi makikita ang lagda ni Duterte sa aplikasyon para sa mga manager's check. Nilinaw rin ni Attorney Ferrer ang report ni Cabrera na unusual o hindi pangkaraniwan ang 256,000 pesos sa transaksyon sa credit card ni Carpio na ginamit para sa sports apparel at iba pang gamit ng basketball team ng anak. Kinwestiyon din ng depensa ang professional experience ni Cabrera na nanindigang isa siyang forensic accounting expert kahit isang taon lang sa external auditing at nakatuon ng career sa taxation.
1: Samantala, para naman kay Vice President Sara Duterte, binibilisan na ang impeachment trial dahil bumabagsak na ang kaso. Gait ng pangalawang pangulo, gawa-gawa na lang ang mga inilalabas na ebidensya at testigo sa trial, pero dahil humihina na ang kaso, kaya lumutang umuno ang panibagong alegasyon na tumanggap siya ng pera sa China matapos lumabas ang sa pagsalang ng kinatawan mula sa Anti-Money Laundering Council ang higit 300 million pesos sa transaksyon sa China at Hong Kong ng kumpanyang iniuugnay kay VP Sara at Mr. na si Attorney Mans Carpio ng Calle 88 Food Corporation. Una nang ikinabahala ni Pangulong Marcos Jr. ang impormasyong ito na maaaring umanong makaapekto sa pambansang seguridad.
0: Sa ibang balita, na-recover ang ilang pampasabog sa basurahan. Malapit po ito sa Campo Crame. Totoo ito, partner?
1: Oo, partner.
0: Sinabi ni San Juan City Police Chief Police Colonel Anthony Gantang na isang garbage collector ang nakadiskubre sa iba't ibang explosive materials sa loob ng bag na isinilid sa sako at itinapon sa basurahan sa kanto ng Road 7 at Road 5 sa Barangay West Crame. Ilang metro ang layo mula sa PNP headquarters sa Campo Crame. Abay, lumalabas sa inisyal na investigasyon na walang lamang pulbura ang naturang explosive material. Ayun naman pala. Na hinihinalang ginagamit sa pagsasanay sa paggamit ng granada. Ay gayunman, iginiit ni Gantang na maituturing na improper disposal ang pagtatapon nito sa basurahan. Kaya inaalam na ang nasa likod ng pagtatapon nito. Abay, di sa ano yan, partner?
1: Sa
0: EOD.
1: EOD ang nag-iimbestiga ngayon, partner. Kasi hindi alam yung kung sino yung nagtapon doon sa area.
0: Pero sino ba may mga access sa ganong pang-training na ganyan?
1: EOD, partner, technically. Pero
0: sila mag-iimbestiga at sila may hawak.
1: Sila ang may hawak ngayon, partner. Kasi I understand, sa kanila itinurn over itong mga na-recover na explosive materials. At iniimbestigahan na rin kung sino ang nagtapon doon. Nakabag, partner, eh. Nakabag.
0: Magkakos ng panic, diba?
1: Correct, di ba? Kaya nga napatawag agad ng mga otoridad
0: disposal.
1: Itong naka-recover na garbage collector, partner.
0: Bakit, partner?
1: Samantala naman po, nagbabala naman ng Philippine National Police sa publiko laban sa naglipa ng scam online na nagbebenta ng water purification products sa harap yan ng banta ng mas malalang El Nino. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., nakatanggap sila ng ulat mula sa Office of Civil Defense kaugnay ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa produkto para lokohin ang publiko. Sa harap ito ng pangamba na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Inatasanaan yan ang anti-cybercrime group para palakasin ang pagbantay sa mga aktibidad online at imbestigahan ang mga individual o grupong nasa likod ng naturang panloloko.
0: Ay, arestado naman po ang apat na individual matapos umanong mahuli na nagbebenta ng produktong petrolyo na walang Department of Energy authorization sa Magalang, Pampanga no October 9. Ay nasabat sa kanila ang dalawang fuel dispensers na naglalaman ng 10,000 litro ng produktong petrolyo na nasa 879,000 pesos ang halaga Nakuha rin mula sa mga suspect ang sales invoices, ang 1,000 pesos marked money na ginamit sa test buy operation at 25,507 na cash na pinaniniwalaang galing sa kita ng ilegal na pagbebenta ng produktong petrolyo. Ay nasa kustodiya na po ng pulisyang apat na suspect para sa dokumentasyon at nararapat na legal proceedings kaugnay sa umano'y paglabag nila sa batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree Number 1865 na nagpapataw ng parusa sa mga ilegal na gawain kaugnay ng mga produktong petrolyo. Eh wag niyong tatangkilikin yan, partner.
1: Correct.
0: Di ba sabi ng CID dyan nung nakaraan, partner?
1: Mm.
0: Eh, kalaunan, ang mga sasakyan nyo masisira.
1: Correct.
0: Kaya doon lang ho kayo sa mga kilala.
1: Kasi pag ganyan, may mga halo yung partner, either tubig o ibang
0: pihado.
1: Substance, diba?
0: Tsaka yung improper na pag-transfer pa lang, partner, di may mga residue yan, hindi ba?
1: Delikado yung
0: wow,
1: partner.
0: Wow, eksperto ka ba? Oh. Baka sabihin, eksperto ka ba? Hindi, sabi ng CID dyan.
1: Oo, may alam.
0: No, may alam diba? Sila. May, kumbaga, na-compromise na yung quality.
1: Correct. Samantala naman po, kasado na bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, 3 pesos at 0.1 o 3 pesos and 1 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel. Tataas naman ng 3 pesos and 56 centavos kada litro ang gasolina at 1 peso and 77 centavos naman sa kerosene. Bunsod ang rollback sa diesel ng pagbaba ng premium cost at taliwas sa gasolina na tumaas. Nakakapekto rin sa presyuhan ang tensyon sa Middle East, export ban ng China at maging ang paghina ng halaga ng piso.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
0: Ay kuha naman ho tayo ng balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga radyo patrol. Defense team ni Vice President Duterte maghaharap ng unang testigo sa November 9. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert, magandang gabi. Happy Monday.
3: Jeff, magandang gabi. Sa November 9 na iaharap ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang unang testigo nito sa impeachment trial ni VP Sara. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, matapos ang kanilang maigling break ay itutuloy ang trial sa November 9. Mula alas 10 ng umaga hanggang bago mag-alas 3 ng hapon ang magiging pagdinig Lunes, Martes at Miyerkules. Pagdating naman ng alas 3 ng hapon ay may Senate session na. Umaasa naman si Gatchalian na ma-sponsor na nila ang panukalang 2027 National Budget para mapagdebatehan na at kalaunan ay maipasa na sa ikatlo at huling pagbasa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Thank you, Kuyang Robert Mano.
1: Samantala, kinalang pagnamahan ng mga nag-aalaga ng baboy si Pangulong Marcos Jr. dahil po sa pangambang umabot na sa mahigit 20 bilyon ang kanilang lugi bunsod ng pagdagsa ng imported na baboy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila, hatid ni Radyo Patrol Steve Rez. Steve!
4: Magandang gabi, Mars at Jeff. Tinawagan nga ang mga grupo ng mga magbaboy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. agarang kumilos upang sagipin ang lokal na industriya ng baboy na nalulugi umano dahil sa wabang farm gate prices at patuloy na pagdagsang imported pork. Sa liham kay Pangulong Marcos, hiling ng Pork Producers Federation of the Philippines, Philippine Pork Council Alliance at mga kalyado grupo sa agrikultura ang agarang papatupad ng mga hakbang para maprotektahan ang lokal na mga magbaboy at matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili. Sumunod na rin si Agro Park Philippines Representative Nicanor Priores kina Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. at DOC Commissioner Ariel Bupuseno para hilingin ang agarang aksyon laban sa mga problemang dulot ng imported pork kabilang ang posibleng maling deklarasyon at under evaluation ng mga inaangkat na produkto. Bumagsak nila sa 130 pesos hanggang 140 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy kumpara sa production cost na 180 pesos hanggang 90 pesos o 190 pesos kada kilo. Dahil dito, nalulugi umano ang mga magbaboy na hindi baba sa 50 kada kilo, 5,000 pesos sa bawat isang dagkilong buhay na baboy. Kinatay umabot na umano sa 250 million pesos kada araw ang pagkalugi ng sektor. Nagbabala rin ang mga grupo na maaaring umabot sa 22.5 billion pesos sa loob ng siyam na buong araw kung hindi agad ikilos ang pamahalaan. upang matulungan ang Ilocano industriya. Ibinukahit ang mga grupo na ibalik sa 30% ang taripa sa in-quota pork imports at 40% naman sa out-quota imports mula sa kasalukuyang 15% at 25%. Dahil dito, nanawagan sina Briones at mga grupo ng mga baboy sa pamahalaan na pigilan ang paggalugi ng sektor, protektahan ang Ilocano agrikultura at tiyakil ang kaligtasan ng mga mamimili. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang...
1: Naputol ang linya ni Radyo Patrol Steve Ross. Thank you!
0: Sa ibang balita, lisensya ng rider ng motorsiklong pag-aari ng LGU. Oy, sinuspinde ng LTO dahil sa sobrang sakay at pagsuot ng substandard na helmet. Pamihira naman. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
5: Jeff Marlin, sinuspindi ng siyam na pung araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng rider ng isang motorsiklong pag-aari ng isang local government unit. Matapos makitang may dalawang pasahero itong angkas at gumamit ng substandard na helmet habang bumabiyahe. Batay sa kumakalat na larawan, nakasuot din ang tsinelas ang rider at mga angkas nito. Dahil dito naglabas ang LTO ng show cause order laban sa rehistradong may-ari at rider ng motorsiklo para ipaliwanag ang mga posibleng paglabag sa batas trapiko. Inatasan silang humarap at magpaliwanag sa LTO Central Office October 16, 2026. Inilagay na rin sa alarm status ang motorsiklo habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero, sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instreta.
0: Ay, partner, buti pala hindi ako nagtanong kay ano kay Steve.
1: Kasi
0: nalobat pala.
1: Naloba.
0: Kaya hindi nakapag... Buti umabot bago mag-extro.
1: Oo nga eh. Oh. Pangaral na lang hindi niya nabanggit, partner. Oh,
0: tatanungin ko sana kasi, partner. Kasi timing yun, partner. Ha? Kasi lalong-lalo na mag-holiday.
1: Correct.
0: Diba? Bibili ng bibili mga pang Noche Buena. Mm-hmm. Pang Medianoche. Mm-hmm. Oh, diba? Timing yan.
1: Totoo yan, partner. Maraming maapektuhan yan, partner. Kasi alam mo, bago pa man yung ngayon, partner, na report ni Steve Ross, eh kahit nung mga nakaraang buwan, umaaray na rin yung mga magbabuhay at the same time, yung mga nagbibenta sa palengke. Mm. Dahil kung hindi mataas ang presyo, ay mababa naman yung kanilang benta. Dahil marami na pong titipid yung mga kababayar at yung mga mili, partner.
0: Yun ang nga sinasabi.
1: Kasi yung puro imported pa pala yung mga karneng baboy na pumapasok ngayon sa Pilipinas, kaya naapektuhan din, of course, yung kanilang mga kabuhayan.
0: Ano kaya yung partner? Yung mga imported na yun, yung ba yung mga ginagamit doon sa mga eat all you can na mga restaurant?
1: Oh,
0: alam mo na yung sinutukoy ko siguro, di ba?
1: May chance, yung kaya yun? Partner.
0: Baka kaya nalulugod.
1: Oh, may chance, partner, na yan yung yun? Pabilang doon sa mga parokyano, mga
0: alam
1: imported,
0: mo na
1: di ba?
0: Alam mo na.
1: Favorite mo yan ata, partner eh.
0: Wala, partner. Hindi na masyado.
1: Hindi na. Bawal na. Hindi na pwede masyado.
0: Hindi na pwede masyado, partner. Kapag kasi masyado kong nakain nung, alam mo na, nung bata-bata ka, partner. Hindi mo naman iniisip yung kung ano mga mararamdam-ramdaman mo eh. Kaya minsan medyo, ano din eh, hinay-hinay.
1: Ngayon mo lang naisip yan. Actually, partner, ngayon lang naisip
0: mahuli
1: ng mga ano, ng mga karamihan sa ating mga kabayan pag may mga konting nararamdaman na. Pero pag as long as walang nararamdaman, uy, enjoy your life lang daw. Ayaw. Sa amin. Marami.
0: Ayun naman pala. Ay, partner, bati ka na muna sa ating mga kabisyo alas 8 ngayon. Lunes, go ahead, partner. Sinong nangunguna sa listahan mo?
1: Ay, unahin natin si Madam Tina Verenia. Nandyan na, partner. Si Bossing Louie Basco, si Lota Takashi Kabalan, si Sir Mario Festin, watching sa atin. Andito na rin, partner, sa ating live stream, si Eliezer Isidro.
0: Yun.
1: At of course, nandyan na rin si Jenny at maging si Madam Nona Damian. Ayun. At Warren Hermoso.
0: Ang nanay ko, partner, nanonood siya via Facebook. Ang nanay Eleanor Poblete Razul. Good morning sa iyo dyan, Nay. Dyan
1: good
0: sa
1: morning.
0: San Francisco, California. Nagkakapi-kapi na rin siguro.
1: Kapi-kapi na si Mama.
0: Ay, partner, ay, doon sa mga nakatutok sa ating live stream tsaka sa TV, ay wag mo kayo magsasawa sa ano ha, sa pagmumukha namin ha.
1: Wala ba kayong magagawa?
0: Medyo may technical ano lang ho kami. Mayroon lang ho inaayos. Pagtsaga nyo na ho muna, buti na lang nakapag-ice pala ako ng kaunti.
1: Ako hindi ako nakapag-wax ngayon, partner eh.
0: Ay, hindi. Nakapatawarin naman, ako. Natural naman ang dati.
1: Ha, what are you saying? Inulog-alog yung walk.
0: Wag mo kayo magsasawa sa amin ha. Makasama kami ng Ilang minuto pa ba ito? Hindi ako magaling sa mat eh. Basta 38 minutes pa ho ha. Eh, syempre may commercial naman. Medyo mapapahinga ang mata nyo. Amen.
1: Kung gusto po ninyo, pikit muna kayo. Kinig-kinig muna.
0: Sa radyo naman. Pwede naman. O, yung mga naka-premium.
1: Premium.
0: YouTube premium. Pwede nyo kaming ilock muna yung phone nyo. Maririnig nyo boses. Ay, si Doc Mario Festin, partner, tsaka si Berlito Bernardo. Nasa ng picture, Berlito Bernardo?
1: Si Berlito.
0: Nasa ng katibayan na nanonood ka? Nasaan doon? May
1: picture yan eh. Sinampulan mo kami ng unang beses. Lagi ka namin nga hanapan ng picture ngayon,
0: consistent?
1: Berlito.
0: Ayan na, napinrit ka.
1: Ayan na. Wala pa rin picture.
0: Wala naman picture yung kay Berlito. Diba? O, ulitin mo yung partner daw, yung sa gasolina, bukas.
1: Ito po, may konting pagkatama lang po sa informasyon po na nabanggit namin kanina. Ayun. Dahil ang sa diesel po, ang magiging dagdag bawas, o magiging bawas presyo po sa diesel, 3 pesos and...
0: Bawas.
1: Bawas presyo po sa diesel, 3 pesos and 1 centavos po ang kada litro.
0: Ayun.
1: Tataas naman ng 1 peso and 56 centavos ang kada litro ng gasolina. At 1 peso and 77 centavos naman ho sa kerosene.
0: O, yung mga may sasakyan na diesel, bukas na kayo magpakarga.
1: Correct.
0: Tapos
1: correct.
0: Yung may mga gasolina naman na sasakyan now ngayon. Now na.
1: Wag unahan na kayo
0: dyan. Sayang din partner. Na. Uy, sayang din partner ang 1 peso and 56 centavos. Akala mo maliit yan. Pag kinumpit mo, calculate ito. Halimbawa, kung ang sasakyan mo, halimbawa, 30 liters ang consumo.
1: Mm-hmm,
0: 30 times 1.56.
1: Mm-hmm.
0: O 46 din ang matitipid mo. Diba? Kada litro yun. Sa 30 liters.
1: Malaking bagay na ang 36 partner ha.
0: 46.
1: Malaking bagay na ang 46 partner na magtitipid ha. Pag mga gantong mga pagkakataon.
0: Diba? Ayan. Pwede ka muna pala partner. Bago tayo mag-gap, doon tayo sa cross-trim natin sa ABS-CBN. Dali. Pero alam ko dyan, ang suki natin dyan, si Doc Mario din.
1: Aba, si Doc Mario ay lahat pa rin na may kinig, ano?
0: Dabar Cads, Donald Figueroa Bagisa.
1: Wow.
0: Si Ryota, nandun din. Sabi siya, nandun si Doc Mario Pistin. Ayan, suki natin sa ABS-CBN Cross-Team. Si Jose Banyes.
1: Mm-hmm.
0: Tapos eh, si Agape Blair. Si Semicolon Butterfly at Ma Goodman.
1: Uy.
0: G7. God bless the Philippines.
1: Si Sosyo Magasmin partner, watching na rin sa atin. Happy birthday daw kay Madam Rowena Cristobal Masiklat.
0: Okay.
1: At happy viewing naman kay Attorney Pasiano de la Cruz.
0: Ayun. Ito si...
1: Sa ating Facebook partner, ihabol ko lang si Priscilla Delphine, watching. Si Pinoy ako, nandyan na rin.
0: Partner, nagpadala ng ebidensya si Bernito.
1: Ayan na.
0: Diba? Gising na gising ka partner dito, di ba?
1: Hindi naman sa pag-aano, Berlito, pero sana naman.
0: Timing.
1: Timing mong nakadilat ako.
0: Ayan na, di ba? Kita mo, partner, Nagpadala na nga siya.
1: Ito
0: ang mensahe ni Berlito.
1: Si Berlito.
0: Si Berlito Bernardo, happy ano Monday, sabi? Spot Report. Okay lang yan. Kung medyo... magandang gabi po, Sir Jeff and Marlene. Nanonood. Uh-huh. Kabanatuan pala ito si Berlito.
1: Kabanatuan pala si Sir Berlito.
0: Ayan ha, partner ha. Anyway, partner. Mamaya ho, sa pagbabalik ko ng spot report, partner, may na-aresto ang Santa Rosa City Police.
1: Oo nga.
0: Under yan ng Laguna Police Provincial Office.
1: Uh-huh.
0: Ang hepe pala partner ng Santa Rosa City Police ay si Lieutenant Colonel John Paulo Caracedo.
1: Okay.
0: At yung kanya mga tauhan, may na-aresto partner na suspect sa pagnanakaw ng jewelry store dyan sa Santa Rosa.
1: Lako.
0: At syempre, ang Santa Rosa Laguna ay under yan kay Police Colonel Tafalia ng PDA Laguna.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, ang kanyang regional director ay si General Dominic Bacay.
1: Yeah.
0: Jeff Caparas po, General.
1: Marlene
0: po. Mamaya po,
1: General.
0: Makakausap po namin si General Bacay patungkol ho dito. Ha? Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program, Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program, DZMM Teleradyo, Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Walang lihim na hindi mabubunyag. SWAT Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
0: Nagbabalik po ang SWAT Report. Ako po, Jeff Caparas.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Ay, ito na, partner. Yung sinasabi natin, partner, na may na-arresto ang Santa Rosa Police na isang suspect, partner, na nanloob, partner. Isa doon, isa sa dalawa ito eh. Pero tatanong natin kay Brigadier General Dominic Bakay, ang Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon Region, partner, kung may mga kasabot pa ba ito.
1: Ayan.
0: At saka may mas malaking grupo, hindi ba?
1: Ayan.
0: Magandang gabi po, General Bakay, Jeff Caparas po at Marlene Padiernos. Welcome po sa SWAT Report, sir.
12: Hi, sir.
3: Magandang gabi, kasamang Jeff at Madam Marlene, no, ng SWAT Report. Opo. At magandang gabi rin sa sa mga tagapakinig, mga kababayan natin, tagapakinig ng SWAT Report ng DZMM program.
0: Opo, Opo, General, first and foremost, congratulations, sir. Abay, na-arreso nyo kaagad ho yung isa doon sa responsable ho sa panloloob ng jewelry store sa isang mall ho dyan sa Santa Rosa, sir. Kasi, sir, meron lang ho kaming konting technical difficulty ho, kaya hindi ho makita ng aming viewers. Pero, yun hong suspect ay pumasok na nakasuot na naman ho ng, hindi ba, ng motorcycle taxi uniform, hindi ba ho?
3: Oh, parang ganun nga no, kasamang jeep, no, ganun yung isang modus nila, minsan na naka-helmet yan, minsan naka-bonnet. At iba pa na nga nagtatago ng kanilang mukha o identity ng kanilang identity, no.
0: Mm-mm.
3: So normally ganun yung mga ginagawa nila.
0: Opo. So ito pong naka-uniforme ng motorcycle taxi app partner, ay kailan ho ito pumasok doon sa isang mall ho sa Santa Rosa, General Bakay? At pakikwento ho yung timeline, sir. Go ahead.
3: Ano po yan, kasamang Jeff at kasamang Marlene, no? Nangyari yung insidente dakong 8:45 ng gabi, no, nung October 6.
0: Mm-mm.
3: Ito ay sa Gems and Jewels Jewelry Shop.
0: Mm-hmm.
3: Na nasa loob ito ng Walter Mart sa bandang Balibago, Santa Rosa.
0: Opo.
3: So, pinuwersa nila yung mga glass casing ng binasag nila, no? Yung glass casing na pinalalagyan ng mga jewelry items.
0: Okay.
3: Yung mga quintas, mga earrings, mga sing-sing, and others, no? At tinangay nila, you know, more than 100 pieces, no?
0: Mm-hmm.
3: At ito ay nagkakahalaga, estimate, mga nasa 15 million pesos worth ng mga jewelry items ang tinangay nung dalawang kawatan, no? Dalawang rubbers, no?
0: Mm-hmm. General,
3: so, yun ang pangyayari.
0: General, hindi ho napansin nung, ano ho ba yung, kumbaga pakidescribe ho sa amin
1: bakit yung... Bakit nakapasok yung ano?
0: Hindi, bakit hindi ho napansin kung nilolooban na ho yung isang, kumbaga shop na yon, yung mga katabing stall ho, General?
3: Eh, ito kasi ay malapit ng ano, no? Magsara yung mga store. So, okay. At 8:45 na ng gabi, kaya konting-konti na lang ang tao, medyo pati yung mga salesman, sales ladies, ilan na lang silang nandun din. So, magaling ding tumiming itong dalawa na to, no? Yung nanloob dito sa Gems and Jewels. So, ipinaon nila na konting-konti lang ang tao.
0: Na-casing
1: ano
0: na. No?
1: Ano to, General, naman-manan sila. Kasi kung ito
3: apparently no at base sa ating interview doon sa huli natin na trinabaho rin nila ito, inobserba nila ito ng ilang araw, ilang linggo, no. So kumbaga pina-turn din nila yung in and out ng mga customer at mga tao, pati mga sales ladies, kung kailan at anong oras po, konti na lang yung tao na nandoon sa loob ng mall na yon, lalong-lalo na doon sa may jewelry store na yon.
1: General, ano ba sa investigasyon po ninyo? Miyembro ba sila ng mas malaking grupo? Gaano na sila katagal nag-ooperate? At kamusta na rin pala yung pagtugis doon sa kasamahan nitong suspect na nahuli natin?
3: Sa kasalukuyan, no, ongoing pa rin, continuing pa rin yung investigation natin at ang pag-manhunt natin doon sa isang kasamahan nitong ang nahuli nating suspect, ano, ito si alias JD. Ito ay isang 26 years old, siya ay taga Dita, Santa Rosa, Laguna din.
0: Taga doon
3: so,
0: din.
3: Lumalabas, local ito. Pati yung kasamahan niya na identified na rin natin, withheld lang natin yung identity niya. At itong si alias JD, dati na rin itong nakulong sa test, no, sa kasong test way back 2019 at ito ay nakalabas, kaya siya ngayon during the time 19 years old pa lang siya. So doon makikita na
0: hardened
3: talaga yung kinalakihan na nagawain itong mga robbers na to.
0: Oo, General, eh, nung natunto na ho ng mga operatiba ng Santa Rosa ito dyan, hindi ba doon sa bahay talagang hindi niya maitatanggi dahil itinago part there doon sa exhaust ng kitchen, yung barrel, doon nakita, di ba?
3: Tama po, no? Tama. Tama yan, kasama ang jet na nakuha kasi natin ito, nag-backtracking tayo at nag-forward tracking tayo sa mga sinaga, no? Sinaga ng operatiba ng R2 at saka ng Santa Rosa Police Station, no?
0: Opo.
3: Nag-backtracking sila, nag-forward tracking gamit ang ano, mga iba't-ibang mga CCTV camera. So, nakita natin mismo yung kasuotan nila, yung mga itsura nila nung nanloob sila doon sa Gems and Jewels. So, hanggang sa napuntun natin itong isang bahay, no, bahay sa isang subdivision, nirerentahan o inuupahan itong dalawa yung apartment na yon. At nakita, doon din natin nakita yung sasakyan na ginamit din nila nung nanloob sila. Kaya simula ng October 6, hanggang na nakuha sila nung October 11 ng ating gabi, hindi na mga tropa, hindi na inalisan yung bahay, nagmanman yung mga tropa natin doon. Hanggang bumalik itong si alias JD.
0: Ayan na nga ba.
1: Magkano sila, sir? Magkasama sila sa apartment yung dalawang suspect?
3: Lumalabas, ganun. Pero itong mga nagdaang araw, si alias JD lang ang nakikita doon sa apartment na yon.
1: Pero ano po sila, sir?
3: Hindi naman sila mag-anak, no? Siguro, most likely, acquaintance o magkaibigan itong dalawa na to.
0: Tsaka, partner, alam mo, notable din dito, sabi ni General Bakay sa akin nung magkausap kami nung nakara. Notable din na pati yung barangay ay tumulong din, General, hindi ba? Sila ang nagbigay ng CCTV sa inyo, di ba? Nandito namin
3: ang mata niya. Tama po yun, no? Yung mga barangay officials, yung mga ibang LGUs, napaka-cooperative nila, kaya tinulungan tayo at kaya natuntun natin yung inuupahang apartment itong mga robbers na to.
0: So ang sa inventory ba, General, kung meron na po, ay all accounted ho ba yung ninakaw o meron ng na-dispalko itong grupo?
3: Tama naman, no? Actually, intact yung biluha nila ng mga jewelry items doon sa store. Ang assessment natin dito,
12: mukhang siyempre nakiramdam din o nagbasid-basid o nakiramdam muna tong dalawa kung sila ay minamanhunt dati at itinago nila doon sa ano doon sa may sasakyan na nandun sa bahay no, na nurenta nila.
0: Alam mo, General,
12: yung karamihan dito nakalagay pa sa ano, nakalagay pa sa yung parang plastic.
0: Naka-plastic pa. Yung mga tag ho yata ang isa sa matibay niyong ebidensya, General, hindi ba?
12: Yes, mga tama tag. Po yun. Nandun pa rin na nakalagay doon yung tag. No? At saka, yung mismong suit nila, yun din, na-recover din natin. At may na-recover tayong baril.
0: Oo. Tsaka po, General, kung may i-describe nyo, ilang lamesa ho ba yung nasa ako po nung inilatag nyo ho yung mga alahas? Gaano ho karami yung
12: marami-rami ito, lumalabas. Parang tatlong mesa ang haba nung ganun kadaming items, no?
0: Oo. So, assorted ho, di ba?
12: Tama.
0: Assorted, oo.
1: General, okay.
12: Assorted.
1: Ako'y curious lamang, General, ay paano ho nila nailabas dun sa mall yung ganito karaming mga alahas?
12: Maliliit lang naman na items yun na kasamang Marley, no? Maliliit lang, ha? Quintas, ting-ting, mga ganun lang, ikaw. Ganun, yun lang yung mga items na yan, ng mga jewelry items na kinuha nila ko.
1: At saka hindi rin kasi partner pala chinecheck yung mga gamit ng pa-exit.
0: Hindi, tsaka partner, lalong-lalo na kung ang uniforme mo ay yung ride-hailing tsaka delivery, di ba, General? Eh, kung malay ba nung kung may pinikap na pagkain doon, di ba? Kaya,
12: tama po yun. So, siyempre, yung mga gwardiya, mga security guard, isipin nila, tama yun, na mga nag-deliver lang ng item o may kinuha lang, no, itong Grab delivery uniform sila, no?
0: Oo. So, kumusta ho ang manhunt natin doon sa isa pang suspect na at-large, General?
12: Actually, may lead naman tayo at may nakukuha rin tayong detalye dito sa isang rudy natin. Itong isang suspect, si alias JD. At maganda nito, identified na rin natin yung isang tatamahan niya. So, medyo antay-antay ng konti at hindi naman natin ito tinitigilan hanggat makukuha rin natin ito bandang huli, no?
1: Oo. Sir, bukod dun sa jewelry shop na pinag-uusapan natin ngayon, may iba pa ba silang na-biktima bago itong insidenteng ito?
12: Sa ngayon, isa pa lang ang inamin nung ni alias JD, no? Ito yung pagayon nung nabanggit ko kanina. Isang case ng theft nung 2019. So, kumbaga, mga petty-petty crimes lang nung araw kasi mga bata pa sila noon, 19 years old pa lang sila, no? Ngayon medyo siyempre tumataas na ang level nila, palaki na ng palaki sila, kaya maganda naman at natulungan tayo ng management ng Walter Mart Mall at saka ng community pati ng barangay. Malaking pasalamat natin sa community, malaking tulong nila.
1: Pero wala naman silang kinaibilangan, sir, na gang or mas malaking criminal group.
12: Actually, wala naman ito. May joke pa nga itong si alias JD. Kasi accordingly, napanood niya yung robbery na nangyari sa JMK Jewelry Shop din sa bandang Imus at saka yung sa Malolos, Bulacan.
1: Okay.
12: Maloko rin itong dalawa na to para lumalabas. Na-motivate pa sila na gumawa rin ng ganun. Ano? At saka, siyempre, nangangailangan sila ng pera. Magpapasko na. So,
0: yan na naman sinasabi.
12: Yun ang isang dahilan kung bakit nilooban nila yung JMK.
0: Speaking ho pala magpapasko ng General Bakay, ano ho ang direktibo ho ninyo sa inyong mga PD, sa inyong mga COPs ho dyan sa Calabarzon? Lalong-lalo na, marami rin ho negosyo, lalo na sa mga tourist spots dyan. Go ahead po, General.
12: Tama yan, kasamang Jeff, ano, 74 days na lang, magpapasko na. So, sabi ko nga, lalong paigtingin natin ang ating kampanya laban sa lahat ng anti-criminality operations natin, no? Doblehin natin ang ating effort sa ating visibility at samahan natin ang tiyaga talaga. Lalong-lalo na ngayon, dadami ng dadami ang mga mamimili sa lahat ng mga tindahan. Yung Taytay area nga, yung garments capital, maraming pupunta dyan, magsisibilihan, no? At ganoon din sa lahat ng mga malls. Kailangan maging visible talaga ang ating mga kapulisan, no? At malapit ng Pasko, yung mga gumagawa ng ganitong mga illegal activities, sigurado tayo maraming mag-a-attempt dyan na gagawa ng magkakandak ng mga robbery and other illegal activities. So, dagdagan namin ang aming presensya, no? Lalong-lalo na sa matataong lugar at business establishment.
0: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Brigadier General Dominic Bakay, ang napaka-snappy partner, na Regional Director ng Calabarzon.
12: Maraming salamat, kasamang Jeff at kasamang Marlene.
1: Thank you,
0: Jen! Happy Monday! Magandang gabi!
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Ayun, partner, ha, kita mo naman, ha. Kaya dapat talaga, alam mo, partner, di ba sa ilang mga malalaking mall, ang pagkakaalam ko, minsan na 2 hours or 3 parang 2 hours or 1 hour before, sarado na sila. Nauuna silang magsara.
1: Oo, at saka partner,
0: observe ako yan, ha.
1: Yung ibang mall naman, una nang pinapaalis o pinapalabas yung mga customers, yung mga mall goers, bago tuloy ang magsara yung mga establishments.
0: Ako na sir ko partner, yung mga mall dito sa Quezon City, lalo na yung mga luxury na mga ano, na mga relo, nakikita ko pagka, kasi partner, syempre hindi, can't afford ka naman doon. Makikita ka, sarado na, di ba? Makikita mo yung mga luxury watches, mga alahas. Mm-mm. 1 hour, wala na eh. Hindi na sila nagpapapasok, sarado na. Kasi tapos parang may mga safe sila doon, sila ang nauuna, di ba? Mukhang dapat, ganun din noong gawing practice, kung ganyan noong negosyo mo.
1: Correct,
0: diba?
1: Totoo yung partner. Ayan. Kasi yung time, make sure natin na hindi tayo masasalisihan.
0: Yeah.
1: So sabihin na natin na abala ang lahat dahil na closing, nag-i-inventor na yung mga, ano, mga empleyado. Yeah. Pero mas maigi pa rin partner na sure na talagang hindi masasalisihan ng mga kawatan.
0: Yun. Sa oras pong 8:43, dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa East 30 mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico, para sa Radyo Patrol, Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musni, para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus, para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero, para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa mga balita po ulit sa labas ng himpilan. Kalagayan ng 4 na Pinoy na nasugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport, patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
16: Jeff, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, 3 sa 4 na sugatan ang nasa Intensive Care Unit o ICU habang na-discharge na sa ospital ang isa pero patuloy pa rin binabantayan. Isa sa 3 nasa ICU ang kritikal ng kondisyon kaya nakikipag-ugnayan din ang kagawaran sa mga pamilya para sa mga kinakailangang tulong.
5: Samantala, 30 Pilipino naman ang naiulat na stranded sa airport dahil sa insidente. 20 rito ang nananatili sa sponsored hotel ng BMW OWA, 7 ang sinundo ng mga kaanak sa Riyadh, habang 2 seafarers in transit at 1 naman ang sinundo na ng employer. 34 na Pilipino ring may flight mula Maynila papuntang Riyadh ang na-divert muna pa Jeddah at tinutulungan na rin ng BMW sa rebooking service. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero! Isa pang balita, mahigit 40 milyong halaga ng illegal na droga na sabat ng Bureau of Customs sa 8 abandonadong parcel sa Central Mail Exchange sa Pasay City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizenbert.
17: Jeff, nasabat nga ng Bureau of Customs na iya ang 8 abandonadong parcel na naglalaman ng hinihinala ng illegal na droga. Nagkakahalaga ng 43.76 million pesos. Nadiskubre ang mga ito sa isang interdiction operation sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City, kabilang sa nakumpiskang ubigit kumulang 5.2 kilo ng hinilalang shabu, mayigit isang kilo ng ketamine, marijuana, kush, cocaine, at 482 na tableta ng ecstasy. Itinago ang mga droga sa mga handbag, nalagyan ng pagkain, sandals, damit, bubble maker toys, at laruang washing machine. Nagmula mga parcel sa Mexico, Canada, India, United Kingdom, Thailand, Malaysia at Belgium at nakatakda sanang ipadala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isinumite nga ang mga nakumpiskang ebidensya sa PDEA Laboratory Service para sa pagsusuri. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga consignee ng mga parcel na padadalhan nito sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, BZMM.
0: Thank you, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, partner, patungkol dun sa report ni Kelly Cordero, partner, dun sa ating mga kababayang naapektuhan nung Riyadh Airport attack. Aba, partner, mas kunin natin ang detalye mula kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers na makakasama natin via Zoom. Magandang gabi po, Secretary Kakdak, Jeff Coparas po at Marlene Pajernos.
18: Hi, sir!
19: Magandang gabi, Sir Jeff, Ma'am Marlene, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
0: Alright, Secretary, kamusta na po yung isa? Sir, I heard parang makakalabas na po siya ng ospital o nakalabas na po?
19: Okay, meron tayong update kasi mula sa 4, naging 7 ang sugatan.
0: So, naku naman.
19: Mm-hmm. Pero, yung bilang ng mga nasa ICU ay nanatili sa 3. Ibig sabihin, ang nadagdag na bilang ay mga relatively minor injuries and the 4 are released from hospital na.
0: Okay. So, bali,
19: so, ang natitir- pito sila, nadagdagan lang. Kumbaga, nalaman natin ang 3 pang minor cases.
0: Oo. So, all in all po, Secretary, ilan po ang nananatili po sa hospital?
19: 7. 7. Tatlo. 3 na lang yung nasa ICU.
0: Yung ICU.
19: At binabantayan natin. Okay. Yung isa sa kanila, nagkaroon na ng operasyon.
0: Mm-hmm.
19: And successful naman yung operasyon, although critical pa rin siya. Wala, sa ngayon, sa naiulat ay wala dun sa 3 ang nanganganib ang buhay.
0: Mm-hmm.
19: O life-threatening ang sitwasyon. Yun ang ulat sa ngayon. But having said that, we continue to pray for their full recovery. At syempre, yung fact na nasa ICU sila, hindi magandang senyales. So, ang maganda dyan senyales ay makalabas sila sa ICU. But definitely, they're still being treated under the world-class medical facilities of the Saudi government.
0: Mm-hmm. Secretary, ang sino po ang kasama ng 3 nasa ICU? Mga family ho ba nila na andoon na?
19: Well, yung isa may family member sa Saudi and doon 2 ay minomonitor natin ang sitwasyon. Mga tauhan natin. Tauhan ni Admin PY kaunan at ng OWA.
0: Mm-hmm.
19: Ang nandun sa ospital, yung ating labor attache, nagpapadala rin ng kanyang tao sa Migrant Workers Office, sa Department of Migrant Workers, para tulungan po, para manmanan ang sitwasyon.
0: Last na po, for the meantime, on my part, Secretary, pero yung mga family members ho nila na informed
19: yes,
0: na po?
19: Yes, they have been adequately informed
0: and
19: have been assured. We conveyed our solidarity at assurance of assistance mula sa ating Pangulo. At ang direktiba kasi ng Pangulo, pangalagaan din ng pamilya. So, rest assured, we are monitoring the situation of their loved ones in ICU. At we will be there. We will see them through recovery, hopefully. In the meantime, we continue to coordinate with the medical authorities patungkol sa kanilang treatment and anumang procedure na kailangan pa nilang pagdaanan.
1: Sir, dito po sa pito pong naapektuhan ng mga Pilipino dyan po sa airport ataka, for sure, sir, kahit na yung iba'y nakalabas na po ng pagamuta, apektado yung kanilang mga trabaho, lalo na yung mga nasa ICU.
19: Yeah.
1: Paano po ang pagtulong po ng DMW?
19: Yeah, that's a good point. Well, actually, paglabas nila, may further treatment pa, di ba? Halimbawa, yung isa may lumbar pains sa likod bale, and then merong iba na merong trauma burns. So, patuloy ang treatment. Pag follow-up check-ups at merong mga gamot na kinakailangan. So, patuloy ang ating assistance sa ating action fund. Na siya naman din ba timing kasi dinagdagan ng ating Pangulo nung Hunyo, di ba? Dinagdagan niya ng 3 billion pesos ang ating action fund. So, timing dito sa sitwasyon na ito. Hindi naman natin ginusto, but at least meron tayong kaukulang pondo para dito. Kasama na yung mga tinutulungan natin ng mga na-stranded. And when we say the stranded, merong at least 2 points within Saudi, sa Riyadh mismo at sa Jeddah, kung saan may mga stranded na pasahero gawa ng flight cancellations papunta at palabas ng Riyadh. At dito sa Manila mismo, meron din pinutulungan ng team ni Admin PY Kaunan. Binibilit niya sa hotel, binibigyan assistance yung mga galing probinsya na hindi makauwi o walang matutuluyan dito sa Maynila.
1: Mga ilan, sir, yung data po ninyo na mga na-stranded po ng mga
19: individuals? Okay. Meron tayong tinulungan na nahigit kumulang mga 87.
18: Okay.
19: And then meron pang isang grupo ng 50 sa Jeddah ito. Ito yung mga gusto magpunta ng Riyadh pero dinivert sa Jeddah ang flight. So, nag-aantay sila ng chance na makapunta, makatuloy ng Riyadh either by land or by a rebook flight. Tinulungan natin sila, 87, and then another 50 dyan sa grupo na yan. So, higit kumulang mga 137. And then, dito sa Riyadh, si Admin PY, may mga 30 siya tinutulungan. Dito sa Manila, mga 40 na tinutulungan. Bisibin, binibigyan ng accommodation, pinapahotel muna, pinapakain muna, until magkaroon sila ng chance na makalipad ng Riyadh.
1: So,
19: at yung mga nakasa Riyadh, hanggat sa sila makachance na makauwi ng Pilipinas.
1: Sa ngayon, sir, meron na bang like date o schedule para makalipad sila, sir? Or wala pa talaga?
19: Well, it's hard to tell kasi depende sa Saudi authorities. Nananalig tayo sa syempre yung determinasyon ng Saudi authority kung anong tamang panahon na wala nang iba pang makakapagbigay ng assessment at ng safety precautions sa mga mamamayan at tao sa kanilang teritoryo kundi ang mga Saudi authorities. So manalig tayo na alam nila ang kanilang prioridad bilang safety at seguridad ng mga mamamayan at tao sa kanilang teritoryo. So in other words, we need to give them a bit

0: Kuwait or sa Dubai.
1: Opo.
0: So ito naman ang tinitingnan, Kuwait, Doha, Dubai. Kasi di ba yan ang mga, yung mga common na flight hubs yan in the Gulf. Yan ang pina-assist din natin ngayon sa mga labor attachés natin at OWA welfare officers dun sa mga lugar na yon.
1: Secretary, ito lang po, kung naimbestigahan na ho, na nakapagkwento ho yung ilang mga injured, anong sinasabi? Bakit ho sila naandoon nung nangyari ho yung pag-atake?
0: Well, iba't ibang dahilan na yung tatlong nadadagdag ay inaalam pa na, nadagdag ay sa talaan na hindi pa natin alam yung eksaktong detalye. Sorry, patungkol sa kanila.
1: Uh-oh.
0: But yung apat, alam natin na dalawa doon ay nagtatrabaho sa airport. Yung isa ground crew, yung isa nagtatrabaho sa isang coffee shop doon sa airport. Yung dalawa pasahero.
1: Yung isa domestic
0: flight within Saudi, yung isa pauwi ng Pilipinas.
1: Ayun. Ay, makikibalita po ho kami, Secretary, ha, sa mga update to, lalo na kung kailan uuwi yung ating mga kababayan ho dito.
0: Sure.
1: Maraming
0: sure.
1: Salamat po sa inyong oras at magandang gabi po.
0: Maraming salamat, Sir Jeff and Ma'am Marlene, sa inyong tagapakinig, tagapanood. God bless po.
2: Thank you, sir.
1: Salamat po. Yan po ay si Secretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
1: So, partner, meron ng...
2: Pito. Partner, pito ang na. Naitalang sugatan. Pero, fortunately, partner, yung apat ay minor, nakalabas na ng
1: bagamutan.
2: Pero may tatlo pa tayo mga kababayan nasa ICU,
1: partner. Pero sinasabi, so far ha, sa ngayon, partner, ang sinasabi ay hindi naman ganung life-threatening, sabi ni Secretary, di ba? Pero sana manatiling hindi life-threatening yun, di ba? So, yung dalawa ay nagtatrabaho sa airport, yung isa ay sa isang coffee shop.
2: At yung isa ay ground crew.
1: Yung isa ay ground crew. Mm-hmm. So, nandun, kaya sila nandun, di ba?
2: Tapos may dalawa namang pasahero partner. Yun yung apat po doon sa pito na napaulit na nasaktan.
1: Sa atin ng mga, alam ko naman, partner, ang sa social media account ng ating DMW, doon naman makikita ko saan, paano makikipag-coordinate doon sa may mga kaanak na nandito pa sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi hindi na ho namin mababanggit itong mga numerong ito. Mawawala na ho kami ng oras eh, ha. Pero, kapit lang ho, ginagawa naman ho ng DMW lahat.
2: Tsaka tingin ko naman ang DMW ang unang mag-reach out partner doon sa mga pamilya. Dahil kagaya na nabanggit ni Secretary Cagdac kanina, hands-on naman sila doon sa pagtugon dito sa pangailangan ng mga kababayan natin dyan sa lugar.
1: So, antabayan na natin ang mga development po in ito, ha?
2: Mm-mm.
1: Lalo na partner kapag nakapiling na ng mga kababayan natin. Di ba? Pero syempre partner, alam naman natin, pag uwi nila dito, kaya nga sila nandun, ganap ng trabaho, di ba?
2: Correct.
1: Di pa ni bagong hamon na naman yan pagdating dito, ha? Diba?
2: Aray ko din yan doon, partner, para doon sa mga Pilipinong papunta pa lamang
1: papunta
2: doon.
1: Papunta pa lang.
2: Trabaho,
1: syempre,
2: diba?
1: Mga dami ng gastos noon.
2: Totoo yan.
1: So, maraming kwento yan, partner, di ba? At ang mga kwento ngayon ay talaga namang malungkot na kwento. Kasi iba-iba yan, partner. Maganda yung nabanggit mo. Marami ng inasikaso, ilang oras ng Google, makakancel ka ngayon kasi may atake. Bakit ba kasi kailangan pang magkagulo-gulo
2: diba?
1: Na ganyan
2: dapat
1: eh?
2: Dapat kasi lab-lab lang eh.
1: Hindi
2: ko lang bakit nag-ano eh, nagsisettle sa karasan yung ibang mga tao.
1: Hindi ko nga ba maintindihan. Anyway, partner ha, promote na lang din natin dito sa programa sa natitira nating oras, partner. Yung dokumentaryo ni Liza Aquino, partner, may halimaw sa likod ng salamin. Abay, makikita nyo na ho, mapapanood, naka-livestream na ho yan sa ABS-CBN News Channel. Maganda ho yan, partner.
2: Yan ay patungkol sa mga...
1: Mga groomer, partner. Ay nang niya. Para ho, paano nyo maiingatan ng inyong mga anak, ha? Diba? Kailangan obserbahan nyo yung mga anak ninyo. Kaya gaya na binanggit ni partner, love-love lang,
2: love,
1: ha?
2: Love-love lang.
1: Anyway, wala na po tayong oras. Abay, sa oras na 8:59. Oy, alasakto, alas 9 na.
2: Uy!
1: Ay maraming salamat to sa tumutok dito sa Spot Report kung saan...
2: Una ang kaligtasan mo!
1: Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiarnos.
1: Susunod na programa, Alam na Days, kasama si Napapa Awel Paz at Mama Jai Ho. Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon. Good night.
2: Bye!

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Kiss.
1: Ito na po ang programang mag-atid sa inyo ng mga sizzling chikas sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
2: Ako po, ang inyong ever-laughable, papa-a-lopas.
1: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho.
2: Sweet at good tayo, kaya ipitin ng konti ang mga legs. Ang mga legs, di ba? Para makasabi na, alam ko na.
1: Alam nyo na, alam na din.
0: Alam na this sa DZMM. Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
2: Unahin na kagad natin mga kukumpletong pelikula para sa 52nd Metro Manila Film Festival. Ipinakilala na! At pasilip sa bagong proyekto nina Julia Barreto at James Reid, ipinasilip naman!
3: Alam na,
1: samantala, Binias at Bini at SB19 magtatapatan sa parangal para sa P-Pop Music Award.
0: Alam na this!
1: At sa pamilya show na ASAP XP, may bagong kakolab. Sino kaya ito? Sabay-sabay nating alamin.
0: Alam na this!
2: At idiretso na po kagad nating alamin ang katawan ng mga ulo ng malitang showbiz na pinakabinantayan. Una na dyan, ipinakilala ng mga pelikulang kukumpleto para sa 52nd Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang na dyan ang historical drama film na Los Salvajes Bravos na pinagbibidahan ni Romnick Sarmenta. Romantic comedy na Little Hope ni Nayasi Pressman at Pepe Herrera. Docufilm na Seeds of Peace, The Life of Father Ruel D. Gallardo, CMF na gagampanan ni Sejan Haranilla. At A Perfect Marriage na pagbibidahan ni na Paolo Avellino at Kim Chu. Nauna na ngang inanunsyo ang unang apat na pelikulang kalahok sa MMFF, gaya ng The Greatest Showdown na pinagbibidahan ni na Vic Soto at Vice Ganda, Second Miracle in Cell No. 7 ni na Aga Mulak, Zia Vigor at Jody Santa Maria. Amir na pagbibidahan ni na Dennis Trillo, Will Ashley, Glyza De Castro at Haunted Carnival!
0: Alam na this!
2: Naku, congratulations! Ito na, kumpleto na ang walo. Mukhang ngayon palang iniisip na ng mga kapamilya natin at kaservisyo, alin-alin dyan ang papanoorin. Naku, kung kaya naman lahat, edi lahat para supportan at MMFF committees. Baka naman po, ilang gabi yan na pwede silang pumunta dito. Diba? Papili-pili-pelikula. O, oh, kailangan nyo.
1: Truly, yeah. Ayan, ipapaawal kanina rin kasabay nung release nung apat na mga movies pa na dapat abangan yung kukompleto nga sa walo. Ni-release din po today ang trailer, ano ba to? Teaser pa lang ata. Ito, hindi pa to yung full trailer, no? Yung, pero parang kinda ganun na din. Ng The Greatest Showdown ni Meme Vice Ganda at ni Bossing Vic Soto. Ayan, ipinasilip na po para sa ating mga kapamilya at sa mga kapatid at sa mga kapuso natin na siguradong winner na winner sa pagdating ng araw ng Kapaskuhan.
2: Correct.
1: Happy New Year.
2: Ay, diba naman. And Happy Valentine.
1: Happy Valentine
2: sa'yo.
1: Totoo. At shinare din to, syempre, ng mga malalapit nilang kaibigan. At marami rin yung mga artista na talagang natuwa. Correct. Kasi nga si Fia, katulad nilang yung mga fans ni Fiang.
2: Yes.
1: Parang sabi, ay, dalawang entries ni Fiang for this year. Kasi yung Haunted Carnival. At saka ito, kasama siya dito, papaawel. Ayan.
2: Very nice.
1: So, congratulations kay Fiangi.
2: Correct. Ayan. I'm sure mag-guess dito si Direk Ben Benedict Mike kasi ano, pumasok ang kanyang loho, Pepe Herrera.
1: Totoo. And his husband Pressman. Kapangalan mo yung kay father. Oo. Diba? Yung diba? Kay Sijan Jaranilla.
2: Yes. Oo. Ay, siyempre sige, Father Gallardo, ano, sana yung cast magpunta dito.
1: Dito sa ating programa. Yes.
2: Promote natin.
1: Ngayon pa lang, CMF. Masasabi ko may laban si Sijan.
2: Actually.
1: Diba? May laban.
2: May bukas pa.
1: Yes.
2: Diba? Tumatak sa kanya yan.
1: Markado.
2: Markado yan.
1: Correct. Yan. Tapos, pagdating sa actingan, bilang bata pa lang, pinatunayan niya na talaga ang pagiging child wonder.
2: Correct.
1: Diba? Sa mga sumunod na proyekto, kita lagi yung galing ni Sijan Jaranilla. Totoo. Talaga.
2: Ano na nadala niya yon? Hindi niya naiwan yung ano, galing niya sa pag-arte ng bata. Dinala niya, nakatawid siya, actually.
1: Pero isa pa, no? Hindi dapat isa walang bahala yung ano,
2: Romnick entry. Sarmenta.
1: Romnick Sarmenta. At saka si Pepe.
2: Oo.
1: Diba, Papaol? Pero syempre, for sure, di papakabog, Paolo Avellino.
2: Ay, of course.
1: Yes.
2: Naabangan yan. Tsaka parang ang dami nagwi-wish niyan. Nasaan makapasok kung kay Paolo tsaka kay Kim Chiu. Ano yan? Panghatak yan. Promise. Pang MMFF yan. Kila Bossing Big. Ganun. Alam naman natin, di ba? Huwag naman tayo magpakaano na may mga na-anticipate na kagad tayo ng mga pelikula. Kaya sana supportahan natin yung mga not so na alam natin na, ay, teka mo na, baka hindi ito tauhin.
1: Totoo.
2: Unahin na natin panoorin.
1: Ay, grabe pala this year. Ngayon pa lang na pinag-uusapan natin. Nasa isip ko na kagad. Nung una, sabi ko, si Jan, parang yung four remaining entries na pinakilala today. Sabi ko, grabe, may aga mulak pa pala.
2: Ay, Miracle in Cell number
1: 2nd. Diba? Totoo. Tapos, si Bossing naman, parang hindi na siya nag-hope for the best actor lang yearly, di ba? Pero nanggugulat si Bossing sa mga performances. O, grabe. Ngayon pa lang po, na 74 days before Christmas Day, talagang pag-ipunan na natin yung pang movie marathon natin para sa paparating na Metro Manila Film Fest. Shoutout agad, of course, kaya Tito Noel.
2: Yeah,
1: Noel Ferrer. Attorney Ona.
2: Attorney Ona.
1: Yes, ang ating mga kapamilya mula sa MMDA at sa Metro Manila Film Fest, ang mga board of directors. Magandang gabi sa inyo dyan.
2: Lalo na kay Chairman Don Artes.
1: Chairman Don Artes na napaka-ano, sipag mag-promote.
2: Hands-on.
1: At hindi talaga tayo binibigo kapag chinat natin.
2: Correct.
1: At kinailangan natin ng ano, ng kanyang
2: press release, interviews.
1: Tama ba? Kung last year, sa Makati ginana papaawel. This year ata
2: San Juan?
1: San Juan ata.
2: San Juan,
1: yes. That is why nandoon si Mayor Zamora.
2: Ayan.
1: Yan. Kaya doon sa presentation, nandoon si Mayor Zamora.
2: Correct.
1: Kaya naman, abangan po natin. For sure, ngayon pa lang, naghahanda na kung saan idadaan yung float.
2: Yan. Tsaka kung babasain sila ng tubig.
1: Hindi.
2: Ay, hindi ba? Hindi.
1: Wata-wata pa.
2: Wata-wata pa lang.
1: Mali. Ay, mali. Yan, Metro Manila Film Fest ito. Samantala, sa oras na 9:10 mga kapamilya, speaking of Metro Manila Film Fest entries, magsasama sila kapamilya stars Julia Barreto at James Reid para sa pelikulang Haunted Carnival. Halos dekada nga ang nakalipas ng huling magsama sina Julia at James sa pelikulang Para sa Hopeless Romantic, kung saan sina Dean Lustre naman ang katambal ni James habang si Inigo Pascual naman kay Julia. Espesyal ang bagong proyekto para sa dalawa dahil ito ang movie comeback ni James habang si Julia, kahit aminadong matatakutin, ay kumasa sa nasabing proyekto. Tampok din sa pelikula sina John Arcilia, Maricel Soriano, Fiang Smith at Ronnie Alonte. Iikot ang kwento sa kababalaghan sa loob ng dapat sana ay masaya at makulay na karnibal. Isa nga ang Haunted Carnival's official entry sa Metro Manila Film Fest na ipapalabas sa December 25.
2: I love the this!
1: Na.
2: Yan. Yung mga horror-horror na ganyan, hindi yan nawawala sa MMFF dahil meron talagang sariling market yan. Ganyan.
1: Sa best actress, ako na yan pa nga, hindi natin nabanggit kayo na Maricel Soriano.
2: Oh, diba? Naku, abangan. Ang daming maglalaban.
1: Totoo.
2: Jody Santa Maria, Maricel Soriano.
1: Kim Chiu!
2: Kim Chiu! Naku, ayan na nga.
1: Diba pasabog?
2: Oo, kaloka. Kaya abangan yan, lalo naman.
1: Ay, may namiss ang mga, ayan yung, yan kasang entry ng ani, Regal. Diba parang namiss yearly talaga, yung Shake Rattle.
2: Shake Rattle and Roll.
1: Siguro pinag-rest muna.
2: Correct. Tsaka Mano po.
1: Oo nga.
2: Diba may ganyan pa?
1: Oo. May mano po na correct. Talagang taon-taon inaabangan yan sila.
2: Correct. At syempre, wag natin ano yung antanging ina.
1: Yan ang series. Na kung saan, di ba, binalita natin, pumasok yan sa, ano yung international list na parang sa mga sequel-sequel.
2: Correct.
1: Ano? Oo, may ganun sa international. Sa
2: ano, Guinness Book of World
1: hindi.
2: Record.
1: Hindi.
2: Ay, di ba? Ano? International.
3: Mali!
1: Hindi. Basta pumasok yung tanging ina as parang yung mga pinakamagagandang sequel talaga.
2: Oo.
1: Yes.
2: Oh, yun. Oh, congratulations, ha. Kaya, I'm sure masaya ang Pasko natin. Panawagan sa mga ninong at ninang, parang may special sa na, oh, eto ang aking pakimki. Ay, ano yun?
1: Hindi pakimki.
2: Ano yun?
1: Ang aking pamasko. Aguinaldo.
2: Aguinaldo,
1: yes.
2: Ito ang Aguinaldo sa'yo.
1: Kim.
2: Sorry naman. Sa Binyagan yun.
1: Presko.
2: Ano? Sa Binyagan, pakimkim.
1: Presko.
2: Ano? Ito, Aguinaldo ko sa'yo.
1: Yes.
2: O, eto naman, ang papanood mo ng sine. Ganon.
1: Sana ganon ano din, no, papa. Magbaba. Sana magbaba din kasi 'di ba nagawa na 'yan sa ibang mga movies. Yung sa ano, Sine Panalo, 'di ba? Nagkaroon ng special rate para sa mga pelikula, ayan.
2: Ayun. Eh abangan po sana ganyan. Pero speaking of, eto na, maging blockbuster nga sana ang mga pelikula sa MMFF. Yung walo, yung lahat walang tapon, sana of equal footing sila sa pagtapon sa takilya.
1: Yes.
2: Gaya na, tumabo na nga ng higit 100,000,000 piso sa takilya nitong linggo ang reunion movie nina Joshua Garcia at Julia Barreto na Always Yours, Never Mine. Libis naman ang pasasalamat ng production sa lahat ng mga nanood sa sinihan. Nakatakda namang ipalabas sa iba pang bansa ang Josh Lea film. Kasama na rito ang ilang Middle East countries, Australia at New Zealand sa October 22. Sa Amerika, Canada at Guam sa October 23. At sa ilang European countries sa October 31. At November 1.
3: Alam na this!
2: Congratulations, 100 million! Naku, hindi na halos, hindi lahat ng pelikula nagkaganyan. Dati, ano lang yan, no? Parang simple lang yan. 100 million, okay pa. 200, 300, 400 pa. Ngayon ang hirap kitain ng 50 million, 60 million, baka 100 million ka. Wow, pack na.
1: Ako very happy na naabutan natin. Mm-mm. Naabutan natin yung heydays nung umaabot ng 600 million. Oo. Diba?
2: Mag 1 billion nga, diba?
1: Ito yung sa ano na.
2: Yung lahat-lahat na pati.
1: Yung pangkalahat na talaga. Mm-mm. Pero I remember dati, sunod-sunod yan, Papa Awel. Yung mga 20, 15.
2: Hindi ko mabilang yan. Hirap ako magbilang din sa pen.
1: Hindi sa atin na po.
2: Ay, hindi ba sa atin yun?
1: 2015 era. Oo. 2015, 2016, 17, dire-diretso yan bago mag-pandemic.
2: Correct.
1: Oo, yun talaga na parang yung supposedly na last movie sana ni Piolo Pascual,
2: yes,
1: diba? Yung starting over again nila ni Tony Gonzaga. Tapos ultimo yung mga naging pelikula ni Gerald Anderson at saka ni R.C. Muñoz. Yung Always Always Be My Baby, Always Maybe, Always Be My, Always Maybe, parang ganon. Tapos yung Excess Baggage na Angelica, umaabot ng yung She's Dating the Gangster, yung My Ex and Wife din na Liskin.
2: Yan.
1: Yun yung mga panahon na talaga parang buwan-buwan, sunod-sunod yung release ng pelikula ng Star Cinema.
2: Mm-mm.
1: Star Cinema lang po yung pinag-uusapan natin. Pero, di ba, parang sunod-sunod din yung attend natin ng mga victory party dati sa 14th floor.
2: Thanksgiving party. Mula dun sa PressCon, parang ano, launch nung cast, ganyan.
1: Story conference hanggang sa Thanksgiving party. Yun, di ba may biruan nga dati, Papa Awel, na kapag ka nagka, kunyari may pa-dinner, tapos invited ang mga press na mga kaibigan natin, tayo kasama rin tayo. Pag merong coffee jelly, ibig sabihin, tumabo sa takilya. Yun yung parang yung inside joke natin. Eh, di ba dati, parang sunod-sunod din yung mga ganong attend-attend din natin talaga. And syempre, no, sa tuwing may mga very successful and blockbuster na movie ang sa Star Cinema.
2: Correct.
1: Masaya din ang mga kapamilya employees.
2: Correct.
1: Diba?
2: Oh, naalala daw yan ng televiewer natin na si Brian Adams. Ganon.
1: Hello, Brian Adams.
2: Yun. Tsaka si Catherine na kanyang wifey.
1: True.
2: Sana daw bumalik nga yung ganong sigla sa pelikula. Yun. Tsaka Mama Jay, I remember, bukod pa dun sa treat Thanksgiving party ng production, yung mga artista, kanya-kanya sila. May ganun din. Pa-Thanksgiving.
1: Yes, para sa mga,
2: pa-Thanksgiving ni Coco Martin.
1: Ay, oo, para sa mga ano, staff and crew.
2: Yes, may mga pag-ganyan pa.
1: Pero mas kadalasan nangyayari yan, Papa, ipag-Christmas.
2: Actually, syempre, it's a time for ano, giving and sharing.
1: Correct. Mm-hmm. Oo, yung kanya-kanyang paandar, yung mm-hmm. pag last day na, mm-hmm. merong magbibigay ng mga pa-t-shirts.
2: Yes. Oo. At hindi nawawala ang pa-raffle.
1: Totoo. Diba? Ang si Meme ang bongga magpa-raffle, mm-hmm. parang press con pa lang.
2: Correct.
1: Kunyari 'di ba sa Dolphy Theater, yeah. ganyan, nagpa-raffle siya. Mm-hmm. Tapos naalala ko rin isa pa sa pasabog magpa-raffle, Coco Chris Martin. Aquino, ay, tsaka oh. si Coco.
2: Coco Martin.
1: Oo, kasi si Chris mm-hmm. dati meron siya yung All You Need Is Pag-ibig. Correct. Na grabe pa-raffle talaga si Coco din.
2: Yes. Oo, yun. Kaya sana bumalik yung ganung sigla ng pelikulang Pilipino. Okay, abangan po ang MMFF tsaka yung mga gawa nating Pilipina.
1: Correct.
2: Yes.
1: Ay, pero in fairness, ma-share ko lang, ano ba, kahapon ba? Saturday.
2: Uh-oh.
1: Saturday, I was about to, ano, to watch the movie, Always Yours, Never Mine. Uh-oh. Nag-check ako sa Green Hills. Mm-hmm. Parang hindi ako umabot papaawil kasi yung showing,
2: fully booked na.
1: Dalawa. Uh-oh. Parang morning, tapos yung last, diba normally, sanay uh-oh. Tayo sa mga normal na mga sinihan.
2: Every kanya, hour.
1: Na mga mall.
2: Right after, ganun.
1: Kaya hours, right after, hanggang ganun. Last full show, may meron pa ng 9:30.
2: At meron umabot ng 12 midnight.
1: Meron din ganun. Uh-oh. Oo, naabot ako dati yung after ng programang
2: Habol.
1: Alam na this. Habol ako sa Valenzuela. Kare. Meron silang parang 11:15, something like ganyan.
2: Oh, inabot ko pa nga na habol ko pa sa Isabela.
1: Ay, hindi. Sobrang layo.
3: Hanggang mali!
1: Kahapon, parang yung last screening. Mm-hmm. Siguro 5:30. Tapos isa naman 6:10. So wala nang kasunod. Sabi ko, ay ba't ganun? Dalawa lang yung airing. Parang morning mm-hmm. tsaka afternoon.
2: Eh, pero naka 100 million sila.
1: In fairness, mm-hmm. oo. Pero
2: dalawang yun, ibig sabihin.
1: Depende ata talaga rin sa mga sinehan. Kasi may mga sinehan na ganun lang yung showing nila.
2: Correct.
1: Oo. Sa Green Hills kasi wala. Dalawa na yun app. Isa promenade.
2: Oo.
1: Tapos yung isa Green Hills Mall.
2: Oo.
1: Parang parehas wala.
2: Sana ano, mag-usap-usap ang mga theater
1: na magdagdag.
2: Operator, so oh,
1: magdurek. Kasi parang yung kasunod namin, yun din yung gustong panoorin, pero wala, hindi na umabot sa
2: correct.
1: Oras.
2: Sayang so, naman.
1: Tsaka nag-assume talaga ako na yun yung gusto nilang panoorin. Kahit di ko narinig, no?
2: Totoo naman,
1: nag-assume lang. Kasi parang, siguro daw yung tinuro-turo nila. Kasi kung saan kami galing na pwesto, doon din sila sumunod.
2: Malay mo, gusto pala nilang panoorin, Panday.
1: Iba, walang Panday.
2: Walang Panday, hindi palabas yung Panday.
3: Mali!
1: Hindi, wala.
2: Ano nahanap niya?
1: Wala, oo. Pero speaking of movies, papaawin. Ito na nga, ipinasilip na rin ang official poster para sa pelikulang Remember ng mag-asawang sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Sinuot nga ang pelikula sa Quebec, Canada sa direksyon ni May Cruz Alviar. Naghiwalay na mag-asawa ang gagampanan sa pelikula ni Dingdong at Marian na muling magsasama dahil unti-unti nang nawawala or mawawala ang memorya ng kanilang anak na gagampanan ni Zia Grace.
2: Wow.
1: Palabas na nga sa sinihan ang Remember simula November 11.
3: Mm-mm. I love
1: that beat! Busy si Marian tsaka si Dong na ano, parang yung kick-off ng mall show sa Bataan.
2: Ay, oo, nagsayaw pa sila, Dong Diki Diki Diki,
1: yes.
2: Dong Ding Dong Dantes.
1: Eh, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang panawagan natin, di ba, na manuman lang ba, idaan dito, baka mamaya ang Bertud ng DZMM, di ba, for sure, Marian and Ding Dong yan. Uh-oh. Pero kung ang Bertud ng DZMM pag-uusapan, for sure, dadagdag, yes, blockbuster.
2: 1 billion.
1: Diba? Yes, ma-achieve ang rewind ulit.
2: Pero, sa totoo lang, Chay, laging nanonood sa atin si Miss Marian Rivera.
1: And Ding Dong.
2: And Ding Dong Dante. Sa totoo lang naman, kaya thank you for watching. Yan. Yun. Sana makapiling po namin kayo dito. Pero eto na, mga kapamilya at mga kaservisyo, naging mas makulay naman ang ASAP XP sa Pampanga. Matapos makipag-collab ang mga artista ng Starworks sa mga kapamilya star sa concert na ginanap nga po sa Angeles City. Kabilang sa mga nagtanghal, sina Ogiel Casin, Piolo Pascual, Bamboo, Eric Santos, Darren Espanto, Bel Mariano, at Alexa Ilacad. Kasama ang Starworks artist na sina Celine David, Carmela Lorzano, at TV5 talent na si Dylan Menor. Kasabay nito, formal na rin inanunsyo ng ABS-CBN at TV5 ang kanilang partnership bilang co-producers ng sa XP. Magsisimula ang pagpapalabas ng programa sa TV5 sa October 18.
4: Alam na this!
2: May free TV na mapapanood na ulit ang ASAP. Pinaabangan niyan. Kaya congratulations!
1: Samantala, ipinakilala naman ang mga magtatapat ang OPM Star sa P-Pop Music Awards. Nanguna sa mga nominado ang Bini at magtatapatan para sa Artist of the Year naman ang ilan pang mga P-Pop groups gaya ng BGYO, G22, Alamat, Sonara at Baby Dolls. Sa October 18, nakatakda ang awards night na gaganapin sa Araneta Coliseum. From the very successful ganap na Filipino Music Awards.
2: Yes.
1: Ito naman, 'di ba? Pasabog P-Pop Music Awards,
2: yeah,
1: no? Talagang ano na, yung kung dati sinasabi yung P-Pop Rise na nagsusuportahan ng iba't ibang mga P-Pop group, it's time para bigyan naman ng pagkilala yung kanilang paghihirap, kasi aminin natin, sa bawat P-Pop na gine-guest natin sa programa, hindi nawawala yung kwento no kung paano sila dumaan sa butas ng karayom.
2: Totoo.
1: Para lang mapasama sa debut ng bawat mga grupong kinabibilangan nila.
2: Correct. Tsaka hindi lang ito para kilalanin yung galing ng mga P-Pop artists natin. Ito naman ay magbibigay inspirasyon sa mga up and coming na mga P-Pop groups. Kasi parang, uy, may award-award ka doon.
1: Yes.
2: Kailangan push natin to, galingan natin para maging ano din tayo. Ganon.
1: Totoo. Speaking of P-Pop, last Saturday din, nung lunchtime, bumisita ako sa Academy of Rock.
2: Ayan, sa HMD.
1: Sa AOR, kaila Joshua, kaila Sir Rox, ganyan. Yes. At na-witness ko na maraming bata.
2: Oh.
1: May iba't iba, meron may mga 6 years old to 10.
2: Wow.
1: Tapos parang tinitrain sila ng singing, and may singing, may drums, parang all about music.
2: Instrument.
1: Oo, sakto na yung guest natin na si Tio Chu noong Friday. Hindi.
2: Ah.
1: At saka si Kelvin Galliano. Yun yung naging guest noong Friday. Tapos kinabukasan, yun yung na-witness ko. Na akala, sa honestly speaking, nung gine-guest natin sila, sabi ko, in fairness, no, parang uso pa rin pala yung mga mommy and daddies na yung mga anak nila, ini-enroll nila talaga sa mga music school.
2: Correct.
1: So, nung nakita ko yun nga, parang number one sign na yun. Tapos, kinabukasan, na-witness ko, Papa Awel, na yung mga kabataan ang nagtitrain, kaya ako na-relate, is yung P-Pop group na Aster.
2: Oh.
1: Oo, parang sila yung mga coach, sila yung mga teachers sa AOR.
2: Ay, very nice yun. Kasi ano yan eh, nakaka-inspire sa mga bata.
1: Yes.
2: Siyempre napapanood, ay, kuya-kuya natin.
1: Nakikita natin sila na naglo-launch no, kaya ng mga single. Yung kumbaga sabihin na natin na hindi pa man sila yung boom or sikat talaga na grupo kagaya ng mga nabanggit, yung mga BGYO.
2: Yes.
1: Pero the fact, di ba, Papa Awel, na inilaunch din sila under a record label, pinagdaanan din nila talaga yung same process na pinagdaanan. Diba? Tapos sila yung nagtuturo doon. Nakita ko, sabi ko, ay, nakaka-proud naman. Kumbaga talagang hindi ka mag-judge doon sa, ay, hindi naman sikat. Ganyan, ganyan. Kasi di ba parang yung naabot na reach nila para maihatid yung talent na mag-hone ka ng mga kabataan.
2: Correct.
1: Ando doon. So, ayan. Good luck sa mga kiddos na nag-train. At meron naman na nag-enroll lang sila. Tapos parang sila sa Rocks ata, dahil sila naman yung mga head-head doon.
2: Uh-oh.
1: Parang ano, mag-training ka na for a P-Pop group.
2: Oo.
1: Tonto ay mga mamis kasi
2: nice.
1: wala silang babayaran dun sa pagtitrain sa P-Pop girl group. Pero yung binayaran lang nila talaga is yung sa singing
2: channel. Yung session, yung workshop session nila, training session
1: nila.
2: Parang way bonus na yun, mapapasama na sa training ng P-Pop.
1: Correct.
2: Very good.
1: Kumbaga merong nag-aantay na magandang career kapag ka talagang nagsipag at nagtsaga.
2: Correct.
1: Yeah. So, bongga ang ating ano, kung nitong mga nakarang araw about sa glory, golden days of theater.
2: Correct.
1: Siyempre ngayon naman, di ba? Parang ayan, narinig natin na parang, ay, yung mga maraming bata rin pala ang very interested talaga to join ang entertainment industry through P-Pop.
2: Correct. And speaking of golden days, naku, may balita ka pala kay Ate V and Bobot Mortis.
1: Naku, ito na, Papa Awel. Kakapanood ko lang din yan.
2: Wow.
1: Yes. Eto nga. Sabi pa nating showbiz chika, tinupad ng Star for All Season na si Vilma Santos ang pangako sa dating screen partner na si Direk Edgar Bobot Mortiz. Nag-ugat ang pangako sa kabiguan ni Vilma na makadalo sa Going Standard concert ni Bobot noong Hunyo. Sa video greeting nangako si Vilma na sisiguraduhin niyang makakadalo na siya sakaling mag-restage ang concert. Sa second edition ng concert kagabi, magkasama na sa entablado ang dating sikat na Love Team partner at kinilig ang audience ng mag-duet sina Vilma at Bobot sa kantang My Pledge of Love.
2: Di ba naman? I'm sure ang daming kinilig niyan. Tsaka ito yung mga araw, ito nga pa, mga Gen Z's. Bago pa nagkaroon ng Kathniel, Lisken, Josh Lia, ay naku, meron ng Bobot Mortiz at Vilma Santos noon. See? Guy and Pip, Tirso Cruz III and Nora Honor. Ito, ganyan.
1: Meron tayo naging bisita na ani na barkada ni Direk Bobot.
2: Oo.
1: Tapos kaya nila ginawa yung Going Bananas. Natatandaan ko, parang nakwento niya yung gano'ng eksena, di ba?
2: Oo. Eric Nicolás?
1: Hindi.
2: Di ba kasi super Kuya close Eric. Siya ni Direk Bobot.
1: Totoo yan, yung mga nauna talaga.
2: Correct.
1: Sa Love Team. Pero nakita ko yan kanina.
2: Oo.
1: Nung nagsisearch ako papawin.
2: Oo.
1: Ang ganda nung appearance din na pinag-uusapan ngayon, yes, ni Bel Mariano.
2: Ay, oo naman.
1: Yes.
2: Ay, kakaiba.
1: Totoo. Diba? Parang special guest si Bel Mariano, sabi ni Direk Bobot, may revelation correct, siya doon na ang chika ay parang noon pa lang daw sa Going Bullet, nakitaan na daw nila ni Ma'am Charo Santos.
2: Yes.
1: Isa si Bel na parang nabanggit yung pangalan na itong si Bel, matapos man ang Going Bullet pero malayo may at career, may mararating itong magandang karera, which nangyari nga dahil diba nag-Don Bell, tapos Bel Mariano, tapos pinakita na ever since talaga parang tumayo daw na second daddy ni Bel si Direk Bobot.
2: O diba naman, kaya ayan ako, tama lang na nag-guest siya doon. Yun.
1: Totoo, so, diba yun yung pag-give back sa mga taong nakasama mo talaga on your journey?
2: Oo, yan ang sinasabi natin sa lahat ng mga artista, yung marunong kang lumingon sa mga pinanggalingan at sa mga dalyan ng the same people na makakasama mo.
1: Makabalik. Yes.
2: Yun naman yan. So, eto naman, bumabalik din naman po ang ating balitang showbiz. Try natin. Holy Hollywood! Meron, kahit pa os. Ito na nga po, ni-reveal ng music superstar na si Rihanna na mayroon siyang nasa higit 170 unreleased songs o yung mga hindi pa na inalabas na kanta. Sa gitna nito, ang paghihintay ng mga fans sa susunod na album release ng Umbrella Hitmaker na 26 pa nung uling naglabas ng album. Sa mga naunang interview, sinabi ni Rihanna na naanap niya ang musical direction para sa susunod na project at ayaw niyang madaliin ang pagbuo nito dahil nais niya ang susunod na ilalabas na musika ay maging reflection sa kanyang growth bilang artist. Alam na this! Ayan, ang ganda nung ganung pananaw ng ng artist, no? Hindi lang basta labas ng kanta. Yun, di ba naman? Siyempre may kwento, may backstory. Dahil dyan. Very good, Rihanna. So baka pwede mag-guess ka naman dito, Rihanna.
1: Totoo, sabay na kayo ni Taylor.
2: Yun na nga. Mari
1: First
2: Taylor.
1: Body, tsaka second body.
2: Oo, di ba?
1: All over our body. 30 minutes mo lang doon si Rihanna. Tsaka,
2: hindi, pag nangyari yung talaga, nako, walang showbiz news.
1: Wala. Oo, tsaka wala rin muna si DJ Monica.
2: Ibibigay yung oras.
1: Ibibigay yung oras. Si Rihanna. Tsaka, hindi, ito pero, yeah, syempre ano lang, kidding aside lang po, no, mga kapamilya, mga kaservisyo. Pero natutuwa ako, papaawin. Ibabalita ako kasi nung Sunday after my program, chinat sa akin ni Kuya Fred na isa po ako dun sa mga nominado for Lionheart TV as a favorite radio DJ. At ang nakakatawa, under DZMM.
2: Oh, di ba naman? DZMM. Congratulations.
1: Yes.
2: Roar.
1: Roar Awards. Roar. Nakakuha na tayo ng Roar Awards. Tayo po ang nanalo noong 2018.
2: Yan.
1: Tama ba? 2018 tayo
2: MOR
1: po.
2: MOR.
1: MOR. Yes. Nung nasa MOR po tayo, tayo po ang nakakuha ng favorite radio DJ of the year.
2: Yes.
1: That time. So this year po, may voting po yan. So, malaking part yung voting na pwedeng bumoto 4 times kada isang araw.
4: Yes.
1: At sana po eh makuha natin, maipanalo po natin para masaya po at masagana ang ating ano, karera, 'di ba, Papa?
2: Very good. Naku, ito eh, speaking of masaya, masayang masaya tayong binabati natin ng happy happy birthday ang President at CEO po ng Cardinal Santos Medical Center na si Mr. Raul C. Pagdanganan. RCP, we love you. Happy, happy birthday!
1: Happy yes. birthday! On 9:32 ang oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng himpilan.
2: Civil Aeronautics Board, ibinaba sa level 16 ng passenger at cargo fuel surcharge sa domestic at international flights mula October 16 hanggang October 31. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
5: Papa Awel, Mama Jaiho, good news sa ating mga kapamilya na sa travel this month, ibinaba ng Civil Aeronautics Board sa level 16 ng passenger at cargo fuel surcharge sa domestic at international flights mula October 16 hanggang 31. Kaya ang singil o kaya ang magiging singil sa fuel surcharge para sa domestic flights ay mula 525 pesos hanggang 1,535 pesos kada pasahero. Depende yan sa distansya ng biyahe. Samantala, mula naman sa 1,733 pesos at 76 centavos hanggang 12,891 pesos at 29 centavos ang magiging surcharge sa international flights. Ayon sa CAB, kailangan maghain muna ng aplikasyon ng mga airline bago maningil ang fuel surcharge. Para sa nasabing panahon, hindi rin dapat lumagpas sa itinakdang level 16 ang kanilang sisingiling surcharge. Ang fuel surcharge ay hiwalay pa sa singil sa base fare, buwis at iba pang singil sa pamasahe sa eroplano. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patroller Bert Dizon.
6: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: Samantala, mga kapamilya, diretso na po tayo sa susunod na balita sa labas ng himpilan. Senator Jinggoy Estrada, sinuspinde ng Sandigan Bayan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
7: Mama Jaiho, Papa Awel, iniutos sa Sandigan Bayan 5th Division ang 10 araw na preventive suspension ni Senator Jinggoy Estrada sa gitna yan ng kinakaharap niyang kasong plunder at graft sa maanumalyang flood control projects. Batay sa resolusyon ng Korte na may petsa ng October 12, 2026, hindi muna maaaring gampanan ni Estrada ang kanyang tungkulin bilang senador sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon. Inatasan din ng Korte ang Office of the Senate President na ipatupad ang suspension order at ipaalam sa Sandigan Bayan ang naging aksyon nito sa loob ng 5 mula sa pagtanggap ng resolusyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
6: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: We'll pause for a break, mga kapamilya. Kaya naman, walang bibitaw. Diyan lamang po kayo. Magkabalik tayo kasama ang cast at ang director ng bar play na Naririnig Niyo Ba Ako? Sina Edward Hunter Eugenion.
2: Kasama rin si Kim Marasigan at
1: nagbabalik si Emmy Felix dito lang sa
2: Alam Ko Na.
1: Alam Nyo Na.
2: Alam Na Din.
1: Oras natin, 9:36.
6: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Alam na dis sa DZMM.
8: Drama, action, comedy,
9: horror,
10: o suspense. Bibida yan sa
11: Alam na dis.
12: Alam na dis.
13: Live. 9:40 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
14: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable Papa Awal Paz.
13: Nagbabalik tayo, partner. Yes. At sa mga kapamilya, tayo po ay malakas na makikinggan via their transistor radio sa 630 kHz sa AM band. At napapanood din syempre sa kanilang mga YouTube channel sa at DZMM Teleradio.
14: Yes.
13: Ganun din sa Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide. At hindi natin makakalimutan, of course, ang ating mga subscribers sa The Filipino Channel.
14: Yes.
13: Hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao, kung hindi pati rin riyan all over the world.
14: Yes. Nako, exciting ang gabi natin kasi nako, eto na nga. Noon pa pinag-uusapan na namin to ni Maring OG Diaz. Eto na nga, realidad na mangyayari na, Sister Maita Martinez. Dahil matutuloy na rin ang naririnig niyo ba ako, a bar play. Nako, kakaiba yun, no? Sa bars, magkakaroon ng hindi lang ito basta, alam ko hindi yata musical play ito, stage play ito eh.
13: Pero for sure may music din.
14: Yan, naku, abangan natin kung anong ikukwentong hatid ng ating pong makakasama ngayon. Siyempre, ang nagbabalik, the very beautiful Emmy Felix! Greet ka muna sa mga fans mo, inaabangan ka te.
9: Yes! Ayan. Hello mga kapamilya! It's nice to be back!
14: Talama naman. Back! Ay, back! Oh, yun.
12: Siyempre, kasama rin.
13: Siyempre, kasama rin po mga kapamilya. Mula naman sa P-Pop Group na pinag-uusapan nga natin kanina na merong P-Pop Awards sa Araneta Coliseum. Oh, diba? Yeah. Oo, Araneta Coliseum. Si Edward Hunter Eugenio. Hello!
15: Hello po sa inyo. Magandang gabi po mga Essence and mga kapamilya.
14: Yeah. Yes, diba? I remember last time po, he was here also. Kasama nga yung P-Pop group nilang Six Sense.
13: Absent ako noon.
14: Diba? O, sinigurado naming absent ka para masarili namin si Hunter.
13: Totoo diba ba? Naman, kaya sabi ko, parang alam ko nag-guess na yung Six Sense, pero yung pala, wala ako. Absent ako.
14: Oo. Noong time, na ngayon lang, humaba yung buhok niya, nag-grow yung hair niya, na umabot sa camera natin.
13: Hindi.
14: Ganun ka, pag yung buhok niya. O, ayan. O, eto naman yung director. Magiging cast din ba siya?
13: Or, hindi. Siya ang director, writer, and pati yung composer ng mga songs na gagamitin.
14: Ako, alam ko dyan sa Barplay na anything goes. Baka bigla, hindi natin alam, malikot ang utak ng Papa OG Diaz. Baka biglang directed by Up. Gandito rin po, Kim Marasigan. Ay, director.
16: Hi, thank you for having us. Good evening mga kapamilya.
13: Mm-hmm. Meron ako nasubuhin sa'yo.
14: Ano yun? Sa atin lang to.
13: Sa atin lang to. Sa atin lang to. Charing, hindi. Hindi alam mo ba papaawas? Si Kim Marasigan is my batchmate from the theater group Tanghalang Batingaw sa Lyceum of the Philippines University. As in, sabay kami sa audition. Mm-mm. Same kami ng prod mula post-anniversary hanggang mismo sa culminating na activities and hanggang dun sa season ender namin. At sabay din kami graduate, di ba?
16: Yes. Even yung mga, do you remember, meron tayong nagtutour tayo together. Tayong dalawa lang nagsiskit sa iba't ibang schools, tapos sa iba't ibang colleges, di ba?
13: Correct. Kung meron tayong ano, meron kaming skit before sa FEU na muntik-muntikan pang mademanda.
16: Kasi may controversial something.
13: May controversial something na in-spoof namin before. Yes. So,
14: kaya sa inyo, happy 50th.
13: Happy 50th sa Tanghalang Batingaw.
16: Sa Tanghalang
13: Batingaw. Kaya nga kanina, nung sinasabi, after nung interview sa Banana Crew, Papa Awel, ano, parang, ang sarap sa pakiramdam, yung sabi ko nga, na masabi ko sa programa natin, sa programa ko, ganyan, na parang may batchmate na ako na nasa industry. Kumbaga parang, pag kunyari gusto ko mag-play talaga, like halimbawa tomorrow, gusto ko na kagad mag-play sa labas.
16: Gusto mo ba? Game na ba?
13: Tomorrow agad din Papa Awel. Kasi alam ko namang mag-co-produce ng Papa Awel.
14: Siya
13: mag-co-produce, di ba? Magugulat sila, mag-play ako, di ba?
14: Tumigil kayo, dala ko ang cash ko ngayon.
13: Ay, naku! Pati lang tayo mag-dinner.
14: Wow!
13: Tsara, pati nila, mali!
14: Parang ganito yata ang mangyayari dito sa bar play na to, eh, no? Bala, very spontaneous siya. Sige nga, ano, pakiligin natin at palikutin natin ang utak na ng mga manonood sa atin ngayon, yung mga hindi nagpupunta ng bar at nanonood lang ng musical play at stage play, baka biglang sumugod sa inyo dahil ibang flavor.
16: Yes.
14: Ang iba, sa direct, Emmy, at ano, Hunter, ano tong nakakaiba ninyong naririnig nyo ba?
16: Yes, this is a brainchild of OG Diaz, no? And I was tapped to write the material and direct it. So, it is a very immersive Filipino dark comedy. So, marami tayong itatakel dito na OFW life, mga pinagdadaanan ng mga Pilipino on a day-to-day basis. Medyo political.
14: Material, yung may material na gagamitin.
16: Yes, tapos anything goes. Unlike the conventional theater na may papanoorin ka lang, pwede kang madamay as an audience.
14: Kaya nga immersive.
16: Yes, pwede kang mag-participate. Yeah. Magugulat ka. Yung flow ng story could be influenced by the audience.
14: Yeah.
16: So, marami tayong pwedeng abangan. Ang setting kasi nito is in a bar mismo. So, yung audience nasa bar ka, yung story nasa bar. So, para ka lang nakikimarites sa kabilang table. So, very feeling mo nanonood ka lang ng nag-aaway sa kabilang table, parang ganoon.
14: Oo. Yung tipong nanonood ka pero sa susunod ikaw na pala ang
16: kasama ka
14: kasama,
16: na.
14: Eksena ka na. Ikaw yes. na pala yung pinagkukwentuhan, 'di ba? Yes. O yan. Emmy, Ems ka ba dito? Yeah. Emmy ka lang dito.
9: I think talaga tinawag siyang immersive theater experience because I'm there.
14: Yun na, Emmy's immersive. Yun naman yun. Kasampulan na tayo doon.
9: Thank you.
14: Diba naman? Witty-witty ka doon, Emmy.
16: Mabilis, mabilis. Very good.
14: Pero wag ka, ang katabi mo. Cum laude lang naman ng UP.
9: Excuse me.
14: Hunter. Wag kang wag ka dyan maging humble. UP Diliman. UP Manila. Ano, cum laude.
15: Salamat po, maraming salamat.
14: Pero anong ginagawa ng K-pop artist at cum laude graduate ng UP Manila sa isang bar play?
15: Nako, actually, parang tinadhana po talaga akong pumunta dun sa office ni Mama Ogs that day. Correct. Kasi parang kukuha lang po talaga ako ng ticket for promotion ng shoes. Uh-oh. Then nakita po ni Mama Ogs, tapos pinag-audition niya po ako, tapos fortunately nakuha po ako. So I feel like I'm in the right place right now.
14: Correct.
15: Yeah.
14: Actually, hindi lang basta nandoon ka. Si Sister Maita Martes, pinagnovena ka sa lahat ng santo, ganun.
15: Sana maraming salamat po.
14: Yeah. 'Di ba naman? So, meron pa ba sa umpisa, syempre hindi pa kasi marunong alam ng mga tao na ay immersive po ito, ha? May mga paalala bang ganyan na o wala mapipikon baka kasi kasama kayo. Kaya dapat game yung mga nasa harapan, may mga ganun ba para alam nila kung ano yung sasalihan nila doon.
16: Yes. Sa start naman po ng show, meron tayong mga paalala no pag nagsimula. Mm-hmm. And yung maganda naman dito is familiar kasi sa Filipino yung elements ng stand-up comedy natin, ng improv, no? Mm-hmm. So, familiar yung uri ng pagpapatawa or ng pagkukwento sa mga manonood.
14: Oo.
16: Kaya we're very excited to do that kasi imemerge namin siya with theater storytelling. Mm-hmm. Tapos, hindi to musical pero meron kami mga original music na i-perform.
14: Yes.
16: So, yun yung pwede rin nalang abangan kasi napakahusay po ng aming cast na kita natin. We have K-pop artists. We have Marisa Sanchez na magaling kumanta.
14: Lufami. Correct.
16: Napakagaling na singer. Kitch Minimoto and yung Serena Magilio and si Emmy Felix.
14: Tsaka kami konting dance routine din kayo dito kahit paano. May production kayo. Bubuhatin mo daw si Marisa Sanchez, Hunter.
15: Opo, paano niyo po nalaman yun?
14: Sinabi niya. Paikutin mo siya sa ere. Ganon.
15: Tonsulweta.
14: Ganun po ako. Yes. Pero eto serious question. Alam naman natin ang Maring Oji Diaz, ang likot ng utak niyan, ang bilis ng utak niyan, 'di ba? Nung nag-audition ba kayo, nung pinili kayo, paano ba to? Nakipagbalitaktakan kayo kagad kay Maring Oji? Did you have to audition, although personal pick ka niya, Hunter? Or paano kayo sumampa sa ganung level? At paano niyo tinanggap na, ala, nakakatakot, ba't walang script?
9: Yeah.
14: Ano lang, tema lang, tapos improve na. Mm. Yes, Emmy.
9: Ako, how Mama Oji discovered me. Nanood siya ng isang play na kasama din ako sa cast.
14: Ayun.
9: And then, parang 2 days after ng play namin, I reached out kay Mama Ogs kasi medyo napuri ako ni Mama Oji nung theater play na yun.
14: Very.
9: Then I reached out to him and I said na maraming salamat po for noticing my talent.
14: Yes.
9: And then sabi niya, may manager ka na ba?
14: Mm-mm.
9: Sabi ko, wala pa po. Gusto niyo po ba? Kayo na lang. Tapos sabi niya, let's have lunch together. And during that lunch, napag-usapan namin niya, sabi niya, may idea ko. Gusto kong gumawa ng stage play pero ang setting sa bar. Sabi niya, willing ka ba? Tapos sabi niya, hanap tayo ng writer.
14: Mm-hmm.
9: And because naghanap kami ng writer nun, isang araw, nag-audition ako for a play din.
14: Mm-hmm.
9: And nakita ko si Kim.
16: We've worked before.
9: And then, pag-uwi namin ni Kim after the auditions, may nakwento siya sa akin na may sinusulat siyang play.
14: Mm-mm.
9: Tapos sabi ko noon, oh my God, I think it's the universe trying to align everything. Sabi ko talaga, alam mo, yung OG Diaz, naghahanap siya ng writer.
14: Oh, diba?
9: And then, the rest was history.
14: Yeah. So, bakit kisabay?
16: Ano yun? Hindi. Na-attend ko.
9: Ah! Issue naman.
16: Nakikarpool.
9: Nakikarpool.
16: Oo. Nagmarihan lang.
9: Yeah. Minutes lang.
16: Oo. Yes.
13: Kasi dati ako ang kasabay mo.
9: Oh, yeah.
16: I know. Pinukwento ko sa kanila. Kami po ni Jaiho ay nagko-commute lang sa mula Loton.
13: Sa Park and Ride.
16: Park and Ride.
13: Kakain ng goto.
16: Oo. Pag-araw lang.
13: Habang maalog yung bus dati. Pero goto talaga yung kinakain namin na mainit. Pero hindi natatapon talaga.
16: Pangarap lang na meron kami.
13: Oo, pangarap lang meron. Kaya sabi ko, bakit sila nang sabay? Bakit hindi na tayo? Yun kasi dapat mapunta dun yung tanong ko, Papa Awel, na kung paano na kung nag-align na mga bituin kay Hunter na may kinuha lang siyang coupon for a shoe, something. Uh-oh. Ganun din sa'yo. Si Kim, yun ang naging susi para makilala ka ni Papa Awel.
16: Yes, so tinawagan niya ako one day. Sabi niya, okay na may sinusulat mo, there's a producer na gusto ka makausap. Pinasa lang niya yung phone, and then si OG Diaz na.
13: Agad.
16: And then, buti na lang yung material na sinusulat ko, exactly ko ano yung kailangan ni
13: for a part
16: ni Mama Ogs, ganun mismo. So, even yung mga, so, nung nirefine namin yung script, nagustuhan naman niya, and luckily we're here. Ang bilis ng mga pangyayari. Ito na tayo mag-opening na.
13: October 23. Papay, ibibida ko na ha. Kasi aside from narinig niyo ba ako, parang if I'm not mistaken, you're gonna be part of Die Beautiful Play.
16: Allegedly po. Hintayin po natin mag-cast reveal.
13: Yes.
16: But I will be a part of like a major musical by next year.
13: Mm-hmm.
16: May role naman tayo na aabangan. So
13: kasi nakita ko nga siya nung pinakita yung mga sumalang sa audition for Die Beautiful.
16: Nandun ako sa video.
13: Nasa video siya.
16: Mm-hmm.
13: Tapos sa Shepe, diba, knowing din si na direct Percy at saka si na direct Jun Lana, parang kapag nakita na ng potential, diba, kung hindi ka man mag-land into a specific role, which nung pinakilala nga si Amaxi at saka si Vinyas, I'm sure yung mga nag-audition doon, pwedeng mabigyan pa ng pwedeng maging part of that of the play.
14: Yes. Correct. Oo. Pero ako na nagtataka ko bakit ang title ay naririnig niyo ba ako? Tapos ganito yung usapan natin, parang ka-exciting, parang nag-expect lang ako ng one word lang na title, tapos parang may pa-reveal ng ganon.
16: Yes.
14: Plus, syempre may Hunter dito, Emmy Marisa Sanchez, meron pang Rufemi, meron namang Emmy. Magta-topless ba dito si Hunter?
13: Ay, naku.
16: Ay, napanood na ata.
14: Abangan.
16: Maawal yung show.
14: Sa pagbabalik yan ng alam ko na, alam nyo na, alam na din.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo.

0: Alam na This!
1: Oras, mga kapamilya, 9:56 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang bossa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
2: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable, papa-a, Apple Pass.
1: I'm so excited. Magta-topless ka ba, Hunter?
2: Oh, di naman. Sample. Again.
3: Ang alam ko lang po is, nag-gym po ako ngayon.
2: Uy, kaya may pinaghahandaan.
3: Pero hindi ko po alam kung magta-topless po tayo sa play.
1: Di ba,
3: that's for you to find out.
2: Wow!
4: Mali!
1: Tate ko, joke lang po. Oh.
2: Tapos hanggat di siya gubat, kailangan maiksena na yung isingit sa istorya, gano'n. Kahit wala sa eksena, magubad ka dun pag gano'n, para matuloy lang yan.
1: Hindi, pero yun, may mga gano'n bang aabangan? Kasi di ba, normally, matapang na yung mga lasan, sila Paolo Gumabaw, ang tapang nung ginampanahon sa play.
2: Kahit pa V-cut lang yung kita, yung yung di ba yung ano mo gano'n?
3: Sa management ko po na nanonood, ilo po sa... Pero ang masasabi ko lang po, marami pong exciting na eksena ang maaaring abangan ng ating mga watchers.
2: Correct. Pero yun nga, yung kanyang tanong ko, bakit ang title, naririnig nyo ba ako? Parang nalalayuan ako doon, Mare, doon sa pinaka-konsepto ng bar play. Bakit nga?
4: Yeah, naririnig nyo ba ako? Kasi meron tayong tatlong characters.
2: Ayan.
4: Na meron silang pinag-aagawan na magpapabago ng buhay nila. And may kanya-kanya silang argument kung bakit sa kanila dapat yun.
2: Uh-oh.
4: And yung argument na yun, parang they want their stories to be heard. Uh-oh. In reality, diba, bilang mga tao, ganun din naman tayo. Uh-oh. In this social climate, uh-oh, lahat tayo may gustong ipaglaban, lahat tayo gustong pakinggan. And we all beg for that, for that statement. Like, naririnig nyo ba ako? Kasi ito yung story ako.
2: Mm-mm.
4: So, ganun yung character ni Mark, ni Ava, at ni Lisa. Uh-oh. Na meron silang gustong sabihin na, guys, pakinggan nyo ako. Naririnig nyo ba ako?
3: I think, Papa Ao, tsaka DJ Jaiho, I think, in addition to that, yung metacognition lang po siguro is, yung naririnig nyo ba ako, parang nanggagaling siya sa perspective ng play mismo. Naririnig nyo ba yung mismong play? Kasi yung play po mismo ay may sinasabi. So I think that's one of the reasons why we chose that kind of title din po sa bar play na ito.
4: Kumakawi ka naman.
2: Oo naman.
4: Kasi it was really conceptualized. That title was conceptualized by Mama OGD.
2: Very nice. Tsaka po doon sa bar, wala pong microphone. Kaya tatanong niya kagad, naririnig niyo ba ako? Ganun po yun. Mag-ready po kayo, ha? Yun. Ang bongga naman. So, kailan na mag-uumpisa ulit ito? Saan? At paano sila bibili ng tickets?
3: Of course, mga kapamilya, we are inviting you po to watch our bar play happening on October 23rd, 24th, and 25th, 2026 at Lust Bar Entertainment, Quezon City. Kasama po namin ang mga mauhusay sa komedya na sina Marisa Sanchez at Krista Rufami Aguilar na gaganap bilang Liza.
4: Yes, at makakasama rin po namin si Kitch Minamoto na gaganap bilang Mark at Serena Giliu na gaganap din bilang Ava. For tickets, please contact 0915-1137-562 or visit the OGDS Talent Management sa FB and IG page. And this play will also benefit Dugong Alay Dugtong Buhay Foundation.
2: Of course. Yes. Sinusuportan niya ni Mama OG for the longest time.
1: Kasusa
2: Foundation. Yes. So, bongga yan. Direct, invite pa po kayo. Tsaka hindi lang po ito sa mga yung mga stage play enthusiasts.
3: Yes.
2: Para we all deserve to laugh. Especially sa panahon ngayon, kailangan natin ng pamatid lungkot, pamatid di ba? Pagpunta tayo sa pagtawa.
5: Yes, yes. Inimbitahan po namin kayo mga kapamilya to experience this new type of immersive theater. Marami po kaming binuhos at ginugol na oras para mapaganda yung show. We are very proud doon sa outcome, doon sa product na masaya for artists like us to be able to present a show na may puso, may kagat, and nakakapagpasaya ng mga tao. So it's not just for, katulad na sinabi niyo, na theater enthusiast, kahit hindi ka fan ng mga theater plays, musicals, pwede siya for everyone. Yes. And it's a different experience since it's a bar. Mm-hmm. Pwede kang kumain, you can have drinks while enjoying the show. So yeah, it's gonna be

0: definitely a new experience for the viewers.
1: Yay! Nako, congratulations! Thank as we always you. Say, break a leg!
0: Salamat po.
1: Yan ako. Maraming salamat, maraming OG Diaz. Napilit din natin na mag-guest sila. Thank you very much.
0: Thank you so much.
1: At syempre, nagdaan na naman ng isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami na po ang inyong mga ultimate source ng mga may init na balita sa mundo ng mga paborito ninyong mga artista.
1: Ako ang inyong ever laughable, ever lovable,
2: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: Hindi na po namin tatanungin kung naririnig niyo ba ako kasi lagi po kayong nakikinig sa amin at nanonood. Kaya sabay po kayo. Alam ko na!
2: Alam niyo na!
1: Alam!

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
3: Matapos iwan ni Dante si Nora, ang nanay ni Clarice, gagawin niya ang lahat para tulungan itong bumangon. Pero sa mismong trabaho niya, nakilala niya si Renato, ang lalaking minahal ng kanyang nanay noong kabataan nito. Magbabalikan sina Renato at Nora at magiging masaya ang mag-ina sa bagong chapter ng kanilang buhay. Pero isang araw, silang dalawa lang ni Clarice at Renato sa bahay, pipilitin siya nito na may mangyari sa kanila at gagamitin ang mga naitulong ni Renato sa kanilang mag-ina para mapapayag si Clarice. Hindi alam ni Nora ang nangyari. Sa harap na magsumbong, pipilitin ni Clarice na ipagpatuloy ang normal na buhay. Hanggang sa isang simpleng salo-salo ang magiging simula ng pinakamabigat na revelasyon sa kanilang pamilya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Clarice na pinamagatang Masakit na Katotohanan, ang Kapalit ng Kasinungalingan.
2: Private Confessions.
3: May mga anak na lumalaki na sanay sa masayang bahay. Ako naman, lumaki akong sanay sa katahimikan kapag may problema si nanay. Clarice na lang ang itawag niyo sa akin. Nag-iisa akong anak, kaya sanay akong ako lang ang tumatakbo kay nanay kapag may kailangan siya at siya rin ang una kong hinahanap kapag ako naman ang may problema. Hindi kami mayaman. Hindi rin kami mahirap. Simple lang ang buhay namin. At sa mahabang panahon, sapat na sa akin yon. May bahay, may pagkain, may trabaho. At may nanay akong alam kong gagawin ang lahat para sa akin. Hanggang dumating si Dante sa buhay niya. Nung una, okay naman sila. Matagal din silang nagsama. Sanay akong naririnig ang boses niya sa bahay. Sanay akong may kasama kaming kumain. At kahit hindi kami palaging nagkakasundo, tinanggap ko siya dahil mahal siya ni nanay. Pero dumating ang araw na nalaman naming may iba siya. Hindi lang isang beses. Hindi lang isang pagkakamali. Paulit-ulit. At sa huli, iniwan niya kami. Nang araw na yon, parang hindi ko nakilala ang nanay ko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbasag ng gamit. Hindi rin siya nakipag-away. Umupo lang siya sa gilid ng kama at tahimik na umiyak. Mama, hayaan mo muna ako, sagot niya sa tawag ko. Gusto mong kausapin ko siya? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Wala rin namang saysay. Umupo ako sa tabi niya. Ma, tama na. Tama na ang alin. Ang paghihintay sa taong ayaw nang bumalik. Napatingin siya sa akin. Hindi ganun kadali, anak. Alam ko. Minahal ko siya. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong sirain ang sarili mo dahil iniwang kanya. Hindi siya sumagot. At ilang buwan kong pinanood ang nanay kong unti-unting sinusubukang bumangon. Minsan, okay siya. Minsan, bumabalik ang lungkot. Ako naman, nagsimula ring maging abala sa trabaho. Doon ko nakilala si Renato. Boss ko siya, maayos kausap, hindi mayabang, at marunong makitungo sa mga tao. Hindi ko agad alam na may nakaraan pala sila ng nanay ko. Napansin ko lang minsan, kapag nababanggit ko ang pangalan ng nanay ko, kakaiba ang reaksyon niya. Clarice, ang panganay ng nanay mo? Nora, di ba? Opo. Bakit po? Wala. Hindi ko yun pinansin. Hanggang isang araw nagulat ako nung pag-uwi ko, nakita ko silang magkausap sa bahay. At nang makita ko ni nanay, parang hindi niya alam kung matutuwa o kakabahan. Anak, Ma, bakit nandito si Sir Renato? Si Renato mismo ang sumagot. Magkakilala kami dati pa. Dati? Tumango si nanay. College. Doon ko nalaman na minahal pala ni Renato ang nanay ko nung kabataan nila. Nagkataon lang na nagkahiwalay sila dahil napunta ang buhay nila sa magkaibang direksyon. Nang tanungin ko si nanay kung may nararamdaman pa siya, ngumiti lang siya. Pero nakita ko sa mga mata niya ang sagot. Meron. At si Renato naman hindi rin itinago na hindi niya nakalimutan ang nanay ko. Matagal na raw siyang hiwalay sa dating asawa at annulled na ang marriage nila. Humingi siya ng pagkakataong makilala ulit si nanay. At sa pagkakataong yon, hindi ko pinigilan. Sa totoo lang, natuwa ako. Matagal kong gustong makita si nanay na masaya ulit. Ma, go, sabi ko. Anong go? Tanong niya. Kung mahalaga pa rin siya sa'yo, bigyan mo ng chance. Hindi mo ba ako huhusgahan? Bakit naman po? Napangiti siya. At makalipas ang ilang panahon, naging sila. Masaya si nanay. Madalas siyang ngumiti. Mas naging maalaga sa sarili niya. At dahil doon, mas naging magaan din ang buhay namin. Akala ko sa wakas, may magandang chapter na ulit sa buhay namin. Hindi ko alam na habang masaya si nanay, may isang problemang unti-unting papunta sa akin. May boyfriend ako noon. Si Paolo. Hindi siya perfect guy, pero iba ang trato niya sa akin. Hindi siya palaaway, hindi siya controlling, at higit sa lahat, pakiramdam ko, ligtas ako kapag kasama siya. Hindi ko siya minahal dahil may kailangan ako. Minahal ko siya dahil siya ang taong gusto kong kasama. Isang araw, dumating sa bahay si Renato. Wala si nanay. Akala ko, may kailangan lang siyang kunin. Sir, may kailangan kayo? May hinihintay lang ako. Okay, sabi ko. Hindi ko na pinansin. Pero habang tumatagal, hindi siya umaalis. Naging kakaiba ang kilos niya. Lumapit siya sa akin. Matagal na kitang gusto. Napaatras ako. Sir? Alam kong mali, sabi niya. Kami ng nanay mo. Matagal na, sagot ko. Sinubukan kong umalis, pero pinigilan niya ako. Bitawan niyo ako! Clarice, makinig ka. Bitawan mo ako, sabi! Pinigilan niya ako. Ginamit niya ang mga naitulong niya sa amin bilang panakot. Kapag nagsalita ka, baka mawala ang trabaho mo, sumbat niya. Sir, alam mong ako ang tumutulong sa pamilya niyo. Maghihirap kayo kapag mawala ako, dagdag pa niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Takot ako. Hindi lang para sa sarili ko. Takot akong mawala ng trabaho. Takot akong bumalik si nanay sa dating kalagayan. Takot akong hindi paniwalaan. At higit sa lahat, ayokong sirain ang bagong buhay na akala kong nagsisimula pa lang ang kwento. Hindi ko ikwinento kay nanay. Hindi ko rin sinabi kay Paolo. Tinago ko lahat. Pero may mga bagay na kahit itago mo, hindi ibig sabihin na hindi sila nakaka-apekto sa'yo. Unti-unti akong naging tahimik. Mas madaling mapagod, mas madaling maiyak. Hanggang isang araw, pinuntahan ko si Paolo. Umupo kami ng matagal. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako. Sigurado ka? Hindi. Tinitigan niya ako. At sa pagkakataong yon, gusto ko lang maramdaman na may isang taong hindi ako iiwan. Hindi ako sasaktan. Nag-usap kami ng matagal. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Natanggap ko siya, na hindi ko kailangan ng perpektong buhay. Kailangan ko lang ng taong hindi ako iiwan sa hirap at ginhawa. At sa gabing yun may nangyari sa amin ni Paolo. Hindi ko yun ginawa para magtago. Hindi ko rin ginawa dahil may gusto kong patunayan. Ginawa ko yun dahil mahal ko siya at gusto kong maramdaman na may bahagi pa rin ng buhay ko na ako ang may kontrol. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti sinubukan kong bumalik sa normal. Hanggang nagdesisyon akong maghanda ng maliit na salo-salo. Kasama si Nanay, si Renato, at si Paolo. Gusto ko sanang maging simpleng gabi lang. Kumain kami, nag-usap, nagtawanan. At habang tinitigan ko si Nanay na masaya, naisip kong baka tama ang ginawa kong manahimik na lang. Baka pwedeng magsimula ulit. Tumayo ako. May sasabihin ako. Napatingin silang lahat sa akin. Ngumiti ako. May maganda akong balita. Natuwa si Nanay. Ano yun? Hinawakan ko ang tiyan ko. Buntis ako. Tumigil ang lahat. Apo? Tumango ako. Magiging lola ka na. Si Paolo naman ay nakangiti noong una. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Biglang nagbago ang mukha niya. Hindi, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ano? Tanong ko. Hinding-hindi akin yan. Iba na ang tono ng boses niya. Parang huminto ang oras. Paolo? Hindi pwedeng maging akin yan. Tumayo siya. At bakit? Tanong ko. At sa kanya sinabi ang katotohanan. Baog ako, Clarice. Hindi ako magkakaanak. Matagal ko nang alam yun. Natahimik ang buong bahay. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako makapagsalita. At sa isang iglap, lahat ng tinago ko, lahat ng kinatakutan ko, lahat ng desisyong akala ko ay kaya kong kontrolin, parang sabay-sabay bumagsak. Dahil kung hindi si Paolo ang ama ng dinadala ko, isa lang ang pwedeng maging dahilan ng pagbubuntis ko. At sa sandaling yon, alam kong wala nang paraan para manatiling tahimik.
2: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
3: Hindi ko na kayang itago pa. Tumayo kami at lumayo sa mesa. Pumunta kami ng kwarto ko. Matagal akong nakaupo sa harap ni Paolo, pero parang ilang oras na ang lumipas bago ko nagawang magsalita. Paulit-ulit kong tinitingnan ang mukha niya. Mahal ko siya, at siguro yun mismo ang dahilan kung bakit mas lalo akong natakot. Paolo, mahina kong tawag. Bakit? Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang mga kamay ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Napansin niyang namutla ako. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Anong problema? Doon na bumagsak ang lahat ng itinago ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Renato. Sinabi kong hindi ko yun ginusto. Napinilit niya ako. Napagkatapos nun, tinakot niya ako. Sinabi niyang mawawala ang trabaho ko at mawawalan ng suporta ang pamilya ko kapag nagsumbong ako. Hindi ako halos makahinga habang kinukwento ko yun. Akala ko, sisigawan niya ako. Akala ko tatanungin niya kung bakit hindi ako agad nagsabi. Akala ko magagalit siya dahil buntis ako. Pagtapos, mahina niyang sinabi, "Clarice, hindi mo kasalanan." Napatingin ako sa kanya. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin para sa bagay na hindi mo naman pinili." Doon ako unang tuluyang umiyak. Hindi dahil gumaan agad ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon may taong nagsabi sa akin na hindi ako ang dapat sisihin. Kinabukasan, sinabi ko rin kay Nanay Nora ang buong katotohanan. Ilang beses siyang napaupo at napahawak sa dibdib niya habang nakikinig. Nang matapos ako, hindi siya agad nagsalita. Tanging luha lang ang tumulo sa mukha niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong niya. "Natakot ako, Nay." Lumapit siya at niyakap ako. "Anak, dapat ako ang unang taong pinagsabihan mo." At alam kong tama siya. Pero alam kong hindi rin magsalita kapag ang dala mo ay takot, hiya, at trauma. Nang malaman niya ang ginawa ni Renato, hinarap niya ito. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang lakas para harapin ang lalaking minahal niya noon. Pero nakita ko sa mga mata niya na tapos na. "Hindi kita kayang piliin pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko," sabi ni Nanay. Sinubukan ni Renato na magpaliwanag. Sinabi niyang nagkamali siya. Sinabi niyang mahal niya raw si Nanay at hindi niya raw alam kung bakit niya nagawa yon. Pero hindi na nakinig si Nanay. "Hindi pagmamahal ang pananakit sa taong wala ng kakayahang lumaban sa'yo." Pagkatapos nun, tuluyan na niyang tinapos ang relasyon nila. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap para kay Nanay. Ang matanggap na niloko siya noon o ang matanggap na pagkatapos niyang makahanap muli ng taong minahal niya, yun pa pala ang taong sisira sa amin. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula akong humingi ng professional help. Nakipag-usap ako sa counselor. Nagkaroon din ako ng pagkakataong malaman ng mga legal na hakbang na pwede kong gawin. Pero doon ko natutunan na ang pag-move on pala ay hindi parang switch na pwedeng i-on kapag handa ka na. May mga araw na okay ako. May mga araw na pagbangon ko sa umaga, kaya kong umiti. Pero may mga gabi na bigla kong matitigilan. May mga simpleng bagay na nagpapaalala sa akin sa nangyari. At bumabalik na naman ang lahat. Minsan naiisip ko, bakit parang ako pa rin ang may dalang bigat, hindi naman ako ang gumawa ng mali. Pero unti-unti kong nauunawaan na hindi ko kailangang pilitin ang sarili kong maging okay agad. Hindi ko kailangang magkunwaring walang nangyari. Hindi ko rin kailangang kalimutan ang nakaraan para lang masabi kong naka-move on na ako. At higit sa lahat, hindi ko kailangang ikahiya ang batang nasa tiyan ko. Dahil ang anak ko ay hindi simbolo ng kasalanan. Hindi siya paalala ng kasamaan ni Renato. Siya ay isang buhay na dumating sa gitna ng isang napakasamang pangyayari. Pero hindi ibig sabihin na masama rin ang magiging buhay niya. Isang gabi, kinausap ko si Paolo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, sabi ko. Tahimik siya. Hindi ko rin alam kung kaya mong tanggapin lahat ng ito. Matagal bago siya sumagot. Hindi ko kayang mangako na magiging madali sa akin, sabi niya. Masakit marinig yon, pero mas pinili kong pahalagahan ang katotohanan. Pero, dugtong niya, hindi kita iiwan habang sinusubukan mong ayusin ang sarili mo. Napaluha ako. Paano yung baby? Tumingin siya sa akin. Hindi ko siya tinitingnan bilang kasalanan mo, Clarice. Bata siya. Wala siyang kasalanan sa nangyari. Doon ko muling naramdaman na may mundo pa palang pagkatapos ng lahat. Hindi man tulad ng dati, pero meron. Dumating ang araw na ipinanganak ko ang anak ko. Nandoon si nanay, nandoon din si Paolo. Habang hawak ko ang maliit na kamay ng anak ko, may halo-halong emosyon sa puso ko. Masaya ako. Takot ako. Pagod ako. Pero higit sa lahat, nararamdaman kong may bagong kabanata na nagsisimula. Lumapit si Paolo sa amin. Matagal niyang tinitigan ang bata bago siyang umiti. Gusto kong maging mabuting tao sa buhay niya, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi niya sinabi na magiging asawa niya ako. Hindi niya sinabi na magiging madali ang lahat. Wala siyang binitawang pangako. Pero sapat na sa akin noon ang katotohanang pinili niya maging mabuting tao sa kabila ng lahat. At siguro yun ang mahalaga. Dahil may mga sugat na hindi naman agad naghihilom dahil lang may bagong taong dumating. Minsan, kailangan mo munang matutong mahalin ulit ang sarili mo. Kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi mo kasalanan kahit ilang beses pa itong iparamdam sa'yo ng ibang tao. At kailangan mong maintindihan na ang buhay mo ay hindi nagtatapos sa isang masamang pangyayari. May mga araw pa rin mahirap. May mga gabing napapaisip ako kung magiging normal pa ba ang lahat. May mga pagkakataong naiisip kong sana hindi nangyari sa akin lahat ng yon. Pero sa tuwing tinititigan ko ang anak ko, naaalala kong hindi ko kailangang mabuhay na nakakulong sa isang pangyayari na hindi ko naman pinili. Hindi ko alam kung hanggang saan kami ni Paolo. Hindi ko alam kung balang araw magiging kami pa rin o magiging magkaibigan na lang kami habang pareho naming minamahal ang batang dumating sa buhay namin. Pero sa ngayon, hindi ko na kailangan pilitin ang sagot dahil ang pinakamahalagang desisyon na nagawa ko ay hindi kung sino ang pipiliin kong makasama. Ang pinakamahalagang desisyon ay ang piliin kong mabuhay muli. Kapag may gumawa sa'yo ng masama, huwag mong hayaan na ang ginawa niya ang maging sukatan ng halaga mo. Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng ibang tao. At minsan ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pagsasabi ng totoo. Ang pinakamahirap ay ang pagbangon pagkatapos ng totoo. Pero posible pala. Unti-unti. At ngayon habang hawak ko ang anak ko, masasabi kong hindi pa man buo ang buhay ko. Nagsisimula na ulit akong mabuo. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mabubuhay dahil sa takot. Mabubuhay ako dahil pinili ko na ang sarili ko.
2: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Isang magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Abay, Lunes ng gabi na naman. At ano po ang ibig sabihin nito? Siyempre, we will connect on Love Connect. 36 na minuto makilipas po ang alas 10 ng gabi at ang ating schedule, no? Mahigit na isang buwan ay nagbago doon po sa medyo nawala ng pagkatagal-tagal. Abay, saan kayo nang galing? Bakit kayo nawala? Hindi kayo na nunood o nakikinig ng Love Connect, ha? At doon naman sa parating nakasubaybay, ay alam na nila yan. Eh, medyo nagbago schedule natin, no? Alas 10:30 ng gabi hanggang hating gabi na po tayo. Siyempre, 10:30, di ba? Narinig nyo kanina. Ang galing-galing. Yung ano, no? Yung private confessions ni Mr. Wright at ni Miss M. Hindi po ako yung Miss M. Pero M din po ako. DJ Monica, at your service. Ang ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio. At ito po ang ating katanungan ngayong gabi. Ngayong Lunes, syempre nag-prepare kami dahil bueno mano, no? Para sa panibagong linggo. Ganda ng ating topic. Medyo mainit ang topic natin. Katanungan po, ano ang tinitignan mo para makita mo o makasigurado ka na seryoso ang isang tao sa'yo? Diba? I mean, when are we ever 100% sure? That very rarely happens. Ako, sana all kung sigurado ka. Pero may mga senyales yan eh. Tapos kanya-kanya tayo, di ba? Ng mga minamanmanan para malaman natin na talagang seryoso siya sa atin. Ano ang mga tinitignan mong senyales para malaman mo na seryoso ang isang tao sa'yo? Abay, magkwentuhan tayo. Pwede kayo magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line o di naman kaya yung Viber line, ano? I-type ang inyong pangalan, yung lokasyon po ninyo, ha? Para alam namin kung saan po kayo sa Pilipinas. 0919-278-3000. Ayan po. Ayan naman. Naririnig nyo na, di ba? Yung ating Viber alert. Tut-tut-tut-tut. At yung telephone number on screen, 0919-278-3000. Abay, kung mas tipo mo naman ay tumawag via landline, aba pwedeng-pwede po yan. Magkwentuhan tayo. 8924-4101, tatlong locals, 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.

0: medyo mainit ang usapan natin. I'm so excited. Eto na, ano ang tinitignan mo para makita mo na seryoso siya sa'yo? What are the signs that he or she is serious with you? Sa ating paksang, pagmamahal ba yan? Seryosohan na ba? O, eto na, dala lang ng init sa katawan. Parang naalala ko yung kantang ano ah, si Rico J ba yun? Magkasuyo buong gabi. Oy. Sana all. Once again, pagmamahal ba yan, kapamilya? O baka naman dala lang ng init sa katawan? Kaya paano mo nalalaman? Ano ang tinitignan mo para makita na seryoso ang isang tao para sa'yo? At hindi lang ito dala ng init sa magdamag. Minsan, ang gulo-gulo ng signals, di ba? Medyo mixed signals yan eh. Kaya nga merong libro eh, di ba? Na naging bestseller itong libro na to. Ang tawag eh, Men are from, ano ba ito? Women are from Venus, men are from Mars. Kasi yung mga love language natin, especially ng kababaihan at kalalakihan, eh, iba-iba po yan. Kaya minsan eh, talagang nandiyan ang mga mixed signals. Nako, sweet kayo, ang saya ng usapan, ang lakas ng chemistry. Pero napapansin mo, eh may pattern. Biglang nawawala siya, tapos biglang babalik uli na parang walang nangyari. Aba, paano na yan? May meaning ba ito? O in the moment of passion lamang? Kasi iba yung taong consistent, nandyan kahit walang dahilan. Kilala ka beyond good times. Iba rin yung parang nakaschedule lang ang pagpaparamdam kadalasan kapag gabi na at convenient. Diba? Merong sitcom na sinabi, nothing good ever happens after 2 a.m. O, diba? Yung mga booty call kung tawagin, diba? Tine-text ka kapag tapos na ang ating gabi. Abay, paano natin malalaman kung ang connection natin eh papunta sa tunay na pagmamahal o baka naman umiikot lamang sa tawag ka lang ha pag ikaw ay free, baby? Pag-usapan natin yan dito sa Love Connect. 41 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi bago tayo mag-delve into our hot topic for tonight. Abay, kumuha muna tayo at magbigay daan sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. PCG kinilala ang DZMM sa pagiging katuwang ng ahensya sa paghatid ng serbisyo publiko. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert, good evening.
1: Yes, DJ Monica, kinilala nga ng Philippine Coast Guard ang DZMM bilang isa sa mga stakeholder at katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at mga layunin ng ahensya. Personal na iginawa ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang pagkilala sa DZMM bilang pagpapahalaga sa kontribusyon, suporta at patuloy na pakikiisa ng DZMM sa mga programa at advokasya ng Philippine Coast Guard. Kinilala rin ng PCG ang DZMM sa paghahatid nito ng balita at serbisyo publiko, lalo na sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon sa panahon ng kalamidad at disaster response. Bukod sa DZMM, kinilala rin ng PCG ang ABS-CBN News. Taos-puso namang nagpapasalamat ng DZMM sa pagkilalang iginawad ng Philippine Coast Guard. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, at congratulations sa DZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: Apat na po at 3 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. 74 days to go before Christmas, mga kapamilya at kaserbisyo. Kumusta na po ang ating mga preparations para sa Pasko? Parati ko rin minimension, you know, it's okay not to be okay, ha, during the holidays. Huwag po tayo magpapapressure na kailangan lahat tayo happy-happy. Because we are all going through our things, So, for the holidays, so kahit regular na araw, birthday, di man birthday, kahit ano pong araw yan alam nyo po kailangan sundin nyo lang po yung nararamdaman ninyo. At dun po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, na wala namang pong pinagdadaanan, good for you, pero a little kindness na goes a long way to those who are going through a lot. Oh, diba? And if you are going through a lot right now, I feel for you. And our prayers are with you, pero nandito kami para pasayahin ka. Kaya naghanda kami ng napakagandang playlist ngayong Lunes ng gabi, para po sa inyong lahat. Parati nating sinasabi yan, yung musika, di ba, nagbibigay yan ng ng feel good, hormones sa ating utak. Kaya yan, nag-prepare kami ng playlist. Yung unang dalawang tutugtugin natin, folk rock ito. Noong 70s and 80s, nako, matutuwa yung mga yung mga boomer at yung mga Gen Xers dyan. Okay, ang ating paksa ngayong gabi, eto na. Kung kaka-tune in nyo lang, hello, hello. Welcome to Love Connect. DJ Monica po, sa ngalan ni Coach V. Hanggang hating gabi. Kami po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio on Cable. Hello! Pagmamahal ba yan? O dala lamang ng init sa katawan? Diba? Napaka-explosive ng topic. At ang katanungan natin, paano natin malalaman kung pagmamahal ba yan? Ano ang tinitignan mo para makita mo kung seryoso talaga siya sa'yo? Tapos pag di mo nakikita itong mga senyales na to, sigurado ka na ito lang ay dala ng pangangailangan. Ayan, 0919 ha, 2783000, pangalan lang po, lokasyon, yung inyong kasagutan. Kwentuhan tayo, yung ating huntahan magiging interesting ngayong gabi. Kayo man ay single, may jowa, may asawa, abay may problema ba kayo? O di kaya naman gusto niyo lang makipag-chikahan, pwede po yan. Basta tawag na. Once again, we will connect on Love Connect. 0919-278-3000. No load, abay, no problem. We got you, kapamilya. Ang gagawin nyo lang magte-text lang kayo ng no load, call me. Bahala na po kaming tatawag sa inyo, Nandito si Tintin, nandito si Patrick, tatawagan lang po kayo. Kaya once again, 0919-278-3000. Hey, how do you know and what are the signs that he or she is serious with you? Or is he or she just looking for a booty call? Kailangan pag-aaralan natin yan ngayong gabi. Yung intention, ano ba talaga ang habol niya sa'yo? Ako, dito na nagkakagulo ang mundo Isa kasi umaasa na seryoso, yung isa gusto lang ng booty call. Alam niyo po, ibig sabihin ng booty call, mga kapamilya, ibig sabihin yan, yung tinatawagan ka dahil gusto lamang ng bow chicka mau mau. Sa lamig ng gabi, kailangan ng konting init. So, ayan na siya. Ay, nagte-text na ng mga 11:45, Pag nagsimula na Love Connect, getting ready to text na siya. Pagkatapos, kapag matatapos na yung Love Connect, malapit na si Kuya Dan, Remember Your Music, nagpapadala na ng mensahe. Free ka ba, babe? Can we meet, babe? Your place or mine, babe? Ang taong may tunay na pagmamahal, malinaw o unti-unting nagiging malinaw ang intensyon sa'yo. gusto kang makilala, makasama, isama sa mga plano niya. Hindi ka niya tinatrato bilang option o pansamantalang aliw. Samantala, kung puro convenience lang, eh madalas ay iwas ang label. Aba, honey, do we need a label for our relationship? Why can't we just say that we're dating without calling me your boyfriend? Yan na. Medyo red flag yan, ha? They give you the bare minimum, di ba? Last week, pinag-usapan natin to dun po sa nakikinig, yung mga nagbibigay ng bare minimum dyan. Bakit? Bakit bare minimum lang? Yung just enough to keep them hanging on, but not too much that they will expect a commitment. Yan ang ibig sabihin ng bare minimum. Abay, pag yan na binibigay sa'yo, magkamot-kamot ka na ng ulo gaya ng ginagawa ko ngayon. Dapat din consistent. Nandyan ba siya kahit na walang ano, kahit na merong pwedeng kapalit, pero nandyan pa rin siya, consistent sa'yo? Ang love, hindi lang ramdam kapag okay ang lahat. Consistent yan kahit ordinaryong araw lang, may effort, may follow through. Narinig nyo yun, kapamilya. May effort, may follow through. Not only when the time is convenient for them. Not only when there's an itch that needs to be scratched. Alam nyo na ibig sabihin nun, hindi na tayo mag-explain. Aba eh, kapag gusto, on. Kapag ayaw, off. Samantala, yung isa, litong-lito na. Sobra na mag-overthink. Ay, kawawa naman. Yan. Diba? Kailangan may intention, may consistency. Yan po ang dalawang senyales, ha? Na dapat tinitignan mo para makita mo na seryoso sa'yo. Ikaw, what can you say? Ano ang tinitignan mong mga senyales para makita mo na seryoso sa'yo? Hala, magkwentuhan tayo ngayong gabi sa Love Connect 0919-278-3000 at 9 to go before 11 o'clock in the evening. Let's give you our first music connection. Folk rock muna tayo. Loggins and Messina coming at you from the 70s. Here's Danny's song on Love Connect, DZMM. People

0: Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ang DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
11: Basta AM DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Walang mapaghingahan, naghahanap ng hanap masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.

0: Aga Serbisyo, 2 minuto makalipas ang alas 11. Ngayong Lunes, nako, kumusta naman ang inyong Monday? Sana ay okay, ano? Hindi masyadong stressful. Pero kung na-stress man kayo eh, don't worry kapamilya, we always got your back. Kaya ito, tayo ay magpapatugtog ng magagandang musika para sa inyo. Ang ganda ng ating huntahan ngayong gabi. Sa ating paksang, pagmamahal ba talaga yan? O dala lang ng init sa katawan? Ang ating katanungan ngayong gabi, ano ang tinitignan mo para makita mo, no? Kung talagang seryoso ba siya sa'yo? Talaga lang? It's just in your imagination, eh, yung signals ninyo have crossed, diba? Ano sa palagay mo? Sabi ni Noel ng South Cotabato, DJ Monica, eto ha, dapat talaga merong bigat at merong lalim ang connection. Tinatanong ko sarili ko, kilala ba niya ako beyond the surface? Oy, ang ganda niya. Promise, Noel. That's very nice. Ito pa, hindi lang ito tungkol sa saya at kilig. Sa tunay ng pagmamahal, may curiosity sa pagkatao mo, sa kwento mo, sa fears mo, sa pangarap mo. Ang ganda, Noel. Oh, coming from a guy, ha? I don't mean anything bad by this. Pero kasi talaga namang ano eh, talagang biologically, no, ang mga lalaki kasi, ang connection nila usually is physical eh. Ang babae ang emosyonal. Diba? That's basic biology. Kaya for a man to say this, no, si Noel, eh talagang woo. Kudos. Oh, ang swerte ng ano mo, ng partner mo, kung sino man siya. Sabi mo sa kanya, good job, sabi ni DJ Monica. Kasi alam nyo, tama yung sinabi ni Noel, ano? Kailangan talaga eh, merong depth yung inyong connection. May kalaliman yung connection. Kasi talagang kung mahal ka, no, in good times and in bad, eh, they are willing to sit with you in the most awkward, in the most painful, in the most difficult of times. Kapag ka medyo yung discomfort nila sa mga difficult situations and topics, eh, it leaves them running, diba, away from you instead of towards you, ay mag-isip-isip ka na. Ang ganda nun. Iti Donski! Hello! Siya ay nakikinig habang nag-work from home. At itong si E, ano ang senyales mo na seryoso sa'yo? Sige, sabi mo sa amin. Ano yan eh, nagustuhan daw niya yung ating first two songs, di ba? Yung ating folk rock music connection. With Danny's song by Loggins and Messina and Annie's song by John Denver. Ang ganda, di ba? Ang sarap pa isegway ng dalawang yan. Thank you, Michelle Tidon. Kumusta na si Jen? Sabi mo sa kanya hello. Si Jen Cortez with an S and not a Z. 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Hala, ayan na si Bob ng Antipolot. Kausapin nga natin, tignan natin kung anong masasabi ni Bob sa ating paksa ngayong gabi. Eh, etong si Bob, eh, ano to eh? Meron siyang ano eh, 'di ba? Marami siyang kwento dati nung kabataan niya. Ayan, si Bob. Medyo pasaway ito nung bata eh. Medyo juvenile delinquent itong si Robert eh. Pero ayan, mabait na siya ngayon ha, promise. Proof na nagbabago mga tao. Bob, hello. Para ibinunyag ko na agad yung mga sikreto mo, no. Hello, Bob. Nasaan na siya? Ayan, nagtampo. Ayaw na sumagot. Sabi ko,
1: hello.
0: Oh, sabi ko mabait ka eh. Oh, hello, Bob.
1: Hello, magandang gabi.
0: Oy,
1: DJ Monica.
0: Minimikari ko ni Monica, makina na minimikari ni Monica. Oh, kaya mo na yun, ganun kabilis. Yung dati natalo mo ako eh, di ba?
1: Ay, nung Thursday, nag-usap tayo, eh, kala ko may kukunik ka sa akin na taga Marikina, bigla naman ako nalaglag.
0: Ano? Akala mo, ay, May, ikukunik
1: ka sa'yo? Kala ko may ikukunik ka sa akin na taga Marikina, narinig ko na yung boses kasi.
0: Oh!
1: Tapos bigla na akong nawala sa linya.
0: Oh, bigla ka nga nawala sa linya, oo, tama, nawala ka, oo, parang hindi na tayo nakapag-goodbye ng maigi, ano?
1: Sabi ko, ano kaya yun? Yung ikukunik kaya yun o wala na?
0: Ah, taga Marikina? Sino? Teka, hindi ko na parang ano, parang nalolola bells mode ako. Sino taga Marikina?
1: Hindi ko siya na-recall eh, kasi nung time na pumasok na siya, nawala naman na ako, nalaglag ako.
0: Alam ko na, hindi, akala ko kasi, hindi, ano, akala ko ikaw si, ano, si Noli, kasi yon, akala ko ikaw si Noli. Parang I mistook you for Noli, kasi si Noli, kasi parehong ang pogi ng boses ninyo. Medyo nagkamali ako, kasi si Noli, ayan, nagpapakonect yan, nagpapalove connect kay, ano, kay Floor, kilala mo si Floor, diba? Sigurado. Para atin tumatawag
1: yun. Pamilyar,
0: oo, yan. Pamilyar sa mga listeners natin ng Love Connect, yan si Floor. Kasi yan ang ating, ano, napakagandang confidence queen mula sa Victoria,
1: pwede,
0: Tarlac.
1: Pwede ko ba siyang makausap kung ipoconnect natin?
0: May kalaban itong si...
1: kung okay lang?
0: May kalaban itong si Noli. Floor, napaka-ano, sana all, ha? Napaka-ano talaga ni Floor. Mainit!
1: Okay lang, parang familiar sa akin, parang kilala ko yata.
0: Oy, naku, siguradong familiar siya dahil, ano, dahil...
1: Taga Marikina ba yan?
0: Hindi, si Noli yung taga Marikina. Si Noli yung isa pang ano, isa pang may gusto kay Floor, gusto magpa-matchmake kay Floor. O di dalawa na kayo ngayon.
1: Ayan, taga saan yung Floor na yan? Taga saan?
0: Taga Victoria, Tarlac. Oh, di ano, di LDR ito.
1: Ay,
0: LDR.
1: Family, oo, oh, kilala ko yan. Ewan ko lang kung kilala niya ako.
0: Oh, di ba? Eh, kung nakikinig siya ngayon, eh, kilala ka na niya. Sigurado, Floor, kung nakikinig ka, abay, di ba dami na ang listahan ng mga ano mo, ng mga manliligaw, oy. Hindi naman manliligaw
1: hindi
0: pa.
1: Hindi naman manliligaw.
0: Okay. Oh, sige. Yung ano, dating, admirers.
1: Dating kasama na namin sa conference yan.
0: Ah? Nagsama na kayo sa conference? Anong conference?
1: Conference, kumbaga sa call, ganyan, sa call.
0: Okay.
1: Kahit kami yan, kahit 20, umabot kami ng 30.
0: Ayun, okay. At saka natutuwa ako kasi kayo-kayong mga ano, yung mga loyalista namin dito, no, sa DZMM. Eh, kayo-kayo mga kapamilya namin, eh, magkakakilala kayo somehow, yung ganon. Yun.
1: Pero kasi may kilala rin akong Floor, masayista rin dito sa Marikina.
0: Okay.
1: Ganda perception.
0: Oh, iba namang Floor yon, ibang Floor. Tapos meron din tayong kaibigan na massage therapist, kapamilya, si Lina naman yon ng Manila. Oh, di ba? Kaya lang, taken na yon, di pwede yon, off limits. Kasi yung boyfriend niya.
1: Ayoko lang din kausap yun. Kilala ko yun.
0: Aba, sobra.
1: Pasensya na sa sinabi.
0: Grabe naman ito.
1: Katotohanan.
0: Uy, grabe ka naman. Mabait naman yun si Lina. Kaya lang, baka ayaw mo lang kasi may boyfriend na siya na mukhang action star. O, oh, diba? Kaya off-limits na siya. Oh, 'di ba? Oh, anyway, Osha. Kumusta ka naman, Bob? Pag tumawag si Floor, sasabihin ko na kinukumusta mo siya. Ikaw, kumusta diyan sa Antipolo ngayon?
1: Pag-init sa Antipolo, hindi taglamig.
0: Ay, pupunta ako diyan, ano, in a few days kasi ano, meron akong parang get together.
1: May event ako dyan. Mag-hosting ka na naman
0: sa may Antipolo. Kaya titignan ko nga kung umiinit na talaga dyan o kung malamig pa rin ang panahon. Aba eh, oo.
1: Ano? Ngayong gabi, maalinsangan.
0: Maalinsangan ba? Ay, nakakainis, ano? Kapag kahit na ganyan maalinsangan, kahit malakas ang electric pan, eh, ano pa rin, mainit pa rin yung hangin.
1: Iba na yung buga.
0: Ayun
1: naman, kahit pa paano, umuulan-ulan, hindi rin kaalang ulan.
0: O yun, kaya kailangan natin ng ulan paminsan-minsan. Sana lang medyo ano, no, hindi yung to the point na nagbabaha. Yun, dahil nakakatakot naman ng leptospirosis, pero...
1: Alam po, may hosting na naman si DJ Monica.
0: Oh,
1: ano sa Santo Polo.
0: Ikaw talaga. Oh, ano, konting get together lamang. Oh, teka, bago tayo, ano, malihis sa usapan natin. Narinig mo ba 'yung ating topic, Bob?
1: Hindi.
0: Ay,
1: medyo mahina-hina 'yung cellphone. Eh.
0: Akala ko naman kaya ka tumawag dahil may hugot ka sa ating topic. Oh, 'yung ating ano,
1: ay, hugutin ko sana si Florida lang. Hindi pa pala tatawag eh.
0: Salbahe ka talaga. Lagot ka kay Noli. Hala, Floor. Talaga haba ng buhok ni Floor. Ay, natatapakan ko na yung buhok ni Floor dito. Umaabot dito mula sa Victoria Tarlac eh. O, ayan.
1: Huwag ka magalala, Floor. Meron ako dito, wax.
0: Ito talagang si Babo. Babing, ito ang ating ano katanungan ngayong gabi. Abay... Ano ang tinitignan mong mga senyales para makita mo na seryoso siya sa'yo? Oh. Kasi 'di ba? Pwede naman kasi na one night stand lang ang gusto. O di syempre, ang saya ninyo noon, ano? Ang saya ni Bob.
1: Pero ay, hindi naman siguro. Ako ayoko nang ganyan.
0: Oh, sige.
1: Mas maganda yung makilala ko muna ng
0: talaga lang oh.
1: Bago hindi naman lahat ng lalaki siguro.
0: Mm-mm.
1: May matisino pa rin. Meron talagang ganyan.
0: Oh,
1: ganyan lang ang habol. Pagkatapos, ayawan na.
0: Oh, sige. Kailangan talagang best foot forward siya dahil baka nakikinig si Floor. Kasi ito ha, sabi ni Jules ng North Caloocan, makinig ka Bob ha? Sabi ni Jules, malalaman mo kung talagang seryoso siya kapag ka may time at saka may availability siya para sa'yo. Hindi yung kung gusto ka lang makita o makausap, eh nandun siya o obserbahan dapat kapag ka may oras siyang inilalaan para sa'yo. Kumbaga, making time kahit na busy, diba? Making time.
1: May time. Ayun talaga ang kailangan niya, yung time.
0: Oh, totoo na so agree ka, agree.
1: Kasi pag wala kang time, kung kailan mo bilang gusto, kung kailan nga. Sabihin na natin, kaya nga may tinatawag yung may time. Pag siya may time na ganyan, given take yan. Correct. Itong oras ko, tapos ito rin yung oras ko para. Sabihin mo lang, 30 minutes, 15 minutes.
0: Okay. So kailangan hindi kasi kailangan may compromise, 'di ba? Hindi lang yung oras niya, hindi lang yung oras mo.
1: Oh,
0: may give and take, kumbaga.
1: Oh, give and take.
0: Oh, 'yun. Okay. Ang ganda naman. So agree ka doon na may oras para sa isa't isa. Oh, ito naman ang sabi ni
1: oras lang naman talaga kailangan.
0: Ito naman ang sabi.
1: Wala na lang time saya.
0: Lagot na.
1: Baka iba na yung binibigyan niya panibagong time.
0: Yun! Alam na alam ni Bob yan.
1: Ibig sabihin, may timetable ka lang. Hanggang dito lang siya.
0: Oh, di ba? May timetable talaga eh. Parang ano ah, parang ginawa mo na yan ah. Kaya tumatawa ka. Ikaw talaga ba?
1: Hindi. Maraming gumagawa niya. Huwag mo ako ituro.
0: hindi sabi ko na nga kasi mabait ka na, hindi ka na salbahe eh, parang nung bata ka.
1: Lord, marinig ka lang, Flora.
0: Ewan ko sa'yo, anong request mo, dali, dahil ano, ikaw talaga. sige na, meron ka bang request? Naloloka ako sa'yo eh.
1: Request ako,
0: ano?
1: Para kay Flora to eh, dito ko dadalhin to eh.
0: Ewan ko sa'yo, ano?
1: Dito ko siya dadalhin.
0: Saan?
1: Kastilyong Buhangin.
0: Sa Kastilyong Buhangin? Ano ba? Diyan mo siya dadalhin? Eh, di ba sabi nga ni Basil Valdez, yung Kastilyong Buhangin, gumugunaw yan. Bakit diyan mo siya dadalhin?
1: Ay, ito pag gumunaw, di dalawa na lang kami matitira.
0: Ewan? Siya, sige. Meron kami. Ayan na, ang bilis ni, ni Tintin. In-upload na agad. Ito na yung Kastilyong Buhangin. Mga patutugtugin natin mamaya yan. Sige, Bob. Sige.
1: Yeah, binabati muna ako ha.
0: Go ahead.
1: Binabati ko si Ate Linda Cruz, Ate Bertulit, si kaibigang Joseph Ramos ng Batangas, si Ate Mina Araneta ng San Pablo, Laguna, si Jovet Elguera at ang asawa niya si Mary Elguera ng Teresa Rizal. At yung napakinggan kong pangalan ng napakaganda, si Flor.
0: Oh, talaga naman. Talagang nambobola pa ito. Alam mo, kanta sa yun ni Flor ko, ano, yung kay Jaja Padilla, mambobola.
1: Hindi ah.
0: O, sige na.
1: Hindi na ako para malaman na.
0: Ay, lagot ka kay Nolly ha. Talagang kinakalaban mo pa kay si Nolly sa ano, sa affections ni Flor.
1: Hindi ko naman kinakalaban. Eh, kung kanino mapupunta, eh.
0: Okay, sige.
1: Talagang sa kanya.
0: May the best man
1: kung para,
0: win.
1: Kung para sa kanya, para sa akin.
0: Sige. May the best man win na nga. Ewan, sige na nga. Nandiyan na si Joel. Baka si Joel makikilaban pa sa inyo. Hindi, may asawa na to. Happily married na ito. Sige. Sige, Bob. Ikaw talaga. Oo, salamat. Parating mga pinapataw. Naiiyak na ako sa katawa. Thank you, Bob. Itong si Bob, oh. From juvenile delinquent to komedyante. Ang ating katanungan, mga kapamilya at kaserbisyo. Abay, pagmamahal ba o dala lang ng init sa magdamag? Paano natin malalaman anong mga senyales na nakikita mo, tinitignan mo para malaman mo kung seryoso talaga sa'yo? Abay, yan si Joel, magkakantuhan tayo. Pero sabi ni Migs ng Cebu, eto ha, merong respect at boundaries, DJ Monica. Nire-respeto ka ba bilang tao? Hindi lang bilang yung kailangan nila doon sa panahon na yon. Oy, alam na natin yon. Migs, hindi na kailangan magdetalye, di ba? O, di ba? Kasi sa tunay na connection, tama yan sabi ni Miguel, nire-respeto ang boundaries mo, emosyonal at pisikal. Hindi ka pinepressure, hindi ka minamadali at pinagpapahalagahan yung comfort zone mo. Kanya-kanya po tayong comfort zones, ano, mga kapamilya at kaserbisyo. Kaya kapag ka hindi nire-respeto yung comfort zone mo, pagkatapos talagang binaliwala niya yon, whether it is physical, mental, emotional, ay nako. Medyo mag-isip-isip na tayo dyan, no? Ibig sabihin ay hindi ka siniseryoso. Because yung mga seryoso sa'yo, talagang gusto nila, talagang marespeto ka dahil, you know, mahal ka eh. That is, love is never enough. Pinaka-importante rin po yung ibang mga bagay, no, na nagbubunga dahil sa pagmamahal, gaya ng respeto. O, diba? Senyales na seryoso ang lalaki kapag ikaw ang priority sa mga importanteng bagay at pinakilala ka na sa mga magulang at buong pamilya mo. Baka sa buong pamilya niya, ibig mo sabihin, yan ang sabi ni Michelle. Diba? O, tama nga naman, kapag ka pinakilala ka niya, dyan mo alam, diba? Isang malaking senyales yan. Kasi you are worthy to be, ano, you are worthy to be, taken home to mom and dad. Ayan naman. O, kakausapin natin si Joel maya-maya lamang, pero magre-report muna tayo, no? Tama, Tin? Yes? Oo. Sige. Maya-maya lamang, Joel! Teka, yan ang aking ano eh. Si Joel ang aking Gen X body eh. Kami si Joel ba yon? Ang aking Gen X body? O, kakausapin natin maya-maya lamang si Joel. Pero for now, no? Samantala, kumuha muna tayo ng balita. Kilo-kilong smuggled meat products nasabat sa Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang gabi.
2: DJ Monica, nasamsam ng National Meat Inspection Service o NMIS, katuwang NBI, ang nasa 650 kilo ng hinihinalang smuggled meat products sa dalawang Chinese grocery store sa Binondo at Santa Ana, Maynila. Kabilang sa mga nasamsam ang frozen duck, pigeon, baka, manok at lamb na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Ayon kay NMIS OIC Executive Director Fernando Lonto, natuntun online ang pagbebenta ng mga karne na umano'y mula sa mga hindi accredited ng pamahalaan ng Pilipinas para mag-export ng meat products. Paliwanag ni Lonto, hindi matitiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga produktong ito. Posible ring umano'ng magdala ng mga ito ng sakit na maaaring makahawa sa tao at mga hayop sa bansa. nihahanda na mga kasong isasampa laban sa mga sangkot dahil sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
4: Sa DZMM.
0: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo kung kaka-tune in nyo lang. Aba, better late than pregnant. Hello, welcome to Love Connect. 11:22 na po on the clock. Oh, maya-maya lamang po eh tatawagan natin ano yung ating isa pang kapamilya na gusto makipagkwentuhan dahil ang ating paksa ngayong gabi eh, napaka-interesting. Ito ha, katanungan natin eh, paano mo nalalaman? Ano ang tinitignan mo mga senyales para makita mo kung seryoso talaga siya sa iyo? Aba, in English, what are the signs that he or she is serious with you? Because for all you know, it's just about chikawawaw, one night stand. Tama, daming mga buti-buti call niyan, di ba? Kapag ka-oras na ni Kuya Dan. Kapag parati ka tinitext, eh remember your music na, eh mag-isip-isip ka na. Ayan naman, di ba? Kasi kapag ka ganyan, eh nako, ibig sabihin, hindi ka na siniseryoso. Sabi naman ni Rose ng Barangay Katmon, Malabon. Ang ganda nito. Ang ganda ha. Makinig kayo. Ito. Sige. Sabi ni Rose ng Barangay Katmon, DJ Monica, emotional presence. Very important po sa akin yan. Hindi lang sa masasayang oras na susukat ang pagmamahal, kung hindi lalo na sa mabibigat na sandali na nandyan ang kanyang presensya kapag ka hindi na fun ang sitwasyon. Dahil hindi naman po lagi sa buhay ay masaya. Tama? Diba agree tayo lahat dyan kay Rose ng Barangay Katmon, Malabon. Sarap ng pansit nyo dyan, Rose. Aba. 24 na minuto makalipas po ang alas 11 ng gabi. Nako, ang sisipag ng ating mga radio patrol ngayon ano sa labas ng himpilan dahil ngayon ay magbibigay daan po muna tayo muli sa pag-uulat ng ating radio patrol. Natimbog na ang suspect sa pamamaril sa Quezon City na ikinasawi ng tatlong individual. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Harvey Sabado. Harvey, pasok.
5: DJ Monica, arestado ang 38-anyos na lalaking si Aliaspin na suspect pumano sa pamamaril na ikinasawi ng tatlong individual kabilang ang isang menor de edad sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Narecover sa suspect ang isang baril na pinaniniwala ang may kaugnayan sa insidente. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisa ang suspect at inihahanda na ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kasong kriminal. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang mga pangyayari kaugnay ng insidente at ang posibleng motibo ng suspect. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Harvey Sabado.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
4: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Napakaganda ng ating paksa ngayon. Ako, very controversial kasi ano ba ito? Totohanan ba ito? Or is this a one-night stand? Ano ang tinitignan ninyo para malaman ninyo na seryoso siya sa inyo? Kaya ayan po, no? Kung meron kayong kasagutan, aba 0919-278-3000 lamang po. Ang sabi ni Lex ng Tagaytay, Nakakatuwa kasi natututo tayo lahat eh, 'di ba, sa mga kasagutan ng mga ating mga kapamilya. Eto na, tamang-tama yung sabi ni Lex ng Tagaytay, parang yung sinabi din ni Michelle ng Quezon City kanina. Future orientation lang yan, DJ Monica. Abay, isipin mo, kasama ba kayo sa plano niya? Kahit hindi malinaw ang lahat, ang taong seryoso ay hindi takot mag-isip na as we instead of just me. Ay, ang ganda! At ito na, dahil nga may future orientation, gaya ng sabi ni Michelle kanina, di ba? Eh, talagang bala ka na ipakilala sa kanyang mga parentals. Eh, kapag ka sinisikreto ka niya, paano na yan? Ay, sa kangkungan na tayo niyan pupulutin. Kasi wala na mangyayari sa atin. Oh, yung aking 80s body, yung aking Gen X body, si Joel ng Quezon. Joel, bukas uli, ha? Oh, kasi hindi na namin siya matawagan. Para nawala siya sa linya, no? Yan. Mahirap talaga kapag ka... kapag ganyan. Kasi minsan talagang ano, talagang the connection is not ano, no? The connection is not good. But it's okay because dito sa Love Connect, eh tayo'y parati nagko-connect. Kung hindi ngayon, eh bukas. Dali, Joel, tawag ka uli bukas. Dahil gusto ko tanongin kung ano na naman ang pinapakinggan mong new wave music habang ikaw ay nagpa-pump ng iron kanina. Oh, 'di ba? Sabi mo Our House by Madness. Oh, ako naman nung nag-exercise kanina, ang pinapakinggan ko eh The Cure in between days, 'di ba? Ang saya lang. Oh, okay, kantuhan tayo bukas, Joel. Samantala, 28 minuto makalipas po ang alas 11 ng gabi, eto na ang Kastilyong Buhangin. Diba? Naalay ni Bob kay Floor. Ewan ko ba dito kay Bob? Kastilyong Buhangin daw. Gumugunaw ito eh. Pakinggan natin. Si Basil Valdez, napakagandang awitin po. You asked for it, you got it. Dito lamang sa Love Connect. Thank you so much for tuning in. DZMM.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung talaga ng DCMN para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: DZMM.
11: 11:35 on the clock. Welcome, welcome back po sa Love Connect. Mga kapamilya at kaservisyo, maya-maya lamang po, no, hating gabi. Nako, yung inyong ano, ano yung tawag kay ano, kay Kuya Dan, yung Balbas sa Radyo. Oh, 'di ba? Yung inyong best friend na Balbas sa Radyo. Si Kuya Dan, Remember Your Music. But for now, you know what time it is. It's time for our love confession.
4: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
11: Hello DJ Monica at sa lahat ng tagapakinig ng Love Connect sa DZMM. Ako po ay si Isabel, 29 years old at isa po akong single mom. Gusto ko po sanang humingi ng payo dahil bumalik ang tatay ng anak ko matapos niya kaming iwan noong sanggol pa lamang ang anak namin. Noong ipinanganak ko ang aming one and only, ay mag-isa akong nag-alaga sa kanya. Ako ang nagpuyat kapag may sakit siya, naghanap ng pera para sa mga pangangailangan niya, at nagsikap na magbigay ng lahat kahit wala akong katuwang sa buhay. Alam ng tatay niya na may anak kami, pero pinili niyang hindi maging present sa buhay namin. Ilang beses akong umasa na magbabago siya, pero kalaunan, tinanggap kong kailangan kong palakihin ang anak kong mag-isa lamang. Ngayon, malaki na ang anak namin. Nakapagsasalita na, nakapaglalaro, at hindi na kasing hirap alagaan noong sanggol pa lamang siya. Bigla na lang nagparamdam ang kanyang ama. Gusto raw niyang makilala ang anak namin at bumawi sa mga panahong hindi niya kami nakasama. Ang unang pumasok sa isip ko ay, bakit ngayon lang? Noong kailangan ng anak ko ang isang ama, wala siya. Nowhere to be found. Noong halos hindi ako makatulog sa pagod at problema, wala rin siya. Ngayong nalampasan ko na ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging ina, sakal lang siya nag-choose na bumalik. Hindi ko naman gustong ipagkait sa anak ko ang pagkakataong makilala ang kanyang ama. Pero natatakot akong baka masanay ang anak ko sa presensya niya, sabay bigla namang mawawala lamang siyang muli sa aming buhay. Hindi ko rin alam kung seryoso ba talaga siya na gusto niyang bumawi o gusto lamang niyang maranasan ang pagiging ama ngayon na mas madali lamang dahil talagang hindi na mahirap alagaan ang bata. May sama pa rin ako ng loob sa kanya. Hindi ko kayang kalimutan ang mga panahong ako ang nandyan para sa anak namin at siya ay wala. Pero ayoko din namang magalit ako at galit ang maging dahilan para hindi magkaroon ng pagkakataon ng aming anak na makilala ang kanyang ama. DJ Monica, dapat ko ba po siyang bigyan ng pagkakataon na makasama ang anak namin? O kailangan muna niyang patunayan na seryoso siya at kaya niyang panindigan ang pagiging isang ama? Paano ko po malalaman kung nagbago na talaga siya? Tama po ba na dahan-dahan ko muna siyang papapasukin sa buhay namin? At obserbahan kung magiging consistent siya bago ko hayaang maging malapit siya sa aming anak? Ayoko pong lumaki ang anak ko na may galit sa kanyang ama. Pero ayoko rin siyang masaktan dahil sa taong hindi ko pa kayang pagkatiwalaan. Ang gusto ko lang po ay protektahan ang anak ko. Kung gusto talagang bumawi ng tatay niya, gusto kong makita yon sa gawa, hindi lamang sa salita. Kayo po ba, DJ? Bibigyan niyo po ba ng pangalawang pagkakataon ang isang amang bumalik lamang noong malaki na ang anak niya? O hahayaan mo muna siyang patunayan na hindi niya muling iiwan ang kanyang anak? Maraming salamat po sa pakikinig, DJ Monica. Sana po ay matulungan ninyo akong makapagdesisyon ng mabuti para sa ikabubuti ng aming anak. Nagmamahal, Isabel.

0: payo ng eksperto. Eksperto sa Love Connect.
1: Hello, Isabel. Unang-una, thank you so much sa iyong love confession. Naiintindihan ko ang hesitation mo, damang-dama ko ito. Hindi basta-basta makakaligtaan ang sugat ng abandonment na ginawa ng baby daddy mo sa iyo at sa iyong anak. Pero, to answer your question, you will never ever know kung talagang seryoso siya na maging present na magulang at hindi na maging absentee father until you give him a chance. Medyo wala kang choice dito, Isabel. Here's the good news. People do change. Naniniwala ako talaga dyan. Ako mismo, nagsasalita ako, no, mula sa aking personal na mga karanasan. Ako mismo, laki ng pinagbago ko mula noon hanggang ngayon. So, kung gugustuhin talaga ng tao, people can't change. Wala sa edad ito, wala sa pagiging babae o pagiging lalaki, pagiging magulang, pagiging single, kahit sino pwedeng magbago. Basta gusto nating magbago. Who knows? Baka nga nagbago na siya. Pero tama ka. Obserbahan mo muna bago ka magdesisyon, no, na iwan sila together, na mag-isa. Allow them to bond as father and child with you around. For now, medyo kailangan kasama ka muna parati bago mo payagan na medyo mag-bonding sila o lumabas-labas sila, no, mag-malling, ganyan, magpasyal-pasyal na wala ka doon. So, gaya ng sinabi mo, observe before you decide that he is worth spending time with your child on his own. Ito ha, every child deserves to know his or her own parents. So, sa ayaw mo't sa gusto, and I know this is not easy to accept, dahil nga meron pang sugat na nararamdaman kung hindi pa buong-buong naghihilom. And I can't blame you for that. Hindi biro yung ginawa niyang pag-abandona sa inyo. But your child deserves to get to know yung ama niya. And you owe it to your kid to introduce them. And then, kung talagang ma-prove ng baby daddy mo na nagbago siya at ngayon seryoso siya, to be a parent that is present in the life of your child and not an absentee father, aba, edi ang saya, diba? Pero kung hindi, yun na. Protektahan mo yung anak mo, pagkatapos, kausapin mo siya. Na huwag na siyang magbabalik hanggat ready na siya na hindi lang papaasahin yung bata, pero ready na siya na maging present sa buhay ng inyong anak. Once again, thank you so much and I wish you all the best. 12 minuto bago po ang ating gabi. Doon po sa may gustong magpadala ng kanilang love confession, abay, pwedeng-pwede. Payong beshi po ang ibibigay ko sa inyo base po sa aking mga personal na karanasan, ano, gaya ng kanina. At meron din naman pong behavioral science degree sa kolehiyo, ano? May nalalaman din naman sa human relationships and psychology. Kaya kayo lang po ay mag-text sa amin. 0919-278-3000, sabihin nyo lang po, love confession para sa Love Connect. Ipa-forward na po sa amin yan. Maraming salamat once again, ano, kay Isabel at to everyone else, ano, na nagpadala ng kanilang love confessions through the years. 11 minuto bago po ang ating gabi. Ang ating katanungan ngayong gabi, abay, ano ang tinitignan mo, paano mo nalalaman, ano mga senyales na seryoso siya sa'yo? Pagmamahal ba ito o dala lang ng one-night stand? Dala lang ng init sa katawan? Dala lang ng panandaliang pangangailangan? Ay nako, matatanda na tayo, alam na natin yan. Diba? We are all of legal age and we know what we mean. O, diba? So, eto na ang gusto nating malaman dyan. Sabi naman ni, may pahabol eh, eto si Oka ng Bagong Ilog, Pasig. Sabi ni Oka, kailangan dito, DJ Monica, eh malalaman natin yung pattern over time. Yan po ang tinitignan ko kung ano yung paulit-ulit na nangyayari. Hindi lang yung nangyayari sa panandalian. Ano yung nangyayari, yung pattern niya? May cycle po kasi dyan eh. Yung paglapit, paglayo, init at lamig, nako, yan po ang kailangan. May malinaw na kasagutan. Ang ganda, di ba? Ang ganda lang yan, si Oka. Salamat, Oka, ng Bagong Ilog. Tama siya dyan eh. Actions over words. Parati ko itong sinasabi, kapamilya ha. Sa bagay-bagay sa buhay. Kapag ka medyo nalilito ka kung ano ang papaniwalaan mo sa nangyayari sa kaibigan, sa magkakaibigan, sa magpa-partner, ayan, eto na. This is the surefire way to know. Yung sinabi ni Oka na yung ano, no, malalaman mo yung cycle over time. Unang-una, actions over words. Words mean nothing. Nako. Wala pong ano yan, wala pong ibig sabihin yan. Kailangan ang nangingibabaw ay yung action. Pero alam niyo po kung ano mas nangingibabaw sa action. Patterns. Gaya ng sabi ni Oka, patterns over everything, over actions and words. At kung meron na talagang clear-cut pattern, ano, na ikaw ay talagang tinetext-text ka lang kapag hating gabi na. Pero pag-araw eh, walang panahon para sa'yo, aba. Eh, mag-isip-isip na tayo. Kasi ito po, no, kapamilya at kaserbisyo. In conclusion sa ating paksa ngayong gabi, hindi lang tungkol sa kung gaano kalakas nagsimula ang relasyon. Yung excitement, yung passion, yung fire. Nako, hindi po dyan. Kung hindi, gaano ito katatag habang tumatagal. Ang totoong pagmamahal, hindi kailangang pilitin o kailangan mag-second guess ba ang tawag doon eh, yung hinuhula-hulaan mo, nag-overthink ka pa. Ramdam mo na ito agad sa consistency, sa respeto at sa paraan ng pagpili sa'yo araw-araw na ginawa ng Diyos. Hindi na ito ilalagay ka pa sa alanganin at hindi ka na pinapag-overthink, hindi ka na ginagaslight. Alam niyo po yung gaslighting, yung sasabihin sa'yo, ano ba? Eh di ba tinetext naman talaga kita? Ano ba yan? Para namang nag-overreact ka lang? Tapos iisipin mo, parang ikaw pa yung mali. Parang ikaw pa yung, tama ba yun? Parang nag-overreact yata ako, tama yata siya. Hindi yon, yung pinagki-question ka pa, di ba? Eh ramdam mo naman na totoo yung gut feel mo. Eh gaslighting na po yan. Ang tamang connection ay solid, hindi ka ginagaslight, hindi ka pinapag-overthink. Samantalang, ang connection panandalian lamang, eh madalas maganda lang sa umpisa. Kapag natapos na ang eksena, abay alam na natin kung ano yung eksena niyan. Kasabay din nito ay nawawala na ang effort at presensya ng tao. Ako, mabilis pa sa alas 4 eh, hindi mo na naririnig, medyo gino-ghost ka na. Sabayan na naman kapag kailangan ka eh, nagpaparamdam. Kaya bago ka tuluyang mahulog, kapamilya at kaserbisyo, tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba ay mahal o for convenience lamang? Pangmatagalan ba ito or just for now? Dahil ang tamang pagmamahal, hindi mo kailangan magduda kung may lugar ka. Malinaw po ito. Sigurado po ito. May paninindigan po ito. O, uulitin ko ha, in case you missed it. Dahil importanteng-importante ito ha. Ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Diba? Talagang you deserve kasi, no? May malinaw, you deserve that. Merong sigurado, may paninindigan. We all deserve to be loved fully and completely. Not just to be given temporary love whenever it's convenient. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo, no, sa episode na ito ng Love Connect. Kapamilya, kaservisyo, lalo na as we get older, no? We don't always wait to be chosen. Ako, pinag-uusapan natin to eh, nila Floor, di ba? Nila Bechimel. Kapag ka tumatawag sila eh. Kapag ka tumatanda na tayo, nung bata tayo, we want to be chosen. When we get older, we are doing the choosing already. And we have to choose someone who loves us completely. Thank you po sa inyong lahat sa pagsubaybay dito lamang sa Love Connect. Huwag niyo po kakaligtaan, Kuya Dan. Remember your music. At kung di ako nagkakamali, dahil po ay Martes, merong Kumusta Dear. Oh, yan ang paborito ko eh sa RYM. Kumusta Dear, ha? Maya-maya po, alauna. Tayo po ay mag-stay up at pakinggan natin ang one-man show ni Kuya Dan. Napakaganda nun parati. Samantala, hanggang sa susunod po, ako po si DJ Monica sa ngalan ni Coach V, Vanessa Antonio. Once again, thank you so much for being with me. Totally appreciate your company. Leaving you with, nako, crush na crush ko to, binoto-boto ko pa ito, yung American Idol. Dati nung season 7, I voted for him every week on season 7 of American Idol. David Cook, and Come Back to Me. Dito lamang po sa Love Connect, DZ. MM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM, Radyo Patrol 630 at

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabay natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo kwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Sino ang lagi mong kakampi?

0: Swabbing Umaga, October 13, 2026. Araw na po ng Tuesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan. From the 60s hanggang 90s, ako na po ang bahala dyan. Ang inyong mga song requests at syempre mga OPM classics, meron din po tayo niyan. At dahil ngayon ay araw ng Martes, abangan na natin mamaya ang pakinggan at i-enjoy kung ano nga ba ang sulat na para lamang sa iyo na ating babasahin mamaya sa ating Kumusta Dear Specials. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood ngayon sa kanilang mga telebisyon via DZMM Talaradyo. Kaway-kaway hulo. Hello. Happy Tuesday morning. Ganun din po sa mga nakatutok, yung mga hindi makababa ng kanilang mga sasakyan. Natago natin sa pangalang Elgin at Paula. Sabi niya, ang tagal mo naman pumasok, kuya, dyan di kami makababa. Oh, ito na. Hello, hello sa mga nakatutok sa atin, no? Naka-tune in sa 630 sa kanilang mga radyo sa bahay, sa mga nakalagay sa opisina. O kaya naman sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang bumabiyahe sa mga sandaling ito. Hi, hi! Happy Tuesday sa mga nanonood, nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Magising-nagising pa silang dalawa. Ba't kasi hindi pa kayo bumaba dyan? Pag si baba na kayo dyan, napapaligiran ko na kayo. Tuesday na po at 73 days. Hindi ko pa pala natatawag si Santa. 73 days po mga kapamilya kaserbisyo bago ang Kapaskuhan. Parang feeling ko medyo bumagal yung countdown. Ayun na. Sakto yung sound effect ko. Biglang lumabas si Santa. Hello, Santa. Magandang umaga sa iyo. Daladala ang kanyang placard na may nakasulat na 73. Kumusta ang weekend ninyo, mga kapamilya, mga kaserbisyo? Alam ba ang weekend ko? Parang makakalimutin na ako ngayon. Nalilimutan ko kanong gana. Ah, pero hindi, alam ko na. Nung weekend ay pinost ko pa nga pala sa aking Facebook page ay pumunta kami sa ano, pumunta kami sa birthday. Mali na yun napunta. Pumunta kami sa wedding ng dati naming katrabaho din sa MOR, no? Congratulations sa kanila, kay Hope at saka kay Daniel. Wedding nila, so syempre nakikain kami doon, ano, talaga. First time kong umattend ng wedding na ang kakilala lang namin ay yung bride. Alam niyo yun, na-try niyo na ba yun? Yung wala kayong masyadong kakilala talaga doon sa event. Kasi syempre, in-invite kami nung yung kaibigan namin, yung bride. Medyo, kumbaga, matagal din namin ang kasama. So, sa amin, kami naman ni Mrs., syempre, tara, punta tayo, in-invite tayo. Alam nga naman, di tayo pumunta, di ba? So, pero, sa kabila nun, wala na kaming ibang kakilala. So, so sabi ko, parang first time kong umattend ng ganitong event na talagang walang-wala tayong ka-friends dito. Pero, nag-enjoy pa rin naman kami, no? So, pagka ganun, hindi mo naman event yun, syempre. Go with the flow ka lang, di ba? Pag sinabing magko-contest, o, huwag nyo akong nilalabanan sa contest. Talagang lumalaban ako sa mga ganyan. Pag sinabing palakpak, palakpak. Pag sinabing kainan, kainan na. So, I think yun yung pinaka-favorite part of the trip. Yung talagang nabusog kami sa kanilang ano. Di ba, sa mga wedding pa naman ngayon, mayroong mga pika-pika muna, di ba? Ganyan, tapos may mga kape. Tapos konting intay-intay ka lang, main course ka na ulit. Kaya maraming salamat at congratulations kay Hope at saka kay Danielle. O, ito muna ha. O, bago natin na i-reveal ulit, no? Sabi ko naman na kanina, pero bago natin ulit puntahan ang ating katanungan para sa ating huntahan. Sa oras na 12:26, kumuha muna tayo ng balita. QC government kinundina ang pagpaslang sa tatlong lalaki suspect na task force disciplina personnel tinanggal sa serbisyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
1: Kuya Dan, kinundina ng Quezon City government ang pagpaslang sa tatlong lalaki kabilang ang isang menor de edad na binaril ng isang tauhan ng task force disciplina sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Agad naman tinanggal sa serbisyo ang suspect at nakipagtulungan ang task force disiplina sa Quezon City Police District Station 6 para sa kanyang pag-aaresto. Nasa kumpanya na ng pulisya ang paltik o ilegal na gawang baril na ginamit umano sa krimen. Nilinaw din ng lokal na pamahalaan na walang baril na iniisyu sa mga tauhan ng task force disiplina. Nangako ang pamahalaang lungsod na makikipagtulungan sa mga otoridad upang mapanagot ang suspect sa batas at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Kasunod nito, susuriin din ng lungsod ang recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan ng task force disiplina upang matukoy ang mga pagkukulang at maiwasan ng kaparehong insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Remember your music.
0: Oras, 12:28 ng umaga para... So, yun na nga. Sabi ni Jask, oh, paano kung ang kakilala lang sa event ay bride tapos introvert pa? Sabi ko, basta kumain ka lang. Kumuha ka lang ng kumutya. Oh, tapos siguraduhin mo lang na may selfie ka dun sa bride para may pruweba ka na nandun ka ng mga sandaling yun, di ba? Dati, hindi ko ugali na hinihintay yung ano, yung... tawag dito, yung SDE sa huli, no? Kumbaga, umaabot naman ako ng dulo, pero pag SDE, dati medyo, ano na ako, bumabatchi na ako niyan kasi ayaw kong sumabay doon sa maramihang alis. Pero, si Mrs. ang nagpakilala sa akin na dapat pinapanood natin ng mga SDE. No? Yung kung tawagin ay same day edit. Kasi, totoo, nakakaiyak talaga. Parang nakaka-touch, kahit di naman ako kasali doon sa mga... Hindi naman ako kasali doon sa mga video-video nila, pero natatouch ako. Kaya magandang umaga sa mga bagong kasal sa mga sandaling ito. Oh, ito na muna, 12:29 na eh. Pumunta na tayo sa ating...
3: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan ngayong October 13, 2026. Simula natin yan sa ating katanungan.
3: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan, sasagutin mo lamang, sino ang lagi mong kakampi? Mapa sa bahay man yan, mapa sa friendship man yan, mapa sa buong angkan mo man yan. Sino yung lagi mong kakampi sa lahat ng pagkakataon? Lagi naman tayo may ganyan, di ba? Yung parang, halimbawa sa mga anak, o laging, yan, o katulad nitin, si Mommy. Di ba? Magandang umaga sa mga parents na kahit tinatago nila, halatang-halatang may mga favorite. Hindi na nitang ginitin kasi bunsong-bunso daw yan. Di ba? Siyempre, mga laging kakampi ng mga bunso, yung mga magulang, di ba? Matik yan, di ba? Pero ikaw, gusto kong malaman kung sino ang kakampi mo lagi in life. Sabi, panganay kakampi ko o kaya lahat kalaban ko. Sabi ni Pat, it's either daw kakampi niya o kalaban, maalin ka lang daw talaga. Pangilan ka ba? Pangitna ka ba? Tas lima kayo? Oh. Ikaw ang ultimate middle child. Anong sagot mo para kay Pautin? Siya kalaban niya lahat. Oo, si Pau. Si Pau eh, wala, naka-off ngayon. Pero tama, ang sagot para kay Pau ay kalaban niya lahat, wala siyang kakampi. Kahit si Tin, nilalabanan niya. Kahit yung mga kasama niya dito, nilalabanan niya. Wala siyang kakampi. Tsaka ngayon, wala din siya kakampi kasi hindi siya makakasagot sa atin dito, di ba? So, Sino ang lagi mong kakampi? I-viber mo na yan, 0919-278-3000. Or tumawag sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673 sa Facebook. Aha, di ba bagong-bago yung cellphone natin? Na-imagine ko pa umilaw yung keypad pag tunog eh, di ba? Naka-ano pa yan? Yung A, B, C, C, D, E. Naka-numpad. Bagong-bago ang aming telepono dito. Hindi nga umabot ng QWERTY. Ano pa yan? Yun yung A, B, C, C, D, E, G, A, H, H, F. Okay, yan naman sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po, Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At babasahin natin ang inyong mga kasagutan, okay? Asya, oras natin, 12:32 na po ng umaga. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, sino ang lagi mong kakampi? Hintayin ko mga sagot ninyo, ha? Simulan natin yan dito sa ating favorite Midnight Tambayan. Ito po si Kuya Dan at kayo nakatutok na dito yan sa Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
5: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
6: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
3: Samahan si Dr. Luisa at matuto ng life-changing health habits.
5: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
3: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Estrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: nakikinig, masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin The Carpenters with the song Love Me For What I Am, Just Another Woman in Love ni Anne-Marie, Until I Fall in Love Again ni Mary Osmond, at ang song request sa atin ni Miss Erlinda Villaluz, ang awiting Sa Araw ng Pasko. Ang ating napakinggan, 10 minuto bago po sumapit ang alauna ng umaga. Kayo po ay nakatutok at nakikinig sa ating programang Remember Your Music. Kasama pa rin si Kuya Dan. At pwedeng-pwede kayong jumoin sa ating usapan. Ano? Paano yun? Jumoin? Jumoin? Mag-join sa usapan. Sasagutin nyo lamang ang ating simpleng katanungan lang naman sa huntahan natin ngayong umaga ito. Sino ang lagi mong kakampi? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Erlinda Villaluz, ang lagi ko pong kakampi ang aking mama. Maraming salamat. Pwede nyo i-share kung bakit sila ang laging, anong ano yung mga laging pinagtatanggol sa'yo, sa ka lagi pinagtatanggol. Sino bang kaaway mo on the first hand? Kasi kakampi mo eh, di ba? So, ibig sabihin may kinakalaban kayo, di ba? So, sinong kinakalaban ninyo? Sabi ni Just Looking For Joiner sa usapan ng huntahan with Kuya. Bakit wala bang sumasali? Excuse me. Ito, sabi sabi ni Ethel Kaday Menjola, Kuya Dan, good morning. Para sa akin po, sino ang madalas kong kakampi? Walang iba kundi ang Panginoon lang. Tama. At sarili ko, tsaka yung mga naniniwala sa akin, yun lang po. At pabati nga po pala sina Ate Martina Manaay at Kuya Erickson at ang dalawang Ate Jennifer. Sabi niya, sabi mo kasi jumoin. O nga, tama naman. So pagka jumoin, ang tawag ay joiners. Galing mo talaga. Parang ang bright-bright mo dyan, nakakainis ka. Oy, good morning nga pala kay Elgin. Alam niyo ba yung kaibigan kong si Paula, ang boyfriend niya si Elgin. Tapos lagi sila nakikinig sa Remember You. Hindi ko alam kung ba't lagi nga nakikinig ka. Pwede namang hindi. Ngayon, nabibitin sila kasi sa from sasakyan, tapos pagkalalabas sila ng sasakyan, bubuksan nila yung app nila. O ngayon, pagka yung app, syempre di sila makapag-cellphone kasi ginagamit yung app nila sa radyo, di ba? Pero alam mo, may isip ko lang, dapat i-update nung app yung pwede siya sa background, di ba, habang nagpe-play. Inutusan ko pa yung ano di yung debate. Dapat i-update sa ganun, di ba? Parang yung mga music ano talaga. Para nagagamit pa rin yung cellphone habang nakikinig sa DZMM, di ba? Well, anyway, ang gusto ko sabihin, bumili na ng radyo si Elgin. Mabuhay ka, Elgin. Di niya nakinaya. So ngayon hinihintay na niya yung radyo. Sayang, lampas na yung 10-10. Dapat doon sa 10-10 ka bumili. Alam nyo ba, di ba ng 10-10, sabi ko mag-check out kayo. Ang daming previous na binigay sa akin ng mga bilinan ko ng 10-10. Oo, may ang daming extra nilagay na pagkain ni Doming. Ang galing. Sabi, tumutunog naman yung app sa background. Ah, pwede pala. Sorry, hindi ko kasi nabubuksan pa eh. Okay naman pala. Maganda umaga sa mga developer, wala naman pala kayong aayusin dun sa ano. Sabi, sana all si Doming. Oo, binilan ko kasi ng mga pagkain si Doming tsaka si Toko eh. Tapos pagdating nyo kay Toko, pagdating ng pagkain niya, meron siyang free na bowl. Ang ganda, may tatak. Sana all. Minsan doon ako kakain. Tapos si Doming naman, ang dami mga free na mga wet food. Sana all. Sabi ni Jazz, makakatulog na po yung developer ng DZMM app. False alarm lang po. O nga, false alarm. Kala ko naman di nagagamit at all. Pwede naman pala yun. 12:54 na pong oras natin, 6 minutes bago mag-alauna ng umaga. Ito na ang ating first caller from Quezon City, nasa kabilang linya si Angelo. Angelo, good morning.
2: Good morning, Kuya, and good morning po sa ating mga kapamilya.
1: Happy Tuesday sa iyo. Kumusta naman ang iyong weekend, Angelo?
2: Ito, okay lang. Chill na chill. And
1: wow, chill na chill.
2: Kanina lang na nag-inip tuloy na naman ako about... Yun.
1: Ano? Ano na panaginip?
2: Na naka-line up na ako, tapos ano, yung pala
1: napapanaginipan mong RYM, ibang-ibang klase na yun.
2: Tapos ano, yung pala kasama kita, Kuya Dan, na habang gumagala kasama yung mga kaibigan ko tsaka si Labi.
1: Akala ko hanggang sa panaginip di pa rin natin kasama si Labi.
2: Ewan ko talaga pa, anong nangyari sa akin. Parang baka dala lang ng pagod.
1: Anong oras ka natulog? So nakatulog ka na niyan?
2: Mga ano, bandang maga ako natulog eh. Mga 7.
1: 7 p.m. tapos gigising ka.
2: Parang just in case na makagising ko ng 10:30, ganun.
1: Ang tapos, hirap ng ganyan tulog kasi wala na, kompleto na. Pag nagising ka ng 12, kompleto na yung tulog mo niyan.
2: Kaya nga eh. Pero parang naantok pa rin ako kahit papano.
1: Kasi 5 hours na yun, 7 hanggang 12, di ba? Pagka ganyan ako, no? Siguro makakatulog ka mga 3 or 4. Pero pagka ganyan, nakatulog ka mga 2. Tulog ka ulit.
2: Tatry ko. Baka pwede pa naman.
1: Sige. Okay, ito muna. Bago ka matulog, sagutin mo muna ang katanungan. Sino ang lagi mong kakampi, Angelo?
2: So, nung, ayun nga, nung 2025 last year, nagkaroon nga kami ng kaguluhan dahil nga sa ano... siguro ano, meron akong mga kakampi. Sila lang talaga yung mga parang pwede kong ipag-vent o yung pag ano, yung kwentuhan ng mga nararanasan namin, nararamdaman namin. Basta kahit lahat ng mga ano, kalaban namin, like stress or kaya yung mga kaklaseng na medyo plastic na hindi mo talaga alam na plastic. Yung ugali nila ay gan pala.
1: Plastic pala yan eh. Oh. So,
2: so yung mga kakampi namin ay siyempre lagi lang naman yung mga kaibigan namin. Kasi noon pa man, high school days pa lang talaga, sila na talaga yung pinaka ano namin, nilalapitan, gano'n. And we do the same naman rin kapag ano, meron silang ano, gustong parang yung sabihin na eh, ganito rin sila sa amin yung ano. So parang magiging pair kami sa mga nararanasan namin about sa kanila.
1: Teka, gising ka na ba?

0: Iniisip ko kasi kung paano ang plastikan pagka high school.
1: Anong
0: nangyayari sa plastikan pag high school kayo? Paano yun?
1: Hindi naman sa high school, ngayong college. Pero nung senior high college school days, meron talagang plastikan na nangyayari. Like, pagpaparinig sa amin, ganun, like, ito si Jello, parang ano, yung, alam mo ba, yung parang, basta, mga chismis na hindi mo talaga sasabi na totoo at makatotohanan.
0: So may mga pinapakalat ng mga kung ano-ano mga kwento, gano'n. Tapos pagkakaharap ka, parang wala siyang pinapakalat.
1: May na-encounter nga kami na itong si Labi na tinawag na sip-sip sa akin noon.
0: Ay, syempre malamang ay kasi, mag-jowa kayo eh.
1: Kaya nga, sasabi ko na, di na ako nagsabi sa kanila, pero nagsabi lang sa mga kaibigan ko na, bakit ba pinapakalam namin namin yung relasyon namin? Sila nga kung anong pinaggagawa nila sa buhay nila eh. Uh-huh. Alam ko yung mga background history nila. Kaya, nung nalaman namin yung isang kaklase, kaklase pala namin yun, na meron palang, tawag dito, issue, pinag-dismiss na namin, tapos mahal kami ng paraan para makaganti, ganun, kahit paano. Nakaganti nga, and medyo risky siya, pero high reward naman kahit paano.
0: So masaya ka naman gumaganti kayo?
1: Oo naman. Kahit sabihin mong, alleged lang, yun nga, sorry na kung nailabag ko yung ethical.
0: Oh, your honor, ko. That's not ano, hindi pwede yan, your honor,
1: that's
0: no?
1: That's very unethical.
0: Are you saying alleged, ibig sabihin hindi kayo sigurado, your honor?
1: Hindi lang, narinig lang namin, chismis yun eh. So, yes, that is an invalid, point of view.
0: No, your honor, this is relevance, your honor, relevance. Hindi pa pwede yung ganito, your honor.
1: Kaya muna, I will overrule the
0: unethical,
1: ano.
0: I will, wait lang, bago matapos itong usapan natin, may tinatanong pala si Jazz kanina. Sabi niya, gusto ko malaman kung anong reaction ni Kuya dan sa panaginip nung nakita niya si Lavi. Kasi sabi mo, magkakasama tayo dun sa panaginip. Anong reaction ko nung nakita ko si Lavi?
1: Ano lang, chill-chill ka lang doon, tapos, parang, sabi niyo, ito pala yung si Lavi mo, Lavi dat so.
0: Alam mo, feeling ko pag sa totoong buhay, magba-backflip talaga ako pag nakita ko si Labi. Ikaw ba si Labi? Tapos tatumbling ako ng mga tatlo, tapos magba-backflip ako ng ganyan, sinasabi ko sa'yo. Wala, masyadong chill yang dyan sa panaginip mo. Kailangan makita ko sa totoong buhay para mapa-backflip ako ng malupit talaga para... Feeling ko ganun yung mangyayari sa akin pagka nakita ko.
1: Tapos parang sa scenario ng panaginip ko na yun ay bumalik ka sa studio ng DCMM para sa special coverage. Nangyari sa
0: ano ba naman yan, namamasyal na tayo tapos biglang mag-special coverage pa ako.
1: Biglang lumindol
0: bihira naman yung panaginip mo na. Kasi sa panaginip mo, pinagtatrabaho mo ako ng malapit. Sige na nga, umati ka na, baka mamaya magkatotoo pa yan. Ako na lang ganyan. Sige na, go.
1: Sige. So, binabati ko lang yung mga, siyempre, yung mga kaibigan namin na walang sawang, na pag-dismission sa amin kahit stress na sila. Ayan, sila Jessica, Angela, Danica, and Christine. And, kailan ba yung natin biyahe? Basta, sabihin lang ko kayo sa 26. 26 na pala, bilis. So, yun. Yung 26 to 28, absent ko na lang yun.
0: Ganda.
1: Para na gagawin na tayo exist letter.
0: Galing. Ang galing talaga. Husay
1: wala
0: talaga.
1: Wala na rin kami pasok ng 29 eh.
0: So, naman? 29 ba kayo aalis? 26 ka kaya absent eh.
1: Wala pa kami ng absences ng
0: Wow, kailangan talaga umabsent na para bang requirement ang pag-absent.
1: Sabi natin, di ba? Sulitin yung mga absent.
0: Ay, wala ko sinasabing ganyan. Ikaw lang nagsabi niya. Wala ko.
1: Wala
0: ko sinasabing ganyan ha.
1: Basta, pampatanggal stress lang naman. Ganun lang.
0: Ano mo talaga? Stress talaga.
1: Yeah, and then, siyempre, kay, honorable mention na kay Aljo na nakatungtong ng Dean's Lister.
0: Wow! Congrats! Congratulations!
1: And then, siyempre,
0: ngayon? Ano na ba? Tapos na ba ng school year ngayon?
1: Ewan ko lang. Kung tumawag siya, bahala na siya magkwento.
0: Okay.
1: Ewan ko lang.

0: Congratulations.
1: And then syempre sa internship niya na nakakuha ng uno, nakita ko sa IG story niya.
0: All right, congrats naman, mahusay. Siguro hindi umaabsent si Aljo kaya ganoon. Tingin mo?
1: Siguro. Hindi.
0: Tingin mo?
1: Nakita ko sa ano niya na lag.
0: Oh, nga. Bakit kaya siya nakauno? Tingin mo anong palagay mo? Bakit kaya?
1: Perfect attendance, productive, yung masipag. Kaya ako gagawin ko 'yan. Pero syempre kahit nasa ano pa nung kami, second year. Siyempre, kahit ano, hindi mo seryosohin konti. Konti lang naman.
0: Like, di, wag mo na seryosohin, dire-diretso. Seryosohin mo. Andun ka na eh. Dire-diretsohin mo nang wag na seryosohin.
1: Gusto ko lang ng putol, okay? Pagpaputol lang.
0: Pero siyempre... Gusto mo maputol ng diretso, yung wala ng tuloy? Gusto mo ganon?
1: Gusto ko yung ganon. Pero siyempre, nakakamiss din mag-aral, ganon.
0: Gulong-gulo na ako sa'yo, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung gusto mo mag-aral o ayaw mo mag-aral. Ano ba talaga? Naman.
1: Basta importante, kasama si Labi, tapos syempre, isang daily dose ng price update ni Sir Alvin El Chico.
0: Alright, sige.
1: Nakikita ko lagi sa TikTok daily.
0: Oo, tama. Yung nag-update siya.
1: Kahit sabihin mong bad news, pero nakakapagkara sa pang-araw-araw.
0: Kailangan pati yun pag-update natin yun sa araw-araw. O ano nang song request mo, ilagay natin. Ay, mama, ililista pala natin yan dahil magkukumusta dir tayo.
1: Yeah, after. So Never Gonna Let You Go by Sergio Mendez.
0: Never gonna let you go. Lista mo na yan, teen. Mamaya natin ilalagay, okay? O siya, maraming salamat, Angelo. Good morning sa iyo dyan.
1: Thank you, Boyd. Good morning. Bye.
0: Bye-bye. Thanks. Sabi ni Just... Sa panaginip ngayon kasi nonchalant si Kuya Dan. Kung talaga makita ko sa personal si Labi, ay hindi chill lang ang reaction ko. Siguro magbabackflip ako tatlo, tapos dalawang cartwheel, tapos magbe-bend over ako. Di ba? Kahit na masina siguro pagka nakita natin, di ba? Talagang mapapabackflip ka talaga eh. Ay nako, 1:05 na po ang oras natin. Once again ang ating huntahan ha. Sino ang lagi mong kakampi? Pero mamaya natin ipagpatuloy yan dahil sa ating pagbabalik. Babasahin na natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating Kumusta Dear Specials. Kaya i-ready na po ang inyong mga feelings. Pati na rin ang kung saan kayo nakapwesto ngayon, 'di ba? Doon kayo hanapin niyo yung pinaka-comfy niyo na kinauupuan dyan o kaya kinahihigaan para ma-enjoy natin mamaya ang ating drama at syempre sulat na babasahin. Dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 107.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 1:08 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Sabi nila, ang pagiging ina ay isang walang hanggang sakripisyo. Kailangan mong ibigay ang lahat, pati ang sarili mong kaligayahan, para lang sa magandang kinabukasan ng iyong anak. Noong gabing yun, bago ka umalis, matagal mong pinagmasdan ang natutulog mong anak. Niyakap mo siya ng mahigpit habang pumapatak ang mga luha mo. Nangako ka sa sarili mo at sa Diyos na kahit gaano kahirap sa ibang bansa, titiisin mo ang lahat. Ang gusto mo lang ay hindi maranasan ng anak mo ang hirap na pinagdaanan mo noon. Pero sobrang hirap maging isang single mom. Walang tumutulong sa iyo sa mga bayarin at sa pagbubuhay sa araw-araw. Kulang na kulang ang kita dito sa atin. Kaya wala ka ng choice kundi ang umalis at maging OFW. Pinili mo ang magtrabaho sa malayo para meron kang ipadalang pera. Kahit ang kapalit ay ang mga panahong lumaki siya na hindi ka kasama. Bago ka tuluyang umalis, mahigpit mong hinawakan ang kamay ng iyong tatay, ang lolo ng bata. Iniwan mo sa kanya ang iyong anak na may pangakong ilang taon lang ito at uuwi ka rin para hindi na umalis kailanman. Pero kahit anong pangako mo, alam mong mula sa araw na yon, ang layo ninyo sa isa't isa ay katumbas ng matinding sakit at pangungulila.
2: Ito na ba lahat ng mga gamit mo, anak?
1: Tanong ng tatay mo habang tinititigan ang maliit mong maleta. Opo, tay. Ito lang po. Sagot mo habang mahigpit na yakap ang iyong anak.
2: Anak, huwag ka nang mag-alala sa bata. Ako nang bahala rito.
1: Malumanay niyang sinabi sa'yo. Nay, bakit po kailangan yung umalis? Bakit po hindi na lang kayo dito? Tanong ng anak mo habang nangingilid ang luha. Anak, para sa iyo din to. Para makaipon si nanay at para mabilhan ka ng mga gusto mo sa eskwela. Nakangiti mong sabi kahit masakit sa puso mo.
2: Tama ang nanay mo, apo. Mag-aaral ka ng mabuti dito.
1: Sagot ng tatay mo. Anak, makinig ka. Mamimiss kita ng sobra. Sambit mo bago ka lumabas at sumakay ng taxi papunta sa airport. Sa mga unang buwan, akala mo kaya mo. Nakakapagpadala ka ng pera. Nakakabili ka ng mga bagong damit at mamahaling regalo sa mga espesyal na okasyon. Pero habang lumilipas ang mga buwan at taon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang bata na dati-rati ay excited makipag-usap sa'yo, unti-unting nawalan ng sigla. Dahil kahit gaano kadami ang perang ipadala mo, hindi nito mapapantayan ang init ng yakap at presensya ng isang ina.

0: natanggap mo ba yung pinadala kong sapatos at laruan para sa birthday mo? Excited mong tanong. Opo, Nay. Salamat po. Tahimik at malamig na sagot ng anak mo. O teka, bakit parang matamlay ka? May masakit ba sa'yo, anak? Wala po. Okay lang po ako. Anak, kumusta pala ang eskwela mo? Okay lang din po, Nay. Sige po, matutulog na po ako. Mahinang sabi ng anak mo. Bukas ulit tatawag si nanay, ha? Anak, mahal na mahal kita, tandaan mo yan, ha? Sige po. Malamig niyang sagot bago niya binaba ang tawag. Itinago mo ang iyong cellphone at kinuha ang wallet para pagmasdan ang litrato ng anak mo. Pinilit mong huwag umiyak dahil iniisip mong para naman ito sa kanya. Kaya lalo kang nagtrabaho, lalo kang nag-overtime. Doon mo binuhos ang pagod mo. Hanggang sa isang araw, biglang dalawang araw na walang sumasagot sa mga tawag mo. Yun pala, nagkasakit ang anak mo at sinugod sa ospital. Wala kang alam dahil abalang-abala ka sa trabaho doon sa ibang bansa. Tay! Tay, bakit po dalawang araw kayong hindi sumasagot sa tawag ko? May nangyari ba? Nag-aalala mong tanong nang makatawag ka sa wakas. Anak, pasensya ka na. Bale kasi, sinugod namin sa ospital ang anak mo dahil sa matinding lagnat. At saka, umubo na kasi na may kasamang dugo Sagot ng tatay mo. Ano? Bakit naman po hindi niyo agad sinabi sa akin, Tay? Natatakot mong tanong. Okay naman na siya ngayon. Tsaka nakalabas na kami. Pero, kasi anak, hinahanap-hanap ka niya nung mga araw na nandun kami. Ay, hirap kasi wala ka dito, anak. Medyo lumalaki na yung tampo ng anak mo sa'yo.
1: Tay, kakausapin ko po siya.
0: Sige. Ito, iabot ko sa kanya. Apo, tumatawag ang nanay mo. Kausapin mo.
1: Hello po.
0: Mahina at walang ganang bungad ng anak mo.
1: Anak, kumusta ka na? Anak, nag-aalala ng sobra si nanay.
2: Okay na po ako.
0: Tahimik niyang sagot.
1: Anak, sorry ha. Hindi kasi alagad na nalaman ni nanay. Alam mo naman, medyo busy sa work si nanay para may pangsustento tayo.
2: Palagi naman po kayong busy, Nay. Nung nasa ospital po ako, hinahanap kita. Pero wala nga naman dito. Yung mga haklase ko, kasama nila yung mga nanay nila. Ako, pera at regalo lang ang meron ako.
1: Anak, para sa'yo naman kasi lahat ng to
2: Hindi ko naman po kasi kailangan ng pera o regalo, Nay. Ang kailangan ko po, kayo.
0: Malamig niyang sagot bago niya tinapos ang iyong tawag. Nang dahil sa pagtapos ng inyong pag-uusap, pumasok ka sa maliit mong silid. Isinara mo ang pinto at doon ay hindi mo na napigilan. Umupo ka sa sahig at umiyak ng tahimik.
1: Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin? Kung mananatili ako dito, may pera nga ako para sa anak ko. Pero nawawala naman ang anak ko sa pilig ko. Lumalaki siyang may tampo sa akin. Kung uuwi naman ako, paano naman ang gastusin namin? Hindi ko alam kung ano magiging trabaho doon. Pero sige, Tama na. Siguro tama na ito. Hindi nga siguro pera ang kailangan ng anak ko. Ang kailangan niya ay ang nanay niya.
0: At paglipas ng ilang araw ng malalim na pag-iisip, bumuo ka ng isang malaking desisyon. Pinili mong umuwi na ng Pilipinas. Bit-bit ang lahat ng naipon mo sa mga taong naging OFW, kasama na ang iyong mga pasalubong.

0: Habang nasa taxi ka pauwi, pinagmamasdan mo ang paligid. Marami ka pang namiss sa lugar na kinalakihan mo. At iniisip mo ang iyong pamilya na sa wakas ay makakasama mo na. At sana ay magustuhan nila ang sorpresa pag-uwi mo. At nang makarating ka sa bahay ninyo, muntik pang mabitawan ng tatay mo ang hawak-hawak niyang plato pagbukas ng pinto. Gulat na gulat habang nakatitig sa'yo.
1: Diyos ko! Anak! Ikaw ba yan? Ay, totoo ba itong nakikita ko? Baka nananaginip lang ako.
0: Nakangiti ka naman habang nangingilid ang luha at mahigpit mong niyakap ang iyong tatay.
1: Opo, tay. Ako nga po ito. Umuwi na po ako. Hindi na po ako aalis at babalik sa ibang bansa. Dito na po ako sa tabi ninyo at sa tabi ng anak ko. Ay, salamat sa Diyos, anak. Salamat at ligtas ka nakauwi rito sa atin. Halika, umasok ka doon sa loob. Bitawan mo na muna yung maleta mo. Tiyak eh, pagod na pagod ka sa mahabang biyahe mo.
0: Tay, yung anak ko po, nasaan po siya? Gising na po ba siya? Nahangiti naman ang tatay mo habang pinupunas ang kanyang mga mata gawa ng luha dahil sa iyong pag-uwi.
1: Nandun, doon sa silid niya, nag-aayos para sa eskwela. Nako, kung alam mo lang anak, araw-araw kanyang tinatanong sa akin, halika na doon sa loob, dali, sorpresahin natin yung bata.
0: Pagpasok mo sa loob ng maliit ninyong sala, dahan-dahan mong nakita ang iyong anak. Napatigil ka at napangiti. Dahil napansin mo agad kung gaano na siya kalaki kumpara nung araw na iniwan mo siya. Tila parang kahapon lang ay karga-karga mo pa siya. Pero ngayon, medyo malaki na siya. Sa ilang segundo ay walang nagsalita sa inyo. Nanatili kayong nakatayo at nakatingin lamang sa isa't isa. Tila hindi makapaniwala na nagkasama kayo ulit. Hanggang sa biglang tumakbo ang iyong anak papalapit sa iyo. Sinalubong ka niya ng mahigpit na yakap na parang ayaw ka nang pakawalan pa. At doon na nga kayo sabay-sabay na umiyak dahil sa halo-halong tuwa at lungkot.
1: Nay! Namiss po kita ng sobra. Akala ko po hindi ka nauuwi. Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko mas mahal mo na yung trabaho mo kaysa sa akin eh.
0: Umiiyak niyang isinigaw habang sinasabi ang lahat ng tampo na matagal niyang itinago. Lumuhod ka para magkapantay kayo. Habang hawak ang magkabilang pisngi niya, patuloy na pinapahid ang kanyang mga luha.
1: Hindi anak, patawarin mo rin si nanay ha. Patawarin mo rin ako. Alam mo namang hindi totoo yan. Araw-araw at gabi-gabi, ikaw lang ang nasa isip at puso ni nanay. Kaya lang naman umalis si nanay at nagpakalayo-layo para pabigay ko sa iyo yung magandang kinabukasan at para hindi ka mahirapan. Pero ngayon na, nak, nandito na ako. Nalaman at naramdaman ko na mas kailangan mo pala ako dito sa tabi mo.
2: Nay, nung nagkasakit po ako, nandun po ako sa ospital. Inggit na inggit po ako sa ibang bata kasi hawak sila ng nanay nila habang nandun sila nung ini-injectionan sila at saka nilalagyan ng suwero. Ako po, si Lolo lang po yung kasama ko. Tuwing gabi umiiyak ako kasi inahanap kita, Nay. Bakit wala ka po rin nung kailangan po kita?
0: Mas lalong pumatak ang iyong mga luha habang niyayakap mo siya muli ng mahigpit.
1: Anak, nadudurog ang puso ni nanay. Ikaw, alam ko lang sana agad lilipad ako pa uwi agad-agad para alagaan ka. Sobrang pinagsisisihan ko na wala ako sa tabi mo ng mga oras na yun. Anak, patawarin mo si nanay, ha? Hayaan mo, hinding-hindi na ulit mangyayari yun. Nay, please, huwag ka na pong aalis ulit, ha? Mangako po kayo sa akin. Ayoko na po ng mga pinapadala mong regalo, yung mga laruan, tsaka yung pera. Ang gusto ko na lang po, nandito ka lang po sa tabi ko tuwing gabi. Tulungan mo po ako sa mga assignments ko. At huwag mo na po akong iiwan ulit, Nay, ha?
0: Pagmamakaawa ng iyong anak habang patuloy sa pag-iyak. Hinalikan mo ang kanyang noo ng paulit-ulit habang nakingiti sa gitna ng pag-iyak.
1: Oo, anak. Pangako, hinding-hindi na ako aalis. Dito na lang ako, sa piling ninyo ng lolo mo.
0: Maghahanap na lang ako ng simpleng trabaho dito sa Pilipinas. Kahit ano, kahit mas maliit ang sweldo pagtsatsagaan ko. Basta magkakasama tayo araw-araw. Huwag ka na mag-alala, ha? Huwag ka na rin umiyak. Nandito na si nanay. Hinding-hindi na kita iiwan kahit kailan. At noong sandaling yon, pagkatapos ng mahigpit na yakap at pag-uusap na yon, nakahinga ka rin sa wakas ng maluwag. Doon mo naintindihan at napagtanto ng lubusan na walang anumang halaga sa mundo ang makakapalit sa simpleng pagkakasama mo sa mga taong mahal mo. Sadyang ganyan ang buhay. Ang pagiging OFW ng isang magulang ay may dalawang mukha. May maganda at may mahirap din. Sa isang banda, ang mga perang na ipapadala buwan-buwan ay malaking tulong para pambili ng pagkain, pambayad sa eskwela, at sa mga pang-araw-araw na gastusin doon sa bahay.

0: Pero sa kabilang banda, napakasakit pala ng naiiwan. Ang hirap ng pagkalayo-layo ay naiiwan ng malalim na lungkot. Nawalan ka ng pagkakataon na makita ang bawat yugto ng paglaki ng iyong anak. Nakaligtaan mo ang mga araw na nagkasakit siya at walang nag-alaga kundi ang lolo. At ang pinakamasakit ay ang mga gabing umiiyak kang mag-isa sa ibang bansa dahil sa matinding pangungulila. Tay, habang tinitingnan ko po kayo at ang anak ko ngayon, hindi ko tuloy mapigilan mag-isip. Natatakot po ako na baka pag naghanap ako ng trabaho dito sa atin, mahirapan tayong pagkasyahin yung kikitain ko. Malayo po kasi ang agot ng sweldo rito kumpara sa kinikita ko sa abroad eh. Paano na lang po yung mga gastusin natin dito sa bahay, yung mga bayarin, at saka yung pangangailangan ng anak ko sa eskwela. Sapat kaya yung maibibigay ko? Nag-aalala mong tanong sa iyong tatay habang nakaupo sa inyong hapagkainan. Anak, huwag kang mag-alala ng sobra dyan. Huwag mong pasanin ang lahat ng problema ng mag-isa. Matagal ka nang nagpakahirap doon sa malayo para sa amin. Dito sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtutulungan tayo rito. Ang konti man sa simula, basta pag sumikapan mo naman ang tapat, bubuti at giginhawa rin. Anak, ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay ngayon, magkasama na kayo ng anak mo. Buon ulit na kayo. At makayakap ka niya ng araw-araw. Pera kikitain at mapapagsumikapan naman ulit balang araw. Pero ang oras, ang panahon, at pagmamahal ng isang ina habang lumalaki ang bata, hindi kailanman mabibili o maibabalik ng kahit magkanong halaga sa mundo. Naiintindihan ko naman po, Tay. Pero minsan kasi, naiisip ko rin, paano kung magkasakit ulit siya o mag-ipit tayo ng todo? Wala na akong mahihiraman na tulong sa iba, Tay. Anak, tandaan mo ito. Mas gugustuhin pa ng anak mo ang mag-ulam tayo ng kung anuman kanin o asin ang magkakasama sa magkaroon nga kayo ng magarang bahay at mamahaling mga gamit kung ang nanay naman niya ay libo-libong milya ang layo at hindi niya mayayakap kapag umiiyak siya. Biglang sumingit mula sa pintuan habang hawak ang paborito mong baso ng tubig, sabay lumapit sa iyo ang iyong anak. Nay, tama po si Lolo. Hindi ko naman po kailangan ng sapatos na imported o mga bagong laruan eh. Ang gusto ko lang po talaga, mayakap ko po kayo tuwing gigising ako sa umaga at saka bago po ako matulog sa gabi. Pangako po, magtitipid po ako ng bahon ko sa eskwela para hindi po kayo mahirapan sa mga gastusin. Hindi mo na napigilan ang pag-iyak. Mabilis kang tumayo at niyakap ng sabay ang iyong ama at ang iyong anak.
1: Anak, Tay, maraming salamat po sa inyo. Napakaswerte ko pa rin dahil kahit anong hirap ang pinagdaanan ko, kayo ang sumalubong sa akin ng may buong pagpapatawad at pagmamahal.
2: Sige na. Tama na ang iyakan. Kumain na kayo habang mainit pa ang ulam. Simula ngayon, sabay-sabay nating haharapin ang bawat pagsubok ng bukas.
0: Nahangiting sabi ng tatay mo habang ipinagsasando ka ng kanin.
1: Opo, Tay. Tama po kayo. Dito na po ako magsisimula ng bagong buhay para sa aming pamilya. At hinding-hindi ko po sasayangin ang bawat sandali na magkasama kami.
0: Dito mo tuluyang naunawaan kung gaano talaga kahalaga ang pagkakaroon ng kumpletong pamilya at ang tunay at wagas na pagmamahalan sa loob ng tahanan. Lumipas ang mga buwan, nakahanap ka ng simpleng trabaho sa probinsya. Hindi man kasing laki ng kita sa ibang bansa pero sapat para sa inyong mag-ina. At sa bawat pag-uwi mo mula sa trabaho, may naghihintay ng masayang yakap mula sa'yo.
3: Nay! Welcome home!
0: Masayang sigaw ng anak mo. Salamat anak. Andito na si nanay. Halika na. Doon ka na sa loob. Dali na. Unti-unting napuno muli ng masayang tawa, kwentuhan, at ng wagas na pagmamahalan ang inyong munting tahanan. Ang dating tahimik at malamig na sulok ng bahay ay buhay na ngayon dahil magkakasama na kayo. Dear, ang pagiging isang OFW ay isang dakilang sakripisyo na karapat dapat nating hangaan. Hindi biro ang mawalay sa sariling bayan, magtiis ng malamig at pagod sa ibang bansa, at labanan ng matinding lungkot gabi-gabi para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Pero pakatandaan din natin, sa huli, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi ang mga mamahaling gamit, hindi ang mga sikat na imported na damit, at lalong hindi ang mga pinapadalang kahong-kahong padala, kundi ang ating oras, ang ating presensya, at ang yakap ng isang magulang. Wala talagang makakapalit sa bawat sandali ng paglaki ng ating mga anak na nasaksihan natin ng personal. Kaya sa lahat ng mga nanay at sa lahat ng mga magulang na patuloy na lumalaban, nagtitiis at nagpapakatatag sa ibayong dagat o dito man sa ating bayan para sa kanilang mga anak, gusto kong tanungin, kumusta ka na, dear? Sana ay naging paalala ang kwentong ito na sa kabila ng lahat ng hirap ng buhay, ang pinakamahalagang kayamanan na meron tayo ay ang pamilyang naghihintay, nagpapatawad, at nagmamahal sa atin. Hayaan mong ang pagmamahal ng iyong pamilya at ang simpleng pagsasama ninyo ngayon ang maging pinakamagandang sagot at gantimpala sa lahat ng mga luha at sakripisyo.

0: mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta dear?
1: Kumusta dear?
0: Sa Remember Your Music. Para lamang sa iyo. Kumusta dear?
2: Oras po natin, 1:46 ng umaga. At yan nga po ang kwento natin ngayong umagang ito para sa ating Kumusta Dear Specials. Magandang umaga sa mga nakarelate, no? Sa mga tinamaan naman dyan. O, dahil alam nyo naman, dito sa bansa natin, marami tayo. No? Marami tayo mga OFW na it's either kakilala, kamag-anak, o mismong sa pamilya natin. At itong kwentong ito, marami ang makaka-relate, panigurado. Dahil minsan ang bahami-bahami kakilala ka, o ikaw mismo ang minsan ang iniwan ng iyong mga magulang, diba? Para sa mas magandang bukas. Para sa, kumbaga, yung pinramis niya sa'yo na buhay na ibibigay niya sa'yo kapag lumaki ka na. Siyempre, iba-iba ang kapalaran natin dito sa Pilipinas. Diba? Hindi naman lahat nakakuha ng maayos sa trabaho, malaking sweldo. So, yung iba ay talaga nakikipagsapalaran. Pero, yun nga lang, laging may kapalit, no? At ang kadalasan na sumasalo ng mga kapalit na ito ay ang mga anak na naiiwan dito sa ating bansa. Kaya saludo talaga, no, sa lahat ng mga kababayan nating OFW na tinitiis ang lungkot sa ibang bansa para lamang mabigyan ng magandang buhas ang kanilang mga anak dito. Actually, talagang minsan ako nagkaroon ng option, no, na parang kumbaga magtrabaho sa ibang bansa. Pero nai-imagine ko pa lang, no, na iiwanan ko yung buhay na meron ako dito, yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, yung mga magulang ko, mga kapamilya ko, di ba? At dati yung asawa ko ay girlfriend ko pa lang. Ini-imagine ko pa lang yung thought na yun, parang hindi ko na kinakaya. Kaya imagine nyo na lang kung gaano kalaking sakripisyo ang ginagawa ng mga magulang na pumupunta talaga ng ibang bansa para sa kanilang mga anak dito sa ating bansa, di ba? Grabe yun, grabing laking sakripisyo ang kailangan mong tiisin at lunukin para lamang mabigyan mo ng maayos na buhay ang iyong pamilya dito. Kaya saludo ho sa inyo, no? And yes, di ba? Kumbaga, totoo naman yun, di ba, na walang makakapantay sa presensya na maibibigay mo sa iyong mga kapamilya, lalo-lalo na sa iyong anak, di ba? Pero yan nga yung struggle ng mga Pilipino, di ba? Yung ano ba, mamimili ka, babalik ka dito sa Pilipinas, hindi ka sigurado kung meron kang maayos na trabahong makukuha, o titiisin mo na lamang muna dun sa ibang bansa. Kasi itong sakripisyong ginagawa mo naman na to, para naman to sa kanila, hindi naman to para sa iyo, di ba? Napaka-laking desisyon, no, na kumbaga kung pag-iisipan mo, talagang nakaka-torn. Ano bang gagawin mo talaga? But then again, pipiliin mo kung ano sa tingin mo yung masusustain mo. Kung uuwi ka na dito, talagang hindi madali, no? Mahihirapan ka, lalong-lalo na kung ilang taon ka ding wala dito. Tapos syempre, kung saan ka man papasok na trabaho, kailangan alamin mo muna yan, yung mga trabahong papasukin mo. Hindi naman agad-agad meron ka agad makukuha, di ba? So, sakripisyo. But then again, ang kapalit nun, kasama mo, mahal mo sa buhay. So, it's either yon or dun ka sa ibang bansa. Malayo ka man sa kanila, pero kung ano yung mga basic needs nila na ibibigay mo. So, maraming salamat sa istoryang binahagi sa atin ngayong umagang ito. And again, saludo sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na tinitiis ang lungkot, ang lamig at paninibago sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Bago tayo magpatuloy at kausapin ang ating next caller sa oras nating 1:15 ng umaga, kumuha muna tayo ng balita. Road rage incident sa Parañaque. Walang natanggap na report ang City Desk Office. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol na Harvey Sabado. Harvey.
1: Good morning, Kuya Dan. Walang natanggap na reklamo ang Parañaque City Peace and Order Desk kaugnay ng road rage sa pagitan ng lalaking umano'y empleyado ng Parañaque LGU at isang babaeng flight attendant. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang post ni Alcimay Arias kung saan sinundan umano siya ng lalaki mula sa isang convenience store sa Don Bosco hanggang sa Annex 42 na nasa halos 5 hanggang 10 minuto ang layo. Paulit-ulit umano siyang binusinahan at tinutukan ng high beam light ng lalaki dahil lamang sa pag-overtake niya. Nang puntahan ng radyo patrol ang Annex 42, sinabi ng isang gwardiya na naabutan niyang nagtatalo ang dalawa bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi noong Sabado batay sa kanyang pagkakaalala. Sinusubukan pa ng radyo patrol na kuhanan ng pahayag ang pamahalang lungsod ng Parañaque kaugnay ng insidente. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang radyo patrol. Harvey Sabado, DZMM.
2: Maraming salamat, Harvey Sabado.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Estrella.
4: Remember your music.
2: Sabi ni Angelo Cañizares, bilang isang anak na may OFW seaman na tatay, ramdam ko talaga ang hapdi tuwing umaalis siya ng bansa, lalo na nung bata pa ako, upang magtrabaho para sa kinabukasan ko. Kahit papano, hindi na kasing tindi nung bata pa ako, pero lagi ko pa siyang namimiss at ina-appreciate ang kanyang sakripisyo para umesenso ang buhay namin. Kaya sobrang saludo ako sa kanya at sa mga OFW ngayon, lalo na kinakaharap ang anumang trabaho sa ibang bansa. Sa panahon ngayon, laganap ang giyera sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang gitnang silangang Asia. Parang biglang nag-report ka pa dun sa dulo, ano? Oh, but yes, no? Pareho pala tayo. Seaman din pala ang iyong itay. Ako din eh, seaman din ang tatay ko. Pero retired na siya, no? Hindi na siya umaakit sa barko ngayon, hindi na siya nagtatrabaho. Pero mahirap talaga, no? Pero iba-iba kasi ang ano eh, iba-iba ang pagtanggap ng mga anak ng mga OFW, no? Merong mga anak na nasasanay, kumbaga parang wala, parang binibasic lang nila yung binibasic lang nila pagka wala yung mga magulang nila or yung tatay nila or yung nanay nila. Meron din naman na ano yun, kumbaga habang lumalaki nagiging ano nila, nagiging bubog nila yon na growing up wala silang nakikitang kumbaga figure ng isang nanay o ng isang tatay at mahirap yun, no? Hindi lahat eh kayang punan, hindi lahat ng pangangailangan ay kayang punan ng mga lolo at lola kasi yes, pagmamahal nila overflowing, di ba, maibibigay niya sa'yan, pero iba pa rin kasi talaga pagka ang nagbantay sa'yo mula bata ka, yung nanay mo o yung tatay mo, especially yung mga nanay, di ba, iba yung pagtutok, di ba, iba yung pag-aalaga. Siyempre, tsaka iba yung feeling na ang kasama mo ay yung mga magulang mo. Kaya mahirap talaga. Iba-iba yung pagtanggap ng mga anak eh. So, siguro napakaswerte mo kung ang iyong anak eh sobrang maiintindihan kung anong ginagawa mo, no? Mararamdaman niya na para naman talaga sa inyo din itong ginagawa. Pero, hindi lahat ng kwento ay ganun. Diba? May mga ibang mga bata na tulad doon sa kwento, yung sa kaninang binasa natin, medyo naagapan pa, di ba? Bumalik ka agad yung nanay bago patuloyang lumayo yung loob ng anak. Pero may mga iba talaga na halos hindi na talaga kilalanin pagbalik. But then again, I think it comes with maturity, di ba? Na pagka medyo tumanda na tayo, tsaka natin marirealize kung ano nga ba talaga yung saysay nung ginawa ng magulang natin. Bakit nga ba sila kailangan pang lumayo? And then doon natin marirealize sa bagay. Lahat ng yun din naman nga pala eh, para din sa akin. Maraming salamat, Angelo, sa pag-share mo ng iyong... Pero ngayon, umaakit pa ba yung tatay mo? O ano din, nag-retire na rin? Kasi medyo ano na, medyo malaki ka na, I think. Pagka ganun, di ba? Medyo... yung tatay ko kasi maaga na pa-retire. Makulit kasi. Sabi ni Ate Jax, oh, yung kakabili ko lang din ng radyo, Kuya Dan. Oh, maraming thank you. Maraming salamat, Ate Jax, sa pagpaparadyo mo dyan. Parang sakto rin pala yung kumusta dear natin, no? sa ating pinag-uusapan nyo, sino ang kakampi mo lagi? Pagka wala yung magulang mo, sino ang lagi mong kakampi, di ba? Sabi niya, meron pa siyang 3 years before retirement. Ah, malapit na yon, no? Di, ano na yan, may enjoy na niya ang kanyang retired life pagkatapos niyan. Oo, no, ang hirap ngayon, di ba? Eh, nung ito lang, nung nakaraan, di ba, yung terminal dyan sa may Riyadh. Grabe, nakakatakot, no? Ingat-ingat po sa mga kababayan at siyempre, kahit sa mga hindi nating kadugo dyan sa ibang bansa, no? Naway patnubayan ho kayo dyan, mag-iingat palagi. O, ito muna, bago tayo mag-gap, 1:56 ang oras natin. Kausapin muna natin ang ating next caller from Tagkawayan, Quezon. Nasa kabilang linya si Susan. Susan, good morning!
5: Good morning! Good morning po yun, Dan.
2: Parang malakas ang ano, ang iyong... Teka,
5: pa.
2: Ayan, yan. Patayin mo muna.
5: Okay na kayo, Dan.
2: Yeah. Magiging dalawa kami dito. Sige. dalawa kami magsasalita.
5: Natutuwa lang ako, Kuya Dan, kasi malinaw na yung DCMS.
2: Oo nga, parang ang bilis nga luminaw. Sino ang ano, ha? Sinong pinag-ayos mo niyang signal dyan? At parang ang bilis-bilis luminaw ng signal.
5: Eh, nagtaka lang ako kasi sabi ko, wow, galing naman, malinaw na DCMS.
2: O baka naman, ano, sa pwesto ng radyo mo dyan, baka naman medyo... Kailangan lang ikabig-kabig para luminaw. So ngayon, okay na.
5: Okay naman ako yun. Okay.
2: Alright. O dahil dyan, so narinig mo na ang usapan kanina. Hindi ka na, ano, nakamonitor ka na ba o kakabukas mo lang din?
5: Kanina pa ako kuya dyan. Okay. Ang isa pa lang ng program dahil, na monitor na.
2: Yan. Dahil dyan, ano ang iyong kasagutan? Sino ba ang lagi mong kakampi, Susan?
5: Una-una, lagi kong
2: kakampi,
5: siyempre yung nasa itas. Tama. Binibigyan niya ako ng lakas para maging matatag sa mga pagsubo.
2: Mm-hmm.
5: At siyempre, pangalawa, nanay ko, nakasama ko dito sa bahay.
2: Mm-hmm. Siya talaga ang ano, lagi mong mula dati pa umaalala yes. sa'yo.
5: Mula pagkabasa siya na yung naging kasama ka dito.
2: Tama, no? Sino ba namang ibang pang nating magiging talagang solid na kakampi kundi ang ating mga magulang? Sa'yo, eh, yung nanay mo talaga, talagang kahit anong ano, ano ba nakapag-share ka ba sa kanya ng mga minsan pag mga may problema ka or nahihirapan ka? Sa kanya ka una nagsishare, ganun?
5: Yes,

0: an ka, 'di ba? Kasi doon mo talaga masusukat yeah. ang pagmamahal. Halimbawa, may partner ka, 'di ba? Kunyari, kasi yung magulang matik yan, naalagaan ka niyan. Pero yung partner mo, doon mo masusukat pagka talagang inalagaan ka niyan nang wala man lang tanong-tanong, wala nang kung ano man, binigay niya ang buong pag-aalaga niya sa iyo. Doon mo mararamdaman na talagang ano to, iba ang pagmamahal sa akin ito, iba ang pag-care nito sa akin. So, doon mo nararamdaman nung nagkasakit ka na, talagang yung nanay mo na ang naging kakampi mo sa lahat.
1: Yes, kaya dyan.
0: Alright. Maraming thank you, Susan, sa pag-share. Salamat din sa pakikinig at dahil dyan, bumati ka na mga gusto mong batiin. Go ahead.
1: Una-una, ikaw, binabati ko, Kuya Dan.
0: Thank you.
1: Sa kanya mga friend ko, si Brother Erickson, si Sister Honey Jane, si Ate Linda Cruz, si Ate Tess, si Ate Nena Araneta, si Kuya Bong, si Ate Rose, sino pa ba? Si Ate Jennifer,
0: mm-hmm.
1: Si Kuya Rose ng Bulacan, baka magtagpo na naman pag di ko nag-ati. Si Ate Evangeline na Antipolo, ay, di ka naman pa paramdam ate, busy-busy ka sa buhay mo.
0: Busy-busy nga ni.
1: Last na lang naman titinig sa'yo, Kuya Dan. Siyempre, especially kayo sa Grady Boy Sista. Alam ko yung makikinig yun ngayon. Adik-adik kayo sa programa mo, Kuya Dan.
0: Salamat naman. Oh, buti na lang, dito lang siya adik na adik sa programa. At saka sa'yo, adik na adik din sa'yo, Susan. Yun ang sigurado ako dyan.
1: Kuya Dan, pa-request naman ako, Kuya Dan.
0: Na ano yan? Sige.
1: Yung sa puso ni Gina Barales na napiyok pa ako, Kuya Dan.
0: Ano? Sorry?
1: Napiyok pa ako, Kuya
0: Dan. Umipiyok ka pa. Ano ba? Parang medyo paus ka nga ngayon. Ano bang nag-concert ka ba? Bakit parang paus ka ngayon? Anong ginagawa mo dyan?
1: Oo nga eh. Pag-uha, binibiro ako ng boyfriend ko. Gawin bakit ganun ang bonus mo, boses lola ka na.
0: Medyo kumapal nga ng konti. Ano yung song request mo?
1: Grabe ka naman, lola talaga.
0: Oo, kasi concert ka ng concert dyan, parang kumapal tuloy yung boses mo.
1: Ganun talaga boses.
0: Mamaya magka-boses na tayo. Sige ka, pagka yung boses mo, biglang lumalim. Lagot ka.
1: Kuya Dan, pag may sipo na tubo ko, lumalaki yung boses ko. Grabe talaga.
0: Huwag lang lumaki kasing laki nog sa akin, okay lang yun. Pwede pa yan. Sige. Ano na song request mo?
1: Ayaw
0: kayo na,
1: yung sa puso ko
0: by Vina Morales. Vina Morales, sa puso ko. Yun yeah. Ang kanyang song request. Okay.
1: Para lang sa lahat ng binati ko. Siyempre, para lang sa aking lovey-dovey
0: na si Isagani. Yeah. All right. Yeah. Maraming salamat, Susan. Good morning. At pakinggan mo mamaya sa song request.
1: Good morning. Good morning, Kuya Dan. Okay.
0: Thank you. Salamat. Bye-bye. Vina Morales, sa puso ko ang kanyang song request. 2 minuto ho, makalipas ang alas 2 ng umaga, pagpatuloy natin ang ating huntahan. Dito pa rin yan, sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 2:03.

0: Makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin ang ating mga song request mula kay Angelo, Never Gonna Let You Go. Through the years na sa request sa atin ni Miss Mary Mae Canada Javines at Seasons in the Sun, na request naman ni Miss Mimi Trinidad. Oras po natin, 2:19. Sabi ni Miss Mimi, ni Miss Mary Mae pala, Kuya Dan, mahirap maging OFW. Ranas ko, nakita ko ang pagpasok ng mga Iraqi forces sa Kuwait during invasion. I traveled almost a month, makauwi lang ng Pinas. Kuwait, Basra, Baghdad, Amman, Jordan, by land. Makapiling lang ang mga mahal sa buhay. Iniiwan ko ang mga nakanoon sa lola nila na ibinibigay din lahat ng pagmamahal. Ang mga kakampi ko, sabi niya. Thanks, Kuya Dan. Palambing na Through the Years. O, na-play din natin kanina yan. Ang awiting Through the Years. Sino ang iyong kakampi? Ang lagi mong kakampi? Yan ang ating katanungan para sa ating huntahan. Pero sa oras nating 2:20, kumuha muna ulit tayo ng balita. Isang sasakyan sumalpok sa Center Island sa Pasay City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuya Dan, wasak ang harapang bahagi ng isang sedan matapos sumalpok sa Center Island sa Roas Boulevard, Service Road, kanto ng Vicente Soto Street sa Pasay City pasado alauna ng madaling araw ngayong Martes. Sa lakas ng impact, nadamay din sa insidente ang isang MPV. Ayon sa driver ng MPV, nagulat na lamang siya nang bilang sumalpok ang sedan sa Center Island. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang driver ng sedan. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Kuya Dan, pansamantala mulang isinara ang kalsada habang hinihintay na malis ang mga sasakyang sangkot. At nasa lugar na rin ang mga towing truck para hilahin ang mga sasakyan at maibalik sa normal ang daloy ng trapiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZM, Radyo Patrol sa Istretta.
4: Remember your music.
1: Oras po natin, 2:22 ng umaga. Pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Basahin natin yan. Sabi ni Ms. Sara Bautista Anonuevo, si tatay po Kuya Dan ang lagi kong kakampi nung kasama ko pa siya dito sa mundong ibabaw. Good morning po, RYM. Please patugtugin mo naman ang anak ni Freddy Aguilar. Sika Freddy, ano? Sige, papalagay natin kay Tim. Si Ate Lina de la Cruz, sabi niya, hi, how are you, Kuya Dan? Oh, pag pala dito sa Facebook, nangi-English ka dyan sa akin, Ate Lina, ha? I'm okay, Ate Lina, how are you? Ang request ko pong kanta ay Pangako Sa'yo. O, yun. Back to back, Ray Valera at saka Freddy Aguilar, Pangako Sa'yo at Anak. Ano ang iyong entry, Ate Lina? Sino ang lagi mong kakampi? Sabi ni Flor Delisa de la Cruz, good morning, Kuya Dan. Sa akin, kakampi ko ang dalawang anak ko. Kahit ano mangyari silang kasama ko sa lahat, Kuya Dan. Tama, di ba? Siyempre, pagka mga anak mo or parents mo, matik yan, kakampi mo lagi yan. Pero may iba na iba ang kwento nila. No, hindi dahil sila ay anak at sila ay mga, kumbaga, magulang at anak ang relationship, hindi sila lagi magkakampi. Meron sila ang magkakalaban. Di ba? Eh kasi siyempre, mga pamilya, hindi naman perfecto ang mga pamilya, di ba? Paminsan-minsan talaga, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero dapat, no, when you say the word nakakampi, dapat kahit na medyo hindi kayo goods ng kapatid mo, for example na lang, sa magkakapatid na lang, no? Dapat kahit na hindi kayo masyado goods ng kapatid mo, hindi kayo masyado nag-uusap, or alam mo yun, may mga ganun talaga, may mga magkakapatid na growing up, no? Parang na-outgrow din nila yung pagiging magkapatid nila na hindi na sila masyado nagbabatian, hindi na sila nagpapansinan. maraming nasasabi sa isa't isa, di ba? Pero dapat sa kabila ng mga yon, dapat pagka magkapatid kayo, lagi kayong nagsasaluhan sa isa't isa. Di ba? Yung talagang sa mga pagkakataon na walang-wala ka ng malapitan, walang-wala kang mahingan ng tulong, dapat automatically, di ba? Yung kapatid mo dapat lagi ang automatic kakampi sa'yo. Ideally, dapat ganun. Pero alam naman natin hindi ganun ang nangyayari sa lahat. Pero kasi sila yung kapatid mo eh, di ba? Para silang friends mo, pero mas mataas ng level, no? Sa pagiging kaibigan. Kasi kadugo mo sila literally. Pero para sa mga lumaki na talagang sila-sila yung, halimbawa, tatlo kayong magkakapatid, di ba? Lumaki kayo, halos magkakadikit ang agwat ng edad ninyo. Di ba parang pag ganyan, parang friends-friends lang kayo, parang tropa-tropa kayo, ganyan. Siguro pagtanda, nag-iba-iba ng ihip ng hangin. Pero dapat, kahit na hindi kayo nakakaintindihan sa ibang mga bagay, dapat kayo-kayo pa rin yung pinakamagkakampi. Kapatid nga eh, di ba? Dapat salunin nyo yung likod ng isa. Pag kami hindi na makasalo, dapat willing kang sumambot, di ba? Eh kaso, hindi nga, no? Minsan kung sino pa magkakapatid, sila pa yung mga mortal enemy. Magandang umaga sa may mga naaalalang kalaban ng mga kapatid. Hindi ko naman hihingiin na kayo ay magkasundo-sundo. Mahirap yun, no? Kasi personally, may makakilala na rin akong ganyan. Mahirap talagang biglang pag-ayus-ayusin. Lalo na kung, naku, dito naman sa Pilipinas, ano pa ba ang mga pinag-aaway ng mga magkakapatid? Eh di lupa. Mga issue sa mga lupa, yan naman ang laging pinag-aawayan. Ay nako. 226 ito, kausapin natin, alamin natin kung sino nga ba ang lagi niyang kakampi. Mula sa Bataan, nasa kabilang linya si Kuya Erickson. Kuya Erickson, good morning.
5: Hello po, malakas. Magandang umaga.
1: Oh, malakas din ang radyo mo, Kuya Erickson. Pahina muna. Parang...
5: Napatay na po pa, Kuya Dan eh.
1: Parang may nag-feedback na ka. Papaayos muna natin kay Tin, ha? Baka nasa... Minsan siguro pagka nag-e-echo mismo yung sa telepono, baka dun naririnig natin yung tunog. Medyo malakas yung feedback eh. Kuya Erickson, nasa Bataan ka, no? Punta ka muna ng Pampanga. O kaya Pangasinan, para medyo mabawasan natin yung echo. Medyo malala eto. Sige, balikan natin. Kuya Erickson, hello?
5: Hello po.
1: Ayun. No? Napatay mo na ng tuluyan. Yung radyo. Ayan, okay na. Kanina malakas, di tayo magkakaintindihan eh. Oh, ito Kuya Erickson, ang katanungan. Oh, ito, parang gusto ko malaman ang sagot mo dito. Sino ang lagi mong kakampi, Kuya Erickson?
5: Sa tayo una, Panginoon. Tama. Pangalawang aking mga kaibigan.
1: Pangalawang iyong mga kaibigan. Pangatlo?
5: Pangatlo yung sarili ko.
1: Teka, parang nasa yung isang mong kakampi. Hinahanap ko yung isang mong kakampi, ah. Hindi mo maka...
5: Ayaw. Ano ba?
1: Kaaway mo ba siya? Lagot ka ko yung Erickson, baka marinig tayo.
5: Nakikinig nga po sila.
1: Bakit ganun yung pagkakasunod siya? Malamang may dahilan ka naman. Sige. Siyempre, si Lord, wala naman tayong ano dyan. Wala tayong tanong dyan. Number one, kakampi talaga natin yan. Bakit ang next, mga kaibigan, Kuya Erickson?
5: Kasi lalo na pa sa mga pagkakataon na may kagipitan, sila po yung talagang na napagsasabihan ko rin ng mga problema, mga hinahintay ko ba, na wala nang binata pa ako hanggang ngayon.
1: Ano itong mga kaibigan mo na ito? Ito ba mula pagkabata? O sa muna ba, sang estado na ng buhay mo namit itong mga kaibigan?
5: Binata na po ako nun.
1: Binata na nung makilala mo sila. So hanggang ngayon, solid pa rin kayo?
5: Apo.
1: Tama naman, diba? Eh, kasi ibang level din. Iba rin kasi pag talaga mga kaibigan mo na yung nagtanggol sa'yo, diba? Yung kumbaga, sagot ka nila, diba? Parang nakaka-reassure din yun. Ano yun? Nagta-transform ka ba, Kuya Erickson? Bakit parang may maingay na nangyayari dyan? Nagigisi Optimus Prime ka ba? Ganun.
5: Kuya Dan, meron po akong ipaparinig sa'yo.
1: Ah, sige. Ano yan?
5: Andiyan po sa kabilang linya.
1: Ah, yung isa mong kakampi? Anong masasabi mo, Ate Jen? Hindi ka daw, hindi ka kasama doon sa unang mga kakampi.
5: Ano po yun, Jen?
1: Hindi mo ba narinig yung ano, yung pagkakasunod-sunod ni Kuya Erickson?
5: Kakampi?
1: Hinahanap kita eh, kung nasaan ka doon sa mga kakampi eh. Ano ba? Ay, sino ba to? Naguguluhan na ako. Sino ba to? Sino?
5: Si Ate Jen po, nagtagansin po.
1: Ah, ibang Jen. Akala ko yung Jen na asaw. Oy, Ate Jen, ba't ka nandito? Bakit nasa kabilang linya ka? Ano bang nangyayari dito sa mga kausap ko? Ba't parang nagkakasabit-sabit na kayo dyan sa linya ni Ate Jen?
5: Yeah?
1: Anong ginagawa mo dyan sa Bataan? Para ka nasa Bataan. Kasi kanina kausap ko si Kuya Erickson ng Bataan. Tapos nandiyan ka bigla sa Bataan. Ano ba yan? Ba't biglang nandiyan ka sa kabilang linya? Sasagot ka din ba?
5: Pwede rin.
1: Pwede rin. Parang pagpapasalamat ko pa pagkasagot ka o hindi. Sige. Ano sagot mo? Sino lagi mong kakampi?
5: Ang
1: lagi kong kakampi, siyempre,
5: yung wala naman ako ibang kakampi, siyempre, yung mga kamag-anak ko eh.
1: Mga kamag-anak mo?
5: So, sa time na, pag-time na sa
1: kahigitan. Ah, sa
5: hagipitan. Siyempre, sila talagang matatakbuhan.
1: Silang matatakbuhan at maaasahan. Hindi ka naman...
5: Siyempre, pangalawa, yung mga kaibigan, siyempre.
1: Okay, talagang mga friends talaga ah. Very good, o siya, sige. Matulog ka na ulit, Ate Jennifer. Anong ginagawa mo dyan? Magkausap ba kayo ni Kuya Erickson bago ako tumawag? Bago kami tumawag?
5: Oo.
1: Ano yan? Nagkukumustahan kayo? Ate Jennifer, ano ba nakatulog ka na? Ano ba nangyayari? Ano ba naguguluhan ako sa inyong dalawa? Oh, so tapos sa sumagot si Ate Jennifer, oh, tapos na rin si Kuya Erickson. Oh, babati na kayo. Oh. Naguguluhan ako sa inyo.
5: Ako wala. Kaya dalawa kong babati ko yung nakikinig sa Cavite, yung aking may bahay. Si Jennifer, at saka yung kanyang mga kasama. Si Diane, si Michelle, at saka si Roderick. At saka yung si Nita, si Susan, si Ethel, at saka si Ate Mena, si Ate Tess. At lahat ng buong Love of Christ Ministry, si Rose at si Brother Dom. At si Ate Jen, nakasama ko ngayon.
1: So naman, Ate Jen, back to you.
5: ako ang binabati ko rin, siyempre, yung mga binati ni Brother Erickson, si Susan, si Nika, si Ethel, si Nanay Nelly, saka yan, si Brother Erickson, si Jennifer ng Cavite, tapos ito, si Enoli, nasa kabila, Enoli, gising ko na. Tapos, yung advance happy birthday ulit, sa mga mag-birthday na yung kasabayan ko.
1: Wow, 3 days na lang birthday na niya.
5: Yan lang, Kuya Dan.
1: Alright. O ano nang song request ninyo?
5: Ako,
1: Hindi pa sila nagkasundo.
5: Ako nga, brother.
2: Request ko para sa aking may bahay ay Tayo Lang Dalawa ni Donna Cruz.
1: Tayo Lang Dalawa. Donna Cruz.
5: Donna Cruz.
1: Yung kay Ate Jennifer, ililista ko muna na puno ang playlist. Ano yung sa'yo, Ate Jen? Ay, totoo nga. Ayaw mo maniwala. Papakita ko sa'yo yung playlist ko dito sa gilid. Donna, wait lang. Si Donna Cruz muna. Hinahanap muna namin si Donna Cruz. Donna, double N yata. Donna Cruz. Wait a minute. Ano yun? Tayo na lang dalawa, di ba? Tayo na lang. Ayan, ayan, ayan. Tayong dalawa. Tayong dalawa lang pala. Ayan, ayan. Sa taas, yan. Ito. Kana mo, baba. Yan. Ayun o, tayong dalawa. Yan. O, tapos ikaw, Ate Jen, ano yun sa'yo?
5: Ano?
6: yung Christmas bonus na AG.
1: Wow! Kaya't ibigay mo na! Oy, pero gusto ko yan. Hindi ko pa napapapatugtog yan dito. Sige. Mamaya ililista natin, ha? Asya, maraming salamat sa inyong dalawa dyan. Good morning sa inyo. Bataan at Antipolo. Alright. Bye-bye.
5: Bye.
1: Si Kuya. Alam niyo, ginawa niyo parang Trojan horse to si... Alam niyo yung Trojan horse? Yung hindi nila alam na may tao pala dun sa loob. Parang... parang ganun yung ginawa sa atin ni Kuya Erickson, eh. Biglang surprise, may kasama pala ako dito. Trojan horse yan. Ayun ako, oras natin 2:35. Mag-commercial muna tayo. Magbabalik tayo sa mas maraming dugtugan at huntahan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30,

0: ba ng 1,000 piso? Money, money, money! Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Money, money, money! Money, money,
1: money! Money, money, money! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Remember your music!

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: OPM hits ang ating napakinggan. Mga song request din sa atin. Freddy Aguilar sa Awiting Anak. Ray Valera with Pangako Sa'yo at Tayong Dalawa ni Donna Cruz. Sa oras na 10 minuto bago po mag-alas 3 ng umaga, sabi ni Ate Jax, nakabili na daw siya ng transistor radio na solar powered. Wow! Hindi naman low ba? Sabi niya, tungkol naman dun sa tanong mo, noong ang talagang kakampi ko ay ang ate ko. Siya talaga ang tagapagtanggol at sandalan ko. Kaso, nung nawala siya, feeling ko mag-isa na lang talaga ako. Siguro ngayon, ang kakampi ko talaga ay si Lord kasi lahat ng nasasabi ko ay sa kanya. Kahit yung pinaka-nonsense at pinaka-maliit na bagay. Pangalawa ang asawa ko kapag syempre gusto ko talaga yung may kumakausap sa akin. Asawa ko ang takbuhan ko. My ride or die, Nax. Ride or die. Oo, no? Tsaka tama naman yun yung kahit anong sabihin mo kay Lord. Sarap kaya sa feeling ng gano'n yun. Yung wala lang, random ka lang mag-share. No? Pagka naghahanap ka ng mga mapag-share-sharean, di ba? Kay Lord na lang kasi baka pag sa iba ka nag-share tas di pinansin, baka magtampo ka pa eh. At least pag si Lord, alam mo, nakikinig siya. Hindi lang sumasagot dito. Sumasagot siya sa ibang paraan, no? Hindi lang verbally, di ba? Sabi ni Miss Marimi, tama Kuya Dan, ang isyo sa lupa, alin yun, yun nag-aaway yung mga magkakapatid. Sabi niya, dahil sa kapirasong lupa, nagkawatak-watak. Dahil sa tagal ko sa abroad, nawala na ako ng bahagi, pinaghati-hatian na nila. Ayun lang. Yan talaga yan, eh, no? Pero siguro ang medyo good news, yung mga generation ngayon, wala nang pakialam sa... Ayaw na nila kasi growing up, nakikita nila kung gaano ano eh. Kung gaano mag-away-away yung mga tito-tita nila, di ba? Mga tsahin, mga tsuhin. Grabe, mag-away-away para sa lupa. Tapos, di ba, ang masaklap dyan, nag-away-away, di nagkasira-sira na. Tapos ibibenta lang din naman pala. So yung pinaghirapan ng lolo, lola mo, o baka nga ng nanay pa ng lolo at lola mo, nawala lang din, di ba? So, parang hindi worth it, di ba? Hindi worth it na sirain yung samahan ng pamilya. Tapos mawawala pa yung mga, yun na lang sana yung naiwan sa inyo ng inyong mga kanununuan. Nawala pa, di ba? Ano ba yun? 2:52 ang oras natin. Ito, sabi ni Ate Jax, meron pala siyang ano... Sabi niya, totoo yan Kuya Dan, adopted mother ko, dalawa lang nga silang magkapatid, nag-away pa dahil sa lupa. Di ba? Yan talaga ang kwentong Pinoy. Di ba? Yung mga, lalo na yung mga nasa province. Pagka nakita mo sa mga reunion, hindi na nagpapansinan yung mga magkakapatid, yung mga tito o tita, mga tsuhin-tsahin. Lupa man yan, sinasabi ko sa'yo. Ito na, usapin na natin next caller natin mula sa Pangasinan. Nasa kabilang linya, si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning.
2: Hello, hello, Kuya Dan. Magandang umaga ulit.
1: Magandang lalaki naman po kayo, Kuya Jing. Good morning
2: ay,
1: po sa inyo. Ay, nako, totoo po yun. Huwag pag sinabing hindi totoo. Pag may nagsabing hindi totoo, susugurin ko, Kuya Jing. Sabi ko sa'yo.
2: Talaga naman po, hindi naman po kasi totoo.
1: Ay, hindi. Hindi ako naniniwala. Lahat tayo ay magagandang nila lang. Ha?
2: Hindi naman po totoong magandang lalaki po tayo.
1: Bakit mo naman nasabing hindi, Kuya Jing? O sige nga.
2: Eh, siyempre naman po, yun ang nasa palagay ko nga po.
1: Oo. Oh, yun ay sa palagay mo, pero may ibang tao ba nagsabi sa'yo na hindi ka magandang lalaki? Wala naman, di ba?
2: Eh, wala nga naman po, pero...
1: Ibig sabihin, maganda kang lalaki.
2: Biro lang yun.
1: Nako, alam mo Kuya Jing, ang pagtingin sa mga kapwa natin, yung pag sinabi mong, magandang lalaki ito, magandang babae, very subjective yan. Kumbaga, hindi dahil feeling mo hindi siya maganda o gwapo, hindi na nga talaga siya maganda o gwapo, no? So, ano yan, nagwa-vary yan. So, pag sinabi kong ikaw ay magandang lalaki, kay Kuya Dan, maganda kang lalaki, Kuya Jing. Okay?
2: Oo.
1: Tatanggapin mo yun. Wag kang mahiya. Okay lang 'yun. Walang problema doon. No problem.
2: Siyempre talagang balut po talaga.
1: Tsaka ano naman niya, siyempre yung mga friends mo din, di ba? Lahat yun ang tingin sa'yo, magandang lalaki. Hindi lang panglabas, kundi pati pangloob, di ba, Kuya Jing? Okay?
2: Baka naman kasi sabihin ng mga nakakarinig, nako, tumaba.
1: Ano?
2: Nako, tumaba dahil sa sinabi.
1: Tumaba? Ako yun. Ako nga yung sinasabihan dito na chubby daw eh. Oh, 'di ba? Tinatanggap ko pa din, 'di ba? Okay naman.
2: Ay, oo nga po. Naririnig ko rin po. Oh.
1: Tingnan mo parang kaya nga eh, wala na lang din ako magawa, Kuya Jing. Hayaan ko na lang. ito Kuya Jing, sagutin mo muna 'to ha. Sino ba ang lagi mong kakampi, Kuya Jing?
2: Para po sa akin, siyempre, una sa mga magulang, sa kapatid, at saka sa taas, may kapal po.
1: Mm-hmm. Tama, yun ang talagang lagi nating automatic kakampi. Sa mga kaibigan mo, meron ka bang natatandaan? Meron ka bang mga talagang, kumbaga, pag inisip mo kakampi, itong taong ito lagi ang number one?
2: Kadalasan po kasi, Kuya Dan, yung mga ilan-ilan lang po yung kaibigan kong lalaking matino?
1: Anay,
2: Opo.
1: Bakit yung iba hindi matino? Anong ginagawa sa buhay ng iba?
2: Di pa naikwento ko na yung kapag kami lumalabas.
1: Yung
2: namamasyal, laging sagot.
1: Si Palibre, ako. Ano? Oo,
2: pero
1: si Palibre.
2: Namang nagsasabi na di naman tinutupad.
1: Correct. So karamihan doon sa mga yun. Ibig sabihin, hindi mo mga kaibigan yung mga yun, Kuya Jing, kasi...
2: Kaya nga po, hindi ko itinuturing ang mga kaibigan na ang mga yun.
1: Oo, pero meron kang kaibigan din na hindi naman ganun ang trato sa'yo.
2: Opo, meron din po, pero ilan-ilan lang po sila yung mga tumutupad sa sinasabi.
1: Okay lang yun kasi sabi nga nila, quality pa rin over quantity, di ba? Kahit na ilang piraso, pero kung talaga namang solid sa'yo na maaasahan mo, better na yun kaysa marami nga. Pero tinamo naman, si Palibre na makala mo naman... Kala mo, mga pakainin natin, ano, talaga namang si Palibre sa iyo, Kuya Jing.
2: Parang kadalasan po mga kaibigan ko po kasi mga babae, kaya nagtataka sila eh. Bakit naramihan sa mga binabati ko, panay babae daw eh.
1: Ano naman, sabi... sila yung mga kaibigang tunay at totoo, di ba, Kuya Jing, di ba?
2: Doon ko nararamdaman yung talagang totoo.
1: Kusan mo nararamdaman na ikaw ay safe, na ikaw ay napapakinggan, na merong pakialam sa'yo, sila yung mga dapat nating, kumbaga, i-recognize din yan. Batiin, kausapin. Kaya
2: kung kaibigan na babae, sa bakit? Halos mga babae ang kaibigan mo, sabi, yung mga lalaki mayroon din, sabi ko, pero nabibilang lang sa daliri.
1: Correct. Tsaka sabihin mo, paano? Puro palibre na lalaman. Pag may usapan, hindi sumusunod sa usapan. Paano naman ako gaganahang maging kaibigan yan?
2: Paano yun? Parang nakakaano naman yun. Ganun.
1: Tama. Correct. Basta kung saan ka... Hello, Kuya Jing? Ang bigla nag-static ako, Kuya Jing. Andiyan ka ba, Kuya Jing? Kuya Jing.
2: Okay.
1: Ayan, nakanawala si Kuya Jing. Basta kung saan ka komportable at nararamdaman mo na may pakialam sa iyo ang mga tao, mahal ka, doon tayo. Alright. Maraming thank you, Kuya Jing. Salamat sa pagtawag at pag-share. Bumati ka muna na mga gusto mong batingin. Go ahead.
2: Siyempre, unang-una po, siyempre, sa nakatanggap ng tawag ko dyan. At sa inyo pong mag-asawa.
1: Mm-hmm. Thank you.
2: Evangeline po ng Antipolo, Rose

0: Ano ang song request mo, Kuya Jing?
1: Pasko na, sinta ko.
0: Pasko na, sinta ko. O, sige. Iba, back to back natin yun. Ay, hindi ba na mabagal pala to, no? Yung request kasi
1: na natin dyan.
0: Ah, oh, meron tayo yan. Pasko na, sinta ko. Pipili tayo ano, para maganda kay Isa Siguera. Favorite ko si Isa. Okay ka ba sa version ni Isa Siguera? O may gusto ka bang version?
1: Basta, kay, pwede na rin yun. Basta sige. Pasko na, sinta ko.
0: Okay, sige.
1: Pumunta,
0: no? Alright, sige.
1: Andito
0: na, Kuya Jing. Play natin mamaya. Salamat, Kuya Jing. Good morning sa iyo dyan sa Pangasinan.
1: Maraming salamat po ulit.
0: Alright, thank you. Si Kuya Jing ng Pangasinan ng ating nakakwentuhan. Parang mahihiyain si Kuya Jing, ano, nararamdaman ko. Parang kailangan pang i-boost ng mga kaibigan niya ang kanyang confidence. Kasi minsan ganun eh, kailangan mo lang ng mga taong magpapaalala sa iyo na, 'di ba? Magandang lalaki ka din, no? Kaya mabuti kang kaibigan. Mabuti kang kakilala. Kasi minsan tayo dinadown natin yung sarili natin, eh, di ba? Minsan nahihiya tayo, wala tayong confidence, pero hindi naman ibig sabihin na confidence equals kayabangan. Hindi naman ganun lagi ang ano, hindi naman ganun ang equivalence nun. Kailangan natin yung confidence sa sarili natin. Kahit papaano, worth it tayo sa mga bagay-bagay, no? Na tayo ay magandang nilalang din dito sa mundong ito. Sabi ni, ito muna, bago tayo mag-break, sabi ni Sir Noel, ang balita, maganda umaga, kapistahan ng Our Lady of Fatima. October 13, na birthday din ni Norma Baisa of Canada, Fatima de la Rosa. Hindi ko naman po masasabing madalas kong kakambi ang babanggitin ko, pero naturalesa na yata sa mga grandparents ang kumampi. Ay, tama ka dyan. Ano yung mga lola? Umayon o depensahan ng mga apo. Tulad ng grandmother ko, pag napapagalitan ako ng father ko na anak nila at nakita rin pag tinatama ko ang pamangkin ko at nakasalag agad ang mother ko. Last Saturday pala, Kuya Dan, nag-message sa akin isang tropa na napakinggan ang mga binati ko. Bakit ko daw hindi isinama sa listahan ko ang tropa namin? Sabi ko ang binati ko lamang ay belated October 7, 8 at my birthday nung 10th. Hindi ko nga isinama ang mga may birthday nung 11th na si Nelson Domingono at Alan Ponyo ng 12 at si Meredith Mendoza ng Manawag, Pangasinan. Song request, I'd Rather by Luther Vandross. Thank you, Kuya Dan. Sabi ni Noel ang balita. Actually, no, yung mga laging kakampi, mga lola, lalo-lalo sa kanilang mga apo. Oh, special mention. Alam nyo, iba ang tandem ng lola at saka unang apo sa pamilya. Maniwala kayo sa akin. Iba yan. Iba yung tandem na yan. Pagka may yung lola tapos nanganak na yung anak, no? Unang-unang apo niya. Ay, nako. Talagang favorites na favorites yan. Talagang wag ka nang sumingit kasi hindi ka talaga kakampihan yan. Kahit ikaw yung anak. Iba talaga ang tandem niyan pagka unang apo at saka lola. Ay, nako. I remember my nanay. At ang kanyang unang apo, ang aking pamangkin. Nako, talaga naman. Alas 7:03 na po ng umaga. Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:04.

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin New Colors with a song Tuloy Pa Rin, umagang kay ganda ni Tilly Moreno and Rayan Fuentes. At ang song request sa atin ni Kuya Jing ng Pangasinan. Ang ating huntahan ngayong umaga, sasagutin nyo lamang, sino ang lagi mong kakampi? Ngayon, basahin naman natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page. Sa post natin, sabi ni Nestor Lebakin, "Kaya Dan, good morning, asawa ko ang kakampi ko. Pwedeng pa-request Vision Sana song." Ano yun? Vision Sana? Sabi ni Simon Wright, "My father Billy at sa limitadong lawak my mother Micah, they have always been there for me. Sa palagay ko ay dahil gusto nila akong tulungan, magbigay ng magagandang payo at alagaan ako. Bumalik na ang aking ina sa kanyang bansang Sinilangan, the Netherlands, ngunit narito pa rin ang aking ama kasama ko at palaging nasa tabi ko." Sabi ni Simon Wright, "Brovet," sabi niya, "Kuya Dan, si Lisa ng tagkawayan ito, si Gray ang pusa ko, super lambing ang kulit niya kahit sa labasan o sa gubat sasamahan ka. At may binipisyo pa, ay ano? Binipisyo? May bisyo pa, akit siya sa likod ko, tanggal ang stress." O binipisyo nga din yun, no? Diba? Nagbe-benefit ka sa kakyutan ng iyong pusa. Sabi ni Bakas Maria Matudan, "Good morning Kuya Dan, ang lagi kong kakampi noon, maliit pa ako ang mahal kong lola na pag hinahabol ako ng pamalo ng mama ko, siya ang humaharap sa mama ko. Naiiyak na lang ako pag naalala ko, wala na kasi ang lola ko na kakampi ko." Uhulaan ko, Bakas Maria Matudan. Ikaw ba ay unang apo? Kasi pag unang apo, talagang nako, favorites na favorites talaga ng mga lola yan. Cory Alejandro, "Good morning Kuya Dan, ang lagi kong kakampi ang aking BFF na naging kumari ko. Lagi niya akong pinagtatanggol dahil minsan pag nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng magkakaibigan, siya ang number one kong kakampi. Kaya very thankful ako sa kanya." Mabuhay ang ating mga BFF, no? Best friend forever na tumalikod ka o humarap, eh nasa iyo ang kanyang loyalty, di ba? Kasi minsan kung sino akala mo kakampi mo, aba, pagka tumalikod ka, siya na rin ang kaaway mo. Aminin, di ba? May mga ganyang klase. Yung pagka magkaharap kayo, talagang ang bait-bait. Talagang kakampihan ka, yung tipong susugurin yung mga kalaban ninyo. Pero ang hindi mo alam sa kabila nun, eh, isa pala siya sa mga nagsusulsul sa mga kaaway mo. Diba? Mahirap yung ganyan. Kaya we are blessed, no, kung meron tayong mga kaibigan na alam natin andyan tayo o wala, no, kapakanan natin ang iniisip nila. Sabi ni Sara Bautista Anonuevo, "Si tatay ang laging kakampi. Si tatay po ay kalugar nyo sa Quezon, sa Lukban." Oh, sensya na po, minsan hindi nyo pinapatugtog ang request ko. Ano nga ba ang request mo kanina, Miss Sara? Let me see. Parang napatugtog ko yan today. Sandali lang. Oo, anak ni Freddy Aguilar ko rin. Napatugtog natin yan. Anak ni Freddy Aguilar. Oo, pasensya na ako kayo pagka hindi ko napi-play yung iba. Kasi, syempre, alam nyo naman, again, meron na din tayong playlist. Oo, meron tayong playlist araw-araw na syempre nare-ready namin para sa inyo. So, pagka may mga request tayo, as much as kaya kong ilagay ang mga request, na ilalagay naman natin. Pero syempre, napaprioritize natin kung sino yung mga tumatawag. Dahil nag-effort sila, di ba, na tumawag, makipag-usap, and then magre-request sila sa dulo. So, unahin natin yon, and then yung mga song request ninyo, and then yung playlist natin, di ba? But, yeah, pagka naman sabihan nyo lang ako pagka matagal-tagal na kayo nagre-request tapos hindi pa rin napi-play, sabi ba, "Aba, Kuya Dan, 2024 pa ako nagre-request. Hindi mo piniplay." Sabi ni Vanya, "Kuya Dan, ang laging kakampi ko ay ang dad ko na parating nakasuporta sa bawat desisyon ko sa buhay simula nung bata pa ako. Yun lang po, and happy Thanksgiving from Canada." Uy, Thanksgiving ngayon sa Canada. Happy Thanksgiving. Flor Delisa de la Cruz, Kuya Dan, ang sa akin kakampi ko, dalawa kong anak. Kahit anong mangyari, kasama ko sila sa lahat. Nona Damian, blessed Tuesday morning, Kuya Dan. Question of the day, syempre lagi kong kakampi si Papa Lord God. Vera Gadiano, ang kakampi ko ay ang aking nanay. Hanggang nag-asawa ako, support ang nanay ko. Miss ko na ang nanay ko. Marilyn De Leon, kakampi ko, bunso namin, kaya lang nasa Italy siya. Kaya si Lord na lang ang madalas kong sinasabihan ng lahat ng problema ko. At si Miss Joe Bueno, sabi niya, kakampi ko po ang tatay ko. Kaya lang matagal na silang wala. Miss them so much. Ba't gano'n, no? Pagka babaeng anak, no? Usually talaga ang kakampi talaga yung tatay. Sa bagay, pagka naman din ikaw ang tatay, diba, tas nagkaroon ka ng babaeng anak, extra careful ka eh. Sa mga lalaki, careful ka rin naman. Pero more on, ini-enjoy mo yung makulit na side nila, diba? Yung makikipagbardagulan sa'yo ng mga anak mo. Pero pagka tatay ka at nagkaroon ka ng anak na babae, may extra careful, no? Kumbaga, mas binabantayan mo, mas inaalalayan mo sa mga bagay. Parang, kumbaga, princess treatment. Oo. Yung maalis sa mga tatay yun. Kaya ang ending, edi, syempre, sila ang kakampi, no? Pagka may aberya yung mga bata, lalo na pagka bunsong babae, nako, tapos papagalitan ng nanay. Ay, nako, ang talagang tagapag-ano dyan, yung tatay talaga yan. Ganun naman din siguro talaga, no? Usually naman, pagka mga lalaki naman yung anak, nanay naman ang kakampi. Ganun naman yata talaga, oh. Maraming salamat po sa mga kasagutan ninyo. Pag may pahabol, mamaya babanggitin natin. Pero sa oras nating 3:28, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umaga ng October 13 ng ating alamin. E dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Радіо Патрол Паліна Алашети. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalan DZMM Radio Patrol 630 mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host Minya Corpus para sa nagseservisyo Minya Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta DZMM.
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, October 13, 2026. Presyo ng diesel muling iro-rollback ngayong araw. Bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino, nadagdagan pa. Mahigit 20,000 pamilya apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Online puntod finder maaaring gamitin sa paghahanap ng puntod sa Manila North at Manila South Cemetery sa Undas. Tatlo kabilang isang binatilyo patay sa pamamaril sa Quezon City. Forensic financial analyst isinalang sa cross-examination ng mga abogado ni VP Duterte. Balita sa lalawigan, broadcaster patay sa pamaril sa Albay. Sa showbiz, official poster ng pelikulang Remember na Marian Rivera at Dingdong Dantes inilabas na. At sa sports, assistant coach ng NU Lady Bulldogs suspendido sa kabuuan ng UAAP Season 89. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
2: Remember your music!

0: makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: 3:43 po ang oras natin. Magandang morning sa lahat na magising pa rin kasama natin mula pa kanina. Oh, maagang nagigising ngayon, mga maaga mag-prepare ng kanilang mga babaunin o babaunin ng kanilang mga anak o mga partner. Good morning po sa inyo lahat. Ito, pahabol muna ni Tita Lina ho. Happy Tuesday, Kuya Dan. Lagi akong kakampi ng mga anak ko at si God sa tuwing may problema ako, agad ang tugon niya. Oh, mayroon siyang request na awitin ni JMC, kaso magyuyugyuga na tayo, Tita Lina. Oh, bukas na lamang ho natin ipiplayan, ha? Good morning sa lahat na mga kasama natin, nakikinig pa rin sa atin. Ano, batiin na natin mga nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito, ang ating mga kuya dyan, ate, mga driver, bus driver, taxi driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, ang mga bumabiyahe mula sa malalayong lugar, mula north or south, mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Good morning, happy Tuesday sa ating lahat. Oh, ingat-ingat, lalo na yung mga truck driver, ha. Huwag niyong masyadong bilisan, hindi maliit yung dala ninyo, ha. Pag madaling araw, kaya kabibilis ng mga truck. Akala mo lumiliit yung mga dinadrive nila, oh. Hinay-hinay lang, oh, saktuhan lang. Sabi nga ni Miss Fatty, oh, kagigising lang yata ni Miss Fatty, pogi drivings lang tayo, di ba? Yung tipong chill-chill lang, pero makakarating pa rin naman sa paroroonan, okay? Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan, sa mga nag-text, tumawag, nag-comment, nag-DM, thank you. Oo, sa mga lagi ninyong kakampi, nawa hanggang dulo ay sila'y inyong kakampi. Diba? Yun naman ang ating wish, eh. Hindi yung kakampi natin ngayon, pero biglang iba na, diba? So, sana kung sino man yung mula ngayon, eh, kakampi natin hanggang dulo, kasama pa rin natin sila. Forty-five ang oras natin. 15 minutes bago mag-alas 4 ng umaga. Good morning! Simulan natin ang yug-yugan with this song from the Bangles. Here's Manic Mondays. Pero Tuesday na, ha? Gising na, bango na. Anong gagawin? Yug-yugan na!

October 30, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Thank you sa lahat ng mga sumama kay Kuya Dan mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Bukas ulit huntahan, tugtugan tayo, huwag kayong mawawala, okay? Pero huwag na rin kayong aalis dahil susunod na Radyo Patrol. Alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Thank you sa lahat ng mga nakakwentuhan natin at nabasa natin mga mensahe. Bukas ulit, okay? Exit na muna si Kuya Dan. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. At dahil dyan, itong para sa inyo. Awitin mula sa Ages, dahil 73 days na lamang po at Pasko na. Here's Christmas Bonus! Happy Tuesday, everyone. Bye-bye!

0: Eksakto en punto, alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo

0: Ngayon po ay Martes, October 13, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad ngayong araw. Mahigit 2 bilyong pisong sobrang nasingil ng Meralco pinare-refund. Mga bayan at lungsod na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino na dagdagan. Posibleng epekto ng El Nino sa supply ng kuryente pinaghahandaan. Forensic financial analyst na nagsabing may 800,000 piso ang hindi deklaradong yaman ni VP Duterte isinalang sa cross-examination. Properties na magkapatid na VP Sara at Congressman Paolo Duterte iniimbestigahan ng NBI. Vice Presidente naniniwala ang politika ang nasa likod ng mga alegasyon laban sa kanya. Sa lalawigan, broadcaster patay sa pahumaril sa Albay, CQ binaril ang sinita sa trabaho sa Quezon City, patay din. At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala tinalo ng Chinese player sa Wuhan Open. Magandang umaga mga kapamilya. Oras na po ng balitaan hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Magandang umaga kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning.
0: At ngayon, salagay mo muna tayo ng panahon ha. Magiging maaraw at mainit sa Metro Manila ngayong umaga. Pero posibleng magkaroon ng pag-ulan pagdating ng tanghali hanggang sa gabi dulot ng thunderstorms. Binomonitor naman ng PAGASA ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong halos 3,000 kilometro sa silangan ng Central Luzon.
2: Alerto Servicio.
1: Alerto Servicio. Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya. May libreng mental health screening at consultation ng Caloocan LGU para po sa mga residente nito. Gaganapin ito sa Caloocan City Calm Space na matatagpuan sa ikalimang palapag ng Caloocan City Hall South. Bukas ang pasilidad mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang din sa mga libreng servisyong inaalok ang yoga, tai chi at sound healing sessions para matulungan ang mga residenteng mapanatili ang kanilang mental at well-being. Para sa mga nais magpa-schedule, maaari mag-email sa campspace2@chd@gmail.com o tumawag sa mga numerong 0949-943-4669 o sa mga numerong 0949-963-6418, 0949-959-7897 at 0949-986-1907.
0: Mahigit 6,000 kilo ng mga smuggled na karne na sabat sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Robert, nasa isang ng National Meat Inspection Service o NMIS, katuwang NBI, ang nasa 650 kilo ng smuggled meat products sa dalawang Chinese grocery store sa Binondo, Maynila at Santa Ana, Maynila. Kabilang sa mga nasamsamang peking duck, baka, manok at lamb na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Ayon kay NMIS OIC Executive Director Fernando Lontok, ibinebenta online ang mga karne na ipinuslit ng kumpanyang hindi accredited na gobyerno na mag-import ng meat products. Paliwanag ni Lontok, hindi matitiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga produktong ito. Posible rin umano magdala ng mga sakit na maaaring makahawa sa tao at mga hayop sa bansa. Inihahanda ng mga kasong isasampal laban sa mga sangkot

0: ay sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Samantala, dadali naman sa isang rendering plant ang mga smuggled meat para sa tamang disposal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Muling mag-rollback sa presyo ng diesel at ang oil companies ngayong araw. 3 piso kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel simula mamayang alas 6 ng umaga. Mahigit 1.50 ang dagdag presyo sa gasolina at mahigit 1.70 naman sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, nagtaas ang presyo ng gasolina at kerosene dahil limitadong supply ng mga ito, habang matatag ang supply ng diesel. Kabilang din sa mga pangunahing dahilan ng dagdag presyo sa langis ang umiiral pa ring tensyon sa gitnang silangan at paghina ng halaga ng piso.
1: 6 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, pinare-refund ng Energy Regulatory Commission sa Meralco mahigit 2.6 billion pesos na sobra na singil sa 8 milyong customer nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Katumbas ito ng bawas singil ng mahigit 10 sentimo kada kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Pero mas mababa ito sa dagdag na 13 centavos kada kilowatt hour na distribution rate ng Meralco na inaprubahan din ng ERC. Noong Agosto, inatasan din ng ERC ang Meralco na i-refund ang mahigit 9 na bilyong piso sa mga customer nito.
2: Alerto sa Super El Nino.
4: Alerto sa Super El Nino.
3: Umaabot sa 107 ang mga bayan at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sa report ng NDRMC, pinakamarami sa Cagayan Valley na umaabot sa 66 na lugar ang isinailalim sa state of calamity. 23 sa Caraga, 12 sa Bicol, 4 sa Calabarzon at tag-isa naman sa Eastern Visayas at Sacsayhuaman. Pinakahuling nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar. Mahigit sa 121,000 pamilya o katumbas ng mahigit 400,000 individual ang apektado ng El Nino sa buong bansa.
1: Patuloy ang paghahanda ng Department of Energy sa posibleng epekto ng Super El Nino sa daloy at supply ng kuryente. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakalatag na mga programa ng kagawaran para sa epekto ng Super El Nino. Binabantayan ng DOE ang posibilidad ng yellow at red alert sa Luzon grid sa susunod na taon sa kalagitnaan naman ng El Nino. Babala ng DOE, posibleng mapaaga ang yellow at red alert sa Luzon kung hindi kaagad makakabalik sa operasyon ng mga power plant na naka-shutdown.
3: Bulkan Canlaon muling nagbuga ng abo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region na titi Romeo Subaldo. Romeo.
2: DZMM! Alerto sa vulkan!
4: Alerto sa vulkan!
5: Lunes ng umaga, muling nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon na may taas na hanggang 300 metros. Ayon kay Daryl Aro, ang Science Research Analyst ng FIVOX, 10 beses naman itong nagbuga ng abo noong Linggo. Pero wala namang LGU na nag-report na nakaranas ng pagbagsak ng abo. Posible anya na bumagsak ang abo sa mga lugar na walang naninirahang tao. Samantala, namahagi ng face mask ang Office of the Civil Defense sa bayan ng Don Salvador Benedicto na apektado ng pag-alboroto ng Canlaon na panlima na ngayong taon. Sa ngayon, ay nananatili sa alert level 2 ang Canlaon kaya hindi pwedeng pasukin ang 4-kilometer permanent danger zone dahil may posibilidad na muli itong mag-alboroto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
3: Maraming salamat, Romeo Subaldo. Samantala, 24,000 pamilya o mahigit 90,000 individual ang apektado ng pagputok naman ng Bulkang Canlaon noong Sabado. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo, naapektuhan ang mga residente ng Ashe Mission mula sa Bulkang Canlaon. Sinabi naman ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan pero hindi nila isinasantabi ang explosive eruption ng Canlaon sa volcano o Canlaon Volcano. Binalaan ng FIVOX sa mga nakatira sa paligid ng bulkan na mag-ingat sa ashfall, volcanic gases at pyroclastic density currents sakaling muling pumutok ang bulkan.
1: Nakapagtala ng 34 na lindol ang Bulkan Taal sa Batangas noong Linggo, kasunod ng Priato magmatic eruption noong Huwebes. Ayon sa PVOX, mas mataas ito kumpara sa 20 lindol at 9 na pagyanig na naitala noong Oktubre at 10. Bukod dito, nagbuga rin ang bulkan ng Asupre na umabot sa 800 meters ang taas sa bunganga nito. Sa kabila naman ng pagtaas ng aktibidad, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkan Taal at patuloy na pinapayuhan ng publiko na sumunod sa mga babala at abiso ng PVOX.
3: Nadagdagan ng 23 bagong kaso ng dengue ang Maynila. Dahil dito, halos 4,000 dengue cases ang naitala sa Maynila ngayong taon. Ayon sa Manila Health Department, meron ding 19 na bagong kaso ng influenza-like illness at 4 na kaso ng severe acute respiratory infection. Samantala, wala namang bagong kaso ng COVID-19, leptospirosis, cholera. Pinapayuhan ng mga residente na panatiling malinis ang paligid at alisin ang posibleng pamugaran ng lamok para maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue.
1: Nadagdagan pa ang mga Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. 12 namatay at mahigit 300 ang nasugatan sa natural pag-atake ng rebeldeng Houthi. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na umakyat na sa 7 ang mga nasugatang Pilipino mula sa naunang bilang na 4. Nakalabas na ng ospital ang 4 sa mga biktima pero nananatili pa sa intensive care unit ang 3. Tiniyak naman ng DMW na patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipinong nananatili sa ICU. Ganun din ang tulong sa mga biktimang nakalabas na ng ospital.
3: Nilinaw ng Department of Migrant Workers na walang deployment ban ng mga OFW sa Saudi Arabia. Ito sa kabila ng pag-atake ng mga Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, targeted attacks ang nangyayari sa Saudi at pinangangalagaan ng gobyerno ng Saudi Arabia mga Pilipino roon. Patuloy anya ang kooperasyon nila sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense kaugnay sa sitwasyon sa Saudi. 30 OFW ang stranded sa Riyadh dahil sa mga kansiladong biyahe ng eroplano na nasa pangalaga ng OWA at DMW.
1: Patay ang 3 lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos umanong pagbabarilin ng lasing na miyembro ng Quezon City Task Force Disiplina sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ayon sa nakaligtas na kasama ng mga biktima, sinitaubano sila ng suspect dahil nasa labas pa ng 10 oras ng gabi. Hindi nila ito pinansin at nang lumayo sila, sinundan umano sila ng suspect at pinagbabaril. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng suspect nang mangyari ang insidente. Naharap siya sa kasong 3 counts ng murder.
3: Alas 4:13 na madaling araw sa ibang balita naman, broadcaster patay sa pumaril sa Albay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Vince Villar. Vince.
6: Nasawi ang isang broadcaster at online personality matapos itong pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Barangay San Roque, Daraga Albay hapon ng Lunes, Oktubre 12. Kinilala ang biktima na si Adrian Goldenboy Luterte ng Rabas Kon Rabas at RBN News Television sa social media. Ayon sa ulat ng Daraga Municipal Police Station, nagbabantay sa kanyang tindahan ang biktima nang lapitan ito at pagbabarilin. Kagad itong isinugod sa Daraga Doctors Hospital upang isalba, subalit kinalaunan ay namatay din. Hindi pa gaano nagbibigay ng detalye ang pulisya patungkol sa pangyayari dahil patuloy pa ang malalimang investigasyon at pagtugis sa mga suspek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar! Samantala, mariinggirin din na ng Presidential Task Force on Media Security ang pumaril sa broadcaster si Adrian Luterte sa Daraga Albay. Idikait ng PT Form sa mga otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon para matukoy ang motibo at mapanagot sa batas ang mga responsable sa krimen. Umapil ang task force sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad sa pagpatay kay Luterte.
1: Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang paglalagay ng mga special na ruta ng bus mula Antipolo City hanggang Recto Avenue sa lungsod po ng Maynila. Ayon sa LTFRB o LTFRB, ito ay upang magsilbing alternatibong transportasyon ng mga pasahero ng LRT2. Layunin nito babawasan ang mahabang pila at siksikan sa mga istasyon, lalo na tuwing rush hour sa umaga at hapon. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Light Rail Transit Authority at mga lokal na pamahalaan upang pag-aralan ang panukalang ruta at mga bus stop malapit sa mga istasyon ng LRT2. Gayunpaman, wala pang itinakdang petsa kung kailan matatapos ang pag-aaral o kung kailan sisimulan ang operasyon ng mga bus.
3: Isinasapinal ng Philippine National Police ang ilalatag na seguridad sa paggunita ng Todos Los Santos. Pinatasan ni PNP Chief General Jose Melancio Artates Jr. ang lahat ng field commander na tiyakin ang maximum police visibility at maigpit na seguridad sa mga sementeryo, memorial park at columbarium sa bansa. Babantayan din ng mga police ang iba pang mataong lugar tulad ng mga terminal at transportation hubs. Idiniklara ng palasyo bilang special non-working days ang November 1 at 2 bilang paggunita sa All Saints Day at All Souls Day. Samantala, magagamit ng online puntod finder para mapadaling mahanap ang mga yumaong mahal sa buhay na nakalibing sa Manila North at Manila South Cemetery. Maaari mag-log on sa manilanorthcemetery.ph at manilasouthcemetery.ph para matukoy ang lokasyon ng puntod ng namayapang mahal sa buhay sa Undas. Hoy, ang oras po natin ha, sa mga may pasok, kilos gising bango na, 4:16 ng madaling araw. Good
1: morning! Dahil narinig nyo na yan, ipadala nyo na po ang inyong mensahe sa ating Viber number na 0919-278-3000. Shout out tayo mamaya ha. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, paano ka lang 2027 National Budget, lusot na sa kamera.
3: At Senador Jinggoy Estrada, sinuspinde ng Sandigang Bayan. Yan at iba pa mga balita sa magbabalik na ang
1: Radyo Patrol, balita alas 4.
3: Kape, kape, kape, kape,
2: kape. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol, balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol 630 mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
3: 4:20 na madaling araw.
1: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad ngayong araw. Mahigit 2 bilyong pisong sobrang nasingil ng Meralco pinare-refund.
3: Mga bayan at lungsod na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino na dagdagan posibleng epekto ng El Nino sa supply ng kuryente, pinaghahandaan.
1: Forensic financial analyst na nagsabing mahigit 800 milyong piso ang hindi deklaradong yaman ni VP Duterte isinalang sa cross-examination.
3: At properties ng magkapatid na VP Sara at Congressman Paolo Duterte iniimbisiga ng NBI, Vice Presidente naniniwalang politika ang nasa likod ng mga aligasyon laban sa kanya.
2: Ula, panahon.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakasama po natin si Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am.
7: Good morning din po sa inyo at sa ating mga tagasabaybay. May minomonitor nga tayong bagyo sa labas sa ating area of responsibility. Huling namataan kanina alas 3 na madaling araw sa layang 2,790 kilometers east ng Northern Luzon. Itong low pressure area, itong tropical depression na ito, hindi inaasahang papasok na ating area of responsibility at hindi din inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa ligay ng panahon, patuloy ang epekto ng northeasterly wind flows, extreme northern Luzon at easterlies sa nalalaming bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Visayas. Saan nga natin sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon, yung maulap na papagurin at makakalat-kalat sa pagulan, pagkilat, pagkulog, dulot ng easterly. Sa Batanes, Pabuyan Islands naman, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga mahinang pagulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ng Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies din ating inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warnings kahit anong dagat paibay ng ating bansa. At yan nga muna dito sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, mula sa Pag-asa.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: 422 na madaling araw sa ating pong Ulat Kalusugan. Mga natulong ang regular na paglalakad para mapabuti ang kalusugan ng puso at baga at mabaratiling aktibo ang katawan. Ayon po sa mga eksperto, hindi kailangang umabot sa 10,000 hakbang araw-araw para makuha yung mga benepisyo ng paglalakad. Ang anumang dagdag na paggalaw kumpara sa karaniwang gawain ay maaaring makatulong sa kalusugan. Maaaring makumpleto ang 10,000 hakbang sa loob ng isang oras at 40 minuto kung maglalakad sa katamtamang bilis na 100 hakbang kada minuto. Gayunman, nakadepende ang bilis at tagal ng paglalakad sa edad, physical na kondisyon at layunin ng bawat tao. Ang mas mabilis na paglalakad ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng puso at baga, habang ang mas mahabang paglalakad naman sa komportabling bilis ay makatulong naman sa pagpapatibay ng endurance. Pinapayuha magsimula sa bilis at tagal na kayang panatilihin at unti-unting dagdagan ng oras o layo habang lumalakas po yung katawan. Pero paalala ng mga eksperto, mas mahalaga ang regular na paglalakad at angkop na exercise kaysa sa paghabol sa rakdang oras o bilang ng hakbang. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.

0: kotse, inararo ng isang MPV at Center Island ng Rojas Boulevard sa Pasay. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
1: Pasak ang harapang bahagi ng isang kotse matapos araruhin ng isang MPV at Center Island sa Rojas Boulevard Service Road, kanto ng Vicente Soto Street sa Pasay City, kaninang pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa driver ng MPV, nagulat na lamang siya nang biglang sumalpok ang sedan sa Center Island. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang driver ng sedan. Walang naiulat na nasugatan sa insidente habang dinala na ang mga sasakyan sa Pasay City Traffic Bureau habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Sa ibang balita naman, bangga na motorsiklo sa Cebu, dalawa ang patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid Diani Perezani.
4: Nangyaring insidente sa barangay Puente Carmen kung saan nasa kabilang lane ang dalawang motorsiklo. Bigla na lang ani na tumawid sa isang lane ang isa sa mga motorsiklo kaya nagkaroon ng head-on na banggaan. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa kalye ang dalawang driver. Kaagad silang isinugod sa ospital pero idiniklara ng dead on arrival ang isa. Maya-maya, namatay naman ang isa sa cardiopulmonary arrest. Iniimbestigahan naman ng Carmen Police Station ang insidente pero pinaaalahanan nila ang publiko na huwag magpadalos-dalos sa pagmamaneho ng motorsiklo at magpatakbo ng sobrang bilis. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
3: Maraming salamat, Ani Perez.
0: Oras natin 4:26. Sa Rizal naman, sugatan ng rider at kanyang angkas ng sumalpok ang motorsiklo at sa kotse sa Kainta. Sinasabing nakainom ang rider at mabilis ang takbo habang binabaybay ang Ortigas Avenue Extension nang maaksidente. Sa lakas ng pagbangga, nawasak ang bumper at tail light ng kotse. Nagkasundo na ang dalawang panig habang ipinauubaya sa LTO ang parusa sa rider dahil sa umano'y pagmamaneho ng nakainom.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Aras 4:27 na madaling araw, isinalang sa cross-examination ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang forensic financial analyst at certified public accountant ni si Attorney Alexander Cabrera. Si Cabrera ang huling testigo ng prosekusyon na nagsiwalat sa impeachment trial na mahigit 817 million pesos ang umano'y hindi direklarang yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa cross-examination ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, inamin ni Cabrera na mga dokumento mula sa House Prosecutors ang kanyang nasuri at hindi nakuha ang panig o dokumento mula kay Vice President Duterte at mister nitong si Attorney Maras Escarpio. Paliwanag ni Cabrera, tatlong linggo nilang pinag-aralan ang mga bank record ng mag-asawang VP Duterte at Carpio na sinabina ng impeachment court. Gitpan ng defense panel, hinaluan umano ni Cabrera na walang idineklarang cash ang vice presidente sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Inamin din ni Cabrera na hindi niya alam na ang credit card transaction ni Carpio ay para sa sports apparel ng basketball team na kabilang ang kanyang anak. Samantala, hindi na ipatatawag ng House Prosecutors para tumistigo ang nasasakdal na si VP Duterte. Kumpiyansa ang mga taga-usig na sapat ang kanilang mga ipresentang ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Ipinagpaubayan ng House Prosecutors sa defense panel kung paharapin sa impeachment trial ang kanilang testigo.
0: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na konektado sa 2028 presidential elections ang alegasyong ibinabato laban sa kanya. Bumalag si VP Duterte sa akusasyon tumatanggap ng mahigit 300 milyong pisong remittance mula China. Ang kumpanyang Calye 88 na pag-aari umano ng kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Ginagawaan niya ng kanyang mga kritiko ang lahat para pabagsakin siya at hindi mapatakbo sa 2028. Inupakan din ng Vice Presidente ang pahayag ni Pangulo Marcos Jr. na banta sa national security kung mapatutunayan tumanggap ng pera ang negosyong iniuugnay sa kanyang o sa kanilang mag-asawa. Naniniwala rin si VP Duterte na ang Administrasyong Marcos ang nasa likod ng paglutang ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. tinawag pa ni VP Duterte, National Bureau of Investigation, na handler ni Gracioso na itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag. Si Gracioso ang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na umani nag-deliver ng mali-maletang pera sa Vice Presidente amang si dating Pangulong Duterte at kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte.
3: Iniimbestiga na ng National Bureau of Investigation ang koneksyon ng negosyanteng si Jaime Tan Cruz sa mga kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara at mga kapatid na sina Davao City Mayor Sebastian at Congressman Paulo Duterte. Iginit ni NPA Director Melvin Matibag na nanggaling na mismo sa declaration ng SALN ang koneksyon sa pagitan ni Cruz at magkakapatid na Duterte. Mananandang si Cruz ang dating Special Envoy for Trade and Investments sa China sa administrasyon ng ama ng magkakapatid na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa koneksyon kay Cruz, sinisilip na rin ng NBI ang mga ari-ariyang iniuugnay kay na VP Sara at Congressman Paulo. Kasunod ito ng inspeksyon ng mga NBI agents sa Davao City sa mga property na nakadeklara sa SALN ng magkapatid, kabilang ang agricultural land sa barangay Katigan na nagkakahalaga ng 890,000 pesos pero lumabas sa inspeksyon ng ahensya na umabot sa 50 hanggang 60 million pesos ang halaga ng naturang property. Ayon sa NBI, 121 properties sa pag-aari ng pamilya Duterte sa Davao City at Davao del Norte kung saan 24 ang nakapangalan sa Vice Presidente. I-endorso ng NBI ang initial findings sa investigasyon sa Department of Justice at Office of the Ombudsman.
0: Senador Jinggoy Estrada sinuspinde ng Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
6: Iniutos ng Sandigan Bayan 5th Division ang 90 araw na preventive suspension ni Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng kinakaharap niyang kasong plunder at graft sa manumaliang flood control projects. Batay sa resolusyon ng korte na may petsang October 12, 2026, hindi muna maaaring gampanan ni Estrada ang kanyang tungkulin bilang senador sa loob ng 90 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon. Inatasan din ng korte ang Office of the Senate President na ipatupad ang suspension order at ipaalam sa Sandigan Bayan ang naging aksyon nito sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
3: Sumalang na testigo ang dalawang dating tauhan ni dating Congressman Zaldico sa unang araw ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Dumalo via video conference si Romualdez na nakakulong sa New Quezon City Jail na inakusahang tumanggap ng kickback sa mga flood control project. Ipinalabas ng prosecution ang video na kinuhanan ng dating tauhan ni Co na si George Villalon Jr. kaugnay ng umano'y delivery ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez sa Forest Park sa Makati. Ayon kay Villalon, tinatayag 20 maleta ang inihatid sa bahay ng dating House Speaker noong 2023 mula sa bahay ni Co sa Horizon Home sa Taguig. Pinatotohanan ng isa pang dating tauhan ni Co na si Johnny Buduan ang umano'y paghatid ng pera noong 2023 kung saan sinasabing humingi pa ng tulong si Senator Jinggoy Estrada na bilangin ang pera sa ilang maleta na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Kinwestiyon naman ng kampo ni Romualdez ang authenticity ng video at iginit na hearsay ang pahayag ni Villalon. Pero nanindigan ng prosecution na kasama sa pre-trial brief ang mga dokumento at certification na authentic ang video ng sinasabing paghatid ng pera. Nauna nang naghayo ng not guilty plea sa kaso si Romualdez. Didinggin hanggang November 12 ang hiling ni Romualdez na makapagbiyansa sa kaso.
0: Nababahala si Pangulo Marcos Jr. sa panghaharang at ang kampagbugaan ng water cannon ng China Coast Guard sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa medical o ng isang may sakit na sundalo sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ayon sa Pangulo, indikasyon ito ng mas lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at dumaraming demand ng China. Nanindigan ng Pangulo na hindi kailangang humingi ng permiso ang Pilipinas sa China para sa mga misyon sa BRP Sierra Madre. Bahagian niya ng Pilipinas ang West Philippine Sea kaya walang dapat ihinging requirement ang China sa mga Pilipino.
3: Naitaboy naman ang Philippine Coast Guard o PCG kasama ang Philippine Navy at Maritime Corps ang 5 dayuhang barkong pangisda malapit sa Cota Island, Kalayaan, Palawan nitong linggo. Ilan sa mga barko ang hindi umano sumagot sa radio challenges bago umalis bandang alas 4 ng hapon. Walang naitilang insidente sa operasyon pero ito na ang ikatlong pagtaboy ng PCG sa mga pinaghihinalaang illegal fishing vessel sa lugar sa loob ng 2 linggo.
0: Oras natin, 4:34 na madaling araw, lusot na sa 3 tuling pagbasa sa Kamara. Ang panukalang 7.2 trillion pesos 2027 national budget. 282 kongresista ang bumoto ng pabor sa General Appropriations Bill, 13 ang kontra at 1 ang nag-abstain. Batay sa panukalang budget na ipinasa ng Kamara, naglaan ang karagdagang pondo para sa agricultural sector na inaasahang lubhang maaapektuhan ng Super El Nino. Kabilang ang mga kabakabayan block na bumoto ng kontra sa national budget na umani naglalaman ng bilyong-bilyong pisong pork barrel funds na inaprobahan bilang amendments.
3: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na ipupuslit papasok ng Pilipinas ang mahigit 1,000 toneladang shabu na nasamsam sa Laos at Thailand. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, nasamsam ang mahigit 500 kilo ng shabu sa airport sa Laos noong October 1 na isasakay ng private jet patungong Pilipinas. Arestado sa Laos ang isang Pinoy na si alias Fahad kasama ang mga Malaysian at Singaporean nationals. Isang Pinoy na si alias Boyet na umano'y konektado sa sindikato sa Mindanao ang sinasabi na umupa ng private jet. Minomonitor ng PDEA si Boyet na lumabas ng bansa noong October 11 at pinaniwala ang nasa Hong Kong. Sinabi pa ni Neres na galing sa Samcor Syndicate ang 1,000 tonelada ng shabu na nasabat sa Thailand sa sakay ng barko. Sangkot anya ang Samcor sa illegal drug trade sa Golden Triangle region kabilang ang Myanmar, Laos at Thailand.
0: Sa Nueva Vizcaya, lalaking construction worker na binugbog at ibinaon sa lupa ng nakaalitan patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Vizcaya, atid ni Harris Julio. Harris!
7: Nahukay ng mga pulis nitong Lunes ng umaga, October 12, ang bangkay ng isang trabahador ng National Irrigation Administration na ibinaon sa Sitio Lampong, Barangay Escoting, Jadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, huling nakitang buhay ang 46 anyos na biktima noong Biyernes, October 9, nang pumasok sa trabaho at nakainuman pa raw ng mga kasamahan. Sunod na nagpunta umano ang biktima sa barracks ng mga construction worker sa ginagawang kalsada para sana kunin ang bayad sa binibiling aso. Pero hindi na siya nakauwi pa at tanging motorsiklo na lamang niya ang natagpuan sa lugar. Nalaman din kalaunan ang nangyari sa biktima matapos na sumuko sa pulisya sa Santiago City ang 6 na suspect. Ayon sa suspect, habang nagiinuman ay nakaalitan umano nila ang biktima na pinagtulungan nilang bugbugin. Nakatakbo pa raw palayo ang biktima pero naabutan ng mga suspect saka pinagbubugbog muli. Hindi pa raw nakontento ang isa sa mga suspect na binuhat ang biktima saka makailang beses na hinampas sa semento. Sa huli ay nagdesisyon ng mga suspect na itago ang bangkay sa kanal. Tinabunan nila ng lupa ang bangkay gamit ang backhoe. Nasa kustodiya na ngayon ng PNP Jadi ang 3 suspect habang nakatakas ang 3 pa. Isinailalim na rin sa autopsiya ang bangkay ng biktima habang inihahanda ang 1 reklamo laban sa mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: At welcome back, Harris. Oras natin, 4:38. Abangan. Meron ka pa, partner?
3: Meron pa.
0: Okay, go.
3: Habulin ko lang ito, partner. Sa Quezon kasi, patay ang 37-anyos sa security guard matapos pagbabarilin ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo sa barangay Lagalag sa bayan ng Tiaong. Sa tulong ng CCTV footage, naaresto sa barangay Tagbaki ng 41-anyos na umano'y gunman. Empleyado rin ito ng poultry dressing plant kung saan nagtatrabaho ang biktima. Ayon sa pulisya, posibleng motibo sa krimen ang madalas na pagsiti ng biktima sa mga suspect dahil yan sa pagdadala ng cellphone sa production area ng planta. Patuloy naman tinutugis sa mga otoridad ang isang pang suspect na siya nagmaneho ng motorsiklo.
0: Abangan sa aming muling pagbabalik, Palawan, kinilala bilang best island, wow, sa Asia.
3: At batang lalaki patay naman matapos malunod sa irrigation canal sa Isabela. Ang mga detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape, kape, kape.
5: Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol 630 mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
3: Alas 4.41.
0: Peace and order death ng Paranaque City, walang impormasyon sa umano'y kaso ng road rage. E anong meron? Bakit may ganito? Wala palang report sa kanila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey.
1: Good morning, Robert at Steve. Kinumpirma ng Barangay Don Bosco Peace and Order Desk na wala pa silang natatanggap na reklamo o report tungkol sa viral video ng di umano'y road rage incident na kinasasangkutan ng lalaking umano'y empleyado ng Paranaque LGU at babaeng flight attendant. Kasunod ito ng viral post ni Alcie May Arias kung saan sinundan umano siya ng lalaki mula sa isang convenience store sa Don Bosco hanggang sa Annex 42 na nasa halos 5 hanggang 10 minuto ang layo. Paulit-ulit umano siyang binusinahan at tinutukan ng high beam light ng lalaki dahil lamang sa pag-overtake niya. Nang magtungo ang Radyo Patrol sa Annex 42 kung saan sinasabing nangyari ang insidente, sinabi ng isang gwardiya na naabutan niyang nagtatalo ang dalawa bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi noong Sabado batay sa kanyang pagkakaalala. Sinusubukan pa ng Radyo Patrol na kuhanan ng pahayag ang pamahalaang lungsod ng Paranaque kaugnay ng insidente. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
3: Good news po muna mga kapamilya at kaserbisyo, itinanghal ang Palawan bilang Asia's Best Island sa Conde Nast Traveler 2026 Reader's Choice Awards matapos makakuha ng 98.99 points. nangunang Palawan sa iba pang destinasyon sa Asia kabilang ang Phucoc sa Vietnam na may 98.26 points at Koh Lanta sa Thailand na may 97.50 points. Kabilang sa mga dahilan ng pagkilala, ang malinaw na tubig, magandang limestone cliff, malilinis na lagoon at world-class na mga dalampasigan, gayon din ang mayamang biodiversity at mga pagsikap para sa pangalaga ng kalikasan.
0: Muling isinulong ng pamahalaan ang programang Green Revolution sa pamamagitan ng pagkikayat sa mga mamamayan na magtanim ng gulay bilang paghahanda sa Super El Nino. Sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., tuturuan din ang publiko ng tamang pag-iipon, paglilinis at pag-filter ng tubig bago gamitin. Inaasahang matinding maapektuhan ng El Nino ang agrikultura dahil sa kakulangan ng ulan, lalo na ang produksyon ng mga gulay. Tiniyak naman ng Pangulo na sapat ang supply ng bigas at bukas ang pamahalaan para sa posibleng pag-aangkat para matiyak ang supply. Hinimok din ng Pangulo na maghanda at seryosohin ang posibleng epekto ng Super El Nino sa tubig, pagkain at kabuhayan.
3: Mahigit 300,000 residente ng Maynila ang makikinabang sa mahigit 700,000 ayuda na ipamamahagi ng pamahalang lungsod, kabilang sa mga benepisyaryo ang mga estudyante, guro, senior citizens, solo parents, mga PWD, pulis, bombero at BJ o BJMP personnel. Nagsimula ang pamahagi ng ayuda mula kahapon na tatagal hanggang October 15 para sa unang batch, habang October 19 naman hanggang 23 ang susunod na schedule. Sa October 28 hanggang 30 naman, tatanggap ng ayuda mga senior citizens, solo parents at mga may kapansanan. Pinapayuhan ang mga benepisyaryo na subaybayan ang opisyal ng social media accounts ng lungsod para sa karagdagang impormasyon sa pamamahagi ng tulong.
0: Formal lang inilunsad ng National Capital Region Police Office at Department of Education sa Metro Manila ang National School Safety Week kahapon sa San Francisco High School sa Quezon City. Pinangunahan ni NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano at mga opisyal ng DepEd NCR ang aktibidad upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang bullying, karahasan, pang-aabuso at mga banta sa internet. Hinimok ni Abrahano ang mas mahigpit na ugnayan ng pulisya, mga guro, magulang, barangay at komunidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Layunin ng pagdiriwang na maisulong ang mas ligtas na pag-aaral sa lahat ng pampublikong paaralan at community learning centers sa buong bansa.
3: Sa Isabela, 12 taong gulang na bata nalunod sa irrigation canal, patay. Nagbabalik Haris Julio.
7: Sa investigasyon ng pulis, niyaya umano ng kanyang mga kaibigan ang 12-anyos na si Alias Jekjek na maligo sa irrigation canal malapit sa kanilang bahay sa Barangay Sinamar Norte noong Linggo, October 11. Pero may isang residenteng nakakita sa biktima na mag-isang nasa tubig at humihingi ng saklolo dahil nalulunod pasado las 4 ng hapon. Agad naman sumaklolo ang residente pero bigo siyang masagip ang biktima dahil sa lakas ng agos. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, pulis at opisyal ng barangay sa Search, Rescue and Retrieval Operation. Mag-aalas 5 ng hapon nang makita ang biktima sa drop ng irrigation canal, mahigit 1 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan siya lumubog. Ayon kay Patrolman Jansen Tablang, kinumpirma ng magulang ng biktima na hindi siya marunong lumangoy. Dahil dito ay muling nagpaalala ang pulisya sa mga residente na iwasang maligo sa irrigation canal, lalo kapag nagpapakawala ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Haris Julio.
3: Maraming salamat, Haris Julio.
0: Sa Cebu naman, halos 800,000 pisong halaga ng mga gadget ang nanakaw sa cellphone shop sa Danau City. Sa pool sa CCTV, ang mga suspect na persahang pumasok sa cellphone shop at nilimas ang mga mamahaling gadget. Dalawa ang naaresto habang pinaghahanap pa ang 8 iba pang kasabwat.
3: Maitim at mabahong tubig sa baybayin ng Occidental Mindoro, hindi oil spill Ayon sa PCG, narito ang balitang kumpirmaro sigurado mula sa Occidental Mindoro at Indiradyo Patrol, Noel Alamar, Kuyang Noel.
8: Hindi oil spill ang nakikitang sanhi ng maitim na tubig at mabahong amoy sa ilang bahagi ng baybayin ng Barangay Talabaan sa Mamburo, Occidental Mindoro, batay sa paunang obserbasyon ng Philippine Coast Guard. Nag-inspeksyon ang PCG Station Occidental Mindoro, katuwang ang Coast Guard Marine Environmental Protection Unit at Coast Guard Substation Mamburao, kasunod ng ulat tungkol sa pagbabago ng kulay ng tubig at mabahong amoy sa lugar. Sa ocular inspection, nabansin na bahagyang naharangan ang sandbar ang bunganga ng ilog patungo sa dagat na maaring nakaapekto sa natural na amoy ng tubig. Napansin din ang naibong banlik, putik, hindi umaago sa tubig at nabubulok na organic material sa lugar. Batay sa paunang obserbasyon ng Philippine Coast Guard, maaring dulot ng naipong tubig at nabubulok na materyales, lalo na sa mainit na kondisyon ng panahon, ang maitim na kulay ng tubig at mabahong amoy sa ilang bahagi ng dalampasigan. Gayunpaman, patuloy na nakikipag-ugnayan ng PCG sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, Provincial Environment Management Office, Municipal Environment and Natural Resources ng Mamburao at iba pang kinauukol ang ahensya para sa water quality monitoring at iba pang kinakailangang hakbang. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar, DZM.
3: Thank you. Maraming salamat, Radyo Patrol
0: Noel Alamar. Sa mga kapamilya natin at mga kaserbisyo, alamin natin ang sitwasyon sa Hilpuyat Avenue Station ng LRT 1. Naroon po si Radyo Patrol Harvey Sabado. Anong line? Harvey. Harvey. Go, Harvey.
9: Robert at Steve, good morning. Good morning sa inyo. Update muna tayo dito sa may LRT Hilpuyat Station. No, bukas na yung northbound nito na papuntang Monumento Caloocan at unti-unti na rin nagsisidatingan yung mga pasahero. Ganito din yung nakikita natin as of this moment sa pa-southbound na papunta namang EDSA. Though hindi pa naman crowded yung mga tao sa mga ticketing booth, pero inaasahan na sa mga susunod na oras ay dadami pa rin ito. At Robert at Steve, no, yung unang trend kasi mula sa Dr. Santos Station at Fernando Po Jr. Station ay 4:30 a.m. pa. So terminal naman ng bus sa tabi nitong station na ito, mahaba na rin yung pila ng mga pasaherong babiyahe patungong na Subo, Batangas nang maabutan natin pasado alas 3 kanina, no? Ayon sa mga konduktor, kompleto naman yung biyahe nila ngayong araw, no? Katulad na lang sa Subo, sa Lemery at Lipa. At may biyahe rin sila patungong Santa Cruz at Los Baños, Laguna, gayon din sa Lucena City. Sabi nila sa atin, alas 3 ng madaling araw, nagsisimulang mag-abang ng pasahero yung mga bus dito, habang alas 4 naman yung unang biyahe. Samantala, Robert at Steve, sa lagay ng panahon, nakararanas tayo ng malamig na simoy ng hangin, pero wala naman tayong nararanas ng mga pag-ambon o pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol. Harvey Sabado,
0: TZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Mga balita sa labas ng bansa.
3: Sa labas ng bansa, inakusahan ng Ukraine ang Russia ng paglabag sa energy truce. Ito matapos ang takihin ng Russian forces ang power plant sa Ukraine matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang energy ceasefire. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na handa silang suportahan ang energy truce na isinulong ng Amerika kung susunod din ang Russia. Sunod-sunod ang pag-atake ng Russia sa mga energy infrastructure ng Ukraine sa pool nang magsimula ang gera noong 2022. Samantala, umalma ang Taiwan sa live fire drill ng China sa South China Sea. Sinabi ng Taiwan Defense Ministry na minamonitor nila ang firing o military training ng China malapit sa kanilang teritoryo. Una ng sinabi ni Taiwanese President Lai Ching-te sa kanyang National Day speech noong Sabado, hindi sila papayag na mawala ang tinatamasang kalayaan. Dapat anyang igalang ang karapatan ng mga Taiwanese na mamuhay ng mapayapa.
0: Balita! Ating alabi ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
10: Good morning, Kapamilya! Ito na nga ang latest. Isang espesyal na remembrance ang binuo ng aktor na si Kalilu Ramos para iregalo kay megastar Sharon Cuneta sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang seryeng Honor Thy Mother. Nagsilbing farewell gift ang larawan at iba pang film memorabilia ni megastar na pinagsama-sama ni Kalil sa isang DIY photo album. Aminado si Kalil na noong una ay nahirapan siyang mag-isip kung anong ireregalo kay megastar na halos nasa kanya na ang lahat. Pero napansin niya na mahilig panoorin ng batikang singer-actress ang mga dating concert videos at pictures mula sa mga concert tour na naging inspirasyon niya para mabuo ang regalo. Ibinida naman ni Kalil sa social media post ang reaksyon ni megastar na nagulat at tuwang-tuwa nang buksan na ang kanyang DIY photo album. Ibo nating chika sa umaga, Kapamilya, ipinasilip na ang official poster para sa pelikulang Remember ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Sinuot ang pelikula sa Quebec, Canada sa direksyon ni Direk May Cruz Alviar. Naghiwalay na mag-asawa ang gagampanan sa pelikula ni na Dingdong at Marian na muling magsasama dahil unti-unti nang nawawala ang memorya ng kanilang anak na gagampanan ni Zia Grace. Palabas na sa mga sinihan ang Remember simula sa November 11. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
2: Sports Balita!
3: Sa ating Sports Balita! Bigo si Pinay tennis star Alex Ciala na makaabante sa round of 32 ng Wuhan Open sa China. Tinalo ang world number 19 na si Ayala ng world number 217 na si Han Shi ng China sa score na 2 sets to 1. Nakuha ni Ayala ang unang set pero nakabawi at dinomina ni Han ang dalawang sunod na set para makuha ang panalo. Sa basketball naman, sinuspend din ang UAB Basketball Commissioner's Office sa buong season 89. Si NU Lady Bulldogs assistant coach Paul Du. Ito matapos sikuhi ni Du si UST Golden Tigers assistant coach Arsenio Daisanko pagkatapos ng laban ng NU at UST noong Sabado. Napaluhod at binigyan ng medical attention si Daisanko dahil sa paniniko niya. Posibleng patawad ang karagdagang kaparusahan ng UAP board si Du dahil sa inasal nito. At yan ang sports balita ngayong Martes na madaling araw.
11: Eh bakit ikaw?
3: Kasi kahapon pa siya wala eh.
11: Yan ang sinasabi ko, puro racket eh.
3: Overpati.
11: Pagdating sa trabaho, pagod eh. Pero sa racket, masipag.
3: Sa ano, maraming racket ha. Palto yan, palto.
0: Santa Alfred, get well soon! Hi, good morning! Magandang umaga po! Kay, at happy, happy birthday! Nasabing happy Oy. Birthday ko dito, yun.
12: Happy birthday!
0: Happy happy birthday kay Miss Beth Ventura Arukan from Ana Ventura po yan ha. Pabati yan ni Miss Ana Ventura. Miss Rosemary Ventura, good morning! At syempre maganda morning din kay Professor Gabby Lopez, kay Tita Villanueva, kay Tita Amanda Reyes, kay Madam Norma Guevara, Ronald Almeria, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, Ma'am Fe Santilla.
12: Good morning.
0: At kay Sir Tix Pakapak at Romeo Valderrama, good morning.
12: Good morning.
3: Good morning and happy birthday. Pinapabati lang ng aking Mama Lorraine Raz, si Kuya happy. Simo Daguman.
12: Happy birthday!
3: Kuya Simo Daguman ng Calbayog City, Samar. Maupay na aga at happiest birthday po kay Kuyang Simo Daguman. Good morning, Tita Nona Damian, Sara C, kay Lorena Pascual, kape-kape watching from Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Umagi ni Manzana kay Tita Lina Ho, LC Balian Florentine. Happy Tuesday, Team Pogi. Kay Alex Faustino,
12: good morning!
3: Happy birthday, 50th birthday to Pauline Faustino.
12: Good morning!
3: Choi, good morning. Mula naman po yan sa Imus Cavite kay Bernadette Cruz. Good morning po ha, mula sa Mandaluyong kay Joe Gabriel ng Taguig City. Si kay Socorro Laar ni Edo Rize ng Antipolo City. Good morning. Maupay na aga, Maridi de la Cruz.
12: Good morning!
3: At kay Maria Liza de Guzman ng Cainta Rizal. Kay Lindao Ribiana ng Gumaca, Quezon. Oy, good morning po sa inyo dyan.
0: Good morning po dyan sa inyo sa mga taga Gumaca.
3: Josephine Gabriel, magandang morning. At kay happy birthday sa kanyang anak na si Joanna Shan.
12: Good Good morning!
3: Si Aaron Quilio, good morning kay Nicole. Happy Tuesday, kapamilya.
0: At batiin lang natin ng espesyal na happy birthday!
12: Happy birthday!
0: Partner, napakagaling nito eh. Walang ginawa ito ngayon, kundi magpa-sexy. Sino? Na magpa-sexy. Itong birthday great ay, girl natin na ito. Zumba ng Zumba Queen.
3: Kumbaga siya yung diva paghapon.
0: Oo. Siya ang diva. Siya rin ang Zumba Queen. Happy, happy birthday!
12: Happy birthday!
0: Mami Sheila Marcelo, happy birthday!
3: Happy birthday, Mami Sheila!
0: So, alam mo na, palala mo dito sa amin ni Steve, ha? Breakfast. Gusto ko yung masarap na pa-food. Si Sir Rodel, ha? Yung binagoong ano, kaya yung kare-kare, ha?
12: Happy birthday!
0: Mami Sheila, happy birthday! O, paano? Meron ka pa ba, partner?
3: Okay na.
0: Oh, sino na susunod?
3: Susunod na ang Pasada Balita kasama sina Tato Johnson Manabat
0: at Christian, your source, Yosores.
3: Bye!
0: Bye! Mag-ingat!
13: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Brass, Robert Manosa. Radio Patrol Balita, alas 4.

Mula sa lahat ng sulok ng kapuluan, Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Tuesday, kapamilya, araw po ng Martes. Ngayon po ay October 13, 2026. 73 days bago po ang araw ng Pasko. Magandang araw, kapamilya. Gising bango na po. Ito po ang programang Pasada Balita. Samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: Magandang morning. Ako po naman si Johnson Malabat.
0: Sa oras na 5:02, narito na po ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga maiinit na balita ngayon, bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan. Publiko hinimok na bumili ng balde at kolektahin ang ulan.
1: Nagbawas sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
0: Prosekusyon, natapos na ang paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga ebidensya at testigo ng defense team nakatakdang ipresenta sa Nobyembre.
1: Ikaapat na status conference ng ICC sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasado na mamaya.
0: At sa Metro Pasada, parcel na naglalaman ng iba't ibang uri ng illegal na droga nasa VAT sa NAIA. Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: DTT-CNN, numero 1 sa aksyon.
0: Kay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi inaasahang papasok ng PAR ang bagyong hindi rin makaapekto sa bansa. Samantala, patuloy na magpapaulan ang Intertropical Convergence Zone sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nananatili rin nga sa transition period ang bansa matapos ideklara ang pagtatapos ng habagat season. Pero nakaapekto na ang northeasterly winds o paunang hangin bago ang malamig na amihan sa Northern Luzon.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, kasama natin si Ma'am Chanel Dominguez mula sa PAGASA. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga kapamilya ng taga-subaybay sa ngayon. Ngayon po, tama po kayo, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi po natin ito inaasahan na magkakaroon ng direct ng epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin inaasahan na papasok ng ating PAR. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko ang inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Tulad naman ng northeasterly wind flow, inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Batanes at Babuyan Island. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance pa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez mula sa PAGASA.
2: Pasada

0: Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tatlong beses na nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon sa Negros Island kahapon. Naitala ang unang ash emission ng bulkan alas 12 ng madaling araw at nasundan pasado alas 5:40 ng hapon. Pinakamatagal ay ikatlong ash emission na umabot ng mahigit 2 oras, October 10, nakapagtala ng moderately explosive eruption ng bulkan na nananatili sa alert level 2. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 24,000 pamilya ang naapektuhan ng pagputok ng bulkan noong Sabado.
2: Posibleng isailalim sa red o yellow alert status ang Luzon Grid dahil sa banta ng El Nino. Kasunod ito ng pahayag ng pag-asa na maaaring tumaas ng hanggang 2 degrees Celsius ang average na temperatura sa bansa. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng kakulangan o kawalan ng reserbang kuryente kapag tumaas ang demand at konsumo. Pero tiniyak ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na binabantayan ang sitwasyon ng mga power grid sa bansa at nangakong hindi mauuwi sa rotational brownout ang posibleng epekto ng Super El Nino. Inaayos na rin ang mga naka-shutdown na malalaking planta sa Luzon para hindi makaapekto sa supply ng kuryente. Nauna nang hinikayat ni Pangulong Marcos ang publikong bumili ng balde at mangolekta ng ulang maaaring ma-filter. Walang sinabi ko anong kulay ng balde. Basta balde. Basta mahahapot ang tubig.
1: Sa iba mga balita, inatasan naman ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na ibalik ang mahigit 2.6 billion pesos na sobrang nasingil sa mahigit 8 milyong customers sa Metro Manila at sa mga karating na probinsya. Katumbas ng 10 centavos per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan ang ipinarirefund dahil sa sobrang nasingil ng kumpanya simula Enero hanggang Hunyo. Dahil dito, posibleng mabawasan ang inaprobahang pagtaas sa distribution charge ng Meralco para sa susunod na taon. Sa desisyon ng ERC, pinayagang gawing 1 peso and 48 centavos per kilowatt hour ang distribution rate mula sa kasalukuyang 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour.
2: Sa iba pang balita, sa oras na 5:08, lusot na sa House Committee on Energy ang panukalang alisin ang singil sa system law sa bill ng kuryente. Layo nitong pigilan ang mga kumpanyang ipasa sa consumer ang bayarin sa tinatawag na non-technical energy loss. Sa pagdinigiginiit ng ilang kongresistang hindi dapat bayaran ng mga consumer ang kuryenteng hindi kinonsumo. Nauna na ang inalis ng Bureau of Internal Revenue ang 12% value-added tax sa allowable system loss sa electric bill. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines, dapat alisin ang buong system loss charge at hindi lang ang buwis. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 5-12% system loss charge ang maaaring ipasa sa mga consumer.
1: Mamang Chuper, sa ikalawang sunod na linggo, magpapatupad na naman ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Sa kwenta ng Department of Energy, bumaba ng 3 piso ang diesel, habang tumaas naman ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos ang kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng makaapekto sa presyuhan sa mga susunod na linggo ang pagpapalabas ng supply ng diesel na mga bansang miyembro ng Group of Seven o yung G7 at Russia para sa buong mundo. Sa ngayon, 56 na araw pa ang inventory ng diesel sa Pilipinas habang 53 araw naman sa gasolina.
2: Pinag-aaralan ng LTFRB ang paglalagay ng special bus route sa kahabaan ng linya ng LRT2. Layo nitong makatulong sa pagdami ng mga pasahero tuwing rush hour ng umaga at hapon. Dahil dito mabibigyan ang mga commuter ng alternatibong ruta mula Antipolo City hanggang Recto Avenue. Nakikipag-ugnayan ng LTFRB sa Light Rail Transit Authority para makabuo ng mabilis at maaasahang bus transportation. Nauna nang ibinunyag ng Department of Transportation ang planong magbukas ng special bus route katulad ng EDSA busway kung saan magkakaroon ng designated pick-up at drop-off station malapit sa mga istasyon ng LRT2.
1: Nangako ang National Bureau of Investigation na iimbestigahan ang sinasabing pananamantala sa bentahan ng karneng baboy. Sa pagdinig ng kamera, iginit ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na lumaki ang gap sa bentahan ng baboy kahit ibinaba na ang farm gate price at maraming supply. Ayon sa NBI, 7 kaso ng naisampa sa korte kaugnay ng agricultural smuggling at ng economic sabotage. Bukod sa pananamantala, umapila rin ang ilang kongresistang tutukan ang pag-aangkat ng karneng baboy na pinaniniwalang nakakaapekto sa hog industry at seguridad ng pagkain.
2: Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang online puntod finder sa Manila North at Manila South Cemetery. Maaaring bisitahin ang websites na manilanorthcemetery.ph at manilasouthcemetery.com para mahanap ang puntod ng kaanak bago ang undas. Bubuksan ang Manila South Cemetery simula sa October 31 hanggang November 2, habang hanggang October 26 ang huling araw ng paglilinis ng puntod at October 28 ang huling araw sa paglilibing. Bukas naman ang Manila North Cemetery sa October 29 hanggang November 2, kung saan October 27 ang huling araw ng paglilinis ng puntod at October 28 ang huling araw ng paglilibing.
1: Balita naman sa labas ng bansa, 7 na ang mga Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa Riyadh International Airport sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakalabas na ng ospital ang 4 sa mga biktima habang nananatili sa intensive care unit ang 3 pang Pinoy. 12 ang namatay at mahigit 300 ang nasugatan sa naturang pag-atake ng rebelding Houthi.

0: 6 na wanted sa iba't ibang kaso na aresto sa Nueva Ecija. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
1: Good morning, Christian Johnson. 6 na individual ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa illegal na droga at mga wanted persons. 4 na suspect sa illegal na droga ang naaresto sa Bongabon, San Isidro, Cabiao at San Jose City. Nasamsam sa mga sa operasyon ang higit sa 8 gramo ng illegal na droga kabilang ang shabu at marihuana na may kabuang 12,000 piso. Samantala, 2 wanted person ang naaresto sa Peñaranda, Nueva Ecija at Capas Tarlac dahil sa kinakaharap ng mga kaso. Nasa kustodya na ng pulisya ang mga naaresto at inihahanda na ang kup na kaso laban sa mga suspect. Ayon sa Nueva Ecija Police, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal na droga at sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
3: Sa Quezon Province, patay isang security guard matapos pagbabarilin sa bayan ng Chaong. Sakay na motorsiklo ang biktima ng barilin ng riding in tandem sa Maharlika Highway. Naaresto sa follow-up operation ng gunman na nakaalita ng biktima dahil sa paggamit ng cellphone sa trabaho. Patuloy namang tinutugis ang isa pang suspect.
0: Sa Nueva Vizcaya, natagpo ang patay ang 47 years old na construction worker sa bahay ng Diadi. Sinasabing pumunta sa barracks ang biktima para kunin ang bayad sa binibiling aso at nakikipag-inuman sa mga kasamahan. Pero pinagtulungang bugbugin ang biktima nang makaalitan ang mga kainuman. Nahukay ang bangkay ng biktimang ibinaon sa lupa sa Sitio Lampok. Sumuko na ang isa sa mga sospek habang tinutugis ang tatlo niyang kasabwat.
3: Sa Cebu, 2 patay sa banggaan ng motorsiklo sa bayan ng Carmen. Sa imbestigasyon, lumipat ng linya ang humaharurot ng motorsiklo kaya sinalpok ang kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ng 2 rider na idiniklarang dead on arrival sa ospital.
0: Pampanga, 4 ang naaresto sa halos 1,000,000 pisong halaga ng produktong petrolyo sa bayan ng Magalang. Sinalakay ang gasoline station kung saan inaresto ang mga sospek kabilang ang pump attendant at kaherang nagbebenta ng petrolyo kahit walang permit. Nakumpiska sa mga sospek ang 2 fuel dispenser na naglalaman ng 10,000 litro ng petrolyo.
3: Oriental Mindoro, paaralan, naghahanda na rin sa epekto ng matinding init. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
4: Good morning, Christian. Naghahanda ang Oriental Mindoro National High School na may mahigit 6,000 mag-aaral sa mga alternative learning methods sakaling maging hindi ligtas ang face-to-face classes dahil sa matinding init. Ang kay Arlan Bolasco, Assistant Principal for Operations and Learner Support ng OMNHS, kabilang ang posibleng gamitin ang online learning module at iba pang alternatibong pamamaraan upang maipagpatuloy ang mga aralin kung sakaling lumipat sa face-to-face classes. Ngayon, makakadepende ang pagpapatapat nito sa magiging kondisyon at pangangailangan ng paaralan. Patuloy rin ni Noong Monitor, noong class advisor, ang kalagayan ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan at ang mga nakakaranas ng health problem ay agad i-recommend sa school nurse para sa angkop na aksyon. Binigyan din ni Bulasco na pangunahing prioridad ng paaralan ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral habang tiniyak na hindi mapuputol ang kanilang pag-aaral sakaling lumala ang matinding init. At yan ang balita ko, kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Well, along our TCM.
0: Thank you, comrade.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30. Pasada, Bagyo DZMM, Numero 1 sa aksyon.
0: Gising bangon ka, pamilya, dahil may pasok po ngayong Martes ang oras natin. Oras! alas 5:18. Magbabalik po kami.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Blemix for Kids. Ang Blemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Blemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Blemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Sa oras na 5:21, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Alamin na natin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dyan sa Paco Public Market sa Maynila. Naroon si Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey, go!
9: Good morning, Christian Johnson. Nagmahal ang ilang pangunahing bilihin sa Paco Public Market sa Maynila, partikular ang ilang mga gulay, habang bahagyang bumaba naman ang presyo ng ilang uri ng karne at isda. Tumaas sa 200 hanggang 250 pesos kada kilo ang repolyo mula sa dating 120 pesos. Ang bagyo beans naman, mula 100 pesos ay nasa 200 piso na ito kada kilo. Umalo rin sa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng petchay mula sa dating 120 pesos. Habang ang talong ay nasa 140 pesos mula sa 70 pesos kada kilo. Sa karne, 500 pesos kada kilo ang baka mula sa dating 470 hanggang 480 pesos. Nasa 280 pesos na rin ang bangus mula sa dating 300 pesos, depende pa rin yan sa laki. Sa baboy naman, 280 pesos kada kilo ang kasim, pigi at pork chop, samantalang 350 pesos naman ang liempo mula sa dating 370 pesos. Sa manok naman, 210 ang presyo ng isang buong manok, habang nasa 210 naman ang drumstick, pakpak at quarter leg. Samantala, nananatili sa 140 pesos kada kilo ang bawang at nasa 120 pesos naman ang sibuyas. Ayon sa ilang nagtitinda, sapat naman ang supply ng mga paninda sa palengke, ngunit naaapektuhan ang pagdadala ng mga produkto dahil na rin sa bagyo at posibleng hirap sa pagdaan ng mga sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta.
0: Alamin natin ang sitwasyon sa EDSA Bus Carousel. Naroon si Radyo Patrol Zeus Ligaspi. Zeus, magandang morning!
10: Good morning! morning, Johnson at Christian. Sa mga kapamilya nating sumasakay ng EDSA Bus Carousel, mahaba na ang pila ng mga pasahero sa Guadalupe Bus Carousel Station northbound o yung papuntang monumento. Dahil dyan, tayuan na yung mga pasahero pagdating ng Ortigas Station hanggang North Avenue sa Quezon City. Pero liban sa Guadalupe, halos wala pang pila sa iba pang mga istasyon ng EDSA Bus Carousel. Sa lagay ng traffic, pangkalahatan pang mabilis, Christian at Johnson yung usad ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA. Mula North Avenue hanggang Pasay Rotonda, dire-diretso lang yung biyahe natin at wala naman tayong namatang aberya sa kalsada. Paalala sa mga motorista, may number coding scheme ng MNDA para sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 3 at 4. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Lake Gaspi, DZMF.
3: Thank you, Zeus.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF. Radyo Patrol sa East 30. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: 524. Itutuloy mamaya ang day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilites ng alauna ng hapon kung saan tatalakayin ng impeachment court ang ilang administrative matter. Tapos ang tatlong buwan na tapos na ang House Prosecution Team sa paglalatag ng mga ebidensya at kumpiyansang sapat ang mga ipinresentang dokumento at testigo para makonvict at mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Kahapon, ginisa ng ilang senator judge ang huling testigo ng prosekusyong si financial forensic expert Attorney Alexander Cabrera. Sa interjection, tinanong ni presiding officer Francis Escudero kung magkano ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara kung hindi conservative ang ginawang financial report analysis. Ayon kay Cabrera, maaaring umabot ng 1.5 billion pesos ang maximum unexplained wealth ng Vice Presidente. Hindi kasama sa conservative result na 817 million pesos na hindi maipaliwanag na yaman ang 450 million pesos na confidential funds, 100 million pesos sa anti-money laundering council report at 250 million pesos mula sa GenCorp. Pero kinontra ni Defense Lead Counsel Sheila Sison ang testimonya ni Cabrera at iginiit na kulang ang basihan ng testigo. Bukas, sisimulan muna ng Senado ang deliberasyon sa 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget. Matapos nito, inaasa ang sisimulan ng defense team ang pagpresenta ng ebidensya at mga testigo sa November 9.
3: Umalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa koneksyon nito sa China. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulong na kababahalang posibleng epekto sa pambansang seguridad ng aligasyong nakatanggap ng pera mula sa China ng ilang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporation sa Kalye 88 na may koneksyon sa mister ni VP Sara na si Attorney Manasseh Scarpio. Sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan incorporator si VP Sara. Ayon kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan na ng Department of National Defense ang issue. Pero buwelta ni VP Sara, misto lang inamin ng Pangulong itinuturing siyang banta simula pa noong 2023. Nauna ng kinwestiyon ng mga mangisda sa West Philippine Sea kung may kaugnayan sa sinasabing transaksyon sa Chinese government ang pananahimik ni VP Sara sa pangaharas ng China sa mga mangisdang Pinoy.
0: Iniimbestigahan ang posibleng money laundering at misdeclaration ng mga ari-ariang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sinusundan ng NBI ang sinasabing financial transaction ng Vice Presidente sa posibleng pattern kabilang ang pagbili ng lupa, resort at hotel para itago ang tunay na source o may-ari ng pera. Kinestiyon din ni NBI Director Melvin Matibag ang mga idineklarang values at ari-arian, lalo't ilang property ang sinasabing idineklarang agricultural land pero may mansyon, swimming pool at helipad. Iniimbestigahan na kung saan galing ang perang ginamit na pambili ng mga ari-arian. Hinamon naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte si Matibag na maglabas ng ebidensya sa halip na umasa lang sa mga paratang. Sa Facebook post, iginiit ng kongresistang hindi sapat ang larawan ng resort sa Samal para patunayang pag-aari ito ng kapatid. Kinestiyon din ni VP Sara ang sunod-sunod na paratang na ibinabato sa kanya tulad ng katiwalian at illegal na droga.
3: Kasado na mamaya ika-apat na status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisimulan ng conference mamayang alas 4 ng hapon, oras po yan sa Pilipinas, pero may 30 minutes na delay sa live stream. Posible ring ma-reconvene o mag-reconvene ng Trial Chamber ng alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi kung kakailanganin. Inaasang tatalakayin sa conference ang ilalang oras para sa pagpipresenta ng mga testigo, paglalatag ng ebidensya at ng daily schedule ng paglilitis na magsisimula sa Nobyembre at 30. Hindi pa tiyak kung dadalos si dating Pangulong Duterte na personal na humarap sa ikatlong status conference noong September 16, nauna na idiniklarang fit to stand trial ang 81 years old na dating Pangulo.
0: Magsasampa ang NBI ng reklamo kaugnay ng sinasabing apat na maanomalyang flood control project sa Davao City. Nakatakda ang iendorso ang mga proyekto sa Department of Justice at Office of the Ombudsman para imbestigahan. Sinasabing pare-pareho ang isinumiting larawang may magkakaibang petsa para makolekta ang bayad sa proyekto. Kabilang dito, ang proyektong isinumite noong February 29, 2023 kahit hindi leap year noong 2023. Ano nangyari yun? Patuloy naman ang investigasyon ng NBI sa 47 pang proyekto kontrabaha sa Davao City.
3: Tumistigo ang dalawang dating tauhan ni dating Congressman Zaldico sa pagsisimula ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Dumalo sa pamamagitan ng video conference si Romualdez na nakakulong sa Quezon City Jail matapos akusahang tumanggap ng kickback sa mga flood control project. Sa pagdinig, ipinalabas ang video na kinuna ng dating tauhan ni Zaldico na si George Villalon Jr. kaugnay ng sinasabing paghahatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park sa Makati City. Ayon kay Villalon, tinatayang 20 maletang inihatid sa bahay ng dating House Speaker noong 2023 mula sa bahay ni Zaldico sa Horizon Home sa Taguig. Pinatotohanan na isa pang dating tauhan ni Zaldico na si Johnny Budua ng sinasabing paghahatid ng pera kung saan sinasabing humingi ng tatlo o ng tulong sa Senador Jinggo Estrada na bilangin ng pera sa ilang maletang nagkakahalaga ng 30 million pesos. Kinwestiyon naman ng kampo ni Romualdez ang authenticity ng video at tinawag na hearsay o chismis lang ang ilang nakasaad sa affidavit ni Villalon. Pero depensa ng prosecution, nakasaad sa pre-trial brief ang mga dokumento at certification ng National Telecommunications Commission na authentic ang video ng sinasabing paghahatid ng pera kay Romualdez.
0: Muling pinatawa ng 90 araw na suspensyon si Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kasong plunder dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Sinuspinde ng Sandigan Bayan 5th Division sa pagiging senador si Estrada matapos maresolba ang mga tanong hinggil sa validity ng kaso. Noong June 22, sinuspinde rin si Estrada ng Sandigan Bayan 2nd Division na may hawak sa kasong graft. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inaatasan ang korteng pansamantalang suspindihin ang sinumang incumbent public officials sakaling sampahan ng valid criminal information. Nauna nang iginiit ni Estrada na hindi siya magiging hadlang sa kinakaharap na kaso dahil nakakulong na siya sa New Quezon City Jail.
3: Oras 5:32 na i-turnover na ni Senate President Pro Tempore Tito Soto ang opisina ng Senate President kay Senador Sherwin Gatchalian. June 17, inihalal na leader ng Senado si Gatchalian sa special session kung saan pinalitan si Senador Alan Peter Cayetano. Nahalal din si Soto bilang Senate President Pro Tempore kapalit ni Jinggoy Estrada na nakakulong naman sa New Quezon City Jail dahil sa kasong plunder. Kumpleto ang mga gamit sa opisinang na-turnover kay Gatchalian kumpara sa opisinang iniwan ni Estrada na tinanggal ang mga furniture, binakbaka mga tiles at mga saksakan ng kuryente. Nauna na iginit ni Gatchalian na walang standard practice na baklasin ang lahat ng gamit sa opisinang babakantihin ng isang senador.
0: Pasok po sa trabaho at eskwelahan sa Quezon City. Alamin na natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada dito sa lungsod. Narito po si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go!
9: Magkaan pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Mindanao Avenue hanggang sa Cantoyan. ng Tandang Sora Avenue sa mga oras na ito. Ganito rin ang sitwasyon kung kakaliwa naman ang mga motorista sa Tandang Sora Avenue patungo ng Visayas Avenue kung saan mararanasan lamang ang build-up ng mga sasakyan sa stoplight na intersection. Moderate naman ang usad ng mga sasakyan sa Visayas Avenue papunta na yan ng Elliptical Road at bagamat wala pang traffic, paikot ng Elliptical Road sa mga oras na ito, asahan na ang pagbagal ng traffic sa bahagi nito kung saan ang road repair dahil sarado pa rin ang isang lane sa tapat niya ng Department of Agrarian Reform hanggang sa kanto ng Visayas Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa Pasay City, nakumpiska ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa NAIA. Nadiskubre sa Central Mail Exchange Center ang 8 inabandonang parcel na naglalaman ng shabu, cocaine at marijuana. Sinasabing galing ang mga kontrabando sa Mexico, Canada, India, United Kingdom, Thailand, Malaysia at Belgium. Inaalam pa kung sino ang consignee ng mga kargamento.
3: San Juan City, na-recover iba't ibang explosive material sa barangay West Crame. Nadiskubre ang mga pampasabog na nakasilid sa sakong nasa basurahan malapit lamang po sa Campo Crame. Wala namang nakitang pulbura sa pampasabog na posibleng ginamit sa paggawa ng granada.
0: Lalaking nagdakaw ng e-bike sa Marikina City, pinaghanap. May balita si Radyo Patrol Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
9: Good morning, Christian. At Johnson, tinutugis na ng Marikina Police ang lalaking nagdakaw ng e-bike na nagkakahalaga ng 65,000 pesos sa isang water refilling station sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Nakuha na sa CCTV ang suspect na umaaligid muna sa lugar bago sakyan at tangayin ng e-bike na nakasaksak pa ang susi. Nagising at tinangkanghabulin ng mga tauhan ng water refilling station ang suspect pero hindi na ito inabutan. Agad na humingi ng tulong sa barangay at pulis sa may-ari ng negosyo. Ayon sa barangay, pamilyar sa kanila ang suspect dahil nasita rin ito noong Abril sa pangangalakal sa lugar ng 10 oras ng gabi. Patuloy ang follow-up operation ng Marikina Police para matukoy ang kinaroroon at mahuli ang suspect. Muling nagpaalala mga otoridad sa publiko na iparada ang mga sasakyan sa ligtas na lugar at huwag iwanang nakakabit pa ang susi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: 5:36, alam nyo na yan kapamilya, gising bango na po sa mga may pasok ngayong Martes. Good morning! Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mahigit 23,000 viewers natin ngayong Tuesday morning. Thank you! Good morning!
1: Maganda-maganda umaga rin sa mga kababangon lang, sa mga pupungas-pungas pat nakatulala.
0: Yun oh!
1: Magandang morning!
0: Sabay-sabay tayong magtitigan. Oh. At good morning po, good morning sa mga nagbo-birthday ngayong Martes, October 13. Lalong-lalo na po kay Mami Sheila Marcelo.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, Mami Sheila Marcelo. Happy birthday. At sa mga nagbo-birthday po today, happy birthday.
1: Zumba pa more,
0: oo, di ba? Go to health and fitness.
1: Oo naman.
0: Para long life. Batiin po natin ang mga dapat batiin ngayong Tuesday morning. Magandang umaga po at good morning kay Professor Gabby Lopez. Good morning po, Ma'am Lina Ho. At kay Mama Nono Damian, good morning.
1: Nag-a-attendance na rin si Venus Balotabot, si Louie Basco from Valenzuela City. Magandang morning din kay Floor. Ayun, kay Aling Floor.
0: Aling Floor, good morning. Kay Sir Mike Santos na nasa Japan, good morning Ohio, good morning. Pati na rin po kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion, magandang araw.
1: Si Direk Bonel Pedrialba, magandang morning din. Nag-a-attendance check na rin at syempre batiin natin si Doña Juanita Pedrialba. Doña Juanita, maganda umaga.
0: Good morning po sa inyo. Pagbati rin po kay Master Amadeo, di ko na bati kahapon, good morning. Pati na rin si Amber Audrey Maravilla, birthday daw po ng kanyang father na si Daddy Don. Happy birthday po, Daddy Don.
1: Daddy Don, happy birthday.
0: Romaric Rojas, magandang araw. Pati na rin si Joel Anulat mula sa Binyan, Laguna. Martinez family ng San Pablo City, Laguna. Good morning.
1: Dr. Maria Festin, nag-attendance check na rin. Maganda umaga po.
0: Magandang araw din po dyan sa Cavite kay Dr. Michael Montesa. Happy Tuesday. Good morning.
1: Si Lilibeth Toy, nag-attendance check na rin. Happy Tuesday. Maganda umaga.
0: Magandang araw din po, Dr. Alex Tensuan. Good morning. Pati na rin po sa mga Tagalipa, Batangas. Bilis sa Malabanan and Family. Good morning.
1: Romaric Rojas, nag-attendance check rin. Maganda umaga kay Nona Damian. Tsaka kay Felix Makutay from Sydney.
0: Ma'am Maria Dulce Orate, happy Tuesday. Good morning po sa inyo. Pagbati rin po dyan sa Imus, Cavite. Magandang araw po mga kababayan. Good morning.
1: Mayong buntag daw from Ozamis City. Ang pagbati mula kay Toto Baroga, mga taga Ozamis. Mayong buntag.
0: Sa oras na 5:39, makinig po ang mga kababaihan.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Ipasintabi po sa mga nag-aalmusal po para po sa ating kakaibalita. Natuklasan ang karayom sa ari ng isang babae sa Thailand matapos ang 20 taong pagtitiis sa sakit. Nagpa-check up ang babae para alamin ang dahilan ng pananakit ng tiyan. Sa check up, natuklasang nagkaroon ng medical error nang isilang ng babae ang panganay na anak noong 2004. Sinasabing tinatahi ng doktor ang birth wound nang aksidenteng mahulog ng medical staff ang karayom sa ari ng babae. Nagdesisyon ng mga doktor na ituloy ang pagtatahi kahit nasa loob pa ng ari ang karayom.
1: Abo.
0: Para maiwasan ang sobrang pagdurugo. Ayun pala ang dahilan.
1: Sakit na
0: no? Yun nga, tamang procedure ba na kapag merong... Kasi ituturing yun na medical... device o equipment, di ba? Yung karayom na yun.
1: Foreign object na yun.
0: Oo.
1: Nagkataon.
0: Isipin mo, 20 years. Sarong ng katawan mo. Ilang beses nang nabigo ang mga doktor na alisin ang karayom dahil paiba-iba ang posisyon sa katawan ng babae. Sa ngayon, wala pang balita kung natanggal na ang karayom na 20 dekada nang nakatusok sa ari ng babae. Makasakit nun.
1: Ay nako.
0: At paalala po sa mga sumasailalim sa mga medical procedure, di ba, na siguraduhin po talagang may kaalaman at eksperto yung mga hahawak sa atin.
1: Oo naman, oo. Importante po yan.
0: Yan po ang ating kakaibalitang tampok ngayong Martes ng umaga.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
2: Pasada balita.
0: Magandang araw po sa mga taga South Cotabato. Dahil po sa ating pagbabalik, usaping El Nino pa rin po ang ating tatalakayin. Iniisa-isa po natin ang mga lugar sa bansa na maaaring nakararanas na po ng epekto ng El Nino. Makasama po natin mamaya ang National President ng League of Provinces of the Philippines, pati po ang gobernador ng South Cotabato. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Mindanao ngayon pong nararanasan ang El Nino at kung ano pa po ang mga ginagawang hakbang ng kanilang grupo para po sa mga probinsya sa buong bansa. Ang oras po natin,
4: oras 5:42 ng tanghali.
0: Magbabalik po kami.
5: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radyo-Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita!

0: 5:44, nagbabalik po ang programang Pasada Balita at sa dakong ito po ay pupunta tayo ng South Cotabato. Kasama na po natin ang kanilang governor, si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Siya rin po ang National President ng League of Provinces of the Philippines. Gov, magandang araw po sa inyo. Christian at Johnson po sa DZMM.
1: Good morning, Gov.
2: Good morning!
3: Magandang umaga man, Christian and Johnson, ano? Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Ay, maraming salamat po, Gov, at maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Makakamusta lang po kami dyan sa South Cotabato dahil maraming probinsya na po ang nagdedeklara ng mga sitwasyon at state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino. Kamusta po ang South Cotabato?
3: So far, okay pa tayo dito sa lalawigan ng South Cotabato. Hindi pa naman tayo nakadeklara ng state of calamity dahil sa El Nino, no? Dahil as of now, manageable pa naman yung takbo ng ating gobyerno dito.
0: Opo, ano po ba ang mga pangunahing produkto po mula po sa South Cotabato kapag pinag-uusapan po ang agrikultura dahil yun po ang isa sa pinakatinututukan pong industriya na maapektuhan ng El Nino?
3: Halos lahat kasi ng agricultural products yan dito sa aming lalawigan. Pagdating sa bigas, sa palay, we have 20% surplus sa need na meron kami. Maliban dyan sa surplus na meron kami sa bigas, tayo rin yung isa sa pinakamaking supplier ng pineapple na umabot ng humigit kumulang 15,000 hectares. Meron din tayong mga papaya, saging, mga tropical fruits at syempre ang corn na nagsusupply din ng mga nagsusupply tayo sa mga feeds ng ating mga livestock. Malaki rin yung porsyento ng corn production, coffee and cacao dito sa aming lalawigan.
0: Opo, kumusta po yung mga produktong yun, Gov? Sa mga inire-report po sa inyo, sa ngayon po ba ay tuloy-tuloy po ang pagtatanim o pag-ani nito mga agricultural products na ito?
3: Sa ngayon tuloy-tuloy pa. Hindi pa tayo maapektuhan sa aanihin natin ngayon, lalong-lalo na sa mga short-term crops natin na supposedly dapat natatamaan na like palay and corn. Pero as of now, hindi pa tayo natatamaan, okay pa naman yung harvest. Pero sa provincial government, talagang preparado na tayo from mitigation, preparedness and response. And hanggang sa ano na rin, hanggang sa recovery na rin, no, na ina-arrange natin para sa ating PDR-RMO. So sa ngayon kasi, prior na dumating yung El Nino, simula po nung ako'y naging mayor sa isang bayan, nagkaroon na kami ng water impounding facilities and preparations for El Nino. Kasi halos every year, ina-announce na may El Nino. Ito, super El Nino. Pero dati kasi kaya-kaya namin because of the water impounding facilities na ginagawa namin sa mga areas na necessary lagyan dahil ito yung pinakamaking production. So, ang nangyari dito, para sa amin, until now, preparado pa tayo. So, bilang presidente rin ng Liga, yun din ang advice natin sa other provinces na they should have a water impounding facilities kahit na earth-made lang. Ibig sabihin, kahit na wala namang simento, no? Lalagyan lang ng parang impounding na ida-divert yung mga river water, no? So yun yung pinakaimportante, na ang pinakaimportante meron lang pag-iigiban yung ating mga magsasaka. Opo. Pagdating naman sa palay, ang ginawa namin, di ba, dapat nakalubog sa tubig. Hindi na pala necessary. We have the alternate wetting and drying technique na ginagawa ngayon, or tatawag natin AWD. Na pinaka-importante, monitor lang yung moisture content ng lupa kung saan nakalagay yung ating palay. So hindi na masyadong kailangan ng sobrang dami ng tubig gaya nung una. So sinusubukan namin itong mga technique na ito at may prepare rin namin yung mga seeds dahil sa South Cotabato. Sa South Cotabato, kami naman yung gumagawa ng mga seeds namin sa palay. So tinitiyak namin na yung variety na itatanim is fitted doon sa darating na tag-init. So halos ganoon lang, halos monitor. Pero hanggang ngayon, preparado na tayo, nagkakaroon na rin tayo ng buffer stocking, ng mga kailangan, if in case talagang super El Nino talaga at talaga magkakaroon talaga ng dry spell.
0: Opo.
3: So, Governor, yung preparado rin tayo.
0: Opo, yung binabanggit niyong water impounding facility, hindi siya yung as in concrete na structure para pag-ipunan ng tubig. Paano pong ginawa ninyo yun?
3: Merong mga konkreto. Pero doon sa mga gilid ng mga sapa, sa gilid ng mga river, nagkaroon, dinadivert namin yan para magkakaroon lang siya ng isang impounding, parang reservoir na, kumbaga, di siyempre, ang mga river dito, hindi man talaga na naubusan, madadivert lang at magkakaroon ng source na pag-iigibay ng ating mga magsasaka na mabilisan dahil naka-impound na yung tubig, you know. So, ganun lang. Pero may mga concrete rin tayo na impounding, water impounding facilities.
0: Opo. Meron din ho kayong mga damba dyan sa inyo, sa probinsya?
3: Meron rin. Although, may pinupropose tayo ngayon na bago. Pero meron tayong mga dam kasi irrigation naman tayo dito sa ating lalawigan.
0: Opo. Hindi naman ho bumababa yung level ng tubig sa dam. At sa inyo ho ba, may mga pag-ulan pa rin?
3: As of now, hindi pa bumababa. May mga pag-uulan pa rin. Pero tandaan natin yung El Niño, it's not about the rain. Dahil yung init ay magagaling mismo sa ilalim ng lupa. Pero sa ngayon, hindi pa namin nararamdaman yung tinatawag na sobrang super El Niño na tinatawag nila.
0: Opo. At kanyo kanina, meron pa pala kayong surplus. Yung surplus po ay para lamang hubas sa palay o sa ibang produkto, may surplus din?
3: Agricultural area kasi yung South Cotabato, ano, at dalawang vulkan yung andito sa amin. So yung volcanic soil ay talagang nakaka-provide ng napakagandang soil. Maliban dyan ay talagang yung elevation kasi namin dito from 0 to 1,700 meters above sea level. So plantable ang karamihang areas na yan. So talagang very abundant sa agriculture. So halos lahat ng products meron kami ay nagkakaroon talaga ng surplus.
0: Opo, yun hong pineapple na binanggit nyo kanina, hindi ba siya matakaw sa tubig?
3: Ang pineapple kasi considered as parang family of cactus. So hindi siya masyado matakaw sa tubig.
0: O kahit pa paano, kung supply ng pineapple ang pag-uusapan, wala rin magiging masyadong problema kung tumindi man ang epekto ng Super El Nino.
3: Masusunog rin minsan, pero kahit pa paano, talagang hindi na magiging kalaki ang epekto. Enough lang yung mga water impounding na nilagay rin ng mga kumpanya.
1: Opo. Kamusta naman, Gov, ang budget? Kasi nasa latter part na tayo ng taon, meron pa po bang reserbang budget or may nakahandang pondo pa po ba ang LGU? Kung sakali lang po na, kasi ang sinasabi, baka bandang December talaga maramdaman yung peak ng epekto ng El Nino, lalo na po sa mga pananim.
3: Preparado ang South Cotabato kasi alam mo, Christian Johnson, ano, simula nung naging governor ako, mabilang nga, I think twice na ako naka-declare ng under state of calamity. So sobrang laki yung pundo na andun sa trust fund. At ngayong taon, kahit na nilindol kami, isang beses na ako naka-declare ng under state of calamity. So we still have enough funds. Okay. At yung pundo na yun, talagang naka-inback na yun. At maliban dyan, meron pa kami mga buffer stock. At kung merong calamity in other areas, talagang ginagawa namin, first to respond kami palagi in Cebu, Davao del Norte, or any part of the Philippines. Talagang first to respond kami because of the buffer stock that we have. Dahil hindi kami basta-basta na di-declare ng under state of calamity sa aming lalawigan to make sure na pagdating ng sobrang laking calamity, preparado pa rin ang lalawigan ng South Cotabato.
1: Opo. Sa level naman po ng mga probinsya, nabanggit nyo rin po kasi na bilang national president ng League of Provinces of the Philippines, kamusta po ang koordinasyon ng mga gobernador sa bawat probinsya? Meron po ba kayong binubuong mekanismo na maaari pong pwedeng magtulungan ang mga probinsya kung sakaling may isa talaga pong labis na maapektuhan ng El Nino?
3: Actually, Christian Johnson, dyan tested ang mga probinsya sa Pilipinas. Pag merong calamity, kami mismo automatic natutulungan. Natatawagan, natutulungan, nagpapaabot ng mga resources. Talagang napakaganda ng relationship meron kami. Talagang makakatindig balahibo, ano? Kasi we the local government units, pagdating ng panahon na kailangan magkaisa, eh talaga nagkakaisa kami. Yun ang meron kami mga gobernador ngayong administrasyon. Napakaganda ng partnership meron kami. So ngayong 22 magkakaroon naman kami ng General Assembly dahil mag-uusap-usap kami kung ano, kung sino na yung mas affected na areas, ano ba kailangan na tulong ang andun sa amin dahil sobrang daming water trucks meron ang mga local government unit, lalo-lalo ng probinsya. Eh pag tinamaan yun, papadala lang yung mga water trucks, talagang alam namin na kaya namin isurvive ito. Ang local government naman ay nakakasurvive dahil sa pagkakaisa meron kami mga gobernador dito sa ating bansa.
0: Kailan ho gagawin yung General Assembly kanya at saan?
3: Ngayong 22 dyan sa Manila, magkakaroon kami ng General Assembly with the governors.
0: Opo. Tama ho ba, Governor? Kayo ang pumalit kay the late Governor Dax Cua?
3: Hindi. Ako yung National President. Si Governor Dax Cua is the National Chairman.
0: Yun.
3: At isa sa mga... Actually, this is my second term already. I've been the President of the League of Provinces since 2022 until now. At nung namatay si Governor Dax Cua ngayong 22 of October, magkakaroon ulit kami ng election for
0: chairman.
3: For national chairman. Tapos padating kasi sa Union of Local Authorities of the Philippines, siya naman yung presidente, ako naman yung national chairman.
0: Opo. Governor, sabi kasi ng presidente, di ho ba't mag-ipon na bumili na raw ho ng balde. So sa inyo, walang pangangailangan na mag-imbak ng balde ng tubig?
3: Sa akin, hindi pa kailangan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang ibig sabihin nating mahal na Pangulo, sa ngayon kasi meron pa mga ulan. So maximize it, use it as much as possible dahil hindi natin alam na pagdating ng panahon ay talagang kailangan yan. Yung ulan kasi isa sa mga pinaka maganda or magiging malinis na tubig, kunting filtration lang talagang good ito for drinkable ito. Ano? So kaya niya napaka-importante rin na talagang ang lahat na kailangan ay talagang gawin natin. Dito kasi sa Lalawigan, lahat ng subdivisions kasi meron kaming mga rain impounding, ano?
0: Parang rain catcher.
3: Rain catcher, no, na ginagawa namin. Lahat ng bahay talagang iniimbak namin yung tubig sa ulan. So diyan kasi sa highly urbanized, halos hindi na napapansin yung ulan. Ulan tapon na kagad sa kanal. So dito kasi very strict tayo, although we have a very abundant when it comes to water, and yet ang rainwater is also very important dito sa amin. So napakaganda kasi ito para pandilig, napakaganda kasi ito ano, kasi there is something doon sa rainwater na talagang napakaganda sa ating mga tanim. Kaya iniimbak talaga yan.
0: Alright. Governor, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga at mag-iingat po kayo.
1: Thank you, Gov. Good morning.
3: Maraming salamat. Magandang umaga.
0: Si Governor Reynaldo Tamayo Jr., ang gobernador ng South Cotabato at National President ng League of Provinces of the Philippines. Sa mga kagigising lamang po, muli narito po ang mga headlines ngayong araw ng Martes. Bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan, publiko hinimok na bumili ng balde at kolektahin ang ulan. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga. Prosekusyon, natapos na ang paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga ebidensya at testigo ng defense team nakatakdang ipresenta sa Nobyembre. Ika-apat na status conference ng ICC sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte, kasado na mamaya. At sa Metro Pasada, parcel na naglalaman ng iba't ibang uri ng illegal na droga nasawat sa NAIA.
2: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Muli, maraming salamat kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Martes na umaga. Bukas po ulit, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ay, batiin ko lang aking nag-iisang Tatang Turing. Tatang Turing, maganda-magandang morning at sa aking kapatid na si Mercy Kayanan ng Tito Robert dyan sa Bataan.
0: Good morning po sa inyo. Magandang araw po.
1: Muli, ako po si Christian Yosores.
0: At ako po naman si Johnson Manabat. Walang maglilipat ng channel, walang BBTV dahil susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Mag-ipon na ng tubig.
1: Pila balde na!
0: Bye!
1: Bye!

Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: manalo.
1: Basta AMDZMM.
2: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Alta Media Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na!
7: Bango na!
5: Gising Pilipinas na!
4: Gising! Gising Pilipinas!
8: Gising! Gising! Gising! Kanya, sino yun ang bubulahon niyang aga-aga? Mr. Gising! In the morning, present po. Let's do this. Kaya-kaya niyan. Tuesday today, narito na po mamay init na balita ngayong Martes, day 39 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Ipinatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa kwanta ng Department of Energy. Bumaba ng 3 piso ang diesel habang tumas ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso at 77 centavos naman ang kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng makaapekto sa presyuhan sa mga susunod na linggo ang pagpapalabas ng supply ng diesel ng mga bansang miyembro ng Group of 7 o G7 at Russia para sa buong mundo.
9: Aasahan natin na sa susunod na mga weeks, no, pag natupad ho ang mga releases na to, gagaan ho ang ating pressure doon sa price ng diesel.
8: Sa ngayon po, 56 na araw pa ang inventaryo ng diesel sa Pilipinas, habang 53 days naman sa gasolina, pero yung sa LPG po nasa 31 days na lang. Emeralda, hindi naman siguro araw-araw yung nagpapalit tayo ng LPG at nagkakarga. Samantalang yung diesel at gasolina, halos araw-araw yung nagamit. Ano po? Lalong-lalo na na mga pumapasok, halimbawa sa trabaho araw-araw, o di kayo namamasadla araw-araw, ayun, no, talaga araw-araw ang gamit po ng diesel o ng gasolina po sa mga halimbawa motorsiklo. Araw-araw yan. Sa TNVS, araw-araw yan. Pero yung LPG, hindi naman po araw-araw. Kaya mukhang hindi naman nakaka-alarma na 31 days na lang po ang inventaryo natin sa LPG. 4 minutes after 6 in the morning, pinag-aaralan ng LTFRB ang paglalagay ng special bus route sa kahaban po ng linya ng LRT2. Layan itong makatulong sa pagdami ng mga pasahero tuwing rush hour ng umaga at hapon. Dahil dito, mabibigyan ng mga commuter ng alternatibong ruta mula Antipolo City hanggang Recto Avenue. Nakipag-ugnayan ng LTFRB sa Light Rail Transit Authority para makabuo ng mabilis at maasahang bus transportation. Noon na ibinunyag ng Department of Transportation ang planong magbukas ng special bus route katulad ng sa EDSA Busway kung saan magkakaroon ng designated pickup at drop-off station malapit sa mga istasyon ng LRT2. Sa ibang bansa po ganyan. Pag meron train station, asahan mo, meron ding bus station na katabi noon o malapit doon. Yung konting hakbang lang para meron pong opsyon. Yung mga kababayan po natin at oras na nasira po yung tren, meron sasalupong bus. Posibleng isailalim naman sa red at yellow alert status ang Luzon grid dahil sa banta ng Super El Nino. Kasunod po ito ng pahayag ng PAGASA na maring tumaas ng hanggang 2 degrees Celsius ang average na temperatura sa bansa. Ibig sabihin, posibleng magkaroon po ng kakulangan o kawalan ng reserbang kuryente kapag tumaas ang demand at konsumo. Pero tiniyak ni Energy Secretary o Undersecretary Mario Marasigan na binabantayan ang sitwasyon ng mga power grid sa bansa, lalo na po this week meron pong nagkaroon ng shutdown, ng maintenance shutdown. Kailangan pong maayos yan dahil kung hindi, baka mapaaga po yung red at yellow alert. Nangako pong hindi mauuwi sa rotational brownout ang posibleng epekto ng Super El Nino. Inaayos na rin po yung mga naka-shutdown na malalaking planta sa Luzon this week para hindi makaapekto sa supply ng kuryente.

0: this may bring about yun yung potential na yellow or red alert natin by next week and the following week kung hindi po masusunod yung kanilang return to service.
1: Naku, sana nga po bumalik. Huwag naman po sa Luzon. Naku, naranasan yung mga taga-Visayas yung araw-araw na yellow at isang serye din ng red alert. Huwag naman pong mangyari sa Luzon. Eh naku, yan talagang problema yan pag sa Luzon nangyari. Si Energy Undersecretary Mario Marasigan. Alas 6:07, magandang umaga po sa 23,000 ating viewers. Mabuhay at saludo sa lahat po ng mga maagang gumigising para kumayod. Magandang umaga po sa inyo. Umiti-ngiti naman dyan, lapit ay sweldo. Dalawang araw na lang sweldo na, remember. Inatasan po ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na ibalik o i-refund ang mahigit 2.6 billion pesos na sobrang nasingil sa mahigit 8 milyong customers sa Metro Manila at Karatig Probinsya. At tumbas ito ng 10 sentimo per kilowatt hour na bawas sa loob ng 6 na buwan. Ang pinarirefund po dahil sa sobrang nasingil ng kumpanya simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Dahil dito posibleng mabawasan ang inaprobahang pagtaas naman sa distribution charge ng Meralco para sa susunod na taon. Yan dahil po nalilito eh, sabi parang may dagdag bawas. Inaprobahan yung dagdag singil nung Biyernes na Biyernes ng gabi nilabas yung press release na yan eh. Kaya weekend na yan pumutok. Eh, pero nitong Lunes ng umaga naman, kahapon, eh nanunsyo naman na may refund. Eh mamaya po subukan natin itanong at subukan natin ng hinga ng paliwanag po ang Energy Regulatory Commission. Paano bang epekto niyan? Kasi meron pong epekto yan, ano po? Maaari na magsaluhan o masasalo muna ng refund yung increase sa sa distribution charge ng Meralco ay pero hindi po sa mahabang panahon. Eh kasi yung refund 6 months lang yan eh. So ibig sabihin after 6 months eh talagang mararamdaman po natin ng buong buo ang increase naman dun sa distribution charge. Magkaiba po kasing charge yan. Yung refund, isang hiwalay na line item yan. Batay sa utos na ERC, yung distribution charge, yun naman po na pupunta ng buong buo sa Meralco. Eh, nakita nyo po dyan, may generation, transmission, distribution, taxes, subsidy, fit all, JIA all, kung ano-ano pa, ang dami po dyan nakalagay sa bill, silipin nyo. Pag nakita nyo yung katagang distribution charge, o yan po napupunta ng buong buo sa Meralco, the rest, taga-collecta lang po Meralco. Sa desisyon ng ERC, pinayagang gawing 1 peso and 48 centavos per kilowatt hour ang distribution rate mula sa kasalukuyang 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour. Pero tanong ko dyan sa ERC, eh di ba yung kamo 135 yung allowed sa Meralco? Eh bakit mas mahigit sa 135 naman palagi ang kanyang singil? Kaya nga po siya nagre-refund. Iba refund na refund ang Meralco? Eh kasi nga sobra sa 1.35 ang kanyang singil. O eh, paano ngayon yung kung sobra din sa 1.35 ang singil niya, ay ibig sabihin, hindi na natin mararamdaman. Dahil parang ganun lang din naman. Eh, then naabot naman siya ng 1.56. O eh, 1.48 lang yung kanyang approved na distribution rate ngayon. Mamaya po tanong natin sa taga Energy Regulatory Commission. Alas 6:00 ng umaga. Uy, naging binching kumil, ha? Maganda umaga ulit sa 25,000 viewers, sa mga early risers. Ano ang choose ninyo today? Kasi Tuesday today, what is your choice today, ha? Ako naman, I choose to be awake. Wala po tayong choice kung hindi maging awake. Sa ngalan ng Salapi, mabuhay po ang lahat ng kumakayod sa ngalan ng Salapi. May kumakayod ba na hindi sa ngalan ng Salapi? Wala, di ba? Sa Kawanggawa, malaro sa Rosal. Wala nang ganon. Inauso yan. Dapat ngayon, kada kilos, kada effort, bayad. O tama lang din, hindi ho ba? Haga kang gigising, tapos walang bayad. Po kayong pumayag, ha? Maganda umaga po sa 25,000 viewers natin. At 73 days before Christmas, lusot na sa kamera ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ang tanong, gaano ba kaganda at kalinis yung budget na yan? Natuto ba tayo sa kaliwat ka ng kickback ng ilan sa ating mga opisyal kaugnay sa flood control projects? Yan ba ay kaya nating panindigan sa Luneta at sa Liwasang Bonifacio na yan ay walang kabahid-bahid ng katiwalian? Kaya ba? Kaya bang panindigan yan? Mga mambabatas natin dyan sa Kamara de Representante sa botong 28213 at isang abstention ay naproban po ang panukalang budget kung saan nakapaloob po ang mga myenda kabilang na ang pondo sa mga programang layong maging handang sektor ng agrikultura sa banta ng Super El Nino. Sinabi nyo yan ha, tapos magtuturoan tayo. Kapag lumala at tumindi ng todo ang Super El Nino, magtuturoan yan. Di na mo, pag merong sektor na lubhang naapektuhan, nakapaloob din po ang 500 million pesos na pondo para naman sa seguridad sa mga paaralan at 1 bilyong pisong fuel subsidy program ng Department of Transportation. Nauna na sinita ang ilang amyenda, kabilang na ang halos 100 bilyong piso na tinatawag na pork type amendments dahil mapupunta ang karagdagang pondo sa mga programa sa ayuda at infrastructure projects. Di okay lang yung infrastructure projects, ang dapat bawasan dyan yung puro dole out. Kasi ang politiko po, mahilig mamigay tapos nakadikit o nakatali ang kanyang pangalan. Ay kumbaga may utang na loob ang ordinaryong mamamayan ngayon sa politiko dahil lumalabas na parang sa kanya galing ang pera na hindi naman po. Kumbaga nagkakaroon tayo ng patronage sa politics na makukuha ko lang ang benepisyo kapag ako ay tumango o lumuhod at magmakaawa sa aking mambabatas. Eh, hindi naman po dapat dahil pera lang sambayan, hindi naman pera ng congressman yan eh. Pera po yan ang sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng ikinaltas na buwis na ibinayad po natin sa ating sweldo, sa mga produktong binibili po natin, sa mga serbisyong nakukuha po natin. Tinan nyo yung binayaran nyo sa internet ninyo, di ba? Hindi naman po yan, hindi yan physical na produkto, yan ay serbisyo. In a sense, hindi ho ba? O pag nagpamasahe ka, serbisyo yan. Pag sumakay ka ng eroplano, yan ay serbisyo. O yan po may bayad na buwis. Ayan ang iniipon-ipon ng gobyerno para po sa mga sa public services. O hindi, hindi niya pera yon. Siya lang ang opisyal, siya lang yung kinatawan po natin. Pero ayan ang gusto ng mga politiko eh. Yung parang may papel din sila sa pamumudmod para sa susunod na eleksyon, hindi gagamitin niya ngayon. Nasabihin ng politiko, dahil sa akin yan ha, ako may kagagawan yan ha, proyekto ko yan ha, kaya napunta tayo, napunta kayo dyan o nabigyan kayo niyan. Hindi po maganda eh. Ngayon linggo nakatakdang simulan ng Senado ang deliberasyon sa panukalang budget sa susunod na taon. Standby Radyo Patrol, dalawa pa lang yung nakapila, babaan pa yung pila ha. Itutuloy mamayang day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis ng alauna ng hapon. Ay, hindi na alas 10, Camille? Bakit hindi na alas 10? So 1 o'clock, kasi tapos na. Tapos na yung prosecution. Ayaw gumising ng maaga ha. So mga ano na lang mamaya, yung mga ano tawag mo dyan? May term silang ginagamit dyan. Kasi wala na, tapos na eh. Diba? Ang susunod dyan, nakabanata, susunod na chapter, depensa naman. O kumbaga lahat ng manifestation na related po sa pagtatapos ng presentation ng prosecution ay gagawin mamaya. O di malamang maaga ding matatapos dahil kailangan po mag-focus ng Senado sa budget naman. Tapos na po kasi yung Kamara, so Senado naman po. Tapos pag-uusapan po nila sa BICAM. Kaya nga yung mga budget advocates, mga budget observer, eh meron pa pong tsansa. Sa Senado naman, ang laban ngayon at pagkatapos nun ay sa Malacanang. Matapos po, ayon administrative matter, yun pala yung ibig ko sabihin, magsisimula po ang paglilitis ng alauna ng hapon kung saan tatalakayin ng impeachment court ang ilang administrative matter. Matapos ang 3 buwan, natapos na ang House Prosecution Team sa paglalatag po ng ebidensya at kumpiyansang sapat na mga ipresentang dokumento at testigo para makonvict at mapatalsik sa pwestong vice-presidente. Kahapon, ginisa ng ilang senator judges ang huling testigo ng prosecution, si financial forensic expert attorney Alexander Cabrera. Sa interjection, tinanong ni Presiding Officer Francis Escudero kung magkano ang sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara kung hindi conservative ang ginawang financial report analysis. Ayon kay Cabrera, maring umabot ng 1.5 billion pesos ang maximum unexplained wealth ng Vice Presidente. Batay sa kanyang assessment, kasi personal niya assessment yun eh. Hindi po kasama sa conservative result na 817 million pesos na hindi may paliwanag na yaman ang 450 million pesos namang confidential funds, 100 million pesos sa Anti-Money Laundering Council report at 250 million pesos mula sa GenCorp.
2: Pero ang sagot po dyan mismo ng batas, is it manifestly disproportionate? Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Halatang halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin.
1: Pero kinontra ni Defense Lead Counsel Sheila Season ang testimonya ni Cabrera, at iginiit na kulang ang basehan ng testigo. Bukas sisimulan muna ng Senado ang deliberasyon sa 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget. Matapos ito, inaasahang sisimulan ng defense team ang pagpipresenta naman ng ebidensya at testigo sa November 9. Samantala, pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Marcos hinggil sa koneksyon sa China. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulong, nakababahala ang posibleng epekto sa pambansang seguridad ng aligasyong nakatanggap ng pera mula sa China ang ilang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations ang Cali 88 na may koneksyon naman sa mister ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, kung saan incorporator naman si VP Sara. Ang kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan na ng Department of National Defense ang issue, pero bulta ni VP Sara ay mistulang inamin ng Pangulong, itinuturing siyang banta simula pa noong 2023.
3: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue, kung totoo. If it is true, it is a national security issue.
4: So ano ba talaga? Bawal ba talaga magnegosyo with China kasi it is a national security risk? Parang nakakahiya na nga yung drug haul na papuntang Pilipinas galing Laos and Thailand. Tapos eto pa tayo na nagsasabi na, nako, it's a national security risk ang magnegosyo with China. Ano, nagiging troublemaker of Southeast Asia tayo.
1: Nauna ng koneksyon ng mga maing isda sa West Philippine Sea kung may kaugnayan sa sinasabing transaksyon ng Chinese government ang pananahimik ni VP Sara sa pangaharas ng China sa mga Pilipinong maing isda.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZLM Radio Patrol sa East 30.
1: Maganda umaga muna kina Ma'am Grace San Mateo. Ganon din si Ted Kuwa, yung mga suki natin. Sabi ni Ted, ang kanyang mantra today, choose wisely. May eleksyon na ba, Ted? Ito pa, tama din yan. Remind na natin as early as now, yung ating mga kababayan, na maayos na pagboto pagdating ng 2028. Pero, Agawad Marlon Nason, o buti naman at nakalabas na po kayo ng ospital, ha? Get well soon. At si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. At ganun din si Mark Hernandez, na sabi naman niya, I choose to have Balde. Narinig ko nga, ano ba istorya dyan sa Balde na yan? Nung presidente, na la tayo dapat may balde. Ay, may balde naman din talaga kami sa bahay, di ba? At saka wala na po, late na po yung balde. Kung ang inaantay po natin yung ulan, eh nawala na yung ulan. Ah, meron pa ba? Pagdating ng December, o di ba sabi wala ng ulan? O kung meron man, hindi na ganun kadalas yung ulan. O pero hindi eh, hindi rin. Tapos na yun, dapat na matagal na tayo naghanda to dyan sa strong El Nino na yan. Hindi lang ngayon, ha? Punta mo na natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
6: Alvin, dahil ilang linggo nang hindi nakatatamasan ang rollback sa gasolina, kanya-kanyang diskarte na ang ilang taxi driver sa Pasay City para makatipid sa gasolina. Nayam, hindi na umiikot o gumagapang sa kanilang ruta para anila lugi kasi sila kung tatakbo ng ilang kilometro, pero wala na. Ang ilan, pinabawasan na lang din ang oras ng pagbiyahe para hindi malakas kumonsumo ng gasolina.
7: Nagawa ko na lang, papila-pila na lang sa mga mall. Hindi kaya eh, pagka nag-ano eh, gumapang ka sa kansado.
8: Pipila ko sa Malibay. Eh, mayroon tumakbo ng tumakbo eh, walang pasero. Pag makikali ka, wala kang makumulang dampo. Buwin na talaga. Sa gas lang napupunta.
6: Yan ang tinig ni Ezekiel at Jesus, ang ating mga nakapanayam na taxi driver. Dahil na mga nakausap natin, nakatulong ng kaunti yung taas pasahe. Pero baka mabaliwala rin kung patuloy na tataas ang presyo ng gasolina. Alvin, ipinatupad na nga ng mga kumpanya na langis ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Tumaas ang presyo ng gasolina na naglalaro na sa 87 pesos and 70 centavos hanggang 92 pesos and 40 centavos sa regular na gasolina yan sa ating mga inikutan sa EDSA, Taft Avenue at Makapagal Boulevard sa Pasay City. Ang diesel naman may rollback kaya naglalaro na ang presyo nito sa 90 pesos and 20 centavos hanggang 93 pesos and 90 centavos.
1: So mas mura na ngayon yung diesel kasi alam mo dati, I don't know, baka high school ka pa lang siguro, Zeus Legazpi, mas mura talaga ang diesel kumpara sa gasolina. Nitong mga nakarang taon lang na umusad ng todo ang presyo ng diesel, laging mas mahal yung diesel kaysa sa gasolina.
6: May mga naikutan tayo, Alvin, kanina kung saan mas mahal na yung gasolina kaysa diesel. Halimbawa dyan, yung isang nadaanan natin, ang presyo ng gasolina, 92 pesos and 40 centavos, habang sa diesel, 90 pesos and 70 centavos. Meron pa tayong ilang nadaanan na naglalaro sa 93 hanggang 94 pesos yung gasolina, habang 90 hanggang 91 pesos yung diesel. So, ganun yung nakikita natin, no, sa mga inikutan natin sa Pasay. May ilang gasolinahan talaga na mas mura na, Alvin, yung diesel kaysa sa gasolina.
1: Opo. Malay mo naman, may rollback yung gasolina next week. Malay mo naman, day one pa lang naman, di ba?
6: Abangan natin sa Biyernes, Alvin, ano, yung magiging estimate.
1: Hindi sa Biyernes. Abangan ka mo yung TikTok ko. Araw-araw naman ako nagpo-post dyan sa TikTok from day 1 to day 5. Nakikita mo ba yung mga post ko, Zeus?
6: Nakikita ko sa Facebook
1: Reels. Hindi mo naman nila like.
6: Pinupusuan natin yun.
1: Pinupusuan mo ba? Alam mo, kapuso. thank you. Ipinlag ko tuloy yung... Hindi sa TikTok. Oh, kasi nandun yung mga bata eh. Oh, kung ano-anong pinaggagawa ko dun. May TikTok ka ba?
6: Wala akong TikTok, Alvin, no.
1: Dapat meron ka. Yung parang yung mga ano mo, yung mga moves mo, mailabas mo dun. Eh, hindi ba kayo nasayaw?
6: Hindi tayo. Hindi ba? Ibang Zeus yun, Alvin. Good call din yung nasayaw.
1: Baka si, ano pala yun? Sino ba yung sumasayaw? Baka si Steve Russ pala yung nakita ko nasayaw. Galing ko mempot eh.
6: Baka si Steve Russ. Yan yung abangan natin. Gagawa tayo ng TikTok para makita natin yung moves ni Steve Russ.
1: Yan. Yeah. Mag-create ka ng TikTok. Ha? Kasi pwede ka rin mag-post ng mga balita mo roon. Ano nandun yung mga bata eh, ha? Thank you. Extra.
6: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Magandang umaga din kay Butch Garcia ng Landmark. Sabi niya, I choose to gas up before 6 a.m. Wala na. 6:24 na eh. Wala na. Inaabutan ka na. At ganoon din si Cesar Abarisha na pinapabati ang kanyang better half ng happy birthday na hindi naman po niya sinabi kung anong pangalan. Ay, naku Cesar. Eh di lalo kang masasapok niyan. Happy birthday po sa misis ni Cesar Abarisha na hindi po niya pinangalanan sa kanyang mensahe po sa atin sa DZMM. Oy, Kamil, tinan mo tong si Bonbon Ramos. Sabi ko baka pwede nating may interview kahit saglit lang sa Saudi. Sa Riyadh to, may nagpadala na sa kanila ng emergency alert. Nakalagay severe. Hindi ba yung inatake yung airport? Parang dalawang beses ng may Pilipinong nadamay na nasa ICU. May nag-message daw sa kanila just a few hours ago. Warning! The area is under a hostile aerial threat. Please remain calm. Stay indoors and in a safe place away from windows and doors. And follow the instructions of civil defense. Hoy Bonbon, mag-ingat ka dyan. Sa Riyadh. Nasa Riyadh si Bonbon eh. Di ba inatake ng Houthi ng Yemen? Tinatanong ko siya, hindi pa nasagot eh. Baka nakatulog na. Anong oras ba sa Riyadh? Silipin mo nga, Kamil. Pero ang message niya kanina isang 1 hour ago, ha? Punta muna natin si... Teka muna, mag-time check tayo at may sponsor pala yung time check. 6:25!
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Yung mga kababayan po natin dyan sa Riyadh, sa Saudi Arabia, ako mag-ingat po kayo, ha? May ilan na po tayong kababayan na nabiktima at nadamay po dun sa airport. Ay yung dalawa ata nasa ICU at critical yung kondisyon. Can you imagine, ano, kahit siguro naglalakad ka lang naman dyan, mga overseas Filipino workers natin, pag yung bansa kung sa kayo nagtatrabay tinarget, eh wala po, isortihan na lang po, ano. Kaya mag-ingat kayo dyan. I-126, ay daya mo na. Madaling araw na po pala sa Riyadh, baka may trabaho pa yan si Bonbon. Daya mo na, Bonbon, mag-ingat ka dyan, ha? Parang Rod Eason, go!
10: Good morning, Alvin. Nakakuha ng 14 na baril ang Bataan Police Provincial Office sa isinagawang provincial-wide campaign laban sa mga ilegal at hindi rehistradong armas. Ayon sa Bataan PPO, 5 baril na expired ang rehistro ang nabawi ng Balanga City Police, habang 3 baril naman ang voluntaryong isinuko sa bayan ng Hermosa. 2 armas ang nakuha sa Limay, habang tigi 1 baril naman ang naitala sa Orion, Orani, Bagak at Abukay. Sinagawa ang mga operasyon sa pamamagitan ng house visitation, police operation at nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay at barangay peacekeeping action teams. Ayon sa Bataan PNP, patuloy niya nilang pinaigting ang kampanya laban sa mga loose firearms upang maiwasan ang mga krimen na may kaugnayan sa baril at mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Alay, bakit dalawa lang yung Radyo Patrol natin kami? Paano nanibago ako? Usually, 4 or 5 yan, ha? Hindi pa nagigising yung iba, Radyo Patrol? Mamaya sila, sa next batch naman po sila. Chris Averini Casiano, sabi niya ay choose to wake up early dahil labada day ko every Tuesday. Naku, kung nagamit po kayo ng washing machine, ilagay niyo sa weekend. Kasi mas mura ang kuryente pag weekend. O, gawin yung patay na oras. Oo nga, diba ba lang, may time of use po kayo. Tanungin niyo si Meralco, ha, paano ba maka-avail niyan? Lilibef Oyi, maganda umaga din. Tapos sabi mo dito sa Japan, magkakasama po sa station yung bus, yung taxi at train. Tama, it makes sense. Talaga namang ganun dapat eh. Maganda umaga din po kay Gina Estela Sambo. Pa-shoutout po kina Scott Melba at Val visiting us in Texas. At si Sarah Concepcion, maganda umaga din po, nagpapa-attendance check din sa atin. At si RC Castle, at si Ma'am Rosalie Pueblo, at si Huge DL, at si Edner Villasis, at si Jenna Peñaranda. Sabi niya, I choose to be cool today dahil sobrang init pagdating ng tanghali. At si Carmen Ganabam, I choose to watch you on YouTube while walking on my treadmill. Very good. Galaw-galaw! Magbabalik po kami. Magko-commercial lang po tayo. Makikibalita po tayo sa People's Budget Coalition kasi naipasaman na po sa Kamara yung budget eh. Pero unang hakbang pa lang po yan. Hindi pa po yan yung final. Ang Senado naman po ang tututok sa budget po. Pagkatapos nun, ang Presidente. So may 2 chance pa po tayo, tayong mga ordinaryong mamayan, na busisiin yung budget. Although sa totoo lang, hindi naman kaya ng ordinaryong Juan de la Cruz. Eh kahit ako nga, na nasa balita na ako araw-araw eh. Bored na bored ako pag budget ang pinag-uusapan. Hindi lalo si Aling Barang, ni Huma. Sa oras na 6:29, kaya yan po ang silbi nung ano, nung ating mga People's Budget Coalition, yung mga Budget Watch, yung mga nagbabantay po ng budget. Ano po, silang gumagawa po ng trabaho natin bilang private citizen, bilang mamamayan ng bansang ito na dapat ay nagbabantay. Dahil kung hindi po tayo alerto, hindi po tayo nagbabantay, ay di tuloy-tuloy lang po ang pangungurakot po sa kaban ng bayan. Kasi walang nagbabantay eh. Hindi ba para tayong pusat daga? Pag walang nagbabantay, o ginagawa natin yung kalokohan. Pero pag nagbabantay, bait-baitan po tayo. Na dapat po hindi ganun. 6:30 na, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
11: Boses na gigising sa umaga,
5: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
12: Bakit Ritepad ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Ritemed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Ritemed.
13: kaya ako kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Wow, per months na. Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush.
19: Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
20: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at Accord.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
22: Tuloy lang sa activities on the go.
23: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
24: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
25: Let's go!
26: Make your move, baby.
24: Arthrisin, get going!
27: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: DZMM Radio Patrol 630. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
30: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig fun, solid kaban.
32: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
33: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Protection at tulong sa atay.
35: Liveraid Pro.
34: May Silymarin, may multivitamins pa.
35: Liver up na tayo
34: with Liveraid Pro.
36: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
37: Gising Pilipinas.
38: Good morning.
37: Kasama si Alvin El Chico.
39: Gising Pilipinas.
1: Maganda-maganda umaga muna kay Cesar Abarisa. Ayun, may pangalan na. Natakot kay Mrs. Si Ma'am Amy. Ma'am Amy, happy birthday po. Sabi ni Cesar Abarisa. Naku, mukhang masarap yung ihahanda sa iyo mamaya, Ma'am Amy. Maraming salamat po. And happy birthday, Ma'am Amy Abarisa. Si Ma'am Luz De Leon, pakibati daw ng happy birthday. Sina Eddie De Guzman, Edda Garcia, Beth Abad, Rose Umali. At ang anak niya si Criselda De Leon Singson. Dami nga, no? Habro isang bagsak birthday pala noon. Okay lang yan, ha? Hanggat kaya isingit, isisingit po natin, ha? Magandang umaga din kay Ma'am Lina Ho at si Hazel Arcidera. Okay? O, dapat natin, habang inaantay natin, ako mukhang di rin nagising yung bisita natin sa, ano, sa budget coalition. Doon pa naman build up ko kay, ano, kay Kenneth. Hindi nagising. Nituloy mo, sige, pagisingin mo muna, ha? Kasado na po mamaya ikapat na status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity. Laman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisimula ng conference mamaya alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas. Ay, pero may 30 minutes po na delay sa live stream. Posible ring mag-reconvene ang Trial Chamber ng alas 6 hanggang alas 7.30 ng gabi kung kinakailangan o kakailanganin. Inasa ang tatalakayin sa conference sa ilalang oras para sa pagpipresenta ng mga testigo, paglalatag na ebidensya at daily schedule ng paglilitis na magsisimula sa November 30. Hindi pa po tiyak kung dadalo si dating Pangulong Duterte na personal na humarap sa ikatlong status conference noong September 16. Nauna na idiniklarang fit to stand trial ang 81 years old, 81 anyos na dating Pangulo. Samantala, iniimbestigahan ang posibleng money laundering at misdeclaration ng mga ari-ari ang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sinusundan ng NBI ang sinasabing financial transaction ng Vice Presidente sa posibleng pattern kabilang na ang pagbili ng lupa, resort at hotel para itago ang tunay na source o may-ari ng pera. Kinustyon din ni NBI Director Melvin Matibag ang mga idiniklarang values at ari-arian, lalo't ilang property ang sinasabing idiniklarang agricultural land pero may mansyon, merong swimming pool at helipad. Wow, sana all. Iniimbestigahan na kung saan galing ang perang ginamit na pambili ng mga ari-arian. Inamo naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte si Matibag na maglabas na ebidensya sa halip na umasa sa mga paratang. Sa Facebook post, iginiit ng kongresistang hindi sapat ang larawan ng resort sa Samal para patunayang pag-aari ito ng kapatid. Kinestyon din ni VP Sara ang sunod-sunod na paratang na ibinabato sa kanya tulad ng katiwalian at illegal na droga. O nga no, pa'y mga congressman at senator natin, ay day dapat hindi ganun din kalaki ang kanilang mga ari-arian. Kasi pag tinignan mo yung sweldo, hindi naman po kakasya na bumili ng ganun karangyang property. E gano'y dadailan niya, hindi mayaman na ako eh. Nung pumasok ako, ang dami ko nang namana sa nanay at tatay ko eh. Paano yung mga ganun? Hindi, dati na kaming mayaman. O, di kaya yung asawa ko, yung misis ko, kung ang politiko ay lalaki, di kaya kung babae naman yung mister ko, sabi niya, hindi, may trabaho to eh. Malaki ang kitaan nito eh. Kaya tama lang din po na nilalagay natin sa microscope kung kaya ba ng ating mga politiko ang lifestyle na ginagawa nila ngayon. Kung kaliwat kanan po ang biyahe, naka-business class pa, ang relo, lahat ng suot, araw-araw, iba-ibang mamahaling relo. Nakita nyo yun, may congresswoman, parang may nag-post sa social media, inisa-isa araw-araw, iba-iba po ang alahas niya. Bukod pa sa damit niya na mamahalin din, yung alahas niya, 1,000 ang halaga, araw-araw nagpapalit. Oh my goodness. Saan niya kinuha yung pambili noon? Eh magkano lang naman ang sweldo ng isang local government official? O kahit sabihin mo pang senador, o kahit sabihin mo pang vice president o presidente, ay di makalakihan din ang sweldo na kaya mong bilhin ang mga luho at yung mga karangyaan. Hindi ho ba? Tsaka di ba may nakalagay dyan, may provision sa batas na ang mga government official should live modestly? May ganyan, inaalala ko yan, dapat modest lang po ang kanilang buhay. Hindi obrang ang lifestyle po nila ay mala... sino bang may marangyang buhay na boy artista? Kaya mo na yung artista, yan ay kitang-kita mo naman yung source ng income, di ba? Kayo po ay mambabatas, kayo po ay government official o cabinet secretary o director o assistant secretary o undersecretary. Ano yun ba? Dapat ipakita natin na tayo po yung example ng modest lifestyle. Yung sakto lang. O, hindi naman pobre. Kung hindi yung sakto lang po na naaayon sa kung magkano yung sinasahod natin. Ha? Sabi ni Ma'am Ruby, I choose to become aware of what is happening around me para alam ko po ang gagawin ko at kung sino ang tamang taong pipiliin ko para sa bayan. Tama yan, Ruby. Kasi meron naman ding iba na nagkukunwari naman. Kunwari, mahirap lang. Alam mo yung diskarte na. Para yung image, ay sabi hindi, simple lang po yan. Pero ang dami palang bank accounts. Ang dami palang real property. Ang dami palang racket. Ano? Si Swirl Plus siya naman. Good morning. Please send your well wishes to my husband, John Haygood. Ah, okay. Currently confined in St. Luke's QC, who chooses to prioritize his health. Oh, good luck to you, Mr. John Haygood. Yeah, I hope the test results are okay, okay? Si Rowena Silek naman, good morning, ang laki ng rollback. Ayan, pamasahe po, rollback din po. Din po ba? At yung gasol, ay dadating po ba si Ma'am Doris? Yeah, absent pa rin yung lola nyo eh. Tuesday, to be no Ligo Day. Uy, Quill, wag naman. Shout out po ha, alahon tubig din sa Malolos. O ano ba yung sa inyo dyan? Anong water district nyo ha? Ang announcement ngayong araw pa lang, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali tomorrow. Oh, mawawalan ng tubig. Eh, pero kahapon pa lang ng tanghali, eh, wala na. Oh, pahingi po ng balde, Mr. President. Marla Vergara, magandang umaga sa'yo. Ganon din si Althea, 0620. Coffee time, kape-kape. Sabi ni Robert Mano, kape-kape-kape-kape. Mamel si Balyon, magandang umaga po sa inyo. At si Sarah Concepcion, good morning. At si Ellie Trinidad, yan ang palaging nauna po sa pila. Alam nyo bang muling pinatawan ng 10 araw na suspensyon si Senador Jinggoy Estrada? Kaugnay po ito ng kasong plunder dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. So kung may 90 days kami, ibig sabihin nun, wala na naman siya buong October, buong November, buong December. Nako, o di, ewan ko kung maabutan niya yung paghahatol dito sa impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Kasi 90 day, additional na 90 days, di po sinabi kailan magsisimula yung additional, ano? Kailan ba yan na matatapos kami, yung suspension niya, tas dugtong natin yung 90 days? Taugnay po ito ng kasong plunder dahil sa pagtanggap di umano ng 573 million pesos na kickback mula nga po sa mga flood control projects. Sinuspindi na sa Indigan Mine 5th Division sa pagiging senador si Estrada matapos marasolba mga tanong sa validity ng kaso noong June 22 daw nagsimula, Camille. Sinuspindi si Estrada ng San Digan Bayan 2nd Division na may hawak sa kasong graft. Di ba 90 din yun? So June, July, August, September 22. Ah, September pala, hindi October. Sa ilalim po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte ang pansamantalang suspindihin ang sino mang incumbent public official sakaling sampahan ng valid criminal information. Noon na iginit ni Estrada na hindi siya magiging hadlang sa kinakaharap na kaso dahil nakakulong na siya sa New Quezon City Jail. Samantala, bago yung taga Energy Regulatory Commission, oy, andyan pala si OIC, ah. Naku, na-miss ko po ito. Si Attorney, si Commissioner Reci Baldo Tigal. Kausap po natin maya-maya. Saglit lang po, Mama. Dapat quarter to 7 pa yung schedule ni Ma'am. Eh, in-Indian na naman tayo. Bakit ang dami nang i-Indian ta sa atin lately, Camille, ha? Last time, sino ba nang Indian sa atin na hindi rin tayo sinipot? Sino nga yun? Sino yung Camille? Yun na Indian sa atin last time na hindi tayo... Si Ko, yung kulot-kulot. Siya yun, di ba? Yung congresswoman na kulot-kulot ng ano... Ani nagising o baka na po yan. Kasi one of the spokesperson niyan si ano eh, si Congresswoman ko. Kaya intindihin po natin ano po. Eh, lalo na po yung mga programang ganito na maaga. Minsan nauuna na lang, inahiya na siguro si Congresswoman ko, Rene, ano yun, si Rene ko, na oo po sa atin. Kaya lang siyempre, intindihin nyo rin po kami, ang hirap po maganap ng guest pag kayo po umuot, hindi nasipot. Kasi wala, manggigising ka talaga eh. Hindi naman po lahat kasi early riser. Ano po, kaya pagpasensyahan nyo na po ha. Para samantala, bigong makaabante ay natalo na naman si Pinay Tennis Star Alex Ayala sa round of 32 ng Wuhan Open sa China. Pinatumpa po ng world number 231 na si Han Xi ng China. Ang world number 19 na si Ayala sa loob ng 3 set ay nipatiyak kung sasabak si Ayala sa Hong Kong Open na magsisimula sa October 25. Dibale, bawi-bawi, ganun naman talaga po eh. At talagang hindi natin mapipredict yung paggising mo kung talaga bang kasing galing ka nung unang gising mo sa linggong ito. Magkakaiba po yung gising natin. Ano, factor yung pagod, yung stress, at kung ano na pang nagahati po ng atensyon mo ha. Kaya okay lang yan, Mama Alex Ayala, go, go, go. Sunod na mga tournament, batang-bata pa po kayo eh. Kayang-kaya pa po yan ha. Isoundan natin at ipagdasal natin si Alex Ayala sa kanyang susunod na laban dito naman sa Hong Kong kung sasali siya ha. 644! Attorney Florescinda Baldo Digal, Commissioner po at OIC ngayon sa Energy Regulatory Commission sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
36: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM!
0: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu! Mag-BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School. Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
7: Wow, Mama! You know I love

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
1: Oy, maganda umaga muna sa ating mga Filipino-Chinese friends. Ambassador Francis Chua, good morning po, Ambassador. At lahat po ng mga may negosyo sa China. Oo, hindi kayo kasali sa iniimbisigahan as hindi naman kayo opisyal. O, yun yung point nun. Kaya iniimbisigahan dahil po yung involve ay may access sa mga impormasyon galing sa gobyerno. Pero yung mga negosyante, punta ka lang sa Divisoria, sang katerbang produkto made in China, galing ng China, hinahango sa China as a matter of fact. Ay, sa Green Hills, marami po dyan galing sa China, pero hindi yan yung point. Ang point ay, hindi naman po sila opisyal ng gobyerno. Yung opisyal ng gobyerno iniimbestigahan dahil may access po yun. At saka yung akto mo ay galing sa pagiging opisyal mo. So yun ang point doon. Hindi po lahat ng negosyo, iba po yun, magkaiba yun. Private citizen ang mga yun, hindi ho ba? So ang iniimbestigahan doon ay ang posibleng conflict of interest dahil ang pamahalaan po natin may official na stand sa China. Agayon yan, binubuli tayo ng China sa West Philippine Sea. O eh, paano yun kung may dealings ka ngayon sa mga Chinese firms and state firms at that? Lalo pag-aari po ng estado ng China. O eh, di makukompromiso yung integridad mo dahil ikaw ay opisyal ng gobyerno. Kung totoo man na ikaw ay may-ari ng mga kumpanyang yun pag government official ka. Yun po yung point doon. Pero yung mga privado, wala po yun. Gora lang kayo. Ang dami nga dyan sa mall. Ang mga produkto galing ng China, hindi mo sila apektado eh. Di ho ba? Ang tanong kasi doon, kung kumita ka sa negosyo mo ng limpak-limpak na salapi, yan ba'y nilagay mo sa salin? Yung mga ordinaryong negosyante na naghahango ng produkto sa China, wala mo silang salin eh. Ikaw na government official ay may salin at responsibilidad mo na ilagay sa yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ang kita mo. That is the point, hindi ho ba? Kaya siya ngayon tinatanong na, teka muna, nagtutugma ba ang salin mo sa limpak-limpak mong pera sa banko at sa iba't ibang ari-arian? Yun ang point na sinasabi ng mga otoridad. Para lang po malinaw, ha? Di ba, June Villa? At Jing Pahe? At Mariliza Pancho? O yan ha, libreng bati na yan ha. Kausapin na po natin si Attorney Resi Baldo Digal. Kasi parang nakakatanda yung Florisinda. Huwag tayo doon sa Florisinda. Resi na lang. Ma'am Resi. OIC po ngayon sa Energy Regulatory Commission. Commissioner po ng ERC. At dati din po ito Executive Director at Spokesperson ng ERC. Kaya alam na alam po niya. Ha? Magandang umago po sa inyo, Commissioner Resi Baldo Digal. Hi, ma'am.
2: Hi, Alvin. Good morning sa inyo at sa lahat ng iyong taga-subaybay.
1: Na-miss mo ba ang mga pag-i-interview at pangungulit namin? Hindi na po kasi nagpapa-interview ito pag nandyan si chairman. OIC ngayon si Attorney Resi. Kaya obligado po siya dahil siya ang itinalaga na notimon ngayon dyan sa ERC. May issue. So wala po siyang choice kundi gumising ng maaga. Ano po? Kom, pakipaliwanag mo naman kasi sabi ng ibang mga nag-obserba, ano ba nangyari? Ba't parang dagdag bawas? Nag-anunsyo kayo ng dagdag. Inaprubahan nyo yung increase na Meralco nung Friday. Pero inaprubahan nyo naman yung refund naman nung Monday. O dagdag bawas bang mangyayari? O paano ba yan ang impact sa ordinaryong consumer?
2: Okay. Alvin, linawin lang muna natin. No? Dalawang kaso kasi yan, magkahiwalay, na inaksyonan ng ERC. Ang una, yung tinatawag nating reset ni Meralco. Yung reset ni Meralco, nangyayari lang yan every 4 years. Kaya lang, this time, this is not after 4 years lang. This is after almost 10 years or ano yata, 10 to 15 years
1: more,
2: yung hindi
1: nagkaroon
2: ng
1: years.
2: Reset.
1: More than 10 years?
2: Yes, more than 10 years. Ang pagitan, nung dati niyang reset, yung sinundan sa ngayon. And isa pa rin mahalagang malaman ng ating mga consumer, ito po ay makakaapekto doon sa parte ng inyong bill na distribution charge. Okay? Hindi po tayo nagkaroon ng reset almost 10 years. Ngayon po, sa wakas, natapos namin yung reset application ni Meralco and then nagkaroon po ng adjustment. Yun nga po. Ngayon po, nasa 1.35 peso per kilowatt hour ang kanilang rate. As a result of the reset po, magkakaroon po ng adjustment na sa 1.48. Ang magandang balita naman, iba-iba po ang magiging impact sa type ng consumer. Yun pong 1.48 ay average. Para po sa residential consumer, ang na-estimate lang po namin na magiging adjustment ay nasa 5 to 10 centavos. So yun po yung una. Okay? Ang pangalawa po naman na inaksyonan namin, yun naman pong matagal na po tayong may ganito. I think at the last 3 years, meron na tayong MAP versus AWAT. Yung maximum average price ni Meralco, ikinukumpara yan sa naging actual weighted average tariff niya. Bakit po nagkakaroon yan ng kumparahan o yung tinatawag na true up? Kasi po, noong sinet po namin yung rates ng Meralco, meron pong mga numero doon or components na forecasted lang. Siyempre po, pag nag-i-implement na ng rates, hindi po nangyayari minsan yung forecasted, iba po yung nagiging actual. Kaya po, ikukumpara natin, then tsaka tayo mag-true up. Yan naman po yung pangalawang aplikasyon na dinesisyonan. Ito naman po, ang average refund, 10 centavos. Pero sa consumer po, ang calculation po namin nasa 17 centavos. So, magkaiba po yung impact and pareho lang pong sa distribution charge ninyo makakaapekto.
1: Kom, ipaliwanag mo nga yan kasi sabi nung ibang kababayan naman natin, bakit palagi na lang nagre-refund ang Meralco? Ba't hindi po niya sinusunod yung kanyang dapat na singil? I know, sinimulan mo na kanina, pero can you explain it further? So, ibig sabihin ngayon, dahil may 1.48 na siya, ayun na yung decision, di ba? So, hindi na siya dapat sumobra doon. Kasi yung 1.35 niya dati, parang hindi pa yun permanente. Kaya palagi siyang may sobra, palagi siyang may refund.
2: Alvin, kung nai-implementa lang sana natin yung reset application ng regular, yung walang naging delay, walang naging lapse period, hindi po sana tayo maraming MAP versus AWAT or parang lagi tayo nagre-refund. Kasi kasama po sa buong mekanismo yung kapag nakapag-reset ka na doon sa dating mekanismo, yearly yan, tinutrue up. So minsan hindi refund, collect din. So siguro po itama ko lang yung konsepto na bakit hindi sumusunod. Sumusunod po sila sa kung ano yung ibinigay namin or itinalaga naming rate. Ang ano lang po, nagkakaroon lang po ng diferensya doon sa unang rate at saka yung naging yung actual kasi nga po, ilan dun sa mga component noon like revenue at saka yung sales, forecasted po yun noong isinet. So, natural po, forecasted versus actual, magkakaroon po ng difference. Yun po yung ating nire-refund at minsan na ikinokollect. And hindi lang po to kay Meralco nangyayari. Lahat po ng private distribution utilities na under PBR, meron pong ganyan mekanismo. Atin pong itinutrue up yung kanilang presyo na binigay namin and then kung ano po yung actual nilang na-implement kasi po magkakaroon yung difference dahil yung ibang components nga po ay forecasted.
1: Opo, tama. So ngayon na may 1.48 na ang Meralco na final na distribution charge, hindi na natin inaasahan na magiging panay ang rollback. Baka mangyari nito, under collection naman ngayon, tayo naman na consumer ang magdagdag sa Meralco.
2: Yun ka po yung maganda ngayon, Alvin, dun sa nangyaring reset. Because for the longest time, lagi tayong nag-interim kay Meralco. Ngayon, meron na tayong final rates dahil nagkaroon tayo ng reset para sa susunod na 4 na taon niya kasi yun yung isang regulatory period. So, more or less, kahit papano, yung distribution rate niya ngayon, set na, final na. And then, doon na tayong mag-move kung magkakaroon man ng adjustment. If ang tawag doon, annual verification naman, kung magkakaroon ng adjustment para doon sa sinasabi ko nga sa'yo na yung sinet, meron doon forecasted. Meron, tapos magiging iba yung actual. So magkakaroon ka ng pagbalanse. Ito, true up mo yon.
1: So kailan magti-take effect, bago ko lang iwanan yung usapin, kailan magsisimula ang refund? Kailan magsisimula ang bagong distribution rate ng Meralco?
2: Doon sa reset kasi, hindi pa namin na ilalabas yung desisyon. And usually, ang pag-i-implement ng anuman na kautusan namin ay immediately yan sa next billing cycle pag na-receive muna. So, ganun din. Yung refund, pag na-receive nila, implement din nila yon doon sa susunod or aabutan na billing cycle.
1: So, abot ba sa October? Kasi mukhang parating na mga October bill po ng ating mga consumer. Mukhang hindi aabot. Ano? Baka November bill na, Com.
2: Yung reset, sigurado akong baka November na kasi hindi pa namin na ilalabas. Yung lang refund, I think na ilabas na namin pero hindi ko alam kung aabot sa billing, sa pagproseso ni Meralco ng billing pang October.
1: Ayun. Sige, so iwanan natin yan, ha. Set aside. At dun tayo sa putulan, ha. Kasi maraming nagre-reklamo na kupo, mukhang magsisimula ulit yung putulan ng Meralco at mga electric cooperative sa mga kumukonsumo ng mahigit 200 kilowatt hours kada buwan. Eh maraming nagre-reklamo, Comresi, bakit daw nilagyan ninyo ng cut-off? Ayan, tuloy, hindi na sila pasok, kailangan, obligado na silang magbayad ngayon.
2: Yan naman, napag-usapan na rin yan ng komisyon. Maglalabas din kami ng advisory tungkol dyan. Doon naman sa reklamo na bakit natin ikinap, nagkaroon din kasi kami ng konsultasyon sa ibang stakeholders. Kailangan, katulad ng mga distribution utilities. Ang BUs natin, di ba, may private, may electric cooperatives. In the course of this discussion kasi, yung ating mga electric cooperatives, medyo umaaray na sila na medyo talagang malaki yung hit nila pagdating doon sa across the board na extension or no disconnection policy. And dapat natin tandaan na itong mga electric cooperatives natin, medyo wala yung profit kasi non-profit yan, cash flow yan. So talagang saan naman sila kukuha ng ipapaluwal. And yun pong 200 kilowatt hour para lamang po sa kaalaman din natin ng consumer. Ang basehan po namin dyan, unang-una kong pinag-usapan po natin dito sa Meralco, yan po yung average consumption ng residential base sa data namin. Una namin na ginamit pandemic, so 200. Nung tinignan namin ito ngayong last few months, nandun pa rin naman 200, 215 something and 190 ganyan yung range. So yan po yung average, and at the same time po tinignan din po namin sa 200 kilowatt hour, ano ba yung kaya nang ipagamit sa tao? Kaya na po yan yung mga basic nyo. Meron na po kayong mga ilaw, ventilador, rice cooker, washing machine, makaka-charge na kayo ng laptop, cellphones, at yung pong mga basic needs nyo sa bahay. Kinalkulan namin ilang kilowatt hour, ilang oras nyo yung ginagamit sa isang araw. So ilang kilowatt hour, yan po ay nasa 200. So yun po yung basehan.
1: Kaya nga, so magre-ready na po sila dahil talagang magkakaroon na nga ng putulan. After so many months na walang putulan, ngayon may basehan na ang Meralco at mga electric cooperatives na mamutol pag hindi kayo nakabayad at ang konsumo nyo ay above 200 kilowatt hours. Tama?
2: Doon po sa above 200 kilowatt hour, yun nga po, hindi na po sila kasama doon sa no disconnection policy starting November. Pero yung below 200 po, extended po yung no disconnection policy until December. Intayin po natin, maglalabas po kami ng advisory tungkol dyan para po doon sa mga detalye.
1: Sige, antabayanan po namin. Thank you, ah. Walang kakupas-kupas, Ma'am Resi. Thank you po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lagi. Hanggang kailan po kayo OIC dyan?
2: Sa isang linggo lang po. Babalik na si Nino.
1: O, tama-tama. Puputaktihin ka ng ibang kapatid natin sa trabaho, ha? OIC po si Resi Digal. Kaya tawagan po ninyo, tulas yung choice, kundi sumagot, ha? Thank you. Maraming salamat si Attorney Florescinda Resi Baldo Digal, ang OIC chairman po dyan sa Energy Regulatory Commission. Radyo Patrol, Balita alas 7 with the one and only Robert Mano. sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas!
1: Energy!

0: Luzon grid, posibleng isa ilalim sa red at yellow alert dahil sa banta ng Super El Nino, publiko hinimok na bumili ng balde at kolektahin ang ulan.
1: Presyo ng diesel bumaba ng 3 piso kada litro. Presyo naman ng gasolina at kerosene tumaas.
0: House Prosecution Team tapos na sa paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga ebidensya at testigo ng defense team nakatakdang ipresenta sa Nobyembre.
1: Senador Jinggoy Estrada, muling sinuspinde ng 90 araw dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects.
0: Mayorya ng mga pampublikong paralan sa bansa, wala pang nakakabit na CCTV o nakatalagang security guard ayon sa Department of Education.
1: 5 dayuhang barkong naglalayag malapit sa Kota Island na itaboy ng Philippine Coast Guard.
0: Radio broadcaster patay matapos pagbabarilin sa loob ng tindahan sa Albay.
1: At sa showbiz spotlight, 4 pang pelikula ang pasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Inanunsyo na.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, October 13, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Sa pangalan po ni Doris Bigorni, ako naman si Robert Mano.
0: Detalye. Posibleng isa ilalim sa red o yellow alert status ng Luzon grid dahil sa banta ng Super El Nino. Kasunod dito ng pahayag ng PAGASA na maaaring tumaas ng hanggang 2 degrees Celsius ang average na temperatura sa bansa. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng kakulangan o kawalan ng reserbang kuryente kapag tumaas ang demand at konsumo. Pero tiniyak ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na binabantayan ang sitwasyon ng mga power grid sa bansa at nangakong hindi mauuwi sa rotational brownout ang posibleng epekto ng Super El Nino. Inaayos na rin ang mga naka-shutdown na malalaking planta sa Luzon para hindi makaapekto sa supply ng kuryente.
2: This may bring about yun yung potential na yellow or red alert natin by next week and the following week kung hindi po masusunod yung kanilang return to service.
0: Nauna ng hinikayat ni Pangulong Marcos ang publikong bumili ng balde at mangolekta ng ulang maaring mafilter.
3: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter.
0: Pero buwelta ni Vice President Sara Duterte, hindi maaasahan ng publiko ang Pangulo sa pagtugon sa epekto ng El Nino.
1: Inatasa ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na ibalik ang mahigit 2.6 billion pesos na sobrang nasingil sa mahigit 8 milyong customers sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Katumbas ng 10 centavos per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan ang ipinarefund o ang ipinare-refund dahil sa sobrang nasingil ng kumpanya simula Enero hanggang Hunyo. Dahil dito, posibleng mabawasan ang inaprubahang pagtaas sa distribution charge ng Meralco. Sa desisyon ng ERC, pinayagang gawing 1 peso and 48 centavos per kilowatt hour ang distribution rate mula sa kasalukuyang 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour. Inaasahang mararamdaman ang inaprubang rate reset ng Meralco sa November billing habang posibleng umabot ang refund ngayong Oktubre.
4: Dalawang kaso kasi yan, magkahiwalay, na inaksyonan ng ERC. Iiba-iba po ang magiging impact sa type ng consumer. Yun pong 1.48 ay average. Para po sa residential consumer, ang na-estimate lang po namin na magiging adjustment ay nasa 5 to 10 centavos. Ito naman po, ang average refund, 10 centavos. Pero sa consumer po, ang calculation po namin nasa 17 centavos. So, magkaiba po yung impact and pareho lang pong sa distribution charge ninyo makakaapekto.
1: Si ERC Commissioner Attorney Florecinda Baldo Digal.
0: 6 minutes after 7 in the morning, lusot na sa House Committee on Energy ang panukalang alisin ang singil sa system loss sa bill ng kuryente. Dahil itong pigilan ng mga kumpanyang ipasa sa consumer ang bayarin sa tinatawag na non-technical energy loss. Sa pagdinig, iginiit na ilang kongresistang hindi dapat bayaran ng mga consumer ang kuryenteng hindi kinunsumo. Noon na nang inalis ng Bureau of Internal Revenue ang 12% ng value-added tax sa allowable system loss sa electric bill. Pero para sa

0: Trade Union Congress of the Philippines, dapat alisin ang buong system loss charge at hindi lang ang buwis. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 5-12% ng system loss charge ang maaaring ipasa sa mga consumer.
1: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa kwenta ng Department of Energy. Bumaba ng 3 piso ang diesel habang tumaas ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 pesos ang kerosene. Sinabi ni Energy Regulatory Rino Abad na posibleng makaapekto sa presyuhan sa mga susunod na linggo ang pagpapalabas ng supply ng diesel sa mga bansang miyembro ng Group of 7 o G7 at Russia para sa buong mundo. Sa unang araw ng kalakaran sa world market, 90 centavos na ang bawas presyo sa diesel, 1 peso and 40 centavos sa gasolina at 2 piso naman sa kerosene.
2: Asahan natin na sa susunod na mga weeks, no, pag natupad ho ang mga releases na to, gagaan ho ang ating pressure doon sa price ng diesel.
1: Sa ngayon, 56 na araw pa ang inventory ng diesel sa Pilipinas habang 58 araw sa gasolina.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Sa ibang balita naman, 3 beses nagbuga ng abo ang bulkan Canlaon sa Negros Island kahapon. Naitala ang unang ash emission ng bulkan alas 12 na madaling araw at nasundan ang pasado alas 5:40 ng hapon. Pinakamatagal ang 3 ash emission na umabot na mahigit 2 oras. October 10, nakapagtala ng moderately explosive eruption ang bulkan na nanatili sa alert level 2. Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 24,000 pamilya ang apektado ng pagputok ng bulkan noong Sabado.
1: Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulo Marcos hinggil sa koneksyon sa China. Kasunod dito ng pahayag ng Pangulong, nakababahala ang posibleng epekto sa pambansang seguridad ng alegasyong nakatanggap ng pera mula sa China ang ilang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations ang Calle 88 na may koneksyon sa mister ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio. Sinasabi nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan incorporator si VP Sara. Ayon kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan na ng Department of National Defense ang issue pero buwelta ni VP Sara, misto lang inami ng Pangulong itinuturing siyang banta simula pa noong 2023.
3: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue.
4: So ano ba talaga? Bawal ba talaga magnegosyo with China? Kasi it is a national security risk. Parang nakakahiya na nga yung drug haul na papuntang Pilipinas galing Laos and Thailand. Tapos ito pa tayo na nagsasabi na, nako, it's a national security risk ang magnegosyo with China. Ano, nagiging troublemaker o Southeast Asia tayo.
1: Nauna na kinwestiyon ng mga manging isda sa West Philippine Sea kung may kaugnayan sa sinasabing transaksyon sa Chinese government ang pananahimik ni VP Sara sa pangaharas ng China sa mga Pilipinong manging isda.
0: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Itutuloy mamayang day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimulang paglilitis ng alunan ng hapon kung saan tatalakayin ng impeachment court ang ilang administrative matter. Matapos ang 3 buwan, natapos ng House Prosecution Team sa paglalatag ng ebidensya at kumpiyansang sapat na mga ipresentang dokumento at testigo para ma-convict at mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Kahapon, ginisa na ilang Senator Judges ang huling testigo ng prosekusyong si Financial Forensic Expert Attorney Alexander Cabrera. Sa interjection, tinanong ni Presiding Officer Francis Escudero kung magkano ang sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara kung hindi conservative ang ginawang financial report analysis. Ayon kay Cabrera, maring umabot ng 1.5 billion pesos ang maximum unexplained wealth ng Vice Presidente. Hindi kasama sa conservative result na 817 million pesos na hindi may paliwanag na yaman ang 450 million pesos na confidential funds, 100 million pesos sa Anti-Money Laundering Council report at 250 million pesos mula naman sa GenCorp.
5: Pero ang sagot po dyan mismo ng batas, is it manifestly disproportionate? Mm-hmm. Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Halatang halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin.
0: Pero kinontra ni Defense Lead Counsel Sheila Shison ang testimonya ni Cabrera at iginiit na kulang ang basehan ng testigo.
6: It cannot be presumed. The wrongdoing must be established clearly and convincingly. Unang-una sa lahat, wala siyang sapat na oras. Pangalawa, hindi niya hawak ang lahat ng dokumento to form sufficient basis.
0: Bukas sisimulan muna ng Senado ang deliberasyon sa 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget. Matapos dito, inaasahang sisimulan ng defense team ang pagpresenta ng ebidensya testigo sa November 9.
1: Kasado na mamaya ang ika-apat na status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisimulan ng conference mamayang alas 4 ng hapon. Oras sa Pilipinas, pero may 30 minutes na delay sa live stream. Posible ring mag-reconvene ang trial chamber ng alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi kung kakailanganin. Inaasahang tatalakayin sa conference ang ilalaang oras para sa pagpresenta ng mga testigo, paglalatag ng ebidensya at daily schedule ng paglilitis na magsisimula sa November 30. Hindi pa tiyak kung dadalo si dating Pangulong Duterte na personal na humarap sa ikatlong status conference noong September 16, nauna nang idineklarang fit to stand trial ang 81 years old na dating Pangulo. Hiniling naman ng prosekusyon tanggapin ang record testimonies ng tatlong testigo kaugnay sa sinasabing extrajudicial killing sa Central Luzon. Sa update ng ebidensya, inalis ng prosekusyon ang mahigit 200 items kabilang na ang ilang speech ng dating Pangulo at iba pang kapwa akusado.
0: 7:14, iniimbestigahan ang posibleng money laundering at misdeclaration na mga ari-ari ang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sinusundan ng NBI ang sinasabing financial transaction ng Vice Presidente sa posibleng pattern, kabilang ang pagbili ng lupa, resort at hotel para itago ang tunay na source o may-ari ng pera. Kinusyon din ni NBI Director Melvin Matibag ang mga idiniklarang value sa tari-arian, lalo't ilang property ang sinasabing idiniklarang agricultural land pero may mansyon, swimming pool at helipad. Iniimbestigahan na kung saan galing ang perang ginamit na pambili ng mga ari-arian.
7: May pera, saan pumunta yung pera? Dito lumalabas ngayon na yung mga properties, yung mga pera inilalagay sa land banking.
0: Hinamo naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte si Matibag na maglabas na ebidensya sa halip na umasa sa mga paratang. Sa Facebook post, iginiit ng kongresistang hindi sapat ang larawan ng resort sa Samal para patunayang pag-aari ito ng kapatid. Kinisyon din ni VP Sara ang sunusunod na paratang na ibinabato sa kanya tulad ng katiwalian at illegal na droga.
1: Magsasampa ang NBI ng reklamo kaugnay ng sinasabing apat na maanomalyang flood control project sa Davao City. Nakatakdang i-endorso ang mga proyekto sa Department of Justice at Office of the Ombudsman para imbestigahan. Sinasabing pare-pareho ang isinumiting larawang may magkakaibang petsa para makolekta ang bayad sa proyekto. Kabilang dito ang proyektong isinumite noong February 29, 2023 kahit hindi leap year noong 2023. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI sa 47 pang proyekto kontrabaha sa Davao City.
0: Alas 7:16, muling pinatawan ng 70 araw na suspensyon si Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay po ito ng kasong plunder dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos na kickback umano mula sa mga flood control projects. Sinuspinin ang Sandigan Bayan 5th Division sa pagiging senador si Estrada matapos maresolba ang mga tanong hinggil sa validity ng kaso. Noong June 22, sinuspindi rin si Estrada ng Sandigan Bayan 2nd Division na may hawak sa kasong graft. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte pansamantalang suspindihin ang sinumang incumbent public officials sakaling sampahan ng valid criminal information. Doon na iginit ni Estrada na hindi siya nagiging o magiging hadlang sa kinakaharap na kaso dahil nakakulong na siya sa New Quezon City Jail.
1: Tumestigo at dalawang dating tauhan ni dating Congressman Zaldi Co sa pagsisimula ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Dumalo sa pamamagitan ng video conference si Romualdez na nakakulong sa New Quezon City Jail matapos akusahan tumanggap ng kickback sa mga flood control project. Sa pagdinig, ipinalabas ang video na kinunan ng dating tauhan ni Zaldi Co na si George Villalon Jr. kaugnay ng sinasabing paghahatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park sa Makati City. Ayon kay Villalon, tinatayang 20 maleta ang inihatid sa bahay ng dating House Speaker noong 2023 mula sa bahay ni Zaldi Co sa Horizon Homes sa Taguig. Pinatotohanan ng isa pang dating tauhan ni Zaldi Co na si Johnny Buduan ang sinasabing paghahatid ng pera kung saan sinasabing humingi pa ng tulong si Senador Jinggoy Estrada na bilangin ng pera sa ilang maletang nagkakahalaga ng 30 million pesos. Kinwestiyon naman ng kampo ni Romualdez ang authenticity ng video at tinawag na hearsay o chismis ang ilang nakasaad sa affidavit ni Villalon. Nauna na naghain ng not guilty plea sa kaso si Romualdez at itinanggi ang aligasyong pagtanggap ng kickback.
0: Alas 7:19, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Korte Supremang balikan ang doktrina sa kasong plunder. Sa pagpresenta ng annual report, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ginagamit na mga sangkot sa manumalyang flood control projects ang desisyon sa kaso ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2016. Sa desisyon ng Supreme Court, naglagay ng 2 requirements sa kasong plunder, kabilang ang pagtukoy sa tinatawag na main plunderer at patunay na tumanggap ng pera ang akusado. Sinabi ni Remulla na dapat repasuin ang doktrina para mapanagot na mga sangkot sa anomalya.
8: Ang batas laban sa pandarambong ay ginawa para panagutin ang mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Pero sa doktrinang ito, ang pinakamalaking sindikato ang pinakamahirap mahuli. Hindi po yan hustisya. Pananggalang po yan.
0: Sa ngayon, halos 40 kaso na ang naisampa ng Ombudsman mula nang pumutok ang issue sa flood control projects. Kabilang sa kinasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Pong Revilla at dating Congressman Zaldi Co.
1: Mananatiling nakakulong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Waping. Kasunod ito ng pagbasura ng Court of Appeals sa motion for reconsideration ng dating alkalde sa naunang desisyong nagbasura sa kanyang petisyong habeas corpus o makalaya mula sa pagkakakulong. Nanindigan ang appellate court na walang sapat na dahilan para baligtarin ang unang desisyon dahil ang correctional institution for women ang may hawak sa kusodiya ni Alice Go at hindi ang Bureau of Immigration. Nauna nang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang dating alkalde dahil sa kasong qualified human trafficking.
0: Time out, time out! Anong oras na, Mr. Kape, Kape, Kape, Kape?
1: Aba! Energy, energy, energy! 7:21!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Radio Patrol, balita alas 7!
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Lusot na sa Kamara ang panukalang 7.2 trilyon pesos na national budget para sa susunod na taon. Sa botong 282-13 at isang abstention, inaprubahan ang panukalang budget kung saan nakapaloob ang mga amyenda kabilang ng pondo sa mga programang layong maging handa ang sektor ng agrikultura sa banta ng Super El Nino. Nakapaloob din ang 500 million pesos na pondo para sa seguridad sa mga paralan at 1 bilyong pisong fuel subsidy program ng Department of Transportation. Nauna ng sinita ang ilang amyenda kabilang na ang halos 100 bilyong pisong tinatawag na pork type amendments dahil mapupunta ang karagdagang pondo sa mga programa sa ayuda at infrastructure projects. Ngayong Linggo, nakatakdang simula ng Senado ang deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon.
2: Na i-turn over na ni Senate President pro tempore Tito Soto ang opisina ng Senate President kay Senator Sherwin Gatchalian. June 17, inihalal na leader ng Senado si Gatchalian sa special session kung saan pinalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Nahalal din si Soto bilang Senate President pro tempore kapalit ni Jinggoy Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa kasong plunder. Kompleto ang mga gamit sa opisinang na i-turn over kay Gatchalian kumpara sa opisinang iniwan ni Estrada na tinanggal ang mga furniture, tiles at saksakan. Nauna nang iginiit ni Gatchalian na walang standard practice na baklasin ang lahat ng gamit sa opisinang babakantihin ng isang senador.
1: Alas 7.25, mayorya ng mga pampublikong paralan sa bansa ang walang nakakabit na CCTV o nakatalagang security guard. Sa pagdinig ng kamaray namin ni Education Assistant Secretary Roger Masapol na 49% lang ng mga paralan ang may gumaganang CCTV habang 43% ang may nagbabantay na security guard. Sinasabing kinukuha muna sa school maintenance and operating expenditures at lokal na pamahalaan ng pambili ng CCTV. Sa panukalang 2027 budget ng kagawaran, gagamitin ang 500 million pesos sa pagkuha ng security guard, pagbili ng CCTV at pagpapataas sa bakod ng mga paaralan. Target malagyan ng CCTV ang lahat ng pampublikong paaralan sa 2028.
3: We are targeting po at least po yung mga big school na by the end of this year po ay meron na po sila mga naka-install na CCTV camera. And then po yung mga small schools kasi natin maliit lang po yung budget nila. Doon po sila pwedeng mabigyan ng funding doon sa na-approve po ng Congress. So estimate ko po 100% po by 2028 po yung mga schools natin. At tingin ko naman po nag-step up na po talaga yung mga LGU po dito sa requirements po natin for CCTV.
1: Ginagawa ang hakbang matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng paralan sa bansa.
2: Naitaboy ng barko ng Pilipinas ang 5 dayuhang barkong pangisda malapit sa Kota Island. Unang namataan ng Philippine Coast Guard ang dayuhang barkong naghahanda sa ilegal na pangingisda malapit sa islang Sakop ng Kalayaan, Palawan. Sunod na nakita ang isa pang barkong pakalat-kalat at 3 fishing vessel na palapit sa Kota Island. Nagpadala ng radio challenge ang barko ng Philippine Coast Guard pero hindi sumagot ang mga barko. Dahil dito, nagpadala ang Coast Guard ng 2 rubber boat para itaboy ang mga dayuhang barkong pangisda. October 9, naitaboy ng Pilipinas ang barko ng Chinese Maritime Militia at 22 maliit na bangka sa Kota Island.
1: Oy, 727 ha. Dako tayo sa labas ng bansa, 7 na ang mga Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa Riyadh International Airport sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakalabas na ng ospital ang 4 na biktima habang nananatili naman sa intensive care unit ang 3 pang Pilipino. 12 namatay at mahigit 300 ang nasugatan sa naturang pag-atake ng mga rebelding Houthi.
2: Sa Albay naman, patay ang radio broadcaster at online personality matapos pagbabarilin sa daraga. Nagbabantay ng tindahan ang biktimang si Adrian Lorete sa Rabas kun Rabas ng malapitang barilin ng gunman sa Barangay San Roque. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay din dahil sa tinamuntama ng bala sa katawan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng gunman, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Samantala, bigong makabanta si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 32 ng Wuhan Open sa China. Pinatumba ng world number 231 na si Han Shi ng China, world number 19 na si Ayala sa loob ng tatlong set. Hindi pa sigurado kung sasabak si Ayala sa Hong Kong Open na magsisimula naman sa October 25. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning, Kenyo Avin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Kompleto na ang walong pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa second batch ang Los Salvajes Bravos na pag-ibidahan ni Romnick Sarmenta at Ruru Madrid. Bibida naman sa Little Hope sina Yassi Pressman at Pepe Herrera. Habang lead actor sa Seeds of Peace si Zaijan Jaranilla. Magpapakilig naman sa pelikulang A Perfect Marriage ang tambalan ni Kim Chu at Paolo Avellino. Nauna nang inanunsyong kasama sa 2026 MMF ang second Miracle in Cell No. 7 ni Naaga Mulak at Jody Santa Maria. Bibida naman si Amir o sa Amir si Dennis Trillo habang sina Julia Barreto at James Reid sa Haunted Carnival. Mapapanood din sa December 25 ang pagsama ni Vice Ganda at Bossing Vic Soto sa The Greatest Showdown. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin at Robert.
1: So, kompleto na yung lahat ng entries?
2: Nandiyan na.
1: O meron pang, kompleto na ilan-ilan yun? 12?
4: 8.
1: Ah, 8 lang. Oh,
2: akala ko 9 yun, una ko nakita.
1: Hindi, may kasi second batch na to eh. Ilang-ilan yung inanunsyo kahapon, Ganiel?
4: Apat ang inanunsyo ko.
1: So yung nauna, apat din.
2: Apat, plus apat, 8 plus 1 nga.
1: Ano yung nga yung
2: Doris
1: isa?
2: Doris and Alvin. Meron yun, di ba?
1: Tapos coming soon.
2: Mag-guess kami ni Daniel doon.
1: Kaya po naka-live si Doris kasi sinushoot pa yung mga masiselang eksena niya. Masisel!
2: Ano kayo title ng pelikula? Ano title ng pelikula niyo?
1: The secret surprise.
2: Secret muna.
1: Oh, guest starring si Ganiel Christian.
2: Aba, Ganiel ah.
1: In her most dating role.
2: Ayun.
1: Nakakamison.
2: Kamison.
1: Nakakamison siya.
2: Aba.
1: Sabi ni Ganiel, ano yun?
4: Aga.
1: Hindi niya alam anong kamison.
2: Ano yung itsura nun? Sabi siguro niya.
1: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Christian. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
2: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas, pero hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas!
1: Energy!
0: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ito po ang DZMM.
5: DZMM.
4: Basta AM, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
6: Puntahan muna natin yung ating mga Radio Patrol bago ang lahat. Ay, teka muna, hindi. Bago bala yung Radio Patrol? Mas importante ito eh. Alam mo na, ha? Alam mo na, di ba? Mas importante yung time check. Ano, bago pa man ang lahat.
7: Ay, oo.
6: Anong oras na ba?
7: Oras natin, 7:34 ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Nico Bagsik, go! Going once! Going twice!
7: Nico?
9: Ayun. Good morning, Robert at Alvin. Nandito nga ako ngayon ano, sa footbridge ng Philcoa para naman sa traffic report. Sitwasyon ng traffic. Ngayong umaga, kung makikita nyo, Robert at Alvin, ganito na ang sitwasyon ng traffic dito sa bahagi ng Commonwealth. Philcoa, ito yung nakikita nyo ngayon na live situation. Ito yung patungo ano, ng elliptical road. Heavy o mabigat na ang daloy ng trapiko sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue pagmula sa elliptical road patungo yan ng Batasan Road, habang tukod na rin ang traffic sa zipper lane dahil rush hour at sa dami ng mga sasakyan. Ganito rin ang sitwasyon sa westbound lane kung saan mabigat na nga rin ang daloy ng trapiko pagmula naman sa kanto ng Central Avenue hanggang dito sa Philcoa. Ang nakikita kong dahilan, Alvin at Robert, ay yung maraming volume na mga sasakyan ang nagiging sanhi ng mabagal na usad ang traffic sa magkabilang panig sa mga oras na ito. Dito sa live situation na pinapakita ko ngayon, Alvin at Robert, ito nga yung papunta ng elliptical road at itong part na, ng traffic na ito, kung makikita nyo dito, ay yung nagiging sanhi dito, nagkakaroon kasi ng choke area doon sa bahagi ng tapat ng Department of Agrarian Reform dahil doon magsisimula yung ginagawa pa rin, ano, nakasarado pa rin na isang lane sa elliptical road dahil ginagawa ito hanggang doon yan sa kanton ng Visayas Avenue. Dito naman sa kabilang panig, ito yung eastbound, kung manggagaling sila ng elliptical road at hindi ko sila dito sa Commonwealth Avenue, ito mabigat na rin ang daloy ng trapiko, magpatungo na rin yan, ay magpahanggang dito na rin yan sa may bahagi ng zipper lane, ano, kung saan ito nga okupado ng isang lane yung papunta dito sa elliptical road. So ayan ang sitwasyon ngayon ng traffic dito sa Commonwealth Philcoa sa mga oras na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Next, next, next.
7: Samantala, limang employer sa Pasay City inisyuhan ng notice of violation ng SSS dahil sa hindi tamang paghuhulog ng kontribusyon. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Zeus Ligaspi. Zeus!
5: Robert at Alvin, binabaan ang notice of violation ng Social Security System o SSS ang limang employer sa Pasay City matapos madiskubring hindi naguhulog ang mga ito ng tamang kontribusyon para sa mga empleyado. Ang mga naturang employer ay nasa industriya ng management consultancy, restaurant, real estate, car wash at gambling o sugal. Ayon sa SSS, umaabot ng higit 3 milyong piso ang kabuuang delinquency o dapat bayaran ng mga employer. Pinagsama na sa halagang ito ang 1 milyong pisong hindi nahulugang contribution at 2 milyong pisong penalty. Binibigyan ng mga employer ng 15 araw para tumalima sa paghuhulog ng contribution. Kung hindi pa rin kasunod sa kautusan, sasampahan na sila ng kasong kriminal sa paglabag sa Republic Act No. 11199 na may parusang multa at pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Giit ng SSS, mahalaga ang tamang paghuhulog ng contribution dahil sa pamamagitan nito, makakukuha ang mga empleyado ng benepisyong alok ng Social Security Provider. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
6: Teka muna, bago yung pinakamagandang babae ng ikalawang distrito ng Batangas, naksin ganun pa ako.
7: Oo naman.
6: May babatiin pa. Flor Delisa Uledan at si Lilibeth Oyi at si Ceci Lopez at si Jing Pahay at si Mark Jordan Hidalgo Dalayat ng South Korea. Barney ko naman.
7: Magandang umaga rin kay Sir Nathaniel Bicoy at kay Sir June David Cunanan. Magandang umaga po.
6: Oy, Revoli Cortez, ang dami mo palang pabati sa akin. Nagtataka din ako. May isa pang messenger kung saan napupunta yung parang naliligaw. Kaya hindi ko palaging nababati si Revoli. Ewan ko ba may ganun. Rafi Celis, happy birthday, sabi ni Jing Pahe. Si Barnagong.
7: At syempre, magandang umaga rin po kay Ton Condes at kay Tita Revy Cunanan. Good morning!
6: And last na lang, Grace Zambidio M. Place, good morning. At si Dr. Angelo Librojo.
7: Yeah.
6: Ayan, gising na rin. Ay, teka muna. Ay, hindi pa nabati ko na yan. Sige, okay ka na?
7: Ready!
6: Kasama na po natin ang pinakamagandang babae sa ikalawang distrito ng Batangas na si Congresswoman Jervy Luistro. Ang lead prosecutor po ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. A chairperson ng House Committee on Justice. Ma'am, good morning.
7: Good morning, ma'am.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
6: Morning, ma'am.
10: Good morning. Are you hearing me?
6: Oh, naman. And seeing.
10: Seeing and hearing. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay ng napaka-tagumpay na programa ng Gising Pilipinas. Tama ba?
6: Yeah. Uy, ganun ka pa. Ano ito? Batuhan ito ng papuri.
7: Uh-oh.
6: Papuri sa Diyos.
10: Lalo na sa napaka-gwapong mga angko.
6: Yun. Oh, yun ang pinaka-importante mong sinabi. Kong, hindi makikibalita na. So last day na natin ngayon. Ano pa bang ihahain ninyo? Eh, natapos na rin naman. Ano, what is in store for today sa session ninyong 1 p.m. ba, partner? O, alas 10.
10: 1 p.m.
7: 1 p.m.
10: Well, we are very much interested to hear kung ano yung magiging announcements, administrative matter, according to the impeachment court kahapon, no? But from our end, of course, it has been repeatedly manifested na huling testigo for unexplained wealth ang ating napakahusay na expert witness sa katauhan ni Attorney Alex Cabrera, no? And then a lot of people are asking about bribery. What I can say is we filed a written manifestation regarding our inclination to withdraw Article 3 bribery, no? So magkakaroon ng liwanag kung anong magiging direction after today ng impeachment trial when we hear the announcement from the Honorable Presiding Officer.
6: So today po, ma'am, magkakaroon po ng filing ng formal offer of, paano bang tawag doon? Formal offer of exhibits.
10: Of exhibits.
6: So yung ilalatag din, ma'am, kung mag-arrest na kami, we will rest, the prosecution rests.
10: Technically, that's how we rest the case, no? Kapag nag-file ka na ng formal offer of exhibits, ibig sabihin, tinatapos mo na ang presentation ng iyong evidence, no? But concerning the formal offer of exhibits, no? Gusto din naming ma-enlighten. When is the proper time? Kasi during the presentation of confidential fund, nabanggit ng presiding officer that they may call additional witnesses after the defense's presentation of evidence. He likewise mentioned that the parties will be given opportunity to cross, no? So having said that, gusto naming maliwanagan kung after ba na makatawag ang impeachment court ng additional witnesses, papayagan ba ang parties mag-present ng rebuttal evidence, no? If the answer is yes, we believe na mas maganda na ang formal offer ay sa dulo. Pero kung hindi na papayagan, then it means that after the conclusion of the last witness of the prosecution, dapat mag-file na ng formal offer of exhibits.
6: Pero yung mga naiwan po na mga testigo, wala na po yun. Yun na yun. Kung magatapos na yung prosecution, ang dulo, si Cabrera, wala na yun. Kung baka pwede pa bang magpahabol.
7: After mag-present ng defense, biglang sasabihin ng prosecution, ay, meron pa po pala kami.
6: May naiwan kami. Hindi pa pwedeng ganun.
10: Ordinarily, hindi na pwede. Kasi yung sinasabi niyong pahabol na testigo, yun yung tinatawag nating rebuttal, no? Na dapat mag-depend siya dun sa additional witnesses na i-present ng impeachment court, no? And that is why kailangan natin ng enlightenment from the impeachment court. Tatawag ba talaga sila ng additional witnesses after the defense? At pag tumawag ba sila, depending on the testimony of the additional witnesses, papayagan ba ang parties mag-rebuttal to counter just in case the testimony will not be favorable to the position of either of the party?
7: Opo. To be specific, Congressman, parang nakikita ko dyan yung sa part nila Chika, di ba? Hindi pinresent ng prosecution. Kung hindi rin ipresent ng defense at marami sa mga senator dyan siya nagsasabi, dapat ito ang present. Kung ipresent nila yon, so yun yung hinihingan ninyo ng paliwanag kung papayagan kayo mag-rebuttal.
10: Tama po. As a matter of fact, dun yan ang pag-usapan sa confidential fund when I think it was Senator Judge Erwin Tulfo was asking whether or not the security officers will be presented, no? At syempre, may prerogative naman ang prosecution to decide, and apparently, we did not call the security officers to the witness stand.
6: But is the prosecution going to oppose that? Halimbawa, ang korte, sabi ng korte, mukhang kailangan nga natin itong sila Chika. Oh, prosecution, what do you think? Are you going to oppose it?
10: Alam mo, exclusive prerogative yan ng impeachment court. And I don't think that either party are in the position to oppose that, no?
6: Okay.
10: Judgment, so, prerogative, at karapatan yan ng impeachment court to call whoever witnesses they may wish to call after the presentation of the defense.
6: Hindi naman po siya makakasama sa naratibo po ng prosecution. Kasi the fact na hindi nyo siya ipinresinta, o di ibig sabihin, ang conclusion nun, hindi siya makagaganda o hindi siya nakagaganda sa inyong naratibo, right? Kasi hindi nyo siya pinresinta eh. So ngayon na
10: To make it more accurate, no? To make it more accurate. Instead of presenting a testimony na hindi pa naman namin narinig, we might as well rely on the evidence which we believe ay kompleto at malakas na, no?
6: O kaya nga. So ang tanong nga sa iyo ay, kung halimbawa mag-decide ang korte na ipresenta sila Chika, yan ba ay makasasama o makabubuti sa naratibo ng prosekusyon?
10: Perhaps the answer to that question should be, depende sa magiging testimony ng security officers, no? But if we will be very consistent dun sa naging allegation natin for Article 2, ang sabi natin dun, misuse, misappropriation, liquidation, irregular liquidation of confidential fund of both DepEd and OVP. We believe that the testimony of Gina Acosta, the SDO, and Limuel Ortonio, no? Ang aming pananaw, kinumpleto na nila yung requirements na kailangan para dito sa Article 1, Confidential Fund.
7: Opo. Pagdating ng November 9, Congressman, eh magbabago, di ba? Ang defense na ang magpe-present ng witness.
6: Sabi ba November 9?
7: November 9, sabi ni Senate President sa amin kagabi.
6: So, wait lang. So, sorry ko nga. So, kung following sa sinasabi ni Robert na November 9 at kailangan kamo ng depensa ng what, 30 hearing days o 40? O di tatawid nga ng 2027? Tama ba yung tingnan math ko? Natin. Tama yung math ko?
7: Pero kung mag-marathon din sila, pwede mabawasan. Tapos sa kalagitnaan, pwede rin kung magbawas sila kagaya ng ginawa ng prosecution.
10: I think the impeachment court is considering to hold whole day hearing again. No? So yun yung sinasabi ni Robert na kung marathon naman ang trial, mahahabang oras na sunod-sunod. Okay. No? Notwithstanding the fact na ang requested number of trial days ay 30, I think it will be more expeditious kapag whole day ang trial. Opo. Hindi ko pa nga naranasan yung sinasabi nila dati na 1 to sawa daw, 10 to sawa. Kasi pag sinabing 10 to sawa, ang naaalala ko yung Quadcom. Natatapos kami 1 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, and we start at 10. No? So reasonably naman, natatapos itong trial mga 6 p.m. or 7 p.m. and that is whole day already. Okay. No? Kaya. Akala ko kasi nung una, pag sinabing 10 to sawa, malakwad ko me.
6: Snacks! Snacks! Hindi, inilayan natin si Robert. Yung tanong,
7: November 9, dahil magpapalit na, kumbaga, partner, kung kayo na po ngayon yung nasa lookout kayo na yung lookout dahil ang defense ay magpe-present. Ang curious lang ako, paano ang magiging treatment ninyo? Kagaya rin ba kayo nung nasa kabila, nung nasa defense din naman? Objection! Objection! Magpapaulan din ba kayo kaagad ng objection?
6: Why not? No ba?
10: Well, I think the difference will be our objection will be more sensible, more substantial, no? Dalawang klase kasi yung objection eh. Mm. Minsan, ang nakikita mo is only to interrupt the presentation, no? Mm. I think we will be more cautious in raising objections, no? Kasi when we raise objections, dapat may substance yung ground mo in objecting to the question of the other party, no? Mm-hmm. But nevertheless, preparation wise, wala namang nagbago. Mm-hmm. We are exerting the same amount of preparation for the defense's presentation. The same way that we had nung kami pa ang nagpre-present, no? Mm-hmm. Tama kayo, nabaligtad lang. Kami naman yung naka-lookout ngayon, borrowing the words of Robert, no? And to make sure na walang nababa-violate na rules during the presentation of evidence of the defense.
6: Okay. Ilan ba yung testigo ng, yan ba'y nakalatag na? Alam na ng magkabilang panig o ilan ba yung isasalang na testigo ng depensa?
10: Supposed to be, Alvin, no? Madami yan and in fact, substantially, maraming testigo ang prosecution na kasama din sa kanilang list of witnesses, no? Dinisclose yan during PTC sa pre-trial brief, no? But in fact, may prerogative naman sila to decide during the presentation who among the witnesses will really be presented. And nakita din ng mga tao yon sa part ng prosecution during our presentation. Madami din kaming witnesses but as we go along ay marami din ang nadidispense depending on the progress or development of the presentation of testimony.
6: Kayo po, nakailan po kayo? Kasi akala ko wala pang 15 yung prosecution. Yun pala, may mga bangko nga pala na maiiksi lang na counted din as witnesses. Ano po? Nakailan pong testigo ang prosecution?
10: I'm not so certain about the number but you're correct. Maraming bank representatives, maraming insurance company representatives, and remember we started with Cabotaje, presiding Justice Cabotaje, retired of the Santikam Bayan, no? Sinundan ng ombudsman, and then we had the SEC, the BIR, the PhilJEPS, the LRA, PNP FEO, di ba? I think we had around 15 then or perhaps 20 if we include all the bank representatives and insurance companies.
6: Ilan kamo yung depensa? Yung isasalang na testigo?
10: I'm not certain about the number, pero madami din, mahaba din ang kanilang listahan ng witnesses. But of course, we are assuming the possibility of them finalizing pa the list of their witnesses.
6: Sige. Ngayon, may nabanggit din si Vice President Sara Duterte sa press ko niya kahapon na related sa impeachment. Hindi ko lang may malalang saktong sabi, pero something to do with, kita mo, para mahina naman yung ebidensya na sa impeachment. Mm-mm. Something like that, ano? Na parang yung tinutumbo.
10: I think it's because of the bribery, no?
6: Uh-huh.
10: At liwanagin natin yon. From the start, our position is equally strong itong apat na articles of impeachment. But there are two major reasons why we are inclined towards dropping bribery. No, of course, number one is we are confident with the three articles which we have presented already. Pangalawa, we are concerned about the impatience of the viewing public, considering na 2024 pa nag-start itong mga allegations na ito, and the people have the right to witness the conclusion of all this impeachment process. And yung pangatlo, tatlo pala ang dahilan namin. Of course, we express our concern also to the legislative function of the Senate, knowing that meron pa silang legislative, and that includes the much anticipated budget hearing, no? In other words, maraming factors, Alvin, Robert, ang aming kinukonsidera towards finalizing or confirming our decision on Article 3 bribery. But in no way that the reason is it is mahina. Bribery is likewise a strong article of the prosecution.
6: Ay, hindi, ito yung direct quote. Para lang hindi ako mamali, Congresswoman, and I want you to react. Sabi ni Vice President Sara Duterte, gusto na nila tapusin ang impeachment prosecution nila dahil bumabagsak na yung kaso, kaya nag-iiba na yung kwento. Lahat na ay ginawa kukuno at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko na pabagsakin ako. Because this is about the 2028 elections. May isa pang quote, sabi niya, bumabagsak na yung kaso nila kasi binabilisan. Kasi wala na silang masabi. Nag-iimbento ka ng ebidensya. Ano reaction po ninyo?
10: Our last witness is an expert witness whose credentials are really commendable, no? And the forensic study depended on the pieces of evidence submitted by the different government agencies directly to the impeachment court. Paano naman naging imbento yun? Diba? The bank documents, the insurance documents, the BIR documents, the AMLC documents, the SEC documents, these are authentic documents submitted pursuant to a subpoena issued by the Honorable Impeachment Court. May kasabihan tayo, Alvin. Numbers do not lie. At ang mga numero na ibinahagi ni Attorney Alex Cabrera confirm the allegation under Article 2, Unexplained Wealth of the Articles of Impeachment. Perhaps the best thing to do for her is i-address niya squarely yung mga issues, no? Kasi naalala ko nung nagja-justice proceeding pa kami, hindi sila nag-appear and they would often say, we will answer in the proper forum. This is the proper forum, no? It would have been best kung nag-appear at siya mismo yung nag-witness dito sa presentation of pieces of evidence, and that we will be doing our cross-examination naman dun sa kanilang mga witnesses in the defense's turn.
6: Okay, may isa na lang. Yung, di ba yung NBI pala nag-iimbestiga sa mga ari-arian ng magkapatid ng Duterte?
7: Ano po? Video.
6: Yung mga ganyan, pwede di ba isali yan sa impeachment or hindi yan, tapos na? Iba na ibang usapin yan. Perhaps another impeachment if warranted, pero hindi yan pwedeng ihabol sa kasalukuyang impeachment kung impeachable man at matpatutunayan na may violation sa batas.
10: What I understand, Alvin, yung mga properties na yon, kung may information sana kami, and if they are true, no, would have been considered in the presentation of unexplained wealth, no? Kaya lang, wala kaming information relative to the investigation of NTI, no? Kakahapon rin lang namin nakita, in fact hindi ko pa nga napanood ng buo. It was only shared by Senator Judge Irwin, kaya nakita ko yung isa. Hindi ko na monitor yung press ko ni NBI Director, no? But we're very much interested to see, no? Para maibangga man lang dun sa pieces of evidence na mayroon ng prosecution. Because kagaya ng napag-usapan namin kanina, ay na-manifest na natin na last witness si Attorney Alex Cabrera, at hindi rin naman ganun kadali mag-prepare ng testigo for the presentation in the prosecution. Because you have to check first the pieces of evidence that they will be presenting before the court. Eh, itong kila Director Melvin, I think it focuses on properties of the siblings, no? So, importante makita dyan yung title, yung tax deck, at maaral din kung magkano yung assessed value, paano na-acquire, no? Sana, magkaroon tayo ng opportunity makita yung evidence ni Director Melvin, sapagkat very interesting yung naging press call niya. At least yung portions na nakita ko, papanoorin ko mamaya ng buo.
6: Opo. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng may singit. Ano, ibang usapin na yon. Ngayon, kung may relevant government agencies na mag-iimbestiga, yun na yun.
10: Well, Alvin, kung na-advance sana yon, kung nalaman namin ng maaga, pwede sanang na-verify muna yung mga dokumento, which we could have included them. Yeah. No? We could have included them in the unexplained wealth. Relevant siya eh, sa unexplained wealth kasi properties, no? But the problem is, time is too tight and even until now, we haven't seen the pieces of evidence in the National Bureau of Investigation, no? Pero if the question is relevance, those properties are relevant in the evidence of unexplained wealth. Ang challenge lang ay wala kaming information relative to that. And may verification process na kailangan gawin before a witness is presented before the impeachment court.
6: Sige, tigil na natin yung interview natin sa pinakamagandang babae sa ikalawang distrito ng Batangas kasi kailangan niyang mag-mute. May 1 o'clock sa
11: pagdami.
6: Oh, thank you, ma'am. Maraming salamat po, ma'am.
11: Ma'am, salamat.
10: Maraming salamat sa mga pinakagwapong anchor ng DZMM. Diyos ko, tigilan na natin to. Ano?
6: Bolahan, ano?
10: Thank you. Yung mga manonood sa atin. But anyway, thank you, Alvin. Thank you, Robert. At magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay ng DZMM Gising Pilipinas.
6: Mabuhay!
10: Pwede na ako endorser, ha?
6: Ako, mabuhay ang mga residente na ikalawang distrito ng Batangas.
10: Yes! Thank good you, morning thank you. Po sa taga Bawan, taga Mabini, Lobo, San Pascual, San Luis, at Tingloy.
6: Yan! Yeah. Ayun, oh. Thank you. Maraming salamat po, boy, kasi Congresswoman Gerville Luis Tron na ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po dyan sa nangyayaring impeachment trial sa Senado. Dr. Art and Rachel Catley, magandang umaga sa inyo. Mga pahabol lang na pabati. At si Zian Ambrosio, ano daw? Kaya muna ka-monitor pala yung Zian Ambrosio. Ano sabi ni Zian na forward daw ng NBI sa ombudsman yung investigation nila sa properties. O, pero Zian, tanong kasi natin kung hahabol ba siya sa impeachment. Apparently, sa haba ng sagot ni Congresswoman Gerville Robert, ang sagot, hindi. kung inagahan lang daw, baka pwede dun sa unexplained wealth. Pero hindi na po abot yan. Sige, partner, I know, natin ka sa cellphone, mahabol mo. 1 minute.
11: Wala, partner.
6: Ah, wala ba?
11: Akala ko naman. Lang, kwento ng kwento.
6: Ay,
11: happy birthday.
6: Birthday pala. Buti ko nang makalimutan.
11: Mami,
6: birthday pala nung Sheila Galgana Marcelo.
11: Mm-hmm.
6: Ilan taon na ba siya? May 17 na ba si Sheila?
11: 18.
6: Ah, 18.
11: The Zumba Queen ng Quezon City. Ha?
6: Akala ko 70 years old. Ay, Mami!
11: Depende ganun, sa ganun, paulam.
6: Ganun lang ba? Wala man lang bang padalang ulam dito si Kuya Rodel?
11: Kaya nga. Ano ba naman, ano ba naman yung binagoongan?
6: Hindi pa, ilang taon na nga ba siya?
11: 18 nga.
6: 18.
11: Saka, ay, 9, 18 dati, 19 ngayon. 19-dihan na natin.
6: Sariwa ito.
11: Louie Basco.
6: Magandang umaga, Louie Basco. Ganon din si Melinda at si Bri. Imagine Commonwealth ang pinakamalapad na highway sa Pilipinas na may 8 lanes, kabilaan tapos super traffic. Oo nga. Actually, malawak pa
11: panel
6: pa
11: kasi siya ganun eh, sa dulo.
6: Ay, hindi naman.
11: Pa-elliptical, di ba?
6: Hindi, pero yung traffic nandun pa rin sa malapad eh.
11: Sa pinakamalapad,
6: mas malapad
11: ano?
6: Pa yung Commonwealth sides eh.
11: Mm-mm.
6: Mas malawak pa yung Commonwealth.
11: Ilang lanes yan? 8 lanes ba yan? Oh. Parang ganun.
6: Di, ibig sabihin po, marami talagang natira sa papuntang